0: bukas.
1: Siyempre, eh, sa mga magulang, pagkatapos dun pa rin, kailangan malaman mo rin, paano ba pinipresyohan ang mga petrolyo?
0: Yan.
1: Yan ang topic namin.
0: Oo.
1: Sa Wise Consumer, alas 11 yan, hanggang alas 12 ng tanghali.
0: Oh, very good, very good. Oh, makinig na, po kayo at manood, wag po kayong tatamad-tamad. Tapos mamaya magtatanong kayo, ganto.
1: Pero,
0: kung nakinig kayo, nanood kayo sa balita antemato, antemano.
1: Ayun, ano na sinasabi ko sa iyo. Oh, oh. Nabago ka, may Robert Mano pa.
0: Yes. Oh,
1: ano bang pag-usapan ng Robert Mano dun sa programa niya?
0: Eh, balita. Kung ano-ano lang. Kung
1: ayan. Hindi, dinadamay ka nga namin sa plugging . Sabi namin, bago yung kanyang mutya ng masa, may antemano muna.
0: Antemano muna.
1: Anong topic dun?
2: Sabi nung walang katulad, baka huwag nyo naman kalimutan yung amin.
1: Alin dun?
0: Ano yun?
2: Yung anong ganap.
0: Anong ganap?
1: Sino yan? Sino yan? Sa anong ganap? Ha?
0: Si Christian Yo.
1: Ay, wag na yan. Wag na natin yan yung sinadami.
0: Wag na natin sabihin na lang. Si Christian Yo. At ating kapatid
1: ay Victoria Tulad.
0: Walang katulad.
1: Ayan. Hindi, siyempre loves natin
2: yan. After nun,
1: siya na. Ikaw.
0: Ikaw na. Baka balita, antemano.
1: Tapos after niya.
2: Ayun na.
1: After niya, hindi pa ako.
0: Si Tita Winnie.
1: Tita Winnie. Tita Winnie, good morning.
0: Tapos si Tita Winnie, si Al. Hindi, matulog na tayo.
2: Ayaw nang ipromote.
1: Oo, tama na yan.
0: Sige.
1: Ay, hindi, ang susunod kasi, si Ariel Rojas. Oo.
0: Pagkatapos mo?
1: Ayaw mo na yan. Tulog na tayo.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Yellow alert na naman sa Visayas sa ika-46 na araw.
0: Ano ba yan?
1: 46 day, partner. Ha? Yellow alert po kayo dyan. Ayon sa National Grid Corporation, ito mahaba-haba ngayon, alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Dahil pa rin po sa pagpalya ng sangkaterbang planta, mahigit 20 plantang bagsak, palpak, dyan po sa Kabisayaan. Kaya ang resulta, yellow alert po sa Visayas for today, mula hapon hanggang gabi.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Susunod na tanam ng bayan with the one and only mutya ng masa, Doris Bigornia at Robert Antemano Mano. Happy weekend, everyone! Si Alvin Algico po ito. Ako magbabalik sa Lunes. Dito lamang sa
0: Gising Pilipinas!
1: Energy!
4: Good morning!
5: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!

0: Miss Beautiful, tutsut time please, Friday.
1: Friday na Friday, iniinit yung ulo ko eh. Easy. Walang turuan. Anong oras na? Ako pala tinanong mo.
0: Opo.
1: Sorry. 8:05 in the morning.
2: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at information. Tandem ng Bayan!

0: Magiwawa. Yung mga plano natin. O weekend na
1: love, love.
0: Ang dami natin plano, partner.
1: Kaya nga, oo, pinagpaplanuhan na natin yung mga ganyan. Pero, kalma lang po tayong lahat.
0: Ayan.
1: Ika nga ni Alvin El Chico kanina, yung buong linggo natin, ay parang ang sama, ang bigat sa dibdib,
0: oh,
1: yung mga nangyari. Dinagdagan pa nung nakita ko doon sa Muntinlupa.
0: Halika, ano ikaw bata, pabalik-balik pa doon sa jeep, partner.
1: Oo, tsaka talaga namang walang respeto, walang pakialam sa batas.
0: Kawawa yung lolong dalawa
1: kawawa
0: din.
1: Kawawa yung dalawang lolo. At kawawa rin yung mga iba pang mga pasahero kasi traumatized
0: yung trauma, yun. Di ba yung kakasigaw nila?
1: Kaya nga.
0: Galit na galit yung
1: ano
0: bata.
1: Ano nangyari pala yung sa driver? Ba't hindi niya pinaharuro?
0: Oo.
1: Oh, oh. Or ano, it, gilan.
0: Ano kasi kawawa yung dalawa. Pabalik-balik dyan, Gino, jombag yung dalawang lolo. Eh.
1: Talagang sapok-punsapok eh. Di ba?
0: Halika nga rito.
1: Pakita nyo nga sa akin yan.
0: May plano na kami sa'yo kanina pa eh.
1: Yung Muntinlupa, isang kembot lang sa akin sa Paranaque. Kayang-kaya ko yan.
0: Ang bilis makarating. Gusto niyo ng rescue, ha?
1: Oo. Sa likod lang namin yan.
0: Sinasabi ko sa inyo, ready to.
1: Ay, Mario.
0: Susugod to.
1: Huwag niyo akong sinusubukan, ha? Huwag niyo akong inuumpisa na mainit ang ulo ko,
0: maganda, ha? Magandang umaga, mga kapamilya. Ito na naman tayo. Sino nga tayo?
1: Ano nga ang program?
0: Tandem ng bayan. Tandem ng bayan. Siyempre, makakasama niyo po kami hanggang 9 in the morning with a beautiful, with a big heart.
1: Uh-huh.
0: Di ba? And a beautiful smile.
1: Uh-huh.
0: Atapang atao.
1: Uh-huh.
0: Ahanap a bata. Apalo.
1: Ajombag.
0: Ajombag. Miss Doris Bigornia, good morning.
1: Good morning. Ganda. Salamat sa iyo, partner. Siyempre pa, pagka andyan si Doris Bigornia, andyan ang Antemano'y nagbabalita. Ang Antemano'y binibigyan tayo ng tamang impormasyon.
0: Uh-huh.
1: Hindi po niya kayo tatantala.
0: Uh-huh. Parang sa iba yun.
1: Parang mali.
0: Mali.
1: Mali, mali, mali. Si Robert Mano po ang ating kasama.
0: Good morning, partner. Naku, hindi natatapos yung Friday natin, yung week natin ng walang malalaking issue, no?
1: Kaya nga.
0: Ano bang tawag dito? One after the other.
1: Chunod-chunod.
0: Chunod-chunod. Ayun, eksakto. Chunod-chunod ang mga balita. Chunod-chunod ang mga nagpapainit ng ulo sa atin na mga issue.
1: Kaya nga eh. Parang ano ba talaga nangyayari ngayon? Na parang kalma naman tayo. Mm-mm. Sana naman lang ay may good news.
0: Oo.
1: Paminsan-minsan ay tingnan po rin natin yung tinatawag na silver lining. Kasi marami sa mga ating mga nag-aalboroto, nagmamarakulyo, may mga problema sa bahay, may mga problema sa eskwelahan o sa opisina. Eh, kalma lang. Bilang po tayo ng mga hanggang 10. Hanggang 10 lang.
0: 10 lang?
1: 10 lang.
0: Wala ang ko. Hanggang 10 lang alam kong ibilang. Pag 11, oh, ikaw
1: wala na.
0: Pinasa sa classmates, oh, ikaw na daw pag 11. Kayo na, bahala lang kayo dyan.
1: Kaya yan.
0: Pero, syempre, bukod dyan, sa pinag-uusapan po natin na yan, ha? Eh, pag-uusapan din natin, yung pakiusap, reporto kahapon, hindi ko bagsik, partner, yung mga vendor dyan sa Quezon City. Dahil,
1: yung sa elliptical?
0: Yes, sa elliptical. Dahil nagre-request sila na makausap ang LGU. Siyempre, dahil nga umera sa ating programa, bibigyan natin sila ng pagkakataon
1: yan
0: na magkausap yung dalawang panig.
1: Very good.
0: Pero bago yan, partner.
1: Bago yan.
0: Eto na sila. Narito na ang masisipag, matitikas.
1: Yan.
0: Ano ba dapat? Paano pag matikas?
1: Matitikas. O matitikas.
0: Ayun, pag ganun. Na Radyo Patrol! Unahin natin ang lungsod ng Maynila, partner, ha?
1: Oo.
0: Pupunta tayo sa Maynila. Gusto ko, dahil Friday ngayon, gusto ko magpunta ng Quiapo.
1: Friday, Quiapo Day.
0: Correct, Quiapo Day. Tapos, marami kasi nagtitinda doon, partner. Pero nung nakaraan, nung nagtaasan yung presyo ng produkto petrolyo plus the LPG, nagmahal din yung mga paninda.
1: Hala!
0: Oo. Ang tanong, nagmura kaya ngayon? At ang tanong, makakatikim ba tayo ng mga kilalang paninda nila doon, di ba?
1: Oo. Excellente hamba.
0: May kakanin pa doon, partner. Kaluwat ka na ng mga kakanin. Alamin natin ang detalye, Trish. bumababa ang presyo o medyo the same-same pa rin?
2: Good morning, Robert at Doris. Hanggang ngayon, di pa bumababa yung presyo ng mga binibentang kakanin dito sa tapat yan ng Quinto Market sa Quiapo, Maynila. Kung bababa daw yung presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ay posibleng nasa 50 centavos hanggang piso yung pwedeng ibawas dito. Simula kasi nung tumaas yung presyo ng petrolyo, hindi na bumaba muli yung presyo ng mga tinitinda ni Gerald. Yung ibang niyang supply ay galing sa kainta habang yung iba ay niluluto niya mismo. Pakita ko lamang, Robert at Doris, ito yung mismong pwesto ni Gerald. Ayan, meron siyang mga bilao dito ng mga kakanin. Nasa 5 pesos ngayon, ibinibenta yung kutsinta, dating 4.50 pesos lamang yan. Yung puto, dating 5 piso ngayon, 10 piso na. Hindi nagkakalayo ito dun sa presyo ng iba pang mga kakanin, kagaya ng sapin-sapin, ng pichi-pichi, ng palitaw at suman. Yung biko nila nasa 25 pesos na rin yan. Yung iba dun sa mga inaalok niya, 25 pesos yung bentahan para sa 3 piraso. Bumili nga ako, Robert at Doris, nung isa sa mga tinda niya, ayan. Tikman natin yung ano, yung ito, paborito ko to, kutsinta. Meron na siyang kasamang yema at saka nyog, 5 pesos to. O, tamis yung lasa nung yema. Kuya, kayo po ba mismo yung nag-ano po, nagluluto po nung yema? Sige po, ayan.
0: Nakong ngumunguya pa, oh, sarap.
2: Kayo po mismo po yung nagluluto po nung yema po?
3: Yes po, ma'am. Kami po.
2: Ngayon pong mataas po yung presyo po ng LPG. Magkano po siguro yung nabawas po doon po sa mga binibenta nyo sa arawan nyo po dito?
3: Almost 300 po, ma'am. Or 400 po kanina.
2: Thank you, kuya. Itong 300 pesos na bawas na to, Robert at Doris, nabibili niya na daw kasi yung LPG ngayon sa halagang 1,200 pesos. Dagdag din niya na meron siyang mga customer na tumatawad ng ilang piso para pagkasa yung budget na almusal. Yung magkakaibigan na bumili, na buta natin bumibili kanina, papansin nila na yung pagtaas ng mga kanin, hindi lang yun yung tumaas so far, kundi pati yung mga lutong ulam dun sa pinagbibilhan nila parang dito sa Manila. Pakinggan natin yung kanilang naging bayad.
3: May tumatawad po talaga, ma'am. 2 pieces po, ma'am. Tapos nagtatanong po sila kung alin po yung pinakamababang price para po makabilis sila kung alin po yung mas magandang mura.
4: Pabor naman po talaga sa lahat. Katulad ng sa mga, halimbawa sa sinanghal, sa mga ulam, mataas na yung presyo.
2: Doris at Robert, kung minsan daw ay nagpapasobra pa ng bayad yung mga customer niyang estudyante, kaya kahit pa paano, naiipon niya yung papiso-piso na yun. At malaking bagay na rin para sa kanya, para makadagdag dun sa kanyang arawang kita. Yung iba naman yung kasamang tindero na katulad yung titinda ng kakanin dito sa Maynila, sinasabayan na rin ng vlogging yung kanilang pagtitinda para makagal mapaubos yung kanilang benta. Robert at Doris.
0: Teka lang, kapag ganyan, wala bang pa-discount? Halimbawa, dadagdagan mo, 5 ang bibilin mo, wala bang plus 1, mga ganon, Trish?
2: Walang dagdag, Robert, dun pagdating dun sa may amount na ilalagay dun o yung mismong product, may mga ilang pisong bawas. Katulad kanina, may naabutan tayo dahil di kakasya yung pambili niya nung almusal, tumawad siya ng ilang piso, mga 2 pesos yung tinawan niya. Pinayagan naman nung tindero. Para sa kanya, kung may mga tumatawad na ganun, karaniwan, nabibigay siya ng tawad kapag paubos na yung kanyang tinda o kaya patapos na yung buong araw kapag nabawi niya na yung naging puulan. Robert?
0: Medyo natatakam kasi kami ng partner ko. Ano ba pwede mong madala sa amin dito mamaya, Trish? At hihintayin namin.
1: Maraming lugar dyan para mag-food trip ka.
0: Oo, totoo.
1: Lalo
0: totoo.
1: Na yung mga yung sa may bandang Binondo na. Lagi ko nakikita sa social media yung mga Xiaolongbao, mga malalaking siopao.
0: So, narinig mo, Trish?
1: Alam mo na, Trish.
2: Kaya natin ikutin yung Binondo kanina, pero Pico, medyo mas mahal doon. Kaya dito muna kay Kuya bibili. Kanina naunang naubos eh. Usually kasi daw, mabenta itong kutsinta. Ito yung unang naubos. Pero napansin natin, yung nabilao ng yung space kanina dito, mga ano kasi yung ano na yun. Parang Tikoy Roll eh. Ayun, Tikoy Roll tsaka puto. Yun yung unang napaubos. So siguro, ang bibilin ko para sa inyo, Robert at Doris, ay itong suman.
0: Suman?
2: At itong kutsinta na may nyog at yema.
0: Ay, sarap. Nyog at yema.
1: Yung suman, yan ba yung may damit? Gusto ko yun eh.
2: Ano yun? Sorry, Dorit.
1: Yung suman na nihinuhubaran mo.
0: Oo, tapos sasaw-saw mo lang sa asukal.
1: Asukal, oo.
2: Pwede, oo. Robert at Dorit, siya, yung iba niyang suman dito, kahit ang

0: parehas ng oy sausaw sa sukalay, pwedeng-pwede mo na lang pwedeng-pwede mo na rin kainin. Cover the toilet.
1: Ayun.
2: Okay,
1: sige.
2: Okay.
1: Feeling namin busog ka na, Trish. Feeling namin bago ka nag-report, eh, tinikman mo na lahat ng palindan ni
0: Kuya. Umakit na ako.
1: Free taste.
2: Free taste.
0: Isa-share ko yung iba dun sa aking piloto.
1: Ah, eh. Talaga ba? We.
2: O, ipahatid mo na yung sa amin ni Robert.
1: Unahin mo na. Hanggang 9 lang kami.
0: Ipapasadya ko na. Papabalot na lang natin.
2: Correct.
1: Oo, mabili ka kasi syempre sisimba ka after mo magsimba.
2: Tama.
1: Kain ka. Mm. Tapos papasok ka ng office, bit-bit mo yan. Tapos pagdating mo sa sarap. Office, di ba? Pag hindi ka pa ako nagtatrabaho, uy, mare, may dala ko galing kaya po, tikman mo ito.
2: Oh,
1: di ba? Kasi boss na kagano na si boss.
0: Oh, Robert, karamihan nga doon sa mga customers ni Kuya Gerald dito ay yung mga nagsisimba sa Quiapo tsaka yung mga namamalengke dito sa tapat lang yan ng ano eh, ng Quintao Market. Eh. So after mo kamili, pwede kang mag-side trip dito na food trip. Ayan.
1: Oo.
0: So meron ka nang agad almusal, nakapamalengke ka na, nakapag-almusal ka na
1: so,
0: rin.
1: So every day naman si Kuya, yan ang pwesto niya para baka doon sa mga nanonood sa atin at nakikinig, eh, gusto nilang hanapin. Yung kay Kuya. Oo. So dyan lang ang pwesto niya na yan.
0: Mm. Mga ganitong oras, Robert, nandito pa siya, tas maya-maya lamang iikot siya, lalo na kapag weekdays, marami kasing estudyante sa UST, nakakarating daw siya hanggang UST para, yun nga, mapaubos na rin niya yung kanyang kinda.
1: Oh, sige, Robert, Trish. Dahil dyan, alam mo na, nag-usap na tayo.
2: Uh-oh.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Maraming salamat, Robert at Doris, at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Punta naman tayo ng Mandaluyong partner.
2: Ano meron?
1: Noong nakaraan ang pinag-uusapan natin yung poste, yung replacement, di ba? Eh ngayon, meron na naman dun sa ibang barangay, sa Barangay Malamig.
2: Malamig?
1: Malamig nga kaya talaga. Or mainit ang ulo ng mga residente.
2: Umiinit na. Barangay umiinit.
1: Oo. Oh, nakalaylay daw kasi yung kable ng mga internet doon sa Barangay Malamig sa Mandaluyong City na ikinababahala ng mga motorista. Baka sumabit kasi sila doon. Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, bakit ba naglaylayan yan?
3: Hey. Ande mga Robert at Doris, sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol sa ilang bahagi ng Mandaluyong City ay nakita natin na nakalaylay yung mga kable ng internet sa iba't ibang mga poste. Particular yan dito sa Barangay Malamig sa kahabaan ng M. Vicente Street sa kanto ng Dansalan Street. Sa ilang mga poste, Robert at Doris, hindi lamang mga kable ng internet ang nakalaylay kundi maging yung mga tinatawag na network access point o NAP box. Ito mga ganito, talagang nakaharang sila sa sidewalk, hindi lamang dito sa may bahagi ng M. Vicente Street, kundi sa ibang mga kalsada rin dito nga sa naturang barangay. Kwento ng ilang mga residente, sila na lamang yung nagkukusang ipulupot sa sanga ng puno at ang mga nakalaylay na kable ng internet para hindi makaperwisyo sa mga dadaan na mga naglalakad maging sa mga motorista. Ayon naman dun sa mga nakapartem nating ilang tricycle driver, ilang beses nang may mundi ka madisgrasya dahil dito sa mga naturang nakalaylay na kable. Pakinggan natin yung ating panayam sa kanila.
4: Mabit din sa may ano ko, sa ilaw. Na, muntik ako tumawa, buti na kaya na puti. Hindi
5: na pagkakabi. Pagkakabi.
4: Oh. Pulupotan yung side wheel. Parang ganyan, mga ganyan na palaybay na kagkat. Minsan, bisiro sa ulo mo yan. Kung hata ko yung mga putol na ano, tuwag yung satan, itatama rin ito. Kung satatama sa upang.
6: Sasabitan lang mga truck, ilang lalawit. Kaya nila pansin.
3: Damo, dala-dala mo rin kapli. Yan nga ang mga tinig ni na Rani, Ronald at Libson o Libnos, yung mga tricycle driver na nakausap natin kanina na dito bumabaybay sa kabaan ng M. Vicente Street. Ganito yung sitwasyon dito sa kalsadang ito, Robert and Doris. Itong network access point box ay nakalaylay na dito sa kalsada at yung ginagawa nga nung ilang mga dumaraan dito sa sidewalk, umuyuko na lamang sila. At yung iba naman ay nandito mismo sa mismong kalsada kaya natatamaan yung mga tricycle at mga motorista na dumadaan. Yung kwento sa atin ng ilang mga residente na dito

0: yung mga nag-disconnect at may nagpo-connect dito ng mga internet service provider at naiiwan na lamang na ganito yung itsura ng kanilang mga network access point box, maging yung mga kable na nandito, nakalaylay sa sidewalk.
1: Zeus, kailan pa nagsimula ang problema na yan na nagsampayan at nagkabuhol-buhol na ang kanilang mga kable?
0: Kwento ng mga tricycle driver, hindi nila matukoy kung gaano nakatagal, pero sigurado silang ilang buwan na nila nararanasan to at nakikita, Doris, na ganito nga yung sitwasyon ng mga kable na ito. Hindi lang pang yan dito sa may bahagi ng kalsada ito, maging dun sa mga connecting na kalsada dito sa may dansanan street niya, dito pa rin sa Barangay Malamig.
1: Pero ano yan eh, delikado partner, ano, yung sila na mismo, mano-mano, eh dapat meron kayong kasama na eksperto, di ba? So, ang tanong dyan, anong ginagawa ng LGU para maiwasan ng malaking aksidente yan, kung sakali?
0: Yun nga yung kwento sa atin, no, ng mga residente. Hindi kasi sila sigurado kung may ground pa itong mga to. Baka
2: naku, huwag hawakan kahit anong mangyari.
1: Wow.
0: Pero kanina nakita natin, merong naglalakad dito na senior citizen. Siya yung nagkukwento sa atin kanina, pero tumanggi siya umarap sa camera. Siya mismo yung nagpukulupot
2: hala,
0: mga kapit ng internet dito sa delikado. May bagay na to. Gamit lamang yung kanyang mga kamay. Kaya aminado naman siya na delikado yung kanyang ginagawa. Pero kaysa naman daw may ibang maperwisyo, ay siya na lamang yung gumagawa
2: nito. Wag. Dapat doon pa rin yan. Yung barangay muna, di ba? And then coordinate doon sa kung sinong kanino man yung mga linya na yan. Para sabihin, ay nakalundo na po, nakaharang na po ito. Dapat maaksyonan.
1: Oo, wag naman nilang iwanan na nakatiwangwang na lang ganyan. Pagkatapos ng kung ano man yung dapat nilang gawin, ay iniiwan nga. Zeus, ano, sabi mo, kaya nagkahalo-halo na, iniiwan.
0: Tama, yun yung kwento sa atin. Kapag may nagpapakonekta o nagpapadisconnect, tila iniiwan na lamang dito. Yung mga kahon at mga kable ng kuryente
2: no,
0: dito sa side.
2: Dapat maaksyonan yan. Buti may mga residente na nagsabi din yan. Magandang mabigyan atensyon yan kasi partner, tama ka, delikado. Kung dadaan ka dyan, nakamotor ka.
1: Ay, naku, Diyos ko po. Sana, no?
2: Paano kapag dumaan ka dyan, yung limousine mo? Magagasgas.
1: Yung aking Cadillac.
2: Ay nako, dapat masolusyonan yan. Zeus, syempre hindi natin yan bibitawan. Coordinate ka with the LGU kung anong mangyayari dyan. At abangan namin yung development hinggil dyan. Maraming salamat, Zeus!
0: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
2: Samantala,
1: meron pa?
2: Yung isang ano daw, partner, isang ceiling panel sa Bicol International Airport, nahulog daw eh.
1: Aray ko.
2: Ang tanong, may nasugatan ba? May nasaktan ba? Alamin po natin ang detalya mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
3: Good morning, Tandem, Robert at Doris. Walang naiulat na nasugatan matapos pumagsak ang isang ceiling panel sa well-wisher area ng Bicol International Airport Terminal. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, bumagsak ang naturang kisame sa harap ng isang restaurant sa loob ng terminal. Agad namang rumisponde ang airport security at medical team habang isinara at nilagyan ng harang apektadong bahagi bilang pag-iingat sa mga pasahero at airport personnel. Nagsagawa na rin ng structural assessment ng airport engineering team at sinimulan na pagpumpuni kapag natiyak na ligtas na ang lugar. Humingi naman ng paumanhin ang CAAP at iginiit din ang CAAP na nananatiling prioridad dito ang kaligtasan ng mga pasahero at ang maayos na operasyon ng paliparan. Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Roen, doon sa, bukod dito sa Bicol International Airport, syempre for sure ang report yan ang gagaling sa CAAP and all. Pero dyan sa area mo sa south, kumusta yung sitwasyon? Number one, dahil Friday, ano, matraffic ba o umuulan din ba dyan?
3: Robert, nung nadaanan nga natin dito sa may edge sa south, maluwag at tuloy-tuloy lang yung daloy ng trapiko. Pero wala pa makulimlim ang kalangitan, pero wala pa namang pagbugso ng o pagpatak ng mga ulan na Robert.
2: Ayun, yun yung maganda dun kasi kapag umulan yan, nako, itong kahapon eh, kagabi partner, lakas-lakas ng
1: sabi
2: ulan.
1: Sabi nga.
2: Sobrang lakas kahit dito sa QC, bandang 9:30.
1: Pero sa amin hindi masyado, ambun-ambun lang.
2: Ambun lang dun sa inyo sa south, oo. Pero dyan, Roen, wala ka namang naikutan, no, kagaya no sa Mandaluyong, no, mga nakalaylay-laylay na kable na ganyan.
3: Kahapon nga, Robert at Doris, may naikutan tayo dito sa may barangay Baklaran na isang namang truck na sumabit sa kable naman ng internet cable na napansin-pansin din yung mga nakalaylay na kable kasi nga medyo mababa na yung

0: tablet, kaya sumabit yung truck na nadaan natin kahapon. Kahapon nga ay nabuwal din yung poste ng ilaw dahil nga dun sa mabilis na takbo ng truck, kaya nabuwal din yung poste ng ilaw at na
1: nahatak kasi syempre dahil umaandar siya. Pero sana na-clear na yun. Ang problema, yung mga apektadong customer, di ba? Kasi baka naputol yung signal nila or what.
2: Kaya nga, ang mga taga-LGU natin, kayo po ang magbantay niyan. Kasi hindi naman yan isang araw lang nagkaganyan na eh. Matagal-tagal na panahon din ang binilang, kaya naging ganyang kasama ang sitwasyon.
1: Oh, meron bang partner, hindi lang ako pamilyar sa policy nila, na kapag halimbawa may install ka ng mga kawad, cables, di ba? Cable wires and all. Meron bang inspection after yung LGU para sabi, okay, approved ito, safe ito?
2: Dapat
1: diba?
2: Meron.
1: Or mga random na nag-iikot from LGU to check yung mga linya-linya na yan.
2: Dapat meron.
1: Yung mga supaghetti na yan.
2: Oo. Ano ka mo?
1: Supaghetti.
2: Dapat meron. Kaya lang nga, hindi natin alam kung ano nga nangyayari sa ganyang mga usapan. Pero hindi kikilos hangga't hindi nagkakaroon ng aksidente.
1: Totoo diba? Yan. Ay nako. Di bale, dahil marami naman tayong mga radio patrol na umiikot para din matulungan yung mga residents. Kasi minsan, sabi ng mga residente, partner, di ba? Ang tagal na namin nare-reklamo yan. Hindi naman kami pinapansin.
2: Yan na nga.
1: Sige, tingnan natin, ha?
2: Pansinin na natin.
1: Lagi na nating pansinin yung mga reklamo ng mga kababayan natin. Lalo pa pala nating
2: pero
1: pansinin.
2: Pero kailangan din natin ang kanilang cooperation.
1: Ay, the big word. Co-op. Ikaw ba, Roen? Nag-cooperate ka na? Lagi ka ba nagko-cooperate?
0: I always cooperate.
1: Ayun.
0: Hindi na people, Robert and Dory.
1: Hindi na may pa si Roen.
2: Hindi kasi wala tayong i-report kung hindi nyo kami bibigyan ng impormasyon. Kami po ang magbe-verify ng impormasyon na yan.
1: Tama.
2: At lalapit sa tamang mga otoridad para ikumpirma at magawa ng paraan para maisaayos.
1: Oo, pwede nyo po yung ipadala. Halimbawa po, kagaya ng mga nire-report nila Zeus, nila Roen na yan, di ba? Lalo dito sa Metro Manila, gusto nyo pumapuntahan ng Radyo Patrol, ipadala nyo po yan. Picturean nyo, videohan nyo, pasend nyo po sa ating Viber.
2: Yan.
1: 0919-278-3000 para po ma-check din natin.
2: Correct.
1: Ha?
2: Agad-agad.
1: Dahil nag-extra ka na, maraming salamat, Roen Cueto. At maraming salamat din sa ating mga Radyo Patrol!
3: Stock may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Partner, para po doon sa mga residente ng Samat Street, Barangay Highway Hill sa Mandaluyong City, na hiwalay ito yung nauna nating report.
2: Iba pa yan.
1: Na inarereklamo po yung mahigit isang linggo ng madilim na kalsada. Sinubukan po nating i-follow up ito doon sa concern. Itong concern na ito sa inyo pong barangay at sa mismong Mandaluyong City LGU sa pamamagitan po ni Chief of Staff Jimmy Isidro. Ngunit tumanggi muna po sila na magpa-unlock ng panayam, ha. Ayon po sa LGU, ongoing partner, yung pagpapalit ng solar street lights bilang bahagi ng programa ng syudad. Natatagalan umano ang pagpapalit ng street lights sa Samat Calbayog Street dahil sa issue ng right of way. Pero nangako silang bibilisan ang pagsasaayos ng mga ito. Pero di ba dapat bago natin nilatag yung program, siniguro natin walang magiging problema sa right of way.
2: Ay, yun ang pinaka-problema lagi naman.
1: Totoo.
2: Yan sa lahat ng mga proyekto. Kaya isa yan dapat dun sa inunang na-plancha. Oo, kasi kung magpapatuloy ko dun sa programa, sige, pok-pok dito, pok-pok dun. Pero maya-maya,
1: hindi pwede dyan.
2: This
1: lupa namin.
2: Right. Umaga niyan, nakahalukit-kip.
1: Lupa namin yan.
2: Ayan, magkakaproblema kayo. At ang problema, hindi lang po kayo, sa inyo pala mapupunta. Yung mga apektadong residente po ang kaawa-awa.
1: Ang iniisip ko lang, partner, kung right of way ang problema, matagal na usapan yan.
2: Ay, matagal talaga, sa totoo lang.
1: Gano'n mo itatayo yung mga ilaw doon kung ganyan?
2: Either makikipagmatigasan ka or lipat ka ng proyekto mo.
1: Ang dilim doon.
2: Napakahirap gawin. Samantalang umiiyak na Oh, umiyak na talaga dilim, ang mga tao doon. Nakakatakot naman kasi, kayo nga, sige nga, magpunta kayo doon, maglakad kayo doon, mag-isa,
1: ah, mag-isa pa lang. Makasabi mo, hindi lang basta madali. May mumu.
2: Oo. Paano pa kaya kung abutin pa yan ng November 1?
1: Ay, naku, huwag naman sana. Dito na lang tayo, partner. Dito na lang tayo.
2: Correct. 8:32 na po ang ating tutu time.

0: Boris Bigonia, Robert Mano, Panem ng Bayan, Tambalang Matabang, walang inukurungan, Doris at Robert, ang Panem ng Bayan!
1: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga-tawag.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
2: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
2: Leia
1: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
4: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Una sa balita, una sa public service.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bansa.
0: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
6: Ganda!
7: Ganda!
8: Oh, inunahan ka po.
1: Thank you. Thank you.
8: Gusto ko yung pagkaka-thank you mo doon.
1: Tapos may paling pa ng ulo. Thank you.
8: Ayan yung kabilang sign. Mamaya para na. Balance.
1: Para balance. Ay, kami po yun. Nagbabalik. Siyempre, nakakasama pa rin tayo ngayong Biyernes.
8: Oo, Biyernes na Biyernes na. Ha?
1: Kaya sipagan po natin sa ating mga opisina dahil itong huling araw ng ating pagtatrabaho. Bukas mag-relax. Pero bago tayo mag-relax, partner, ito ay talagang dapat pag-usapan
8: correct.
1: At ayusin na dapat. Ang daming mga kabuhayan apektado.
8: Oo, ito po yung report sa ating kahapon ni Nico Bagsik, di ba?
1: Nico.
8: Sapagkat nakikiusap yung mga vendor dyan sa may elliptical road, partner, yan. Dahil nga daw lagi sila multa na multa,
1: yun na
8: doon na pupunta yung kanilang kinikita.
1: Habulan.
8: Correct, may utang pa.
1: Ay, correct.
8: Oh, can you imagine that? Every now and then, tatakbo mo yung paninda mo.
1: Tapos in the end, wala kang kinita. May utang ka pa.
8: Okay, kausapin po natin, makipagkwentuhan nga po tayo ng saglit doon sa isa sa mga vendor dyan, si Mami Imelda De Castro Reyes. Ma'am, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning.
9: Magandang umaga po, sir.
1: Good morning po, ma'am. Ano po?
9: Apo, good morning po.
1: Oo. Gusto po namin malaman ni Robert. Hindi kami sanay sa mga ganito yung pinag-uusap natin
8: Di
1: ba? Pero ito yung pagkakataon. Dahil kayo po ay namumroblema. Mm-hmm. Siyempre, andi dito po si Robert at Doris.
8: Akala ko ako lang eh.
1: Bakit biglang gano'n? Tinuro si Robert. Ay, bibigyan nyo nga kami ng kwento tungkol doon sa nangyayari sa inyo dyan.
9: Isa po kaming grupo po kami doon sa elliptical road mula PCA hanggang ATI po. So bali po, sa araw-araw po na aming pagtitinda, pinuhuli po kami ng MDAD. Tapos pag dumating po sila, hinihingian po kami ng ID. Tapos pag may ID po, titikitan ka po. Kapag wala ka pong maipakitang ID, magkukuha po sila ng gamit sa'yo. At saka pinapaalis po kami sa aming mga pwesto.
8: Pero sino po ang nagbigay sa inyo unang-una ng authority para payagan po kayo makapwesto ngayon dyan sa nire-request nyo po, Ma'am Imelda?
9: Bali, matagal na po kami nagtitinda dyan, sir. Kami lang po. Sa amin po, nagtinda lang po kami dyan. Mga matatagal na po kami mga vendors.
1: Opo.
9: So, ngayon po, may pinapatupad na po ngayon na sabi na daw po, yun po yung pinapatupad ni Mayor na pagandahin daw po yung elliptical road.
1: Opo,
9: so, isa
1: pero,
9: po kami sa napiktuhan.
1: Pero Ma'am Imelda, bago po nila ipinatupad yung ganyang pagbabawal sa pagpuesto ninyo dyan sa elliptical road na napaka anong busy apartment.
8: Oo, ang daming tao.
1: Motorista, mga sasakyan. And hindi ba't kayo binigyan ng abiso o binigyan kayo ng konsultasyon para malaman naman kung saan kayo ipupuesto?
9: O yun nga po, hindi nga po kami naabisuhan. Ang sabi nga daw po, bawal daw po kami magtinda dyan sa elliptical roads mula doon sa pinagawa ni Mayor Belmonte kasi po nakakasira daw po sa pagpapapaganda.
1: Opo, pero yun nga, wala bang sinabi, dito na lang kayo,
8: dito namin kayo nilipat.
9: Opo, sa ngayon po kasi nakapagdialogo po kami sa kanila, sa MDAD. Ang sabi po nila, meron nga daw po silang vending site na sinasabi sa amin sa Murphy at saka sa Kamuning Market. Pero nga po, nangangamba po kami kung kami po ba ay kikita doon. Kasi kadalasan po, sa mga area na pinaglalagyan sa amin, ay hindi po kami kumikita. So paano po yung pang-araw-araw ng aming mga pamilya? Dati po kasi, inilagay po nila kami sa TUCP. Wala pong tao doon, ma'am. Alabas lang kami ng puhunan. Lugi. Natasayang lang yung mga paninda namin kasi wala pong pumapasok na tao eh. Halos kami lang din mga vendor. So nagbabayad ka ng upa. So ano pong mangyayari? Halos wala naman po kami kinikita doon. Lugi. Utang pa. Ay wala pong mangyayari sa amin. Kaya po, nangangamba po kami kung kami ay ililipat sa ibang pwesto, baka ganun na naman po yung mangyayari sa amin na wala din naman kaming kikitain. Paano po yung pamilya namin? Eh doon na po kami nasanay sa PCA at saka sa DAR at ATI, yung mga kasama po namin, ay doon na po kami nasanay na magtinda at doon po kami nagkaroon ng maraming ini-invest na mga customer. Eh kung dali naman po kami sa iba na naman, so panibago na naman po yun, parang nahihirapan din po kami.
1: Opo, opo. Ma'am Imelda, intindi naman po namin ni Robert, syempre kabuhayan yan eh. At matagal na rin po kayong nananatili dyan sa lugar na yan. Kaya lang, naniniwala ko na ang isa sa mga naging consideration ng LGU ay yung kaligtasan. Hindi lamang po ninyo, kundi yung mga motorista, yung mga pedestrian. Kasi hindi gulo eh. Ano ba yung busy street siya.
8: Talagang tagpuan siya eh, ng mga papasok, ng mga pauwi, palipat ng iba mga area.
1: At walang pinipiling oras.
8: Correct. Kaya nga, nakikita ko rin partner, kaya gusto nila Ma'am Imelda doon kasi laging may bumibili doon.
1: Kaya lang kailangan balansihin ang kaligtasan o yung kabuhayan nyo. So ano po ang sagot nyo doon, Ma'am Imelda?
9: Ano po, ma'am? Bali po yung mga pwesto po namin doon. Nasa gilid po kami, ma'am. Malayo po kami sa mga daanan ng tao. Napakalaki po ng space para sa daanan ng tao at sa daanan ng sasakyan. So, hindi po kami nakakaharang, ma'am. Kung inyo pong makikita ang aming mga pwesto, ay maayos naman po. Yun nga lang po, ang gusto po nila kasi walang vendor doon sa side na yun kasi hindi kami nakakapagpaganda. Kaya sabi nga daw, papagandahin daw po yung area ng elliptical road. So kaya gusto nila kaming tanggalin doon.
1: Opo,
9: kung tutusin, kung sa pagkakaligtasan lang naman at sa daanan ng mga tao, may space po, ma'am. Malawak po siya kung tutusin. Kaya panawagan po talaga namin kay Mary or Joy na sana po tulungan niyo po kami at pakinggan ang aming kahilingan na bigyan na lang kami po ng legal permit para makapagtinda po kami ng maayos.
8: Ma'am, gano'n kayo karaming mga vendor dyan? At ano po ba yung mga paninda, common na paninda ninyo dyan? Mga prutas, gano'n?
9: So, hindi po ma'am. Maliliit lang po kaming maninda. Ang tinda lang po namin ay mga kape. Sa panggabi po yun kasi hati po may panggabi at may pangumaga. So may kape po, may noodles, kami lang po, chichiria, soft drinks, tubig, mga candy, gano'n po. May quick-quick at saka may pares. Yun po yung mga tinda po namin. Maliliit lang po kami nagtitinda dyan, ma'am.
1: Okay. Okay. Ay, mga ilan piraso po kayo mga nagtitinda
8: correct,
1: dyan?
8: Correct.
9: Ang mga 12 lang po.
1: Ah, okay.
8: Sorry, partner. Yung pinag-uusapan natin, ma'am, in a day, magkano po ba yung kinikita ninyo na natatakot kayong baka hindi na ninyo kitain kung ilipat kayo ng pwesto?
9: Sa akin po kasi, sir, ang kinikita ko po talaga ay maliit lang kasi napakaliit lang po ng pwesto ko. Kaya may utang pa po ako sa Bombay. So, binabawas ko pa yung kita ko sa Bombay at sa panggastos namin. So, ang natitira na lang po talaga sa akin malinis is 300
1: pesos. 300
9: pesos
1: a day?
9: Yan. Opo. Opo.
1: Ah. Eh, ilan po ang miyembro ng pamilya mo para doon sa 300 na yon?
9: Tatlo po.
1: Tatlo. Kasya naman?
9: Ah, ayun, tatlo po. Ay, lima po kami kasi yung kami mag-asawa at tatlo po yung anak ko.
1: So,
9: yun... Meron po akong high school at college po.
1: Ah, yun.
9: Pero yung nga. College ko po ay scholar po yun. Kaya hindi po, wala po siyang tuition.
1: E di mabuti. Pero kung sakaling ganyan nga po, dahil meron nga patakaran ang local government, ano naman ang inyong suggestion?
8: Oo, ay, yan. Anong opsyon na pwede na tingnan ng LGU na baka sakali.
1: Kore, para hindi naman masabi na eyesore sila.
8: Correct.
1: Or hindi sila makakaganda doon sa lugar.
9: Mm-hmm. So ma'am, ang halimbawa po ma'am, kung bukas naman po kami sa usapin na yung ibinibigay nilang mga vending site. Mm. Pero yun nga lang po talaga, bigyan kami ng panahon kasi siyempre wala naman po kaming kinikita, lalo't nag-uulan, hindi kami makapagtinda. Yung mga ticket po namin, hindi pa namin nababayaran. So mga magastos po kasi yun, lalakarin mo yung mga requirements doon, unang-una. Saan po kami kukuha ng requirements? Pangalawa po, yung puhunan, saan po kami kukuha? Kasi malaki po yung puhunan doon sa site na binibigay sa amin. Uh-oh. Samantalang dito po sa alugar namin, may maliit ka lang na puhunan pa hindi ka na po magtinda. Pero talagang gustong-gusto po talaga namin, ay yung doon po talaga kami sa tinitinggahan namin na mabigyan ng permit. Kasi doon po talaga kami kumikita.
8: Minsan din kasi, Ma'am Imelda, sa mga ganyang setup, may bumili, sabi mo ng kwek-kwek o kung ano man. Minsan hindi sa kanila kakainin, maglalakad. Tapos hagis ng pinagtusukan, ng pinaglagyan ng sausawan. Minsan ganun nagiging problema din. Pero sila mga vendor, may lalagyanan, pwede mo doon itapon.
1: Tama.
8: Na nagiging dahilan din at nasisisi, sila din, kayo din, ma'am.
9: Oo nga po, ma'am eh. Kasi nasa tao po na po kasi talaga yun eh. Kung mayroong disiplina po talaga yung tao sa sarili nila, wag naman po sana talaga nila itatapon. So wala namang basurahan. Kasi kami pong mga nagtitinda dyan, ay mayroon po kami kanya-kanyang basurahan para ilagay nga po doon yung mga basura ng aming mga customer. Kasi po nga po, minsan hindi po natin masasabi na iba-iba po talaga yung mga ugali ng mga tao. Mayroon po talagang nagtatapon ng kahit po lang basurahan. Eh, ano pong magagawa namin? Siguro hindi naman po namin kasalanan
8: yun, sir. Kaso, totoo po yun, hindi nyo kasalanan, pero minsan kasi, di ba? Eh, kung wala nagtitinda dyan, walang magtatapon, walang itatapon, di ba? Minsan ganun. Plus, para nakikita ko kasi dyan, partner, parang sa isang community, sa isang bahay, pinaganda mo yung bahay mo, tapos mayroong mga nagtayo o pumweso doon sa labas, sa may gate mo, or doon sa may gilid ng pader mo, minsan, di ba, ang instinct mo, ay, bawal po kayo dyan, hindi kayo pwede dyan.
1: Medyo lumayo-layo kayo dahil property ko to.
8: At saka
1: ako, minimaintain ko na malinis ito. Makaaya-aya, maayos. Pero kung ikaw ay lalagpas sa property ko, medyo tayo kailangan mag-usap.
8: So, yung ibang lugar na pwede nyo paglipatan, ma'am, na feeling nyo, kikita kayo, may lugar ba mismo? Suggestion ninyo na anong lugar yung pwede?
9: Yun nga po sir, wala po kami talagang alam na lugar na pagtitindahan. Doon lang po talaga, ito lang po talaga yung mga presto namin. Yung po yung sinasabi nila doon na lugar na vending site na sinasabi nila sa amin, ay hindi po kami sigurado kung kikita po ba kami doon. Kasi ang iba pong nagtitinda doon ay nag-alisa na rin po.
8: Opo. Okay, sige. Okay. Ma'am Imelda, huwag mong ibababa yung telepono. Hold mo lang po, pakinggan mo po, makakausap natin. Ang officer in charge ng Quezon City Market Administrator para po kung ano yung plano sa inyo. Mm-hmm. Dahil at the end of the day, kailangan natin sumunod sa LGU.
1: Totoo.
8: Sila yung may decision dyan.
1: Mm-hmm.
8: At para din sa ikabubuti ng lahat.
1: Correct.
8: Ma'am Imelda, hold kita. For the meantime, Attorney Mark Anthony Aldave, magandang umaga po sa inyo, sir.
1: Good morning.
7: Yes, good morning po sa tandem ng bayan, Ma'am Doris and Sir Robert.
8: Ayan, maraming
7: at
8: salamat.
7: At mga inyong tagapaking magandang umaga po sa inyo. Sir.
1: Ayan, maraming salamat po at binigyan nyo kami ng pagkakataon na mag-try.
8: Subukan.
1: Subukan na ayusin itong sigalot dyan. Makasigalot Sigal. Naman ako. No? O, kasi kabuhayan po ang pinag-uusapan eh. Ano nga po ba ang nangyari at umabot sa ganyan na hindi pagkakaintindihan ng market administration at yung mga vendors dyan.
8: Sa may elliptical.
1: Sa elliptical.
7: Yes, ma'am. Opo. Talaga naman pong parte ng aming function is yung paninimbang ng kabuhayan at ang kaayusan ng lugar. No? Siyempre, ang elliptical road po ay napaka-busy na pong lugar, gaya po nasabi nyo kanina. At titingnan nyo po, para po siyang isang malaking gulong na siya po yung nasa gitna. No? So talagang inaayos po natin ito na maging maaliwalas, maayos at ligtas para po sa ating mga pedestrian, ganyan din po sa lahat ng mga sasakyan. At ang mga vendor po natin sa elliptical road, ni-notify naman po natin sila bago natin po sila inisita ng mga violation, no, since January pa.
8: Opo.
7: At nung nakausap po namin sila, at sinabi namin na hahanapan na lang po namin sila ulit ng another relocation kasi admittedly naman po, na-relocate na po sila dati, bumalik lamang po sila dyan.
8: Opo, pero attorney, as we speak now, So ang polisiya po ba natin, para rin po na, dahil nakikinig sila yung grupo nila, na
7: Opo.
8: Wala talaga, bawal na silang magtinda dyan sa area na yan ng elliptical.
1: Oo.
8: Kahit pa idahilan po nila na matagal na sila dyan,
1: Correct.
8: Inabutan na lang nila yan.
1: Oo.
8: At ang mga nanay Opo. At tatay pa nila yung nagtitinda dyan dati.
1: At yan lang talaga ang source of income
8: At yan lang ang source nila ng pagkakakitaan.
7: Opo. So katunayan po hindi lamang po sila yung mga na-relocate nating mga vendors, marami namin po nating na-relocate, at ilan lamang po sila sa mga nagbalikan. So ang gagawin po natin, tulad na napag-usapan po namin noong Miyerkules, tutulungan po namin sila maghanap ng pwedeng tindahan site. No? Makikipag-coordinate po kami sa mga barangay captains po kung saan po sila nakatira na baka pwede mas malapit po sa kanilang mga bahay. Para hindi na po sila dumadayo dyan.
8: Opo. Kasi siguro din po, Attorney Mark, ano, i-consider din natin yung mga paninda nila. Ano,
1: tama.
8: Kung saan mas mabili. Kasi kuwek-kuwek, di ba? Mga ganun pala yung tinda
1: kape.
8: Nila. Kape-kape.
7: Opo. Puro snacks po sila. So, ang nangyayari po, pag nandyan po sila nagtitinda, ang nagkakaroon po ng mga taxi drivers, mga motorcycles na pumaparada po mismo doon sa elliptical road para po kumain po sa kanila. So may isang lane po tayo doon na nagkakaroon po talaga ng pila at parking ng mga taxis at mga PUVs pati mga jeep po.
8: Opo, yun nga lang din kasi dahil nga kapihan doon snacks,
1: yun
8: magpa-park yung mga jeep na bibili sa kanila, yung mga taxi,
1: tama.
8: Medyo nagko-cause din ng traffic na hindi naman mismo mga vendor ang may kasalanan.
1: Ang medyo lang nagiging questionable lang din or hindi pakiusap lang din. Kasi
8: kapihan doon snacks, magpa-park yung mga jeep na bibili sa kanila, yung mga taxi,
1: tama.
8: Medyo nagko-cause din ng traffic na hindi naman mismo mga vendor ang may kasalanan.
1: Ang medyo lang nagiging questionable lang din or hindi pakiusap lang din. Kasi nagiging source yan ng pagtapo ng basura ng walang pakundangan, kung ano yung mga pinagtusukan ng mga kwek-kwek nila. Barbecue stick
8: yun? Stick, nakatusok sa stick.
1: So, isa rin po ba yan sa mga tinignan ng LGU na para sabihin na, deka muna, dapat ilipat kayo. Hindi naman itago, partner, kung hindi gawa ng paraan na hindi maging madumi o magulo doon sa lugar.
8: And at the same time, kumikita sila.
1: Oo, kikita rin ba naman.
7: In fairness naman po sa mga vendors natin, talagang yung lugar nila, nililinis po nila at naglagay din po yung mahalang lungsod ng mga basura doon. Ang problema lang po, gaya po ng nasabi ko kanina, pagkabili, naglalakad po yung tao, tapos malayo na po siya doon sa area. Tapos doon na po siya magtatapong kung saan po niya mauubos yung kung ano po yung binili niya. So, yung mga hindi po may iwasan na kalat, yun po yung nagiging problema.
8: Opo. Bukod po doon, attorney, meron pa po ba tayong usually kasi pag ganyan, ang naisip ko lang lagi, nagtitinda yung nakikita ko, ha, nagtitinda, it's either palengke,
1: yan.
8: Sa tapat ng mga schools, minsan may
1: correct.
8: Mga ganun eh, kung kwek-kwek and all.
1: Yung mga ibang ahensya ng pamahalaan.
8: Aha, meron din. Baka meron naman, attorney, dyan sa Quezon City, yung mga food stalls na maramihan na pinupuntahan,
1: na
8: baka pwede sila natin ma-introduce doon, or
1: correct.
8: I don't know, ha, kasi kung ganyan yung mga paninda nila
1: oo.
8: Or kung saan may malapit na yung terminal mismo para hindi sila nakakapag-cause ng traffic.
1: Oo.
7: Yes po, nabanggit po namin yan doon sa usapan po nung Miyerkules na meron po kami mga temporary vending sites kung ayaw po nila sa palengke. Meron po kami mga temporary vending sites at meron po kami mga vendors po doon, mga 2,000 plus na nagkalat po ang mga temporary vending sites sa buong Quezon City. At kahit pa paano naman po kumilita naman po sila lahat.
8: Mm. So, ano po ang magiging resolution natin sa kanila? Oo, for the meantime, na habang hinahanapan po sila ng mapupwestuhan, Sir Attorney Mark, saan po pwede pumuesto sila, Ma'am Imelda, dahil hindi na talaga sila pwede doon sa may elliptical?
7: Sa ngayon po, since yun naman po talaga muna yung gusto nila, pwede naman po muna sila doon pero minamadali rin po namin sa side namin na mahanapan sila ng mas maayos na lugar po.
8: Eh kaso, attorney, nagpupwesto sila doon, tinitikitan daw sila pag inabutan.
1: Nahabol!
8: Penalty. So for the meantime, ipapahold yun na muna po.
7: Yes po. Kasama po yan doon sa instructions namin doon sa mga enforcement unit namin noong Wednesday.
1: Ayan. Wala mo nang hulihan?
7: Apo.
8: Ah, walang okay. Hulihan, tapos makiusap tayo sa MMDA o sa traffic sector ng QC, no, Attorney Mark, para may mag-facilitate din ng traffic dyan para hindi nagkukumpulan, nagpa-park naman yung mga sasakyan.
7: Yes po.
8: Ayan. At least, magandang balita sa kanila, makakahinga sila na tuloy muna sila habang hinahanapan sila na mas maayos at katanggap-tanggap sa kanila na paglilipatan.
1: Yung kikita po. Huwag isipin ng mga vendors na, hindi, pinabalik na kami, dito na ulit kami, permanente. Mm-mm. Hindi po. Mm-mm. Hindi po eh. Kailangan po yung lugar na yan ng pamahalaan ninyo para maisaayos nga. Mm-hmm. Di ba? Sabi ko nga, di ba, napaka-abala. Yun.
8: Abala. Oo, partner.
1: Sa mga girls natin. Yung lugar na yan. Iwas tayo din sa sakuna.
8: Mm-hmm.
1: Iwas tayo sa iba pang mga, yung mga nangyayari ng mga kaguluhan, like mga nakawan.
8: Correct.
1: Di ba? Yung mga ganyan, snatching, mga ganyan. Mm-hmm. Wala namang masama po na ayusin yung kalagayan, di ba? Mm-hmm. Na sa inyo rin po, sa mga vendors, andyan pa ba si Mother Imelda? Para rin sa kapakanan nyo yan.
8: So at least narinig niya ngayon, masasabi niya doon sa mga kasamahan nila mula kay Attorney Mark mismo na for the meantime lang naman, di ba? Habang hinahanapan ng solusyon.
1: Tama.
8: Para naman hindi rin tama din. Para baka sa akala ng mga vendor, porket vendor kami, wala na kayong pakialam, basta hindi paalis naman na lang kayo. Hindi. Merong ginagawa at sana maging acceptable sa kanila, partner, yung paglilipatan.
1: Mag-uusapan lagi din dapat. Mag-usap lang. Mag-usap nga tayo. Aha.
8: may pa-tour. Dito po kayo lilipat.
1: Correct.
8: Ang foot traffic dito, 100,000 ang dumadaan everyday.
1: Hindi naman sama.
8: Makakatinda kayo dito. For the meantime, Attorney Mark, maraming salamat po sa inyong oras, ha?
1: Thank you, Attorney.
7: Okay po. Salamat po, Ma'am Doris and Sir Robert.
8: Salamat po si Attorney Mark Anthony Aldave, ang officer in charge ng Quezon City Market Administrator. Ma'am Imelda, narinig niyo na po?
9: Opo.
1: Anong reaction niyo po?
8: For the meantime, pwede daw kayo habang nire-resolve at walang hulihan.
1: Walang hulihan.
9: Opo, malaking pasasalamat po namin yon kung sakaling ganun nga po yung mangyari habang nagtitinda kami ay wala nang hulihan muna. Para kung sa ganun po, makapag-ipon po kami ng pera para sa mga kaukulang mga requirements na hihingi nila sa amin.
1: Opo.
9: So, maraming salamat po kay Attorney Mark po ng MDAD.
8: Opo, igagay.
9: At sana nga po, maraming salamat din po sa inyo. Sa pagtulong ko sa amin.
1: Walang anuman po.
8: Salamat din po sa sharing ninyo ng mga concern. At least napag-uusapan at nasusolusyonan.
1: Correct. At saka kung magpatawag po sila ng meeting, ng konsultasyon, pumunta po kayo.
8: Mm-mm.
1: Kasi meron partner yung mga ganyan . Sabi may konsultasyon, may meeting, hindi nakakapunta yung iba. Mas mainam po na kayo po ay pumunta doon na ang lahat ng concern ninyo ay matalakay.
8: Mm-hmm. Tsaka doon sa manner ng pakikipag-usap natin kay attorney, parang very willing ang LGU naman, talaga na tulungan sila. Malay mo, baka hindi lang location ang ibigay.
1: Yan.
8: Malay mo, sabihin, sige, libre yung pwesto dyan, huwag na silang pagbayari dahil ito lang naman yung kanilang ititinda.
1: Correct.
8: Okay, ilagay natin doon sa marami talaga na mga driver, na mga taxi, na may stop talaga doon para hindi sila. Siguro, Ma'am Imelda, for the meantime, habang kayo pinapayagan dyan, sikapin natin, na manatiling maayos, malinis dyan para hindi rin kayo mapuna. And then, yung mga bumibili, siguro pwede nilang i-remind, no?
1: Correct.
8: Ma'am, pagkatapos kumain, ha? Dito po ang tapunan natin.
1: Yes, ito ang basura.
8: Ma'am Imelda, maraming salamat, ha?
9: Thank you, ma'am. Maraming salamat po sa amin. Opo, maraming salamat po.
8: Magtitinda ka na ngayon, ma'am.
9: Opo.
1: Ano matinda mo, quick? Ano ba tinda mo, kwek-kwek?
9: Hindi po. Yung tinda ko po ay, ano, sari-sari po. Yung chicheria, candy, soft drinks at tubig po.
8: Oh, daan tayo mamaya, partner, manghingi tayo. Nanghingi! Hindi kumita, Ma'am Imelda. Thank you.
1: Maraming salamat
9: po. Thank you po.
1: Okay, ingat.
8: Salamat po. Yan po si Miss Imelda de Castro Reyes, isa pong vendor dyan sa Elliptical, ha? Ayan, nasolusyonan.
1: Very good, very good.
8: Thank you, Nico. Ayun, siyempre, kay Nico Aaron. Bagsik, salamat din,
1: ha? Nico Bagsik, mabuhay ka. Mm-hmm. At dahil dyan.
8: At dahil dyan.
1: Dahil may mga consumer tayo na apektado.
8: Parang may papil ka dyan, nagulat ako.
1: Parang hindi tama yung pag-segue ko. Ay, kayo po ay makinig, manood bukas ng alas 11 ng umaga para po sa mga presyo at supply ng petrolyo. Ay, malalaman niyo po yan magmula sa Undersecretary ng DOE na si Alvin L. Chico.
8: Kala ko secretary na siya.
1: Ay, hindi pa bumababa ang papel.
8: Ah. Oo. Waiting pa. Oh. At syempre, pagdating po 8 a.m. naman, ang pag-uusapan natin sa Balita Antemano, pag-ban po ng mga menor de edad sa social media, napapanahon din bang ibabana yung edad para sa criminal liability? Ayan. Pag-uusapan po natin yan bukas at syempre ang aabangan ng lahat din. Nawala yung pipindutin ko. Ito na lang.
6: Ganda!
8: So, ayan.
1: Oo. Kaugnay ng topic po ng Balita Antemano, alas 8 po yan. Mutihan ng masa naman alamin ang mga dapat gawin kapag may active shooter sa paligid. At ang kwento ni Puresa Labandera mula sa North Zagaray, Bulacan. Manood po kayo kasi si Doc Ted Esguera ang magbibigay sa atin ng mga tips kung ano ang dapat gawin kapag kami ganyan. Parang kulang kasi ang kaalaman natin. Konting kaalaman.
8: Konting kaalaman.
1: Mali!
8: O paano, happy weekend!
1: Happy weekend
8: Friday! Talaga. Ingat
1: bye-bye.
8: Mo! Bye!
1: Thank you, partner!
8: Exacto, alas 9!
1: Yan! Bye-bye!
10: Good morning!
11: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang.
10: Ito ang Tandem ng Bayan!
6: Happy weekend!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:01.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, sa sports, nasungkit na ang medalya ang ilang atletang Pilipino sa nagpapatuloy na Asia and Oceania Sambo Championships sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Kabilang dito ang grade 11 student na si Sofia Nicole Sovino na ibinusa ang silver medal sa women's youth 47 kilogram category. Girl power din ang ipinamalas ni na Princess Love Boyore, Maria Tessa Polistico at Jeneline Tunyakao para sa 54, 59 at 72 kilogram youth category. Sa ibang balita, hindi maayos na pasahod at mahabang oras sa trabaho ang nakikitang dahilan ng grupo ng mga manggagawa kaya hindi matutukan ng magulang ang kanilang mga anak na ang ilan ay nauuwi sa pagkakasangkot sa karahasan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
2: Rika, kung ang grupong Defend Jobs Philippines ang tatanungin, malaking rason kung bakit hindi ganong natututukan ang mga nakatatanda ang mga minor de edad sa tahanan ay ang hindi maayos sa sahod at mahabang oras ng trabaho. Sa pahayag, ipinaliwanag ng grupo na dahil sa mababang sahod, napipilitan ang mga manggagawang magtrabaho overtime o di kaya maghanap ng iba pang pagkakitaan. Bunsod dito, kulang na ang oras na nagugugol nila para sa kanilang pamilya na mahalaga sana para sa paggabay at pakikinig. Kung seryoso ang nilang gobyerno sa pagtugon sa mga sunod-sunod na kaso ng karahasang kinasangkutan ng mga minor de edad, dapat din itong silipin ang sitwasyon ng mga manggagawa. Kaugnay nito, isusumitin ng Defend Jobs Philippines ang isang position paper sa Department of Labor and Employment o DOLE para igiit ang mga hakbang para sa family living wage na 1,300 pesos, pagbawas ng oras ng paggawa nang hindi binabawasan ng sahod at pagpapatupad ng mga patakarang magbibigay ng mas makataong kondisyon sa paggawa at pamumuhay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: Balita ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan. Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: Happy weekend, mga kapamilya! Salamat! Bye! Excited na agad umuwi. Kakain mo pa lang? Gusto mo na mag-out? Ano pa? Trabaho muna kahit konti. Lalo na't malapit na magsahod, partner, di ba? Malapit na ang sahod days. Oh, well, the day.
1: Unfortunately, this is not a day weekend. This is a no-pay weekend.
0: So ano to? Last stretch ng pandemic.
1: Kailan ba ang 30?
0: 26 ngayon. So, Tuesday.
1: Tuesday.
0: Sa September, April, June. Yes.
1: Kakatapusan. Yun. Medyo hindi tayo makakaasa na this weekend lalabas sa ATM natin.
0: Kayo.
1: Papasok sa ATM natin dahil Tuesday.
0: Kayo.
1: Kung Monday, merong mga kumpanya na ilalabas na yan ng Friday night.
0: Tama.
1: Kasi may mga kasabihan na, naku, huwag kang maglalabas ng pera pag Lunes.
0: Oo.
1: Kasi tuloy-tuloy na yan.
0: Napalabas?
1: Palabas.
0: Bakit ako di naman naglalabas na Lunes? Palabas lagi. Apakarami nating mga iniisip, ano, partner. Pero minsan talaga kapag pagdating ng weekend, meron tayong mindset eh. Ewan ko kung ikaw, ako lang ba to, pero may mindset tayo na pag weekend, power through ako ng Friday para pagdating ng Friday night, wala akong iisipin kundi magpahinga.
1: Yung ganun. Wow.
0: Di ba? Hindi ka ba ganun?
1: Oh, hiyang-hiya naman ako sa'yo.
0: Oo, masipag ako tuwing Friday. Tuwing Friday lang pala.
1: Power through!
0: Oo, power through talaga kasi last stretch, kaya ko yan, weekend na. Ganon.
1: Ayan. Oh, eh, ako naman eh, nag-iisip ng ano. Ano ang pwedeng gawin ngayong Sabado at Linggo? Dapat nakaano na yan, nakasulat na yan. So yung mga hindi ko magawa ng Lunes hanggang Biyernes dahil bisibisihan tayo. Ayan, pwedeng gawin ng ng Sabado o Linggo.
0: Yan.
1: Halimbawa, pagpapatune-up ng kotse.
0: Tama.
1: O kaya pagpapalit ng bumbilya.
0: Tama.
1: Na mahirap gawin, di ba?
0: Oo nga.
1: Kukuha ka pa ba ng elektrisyan? Papalit ka lang.
0: Siyempre, limang elektrisyan tatawagan mo dyan.
1: How many lawyers does it take to change a bulb?
0: 16.
1: Alam mo ang fun holiday today?
0: Ano?
1: Naisip kita eh.
0: Anyan?
1: Sorry ah.
0: Anyan, diving day?
1: Hindi.
0: Hindi, hindi.
1: Bring your dog to work day.
0: Ito naman.
1: Hindi, kaya nga. Hindi. Meron kasing...
0: Kamamatay nga lang nung isa kong aso.
1: Hindi ko sinasabing gano'n.
0: Napanaginipan ko pa nga yung aso ko kanina.
1: Ay, talaga?
0: Oo, pero ang saya niyan kung pwede tayong... Kasi sa Pilipinas, we don't always do that, no?
1: Na ano?
0: Yung bring your dog to work day.
1: Eh, kasi merong... Merong si Melanie Severino, if I'm not mistaken, na nag-viral yung photo niya. Nag-newscast siya.
0: Yung papi niya nasa baba.
1: And it, you know, it was very moving.
0: Yes.
1: Why did you do that?
0: Yes.
1: Kasi walang mag-aalaga sa kanya sa bahay.
0: But you know, you're very lucky if your company would allow you that. Diba?
1: Yun.
0: Eh, may mga kumpanya kasi na very strict pagdating sa ano nila na, yes, we will allow dogs kung may kompletong ano, kompletong vaccine, may papers na magsasabi na ganito, ganyan, ganyan. Maraming restrictions yung ibang kumpanya.
1: Pero alam mo, I think we've shattered the glass ceiling in a manner of speaking. Kasi sa mga dogs, ha? Kasi dati-dati pag restaurant, no.
0: Yes.
1: Absolutely not.
0: Ngayon,
1: pwede na.
0: Yeah, but I have qualms on that as a dog lover, as a pet lover. Parang, pagkain na kasi yan. Di ba? May mga lilipad na food na, you know,
1: fur
0: particles na minsan, it's of course unhygienic, no? Kaya
1: ka
0: tayo, as much as possible, naka-hairnet yung mga, ano ninyo, workers ninyo sa kitchen, di ba?
1: Totoo. Ngayon, ang ginagawa ng iba, kapag merong isang secluded place na pwedeng, halimbawa, yung maliit na function room, pwede sila doon.
0: Tama.
1: Tapos, pagkatapos noon, vacuum.
0: Para kasi may mga iba na ayaw pa rin naman ng flying fur. Ako kahit marami rin ako aso, ayoko yun pagdating sa pagkain. Gusto ko hygienic naman.
1: Yeah, kasi merong divide talaga.
0: Yeah.
1: Dun sa, you know, very, very attached to their
0: fur babies. Yes, I understand
1: that. Meron naman yung iba na, no, Why?
0: Oo, meron nga ako nakita partner na nakakatawa one time, share ko lang. Ang dami na nadalang aso. Parang pito ata yun. Eh, maliliit lang naman. Nagkasya sila dun sa medyo malaking parang carriage. So, ang kumain sila. O, hindi pwede sa loob. So, iniwan ang mga baby sa labas. Kita mo talaga yung isa. Alam mo na siya yung may-ari. Labas ng labas, every 10 minutes. Tinitin, dyan pa ba sila? Andyan pa ba? Ganon.
1: Yung iba naman, hindi pwede. Pwes, lalayas na kami.
0: Kaya nga, you will lose us, our customer and loyalty, ganyan-ganyan.
1: And this is something that's also very welcome for parents.
0: Yes.
1: Mga basa, hindi lahat ng basa, mga bus pwede na.
0: Talaga?
1: Pwede na.
0: Pero parang dapat din yata, kung medyo malaki, either nakabusalo or may carriage siya, di ba? Parang
1: bayaran mo yung seat.
0: Tama.
1: Di ba? Dalawa lang kayo doon sa seat na yun.
0: So, maganda naman niya.
1: So there have been...
0: improvements.
1: A lot of improvements in terms of democratizing.
0: Ayun, democratize. Parang aping-api talaga for baby natin. Sa democratizing na word natin.
1: Hindi pa po nagbubukas ng kanilang TV, gadget, at radyo. Maltinding lindol po ang tumama sa Venezuela.
0: Bakit sunod-sunod yun?
1: Yun ang nakaka... Hindi lang sunod-sunod eh. Halos sabay-sabay, Rica. Alam mo, dalawa yung tumama sa Venezuela. No? At 6:04 p.m. local time, ang Venezuela po ay UTC-4. 7.2. Diyos ko po, 7.2 yun, di ba?
0: Kaya nga.
1: And then, 39 seconds later, 7.5 magnitude.
0: Diyos ko po.
1: So, twin ito, ang tawag is seismic doublet.
0: So hindi ito.
1: Hindi isa ito.
0: Aftershock.
1: Ang tawag nga nila doon sa 7.2 pre-shock Hindi aftershock.
0: Kasi mas malaki yung sumunod.
1: So 7.2, 39 seconds after 7.5, and sadly, tragically, daan-daan na yung namatay, but they're even predicting na baka umabot ng katakot-takot.
0: Buildings, whole buildings collapsing, falling down.
1: At tawag doon pancake,
0: diba?
1: Effect.
0: Malaglag talaga.
1: Ang Japan po ay nagkaroon din ng lindol kahapon, 6.9 to 7.2.
0: Naku
1: magnitude. Offshore po ito ng Iwate Prefecture, nangyari ng 8:27 a.m. Dalawa na yan, ha? Di Venezuela, Japan. Pilipinas, meron din. Pilipinas, kahapon din po.
0: Philippines.
1: Offshore Sarangani.
0: Ano ba yan?
1: 5.3 na magnitude, alas 12 ng tanghali.
0: Ako po, doon na naman sa Sarangani.
1: Aba,
0: ano ba yan?
1: If you connect the dots, bakit yata masyado na yatang madami
0: na
1: at masinsin?
0: Kaya napapatanong na naman ang mga haligi ng tahanan. Handa ba ang gobag natin? Para kung ang mga magulang ay nasa trabaho, opisina, alam ba ng mga nasa bahay ang gagawin at anong kanilang kukunin? Diba?
1: Mm-hmm. Very, very crucial question na pati ako hindi ko talaga alam ang answer. Kapag yumanig, meron ba silang tinatawag na in 30 seconds, get out? You have the chance to get out? Or, kagaya ng ibang nabasa ko, no. Cover and hold. At yung isang na rescue sa Venezuela, alam mo ba, kinapitan niya yung hamba ng pintuan. Alam mo yung hamba?
0: Yung
1: door frame. Na nabali daw yung daliri niya dahil sa tindi ng yakap niya at kapit doon sa door frame na yon. Nahukay siya.
0: Talaga?
1: Ligtas.
0: Di ba? Mga door frame pala talaga ang sagot sa
1: Opo. So yan ang titingnan natin at tututukan So far, initial report, wala naman daw pong kababayan nating Pilipino na naire-report na nasaktan o naapektuhan nitong seismic doublet.
0: Ayan, na tinatawag nila. Pasakitin natin ang puso ng lahat bago tayo mag-headline, partner. Kasi akala natin, bababa yung presyo ng produktong petrolyo. Hindi pala.
1: Bakit?
0: Bakit ganun?
1: Oo nga.
0: Bakit ganun?
1: Ang baba na nga ngayon,
0: Kaya
1: Rica.
0: Nga, bakit ganun?
1: Ang baba na ng Brent crude, as of 30 minutes ago, $74.76 na nga lang versus nung nung Tuesday, 77.99 eh.
0: Oh, eh, ano nangyari? Alam mo, ano tayo?
1: Yan ang ipinagsisintir ng marami eh. Kapag sinabi ng DOE, oh, itong tataas ha, o bababa ha, wala naman tayong magagawa eh. We just have to put our trust.
0: Wow, talagang blindly following na lang tayo.
1: Hindi naman natin alam yung ano formula.
0: Tama.
1: How do they compute?
0: Oo.
1: 'Di ba? So pag sinabi nila, oh, bababa, oh, di, ay salamat. Pagtataas eh ganun talaga. Eh.
0: 'Yun nga. So oh, the pain of that. Oh,
1: I think
0: we bear the brunt.
1: Oo. I think you should be more forthcoming than that. If you can.
0: So, tataas po ang estimate ng mga presyo ng produktong petrolyo halos lalampas ng piso.
1: 1.50 po. No? Ano to ha?
0: Estimate lang.
1: Ito ha, estimate po sa gasolina halimbawa na mula sa rollback na 50 hanggang sa pagtaas ng 150. So, you see?
0: Oh, yun yung nakikita natin.
1: Ibig sabihin,
0: pwedeng bumaba, pwedeng tumaas.
1: Wedding tayo. Wedding hindi.
0: No, yun masakit eh. Diesel, pwede diesel pong bumaba ng 81 centavos per liter. Pwede rin tumaas hanggang 1 peso 20 centavos increase.
1: Okay. So, ang kerosina naman ay 60 rollback or hanggang sa 140 dagdag. Oo. So, parang lalong lumalabo.
0: Kaya nga. So ano ba talaga?
1: The longer it gets. Ay nako, ito na ang ating mga naglalagablab na mga balita. Tatlong estudyante na sugatan sa pamamaril sa Tacloban City nanatili sa intensive care unit. Dalawang menor de edad na suspect inilipat sa kustudiya ng DSWD.
0: Estudyante sugatan sa pamamaril matapos ang graduation sa Davao de Oro. Isa pang tangkang pag-atake sa paaralan sa Leyte na pigilan naman ng mga pulis.
1: Bagyong Gardo lumakas habang nagbabanta sa Hilagang Luzon. Bulkang Mayon muli namang nagbuga ng lava.
0: Mary Grace Piatos, ipipresentang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Court Sheriff na sinapak ng Vice Presidente kasama rin sa testigo ng prosekusyon.
1: Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla pinagpapaliwanag sa pagtakas sa Senado ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Kasi natatawa talaga ako doon sa nangyari na yun. Dalawang pasaherong senior citizen sugatan matapos bugbugin ng lalaking namamalimos sa Muntinlupa City.
1: At gaya ng aming binanggit kanina, presyo ng mga produktong petrolyo posibleng bumaba o tumaas sa susunod na linggo. Ano ba yung ano? Yung 6-7.
0: Tanong mo si Pope Leo XIV. Alam na nga. Alam ni Pope Leo XIV yung 6-7.
1: Lahat yan naririnig. 6-7.
0: Nako, okay. Madali lang yan. I-explain ni Boone mamayan. Camille, kung yung anak mo, ipa-explain natin kay Sir Pete yan. Samantala sa labas ng bansa, 188 patay. Mahigit 1,000 sugatan sa magkasunod na magnitude 7.2 at magnitude 7.5 na lindol na yumanig sa Venezuela.
1: Balita pata!
0: Hindi pa po tapos dyan. Meron pa tayong mga Radyo Patrol reports.
1: Una, Eastern Police District tiniyak ang sapat na seguridad sa malawakang rally sa EDSA sa linggo. Balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Good morning, Zeus.
2: Good morning, Peter at Rica sa Pahayag. Sinabi ng Eastern Police District o EPD na nakahanda na ang kanilang mga tauhan para magpanatili ng seguridad sa malawakang rally sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28, araw ng Linggo. Bagamat walang inilabas na eksaktong bilang, tiniyak ng EPD na maraming mga pulis ang magbabantay sa paligid ng EDSA Shrine sa naturang petsa. Magsisilbian nila mga ito bilang civil disturbance management na magpapanatili ng public order at magtitiyak na mapayapang maidaraos ang White Ribbon March. Magsisilbi namang reactionary standby support force ang mga pulis ng Pasig, Mandaluyong, San Juan at Marikina. Paiirali naman ang maximum tolerance ng mga pulis na magbabantay lamang sa lugar at hindi susupil sa kalayaang magpahayag ng mga dadalo. Peter at Rica, doon sa nakaraang press conference kung saan inanunsyo ng White Ribbon ng Coalition itong ang kanilang malawakang rally. Sinabi ng isa sa mga convener ng grupo na posibleng umabot sa higit 10,000 yung mga darating na individual na makikilahok sa indignation rally at prayer vigil. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Live Zeus Legazpi. Maraming salamat.
0: Grupo ng mga guro nanawagan na palakasin ang support system para sa mga estudyante. Ang detalye hatin sa atin ni Rowen Cueto. Rowen.
3: Good morning, Peter at Rika. Nanawagan ng Alliance of Concerned Teachers, o ACT, sa pamahalaan na palakasin ang mga support system para sa mga mag-aaral sa halip na gawing dahilan ang insidente sa LITE upang isulong ang mas mahigpit na parusa laban sa mga menor de edad. Ayon sa ACT, bagamat dapat seryosohin at agad imbestigan ng umanong banta sa paaralan, hindi dapat puro pagpapatupad ng batas na maging tugon batay sa investigasyon ng mga otoridad. Walang aktwal o napipintong banta sa pagkatake na sa paaralan. Lumalabas din na ang sangkot na 14 na taong gulang ng estudyante ay dumaraan sa personal at problemang pampamilya. At inamin itong ginawa ang social media post gamit ang peking account upang makuha ang atensyon ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit ng ACT, pinapakita ng insidente ang pangangailangan ng mas maayos na guidance services, mental health programs at psychosocial support para sa mga kabataan.

0: Hindi mo ba alam yan, partner?
1: Hindi. Ano ba
0: naku,
1: yan?
0: Naku, kailangan mo yung kailangan ng mga ano natin yan, ang mga Zumba Queens natin yan. Na pag Friday pa lang ng umaga, alas 6 pa lang nandun sa basketball court at nakapila na nagsasasayaw.
1: Ay, ba't alam mo yun? Kasi, araw-araw sa amin, dinadaanan ko yun.
0: Diba? Oo. Madami yan.
1: Nakakaano yun ha?
0: Oo, pampa-ener. Ano?
1: Nakaka-good vibes. Totoo. Kasi, I mean, they're really committed, ha?
0: Totoo.
1: Ang mga te.
0: Totoo. Tapos kain tayo ng breakfast after, ha? Ang ating baby dolls yan, partner. Yan yung mga, ano yung dancers natin and singers natin sa Showtime.
1: Aha.
0: Yan. So, ito ang kanilang mga single. Marami sila mga, kasi nagpatikim.
1: Number one ba yan, number one?
0: Oo naman! Nagpatikim ka ng ano eh, ng pa-New York, New York nyo?
1: Oo.
0: Patikim din ako ng amin, oo.
1: Ayan ba yun?
0: Hindi, yan. Iba pa ng amin. Pero parang patikim, ganyan-ganyanan lang din.
1: Okay. Speaking of New York, huwag niyong pong kalimutan ang debut ng bagong...
0: boy band? Gusto mo yung boy band kayo, di ba?
1: Boylet band, opo. Si Danny, si Tony, at Eddie.
0: Oo, di ba? Gusto ko, alam mo na, excited tuloy ako dahil pinopromote mo yun ng ganyan yan. Ha? Dapat maggawa kayo ng mga poster niyong tatlo, di ba?
1: Ay, oo naman. Diba? Diyos ko, hindi baling gumasta.
0: Oo.
1: Kasi launching namin to eh.
0: Oo.
1: Malay
0: alas
1: mo.
0: Alakas mga Apo Hiking Society, BST, di ba yung mga ganyan? Pero isip tayo, ano ba sa inyo? Tony, Danny, and
1: Eddie.
0: Di bagay, parang
1: hindi, kami TD. Yung ano, kami oh. Yung SB60.
0: Bakit
1: po kami pinagtasawa?
0: SC60. Senior Citizen 60.
1: Hindi nga, senior band nga.
0: Yan, maganda yan. Senior boy band 60. Napakaganda.
1: Senior boylet band.
0: Ayan. Alam nyo, pinapagaan lang talaga natin at ang tawan, ang usapan. Dahil nga, ito nakaraang linggo mga kapamilya, napakabigat ng ating pinagdaanan.
1: Sige,
0: diba? Dahil
1: pagbutihin mo pag-shift ha.
0: Siyempre. Ito na, sinesegue na natin. Dahil napakabigat naman talaga ng pinagdaanan natin ngayong linggo. Pagbukas pa lang ng Lunes, ang tumambad sa atin ay pamamaril ng dalawang minor de edad sa eskwelahan nga po. No? At meron pang mga iba pang mga violence-related incident na mga estudyante ang involved. Ngayon may mga nagtanong kasi partner, hindi naman nila pag-aari yung mga baril eh, na ginamit ng mga kabataang ito no sa barila.
1: Therefore,
0: meron bang pananagutan sa batas ang mga may-ari ng baril na ito kung hindi naman sila ang gumamit o used for a different purpose than it was intended. Kausapin nga natin ang presidente at general counsel ng Gun Owners in Action or GO Act. Kasama po natin sa linya, Attorney Rod Moreno. Attorney Rod, magandang umaga po. Peter Atrika sa programa.
2: Good morning, Rika. Good morning, Peter.
1: Good morning, sir. How are you today?
2: Very well.
1: Very good. Okay. So let's start with I think alam naman natin na may pananagutan from the get-go. May pananagutan yung talagang inisyuhan ng baril.
2: Yes.
1: At dahil sa Amerika, kung tama yung mga nababasa ko, dapat nga nasa isang safe o kahadiyero.
2: Lock safe.
1: Correct. Tama po ba 'yun? And next, do we have laws pertaining to safe keeping ng mga baril?
2: Yes, Peter, the ownership of and possession of firearms in the Philippines is governed by RA 10591. And yung implementing rules and regulations na pinasa sa PNP for RA 10591 requires that a lock safe or bolt be kept where the firearms are stored by the gun owner. At saka po, if we're talking po about liability, Section 4 of RA 10591 makes it unlawful to transfer a registered firearm to a person who is not qualified, who is not the owner of the firearm. Ngayon po, naitindi ko naman yung sinasabi ni Secretary John Vick na it's frustrating na kumbaga, parang mababa yung penalty doon sa violation na yun eh. 6 months to 6 years lang eh. So well, yes, that's correct. Kailangan ho ma-increase yung penalty kasi nga, makita naman natin yung nangyari. At saka sa akin ho, Peter, Enrique, as a practicing lawyer and responsible gun ownership advocate, sa akin ho,

0: Pero meron ding ano, may vocals din yan.
1: Meron din. Ah, song and dance na. Kami dito.
0: Wow!
1: So, kami naman ang abangan ninyo.
0: Talk and text lang.
1: Itutula niyo yung New York, New York. Kala ko ba SB60 kayo? Papanindigan niya SB60. Ah. Dapat din ang intro natin sa inyo sa ano, sa Caloocan. San tayo? Caloocan Sports Complex. Yes, ano title nun? On July 18.
0: Yeah, oh,
1: diyan po tayo magkita-kita.
0: Abangan niyo po kaming tatlong SB60.
1: Oo.
0: Tapos yung version naman ng Beanie, si Narika, Boonie.
1: Gagalingan nga namin gumiling doon para sa ating mga kapamilya.
0: Gagawin po namin ang lahat.
1: Para sa inyo, ganun namin kayo kamahal. Lulunukin namin ang pride namin para sa inyo. Nakatalon tayo sa iba namang usapin ngayon, partner. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapadala ng tulong ng iba't ibang mga sektor ng private sector, public
0: Very
1: sector,
0: good.
1: Ng mga ahensya ng gobyerno para po doon sa mga nasalanta nung malakas na lindol. Weeks ago, doon nga po sa Sarangani, ang lungsod ng San Juan, pati na rin po ang League of Cities of the Philippines, o LCP, ay nagpaabot na po ng tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. At alamin nga po natin, dahil alam ko talaga nagpunta mismo personally itong sa ating si Mayor Francis Zamora ng San Juan para makita kung kumusta na nga ba ang ating mga kababayan in Sarangani. Kumustahin nga po natin sila. Mayor, magandang morning. Peter Trica sa programa Ang Balita Patan.
2: Yes, magandang umaga po, Peter Trica. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa.
0: Always po, our pleasure. Mayor Francis, so last time na tayo magkausap po, na pag-usapan nga natin yung you were planning on delivering, extending help, ano, assistance through yung ating League of Cities, no? Can you update us kung ano na po ang nangyari dito?
2: Opo. Actually, yesterday, Peter and Rica, I flew to General Santos City and to Sarangani Province to turn over financial support specifically po, no, from the city of San Juan to General Santos City and the Sarangani Province, 1 million pesos each po mula sa mga mamamayan po ng lungsod ng San Juan. At separately, meron pong 1 million pesos naman po for General Santos City from the League of Cities of the Philippines dahil sila po ay member city po natin. So ito po ay ating nagawa through the support of the National Executive Board and of course all the member cities ng League of Cities of the Philippines. Kasi gaya ho ng binanggit ko sa inyo previously, pina-evaluate po natin yung epekto ng malakas na paglindol sa Mindanao sa ating mga lungsod at ang lumabas po sa evaluation, talagang General Santos City po ang tinamaan ng napaka-lakas na lindol nito. So nakita ko for myself yesterday, iba ho kasi pag pinapanood na sa balita versus nandun kayo on the ground.
0: So,
2: So nakita ko talaga on the ground, tayo po umikot sa General Santos City, pati po sa Sarangani, sa bayan po ng Malapatan. Ito po isang coastal town. At yun nga ho, nakita natin talaga yung extent ng damage. At yung nakita natin yung mga viral videos sa mga gusaling bumagsak na nakita ko yung mga area na ito. In fact, na-demolish na po ang mga ito because structurally unsound na siya. So, nakausap natin si Mayor Lorelei Pacquiao, ganun po si Governor Roel Pacquiao ng Sarangani Province. And even po yung Coronadal City sa South Cotabato ay nahandugan din ho natin ng konting tulong. So they went to General Santos City at doon ho kami nagkita ni Mayor Bing Arakil naman ng Coronadal City mula po sa lalawigan ng South Cotabato. Ganun din po si Mayor Dina Montilla ho ng Tacorong City from Sultan Kudarat naman po. So yan po ang ating naging pagdalaw kahapon. Balikan lang po ako. I left in the morning and went back to Manila in the evening po.
0: In the short time, Mayor Francis, ano po ang naobserbahan ninyo on the ground? Kasi sabi nga ninyo, iba talaga yung nandun ka mismo eh. Were there still a lot of evacuees? Ano pa po ang pwede natin i-report?
2: Well, actually, isa sa mga pinagpapasalamat nila kahit pa paano. No? When I say kahit pa paano, it could have been a lot worse because the earthquake happened about 7:30 in the morning. Buti na lang daw po, no, yung kanilang mga mag-aaral ay kasalukuyan nagsasagawa ng kanilang flag raising ceremony. Mm-hmm. At yung mga nagtatrabaho po, hindi pa nakakapasok sa mga tanggapan at mga opisina.
1: Mm-hmm.
2: So that is something that they're very thankful for, no? Because if it had happened during school hours and work hours, medyo mas magiging grabe po talaga ang epekto. So sila nagpapasalamat na hindi pa sila nakapasok doon sa loob ng mga paaralan. In fact, halos simultaneous, nagka-flag raising ceremony po yung mga mag-aaral. So, yes, nakita ko na sa mga evacuation centers po yung mga naapektuhan at yung mga buildings nga po na grabe po ang tama, no? Ay isa-isa na hong dinidemolish to ensure na ma-clear na yung mga infrastructure na ito. So, na-assess na rin ho nila yung mga buildings na structurally sound pa at yung iba naman ho na talagang grabe na yung pinsala, no? Ay dinidemolish. In fact, I saw one iconic restaurant there na talagang halos tagilid na ho talaga yung gusali mismo, no?
1: Parang laying so, tower of Pisa pala bigla.
2: Nakita ko talaga ito for myself and it's nice to see Peter Nika that a lot of LGUs from all over the country are helping as well. So may mga nakasabay po kung ibang mga LGUs doon, ang Pasig City LGU nakasabay ko, no? Yung mga department heads ni Mayor Vico Soto nakasabay ko sa aking pagdalaw kahapon. And a lot of other LGUs from all over the country are helping them.
1: Alright. Mayor, maraming salamat dun sa inyong mga ginagawa, no? Dahil talagang tinututukan ninyo kahit na sa ibang mga lugar na affected ay nakakatulong talaga tayong mga iba't ibang mga mayor at ibang mga cities doon sa mga affected natin ng mga kababayan. At talon po ako on a different topic naman because ito po ang ating mga estudyante at mga magulang po ngayong panahon ng pasukan ay nangangamba dahil nga po sa kanila, para po sa kanila mga seguridad. Ano po ang napag-usapan ng League of Cities natin, ng mga mayor po natin for the whole Philippines na gagawin nilang mga hakbang para pag-itingin pa nga po ang seguridad sa mga eskwelahan natin?
2: Yes, actually, yan ay isang bagay na papag-usapan namin very, very soon through a Zoom meeting na lang po, no? Dahil nga it will be hard to convene the mayors physically dahil iba't ibang rehiyon ho ang ating mga mayors, but we will really assess, no, ano ba yung mga nagiging dahilan bakit nga nagkakaroon ng ganito. It's very sad and very tragic, no, considering na mga bata po ang involved dito, no? So we really have to reevaluate ano ba yung mga nakakapag-impluwensya sa kanila na mag-isip ng mga ganitong bagay na talaga naman pong nakakagulat, because we often see this in other countries, Peter and Rita, di ba? But not here in the Philippines, no? Not in many, many years na hindi tayo nakakita ng ganito. But in other countries, we see this quite often. So I would like to think, no, merong influence talaga somewhere na nagbigay daan kung bakit nga nangyari ito. So this is something we will evaluate, we will see. And of course, yung necessary interventions, lalong-lalo na siyempre sa ating kabataan, no? Minsan po, no, yung mga bagay na napapanood nila, nababasa nila, na-impluwensyahan sila, akala nila this is something that is normal, that is something that is kumbaga within standards, no. So nakakalungkot sa totoo lang po that, but we really have to evaluate lalong-lalo na yung ating mga kabataan. Ano ba yung mga bagay na pumapasok sa kanila ng mga isipan na nagdudulot ng ganito mga trahedya?
1: One of the proposals, Mayor, ay magkaroon ng CCTV sa mga paaralan. May sapat po bang budget ang mga syudad para mag-alot tayo ng pera for this?
2: Well, actually, yung CCTV naman po, you can get that from the general fund of your local government unit. So it's really a matter of allocating funds for this. I will have to check kung pwede po ito sa special education fund, no? Kasi ang mga lungsod ho at mga bayan may mga tinatawag na SEF po yan. Ngunit meron lang specific menu na pwedeng pagpilian. So I will have to check if CCTVs are allowed in relation to security within the campus, no? So kung yan po, just in case ay allowed, then we can access our SEF, yung special education fund for this. Just in case it's not allowed, again, yung general fund po ng mga lungsod pwede naman pong gamitin para po sa pag-procure ng CCTVs.
0: Mm-hmm. Yeah. Sa Amerika po, Mayor Francis, eh syempre dahil sa kadami-dami na talagang mass shootings na nangyari doon sa mga eskwelahan, ano, eh, they have implemented so many measures, among them yung controlled entry points with locked doors during school hours, security cameras, kagaya ng pinag-usapan natin, security cameras and surveillance systems, metal detectors, school resource officers or SROs na tinatawag, who are police officers assigned to campuses, panic buttons and emergency notification systems. What do you think, at least, no, hindi naman natin magagawa lahat ito, pero for a city like, a premier city like San Juan, hindi naman napakalaki ng land area, what do you think are the measures na pwedeng ma-implement agad?
2: Well, kung yung immediate implementation, of course, is one, alam nyo, it's not just sabihin yung physical security. It's the psychological approach ng ating kabataan. For me, no, yung paano sila mag-isip. No, bakit pumapasok sa kanilang isipan yung mga ganito? And kung tama yung nababasa ko po sa balita, no, ay na-impluensyahan daw ng isang online game. Mm-hmm. Yun daw yung parang isa sa mga dahilan. So, as we can see, yung influence ng internet ay nandyan, di po ba? Mm-hmm. So, we really have to ensure that there's responsible use of the internet. Huwag natin dapat hayaan na ma-access yung mga sites na posibleng nga maka-influensya sa kanila. Of course, yung physical security is very important. In fact, kami nag-deploy ng mga police personnel sa ating mga paaralan. Meron naman tayong police talaga all over the city at lalong-lalo na itong kakabukas na nga ng pasukan natin. But given what has happened in Tacloban City, so mas pinag-iting lang namin yung ating security presence at police presence sa ating mga paaralan. Yung pagdating naman po sa pag-inspect ko, okay, meron silang dalang mga, yan, mga firearms, deadly weapons. No? So, yeah, that can be done naman sa ating mga schools. In fact, pwedeng pagtulungan niya ng DepEd San Juan at ng ating kapulisan at pati po ng ating public order and safety office. So, again, this is something that we never really encountered before, but now nakita nga natin, no? Nangyari na. Mm-hmm. So, we will make adjustments and I will also coordinate with my fellow city mayors to make the necessary adjustments sa kanilang mga local government units.
1: Opo. Mayor, very quickly na lang po dahil matatapos na yung programa po namin. Nagsisimula na po ang pag-ulan at nagkakaroon na po ng baha. Ano po ang plano ng Metro Manila Mayor's Council dito?
2: Opo, tuloy-tuloy lang po ang ating interventions. In fact, one very important intervention is to keep our waterways clean. No? Yung ating Oplan kontra baha, tuloy-tuloy lang po yan, specifically sa San Juan. Nagdadredge po tayo ng ating San Juan River, ng ating Ermitaño Creek at Maytunas Creek through the help of San Miguel Corporation. Ang ating pong mga waterways, of course, we have to keep them clean. Dapat wag nating isiping malaking basurahan ang ating mga ilog at creek. No? Dapat magtapon tayo ng basura sa tamang mga lugar. Tuloy-tuloy din po ang ating drainage improvement at ang pagtatayo ng mga pumping stations. One major hurdle really, Peter Nika, is because of the flood control scandal, ay naka-hold ngayon yung mga pondo para sa ating mga pumping stations and drainage systems, no? So, yung nagagamit pang pondo, yung mga dati pa na tinatapos na lang ang implementation. But when it comes to new projects, yan, medyo naapektuhan nga po, no? So, hopefully, ma-reinstate na po ang pondo para dito because nagkaroon lang ng negative connotation ng flood control because of all the corruption that has happened. But in reality, mahalaga talaga na meron tayong mga flood control projects to ensure nga po na yung ating tubig, no, pag may malakas na ulan, dumaloy talaga sa ating mga drainage systems, lalong-lalo ng mga pumping stations, sabagkat pag bumabaha, kaya niyang bombahin yung tubig palabas o papunta sa mga waterways natin para dumaloy doon. So these are really very important. Unfortunately, because of some people. No?
0: Some talaga, people. Na itago natin sa pangalang.
2: Alam niyo, nadamay tuloy yung mga lungsod at mga bayan na wala namang anomalya, wala namang korupsyon. No? Damay-damay ho lahat. Ano? Kaya talagang nakakalungkot dahil naantala ngayon yung mga proyekto namin na dapat nasasagawa na sabay-sabay ngayon patungkol nga sa flood control.
1: Oo, at yeah. Isa na lang, Mayor, katapusan na po ng Pride Month. Meron po tayong Love Laban Festival at ang Pride March 2026 magaganap din po over the weekend. Your plans on this po?
2: Opo, actually, I'm proud to say po that in San Juan, just last week, we launched our Right to Care card. Ito po ay mahalaga sapagkat nabibigyan po ng pagkakataon ang ating mga nagsasama, no, na sabihin yung mga LGBT couples, no, even yung mga unmarried couples who have been together for a long time. So they can now assign their proxies pagdating po sa mga major health decisions nila. So itong Right to Care card po ay nagbibigay ng autoridad sa pamamagitan ng isang special power of attorney. You can now choose, for instance, Rica, let us assume you have a partner whom you trust, no? At biglang kayo ay na-accidente tinala sa hospital at incapacitated, you cannot give instructions to the doctors there. Yung Right to Care card nito, isa-scan lang po ang QR code at doon mababasa yung special power of attorney na nagbigay ka ng instructions sa pag may mangyayari sa'yo, Rica, ito ang mga dapat gawin sa'yo.
1: Mm-mm.
2: So yan ay malaking tulong sa ating LGBTQ IA plus community because again, they can designate their partners as the proxies pagdating sa mga mahalagang decision sa kanilang buhay.
0: Ayun, ako, marami palang nangyayari talaga sa San Juan. Ano? At mag-vitamins ka, Mayor Francis, ha?
1: Kasi laging pagod.
0: Basang-basa ka nung, basang-basa ka nung wata-wata.
1: Wata-wata.
2: I'm proud to say po, ano, wala tayong naging problema sa wata-wata. Lahat sumunod. Wala po tayong naging any major problems or concerns this year and last year. So everything implemented our Basaan Zone. Lahat po sumusunod. Pumapasok po sa Basaan Zone ang gusto makipagbasaan.
0: Yeah.
2: And all areas outside the Basaan Zone, wala hong nang babasa.
0: Opo. Wala na pong only Basaan sa San Juan.
1: Oh, may oras na lang.
0: Controlled na yan.
2: Oh.
0: Yes. Okay, very good.
2: At may area lang po. May area lang kung saan pwede at may oras lang.
0: Mayor Francis, we say thank you very much for what you and the LCP is doing. Tapos alam ko na pupunta ka pa rin yata sa Coronadal City at kung saan-saan pa. Thank you, Mayor Francis.
2: Apo, maraming salamat din mo. Tawag lang po pag may katanungan.
1: Ayan. Apo, ingat po ang ating San Juan City President, Mayor at President ng Metro Manila Mayor's Council, Presidente din po ng League of Cities of the Philippines, Mayor Francis Zamora. At nako, nag-overtime kami.
0: Hala!
1: Po ang Kabayan with Danny B.
0: Susunod na.
1: Ano to? One of three SB60.
0: Ayan, don't forget.
1: SB60.
0: Danny, Tony, and Eddie. Debut.
1: Nakasama niyo po, Rica Lasso.
0: Peter Musngi.
1: God bless everyone.
0: Oy, usap-usap po ang pamilya, ha. Sa mga nangyayari ngayon, kailangan niyong mag-usap. Kailangan nating mag-usap. Kausapin ang ating mga anak. Ano po? On both the earthquake at saka itong mga nangyaring pamamaril. We need to talk.
1: Okay.
0: Thank you. And we see you on Monday.

0: tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita Patan!
1: Happy weekend!

Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP ang oras, 10:04.

Kapamilya, dalawa ang arestado matapos mahulihan ng 170,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Nasamsam sa babaeng sospek at lalaking buyer ang 25 gramo ng ilegal na droga. Sinasabing malawak ang operasyon ng babaeng sospek na umaabot mula Quezon City hanggang Montalban, Rizal at Caloocan, kung saan hindi bababa sa 5 gramo ang ibinebenta kada transaksyon. Depensa ng babaeng sospek, inutusan lang siyang ihatid ang kontrabando. Samantala, wagi ang mga estudyante ng Batangas State University sa International Keyboard Robot Programming Challenge. Nasungkit ng grupong Inflection Point ng third-year aerospace engineering students na sina Howell de la Cruz, John Royath Samson, Aaron Martinez, Benedict Lontok, Andrew Cabile at Amer Panganiban ang third place sa mahigit 700 teams mula sa 30 bansa na kalahok sa Patimpalak. Gamit ang sariling program, pinagana ng Pinoy students ang Astrobee robot ng NASA na lula ng Japanese Kibo module ng International Space Station kung saan nakumpleto ng grupo ang 4-5 tasks sa live test run at nakuha ang 216 points mula sa overall na 300 points.

0: konting update, no, at kung sino yung mga kakasuhan nandun sa ating sa press conference ngayon ng ating kasama si Jom Garner. Jom, pakisabi kung ano yung mga pangalan at saka ano yung investigasyon at saka yung kaso mismo.
1: Dani, iniulat ni CILJ Secretary John Victor Mulya na nire-recommenda ng PNPC-IDG ang evaluation case build-up at preliminary investigation sa Department of Justice kaugnay ng nakita nilang paglabag sa RA 11053 or Anti-Hazing Act laban sina Ateneo o dating Ateneo Blue Eagles coach Thomas Anthony Baldwin o Todd Baldwin, strengthening and conditioning coach Grant Dearns, sa pang-coach na si Cesar Vincent Ilumba, Dean Cesar Castaño na isa ding assistant coach, Sandro Soriano na isa ding assistant coach, Reynaldo Jacinto Jr. na isa ding assistant coach, student managers na sina Paolo Adeboso at Andrew Salud at physical therapist na si John Eric Rueca at utility ball boy na sina Aris Frontes at Joel Rama. Dani, dun sa naging press conference, sa naunang press conference ni DILG Secretary John Victor Mulya, sinabi niya na high tide ng malunod ang mga student athletes na sina Rebe Paterbonya at Divine Adidi noong June 8. Diniscuss niya ang provision ng bagong anti-hazing law na nakita nilang posibleng nalabag ng mga nabanggit na individual. Kabilang dyan yung tatlong elemento na physical and psychological suffering sa pamamagitan nga ng water resistance training at exposure doon sa mapanganib na open sea na kinalaunan ay nagresulta nga doon sa pagkalunod ng dalawang student athlete. Sinabi rin nila na nakita nila yung prerequisite for admission or requirement na anila ay ginawang requirement ni Baldwin itong training na ito para kung kilalaunan ay kung sino lang yung makakapasa doon ay yun lang yung isasubmit na isasama sa listahan ng final roster sa UAAP. Kabilang din dun sa mga nabanggit elemento ay yung pag-aming umano ni Baldwin na aware ito doon sa estado ng dagat. Kung mababa ka, kagaya nga ng nabanggit, Dani, high tide na mangyari yung physical activity ng mga student athlete. Ayon kay Secretary Remulla, ang trahedya na ito ay maaaring maiwasan. Nabanggit din ni Secretary Remulla na itinanggi umano ni Baldwin doon sa kanyang testimony na walang nangyaring pagkalunod sa mga nagdaang training ng Ateneo Blue Eagles basketball team. Pero na-cite doon sa press conference ngayon na yung mga dating student athlete din o dating miyembro ng Ateneo Blue Eagles basketball team na sina Norman Aaron Black at Gideon Babilonia, yung kanilang mga dating karanasan. Yes, kung saan muntikan na rin silang nalunod kung hindi lang naagapan ang yung kanilang mga naranasan.
0: Oo. Bali, Jom, ang isa pang disturbing, no, napakinggan ko kanina, yung sinabi ni Secretary Remulla, yung talagang mindset daw ni Todd Baldwin bilang isang coach, no, na matagal na, sabi niya, talagang ang ito ay forced calisthenics at saka stretching to the limit yung mga players. So talagang meron siya kasing intention na beyond basketball, talagang dalhin to sa masyadong physical at psychological training. Matindi.
1: Yes, Danny, tama ka dyan. No? Ang napanggit nga ni Secretary Remulla, dito sa banibagong anti-hazing law, hindi lang naman ito sumasaklaw dun sa traditional na initiation right, na kung saan may pambubugbog bago ka makapasok dun sa sinasalihan mong organisasyon. Dito, ang nakitang elemento ay yung sa physical and psychological suffering sa pamamagitan nga ng water resistance training at exposure doon sa mapanganib na open sea o dagat.
0: Sige. Jom, babalikan ka namin, ha? Kasi hindi pa tapos yung press conference. Baka may matindi pang mga masabi dyan sa mga yung mga question and answer. Ha, Jom, thank you.
1: Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa imprenta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: DZMM Live!
0: Oh, manatili ho, nakatutok ho dito sa DZMM Teleradio para mamaya makakuha pa tayo ng mga iba pang mga kaganapan. No? At alam ko meron din hong findings na ilalabas ang NBI kaugnay na rin nitong nangyari sa press conference din ng CIDG na kung saan sinabi na nga ni DILG Secretary na talagang merong isasampa na kaso. No? Ito sa sabi nila part of their investigation itong Anti-Hazing Act at pinangalanan na niya mismo si Ateneo coach, head coach, si Tab Baldwin at ilang pang mga coaches, yung coaching staff pati yung calisthenics at saka yung mga direktor ng kanilang mga team building activity at mamaya kukunin natin lahat ang mga pangalan nila. So ngayon naman ay pagtingin at pagbabantay din ang pangangalaga sa mga kabataan, CCTV sa schools. Pwede rin magbantay din ang mga taga-barangay. Okay? Ito na, makakausap naman natin. Ito ang national president ho, ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas dahil importante rin ito kasi tungkol din sa mga kabataan. Yung nangyari din sa Tacloban, di ba? Na tatlong estudyante ang namatay. At siyempre gusto nila marami raw CCTV at saka yung kung pwede yung police visibility. Makakausap natin ang national president ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Walang iba kundi si Jessica D. via Zoom. Jessica, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
3: Good morning! Hello, good morning po Sir Danny. At good morning po sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa ngayong araw.
0: Okay, maraming salamat. At kamusta na ho ang saloobin ho ng mga barangay ngayon? For now mukhang tumitindi ang yun na nga dahil sunod-sunod yung mga nangyari involving mga minor de edad na mga estudyante. Nung June 12 meron diyan sa isang teacher na napatay sa Bacolod, nung June 16 7 grade 5 students were injured at matindi rito yung June 22. Jessica, yung 3 students na namatay dyan sa Tacloban. So ano ang hakbang na ginagawa ng, let's say, Liga ng mga Barangay?
3: Alam niyo po, Sir Danny, bago pa man po mangyari itong mga insidente na to sa mga minors po natin, we've already been gathering research since last year. Nagkataon lang itong taon na to, itong June, itong pasukan, nangyari itong mga to. But we have been seeing different patterns ng behavior din ng ating mga youth. So since last year, we've been gathering our data and we've been seeing na nag-iiba na po, nag-shift na talaga ang direksyon ng ating mga kabataan ngayon. Mm-hmm. In fact, ngayong taon na to, ang number one case din po, number one offense ng ating mga juvenile, according to our studies, is rape. So, hindi na po mga matatanda lang ng rape, pati mga bata. Ito pong violence, we've seen this a lot. Una sa lahat, no, hindi naman to agad magmamanifest in physical behavior right away. Tama. Na ganyan katindi. Yeah. Of course, it's going to manifest slowly. So magsisimula yan, no? Makikita natin, mapapansin natin with how children speak, paano sila, their opinions about certain things. Kunwari may mga patayan, anong mga nasasabi nila tungkol sa mga patayan na yan, anong opinion nila. Para ngayon, even yung mga kabataan natin, the way that they comment on social media is, sana mamatay ka na, sana yung mga ganun, nagiging violent na. And then, you know, it gets manifested, napupunta na sa bullying, gets sa cyberbullying is there, and then suicide, and then eto na, it's also manifested through these extreme behaviors na ginagawa po nila, yung violence on others na ito nga, yung may teacher, tapos sunod-sunod in Cavite, nag-mass stabbing itong grade 8 student, bigla na lang pumunta
0: babae
3: sa classroom
0: to, Jessica,
3: ng
0: diba?
3: Grade 5
0: pa?
3: Student.
0: Yung suspect, babae.
3: Tapos babae. Babae, on the first day of school, yung grade 8 na estudyante, pumasok sa classroom na isang grade 5 student, tapos pinagsasasaksa kung sino-sino ang makikita niya. A few days after that, ganun din, in Cavite, na isang grade 11 student then was fatally stabbed. Tapos ito nga, nung recently, itong sa Tacloban, yung mass shooting na nangyari.
0: Yes.
3: And then, you know, this is something that you hear a lot in the States, di ba? Narinig natin ito sa Amerika, yung mga ganitong balita. Ngayon, dito na mismo sa bansa natin, nakikita na natin ito. And baka nga ginagaya pa nila yung mga napapanood nila sa ibang bansa na mga balita. Itong mga to, this did not happen overnight.
0: Okay.
3: No, solito. And what are the, ang sa amin po sa Liga kasi, hindi kailangan alamin kasi kung ano rin po ang punot dulo nitong lahat. So dapat alamin din po natin bakit nangyari ito at paano natin ito maiiwasan na moving forward. So una sa lahat, on average, Filipinos spend 8 hours and 52 minutes on their gadgets.
0: Wow.
3: At karamihan po dito ay active sa social media. In social media, wala na pong filter. You see everything halos. Uh-huh. Even porn, nakikita nyo po sa social media. Sa mga Facebook, makikita mo yan. Karamihan sa ating population, more than about or almost 60% na ating population are active gamers. At 85% ng mga games po natin contain some sort of violence. So, sa mga yan, nadidesensitize na po ang tao na naglalaro, nadidesensitize tungkol sa patayan, sakitan, no? And dito rin sa mga larong ito, dyan din pumapasok din yung mga sexual predators natin. So, nagkakaroon din ng mga sexual exploitations through those games. Dahil may mga nabibiktima na minors na nandun, akala nila, kausap din nila, minor, hindi pala. Pedophile pala, yung mga ganun. So, aside from that, dyan pumapasok because of social media, papasok ang cyberbullying. Yung dito, yung for example, itong mga cases na to, although they're still being investigated, it could be na yung mga bata na to must have been bullied too. So, kaya ito yung nagiging retaliation nila sa iba. Parang nagagalit na sila sa mundo and all that.
0: Okay.
3: So dito, pagbabalik tayo dun sa Filipino spending 8 hours and 52 minutes on average on their gadgets a day, makikita po natin ang mga tahanan ngayon, mas patahimik na ng patahimik, di dahil nawawala yung mga tao, kundi dahil halos lahat nandun na sa gadget, even mga magulang.
0: Okay.
3: So yung attention and affirmation na hinahanap ng mga bata from their family, from their parents, hindi na naibibigay sa kanila, pero nakukuha nila to sa kanilang gadget na laging available.
0: Yeah. Okay.
3: So, ito rin pa, papasok yung AI.
0: Yeah.
3: AI, ang dami na pong cases ng AI kung saan nag-consult sa AI on how to, ito, this is data sa America. They've consulted AI on how to commit their suicide. They've consulted AI on paano i-murder yung classmate nila and make it look like suicide. Yung mga ganun. So, hindi rin to impossible na mangyari dito sa atin, sa kultura natin, lalo na at nakita na natin na ganyan na po yung mga insidente nangyari sa eskwelahan, kung saan yung lugar na akala natin safe para sa ating mga kabataan, ganito na nangyari.
0: So, ngayon,
3: sa amin po sa Liga, since we've already been seeing this shift, one of the things that we are pushing for is a nationwide movement called Magalang na Pinoy. So Magalang na Pinoy, ito po yung ibabalik lang po natin, i-revive po natin yung mga traits at values ng Filipino noon. Kung paano tayo kilala, because Filipinos are known to be respectful sa buhay, sa nakatatanda, sa lahat.
0: Uh-huh.
3: We're known na resilient, we're known na hindi basta-basta bumibigay, na matyaga, etc., etc. So ito, ibabalik lang po natin siya by raising awareness that these things are happening and it's a nationwide holistic approach para ma-prevent nga po to. So parents are more aware that these things are happening with our children, to drop their phones more, spend more time with their children and guide them more para maiwasan po natin ang mga ganitong mga pangyayari.
0: Pero Jessica, tama naman 'yon, no? Sabi mo i-revive itong Magalang na Pinoy, yung nationwide movement, no? At para at least may strengthen yung values ng Pinoy na talagang kinalakihan din ng maraming mga Pilipino, lalo na sa amin mga senior citizens. Pero because with the advent of social media, yung problema kasi, how can we control o ma-regulate itong social media? Sabi mo nga, na-expose sila, pati itong mga sexual predators, di ba? Kaya marami rin rape involving minors at saka ito nga mga pagpapanood nitong gore box na to na napaka-violent na video games. So ano, where do we start? Let's say, pwede rin ba dapat managot din ang mga magulang na nagpapabaya sa mga anak, Jessica?
3: Una sa lahat, what one of the things we're pushing for really is legislation. Kasi hanggat sa hindi mo siya gawing mandatory, hindi rin po mapipilitan yung mga tao. So nasanay na tayo ngayon sa era ngayon na ang cellphone, ginawa na siyang mayroon na siyang pacifier. Diba? Ninachupon na yung pacifier ngayon, cellphone na. Kung makulit yung bata, bigyan mo ng cellphone para tumigil. Yung parang ganun.
0: Yes.
3: Oo, pero hindi mo alam ano yung mga exposure niya dun sa cellphone niya. So, legislation, sa alam nyo, ginawa na po ito sa Australia na binan ng social media sa 16 years and below. Ang isa sa pinupush natin, and there are, meron na pong inihain na bill sa Senate para dito. And we are pushing na sana 18 years and below, iban na nga ang social media sa mga minors.
0: Yeah.
3: And in schools, alam nyo pong bawal ang gadgets, bawal ang cellphone po sa, bawal ang cellphone po sa eskwelahan. And recently, naglabas po ng memo din ng DepEd na i-reinforce ito. Ito talaga siguro dapat talagang strictly i-reinforce. That's another thing. Parents should be very vigilant na ngayon. Kasi this is another avenue na nakakatulong po naman talaga itong mga gadgets, pero malaki ang harm nito sa mga kamay ng mga maliliit na bata. Kasi ang dami mga exposure dyan na hindi dapat para sa kanila.
0: Okay,
3: so,
0: Jessica.
3: Yun po yung...
0: Yeah. So, yes, sorry Jessica, ano kasi medyo limitado yung ating oras. Anyway, yung tungkol dito sa Juvenile Justice and Welfare Act, 'di ba? May mga hakbang na mukhang gusto nila amyendahan, babaan yung criminal liability ng mga kabataan. Kayo ba sa liga ng mga barangay, gusto niyo ba na ibaba ito na let's say even to 12 years old na hindi lang 15 ay managot, may criminal liability?
3: We agree, but we definitely agree because ang nangyayari ngayon, yung mga sindikato, tinitrain na nila yung mga bata because of this to na hindi talaga sila mananagot at a certain age. So sila na yung mga ina-exploit ng mga mga matatanda, mga sindikato natin. Pero another thing we'd like to propose is i-strengthen natin yung mga programs natin for CICL. So increase yung funding para sa CICL programs and make sure that these children are rehabilitated well. Para matulungan sila, kasi isa rin po to sa mga observations po namin na hindi po masyadong natututukan yung mga programa para sa mga children in conflict with the law.
0: Yeah. Jessica, isa pa kasi dun sa mga panawagan din ng DILG, maliban dun sa amyenda, no, dun sa Juvenile Justice and Welfare Act, dapat daw mag-report ang ating mga netizens sa 911 if ever may nakikita sila sa chatter nila o sa mga post na nakikita nila na mukhang may mga violent tendency sa mga kabataan. I-report ka agad kasi nangyari na prevent pala yung isa dyan sa Negros din, no, na sinabi din ni DILG Secretary Remulla. Yun, kayo, magiging ano kayo dyan, pwede kayong maging important role, di ba? Liga ng mga barangay na i-encourage ang ating mga residents na i-report ka agad para at least hindi na mangyari yung mga ganung ano sa eskwelahan, yung mga gulo?
3: Yes, definitely. The barangays play a big role din dito.
0: Yes,
3: alam nyo, may isang barangay akong bibigyan ng example, isang barangay sa Mandaluyong kung saan gumawa sila ng ordinansa pagdating sa truancy. So, nakita nila yung mga bata na hindi po pumapasok sa school, inire-report po sa barangay. Tapos, pinapatawag yung barangay, napipenalize yung magulang. So nung meron sila mga incident na mga bata na huli nila yung mga bata, hindi pala pumapasok, nag-uniform lang, si pala pumapasok, nalaman po nila na nabubuli pala yung bata sa eskwelahan, kaya hindi na pumapasok. So dito din natin malalaman yung mga punot dulo ng mga bagay-bagay. Bakit nga ba? It's not just because ayaw lang nilang pumasok, but because meron palang mga ganitong mga nangyayari sa eskwelahan po nila.
0: Okay. Jessica, maraming salamat sa ibinahagi mo sa amin. Very helpful yan at lalo na marami nakikinig sa atin, lalo mga parents, no, na medyo concerned sa kanilang mga anak. Thank you, Jessica.
3: Maraming salamat po, Sir Danny.
0: Okay, yan po si Jessica D., National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ang oras natin, 10:46 in the morning. Tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan at may kaugnayan pa rin to. Ang ating makakausap ngayon sa linya rin ng telepono ay tungkol din dito sa mga sunod-sunod na nangyaring mga mga minor de edad na involved sa shooting, stabbing, na medyo concern ng ating mga, let's say, mga magulang. Makakausap natin ang presidente ng National Parent Teacher Association o NPTA, si Wilfredo Willie Rodriguez. Willie, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
4: Ay, good morning po, Sir Danny, no? At marami pong salamat sa muling panayam na at sa ating tagapakinig.
0: Yes, oo. Napaka-importante kasi ng medyo sa loobin ninyo, no? Bilang kinatawan ho ng National Parent Teacher Association. At nakausap lang ho natin itong si Jessica D., yung presidente ho ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. So, sila mismo will take part in yung pagre-report, no? Lalo na dyan sa 911. If ever na may mga makita silang mga pagpo-post o yung mga sa chatter na parang mga inclination na gumawa ng karahasan ang ating mga minor de edad. Kayo ho, sa hanay ninyo, ano ho ba mga hakbang na isinasagawa ho ng NPTA?
4: Asa ngayon po, no? At tuloy-tuloy po yung ating PTA monitoring reporting since 2013. No? Kami po kasi yung tawag dito, no, sumbungan, ano, at communication portal, ano. Uh-huh. So ngayon marami po tayong mga policy na pinapagawa, ano, at tulad niya na we are in constant communication with the DILG community ASEC, no, Betlo, Betlion. At also we have a working president na at saka secretary na nakatutok sa edukasyon. Uh-huh. So what we are now doing, tulad na, di ba, no, ang PTA kasi sa ngayon talaga is tawag ito, dapat ma-educate, no, on the duties and responsibilities being a parent ng isang estudyante.
0: Yun dapat, yeah.
4: Epektibo dapat yung ating ano, collaboration between the schools, no, and
0: yes,
4: barangay.
0: Oo.
4: So sa ngayon po, no, we've been pushing talaga, maski kasi ang mga barangay kasi, no, kaya tawag natin talaga, meron silang barangay child protection group, no, BCP, ano. So automatic dito, ang mga member po natin diyan is tawag at least the puro mga parents din yan, ano. Dito sa Pasay yung ginagawa namin. Kapag kami nakita kami na nagiinuman, naka-uniforme, nagbubulakbol, naka-uniforme, duties po namin ng PTA Pasay.
0: Pero kayo,
4: so, ngayon dito, dapat po yan makapi sa buong Pilipinas.
0: Okay, Boss Willie, isang mahalagang parang suggestion na nakikita ko at lumuluta ngayon, yung proposal na dapat lahat ho ng, hindi kung pwede ha, lahat ng mga classrooms natin ay bigyan ng ano, CCTV para for effective monitoring?
4: Actually po, po dito, parating na po tayo dyan kasi nga sa pagpupulong po namin ng ating ano, ng Vision Awards Committee, no, sa DepEd, na kasi nga po gagawa sila ng 16,000 school.
0: Mm-hmm.
4: Kasama na po ang digitalization dyan, ano. Mm-hmm. Kumbaga at least sa ngayon, di ba, karamihan ng school may TV, may aircon. Mm-hmm. So, yung iba naman po, ang CCTV, andyan lang po sa hallway, no?
0: Yes,
4: so,
0: yes.
4: So, siguro, ang ano po dito ngayon, siguro lalagyan po na ating ano, ipopropose po natin yan sa ano, sa ating gobyerno, no, siguro we will ask siguro isang city na kagaya ng Pasay na ilagyan lahat ng aircon, no? Ang ano po dito, isa pa yan, siguro sa napakalaking budget ng ano ng DepEd, eh siguro isasama na yan.
0: Oo.
4: At ano po dito sa ngayon, sa siguro, no, sa ating si Ma'am Lisa, no, yung ating Liga ng Barangay Presidente, no. Kasi nga po, na mayroong 1% ng barangay education, ano, for education ng mga bata, dapat po ma-activate yan para mayroong collaboration between barangay at paglabas ng eskwela ng mga bata, tapos sa komunidad at sa high school, dapat yan teamwork eh. Kaya sa ngayon po, mayroong kami mga parating na seminar na online na lahat po ng mga parents, eh doon po magsa-seminar sa loob ng school, no?
0: Yes.
4: Kasama po namin yan sa ano, sa aming omnibus guidelines na amendment na dapat ang isang PTA, kung gusto mo mag-opisyal, eh dapat mag-ano ka, meron kang edukasyon about responsibility tulad ng ano, sa bullying, sa
0: monitoring. Oo.
4: Meron po silang seminar, empowering the parents. Kasi nga po, education begins at home, tapos yung sa barangay, at saka sa school po.
0: Okay, napaka-importante yung binanggit nyo kasi for now, malaki ang role nitong PTA, yung parent-teacher, no? Ibig sabihin, magko-collaborate talaga more intensely kasi ngayon nga, napapabayaan kasi hindi na natin susubaybayan yung paggamit ng gadget ng mga kabataan, di ba? Dapat ang parents mismo kasi sa bahay pa lang, nire-regulate na. Sabi nga ni kanina ni ni ano ni chairman si Jessica D ng mga liga ng barangay, 8 hours daw sa gadget ang mga estudyante karamihan. So hindi na nila nasusubaybayan yung parents. So for now, 'di ba, dapat ho yung PTA will have an active role, at least regulate lang yung paggamit ng gadget ng kanilang mga anak, and then pati yung teacher din alam yun, naka-align dun sa ganung move.
4: Ah, yes po. Kaya nga po sa ating ano, sa aming panibabagong omnibus guidelines, sa aming amendment to ano, turuan yung ating mga magulang. We need to educate
0: tama,
4: the PTA, no? On their duties at saka responsibility.
0: Oo.
4: Hindi lang po sa loob ng school, pati po sa bahay. Dahil lang sa pangyayari po mga violenteng pangyayari, barilan, bullying, sexual abuse, wala na po kasing communication at panahon ng ating mga magulang sa ating mga anak, ano? Inaasa na lang po sa school. Kaya wala pong problema. Ang ano po dito, minsan sinisisi sa ating kapulisan at sa ating mga eskwelahan. Hindi po dapat pong sisihin yung ating mga magulang na nagiging responsable. So ngayon, ang ano po dito ngayon, ang PTA po ngayon, no? Kapag isang PTA, you should titingnan mo po yung mga bata, ano, kasi hindi kayang trabahuin ng mga teacher yan eh. Kasi pupunta sa school, home visit, yan po yung pinupos namin ngayon na yung trabaho na home visit, PTA to magulang, PTA to responsible parents, PTA reklamo ng bullying, PTA po yung mag-aasikaso. Kasi mas kilala ng mga kapitbahay ang ano eh, mga kapitbahay ang mga yan. At sa barangay, madali pong ano yan, madali pong ma-resolve kung may teamwork ang ating PTA at ang ating barangay.
0: At saka yun ano mismo, sir, yung kailangan active ano rin, itawagan agad ang 911 kung meron kayo silang makita kaagad na mga, di ba, gusto na ano ma-involve sa mga karahasan, ano kaagad, masawata kaagad yung mga hakbang na ganun, di ba?
4: Sa ngayon po, may bagong labas po, maganda pong balita, ano, sa ating mga PTA, sa ating mga barangay. Kasi nga po, ano, ang mga reporting na yan kapag kami nagreklamo, hindi po nilalabas ng school. Yan po yung naging problema namin ngayon.
0: Okay.
4: Dahil sa point system. Sa bago pong memo na lumabas itong tinatagtang araw lang po, dapat po ang lahat po ng mga pangyayari, dapat pong i-report. Wala na po yung point system na kapag kayo po may bullying, kasi may point system yan eh. Kaya zero point system, at sa ngayon po sa aming pong panayam at aming request sa kay Dr. Garma at saka kay Secretary Angara, zero tolerance na po ngayon. Pag-iikpit po at saka talaga po napakaganda na po ang ginagawa ng DepEd.
0: Okay, sige po. Maraming salamat. Medyo kapusto tayo sa oras, Sir Willie. Thank you.
4: Maraming po salamat, Sir Danny. Maraming po salamat.
0: Okay, yan si Wilfredo Willie Rodriguez, President National Parent Teacher Association. Kami ho ay magbe-break lang, at meron pa ho tayo makakapanayam dito sa ating programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
5: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin, kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
7: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento. kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
10: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
11: Hoy! Ay! Kilalan ba kung sino ko?
10: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
11: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
10: Ang swabing bigotilyo.
12: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
13: Wala naman akong boyfriend din.
12: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
10: Malinis trumabaho.
11: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
10: Walang aksyong di atata.
11: Ano?
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
0: Okay, nagbabalik ko tayo sa programang Kabayan. Ipasok lang natin to, ha. Mabilis, ha. Isang interview dito sa Senior Education Program Specialist Social Mobilization and Networking Division Information Officer dyan ho sa DepEd, Palawan. Walang iba kundi si Grace Estefano. Ma'am Grace, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
14: Yes, magandang umaga po, Sir Danny, at ganun din po sa lahat po na nakikinig po na inyong programa.
0: Okay, so pag-usapan natin maikli lang itong nangyari hong pagbaha, no, yung flash flood diyan sa Sofronio, Española, Palawan, diyan sa Panitian Elementary School, na apektuhan ho kayo, 17 classrooms so yung binaha. For now ho, alam ko marami ho ang nabasa, mga school supplies, printers and band papers na pangangailangan ngayon ng inyong paaralan, Ma'am Grace.
14: Yes po, binaha nga po yung ating pong isang eskwela sa Sofronio, Española. Ito po yung Panitian Elementary School. Kasi po ito po ay nasa approximately 150 meters lang ang layo ng ilog mula doon sa likod ng ating pong school. So nangyari po ito noong June 22, nagsimula po yung ulan ng 11:30. Tuloy-tuloy po yan, kaya po nagkaroon po ng flash flood. Apektado po yung ating 17 classroom, tapos yung ating mga learning materials at kagamitan po ay nabasa. Pero ang pinakamahalagang balita po ay ligtas ang lahat ng learners at personnel. Ayun. Dahil agad pong naipaitupad po yung ng paaralan ng kanilang evacuation at safety protocols.
0: So for now, meron pa ho ba tayo mga pangangailangan, let's say school supplies? Paano ho mga pinaabot ng DepEd sa atin?
14: Sa ngayon po, nagkaroon po ng initial assessment po doon ng ating pong division, the RRM officer. Initially po, ang mga nasira po ay umaabot po ng 350,000. So, more or less po, yung mga nasira po ay electric fans, yung printers, ano pa ba nandito sa listahan? Electric water pump, yung laptop po. Yung kanila pong TV na ginagamit po.
0: Water dispenser yata. Water dispenser din. Upuan.
14: Yes po. More or less po, pati yung mga furnitures and fixture tables at cabinets po, ganun din po yung mga upuan. So, ang kagandahan lang nga po, dahil 22 yun nangyari, 23 po ay holiday. Nagkaroon po ng pagkakataon po ang ating pong school personnel at tumulong po ang barangay DRRMO, yung ating pong PNP, Philippine Coast Guard, yung Marine Battalion, Marine, para po sa paglilinis po nung buong araw ng 23. So, 24, nag-ADM mo na po yung mga bata.
0: Okay.
14: So, kahapon po ay nakabalik na po yung mga bata sa school.
0: Okay, that's good to hear. Nako, ma'am, maraming salamat to sa ibinahagi ninyo at salamat to at ingat po kayo dyan.
14: Maraming maraming salamat po at nagpapasalamat nga rin po kami dito sa lahat ng tumulong. Yeah. So sa mga gusto pong tumulong po kasi nga immediate we are open po para sa donations para sa Panitian Elementary School. Sure. Muli po maraming salamat po.
0: Okay, maraming maraming salamat. Yan o si Grace Estefano, Senior Education Program Specialist, Social Mobilization and Networking Division Information Officer ng DepEd Palawan. Okay, yan na naman ang isang makahulugang programa ng ating dito sa Kabayan. Ako po ay magbabalik next week, ha? Safe weekend. Pero gusto ko lang batiin si Bong Barreto ng Side Street Cafe at Bading Kaholics. Nakasama ko kagabi. Maraming maraming salamat. Okay, susunod na ho. Nagseservisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos. Bye-bye!
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:03 na umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 26, 2026. Aba, 6, tama ba? 6-26-26?
1: Correct.
0: What is that? Oh wait, did you hear that voice? Narinig niyo ba ang boses na yan? Na-miss niyo ba ang boses na yan? Naimbaga bigat, Ading, you're back.
1: Wow, naimbaga bigat. Hi, hello, good morning, Manang Nina. Hi, hello, good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. Glad to be back at syempre patuloy po ang trabaho at pagsiservisyo.
0: Wow, kita nyo naman ang aking partner, fresh na fresh. Ganyan ang nagagawa ng kahit may konting break. Parang naka 10 hours sleep ka. 10 hours! Ang itsura po niya ngayon, parang 10 hours siyang nakatulog, parang nakakain. Sabing Tita Mirna, medyo nag-gain ka ng weight na maganda. Kumain ka ba ng maraming cheesecake? At cheeseburger.
1: Bago pa ako umalis, sinabi ni Tita Mirna sa akin.
0: Ganun pa rin, di nagbabago.
1: Bagong gupit lang, Ate Nins.
0: Ano ba sikreto mo dyan, partner?
1: Bagong gupit. Gusto ko i-shoutout yung barbero ko, si Jojo.
0: Yan na naman si Jojo. Anong chismis niya? Anong chismis?
1: Sa 7 years ko na tong hairstyle kay Jojo. Shoutout sa'yo dyan, Jojo.
0: Ikaw na. Oo, ano bang kwentong barbero? Pinag-uusapan ngayon sa mga barbershop partner.
1: Actually, ang pinagkwentuhan namin nga talaga namin kanina ni Jojo, siyempre hindi pa rin tayo makaget over. Hindi tayo makaget over doon sa mga sinapit ng mga mag-aaral sa Tacloban. Kahapon meron nga rin balita sa Davao de Oro. Diba? So ngayon, parang yung analysis ngayon, so siyempre tayo mga magulang, tayo ay meron pangamba. At the same time, ang tanong din Ate Nins, no, does this open the floodgates? Ibig sabihin nun, nangyari na, di ba? Nangyari na ng isang beses. Pwede rin bang maging inspirasyon ito, quote-unquote, sa mga iba pang nagbabalak? Di ba?
0: Actually, partner,
1: does it only take one?
0: That's the fear ng marami. Mm. And kailangan paghandaan ng ating otoridad, ng mga eskwelahan, ng mga magulang. Kasi nga, meron nga tinatawag na copycat,
1: mm-hmm,
0: diba, syndrome.
1: Yes.
0: O yung mga nanggagaya, and you're correct, the word inspire,
1: yes,
0: na i-inspire. Kasi kung dati, imahinasyon lang nila, ngayon nabibigyan sila ng parang lakas ng loob,
1: mm-hmm,
0: na pwede ko pala, kaya ko palang gawin.
1: Mm-hmm.
0: At eto nga, it's such a, parang yung kumbaga bad example, partner. Oo, na trahedya na napakalaki, unbearable sa mga magulang. Hanggang ngayon, bilang isang magulang, hindi ko pa rin talaga ma-imagine yung pinagdaraanan ngayon ng mga magulang na nawalan ng kanilang mga anak sa loob ng eskwelahan. Kaya talaga pong yung pagdarasal po namin, tuloy-tuloy lang at taus-puso po kaming nakikiramay sa mga magulang kasi sila yung biktima dito. Imagine, pinapasok mo lang yung anak mo sa eskwelahan tapos ganito ang mangyayari.
1: Mm-hmm. Yun nga, no, akong meron mga ibang ehemplo sa ibang bansa, gagamit ako sa salitang English, mind-boggling, di ba? Parang hindi mo lubos maisip na paano nangyari yun sa Pilipinas. Kung kukumpara mo sa Amerika na maraming mga kaso ng ganito, sa maraming estado, state, actually, legal ang gun laws, Diba? So ang access sa mga baril ng mga individual, at least Amerika, is masasabi mong legal. Pero dito sa Pilipinas, paano
0: mahirap
1: nangyari yun?
0: Yes, oo.
1: At lalo na possession ng kabataan. Paano nangyari yun?
0: Mm-mm. And before that, diba, partner, kasi alam ko nakabakasyon ka, no? Nung weekend, may nagsaksakan naman sa Cavite. Dalawang insidente na separate incidents.
1: Mm-hmm.
0: Can you imagine? So kahit ano they can have kung anumang weapon ang meron sila. Pero syempre, iba rin yung baril rin talaga, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero imagine rin yung saksak, partner.
1: Mm-hmm.
0: Actually, hindi naman po bago ito.
1: Yes, oo.
0: Nahahighlight lang ngayon kasi nga, because of this tragedy. But imagine, naalala mo yung nasa Pasig, last year ba yun, yung nagsaksakan ng mga bata. Nag-meet sila sa bridge. at nagsaksakan doon.
1: Parang away gang eh, no?
0: Oo. Hindi, from the school, tas nagpunta doon. Tapos yung nasaksak, naglakad lang na ganun.
1: Oo.
0: Pero it could have been fatal.
1: Mm-hmm.
0: Swerte siya na hindi masyadong malala yung saksak niya, no? Pero mm-hmm. ano nangyari doon? Paano na-resolve kaya yan? Kumusta na yung mga batang nagsaksakan doon? Pati yung mga babae na nag-awayan, yung nagsipaan, mm-hmm. sabunutan, suntukan, diba? Naka-uniform. Diba? So nangyayari na to eh. Syempre yung barilan, yan talaga first. Ngayon lang talaga natin na
1: narinig. Yung
0: random na pumasok sa eskwelahan na yun ang gusto niyang gawin. Mm-hmm. Kaya maganda mamaya makakausap po natin isang cybersecurity expert. Nakakausap na rin po siya dati. At pag-uusapan nga natin kung ano ba ang epekto nitong mga ultra-violent online games tulad ng Gorebox sa ating mga kabataan. Sapat na ba yung pag-ban sa mga laro para maprotektahan sila?
1: Pero yun din eh, Ate Ninse, hindi naman din first time na magkaroon ng ganitong klaseng video games na mga first-person shooting games. Ako nung kabataan ako,
0: diba,
1: mahilig ako mag-video
0: games. Give examples. Kasi ano na nga ba yung mga sikat?
1: 90s, sabihin na natin, Counter-Strike, Call of Duty. Ito yung mga first-person na mga video games na video game lang siya. It just stays as a video game. At the same time, yung may multiplayer function din naman sa mga consoles eh. PS5, Xbox, na pwede ka rin mag-multiplayer kung sino rin ang kalaro mo online. But it stays within the game. Pero ngayon, ang nangyayari is bakit, sabihin natin sa mga platform na katulad ng Discord, bakit siya napapasukan na maganitong klaseng perpetrators na pwede pala maka-impluensya na gawin yung real game at nagawin yung video game in real life. Yun ang hindi ko rin lubos maintindihan.
0: Oo, so kumbaga partner talagang malalim yan eh. At apparently, it's a worldwide epidemic. Yung may nag-groom sa mga batang ito na naglalaro, for example, Gorebox. Actually, kahapon, kausap namin sa Arangkada Balita si Yusek Aboy Paraiso.
1: Yusek, hello.
0: And he even said na yung Gorebox, hindi raw ganun kadami ang players nito. Hindi siya kasing sikat ng Roblox.
1: Mm.
0: Kumbaga parang pawala na siya or hindi siya ganun sikat. O konti lang yung downloads, ganito ganyan. So anyway, pero yun nga, the fact na konti, kung sino man yung di mas madali mo sigurong mahuli.
1: Correct.
0: Yung mga sasali, kasi ibig sabihin yung mga maglalaro ng Gorebox, talagang
1: kumbaga niche yan,
0: kakaiba ang kanilang takbo ng utak. Tama. Ano ba sa Tagalog? Masyado malalim.
1: Oo, niche. Parang select na select.
0: Kumbaga may specialist.
1: Totoo.
0: Kasi the fact na sumali ka doon, target ka na agad nung sabi mo nga kung predator ba yan or groomer. Kasi the fact na nilalaro mo to, meron ka ng violent tendency. Or baka malaki yung posibilidad na meron kang criminal mind na tinatawag.
1: Mm-hmm.
0: Or vulnerable ka at madali kang masway sa mga iuutos ko sa'yo bilang groomer.
1: At dyan po papunta ang ating question of the day. Dapat bang i-ban ang mga violent games sa Pilipinas? Share mo na po yan, 0919-278-3000. I-share niyo po yan sa ating Viber number, social media, Facebook, and YouTube. Dahil yun nga, no, yun na nga common na usapin. Matagal naman ng may video games. Kung i-ban mo ang mga violent na video games sa Pilipinas, parang pinag-uusapan natin dati, Atinin, sa Roblox, ano naman ang magiging epekto sa bata kapag pinagbawalan mo sila ng certain something. Ibig sabihin, baka naman mamaya yung effects niyan, baka naman magrebelde. Sabihin nila kung pwedeng iban, hindi ako naglalaro niyan, hindi ako cool. I will feel left out. Kung ako naman I will feel left out, baka naman meron na ba ding ibang epekto yun sa kanilang behavior?
0: Kung ako ang tatanungin, it goes beyond. Hindi lang po about banning violent online games. That's a start. Pwede siyang paunang lunas, pero hindi niya ina-address yung root cause ng problema. Para sa akin, sabi rin kahapon ng mga nakakausap natin, ng mga eksperto, lalo na sa, let's say, juvenile justice or sa mga kabataan, yung mga social workers natin, talagang sabi nga nila, di ba, it takes a village. Ang pagiging magulang or parenting, meron diyang say ang estado, yung gobyerno, yung eskolahan, yung barangay, yung komunidad, at syempre, lalong-lalo na sa bahay. Lahat naman nag-uumpisa sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: So, yung pagpapalaki sa ating mga anak, kailangan, minsan siguro nakakalimutan na kasi ang nagpapalaki sa ating mga anak ngayon ay yung kanilang gadgets, partner.
1: Correct. Yun na din.
0: Hindi na natin sila natututukan.
1: Yun nga, paunang lunas lang ba ang video games? Hindi lang naman video games ang tinututukan ng bata sa screens. Meron din yang social media. Meron din yang online presence. Di ba? So, yun din, no? Kumbaga, multi- platform approach din ba ito?
0: Oo, kumbaga is a whole of nation approach, partner, ano? Lahat meron stake, hindi lang isa. Hindi isa lang gagawin mo tapos nakalimutan mo na yung iba. So, marami pong factor, sabi nga ng mga psychologists natin. It's a multifactorial thing. Hindi lang yan simpleng bullying.
1: Mm-hmm.
0: Oo, so, unang-una, itong mga predators na sinasabi mo nga or yung mga groomers po, yung mga galing po to sa mga ibang bansa, ibang correct nationality, ha, na-identify na nila yung mga vulnerable na mga bata, yung mga batang weak, mga batang wala pang prinsipyo masyado or problemado sa buhay, or may mental health problem. Yun nga, meron na siyang tendency na maging violent, na gawin ito kasi galit ako sa mundo. Or alam mo, worst partner, what's really more disturbing, some do it just for fun.
1: Yun na nga. Tama. Oo. Mas grabe yun.
0: Dahil wala
1: gusto
0: lang.
1: Lang. Trip
0: wala
1: ko
0: akong
1: lang.
0: Saysay sa buhay eh. Kasi wala namang nagkikare sa akin eh. Outcast ako eh. Social outcast ako eh. Oo, wala akong kaibigan.
1: And
0: tsaka
1: anything,
0: yung mga magulang ko, wala namang pakialam sa akin eh.
1: And if anything, baka yun pa yung mas maraming mga cases. Kasi at the teens, hindi pa naman natin na-experience or encounter yung buong mundo eh. Diba? Dahil nga minor pa nga tayo, baka nga yun ang entry point. Diba?
0: Yes. So kailangan yung mga magulang, talagang inoobserbahan nila yung kanilang anak. Ito bang anak ko, laging naka-online, laging nakakulong sa kwarto, walang kausap, walang kaibigan, paano magsalita? Diba? So, minsan nakakaligtaan natin yan at hindi mo alam may mga kausap na pala sila at nararadicalize na sila,
1: mm-hmm,
0: at nababrainwash na sila, naggawin mo to. Tapos i-video mo. Diba? Yung iba naman, bina-blackmail, partner. Kunyari, i-video mo yung sarili mo na, let's say, sa isang sitwasyon na ikakahiya mo.
1: Mm-hmm.
0: It can be sexual. Pwedeng kunan mo yung sarili mo, na sinasaktan mo yung sarili mo.
1: Okay.
0: Tapos, papadala mo sa groomer mo.
1: Oo.
0: Tapos mamaya sasabihin sa'yo ng groomer, gawin mo to ha, sakta mo tong kaibigan mo or mag-shoot ka, whatever.
1: Kundi,
0: or else, ipapalabas ko tong video mo.
1: Pero ang tanong ko, no, ano ang motibo naman ngayon ng mga groomer? Kung bakit nila yun?
0: Wala, they are just violent people. They just want to cause violence.
1: So yun din.
0: Ano yung grupo sa buong mundo yun, iba-iba?
1: Kumbaga yung puno, yun din ang naging sanga. Sabi mo nga, may mga bata na gustong gawin, trip lang.
0: Iba ka mamaya,
1: yung groomer o predator, trip lang din.
0: Yes, oo. May ganyang phenomenon, sinasabi nga ng mga psychologists, kailangan mabantayan kasi since ganyan na siya, international na siya, parang sindikato eh. So, kahit sabi mo, hindi mangyayari yan sa Pilipinas, hindi mangyayari yan sa Japan, mababait mga tao, hindi eh.
1: Hindi, nangyayari.
0: Anywhere. Kahit
1: anywhere.
0: Saan. Kahit sabi mo pa yung magandang bansang tahimik, New Zealand, mm-hmm, di ba ganyan?
1: Nangyayari din.
0: Nordic countries.
1: Australia.
0: Di ba?
1: Oh.
0: So,
1: Taiwan.
0: So, dahil sa internet, talagang nagsama-sama, yung mga criminal minds, violent minds, lahat ng outcast, pagsamahin mong ganyan, di lalakas loob nila. Dati mag-isa lang sila eh.
1: And it only takes one.
0: Yes.
1: Only takes one.
0: You can have a partner. Like itong nangyari sa Tacloban.
1: Dalawa.
0: Nagka-partner. Diba? So parang perfect combination.
1: Oh,
0: imagine kung mas marami pa sila. Diba? So it only tama, isa lang. Lalakas loob mo, gagawa ka na ng ganyang klase ng krimen. Imagine.
1: Mm-hmm.
0: So, at mga kabataan ang target po. Kaya, maganda mamaya kausapin natin si cybersecurity analyst po at co-convener ng Scam Watch Pilipinas na si Sir Art Samaniego. Kung may questions po kayo, 0919-278-3000. At syempre, hindi mawawala ang aming Dr. Serbisyo. Dahil Prostate Cancer Awareness Month po ngayon, kung may questions kayo about prostate cancer, pwede rin ho kayong mag-message, magtanong sa YouTube, sa Facebook, at sa aming Viber. Magbabalik po kami. Ang oras po namin, 11:19 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
3: Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
5: Tatapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
6: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
4: Hindi kinakalawang.
7: Ibang klase ka pare, intindi mo.
8: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
4: Hindi mo malilin lang.
9: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
4: Ilabas ang mga matatapang.
10: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
4: Dito sa Sine Matapang.
11: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo.
4: Sa sini mo, hari ka rito!
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
13: Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan,
14: kailangan ng gabay na maaasahan.
13: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
16: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa...
2: Ninya Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Oo, ayaw ng pag-usapan, ayaw ng
1: Oh.
0: pag-usapan ng anak ko nung sinabi ko yung
1: Oo.
0: reason. Tapos kinuwento ko sa kanya yung nangyari sa Baguio many years ago na ang daming hindi na-identify kasi walang ID. So yun yung naisip ko talaga.
1: Alam mo,
0: Mahirap
1: dapat
0: po yun.
1: tama. Yes. Anyway, ibang usapan rin po ito ngayong umaga, masaklap. At sa may connection nga po sa mga nangyayari ngayon sa online, ano? At binanggit niyo nga po kamakailan, Sir Art, na hindi lang ito usaping simpleng paglalaro ng mga violent video games, kundi kwento rin ng online radicalization. Paano ho ba, Sir Art, nararadicalize ang isang bata sa mga extremist online groups?
0: So tama yung sinabi mo kanina. Pag nandito sa mga games na to, ibig sabihin nito targeted na sila. Pag pumasok sila sa mga games na to. Kaya ito yung mga delikado. Pag join nila dyan, so nadidetect na sila na pwede itong mangyan. So merong grupo na isang online group na ang tawag ay 764. 764. Ito ay nag-radicalize sa mga sumasama. At marami ngang inuutos sa kanila para maging member ng grupong ito. So ito yung dapat bantayan natin. So hindi lang naman ito tungkol sa games na pinupuntahan at sinasalihan, kundi sa mga community na nagjo-join yung mga bata. At yun ang mas delikado kaysa sa games na nilalaro nila.
2: Opo.
1: Ano pa itong grupo na to? At ano ang kanilang purpose?
2: Yes.
0: So yun lang ang purpose nila. Minsan trip lang nila na gawin to. Natutuwa lang sila na may violence na nangyayari. So nangre-recruit sila at inuutusan nila na halimbawa ang unang requirements nila kailangan gumawa ng breaking, yung hollow blocks, ibabato mo sa bahay na may salapin, kailangan mabasag, kukunan mo ng video yan at ipapadala sa kanila. Pangalawa, kotse, babasagin mo o gagawa ka ng arson. So ito yung mga requirements sa kanila. At pag ito, so halimbawa ang bata meron pa problema sa bahay, meron pa siyang mga mental health issues, pag pinagsama-sama mo to, ito na yung magtutulak sa kanya gumawa ng mga bagay na illegal o na hindi dapat niyang gawin.
2: Mm. So Sir Art, para mas maintindihan, no, trip lang nila, etc., 'di ba? But at the same time, meron yung psychological aspect. Bakit kaya yun din ba siguro ang kanilang kumbaga experience ng bata, sila bata-bata na gusto na lang quote unquote mang-impluwensya ngayon ng mas bata pa sa kanila.
0: So ang isa sa mga reasons din kasi nito para makakuha sila ng pera. So etong mga to, so pag naloko na yung o na-trick na yung mga bata na ibigay yung accounts nila, pwedeng i-blackmail na yung bata.
2: Ayun.
0: O hindi ka magbibigay ng ganitong pera sa amin, kung hindi ka magbibigay o sabihin o kumuha ng pera o ng account sa mga magulang mo, i-expose namin tong mga binigay mo. Kasi ang nangyayari ngayon, sa games ha, halimbawa, sa Roblox, itong mga to, bumibili sila ng mga skins. Ito yung parang mga merchandise doon sa within the games. Pagkatapos magyayabang sila na meron sila nun. At sasabihin nila na, meron akong ganito, tignan nyo. So magbibigay sila ng mga small gifts. Itong mga bata, magtatanong, paano mo nakuha yun? Sasabihin niya, ito yung instruction. Pag nagbigay siya ng instruction, magbibigay yan ng link. Pag kinlik mo yung mga link na yan, maaaring meron na yung malware. At yung malware na yan, nakapasok na sa computer mo. Pag nakapasok yan sa computer mo o sa cellphone mo, pwede na niyang kunin yung mga pictures mo doon. Pwede na niyang kunin mga content mo.
2: Oh.
0: At doon ka na mabablackmail.
2: Ayun. So money making, ultimately.
0: Oo. Kaya dapat yung mga magulang na nakikinig, sabihin nyo sa mga anak nyo, wag na wag magda-download na kahit anong app, pag binigay yung link, galing sa mga taong nandyan lang na nakakausap mo o hindi mo kilalang mga tao.
1: Oh, ayan po ha, sa mga magulang at kung hindi man, kung kayo mismo, di ba? Never ever click nga a link, di ba? Kay mga scam sa banko, etc. Mga nagbebenta sa'yo or kunyari, inaalok ka ng too good to be true na pera. No?
2: Yes.
1: Lahat yan parang medyo pareho, similar eh. No?
2: Tama.
1: Oh, but going back dun sa link po na yan, okay, di ba may paraan yung magulang na

0: Kahit na mag-send ng link ay hindi hindi ma-o-open yun ng bata. Di ba may mga security measures na pwedeng gawin?
1: Ah, tama. Ang Google, meron siyang family link. Yung family link, i-install yun sa telepono ng magulang. Pagkatapos, naka-install din dun sa bata. So, okay. Yung family link na yun, pwede mo matrace yung bata kung nasan siya kasi merong Google Maps. Pwede mo makita kung ano yung mga dinadownload niya, mga apps, at pwede mo i-reject or i-allow.
0: Yes.
1: So ito yung kagandahan sa Google Family Link kasi pwede mo i-control pati yung screen time niya kung anong oras lang siya pwedeng mag-online o magkaroon ng internet connection. So ito yung free. Pero meron ding may mga software na mayroong bayad. Halimbawa NetNanny, yung mga ganong mga software. So ngayon, nire-recommend ko gamitin yung ng mga magulang, gamitin yung Google Family Link.
0: Opo. So kahit na hindi bata, sabi natin teenager or college na, para matrace mo kung nasan, di ba? Di mo alam, baka mamaya may kumuha sa anak mo, di ba?
2: Correct. Opo.
1: Tama. Oo. So dapat laging naka-on yung locate my device. Kasi nakakatulong dito, halimbawa nawala yung device mo, matitrace mo kung nasan siya. At ang accuracy ngayon, kasi dati 2 kilometro yung distance dun sa device mismo. Ngayon, within few feet na yung ma-identify mo na talaga kung nasan pag may internet connection yung device. So protection to. Protection para sa mga bata.
0: I have a personal experience with Google Family Link. We use that. Ginagamit po namin yan. And kunyari yung anak ko nung isang araw, binibigyan lang namin siya, for example, 1 hour a day na pwedeng kung mag-internet. Oo. Pero syempre, alam ko rin kung anong kailangan niya laruin. Inalis ko na nga yung Roblox . Oo. So anyway, naghihingi, biglang may habang ginagawa ko itong show, nagseservice, biglang may nag-flash sa akin. Yung anak ko raw is requesting extra time, Sir Art. Sa reject or agree? Reject. No. Talagang yung pagpindot ko, kala mo,
2: with conviction.
0: Nagigil ako. No. Diba?
2: Kaya ka pala napanood nung isang araw.
0: Nakita ko, kumaganon ako. May lumalabas sa cellphone ko . Na
2: so it works.
0: It works.
2: It works.
0: Yes.
2: It works. So at least nare-regulate talaga ng magulang.
0: Yes, and baka sa mga hindi masyadong tech-savvy, can you give us a step-by-step? Paano ba ito gawin, Sir Art?
1: So, ganun lang. Download mo lang siya sa app yung Family Link. Nasa Play Store siya. So, nandun yun. I-download mo. Pagkatapos, itatanong kasi sa iyo kung sino yung account na i-add mo as family member. Tapos pag nakita mo yung family member, ipapasok yung edad. So pwede mo siyang ilagay yung account ng anak mo. So bibigyan mo din of course na account yung anak mo para ma-control mo yung device. So ang kagandahan dito, hindi niya pwedeng i-delete yung app na yun without your permission. So ito yung isa sa mga bibigay protection sa atin. Sa mga ganito mga problema.
0: Opo. Ayan, gawin na po natin yan.
2: Oo,
0: ha? Na-inspire
2: ako
0: doon. Oo, gawin. Mm-hmm. Eh, ikaw naman yung mga anak mo, mabait pa .
2: Pero at least, mare-regulate yung screen time.
0: Oo. Kasi baby pa yung
2: kumbaga nasa Peppa Pig pa.
0: Wala pero, pa silang ganun.
2: Pero mare-regulate yung screen time. Pero sir, ito, tatanungin ko sa iyo yung ating question of the day. Dapat bang iban ang violent online games sa Pilipinas? Dahil ang context nga niyan, sir, sabi ko nga kanina, in 90s, 2000s, may mga first-person shooter games na. Ako rin, favorite kong laruin yan. Pero it stays within the game. Pero ngayon, na nag-evolve na, ito po ba ay talagang long-term solution ng ating question of the day, Sir Art?
1: Oo, hindi siya long-term solution. So ang gaming kasi, ang gaming industry, para yung movie industry, meron siya mga ratings. So, itong game in question ngayon, itong Gorebox, ang rating niya, ang age rating niya, 18 plus. So,
0: pero paano naka-play yung 14 and 15?
1: Correct.
0: Diba, ibig sabihin, hindi correct sila paano nagbantay? Kasalanan
1: correct
0: nung
1: ang tanong ngayon, hindi yung bakit may adult content yung game na to. Ang tanong dapat, bakit nakapaglaro ang mga batang to ng game na yun? So para yung

0: parang sa movie industry. Halimbawa, banggitin ko na, Viva Max, halimbawa. So sasabihin mo ba na dapat yung mga actors and actresses nito dapat magdamit para maging safe sa mga bata? Di ba? So meron siyang rating para yung sa atin.
1: PG, PG-13.
0: SPG.
1: Oo.
0: R-18. So kung ang anak mo 14 at pinapapanood mo ng R-18, kaninong problema to? Hindi to problema ng movie industry. Problema mo to, ba't napayagan mo yung anak mo? Problema to ng gobyerno. Bakit? Bakit hindi nadidetect mga ganito mga bagay? Problema to ng platform. Bakit inaalaw? Ito ha, halimbawa Facebook. Kung titignan mo sa community standard ng Facebook, nakalagay doon dapat 13 years old and above. Bakit meron mga 8 years old, 9 years old na meron mga account? Dahil pinapayagan ng mga magulang.
1: Oo, yes.
0: Magulang pa mismo nagbibigay ng permission para makagamit sila. So ito yung problema natin. So ang game na to, 18 plus, kasi ito ay isang physics-based. Ragdoll physics ang tawag doon. Pag sinabi mong physics-based, kung ano nangyayari sa physics, sa tunay na buhay, ito yung nangyayari sa games. Binangga mo yung kotse sa pader, pwede siyang umikot, pwede siyang tumalbog, pwede siyang sumabog. So yun yun. At walang same scenario na nauulit, parang tunay na buhay. Pag binaril mo ang tao, pwede sumabog yung ulo, pwede maputol yung kamay. Ito yung nagiging attractive siya sa mga bata, sa mga users. Pero yun nga, 18 plus ang rating nito. Kaya dapat, ito yung bantayan natin. So huwag nating i-demand na mag-tone down tong 18 plus games na to. Kasi napaka, parang, it's missing the point yung rating. Dapat matandaan ng mga magulang na ang rating po ay hindi suggestion, hindi yan recommendation. Yan po ay dapat masunod kasi ibig sabihin yun, delikado itong mga games na to sa mga bata at hindi to para sa mga bata. Same
1: Opo.
0: As the movie industry saka sa film industry natin. Kaya Oo. Ingatan po natin, may role talaga ang magulang dito sa mga bagay na to. So,
1: Opo.
0: And tama last kanina ninyo, no?
1: Opo.
0: Whole of society approach dapat to.
1: Opo. Again, balikan ko lang yung kanina, may sinabi ka kasing 764. Tama ba? Ano naman yung KMFDM? Yung nasa t-shirt nung bata. Is that another version o ibang grupo na parang 764 din na gusto lang din maghasik ng lagim? Kasi ito yung ginamit dun na t-shirt dun sa Columbine shooting noon?
0: Yung KMFDM, isa siyang German band. Banda siya na merong mga...
1: Okay.
0: Oo, banda siya na may mga rock music.
1: Okay.
0: Merong mga ganung music na nagustuhan ng mga
1: shooters.
2: Yes. Oo.
0: Nagustuhan nila. Pero ito ha, walang kinalaman yung banda na yun. So last night pinakinggan ko yung bandang to. Maganda yung music. Maganda yung music.
1: Lyrics.
0: Maganda yung music nila.
2: 80s yan eh, Sir Arte, diba?
0: Pero yung mga lyrics kasi, meron mga parang suicidal, parang violence, meron mga ganun na mga...
1: Pero baka nagkaroon
0: factor.
1: Ng... Yes, it's a band, pero baka nagkaroon na rin ng parang grupo or parang kulto na kinuha na yung pangalan na... Not as a band, but as a, di ba?
2: As a movement.
1: It's like a 764 thing, di ba?
0: Wala naman ganung movement. Pero yun lang, nagustuhan nila yung music. Kung matatandaan, ewan ko, mas bata kayo sa akin. Nung panahon ko, meron tinatawag na backmasking.
2: Yes, sa tape.
1: Ginagawa yun
2: sa cassette. Mga hidden message yan.
1: Na parang pressure of evil or satanistic or something.
2: Oo.
1: Oo,
0: may subliminal message daw. Parang ganun yung nangyayari. Wala namang kinalaman yung eagle sa ganung talaga na pinag...
1: Mga Metallica, mga ganyan dati. Guns N' Roses.
0: So, yun yung uso dati. So, ngayon ito, nag-inspire lang. Hindi naman nag-inspire. Nagustuhan lang ng mga bata itong mga music nitong
1: group. So, yun yung uso ngayong ganyang nangyari. Pero naku, pag naka-t-shirt yung anak nyo ng KMFDM, parang magdadalawang isip ka na ngayon, di ba? Lalo na kung

0: May naka-t-shirt na 764. Naku, patay. Diba? Diba? Pagkausapin nyo na yung mga anak nyo. Diba? Anyway, naku, maraming salamat, Sir Art. Siguro bilang panghuli na lang, no? Ano po ang inyong maaaring maging mensahe sa ating mga magulang ngayon? Or sa mga guidance counselor, sa mga otoridad, ano, para ma-address ang tamang paggamit ng internet.
1: So ang mga kabataan po natin ngayon, o ang mga bata ngayon, yun yung most vulnerable sector of the society. Kasama na ang senior citizen. Pero dapat yung mga bata, ito yung unahin natin. So kasi maaaring may impluensyahan sila, hindi ng games, kundi ng mga nakakausap nila online, saka sa yung mga community na sinasamahan nila. So dapat ang mga magulang maging regular, magkaroon ng regular conversation sa mga bata. Kung ano ba talaga itong mga napapanood at mga nakikita online. At importante din po na mamonitor natin yung mga online interactions natin, particularly yung mga multiplayer games na nilalaro nila. At dahil po dito, gumawa po ako ng isang storybook, isang book for kids na nagtuturo paano yung ano ang dapat nilang gawin. Pero mas magandang basahin to kasama ang magulang para magabayan sila. Ito po ay pinamimigay ko ng libre. Pwede nyo pong makuha to at kung susundan nyo to, pwede na maging safe yung mga anak natin online.
0: Saan na may makukuha?
2: Opo, Sir Art. Ano po tawag sa book?
1: Kingdom of Privacy ang tawag at pwede nyo itong makuha, i-message nyo lang po ako sa Facebook. Sinisimulan ko na ito ipamigay na libre. Message nyo lang po sa Facebook at ipamimigay ko ito.
0: Oh, Art Samaniego sa Facebook. At ano ang picture doon? Baka may mga maraming, may ibang gumagaya po sa inyo, mga fan. Diba, mga iba, di ba? Fan page, hindi pala kayo.
1: Ako yung merong blue check.
0: Blue check. Ayan. Naku, maraming salamat po ha sa inyo. At saka syempre tayo rin ay katuwang po ninyo sa pag-educate at sa pagsusulong na sana isama yung internet safety sa curriculum. Hindi ho ba? Simula grade 1. Diba?
1: Simula natin school, sa grade 1.
0: Sa ibang schools kasama na yan . Sa ibang private schools. Pero sana sa public schools rin at sa iba pang schools na wala po nito, isama na po yun, internet safety sa ating curriculum. Tama. Yes.
2: All right.
0: Okay. Sir Art Samaniego, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.
2: Thank you,
0: hanggang
2: Sir Art.
0: Muli.
1: You're always welcome po. Marami pong salamat.
0: Thank you.
2: Tama yun, Ate Nins, kasi maraming ang mga schools ngayon required na mag-tablet . At that requires to be online. So, dapat ano na yan? Kumbaga, basic na yan. Safeguards against online threats.
0: Kahit every year, paulit-ulit, ganun talaga .
2: Ganun talaga.
0: Oo. At sabi ko nga sa'yo, dun sa school ng anak ko, kailangan namin dalhin yung iPad para ayusin ang settings sa school. Dahil pagdating sa school, at pwede yung hanggang sa bahay, kung gusto na magulang, basta nasa school siya, hindi siya pwedeng gumamit ng iba, kundi yung lesson lang.
2: Limited.
0: Sobrang
2: restricted
0: limited.
2: Access.
0: Wala, you cannot play games, hindi ka pwede mag-messenger, hindi ka pwede mag-message, Facebook, whatever.
2: Negative.
0: Talagang kung ano lang yung sa school. Ayan. So, okay. Magbabalik po kami dahil mamaya pag-uusapan naman po natin ang prostate cancer dahil po sa Prostate Cancer Awareness Month. Ang oras po natin, 11:43 ng umaga.
3: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.
4: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ninya balita. DZMM, Radyo Patrol sa Iskwenta. Una sa balita, una sa family service.
5: Hi. Good morning, class.
6: Ang mga una mong minahan na pelikula.
7: Lumawak ang aking imagination.
8: Magaling!
6: Nangunguna sa umaga.
9: Punta naman ang nakita mo.
10: Slow down.
6: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
11: Wala ka ng alalahanin.
6: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.

0: pag na-commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal.
2: Agseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Okay, nagbabalik po kami dito sa nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Batiin lang po natin na Chef Oro. Ayan ha. At alam nyo ba, partner, ikaw, this is your thing. Dahil meron silang fun run. Oo, sa June 28 ng umaga. At ito po ay gaganapin, when is June 28? Ano
4: sa
3: na ba
4: weekend.
3: Ngayon? Ngayon, weekend na ba? Grabe, pwede po kayo mag-register. Ayan, nasa aming screens ngayon. Merong 1 km, 3, 5 hanggang 10 kilometers. Yeah. Okay.
4: Go.
3: Saan nga ba to? Sa Marikina
4: Valley
3: Medical Center. Hello
4: maganda
3: po dyan. Sa inyo.
4: Balawak ang kalye dyan sa Marikina Valley.
3: Magandang venue ng isang fun run. Mm-hmm. Yan, pwede pa hong mag-register. At meron kang 10% off pagka kayo ay apat. Okay, at eto naman partner, syempre, hindi mawawala. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko.
5: Gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
3: At kasama natin ngayong umaga ang ating medical oncologist mula po sa UERM at St. Luke's. Walang iba kundi si Doc Christian Quaresma. Magandang umaga, Doc.
6: Hello, magandang umaga po. Sir Migs, magandang umaga, Ma'am Nina, and sa lahat ng mga viewers and listeners ng DZMM Teleradio.
4: Morning.
3: Good morning. Thank you, Doc. Well, Prostate Cancer Awareness Month is this month, tama? June.
6: Yes, June is Prostate Cancer Awareness Month.
3: Eh, umabot tayo bago mawala. Eh, magandang pag-usapan to dahil dumadami nga ang kaso ng prostate cancer, Doc.
6: Mm-hmm. Yes. Sa bagong tala, it's the third most common cancer site in males in the Philippines and globally kung pag-uusapan natin yung magnitude of burden ng cancer, ng prostate cancer, number 4 siya of in terms of new cancer cases and number 8 in terms of cancer death globally.
4: So ngayon, Doc, no, para ba natin muna malalaman yung kumbaga, at least kung pa natin mamamonitor kung tayo nga ba at risk dito.
6: Okay, so yun pa din, no, early detection is the key, no, to para malaman natin kung at risk tayo. And by average risk, ibig sabihin yung mga healthy individuals, no, walang family history, they could be screened as early as 50 years old. Yung bulk ng prostate cancer cases around mga 60%, nasa 65. But they could we could screen average risk individuals or male individuals at the age of 50. If high risk, like patients na, of course, may mga black and African ancestry, mga ganon, or may dads or siblings na may prostate cancer, they could screen as early as 45 years old.
4: So may factor din, Doc, ang risk.
6: Yes, yes, race. So, Black and African ancestry.
4: Ang Asians, kamusta doon?
6: Asians, so far, same risk as other individuals. Yung Black and African ancestry kasi may particular variant sila, no? Ng mga chromosome 8q24.
3: So, ibang klase.
6: Meron silang genetic predisposition na tinatawag.
3: Okay. Pero yun nga, yung prostate cancer, parang marami na tayong naririnig na nagkakaroon nito.
6: Yes.
3: At yung iba gumagaling.
6: Yes.
3: Mas madali ba siyang gamutin compared sa ibang cancer?
6: Yes. Among other cancers, ang prostate at breast cancer ay hormone responsive cancers. So ibig sabihin, not everything is about chemotherapy, no? They could be treated by hormonal treatment, no? Tinatawag natin mga tableta ngayon, no? Na hindi agad chemo. And even early stage prostate cancer, they can just be monitored, no? Closely monitored, or they can just do active disease monitoring.
3: Do you mean ni walang gamutan?
6: Yes.
3: Monitor lang? Kahit kunyari stage 1, ganyan?
6: Yes. Kahit sa ibang mga cancers din naman, like colorectal, breast, they can be monitored closely, no? Not necessarily that they have to take in something to control the disease.
3: Or operahan, alisin, or something.
6: Yes. Yeah, so,
3: ano po yung first line of defense?
6: Yes, very unique ang prostate cancer kasi we can do medical and surgical castration. So, castration meaning may particular concentration kasi ang androgens, specifically your testosterone, na minimaintain to suppress. Kasi we know that this testosterone can help the cancer cells multiply.
4: Opo.
6: So, dalawa yan, no, sa ayon sa pag-aaral, na both are effective, walang equally effective, walang superior. So, if patients undergo surgical castration, yun, sa pamamagitan ng prostatectomy or bilateral orchiectomy, or they can undergo also medical castration sa pamamagitan ng mga systemic treatment. Kasama din yung hormonal, chemo, and yung mga novel agents natin ngayon, yung targeted treatments and immunotherapy.
4: Doc, may science ba na meron akong kailangan bantayan sa aking prostate health?
6: Of course, age is a non-modifiable factor. So, sa age naman ni Sir Migs at 37 ba? Tama ba?
4: Yes, sir. Yes.
6: Wala pa naman.
4: Age
6: no?
4: Age okay.
6: At 40 siguro, no? When you already reach 40s and you have symptoms, no, yung tinatawag nating urinary irritative symptoms, na parang andalas kong umihi pero wala naman akong diabetes. Andalas ko ring umihi at bumangon at umihi sa gabi. Meron akong dugo sa aking ihi, or meron akong kasamang dugo dun sa semilya na nailalabas. So those are warning signs, even if kung wala ka talaga ibang karamdaman naman.
4: Opo. Doc, yung pagdalas po ng pag-ihi, paano po natin siya madidistinguish where? Paano kung malakas uminom ng tubig?
6: Yun lang, oo. Yun nga, tsaka kung may diabetes din siya,
4: yes,
6: no? Part din kasi ng symptoms ng diabetes ang madalas na pag-ihi. Of course, yun, kung meron kang, sa age mo, baka nasa 50s ka na pala or nasa 60s ka na pala at madalas kang umihi, wala kang diabetes, wala kang ibang comorbidities, kumbaga wala kang ibang sakit pa dati. So baka it's very high time to get screened kung meron tayong mga ganun. Pero basically more on urinary irritative symptoms talaga pag
4: correct.
6: Prostate CA.
4: 'Di ba Doc, ang PSA marker?
6: Yeah. Yes.
4: Ano po yung safe marker?
6: Okay. It's a PSA is a protein, no? It stands for prostate specific antigen. So usually the normal prostate levels are from less than 4 nanograms per dl. Pero habang tumatanda tayo, habang nag-age, talagang merong acceptable na elevation sa prostate cancer. Pero other than that, kung beyond tayo sa normal levels na less than 4 nanograms per DL, so baka kailangan magpa-check na tayo. Like, mag-elevate ba siya twice or thrice na wala kang ibang iru-rule out na dahilan bakit tumataas.
4: So like, let's say, senior citizen, 60 pataas, do you still follow the less than 4? O merong, kahit medyo mag-elevate ng konti, merong acceptable?
6: Yes, range? May acceptable naman. Like, senior ka, nagsusmoke ka pala. So it can increase. Tapos senior ka, tapos lumalaki yung prostata mo. Normal sa atin yun When we age, lumalaki yung prostate. Yun yung tinatawag na benign prostatic hyperplasia. So tumataas din yung prostate specific antigen. So if level

0: if you do see a pattern or trend na yung levels of PSA increases, so baka kailangan na natin magpa-biopsy pa ganun.
1: Ito, kasi connected ang ating question ng ating listener and viewer. Good day po. Ilang years na po benign ang benign prostatic hyperplasia condition ng relative ko. Kaya po bang gamutin ng meds like Tamsulosin?
0: Yes.
1: Dutas?
0: Tama, dutasteroid.
1: Dutasteroid. No. Or sa surgery din po ang final treatment for BPH. Magiging cancer po ba ito kapag matagal na?
0: Okay. So, ang BPH ay common na benign condition sa ating mga kalalakihan. And maaaring tumagal yan kahit taon. Kahit na 70s, 80s may BPH tayo, but it doesn't necessarily mean na it will go to prostate cancer. So, yung mga sinasabi ni sir, yung mga medications, that would help dun sa paggamot dun sa benign prostatic hyperplasia, no? So hindi lahat would go into prostate cancer for BPH cases.
2: Okay, meron po bang sintomas na masakit? May masakit?
0: One is painful urination, yung tinatawag naming dysuria. Besides sa frequent urination, pag masakit, minsan kinokorrelate natin yung sakit sa pag-iisa sa urinary tract infection. Pero part na pala ng lumalaking prostate and magkakaroon ng prostate cancer. And second is yung painful ejaculation. Yung paglabas ng semilya, may sakit na nararamdaman. That could be a part and partial symptom of prostate cancer.
2: Wait, yung paglaki ng prostate at saka prostate cancer ay magkaiba?
0: Magkaiba,
2: pero pwedeng pareho.
0: Pwedeng pareho.
2: You can get both, yes, especially sabi nyo nga, talagang habang tumatanda ang isang lalaki, lalaki ang kanyang prostata. Di ba?
0: Yes.
2: At mahihirapan siyang mag-umihe, ganyan.
0: At anatomically speaking, Ma'am Nina, kasi yung prostate natin, yung prostata ay nasa gitna ng ating pantog. Tapos nandun din siya sa upper part ng ating urethra. So pag lumalaki siya talaga, yung daloy ng ihi na naaapektuhan, kasi pag lumalaki, naiipit siya. Kaya there's pain.
2: Kasi dati, may kilala ako na parang nasa 50s, magsi-senior na siya, natatakot po siyang magpa-check up kasi sumasakit, nahirapang umihi. Iniisip niya, cancer na. Tapos noon nagpa-check up po siya, buti na lang ay hindi pala cancer, pero lumaki naman pala yung prostate.
0: So with the help of mga oral medications, Tamsulosin, dutasteride, mukhang umu-okay si sir.
2: Parang lumiit yung pwede palang paliitin yung prostate para makaihin ng maayos. Diba?
1: Yun, diba, Doc, na merong fear na magpatingin.
0: May mga Pinoy pa rin na nahihiya pa din na magpatingin.
1: So paano natin address yun, Doc? Siguro as a part of our parting shot, kasi 2 minutes na lang po tayo.
0: Yes, I think siguro dapat malaman natin mga pasyente or particularly sa ating mga lalaki na yung pagiging maagap can save a life. No? So early detection can save lives. And dapat malaman natin na ang prostate cancer ay preventable at treatable at napakadaming treatment options, not only chemotherapy. Yun yung kinakatakutan eh, no, yung chemo, but also other treatments like hormonal, targeted, and of course yung recent natin na novel agent, yung immunotherapy.
1: Alright.
2: Nako, Doc, maraming salamat.
0: Thank you.
2: Sa pagbibigay linaw dito po sa prostate cancer, lalong-lalo na bago matapos ang Prostate Cancer Awareness Month ngayong buwan. Sana po, no, life-saving yung mga ganito eh. Pansinin niyo yung mga sintomas po ninyo at magpatingin na po tayo sa isang urologist. Ano ba yan? Urinary tract. Laging ata yung may urologist or medical oncologist na mga gumagamot ng cancer like Dr. Christian Quaresma. Maraming salamat, Doc.
0: Thank you, Sir Mix and Ma'am Nina.
1: Thank you, Doc. Basahin lang po natin ng mabilis ang mga kasagutan po sa ating question of the day. According to Daisy De Luna, dapat po iban sa computer shops ang violent games, sabi ni Ben Francis Rances. It could be one of the efforts, but elders must be mindful of how they conduct themselves at home and outside.
2: Ayan. Ito, si Pocholo Pocho. Depende sa pagkatao ng mga bata ang naiimpluensyahan ng mga violent video games. Papel ng magulang para mahubog ang pagkatao ng kanilang mga anak. Magulang ang huwaran ng mga anak. At eto si Geodiasis, ang hirap i-pronounce.
1: Oh,
2: sabi niya, not all gamers are easily

0: influenced by the games they play. And with Gorbox, etc.
1: Developers na, to, developers.
0: Ah, okay. Oh. Nasa magulang yung problema for not supervising their kids. And yan nga po, napapaisip ngayon ng lahat ng magulang. Well, malinaw nga po ang paalala natin. No? Itong mga teknolohiya ay tools lamang. Ngunit ang mas malalim na bantay ay dapat mag-umpisa po sa ating mga tahanan. Sa mga magulang po yan.
1: Yan. Happy weekend po at time for reflection, time for family time, quality family time. At syempre, mas man-nourish natin ang values, ang pampilipinong values ng pamilyang Pilipino. Susunod po, headline ngayon, kasama si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
0: Thank you, partner Mix. Ha? Sandali lang. Thank you sa aking pasalubong. Ayan, ha? Ito ha. Oh, hard to, ano to?
1: Hard to get
0: yan. Diba? Maraming salamat. Magugustuhan to ng anak kong si Stella, favorite color. Thank you so much, partner. Happy weekend sa inyong lahat. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
1: Bye!
2: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 12:02.
1: Basta AM, AM, AM, DZMM.
2: Dati po kasi, inilagay po nila kami sa TUCP. Wala akong tao TUCP. Doon. Labas lang kami ng puhunan. Nagbabayad ka ng upa, lugi, utang pa. Ay wala pong mangyayari sa amin.
3: Magkaiba yung premium, insurance, freight namin. Sabi nila, kami nang bahala mag-compete along the range.
4: Most of the time, tumataas ang leptospirosis in highly urbanized areas, kagaya ng Metro Manila.
5: Medyo nakakakita kami ng konting pagbawi or paglakas ulit ng turismo mga last quarter of this year. So, we're hoping and praying na magdire-diretso yung fuel rollback.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Team building ng Ateneo na ikinamatay ng dalawang atleta na kitaan ng elemento ng hazing. Dating coach na si Tab Baldwin at sampung iba pa pinakakasuhan.
1: Developer ng Gorebox nagsalita sa sinasabing impluensya ng online game sa mga estudyanteng namaril sa Tacloban City. Gorebox para lamang umano sa 18 plus o mature gamer.
0: Ambulansya bumangga sa SUV sa Quezon City, tatlo sugatan. Bagong silang nasanggol, inabandona sa Mountain Province.
1: Tatlong Chinese timbog sa kahon-kahong smuggled na sigarilyo sa hotel sa Isabela.
0: Bagyong Gardo, nakalabas na ng par. Posibleng baha at landslide na dulot ng localized thunderstorm, ibinabala.
1: Taylor Swift at Travis Kelce usap-usapang magpapakasal na sa susunod na buwan.
0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon.

0: Mga kapamilya, inirekomendang kasuhan sa Department of Justice sina dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa sa posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act kaugnay ng pagkaludod ng 2 student-athletes sa Aurora. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Raji Patrol, Jom Garner. Jom! Jom!
1: Jeff, inirekomenda ng PNP-CIDG sa Department of Justice na magsagawa ng case build-up at preliminary investigation sa posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act ni na dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay ng pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Beto Orbonia at Divine Adili noong Hunyo 8 sa Dipacolaw, Aurora. Kabilang din sa mga pinakakasuhan ang mga strength and conditioning coaches na sina Grant Derns at Cesar Ilumba, assistant coaches na sina Dean Castagnano at Sandro Soriano at Reynaldo Jacinto Jr., student managers na sina Paolo Adevoso at Andrew Salud, physical therapist na si John Eric Rueca at utility ball boys na sina Aris Ponce at Joel Rapa. Ayon kay DLG Secretary John Vic Remulla, nakita sa investigasyon ang mga elemento ng hazing sa training activity kung saan sinadya umano ng mga coaching staff ang pag-expose sa mga student-athletes sa panganib o mapanganib na kondisyon ng dagat nang mangyari ang insidente.
2: Violation of RA 11053 or the Anti-Hazing Act against respondents who actually planned and participated in the hazing. Section 14 states that those who actually planned or participated in the hazing as a consequence of the incident results therefore.
1: Dagdag ni Remulla, ginagamit din ang nasabing aktibidad para malaman kung sino sa kanila ang mapapabilang sa pinal na listahan ng koponan na isinusumite ni Baldwin sa UEAP Board. Kumpiyansa si Remulla na matibay ang kanilang inirekomendang kaso na mula sa lagpas 600 pahina ng testimonya ng mga player at mismo coaching staff. Yan ay kahit pa meron umanong consent at pumirma ng waiver ang mga player para sa team building activity na nauwi sa trahedya. Ipinauubaya naman ng PNP-CIDG sa DOJ ang mas malalim na imbisigasyon para sa nararapat na kaso laban sa mismong paaralan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner! Sa ipinalabas namang pahayag, sinabi ni Ateneo de Manila University spokesperson Father R.B. Hizon na kinikilala ng universidad ang rekomendasyon ng PNP-CIDG at ginagalang ang naging takbo ng investigasyon. Patuloy anyang may ikipagtulungan ng Ateneo sa mga otoridad at tiwalang patas na titimbangin ang katotohanan. Dagdag ni Father Hizon, patuloy ang paninindigan ng Ateneo sa pananagutan at pangangalaga sa kapakanan ng mga mag-aaral para matiyak na hindi na mauulit ang trahedya. Patuloy rin anya ang kanilang suporta sa pamilya ng mga nasawing student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili.
3: SUV, tatlo ang sugatan sa ambulansyang bumangga sa SUV sa Dituazon Street sa Quezon City at sa Quezon Avenue sa Quezon City. Sa lakas ng pagkakabangga, tumagilid ang SUV at bumangga sa Center Island ang ambulansya. Kabilang sa nasugatan ang driver ng ambulansya at dalawang sakay nito habang ligtas naman ang mga senior citizen na lulan ng SUV. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng banggaan.
0: Pumaraw na ang senior high school teacher na nabangga ng SUV na minamaneho umano ng anak ni Marikina Vice Mayor Del De Guzman. June 13, nagtamo ng pinsala sa ulo si Alexander Cruz matapos mabangga ng SUV ni David De Guzman. Sinasabi nagpositibo sa alcohol breath analyzer ang SUV driver na inaresto pero nakalaya matapos makapagpiyansa. Pero dahil sa pagkamatay ng biktima, sinampahan ang driver ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Tiniyak ng Marikina Police na hindi bibigyan ng special treatment ang anak ng Vice Mayor. Senior high school teacher sa pamantasan ng lungsod na Marikina ang biktima.
3: Iginit na isang eksperto na hindi sagot ang pagbaba sa age of criminal responsibility para matuldukan ang juvenile crimes sa Pilipinas. Sinabi sa DZMN ni Southern Illinois University Carbondale Criminology and Criminal Justice Associate Professor Dr. Raymond Narag na batay sa mga siyentipikong pag-aaral, hindi pa fully developed ang brain maturity ng mga batang edad.

0: sa pababa at hindi pa buo ang pag-unawa sa tama at mali kahit mababad na sila sa mga content online. Sa halip na makabuti, maaari anyang lalong makasama kung ipapareho ang parusa ng mga batang sangkot sa krimen sa mga matatanda.
1: Because age actually is not a predictor. What is a predictor is more yung kanilang family exposure, yung mental health burden, exposure sa violent content sa internet, and that's one of the most problematic issues at our time. And yung kanilang ina-access ay mga violent content, access sa guns and other weapons. So yun talaga ang issue.
0: Binigyang diin din ni Dr. Narag na mananagot pa rin sa Juvenile Justice and Welfare Act ang mga batang sangkot sa krimen sa pamamagitan ng rehabilitative justice na akma para sa kanilang edad.
2: Naniniwala ang grupo ng gun owners na dapat ding kasuhan ng murder ang police woman na may-ari ng baril na ginamit ng kanyang pamangking estudyante sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinabi sa DZMM ni Gun Owners in Action, President and General Counsel, Attorney Rod Moreno, na lumalabas sa investigasyong sinadya ng polis na payagan ang menor de edad na kaanak na gamitin ang baril. Lalo't bilang law enforcer, sinanay na siya sa pangangalaga ng kanyang service firearm. Gate ng grupo, sapat ang mga batas sa gun ownership at usapin ito ng pagpapatupad. Una nang sinabi ng PNP na posibleng masibak sa serbisyo at makasuhan ang policewoman kaugnay ng insidente.
3: Pwede siya makasuhan din ng murder. Sa principal, indispensable cooperation. She's a law enforcer. She's trained how to safeguard her firearm. Service firearm niya yun eh. So, presumably, she's aware wherever it is. Hindi siya papasok sa trabaho. Nawala yun. Sa kadami-dami ng tao, napunta sa pamagitan pa niya.
0: Nagsalita na ang founder ng F2 Games at developer ng video game na Gorebox sa sinasabing impluensya nito sa mga menor de edad na namaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinamatay ng tatlong estudyante. Sa pahayag, sinabi ng founder na si Felix Philip na disenyo ang software para sa mas mature o rated 18+ na manlalaro. May nakalagay din anyang safety and behavioral warnings sa software para sa mas mature na paglalaro nito. Aminado naman si Philip na walang developer na makakatukoy ng edad ng bawat magda-download ng game, kaya naglagay ng standardized age rating at parental control systems ang mga major distributor nito tulad ng Steam at Google Play. May paalala rin aniya ang Gorebox sa pagsisimula ng laro at kada 10th launch na ang Gorebox ay para lamang sa fictional entertainment. Hindi nagsusulong ng karahasan at hindi rin pang real life world. Handa naman umanong makipagtulungan si Philip sa investigasyon. Nagpaabot din siya ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga namatayan.
2: Developer ng larong Gorebox tuwangging dumalo sa paglinig ng Senado kaugnay ng investigasyon sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Balita hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
4: Jeff, ayon kay Senator Risa Hontiveros na siyang namumuno sa paglinig, hingi siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para mahikayat ang developer na makiisa sa investigasyon sa email na pinadala na sa Senate Committee Secretariat. Sinabi ni Felix Philip, developer ng laro na nakabase sa Germany, na hindi siya dadalo sa hearing maging personal man o sa pamamagitan ng Zoom. Naisa na ng Senado na tanungin ang developer kung tungkol sa age safeguards, content moderation at iba pang hakbang ng laro para maprotektahan ang mga batang gumagamit nito. Binigyan din ni Hontiveros na hindi lamang isang laro ang iniimbestigahan, kundi ang posibleng papel ng mga online platform sa pagkalantad ng kabataan sa karahasan. Dagdag pa niya, ang mga dayuhang developer at online platform na kumikita mula sa mga Pilipinong gumagamit ay dapat ding sumunod sa mga batas at institusyon ng bansa. Sa pagdinig sa Hulyo 1, sisiyatin lang din ng Senado ang iba pang posibleng salik na nag-aambag sa insidente, kabilang ang online grooming, radicalization at normalisasyon sa karahasan sa internet. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Thank you, Rowen Cueto.
0: Dinaan sa protesta ang panawagan para sa safe space sa mga paaralan para sa mga estudyanteng kasapi ng LGBTQIA+ community ngayong Pride Month. Balita mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Trish.
5: Prika, hindi natinag ng malakas na ulan ang Pride protest ng iba't ibang grupo ng LGBTQIA+ community sa Liwasang Bonifacio kaninang alas 10 ng umaga. Bago pa umulan, dinaan sa sayaw ng ilang ralista ang panawagang taasan ng sahod at ibaba ang presyo ng mga bilihin. Ibinida ng mga grupo ang mga makukulay na placard at bandila kalakip ang iba pang issue, kabilang ang agresyon ng ibang bansa, pondo para sa edukasyon at korupsyon. Giit ni Bahaghari spokesperson Yel Teresa, kailangan nang maipasa ang SOGIESE bill para maprotektahan ang karapatan ng mga LGBTQIA+, lalo't patuloy ang nararanas ng diskriminasyon, partikular sa mga paaralan.
6: Hindi lang bullying, iba't ibang tipo ng discrimination na nakabasa sa SOGIESE, iba't ibang tipo ng pananakit sa kapwa kaklase. Ang call naman syempre ay magkaroon ng inclusive and space schools for everyone. Nililimit yung kakayahan sana ng bawat estudyante na lumaki sa isang mas maayos na environment sana. At kung sa mga LGBTQ workers naman po, ay syempre dapat bonggahan yung sahod ng mga manggagawa.
5: Rika, dahil sa masungit na panahon, hindi na itutuloy ng mga grupo ang marcha patungong Calao Avenue. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
2: Sa iba pang balita, nangako ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na wala munang hulihan sa mga nagtitinda sa ilang bahagi ng elliptical road sa Quezon City habang patuloy silang hinahanapan ng permanenteng puwesto. Sa parayan ng DZMM, inireklamo ng vendor na si Imelda Reyes ang makailang ulit na panghuhuli sa kanila kung saan ang ilan ay tinitiketan o kinukuhaan ng paninda. Bagamat may alok anyang puwesto sa ilang palengke, wala naman anyang kasiguraduhan kung kikita sila doon. Apela ni Reyes, payagan na silang manatili sa kanilang pwesto dahil may mga suki na rin sila rito.
7: Dati po kasi, inilagay po nila kami sa TUCP. Wala akong tao doon. Labas lang kami ng puhunan. So nagbabayad ka ng upa, lugi, utang pa. Ay wala pong mangyayari sa amin. Kaya po, nangangamba po kami kung kami ay inilipat sa ibang pwesto, baka ganun na naman po yung mangyari sa amin. Paano po yung pamilya namin?
2: Ipinaliwanag naman ni QC Market Administrator OIC Attorney Mark Anthony Aldave na bukod sa usapin ng kalinisan, nagdudulot din ng pagsikip sa traffic sa elliptical road ang pagtambay ng mga driver ng jeep o taxi na bumibili ng pagkain sa mga nagtitinda. Kaya kailangan talaga silang ilipat.
8: Tutulungan po namin sila maghanap ng pwedeng tindahan site. No? Makikipag-coordinate po kami sa mga barangay captains po kung saan po sila nakatira. Kung ayaw po nila sa palengke, meron pa kami mga temporary vending sites kahit sa buong Quezon City. At kahit pa paano naman po kumikita naman po sila lahat.
0: Halos 83 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiska sa Isabela. Tatlong Chinese hinihinalang sangkot sa ilegal na aktibidad. Magkahatid ni Cesar Galassi. Cesar.
9: Mahigit 200 kahon ng smuggled na sigarilyo na tinatayang may 82.7 milyon pesos na hindi nabayarang buwis ang nasabat sa isang hotel sa Barangay District 1, Cavayan City, Isabela. Ikinasang operasyon matapos makatanggap ng tip ang pulisya sa sinasabing ilegal na pagbebenta at distribusyon ng kontrabando sa lungsod. Na-recover ang kahon-kahong iba't ibang brand ng sigarilyo sa dalawang kwarto sa hotel. Tatlong Chinese ang natukoy na hinihinalang sangkot sa operasyon at nakatakdang sampahan ng mga kaso. Nasa kustudiya ng BIR Regional Office 2 ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa dokumentasyon at paghahain ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi! Attention po mga motorista, asahan ang panibagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bago matapos ang Hunyo. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na base sa taya ng Department of Energy, posibleng bumaba ng 50 sentimos o tumaas ng 1.50 sa gasolina, rollback na 81 sentimos o pagtaas na 1.20 sa diesel at tapyas na 60 sentimos o sirit na 1.40 sa kerosene. Ipinaliwanag naman ng DOE na may competition pa rin ng mga kumpanya na langis kaya may range ang galaw sa presyo.
10: Ang reklamo talaga is hindi ho pwede yung isang numero sa lahat kami. So bigyan mo kami ng range because magkakaiba yung ordering schedule namin, magkaiba yung premium, insurance, freight namin. Ang sabi nila kami nang bahala mag-compete along the range.
0: Nilatag ng White Ribbon Movement ang aktibidad sa malaking rally sa EDSA sa Linggo. Balita mula EDSA Shrine, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
11: Rika, kasado na ang rally at prayer vigil kontra korupsyon na isasagawa ng iba't ibang grupo dito sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument sa darating na Linggo, Hunyo 28. Ang rally ay paungunahan ng White Ribbon Movement at sasamahan ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayana, Artikulo 11, iba pang civil society organization at religious groups. Sisimulan ang rally sa pamamagitan ng misa sa EDSA Shrine alas 12 ng tanghali sa paungunan ni Kidapawan Bishop Colin Bagaforo. Susundan ito ng marcha mula EDSA Shrine patungong People Power Monument. Inaasahang magsasalita rito ang mga leader ng iba't ibang grupo at mga religious leader para ipanawagan ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian sa pamahalaan. Ito na ang ika-apat na rally ng mga naturang grupo kontra korupsyon na nagsimula noong September 21. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Pinabibilisan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtatayo ng bagong gusali ng National Kidney and Transplant Institute para sa hemodialysis. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
12: Jeff, sa pag-inspeksyon ni Pangulong Marcos sa mga proyekto kaninang umaga, sinabi nitong kailangang mapabilis ang konstruksyon dahil mahigit 11% ng mga Pilipino ang may chronic kidney disease at patuloy na tumataas ang pangangailangan sa dialysis treatment. Kapag natapos, magiging pinakamalaking dialysis center ayon sa Southeast Asia ang 13 palapag na gusali na magkakaroon ng 200 state-of-the-art dialysis machines, malasakit center, operating rooms, pharmacy at iba pang pasilidad para sa mga pasyente at healthcare professionals. Ayon kay Pangulong Marcos, bilago ng pamahalaan ang sistema ng pagpupondo sa proyekto para mapabilis ang konstruksyon, kung saan sa halip na paunti-unting inilalabas ang pondo, ay buong pondo na ang inilaan para sabay-sabay namang maisagawa ang iba't ibang phase ng proyekto. Target ng pamahalaan na magsimula ang operasyon ng bagong dialysis center sa unang bahagi ng 2028. Bukod sa pagpapalawak ng pasilidad, sinabi rin ni Pangulong Marcos na itinaas na ng PhilHealth ang dialysis benefits para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease at paiitingin din ang pamahalaan ng mga hakbang para maiwasan ang pagdami ng mga kaso ng sakit sa bato. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
13: Ulat, panahon.
0: Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Gardo kanina alas 9:30 ng umaga. Sa ngayon, patuloy na nakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, gayon din sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Asahan naman ang localized thunderstorm sa silangang bahagi ng bansa at malaking bahagi ng Mindanao. Ingat po mga kapamilya dahil posible ang pagbaha at pagguho ng lupa sakaling bumuhos ang malakas na ulan.
2: Sa harap naman ang tumataas na kaso ng dengue at leptospirosis kasabay ng pagsisimula ng tag-ulan, nagpaalala ang isang infectious disease expert sa publiko na huwag baliwalain ang sintomas ng sakit at agad magpasuri. Sinabi sa DZMM ni Dr. Ront Jean Solante na may 4 na stereotype o klase ng mga lamok na may dalang dengue. Ang lahat at lahat ay lantad dito anuman po ang edad. Kaya importanteng panatilihin ang kalinisan lalo na sa mga karaniwang pinamamahayan ng lamok. Sa ngayon, wala pa rin anyang aprobadong bakuna kontra dengue sa Pilipinas.
14: Doon yun mag-manifest na pwede kang mag-severe because of the comorbidities. Pag yung lagnat mo lumampas na ng third day, nanghihina, nagsusuka, walang ganang kumain, magpasuri na. You have to rule out dengue first kasi wala namang gamot ng dengue na antiviral.
2: Nagpaalala rin sa publiko si Dr. Solante kontra leptospirosis na karaniwang inaabot ng 2 linggo bago lumabas ang sintomas ng sakit. At abangan ng headline ngayon sa Mindanao ni Hernel Tokmo.
15: Tindahan ng gadget sa Davao City nilooban, higit 100 cellphone nalimas.
0: At looting na itala sa ilang supermarket sa Venezuela matapos ang 2 malakas na lindol. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
13: Headline Ngayon!
16: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang radyo patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalataya.

0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
2: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia. De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanongin kung mahirap, tanongin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
4: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
6: Sa oras na 12:27 nilunsad sa Cebu ang Safe Schools Program kasunod ng mga napaulat na karahasan sa ilang paaralan sa bansa. Balita hatid ni Annie Perez. Annie.
7: Nilagdaan ng gobernadora ng Cebu ang Executive Order 35 na layong paigtingin ang seguridad sa mga paaralan sa buong probinsya. Nakasaad sa EO na magtatalaga ng Cebu Safe Schools Committee, kabilang ang iba't ibang mga opisina ng Kapitolyo gaya ng Disaster, Gender at Development, pati ang Sagundiang Bayan na babalangkas ng Safe Schools Framework and Action Plan para masugpo ang anumang karahasan. Bibigyan ang komite ng hanggang 3 buwan para mabuo ang plano, habang magkakaroon din ng mga regular na inspeksyon at mga drill sa mga paaralan. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
6: Maraming salamat, Annie Perez. Mahigit 100 unit ng cellphone ang tinangay ng mga kawatan sa tindahan ng gadgets sa Davao City. Balita mula Davao, hatid ni Hernel. Talk mo, Hernel.
8: Sa kuha ng CCTV noong Miyerkules, pumasok ang 3 lalaki sa gadget store sa Barangay Toril Proper at pinangkukuha ang mga cellphone sa loob ng mga istante at inilagay sa kanilang mga dalangbag. Ayon sa pulisya, umabot sa 101 cellphone na nagkakahalaga ng kabuoang 1.8 milyon pesos ang natangay. Gayon din ang mahigit 24,000 pesos na kita ng tindahan. Natuklasan na lang umano ng may-ari ang pagnanakaw nang makita ito sa CCTV at sira na ang 2 padlock ng roll-up door ng tindahan. Sa pagsusuri sa CCTV, napag-alaman ng pulisya na aabot sa 6 lalaki at 2 babae ang sakay ng puting van at itinuturing na silang mga suspect sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
6: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
9: Sa labas ng bansa, pinaniniwala ang daan-daang residente ang naipit ng buhay sa magkasunod na malakas na lindol sa Venezuela. 235 na ang naitalang patay sa magnitude 7.2 at 7.5 na lindol at libo-libo pa ang nawawala. Walang kuryente ang coastal city at maraming residente ang nagpalipas ng magdamag sa mga kalye para hanapin ang mga nawawalang kamag-anak sa mga bumagsak na gusali. May naiulat na ring insidente ng looting sa isang lokal na supermarket sa Lagyara. Tiniyak naman ng United Nations ang tulong sa Venezuela habang magpapadala ng rescue teams ang Switzerland, Spain, France, Portugal at Mexico. Si Pope Leo XIV nagpadala ng inisyal na 100,000 euro bilang tulong sa Venezuela.
6: Ikinasa sa Hulyo 25 ang plebisito ng Commission on Elections sa pagbabago ng sakop ng 5 barangay sa Parañaque. Balita mula COMELEC, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
10: Pagbobotohan sa plebisito ang pagpapatibay sa City Ordinance No. 2023-19 na nagbabago sa territorial boundaries o sakop ng mga barangay ng Baclaran, Tambo,

0: Galo, La Huerta at San Dionisio sa katabi ng mga reclaimed area sa Manila Bay. Ayon sa COMELEC, gagamitin sa pagtukoy ng mga bagong territorial boundaries ang tinatawag na straight line policy. Gaganapin mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang botohan kung saan isusurat lamang ng mga botante kung pabor o tutul sila sa ordinansa. Ipatutupad naman ang plebiscite period mula June 25 hanggang August 1, 2026 kasabay ng gun ban sa 5 barangay na sakop ng plebisito. Binigyan din ng COMELEC na sa ilalim ng gun ban, ipinagbabawal ang pagdadala ng baril at iba pang armas maliban kung may Certificate of Authority o Gun Ban Exemption na inisyo ng COMELEC Gun Ban and Security Concerns Committee kasama ang mga kinakailangang dokumento at permiso mula sa kinauukulang ahensya ng gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
2: Bagong silang nasanggol, inabandona sa Bontoc Mountain Province. Balita hatid ni April Rafales. April!
1: Isang bagong silang na sanggol ang natagpo ang iniwan sa Sitio Quefa, Pawek, Barangay Samoki sa Bontoc Mountain Province, Huwebes ng gabi. Bandang alas 7:30 ng gabi nang makita ng ilang dumaraan ang sanggol at agad na humingi ng tulong sa mga otoridad. Tinatayang isinilang ang sanggol sa pagitan ng alas 4 at alas 5 ng hapon ng parehong araw. Dinala ang sanggol sa Bontoc General Hospital kung saan patuloy itong ginagamot at nasa pangangalaga ng MSWDO. Nananawagan ng Bontoc LGU na makipag-ugnayan ang sinumang may impormasyon sa nag-abandona sa sanggol. Kasabay ng panawagan sa mga magulang ng sanggol na makipag-ugnayan sa MSWDO. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
3: Showbuzz ngayon!
4: Showbuzz ngayon!
5: Magsusunod-sunod ang historic gig ng P-pop group na SB19 sa global scene ngayong darating na Hulyo. Una sa listahan ang kanilang pagtatanghal sa Grammy Museum's Global Spin Live Series sa July 28 sa Los Angeles, California. Susundan ito ng kanilang Lollapalooza debut sa Chicago sa July 30. Sa Agosto, lipad naman pa Tokyo, Japan ang grupo kasama ang Beanie para mag-perform sa Summer Sonic Festival. Samantala, padami na ng padami ang clues ng usap-usapang pagpapakasal ni na Taylor Swift at Travis Kelce. Kabilang dito ang ulat ng The New York Times na sa Madison Square Garden ang venue ng kasal na ibinuumano ni Taylor sa mga petsa mula July 2 at July 4. Wala pa namang kumpirmasyon o anunsyo si Taylor at Travis kaugnay ng detalye.
2: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
5: Ako naman po si Rica Lazo hanggang sa Lunes sa
2: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay.
1: Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 12:35.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Sama mo! Malinis akong babae! At hindi ako prosti!
3: Ano bang sinasabi mo?
2: Ano? Tanga-tangahan lang? O sadyang tanga ka? Alam kong ikaw ang nagdikit sa likod ng mga papel na may nakasulat na nakakainsulto.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
4: Ang nakaraan. Avid fan ng mga K-pop stars at mahilig din manood ng mga Korean novela si Alexa. Pero nang magkaroon ng transferee na mukhang Koreano sa pinapasukan niyang school, ay di nagpakita ng interes ang dalaga. Patay mali siya rito si Alexa. Hindi niya pinapansin si Calvin. Kaya lang nagkaroon ng isang pangyayari na naging dahilan para mainis si Calvin kay Alexa. Sa pagmamadali, nabangga ni Alexa si Calvin at natapon sa uniforme ang sauce ng fishball na dala nito. Humingi siya ng sorry pero di yun tinanggap ni Calvin at nagkaroon sila ng pagtatalo. Naging simula yun ang inis nila sa isa't isa. Mga kapamilya, dito natin dudugtungan ang mga pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, cute pa rin ang tingin ko kay Calvin pero inis na inis ako sa kanya dahil sa naging kagaspangan ng kanyang ugali. May mga pagkakataon nga na tinitingnan niya ako ng masama. Hanggang minsan, habang naglalakad ako sa corridor ng university, isa na namang eksena ang nangyari. Hindi ko alam kung aksidente ba o sinadya.

0: Tumabi ka kasi at huwag haharang-harang sa daan.
1: Ikaw!
0: Ako nga.
1: Ikaw na nga nakabangga, ikaw pang galit.
0: Eh di sorry. Ano, okay na? Nag-sorry na ako!
1: Yabang talaga. Nag-sorry nga, pero pasigaw. Sobrang talaga sa kayabangan ng Calvin na yun. Cute nga siya. Magandang mata dahil chinito. Pero ang ugali, huwag sa kasamaan. Worse it! Hindi ako dapat paapekto sa hambog na yun. Hindi siya ang sisira ng araw ko.

0: Calvin, ano ba meron at parang napapraning ka riyan? Tawa ka ng tawa?
1: Masaya lang ako, Jake. Kasi, success!
0: Success? Ah, alin?
1: Yung plano ko. Sigurado, siya naman ang mapapahiya.
0: Ha? Huh? Anong ginawa mo kay Alexa?
1: Chillax ka lang, tol. Hindi naman ako killer. At lalong hindi ako rapist. Kaya buong buo pa si Alexa.
0: Ano nga ginawa mo sa kanya?

0: nangyayari? Bakit nagtitinginan sa'yo ang mga estudyante habang naglalakad tayo?
1: Baka nagagandahan sa akin.
0: Ay, ano ba yan?
2: OMG! Disgusting! Yuck!
0: Hindi sila nagagandahan sa'yo, Beshi. Pinagtatawanan ka nga eh. Hindi mo ba nakikita?
1: Ingit lang siguro sa beauty ko.
0: Sandali nga! Ikot ka nga, Besh!
1: Besh, ano ka ba? Anong akala mo sa akin, trumpo?
0: Basta turn around ka lang, na parang nagmo-model. Ganern!
1: Oh, ayan!
0: OMG!
1: Bakit? Anong meron? Anong makita mo na hindi ko nakikita?
0: Eto! Nakadikit sa likod mo.
1: Papel?
0: Oo, at may nakasulat. Hashtag pokpok ako. Hashtag malandi ako.
1: Akin nga! Sino ang nagdikit nito sa likod ko?
0: Ewan ko sa'yo. Eh, dinikit sa likod mo, hindi mo naramdaman. Manid lang, besh.
1: Ang gawin na yun! Sigurado ko siya nagdikit sa damit ko! Kaya pala binangga ko.
0: Sino?
1: Ang walang hiyang si Calvin! Talagang sumusobra na ang unggoy na yun. Gusto yata pagsarahin ko ng tuluyan ang mga mata niya!
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Renta. Una sa balita, una sa public service.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura.

0: santo sconcio sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Umakyat hanggang sa ulo ko ang naramdaman kong inis kay Calvin. Sobra akong napahiya. Doon ko napatunayan na sinadya niya ang pagbundol sa akin para magawa ang kanyang plano. Hindi ko nagawang kontrolin ang sarili ko. Kaya hinanap ko siya sa buong university at nang makita ko, lumipad ang kamay ko papunta sa kanyang pisngi. Galit na galit ako sa kanya.

0: sinasabi mo?
1: Ano? Tanga-tanga lang? O sadyang tanga ka? Alam kong ikaw ang nagdikit sa likod ko ng papel na may nakasulat na nakakainsulto.
0: Anong ako? Nakita mo bang dinikit ko yun?
1: Hindi, pero alam kong walang ibang gagawa nun, kundi ang gaya mong masamang ugali. Talagang binangga mo pa ako para madikit sa likod ko ang papel? Bakit? Ano bang kasalanan ko sa'yo? At gusto mo akong ipahiya, ha?
0: Ikaw ang nagpasimula, di ba? Pinahiya mo ako.
1: Hindi ko sinasadya yun. Di ba nagsorry na ako sa'yo? Bakit ba gustong-gusto mo akong pagtripan? Ano bang ikinagagalit mo sa'kin, ha? Anong atraso ko sa'yo?
0: Wala.
1: Wala pala eh. Ba't ayaw mo akong tantanan? Alam mo, gwapo ka sana eh. Pero walang kwenta ang kagwapuhan mo kung wala kang respeto sa mga babae. At alam mo ba kung anong tawag sa mga nagtitrip sa babae? Becky! Bakla! Siguro inggit ka sa ganda ko. Insecure ka kasi Becky ka. At di mo matanggap na mas maganda ako sa'yo. Hashtag Becking Chinito!
0: Di ako Becky, ha?
1: Becky ka! Becky!
0: Becky pala!
1: Bastos!
0: Sorry, ikaw kasi, pinikon mo ako.

0: Ang sama niya. Ang yabag niya. Bakit pa nagka-crush pa ako sa unggoy na yun? Hindi pala siya deserve para maging crush. Cute lang siya, pero ang sama-sama ng ugali.
1: Eh di masaya ka na ngayon. Kasi nakaganti ka na.
2: Ewan ko ba?
1: Anong ewan? Tingnan ba, nahalikan mo pa?
2: Nabigla lang ako.
1: Anong lasa ng labi? Matamis ba? Malambot?
2: Maasim. Amoy panis na laway.
1: Wala ko. Yung totoo.
2: Ang lambot ng lips niya. Saka parang bigla akong nahiya pagkatapos ng nangyari. Lalo na nung tumakbo siyang papalayo at umiiyak.

0: Oh, umiyak ka ba, anak?
1: Hindi po pa.
0: Eh, ano bang hindi? Ayan, oh. At pinunasan mo pa ng kamay mong luha mo.
1: Wala po to pa.
0: Alexa, ano bang problema, ha?
1: Pa, maliit na bagay lang po.
0: Ayoko kasi na nakikita kang umiiyak. Saka, baka mamaya ako, ano na lang mabalitaan ko.
1: Pa, okay lang po ako. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala.
0: Ano ba, natanggal ka ba sa scholarship? Ha, anak? Hindi ko kayang suportahan ang pag-aaral mo. Magkano na lang ba ang kinikita ko sa pagtitinda ng gulay?
1: Hindi ko rin po hahayaang mawala yon. Dahil yun na lang ang paraan para makapag-aral ako ng libre sa college. Kaya, wala po kayong dapat ipag-alala. Okay lang po ako.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Sa tulong ng tamang health information,
4: iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin,
2: at pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol sa Istrenta.

0: kita. Una sa balita, una sa public service.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Manatili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng
2: Alam mo kaya sa DZMM.
9: Charo, sobra akong naapektuhan ng pangyayaring yun. Doble ang kahihiyang naramdaman ko sa ginawa ni Calvin. Lalo na nang ibalita sa akin ni May ang tungkol sa insidenteng nangyari. Isang video ang kumalat at pinagpiestahan sa aming eskwelahan.
10: Anong video ang sinasabi mo, May?
11: Eh, di yung nangyaring pagkisayo ni Calvin.
10: Ano?
11: Bes, may nag-video at in-upload sa isang social media site.
10: Ano? Nakakahiya, Bes! Lalo na kapag nakita yun ni Papa.

0: May sasabihin po kayo, ma?
1: Oo, tungkol sa video na panood ko.
0: Wala yun, ma.
1: May isang babae kang hinalikan?
0: Ma, tinarayan kasi ako. Saka kung anong sinabi sa akin. Siguro narinig mo yung audio. Sinabihan akong Becky. Nakakalalaki kaya ginawa ko yun. Pinatunayan ko na hindi ako Becky.
1: Hindi naman ako nagagalit, anak. Saka, hindi rin big deal yun. Dahil kasalanan din pala ng babaeng yun. Kung magre-reklamo siya, sabi mo sa akin.
0: Hindi yun magre-reklamo. Lalo na't napahiya na siya. Baka siya pa ang pagtawanan.

0: Sikat na kayo ni Alexa. Ang daming views dun sa video scandal nyo.
1: Anong video scandal?
0: So, ginawa mong pag-alik sa kanya. Sabi ng mga comments sa'yo, isa ka raw kissing bandit.
1: Napilitan lang ako. Kasi napikon ako. Kaya ginawa ko yun, oh.
0: Pero sabi sa mga comment, bagay daw kayo.
1: Sabi lang nila.
0: Tol, ano bang naramdaman mo nung hinalikan mo si Alexa? Parang may spark ba? Parang may kuryente?

0: Kinausap ka sa office nitong university?
1: Oo, pati si Calvin. Pero magkahiwalay kami. Nauna ako tapos si Calvin.
0: Anong nangyari?
1: Tinanong lang. Inalam yung buong kwento. Hindi na raw dapat maulit yun.
0: Buti ganun lang.
1: Nakakahiya, Beshi. Buti nga hindi pa alam ni Papa eh.
0: Pero Besh, pansin ko mula nung mangyaring incident na yun, parang di ka na pinagtitripan ni Calvin. Tapos iba na yung mga tingin niya sa'yo. Di kaya may something nang nararamdaman yun para sa'yo, Beshi?
1: Hello? Nararamdamang ano? Kung anong basurang nasa utak mo, over ka.
0: Uy, napasmile ka, ha? Huwag mo sabihin nag-a-assume ka rin. Hala, sumerang lola, feeling pretty?
1: Hindi, no. At sa ginawa niyang kabastusan, hinding-hindi ko siya mapapatawad.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Alam mo kaya sa DZMM.
1: Ang hadlang ay hindi nawawala sa nagmamahalan. Tulad ng isang bangka na lumulutang sa gitna ng karagatan bago makarating sa patutunguhan. Dapat sagupain ang malalaking alon at kailangan itong malagpasan. Ano ang gagawin ni Alexa ngayong pinamimili siya ng mama ni Calvin? Handa ba niyang kalimutan ang pangarap para sa pag-ibig? Mga kapamilya, huwag kaliligtaang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
0: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o Kapisal na Broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 1 p.m.
1: DZMM, Balita Ngayon!
2: Kapamilya, nagsumite ng sinumpaang salaysay si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap sa National Bureau of Investigation kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng 2 student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
3: Hingga patuloy ang paghingi ng tawad at pakikiramay ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap sa mga pamilya ng nasawing basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili matapos ang insidente ng pagkalunod sa Aurora. Kasunod ng kanyang pagharap sa National Bureau of Investigation, sinabi ni Yap na patuloy na susuportahan ng universidad ang mga naiwang pamilya ng dalawang atleta. Binahagi rin niya ang nakatakdang libing sa Nigeria ang labi ni Divine. Sumugon siya sa sabpina ng NBI Homicide Division at nagsumite ng kanyang sinumpaang salaysay kaugnay ng insidente. Personal din niyang sinumite ang mga hinihinging record at dokumento na may kaugnayan sa sinagawang training.
4: What I'd really like to say is we have condoled, we have apologized, and we continue to support them. We have provided assistance and we'll continue to support them.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto. Sa ibang balita, may paalala naman ng Department of Trade and Industry sa publiko laban sa pagbili ng substandard na appliances online. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa DTI, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
5: Risha, para sa mga kapamilya nating mahilig bumili ng murang appliances online, nagpaalala ang Department of Trade and Industry na dapat sinusuring maigi ang mga biniling appliance kung may Philippine Standard o PS Mark at Import Commodity Clearance o ICC sticker. Para matiyak na authentic o totoo ang mga sticker, maaarian nila itong iscan gamit ang ICC Verification Mobile App. Paalala ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, mahalagang suriin kung mayroon at totoo ang mga sticker na nakakabit sa mga produkto dahil patunay ito na magandang kalidad. Lalo't karaniwang nagdudulot ng sunog ang appliances kung hindi maayos ang pagkakagawa. Ayon naman kay DTI Assistant Secretary Regino Malyari, maaaring maharap sa kasong administratibo ang mga nagbebenta ng appliances na wala o peke ang PS at ICC stickers. Kanina, nag-ikot ang mga opisyal ng DTI sa isang department store sa Pasig City kung saan nakitang tumatalima ang mga binibentang produkto sa standards ng kagawaran. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello, Attorney!
7: Hello, Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
8: Magandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakaganda at napakabait na partner, Liza Aquino.
9: So, yung itsura ko ngayon, napakabait? Are you okay today? Partner, nagulat ako lang, hindi lang ako prepared na may additional na tayo sa mga adjectives natin, partner. Ano kailangan mo? Wala tayong pera, partner. Napakabait, wala tayong

0: wala tayong pangbigay ng utang, partner. Ha? Bawal yun, bawal yun. Charot lang, charot lang. Naku, partner, kumusta ka naman? Magandang hapon po. And welcome po. Kasama ko po ngayon ang napaka-reliyosong maka-Diyos. Kala mo, pagandahan tayo ng adjective ngayon, partner, dahil Friday, ha? Ang napaka-pasensyosong, abogado sa lahat ang nag-iisa. On the left corner, weighing something-something pounds.
1: Hinihintay ko yung mahaba ang hair.
0: Mahaba ang hair. Partner, bawal tayo magsinungaling ngayon. Partner, baka makasuhal po tayo. Napakagandang, napakabait, napakapogi ng kalooban. Attorney Noel Del Prado!
1: Tatanggapin ko yan, partner.
0: Sabi niya ni Attorney Noel, bawiin na natin, napakabait. O ngayon, alam mo na, partner, ha, na ano na natin, napatunayan na natin na malayo tayo sa ganong ugali talaga, partner. Joke lang. Kaya yung pakala ko, Angel Liza.
1: Tama, bagay na bagay.
0: Kaya kayo, Liza ang ginamit, partner, hindi yung Angel. Sabi niya, hindi talaga yun. Sabi niya, kailangan, totoo tayo dito. Hindi na-realize ang nanay ko yung pinangalanan niya ako, partner, ng Angel Liza.
1: Ganyan po ka-humble ang aking partner.
0: Joke lang. Happy Friday, everyone! Ganyan lang talaga tayo ngayon kasi patapos na pong ating programa. So, hinaba namin yung adlib para hindi na kayo tumawag. Joke lang! Naku, maganda pag-uusapan natin ngayon. First time natin itong ikakasa dito sa inyo, attorney.
1: May kinilaman sa hair, partner.
0: Oo, dapat pala, nagpa-reband tayo today, partner. Dapat na hindi Kolotsky, ganon. Pero maya-maya po, ay himayin natin itong ating pag-uusapang bagong batas o bagong topic po natin dito sa Hello Attorney. But of course, magandang hapon po muna sa lahat mga reliyoso, mababait, poging kalooban ng mga viewers po natin sa Sky Keyboard Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
1: Hello din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
0: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin na kikinig dito po sa
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga kapamilya, ipadala nyo na po yung mga katanungan at mensahe dito po sa aming mga hotlines.
1: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671-5672 at 5673. Kaya po,
3: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello, attorney!
0: Wait, mayroon nagtanong na agad sa live stream. Sagutin mo muna to na makatulog tayo ng maayos mamayang gabi. Bakit ang ganda ng ngiti ni Attorney Noel ngayon? Kasi ipa-Friday na, guys. Alam niya, kumpleto ang tulog niya kinabukasan.
1: Alam niyo, mga kapamilya, yun lang.
0: Lagi naman magandang ngiti niya, guys. Yun lang masasabi ko. Everyday yan, he's a ball of sunshine in the office. Pagpapasok niya, nakangiti yan agad sa makeup room. Hey, partner. Gusto ka naman, partner. Alam na alam ko kapag siya ang kapartner ko kasi nakakuha ko ng positive vibes talaga agad sa kanya.
1: Wow naman. Malapit na birthday ko. Malayo pa.
0: Hindi, ginandahan mo kasi umpisa ng programa. Pressure ako, partner. Kailangan taasan tayo ng bangko dito ngayon. Hanggang matapos ang programa. Naku po. But anyway, sa oras po na 108 ang hapon, natin na pong alamin ang ating Friday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello, attorney!
0: Alright, ang ating pong topic for today, babasahin ko yung pagkakasulat neto sa script natin.
1: Oo,
0: kasi
1: ganda.
0: Ang talino ng nakiisip neto, no? From riband to rehas. Ganda ang hinanap, reklamo ang hinarap.
1: Yan.
0: Oh, akala mo pwede na natin pong stinger yan dito sa Hello Attorney. But anyway, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isang balita nga po noong Lunes kung saan isa pong 41-year-old na babae ang pumunta po sa isang parlor dyan po sa lungsod ng Maynila at siya po ay nagpariband ng kanyang buhok na nagkakalaga po ng 3,500 pesos. Ngayon po, nang siya po ay naunat na ang buhok, partner, shiny silky hair na, e nung sisingilin na po si madam, eh, wala palang pambayad. O, nangyari po, dinala po siya sa mall security at siya po'y inaresto. At ngayon nakakasuhan po ng reklamong estafa, partner.
1: Mm-hmm.
0: Ano po ba mga elemento, mga ganito pong klase ng krimen na maituturing po nating pasok sa kategorya ng estafa, partner?
1: Partner, unang-una, itong estafa, ang kanyang title sa revised penal code ay swindling and other deceits. So doon pa lang sa title, makikita mo na ang revised penal code provisions, kasi marami po ito, on estafa ay iba't ibang uri ng panloloko.
0: Okay.
1: Pero hindi naman lahat ng panloloko ay matatawag nating estafa.
0: Estafa, tama.
1: Ano ang nakapagpapa-estafa sa isang panloloko?

0: gawain. Halimbawa dito sa particular na to.
1: Okay, okay.
0: Yung kumuha ka ng serbisyo, kumuha ka ng mga produkto, pero hindi ka nagbayad. So kung tutuusin, yan ay maituturing ng panloloko. Kasi kung pupunta ka sa isang tindahan, whether goods yan or services yan, ang presumption, lahat tayo may presumption ng good faith. Kumbaga, hindi ka uupo sa isang restaurant para kumain, para hindi magbayad yung presumption ng may-ari ng restaurant at yung mga empleyado doon. Pag kumain ka doon, meron kang pambayad.
1: Tama.
0: Ganun din, nagpapa-parlor ka, uupo ka doon, magpapagawa ka ng kung ano-anong mga serbisyo. Pinaghirapan po yan ng mga tao at saka mo sasabihin na wala ka palang pambayad. So, mali. O kaya yung iba partner, tumatakas. Di ba? Yung pagkatapos nilang kumuha. At yan po ang pinarurusahan ng batas. Pero dito sa tingin ko, ito kasi yung isa sa mga uri ng krimen partner na ang parusa ay nakabase sa
1: halaga. Ng
0: halaga. Bakit? Kasi partner, yung isa sa mga elemento nito ay yung financial or pecuniary damage doon sa naloko.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, halimbawa, dati kasi medyo mabababa itong threshold amounts. Pero dahil meron na tayong 10951, Republic Act number 10951, na kung saan itinaas na yung mga threshold amounts at tinaas na rin yung mga corresponding na mga parusa. Mabilisan lang, partner, for yung mga damage below 40,000, ang parusa niyan, mababa rin. 2 months to 4 months. So, hindi siya ganun kabiga. Pero, partner, meron niyang, kumbaga, scale na yung susunod diyan, above 40,000, below 1,200,000, merong 1,200,000 hanggang 4 million. At kung doon pa sa pinakamatataas, merong pang additional 1 year of imprisonment for every 2 million amount. So, kung malaki yung naloko mo...
1: May mga ganyan, investment scams, yan, estafa partner. Ang kanilang kaso, diba?
0: Pero, sabi ng batas, meron din itong kumbaga hangganan, maximum ng hanggang 20 years. Pero kung talagang napakalaki ng iyong nadispalgo, yung iba umaabot ng reklusyon perpetua. Pero again, kumbaga hindi natin yun kumbaga pupuntahan kasi ngayon, ito yung kumbaga yung bumibili kunyari, wala namang pambayad, kumukuha ng serbisyo, wala namang pambayad, o talagang makikita mo, kung wala siya pambayad, wala talaga siyang intention. At kasi sasabihin ng iba, hindi ko naman intention. Kasi sabi mo, attorney, yan ay revised penal code na krimen. So, dapat may
1: motibo ka dyan.
0: Intent. At dito, yung intent mo ay intent to gain. Yung halaga na nakuha mo, whether through services or goods, yan yung pinarurusan. At dito, partner, yung intent ay tinitignan mula sa iyong ginawa. Kagaya nun, wala ka talagang pera, pero pumasok ka doon, nagpariband ka.
1: O, tsaka hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam ang presyo niyan kasi kung kayo po ay nasa parlor, kadalasan ay meron yan yung matar po.
0: Nakapublish, nakaprint na malaki.
1: Nasa labas agad yan.
0: At karaniwan, kahit naman saan, bago ka pumunta doon, alamin mo muna bago mo tanggapin, kunin yung reservisyo, ano ba naman yung magtanong ka, magkano po ba, para malaman mo kung afford mo ba yan o hindi.
1: Oo, mukhang tama kayo.
0: Talagang, ano eh.
1: Intention niya talaga na takasan ang pagbayad. Eh, masaklap kasi doon, reband yun, partner.
0: Yun isa sa pinakamahal, di ba?
1: Hindi mo mababawi yung nilagay mong chemical.
0: Exacto.
1: Unat na unat ang buhok niya sa rehas, promise. Kasing straight ng rehas yung buhok niya ngayon. Sobrang black talaga. Tapos ang silky shiny, mukhang nilagyan pa ng Brazilian blowout. Ano yun?
0: Hindi ko na naintindihan yan. Okay.
1: Pwede ka naman, Brazilian blowout, partner. Sa Pasko.
0: Sayang ang pera, partner.
1: Sasagot ko na ang Brazilian blowout mo kasi malaking tipid dyan sa
0: mura
1: length
0: lang
1: ng hair mo, partner. Pero imagine mo, hindi mo na mababawi yung chemical na ginamit, yung oras na ginugol ng mga
0: correct.
1: Nasa parlor. So, kawawa din sila.
0: Mm-hmm.
1: Paano po kapag ganyan? So, dapat may settlement. So, dapat the suspect has to pay the amount nung equivalent doon sa
0: at
1: service.
0: Sa tingin ko, hindi naman tutuloy sa kaso. Kung yan, kasi partner,
1: kung
0: nagawa na niya, ang tawag dyan sa batas, consummated.
1: Oo, tama.
0: Tapos na, nagawa.

0: mo na lahat yung elemento,
1: Mm-mm.
0: yung panloloko mo na nagbunga ng damage doon sa service provider, at kumbaga may malinaw na connection yung panloloko mo na nag-rely yung tao na naloko mo doon sa iyong representation na may kakayahan kang magbayad. Pero yun nga, kumbaga, hindi yung batas po natin sa estafa, hindi lang yan ang kinocontemplate. Ito po yung estafa, kaya doon sa isang, kumbaga, catch-all provision yan, and other deceits, at oo, iba pang uri. At alam naman natin, partner, lagi tayo nagugulat sa balita, merong mga, o yan, pinapakita na aking
1: bawal
0: partner.
1: Bawal ko yung sinisilip ko lang sa iyo, itsura ng
0: nagpariband at hindi nagbayad.
1: Oo, ang ganda ng hair niya.
0: Yun nga, kaya lang, saan niya naman papakita ngayon? Nasa apat na sulok ng selda niya, hindi ba?
1: Oo. Meron po tayong magandang question dito kasi sige, nagulat ang lahat ng tao na estafa pala ang reklamo isinampa. Mm-hmm. So ano po ba kaibahan nito sa mga usual theft?
0: Okay, magandang tanong. Kasi partner, isa sa uri ng estafa, yung meron kang kinulimbat na ipinagkatiwala sa'yo.
1: Okay.
0: So parang katunog yan ng qualified theft, di ba? Yung para, pero kasi dito, partner, sa qualified theft, dapat, o karaniwan, ito yung mga empleyado o katiwala, halimbawa ng isang taniman, plantation, na talaga, o kaya kahera, ikaw talaga yung tungkulin mo talaga. Yan,
1: kumawak ng pera.
0: Qualified theft. Pero halimbawa kasi dito, minsan, partner, yung pinahawak lang o pinagamit, or minsan hiniram mo, 'di ba? Tapos syempre pag sinabi mong hiram, eh ang expectation is isosoli mo.
1: Tama.
0: Pero yung iba nang hihiram, ibinenta.
1: Ay,
0: so yan. So hindi naman, kumbaga wala naman kayong employer employee, at kung tutuusin yung tiwalang pansamantalang ibinigay sa iyo, hindi naman doon sa inyong professional arrangement. So doon yun yung estafa. Pinahiram ka ng bike, binenta mo, pinahiram ka ng kotse.
1: Hindi ba anti-carnapping yun kapag ganun?
0: Oh, pero kasi yung anti-carnapping, talagang kinuha mo ito,
1: forcefully.
0: May elemento ng deceit, panloloko.
1: I see.
0: Kasi pinalabas mo, kaya mo nakuha yung gamit, kasi sinabi mo, hiram lang ha. Tapos biglang, wala na, kalimutan na pala.
1: Oh.
0: So hinahanap na, nasa na, may buyer na, na benta na, 'di ba? Wala nang kumbaga. So 'yun ang kumbaga, at doon kung kotse pinag-usapan natin, partner, malaki, 'di ba? Ang halaga. So yung panloloko na 'yon, iba ang doon, may graduated scale po 'yan sa estafa, depende sa kasi ganun din ang theft, yung
1: depende sa gravity,
0: depende rin
1: eh,
0: sa
1: no?
0: Amount ng nawala doon sa victim. So in that sense, magkapareho sila, pero hindi pa rin eksakto. Halimbawa, yung marami rin nalilito, partner, doon sa itong estafa or swindling at yung BP22, yung bouncing checks law.
1: Tama,
0: kasi
1: tama.
0: Meron din silang mga common elements. Halimbawa, yung paggamit mismo ng cheque. Pero ang kaibahan, partner, yung isa, yung sa estafa, ginamit mo yung cheque bilang instrumento ng panloloko.
1: Okay.
0: At doon naman sa bouncing check, hindi kailangan na may panloloko, pero ang pinarurusahan kasi sa BP22, yung mismong pag-issue ng isang worthless check. Alam mo na walang pondo yan. Kasi di ba yung cheque, kumbaga yan yung utos mo sa banko, kapag sino man nag-present, lalo na pay to cash.
1: Tama, tama.
0: So siya yung bibigyan. Pagdating doon, wala naman palang pondo.
1: Laman. Mm-hmm.
0: O kaya, nung inisyo mo, merong pondo, pero winidraw mo na. So, nung ipinresenta yung cheque, na-deny, na dishonor ang tawag ng batas doon, kumbaga, withdrawn, kumbaga, wala ng insufficient funds na ang tawag doon, daif.
1: Mm-hmm.
0: So, kumbaga, yun yung mga sa bouncing checks law naman. Pero, kumbaga, siyempre, hindi naman lahat naman po tayo, hindi naman kailangan alam natin. Pero alam natin na kung kayo ay naargabyado, may nawala sa inyo, napagastos kayo, nawalan kayo ng goods, may serbisyo, hindi kayo nabayaran.
1: Oo.
0: Ang kailangan nyo pong unang gawin, una, magreklamo kayo sa pulisya. Kasi krimen po ito, pablatter po ninyo kaagad.
1: Ito nga sa mall security guard agad pumunta.
0: Oo, nahuli ka agad. Kasi caught in the act siya. Patakas pa lang
1: siguro siya. Yung buhok, kitang-kita. Oh.
0: So, mapapagkakilan lang. Yung unat na unat ang buhok, yan ang suspect. Diba?
1: Oo nga, grabe nangyari. Although we have a

0: Very good question here from Zach Tolentino. Partner, bago lang tayo mag-commercial break. So yeah, paano naman po kung baliktad yung nangyari? Example, you availed their service. Say, Reban. They promised na magbibigay sila sa'yo ng napakagandang servisyo sa buhok mo.
1: Ayan.
0: You pay a certain amount. Tapos bigla nakita mo, ang kinalabasan is ganire. Gusto mo yung sobrang straight. Hindi ba estafa din yun?
1: Hindi. Kasi yun, partner, kapag pumasok ka doon, umupo ka doon, meron kayong hindi nakasulat, pero kontrata. So parang ang kontrata po ninyo ay gagawin mo ang serbisyo, babayaran kita. Parang ganun. Ang, kumbaga, inyong kasunduan sa inyong isipan. So doon, kung yung quality na inaasahan mo ay hindi up to your standards. Yan, pwede mo ireklamo ng breach of contract. Kasi,
0: I see.
1: Oo, so civil case yon, partner. Okay. Pero kagaya niyan, kasi minsan meron talagang kontrata, pinirmahan ninyo. Pero yung i-deliver ay peke. Ang agreement ninyo ay, kumbaga, yung branded na produkto. So doon, may panloloko pa rin doon, pero ang tawag doon ay civil fraud. Kasi nga, pinalabas mo. At doon, pwede kang merong breach of contract, civil case. Baka pwede pang, kumbaga, kasuhan ng estafa o panloloko kung mapatutunayan na talagang yung nire-represent mo ay hindi pala yun ang, kumbaga, kaya mong i-deliver.
0: I remember kasi may mga ilan, yung parang nagpakulay sila, partner.
1: Ng buhok?
0: Nasunog.
1: Ah, yun din, partner.
0: Alam mo, sobrang na-damage yung buhok nila.
1: Breach of contract yun.
0: I see.
1: Kung tutuusin, kung sinadyang sinunog, iba rin ang usapan.
0: Oo.
1: Pero kung tutuusin mo, karaniwan, di ba?
0: Pero dapat dinidisclose.
1: Oo, partner. Kasi unang-una, mararamdaman yun ng maamoy. Di ba? Pag sunog yung buhok, amoy kagad. At makikita mo, hindi ka naman naalis doon nang hindi ka nagsasalamin. Yung iba, nakakatulog. Pero syempre, bago ka umalis, tiyakin mo na yung hiningi mo at yung binayaran mo serbisyo ay talagang nakuha mo. At dyan nga, partner, nagkakaroon ng, kumbaga, dapat linawin. Ba yung gusto mong mangyari? Kasi kagaya halimbawa yung pagpapakulay ng buhok. Nung nakakita ko niyan sa aking anak, yung may color palette, yung pinapipili.
0: Tama.
1: Ako, sa mata ko, hindi ko makita yung kaibahan. Pero, kumbaga, doon sa mga eksperto at yung mga kadalasan na nagpapakulay, alam nila yung kanilang, kumbaga, gustong eksaktong kulay. At syempre, kung ito, tinuro, yan yung napagkasunod, iba yung na-deliver. Yan, breach of contract yan.
0: Oo. Nako, ito lang talaga masasabi ko. Tayong mga Pilipino lang talaga, minsan may pagkamahiyain.
1: Hindi lang minsan, partner.
0: parang pag na, ilang beses na ako na biktima ng ganun na, may certain haircut ako na gusto, tapos hindi nila nagawa. Hindi na ako para kipang mag-breach of contract eh. Parang hindi na lang na ako babalik sa'yo. Parang I've learned my lesson. Tinraidor mo ng buhok.
1: So hindi lang pala mabait at maganda ang aking partner.
0: Wow!
1: Mahiyain din pala siya.
0: Oo, sobrang shy ko talaga, promise. Hirap talaga ako maging broadcaster. Sabi ko, hindi ko kaya ito. It's not for me. Sobrang akong shy as a person. Parang no na. Hindi, joke lang. Pero alam mo, I just wanna shout out kay Ate Ann. Siya yung hairdresser ko.
1: Aba.
0: Very loyal ko sa kanya. Kasi kamakailan, Chika Bells, kumaga tayong commercial break. Gusto kong pa-highlight.
1: Kinakabahan na si Ate Ann. Baka kakasuhan mo na siya ng breach of contract.
0: Gusto kong pa-highlight ang buhok. So gusto ko parang may mga blonde-blonde dito. May gold strands. Ganun. Tapos sinabihan niya ako, sis, hindi pa po pwede yan kasi bleach ang gagamitin dyan. Kakakulay lang ng buhok mo. Magra-rubber yan. So sana may ganung disclosure ang ating pong mga hairdresser na hindi, baka hindi natin makuha yung kulay na gusto mo kasi super black ng buhok mo, ha? If gusto mo makuha yan, i-bleach natin. Itatapang yan, baka masira yung buhok mo. At least, i-disclose mo yan, para absuelto ka.
1: Correct. Diba? Kasi, kumbaga, tandaan po natin, minamahal

0: kung ano man yung pinagkakasunduan nyo, para sa huli, iwas po tayo ng asunto, mm-mm, iwas gulo rin, iwas stress din.
1: Si Papa P, may gusto na daw kasuhan sa buhok niya. Tinanong niya, pwede ko ba kasuhan yung dati ko hairdresser? Grabe ka, patawarin mo na.
0: Maganda naman yung buhok mo.
1: Eto, alam mo, speaking of kasuhan, may gusto ko kasuhan yung mga nasa live stream natin. Sabi nila, mahiyain? Si Liza, talaga, press X to doubt sa'yo, Tita Liza.
0: Grabe.
1: Sabi talaga, grabe kayo guys.
0: Biyernes na biyernes.
1: So, grabe kayo. Nag-umpisa sa'yo lahat to nung umpisa ng programa partner eh. Sumunod na sila ngayon.
0: Sinabi
1: dito.
0: Sinabi ko, mabait.
1: Naku po mga kapamilya, sa ngayon po, bibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala. Meron po tayong Dear Attorney ha. Babayaran. Ito lang. Babasahin. Namin mamaya yan. So ating case study, yung nagpadala po ng letter ay nabully sa school. So ano po
0: yung
1: ba?
0: Anak niya.
1: Oo, so sino po unang dapat lapitan? Very timely that we're gonna discuss this later on. Pero sa ngayon po, kung kayo ay may mga naisidulog pa sa aming programa, ang Viber number po namin 0919-278-3000. So wag po kayong bibitaw, yung babalik po ang hello.
0: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM. Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
7: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
2: Una sa balita, una sa public service.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
9: Kape!
10: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
9: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol.

0: 6:30 at DZFM Teleradio.
1: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
0: DZFM Radio Patrol 6:30, una sa balita, una sa public service.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Maglalahad po tayo ng ilang mahalagang reports. Rekomendasyon ng PNP-CIDG na kasuhan ng ilang sangkot sa pagkakasawi ng Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili, hinihintay pa ng Department of Justice. Balita kumpirmado at sigurado ang hatid sa atin mula sa DOJ ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Attorney. Hindi pa natatanggap ng Department of Justice ang referral o reklamo mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ang pagkamatay ng mga student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Aurora. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, wala pa sila impormasyon kung naiyain ng reklamo at kung kailan ito susunod sa DOJ. Sa ngayon, nakantrap yung DOJ sa rekomendasyon ng PNP-CIDG na sampa ng kaso sina dating Ateneo basketball coach Todd Baldwin at sapung iba pa dahil yan sa posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act kasunod ng pagkalunod ng dalawang basketballista sa Aurora. Binigyan din ng DOJ na tinitimbang nila ang lahat ng impormasyon at ibinabata ito sa ebidensya. Pasado alauna ngayong hapon, nanggaling na sa tanggapan ng National Prosecution Service Docket Section ng mga tauhan ng PNP-CIDG pero wala pang kumpirmasyon sa ngayon kung ito ay may kaugnayan sa kaso ni Baterbonya at Adili. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ra, DZMM.
6: Maraming salamat, Steve Ra. Samantala, nanawagan ng hustisya at agarang aksyon ang ina ng nasawing guro at rider na sinalpok ng isang SUV sa Marikina City noong Hunyo at 13. Narito pong balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen?
7: Liza, humiling ang ina ng nasawing guro at rider na si Alexander Quinto Cruz sa mga otoridad na pabilisin ang pag-usad ng kaso at iba pang proseso para agad mapaglabas ng arrest warrant laban sa nakabangga sa kanyang anak. Si Cruz ay isang linggo na koma bago nasawi matapos mabangga ng SUV na minamaneho ni David de Guzman at sinasabing anak ng Vice Mayor na Marikina sa post sa social media. Nagpahayag si Mary Ann Quinto Cruz, ina ng biktima, ng pangambang makatakas si de Guzman. Porma na rin niyang naisumite sa Office of the City Prosecutor sa Marikina ang certified true copy ng death certificate ng kanyang anak na anay kumukumpleto sa mga pangunahing dokumentong kailangan sa kaso. Dahil dito, hiniling niya sa mga piskal na agad tapusin ang preliminary investigation at maglabas ng kaukulang resolusyon kung may sapat na basihan para maisampa ang kaso sa korte. Patuloy namang umaasa ang pamilya Cruz na makakamit nila ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Sa report ng Marikina Police, isinalalim sa Alcohol Breath Analyzer o ABA test ang driver ng SUV kung saan nagpositibo siya sa blood alcohol concentration. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
4: Maraming salamat, Rowen Cueto. Samantala, PNP, suportado ang mas pinaigting na school safety measures ng DepEd kasunod ng pamamaril sa isang high school sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
8: Magandang hapon, Attorney Noel at Liza. Inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng unit nito sa buong bansa na aktibong suportahan ang pinaigting ng mga hakbang ng Department of Education para sa kaligtasan sa mga paaralan kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melenso Nartatis Jr., buong suporta ang ibibigay ng pulisya sa mga hakbang na ipatutupad para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawaninang paaralan. Kabilang sa mga hakbang, ang pakikipag-ugnayan ng lahat ng regional at local police units ng, sa mga official ng DepEd sa kani-kanilang lugar, magtagawa ng security assessment. Dagdagan ang police visibility sa paligid ng mga paaralan at makibahagi sa intelligence sharing at pagmomonitor sa ibang mga bantang pangkaligtasan. Ani PNP Chief, layunin ng pulisya na makapagbigay ng panatag na kapaligiran kung saan mapagtutuunan ng mga mag-aaral ang kani-kanilang pag-aaral ng walang pangamba. Kabilang sa mga ipinatutupad ng DepEd ang Nationwide School Safety Audit, magrepaso sa mga umiiral na school safety policies, pagdagdag ng presensya ng pulisya sa mga paligid ng paaralan, paglalaan ng pondo para sa security equipment at

0: mapahusay sa mga pasibilidad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, kinwestiyon ng House Prosecution Panel ang pagkontra ng defense team sa mga ebidensyang nais nitong pamarkahan kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Liza Torni. Sa pulong balitaan, iginiit ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Toloso Jr. na simpleng proseso lang ang marking of exhibits o evidence. Dagdag paan niya, unusual o hindi pangkaraniwan ang ginawa ng defense panel, lalo't wala umanong karapatan ng dalawang partidong kontrahin ang marking of exhibits na magkabilang panig. Kabilang narito ang seryadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Paliwanag pa ni Tolosa, ipinaubayan na lang ng first of court sa Senate Impeachment Court ang pagresolba sa issue. Naghain na rin ang prosekusyon ng written request na pabuksan ang kahon at sinagkokomento ang defense hanggang ngayong araw. Kahapon ay na-terminate na ang pre-trial conference sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, BZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Partner, ang dami na nilang comments dito sa ating YouTube Live.
1: Yes, mag-iluhulo po tayo sa lahat ng mga nandito po ngayon. Magbuhat pa po kaninang MMK. Pero speaking of MMK.
3: Yes, partner.
1: Partner, basahin ko lang ito, pinakakatawa comments. Go. Si Yuri Kekain. Dapat po yung segment nyo tuwing Friday na Dear Attorney ay Maala-Aliza mo kaya, sabi niya.
3: Pwede.
1: Ma'am Shi, dapat ganun na daw pangalan, hindi na daw Dear Attorney. Maala-Aliza mo kaya. Yun, daming oras mag-isip ng mga napakatalino nating mga viewers. Ha? Dami niyong oras on a Friday. Ha? Gamitin niyo po ang Sabado at Linggo para maghunos dili, magnilay sa ating mga nabibitawang salita. Ganon. Paalala ni Tita Liza. Naku, partner, meron na po tayong katanungan ngayon mula kay Miss Maria ng Davao. Nanggahanap ka ng ating mga kasamahan sa Mindanao. Your wish has been granted. Ito po ang nagkabali ako ng pinto. Ayun po. Hello po, ma'am. Magandang hapon po. Welcome to Hello Attorney.
3: Ma'am Maria, magandang hapon po.
1: No. Alright, ayusin po natin maya-maya ang linya ni ma'am. O, try natin itong isa. Ay, hindi. Ito talaga. Ma'am, hello po. Alright, we'll fix the line. Maya-maya po eh.
3: Samantala.
1: Estapa kasi ang kanyang katanungan. Eh, maganda pa. Mm-mm.
3: Tita Nona Damian, Zach Tolentino, Ligaya Chingtan, Zach Tolentino din. Si Yuri Kekay, Sarah C. from Los Angeles, California, Shelly Kila, nabubula. Kelly Sheila Vera.
1: Oh, Zach Tolentino ulit, partner. Hindi, joke lang. Si Rina Liz Saborido, nandito na sa live stream natin.
3: Social
1: hello,
3: live posting.
1: Si, may nagtanong dito kanina eh.
3: Oo, nga,
1: si Louie Basco, sabi niya, paano po kung barber ang request, pero semi-kalbo ang inabot? Yung kumbaga parang hindi nga nakuha yung gusto mo na cut, haircut.
3: Gayun pa man, eh, kumbaga, kagaya ng sinasabi ng aking partner kanina, meron ng mga bagay na hindi na... Yan yata si Miss Maria. Hindi na mababawi. Kasi kumbaga kung kulang pa yung gupit, pwede pang remedyohan. Eh.
1: Pero
3: kung nasobrahan yung gupit,
1: mm-hmm.
3: kagaya itsura ka, semi-kalbo ba to? Or kalbo na itong tawag
1: dito? Semi-kalbo part.
3: So yan. So wala, hindi na maibabalik. So breach of contract na yun. Pero kasi kagaya nito, partner, bago ka naman magpagupit, wala naman kayong pinipirmahan na kontrata. So, kumbaga, kung magkakaroon man ng reklamuhan, yan yung, kumbaga, pwede ninyong he said, she said, or he said, he said. Pero, again, para hindi rin po kayo maabala, ma-stress, halimbawa, kung meron kayong gustong ipagaya,
1: tama.
3: Diba?
1: Litrato.
3: Pakita niyo yung picture.
1: Tama.
3: Kasi yun yung, kumbaga, medyo objective na, diba? Yun lang ang tanging pinakita kong picture na sobrahan pa, diba? So,
1: picture
3: yun, may malinaw.
1: Picture niyo na po si Atty. Noel ngayon para po sa mga nais po na yan ang peg ninyo, guys, for
3: ayan, or si partner Liza.
1: Si Miss Maria ng Davao, partner, nasa
3: yes.
1: linya na po ulit. Let's try it again.
3: Welcome
1: magandang
3: back.
1: Po.
6: Hello po.
1: Ayun,
3: yan,
1: perfect.
3: Go ahead po.
1: Mm-hmm.

0: Sa loob ng
1: time. Ma Maria, go ahead po sa inyong katanungan.
0: May itanong lang po ako. Ito yung weak back or yung reformed solution for staff.
1: Naku, hindi ko po
2: Ma'am Maria, pasensya na po kayo. Ayusin lang po natin ulit ang linya. Minakabukas po bang radyo at television po, ma'am, sa inyo po?
1: Naku, nawala na yata ulit.
2: Ayan, ayusin lang po natin ang linya ni Ma'am Maria. Malabo pa sa kinabukasan ko ang kanya pong linya, partner.
1: Social live posting, kanina pa rin, active na active. Si Josh Kyle Edip Official, nandiyan na rin.
2: Si Marvin Ria, ba't may magandang tanong siya eh? Bihira lang magkaroon ng gantong tanong to eh, na maganda-ganda. Teka, nasa na ba yun? Sinabi niya, parang papaano ko nagpakilalang isang tao na hairdresser, pero hindi naman pala siya hairdresser.
1: Okay.
2: But like yung mga fake dentist, may mga ganyang story.
1: Apart. Oo, bukod dun sa mga medical professional na kumbaga unauthorized practice, dito sa mga nagpapakilala, isa yan sa uri ng estafa. Yung sinasabi mo, ikaw ay kumbaga kung ano man ang profession pero hindi mo pala kaya dahil wala kang pinag-aralan na sakto dun sa serbisyong in-offer mo. Nakabalik na ba si Maria?
2: Try po natin ulit, partner, for the third time around. Hello po, ma'am. Magandang hapon.
1: Naku.
2: Try natin ulit. Try lang tayo ng try, partner. Sabi lang, may buhay, may pag-asa.
1: It's me, Wilotsky. Welcome back din po. Janet Corosa, hello, hello din po. Sabi niya, with, hello, attorney, and pretty Miss Liza with your pretty glasses. Bago ba yan, partner?
2: Hindi, partner, kasi mapagpanggap din ako. Bulag talaga ako, pero hindi ko sinusot masyado sa programa. Ngayon, hindi na kaya.
1: Okay,
2: need
1: so
2: the glasses.
1: Precious Wisdom at si Miss Jessie, yan din. Meron din siyang comment sa mga hairdressers.
2: Sa social life posting nandito na, teka, may question kanina si Oscar Dagamina. Let me just backread. Ito po, tanong po, attorney, paano po malalaman na legit o peke ang isang deed of sale? May nagkakamkam kasi ng lupa namin, pinakitaan kami ng deed of sale.
1: Okay, so yung deed of sale po, tandaan po natin, hindi yan ang ebidensya ng pag-aari. So, kung kayo po or kung sino man ang registered owner ng isang lupa, bago po yan mailipat sa iba na legal, dapat po yung taong nakariso doon ang pwede lang magbenta o mag-donate. Yun lang yung tanging paraan, voluntary transfer of ownership. Hindi po, kumbaga, yung mere deed of sale, marami pong paraan para yan ay makita ninyong peke. Yan din po yung pinag-usapan natin kahapon. Pero kung yung inyong lupa ay nananatili sa inyo, wala kayong pinirmahang deed of sale, hindi po yan mawawala sa inyo.
2: Yan po
1: ang pangako ng batas ng Torrens Title System po sa Pilipinas. Kung hindi nyo voluntary bebenta yan, meron din mga involuntary, hindi kayo nakabayad ng buwis, kukunin niya ng gobyerno. Pero kung hindi po ganun, hindi po yan. Peki po yan.
2: Okay. Partner, si Nad ng Antipolo, may katanungan naman po sa atin ngayon. Hello po, magandang hapon.
1: Mm-hmm. Sir Nad?
3: Yes, magandang hapon, attorney, and ma'am, listener po.
1: Opo, go ahead po.
3: Number one listener po ng Antipolo.
2: Aba.
3: Opo. Pabilisan lang, meron po akong tao na pinagkatiwalaan ko na maglalakad ng dokumento. Example ko na ho sa isang LTO ngayon. Nagbigay ako ng perang amount na sinabi niya para may proseso yung dokumento. Ang problema, hindi ko siya nagbigay ng kahit ano. Wala kami nakuhang balik sa kanya.
1: Okay.
3: Nagpabarangay ako, hindi sumipot. Tapos ipinail po siya ng reklamo sa police station. Ang sabi ng police station, magbigay ako ng demand letter.
1: Tama po.
3: So gumawa ako ng demand letter, tatlong beses. Ang problema, kada dinideliver, kahit ako na ang personal na nagdideliver dun sa address na alam ko, walang tumatanggap at ayaw tanggapin.
1: Mm-hmm.
3: Yun po ang nangyayari. At ito po ang isang tanong ko, attorney. Kaya lang, ito lumipas na ho ng more than 4 years ata. Lagpas na ng 4 na taon. Pwede po ba ihabulin po o itaso?
1: Pareho pong kaso yung sinasabi ninyo?
3: Ano po yun eh? Parang stop pa po siya. Parang ganun po bang kakalabasan?
1: Okay, unang-una po, yung problema ninyo ng pagsiserve nitong demand letter, pwede nyo po yung ipadala through registered mail. Kasi po, yung registered mail, may tinatawag po yung registry return card na matatanggap ninyo. Parang
3: Apo.
1: Report po yan ng Philippine Postal Office natin na sinubukan i-serve pero ayaw tanggapin or wala yung tao doon. Yan yung patunay ninyo na

0: Kasi kailangan lang mabigyan sila ng pagkakataon na ma-inform ng inyong reklamo o demand para po matuloy na yung inyong kaso. Pero sabi nyo, dumaan na rin kayo sa barangay, ilang patawag na, hindi rin sumipot. So, na-issuehan na po ba kayo ng Certificate to File Action?
1: Meron po, meron po.
0: Okay. Yung pong transaksyon ninyo, yan po ay kontrata din. Ibig sabihin, babayaran ninyo para sa serbisyo. Pero tanong lang po, Sir Nad, yung po bang pinagagawa ninyo eh lehitimong transaksyon, hindi po siya fixing? Kasi nabanggit niyo po yung LTO, baka kung yan ay driver's license, hindi niyo po yan pwedeng ipalakad dahil yan ay dapat personal ninyong nilalakad. Anong uri po ba ng transaksyon itong pinalalakad niyo sa LTO?
1: Ano po eh? Ano po ito? Parang fixer po siya eh. Ganun po ang lumabas.
0: So yun
1: eh.
0: Po. Pero alam niyo naman po na fixer siya. So kumbaga meron din po tayong penal provision sa mga fixer. Nandyan po yan sa Anti-Red Tape Act, Ease of Doing Business. Bawal po yan. So pwede nyo rin po siyang ireklamo ng kriminal. Pero ito ang tanong, Sir Nad. Kasi kung illegal yan, alam ninyong illegal, eh bakit po tayo nakipagkontrata? Kasi dapat dinaanan na lang natin yung tamang proseso at hindi na po kayo nalagay dyan. Kasi kumbaga, ang ating pong mga korte, ang ating sistema ng batas, ang nire-reward po niyan ay yung meron pong isang expression sa korte, galing sa Korte Suprema, yung rule of equity. Ibig sabihin, kung ikaw ay humihingi ng remedyo, legal na remedyo sa batas, dapat ikaw ay dumudulog ng malinis ang iyong konsensya, malinis ang iyong kamay. Those who come to court must come with clean hands. Ibig sabihin, hindi kayo kasama doon sa, kumbaga, pandaraya sa gobyerno, pamimiki ng dokumento. At kung, kasi kumbaga, kung alam nyo na bawal yan at alam nyo na fixer yan, eh kumbaga, meron din po kayong pagkukulang. Sir Nad?
1: Opo, opo. Naintindihan ko po.
0: Pero kung tutuusin, kahit na po nga ganun, dahil meron kayong binitawang pera, kayo naman din po ay may prejudice, may damage. So pwede nyo talaga siyang ireklamo yung kanyang sinasabi na yung, kumbaga hindi naman siya maabsuelto dahil lang alam nyo na fixer siya. Sir Nad?
1: Opo, opo. Ano pong, at saka attorney, more than 4 years na nakalipas eh, kasi naging busy na rin ako at saka umuwi ako ng probinsya ng time na yun eh.
0: Kasi po dito, Sir Nad, halimbawa, so kung yung panahon ng pandemic, pwede po yung maipaliwanag. Ibig sabihin, hindi po ika-count yan. Pero as a general rule po, kapag ang cause of action ninyo, civil case po ito, batay sa kontrata, kagaya nito, nag-agree kayo, sabihin na natin, legal yung pinag-uusapan natin, 10 years po ang prescriptive period niyan. Pero, kasi dito po hindi malinaw yung detalye, kung yan ay criminal case, depende po yan sa imposable penalty. Kagaya po, yung less than 40,000 na estafa, sabi natin kanina, 2 to 4 months lang, light po yan ang offense na yan. Opo, meron, kung 4 years na po yan, paso na po yan. Kasi sa mga light, kung di ako po nagkakamali, ay 2 months lang ang prescriptive period. Pero yung utang sa inyo, yan, civil, kung ipagpapalagay natin yan ay kontrata, meron kayong kasunduan, hindi siya sumunod, pwede po yan hanggang 10 years.
2: Okay po, sir.
1: Attorney, kung halimbawa, may binigay lang ako sa kanyang papel na nireceive niya yung pera na sa ganitong halaga na para sa paglalakad ng ganitong dokumento, yun lang po ang...
0: Sapat na po yun. Kasi yung isusupplement po nyo yan, dadagdagan nyo po yan ng inyong salaysay. Ipapaliwanag nyo bakit kayo nagbigay at bakit siya tumanggap ng pera sa inyo. Hindi naman kayo kasimbait ni partner Liza na magbibigay lang kayo ng pera na walang kapalit, hindi po ba? So yung inyong salaysay, doon nyo pwedeng ipaliwanag kung ano yung konteksto ng pagbibigay ninyo ng pera. Okay po, Sir Nat?
1: So, ano pinakamagandang gawin ko? Ipapail ko ng sa police station ba o kukuha ko ng lawyer para?
0: Eh pero kasi sabi niyo after 4 years na eh. So hindi niya hindi na po tatanggapin niya ng police. Ang mungkahi ko po kasi kulang po tayo sa oras yung detalye. Opo. Pero ang magkonsulta po kayo sa pinakamala sa Antipolo po, punta po kayo sa Public Attorney's Office. Ikonsulta niyo po kasi kung yung unang-unang tanong kung party rin po kayo sa panloloko at pamimeke, kung yan ay alam niyo yung fixer, baka doon pa lang eh payuhan na kayo ng abogado na parang walang kahihinatnan itong inyong kaso. Pero hindi naman po masamang magtanong. At yung kumbaga, i-disclose nyo naman sa abogado, protected din po yan ng attorney-client privilege. Hindi naman po yan magagamit sa inyo. Okay po, Sir Nat?
2: Okay po, sir.
1: Salamat po.
0: Salamat din po.
2: Sir Nat. Thank you po.
1: Number one listener po ako. Lagi po akong nakikinig sa inyo.
0: Salamat, ay, salamat po, Sir Nat.
2: Okay po, sir. Thank you po sa inyo. Yan po si Sir Nat ng... Antipolo, sorry, I just need to double check eh. Kasi ang problema mo, kapag nag-avail ka rin ng service ng fixers, pag napatunayang
0: yes,
2: fixers,
0: meron ka rin pananagutan.
2: Meron ka rin pananagutan, mm-hmm. Sir Nad. So, a question here is that really worth it pa na habulin? Mm-hmm. Kasi po pwede kang ma-back to you sa kaso, partner. Kasi illegal po mag-avail ng services ng mga fixers. So, and I'm saying this, hindi lang po para kay Sir Nad for his future transactions mm-hmm. with government agencies, but of course, to remind our kapamilyas out there, bawal pong mag-avail ng services ng mga fixers. Yun! At hindi po ako namimigay ng pera. Wala pong katotohanan ang sinabi ni Attorney Noel. Ipagdadasal ko kayo. Yun ang kaya ko ibigay. Sa ngayon!
0: Cheque lang po ang pinamimigay.
2: Wala rin laman. BP22 ang bagsak natin dyan, partner. Sa ngayon po, magbibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala at sa ating pagbabalik. Dear Attorney, maalalayza mo kaya?
3: Hello, Attorney! Sa DZMM! Bago pa man sumikat ang araw,
4: gabi-gabi-gabi!
5: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Hello, attorney. Sa DZMM. Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney. Dear Attorney.
1: Nagbabalik po, hello attorney, sa ating pong panibagong edisyon ng Dear Attorney. Ang ating pong liham ay galing po kay Elena. Attorney, isa po ko nag-aalalang magulang na humihingi ng inyong payo tungkol sa aking anak na estudyante. Ilang buwan na po siyang nakararanas ng pambubuli sa kanilang paaralan. Madalas siyang tinutokso, pinapahiya sa harap ng klase at minsan ay tinutulak pa ng ilang kaklase. Nalaman ko rin na gumagawa sila ng masasakit na komento tungkol sa kanya sa social media. Napansin ko pong ayaw na niyang pumasok sa eskwela at madalas siyang umiiyak at sinasabing natatakot na siyang makita mga nambubuli sa kanya. Bilang magulang, labis po akong nag-aalala sa kanyang kalagayan. Nais ko po itanong kung ano po bang dapat namin gawin, kanino po ba kami dapat lumapit, sa advisor po ba, sa principal o direct na po ba kami dapat sa ibang ahensya. Kung sakaling hindi po umaksyon ang paaralan, meron po ba kaming maaring kasuhan o puntahan para magsahain ng reklamo at ano po bang mga ebidensyang dapat namin ihanda upang maprotektahan po ang aking anak. Maraming salamat po.
2: Okay, una-una po, simulan natin ano yung mga ebidensya. Isulat po natin yung salaysay ng ating anak at alam natin na medyo traumatic itong epekto sa bata ng bullying. Mm-hmm. Kung kaya nga, kailangan tulungan natin sila upang maihanda sila na makapagbigay ng malinaw kumaga kumpletong salaysay. Pero, tanong, saan pwedeng magreklamo? Unang-una, doon sa teacher. Yan, mandato yan ng DepEd Child Protection Policy na bawat eskwelahan dapat ay mayroong Child Protection Committee na pinamumunuan ng principal o yung highest official. So, mula sa guro, hindi naaksyonan, akyat tayo sa principal. Pero yung agad-agad, halimbawa, kagaya nung tanong, hindi inaksyonan ng guro, hindi inaksyonan ng principal, eto, marami tayo na pwedeng tawagan. Unang-una, Department of Education, Learners, Telesafe, Contact Center, partner.
1: Okay.
2: Landline, 86321372. Meron din po yung smart number or itetext nyo, 33733. So, madaling matandaan, 33733. Pwede po ninyo i-text yung reklamo. Meron din pong email ang Department of Education for bullying reporting, weprotectlearners@deped.gov.ph. Bukod dyan, meron pang DepEd Public Assistance and Action Center na meron din mga landlines, 8636-1663, 8633-1942. Ito pa, may mobile din, may smart, may globe, pero baka hindi na natin basahin dahil hindi rin natin matatandaan. Ang Council for the Welfare of Children, meron din silang Makabata Helpline 1383. So, dito naman po, toll-free, pwedeng tawagan, whether landline or phone, 1383 lang, apat na numero lang po. At meron din po sila, i-research niyo po, Makabata Helpline ng Council for the Welfare of Children. May smart din po, may globe number. Bukod dyan, PNP Women and Children's Protection Center, ang hotline po ng ating Philippine National Police, 911. At meron din po silang, kumbaga, mobile number. Pero tandaan po natin yung pagre-reklamo, yung legal na remedyo sa mga kaso ng bullying, isang aspeto lang po. Ang sa tingin ko po, mas mahalagang ma-address natin immediately, agad-agad, yung pong mental health ng ating mga anak. Kaya pwede po kayong tumawag dito, Hopeline Philippines, parang ito po ay 8804-4673. Yan ay, tingin ko, baka private, pero National Center for Mental Health, NCMH, meron din silang 1553. So yan po, kumbaga, yung pong immediate mental health first aid. Diyan po pwede natin itawag.
1: At lahat po ng mga numero nabanggit po ng aking partner, eh, maaari nyo po makita pag po sinerge nyo ito sa internet.
2: Yes.
1: May mga official social media pages po sila. Ano, eh, sayang, nabitin lang po tayo sa oras. Miss Elena, pinagdarasal po namin kayo at yung anak. God bless you po. Paalala po namin na ang payo pong binigay ng aking partner ay batay lamang po sa limitadong impormasyong amin pong natanggap dito po sa Maalalayza Mo Kaya. Sa ngayon,
2: Ubos na po oras. Sorry po sa hindi namin nabati.
1: Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok po sa aming isang linggong talakayan dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino na nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga bata sa madaling maintindihan.
2: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
1: Susunod si Doc Dennis Ngona po at
2: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM.
2: Action ngayon!
1: See you Monday, partner! Ingat. Bye!
2: Happy weekend!
0: Hello Attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, sumampa na sa 81 ang napaulat na nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao noong June 8. Ayon sa NDRRMC, 10 mula rito ang kumpirmadong mula sa Davao Region habang 72 pa ang sumasailalim sa validation. Mahigit 1,300 naman ang nasugatan habang 31 ang nawawala. Samantala, aabot sa mahigit 1.3 billion pesos ang iniwang pinsala sa infrastruktura ng lindol sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sacsayhuaman at Barm. Sa ating light news, libo-libong puno ang itinanim sa ilang bahagi ng bansa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Arbor Day kahapon. Sa Iloilo Province, mahigit 10,000 puno ang itinanim ng mahigit 2,000 barangay service point officers sa iba't ibang munisipalidad. Ayon sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office, target nilang gawing forest province ang Iloilo pagsapit ng taong 2044. Sa Ilocos Norte, 2,600 native trees ang itinanim sa kahabaan ng Kabulalaan River sa Bakara, habang 300 Nara trees naman sa Vintar. Layo ng Arbor Day, nahikayatin ng publikong magtanim ng puno para maisulong ang pag-aalaga sa kapaligiran.

0: mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
2: Magandang hapon mga kapamilya, ngayon po ay Biyernes, 26 ng Hunyo, 2026. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghati ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
3: Kasama po nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
2: Aksyon Ngayon! Okay. Exciting day! Kasi
3: why?
2: Nakita ko meron yung parang connection ba, Tita Winnie? Kasi yung first problema na tatalakay natin yung tungkol sa parang chemical leak daw.
3: Okay.
2: Diyan sa may Calamba, Laguna, na reklamo na isang residente.
3: Uh-oh.
2: Dahil may mga isdang namamatay, tapos may bula-bula daw sa kanilang lugar.
3: Oh, naku, mahirap yan mapatunayan.
2: Yes. Do,
3: kasi kailangan ng testing ng waters.
2: At ang source mo, sino ang nag-leak?
3: Yes.
2: Isang, hindi naman iisa lang ang pabrika or lugar o bahay ang nandiyan. Paano nagkaroon ng leak?
3: Nang klase ng chemical na
2: at
3: ito.
2: Ano klase ng chemical? Tama ka.
3: Importante yung testing.
2: Yes, yung detalye.
3: Para may basihan ka.
2: Tama.
3: Okay, mamaya malaman po natin dahil makakausap din po natin ang City Environment and Natural Resources Office ng lugar na panawagan.
2: Mm-hmm. At syempre, yung klinika natin.
3: Ay, oo nga naman.
2: Idudugtong ko sa kwentuhan kahapon dahil nag-leptospirosis tayo, may kinalaman sa baha, ulan at tubig, di ba, in general.
3: Okay.
2: This time, iba naman, may kinalaman din sa tubig.
3: Ano?
2: Dengue.
3: Ay, oo. Kasi kahapon medyo pahapyaw nating nabanggit na kakaiba ang manifestation. Although, parang pareho, pero may kaibahan.
2: Tama.
3: Tama ba yun? Do I make sense?
2: Hindi. Very, very sensible yan, Tita Winnie. Dahil tinanong mo, oy, bakit ba may lagnat, may trangkaso, may sakit ng ulo, naduduwal at nasusuka. Eh di sabi mo, parang viral illness ka mo. Di ba? Ayun na nga. Pero kahapon, leptospirosis, bacterial.
3: Yes.
2: Pero this time, meron din tayong halos ganun.
3: Parehas,
2: ang manifestation.
3: Diba?
2: Pero viral this time.
3: Right. Kasi, ang yun, naalala ko na, Doc, yung pagkakaiba ng lagnat ng leptospirosis at lagnat ng dengue.
2: Tama.
3: Yan. Ako, baka may mga katanungan po kayo tungkol sa dengue. I-text nyo na po yan at sasagutin mamaya ni Doc
2: at
3: Dennis.
2: Siyempre, sa panghuli, may panawagan po tayo sa, again, nawawalang pamangkin.
3: Naku, ay alas 2:08 na. Naku, siksikin po natin ang ating programa. Umpisahan na po natin ang ating
1: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
4: Litong-lito?
5: Litong-lito?
4: Gulong-gulo?
5: Gulong-gulo?
4: Pinagpapasapasahan?
5: Pinagpapasapasahan?
4: Pinapaasa?
1: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
2: Mga kapamilya, lumapit po sa ating programa si Rolando Espedido, residente ng Barangay Real, Calamba, Laguna. Dahil sa may mga namataang silang mga lulutangang puting bula na pinagsususpetsahang nilang chemical leak sa San Juan River. May ilang residente at turista ang naligo sa nasabing ilog at nakaranas umano na pamamantal sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya para sa iba pang mga detalye, makausap po natin sa linya si Mr. Rolando Espedido, isang residente po ng lugar na ito. Magandang hapon, Rolando.
3: Hello po.
2: Hello.
5: Hello po, magandang hapon po.
2: Opo, Doc Dennis ito. Kasama natin si Tita Winnie dito sa DZMM Action ngayon. Kwento mo naman, anong nakita niyo sa San Juan River?
5: Nito po, Martes ng hapon, bumaba po ako sa ilog para mamingwit po ng isda. Nakin pong napansin na marami pong namumuti sa tubig na malalaking bula.
2: Bula.
5: Nung aking pong tiningnan, binidyohan ko po, nakita ko po na yung mga isda po ay parang nahihilo, nalalason po dun sa tubig.
2: Mm-hmm.
5: Gawa po siguro dun sa chemical po na itinapon.
2: Anong chemical ang tinutukoy mo at sino ang nagtapon po?
5: Ang amoy po kasi ng tubig, para siyang amoy asido, parang asupre.
2: Mm-hmm.
5: Mabaho po ang amoy, masakit sa ilong.
2: Okay.
3: Meron po bang kalapit na pabrika sa ilog?
5: Meron naman po mga nakapaligid po na mga company po sa ilog.
2: Mm-hmm.
5: Hindi lang po namin alam kung sino po talaga yung mga nagtatapon.
3: Hindi, pero meron.

0: ibig ko sabihin, meron. Merong kumpanya, pero ano po ba? Parang pabrika po ba ito? Planta? Gawaan ng kung ano? Anong klase po ang nakapalibot sa tawag dito, sa ilog?
1: Marami po kasing company dyan. Hindi ko po alam kung ano ng company po eh. Simula po sa turbina hanggang makiling.
0: Pero,
1: hanggang Santo Tomas po.
0: Anong company, iba yung kumpanya kasi, Mang Rolando. May namataan po ba kayong planta kaya o pabrika?
2: Yung pagawaan.
0: Oo.
2: Tapos parang parang tubo, mga drainage
0: meron pa kayong
2: inilalabas sa lawa o sa river.
0: Yun, na nakikita ninyo na nasa paligid ng ilog.
1: Wala po kasi po nadadala lang po siya ng tubig papunta po sa amin dito sa may barangay Rial.
2: Okay. Itong isda na sinasabi niyo na nakita niyo namatay, na lumulutan ng hihina, ito ba'y fish pond?
1: Ilog po ito.
2: Ilog. Kasi di ba minsan naglalagay siya ng fish pen, ganyan.
0: Pero sa picture, the river ay very narrow.
2: Opo.
0: So, okay, number one, dati, buhay na ilog ang San Juan River, Mang Rolando. Ibig ko sabihin, talagang dati na kayong nakakapamingwit ng isda.
2: Nakakapaligo doon.
0: Opo, maayos ninyong nakakain ang isda, ganon.
1: Opo, ang ilog pong ito, hindi lang po sa pinanguhulihan po namin ng isda.
2: Mm-hmm.
1: May mga bukal po ng tubig dito na iniigiban po namin na panggamit po pang inumin, pang saing.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon po, hindi na rin po pwedeng kunan kasi lasang gas na po.
2: Lasang gas? May pagbabago ba sa itsura o kulay?
0: Bukod doon sa bula-bula.
1: Bago po siya ng kulay ang tubig. Eh. May oras po na maputi ang tubig, may oras na kulay brown.
2: Umulan ba?
0: Oo nga, umuulan. Tama.
2: Umulan ba doon sa lugar niyo po? Itong nung nangyari ito? Halimbawa,
1: ang ginagawa po kasi nila, pag nagbabadya po ang malakas na ulan, lalo na sa Batangas,
2: mm-hmm,
1: doon po nila sinasabay ang pagtatapon para po mabilis madala yung chemical.
2: Ano kaya ang tinatawag?
0: Those are just allegations.
2: Yes. Suspecha natin. Oh?
0: Speculations. Okay, tanungin natin, nandiyan na ba?
2: Yes, ayan. Yes.
0: Ang head ng City Environment and Natural Resources Office ng Calamba, Laguna. Nakalak na sila?
2: Nakalak na, no? Yes.
0: Yan, si Sir Joseph Arlan Llorente. Hello, sir. Magandang hapon. Winnie Cordero po at Doc Dennis kasama niyo ngayon.
2: Good afternoon, sir.
3: Magandang hapon po. Ma'am Winnie, Sir Dennis.
2: Opo.
0: Ayan, aware naman po kayo sa ipinapanawaga ni Mang Rolando dyan po sa Barangay Rial?
3: Yes po, gawa ng noong June 12 pa po namin nakita sa social media po yung panawagan na yan. At agad naman po namin po yung pinuntahan kinabukasan with Barangay Rial, Senro, saka Coast Guard po.
0: Okay.
3: At kumuha naman po sila ng test, yun po yung iniintay po namin. Then, sumunod pong araw, June 14 po, Sunday, pumunta rin po kami kasi nireport na rin po namin sa mas nakatataas po sa atin na ahensya, yung LLDA and PEMU, para po mas mapuntahan pa ho namin yung mga companies na pwede nila kong kuhanan ng mga sample na tubig. Yun po yung inano natin dyan.
0: Okay, so ano hong lumabas sa findings?
3: Actually po, sa ngayon, naghihintay pa rin po kami ng report po galing sa LLDA. Gawa po na mas ano po yung sample po nila. Saka sila po talaga yung nakamandato regarding po sa mga testing po natin sa katubigan.
2: Pero kayo, sir, anong observation nyo sa physical finding nung kumuha kayo ng sample? Sabi natin isang beaker ng tubig mula sa San Juan River. Meron ba kayo napapansin na parang yun may quality change ba? Meron ba tayong physical changes na alam mong dati ay hindi?
3: Same po nung observation ni Mang Rolando po.
2: So,
3: may mga amoy daw po, saka may inspector po kami pumunta dyan ng tatlo.
2: Okay.
3: Hindi po yung observation po nila, base sa report nila po sa amin, na
2: opa,
3: may amoy, saka yung pagbula, yung color din po. Kasi po yan ipag po naulan sa... Naulan po, ay lumalabo naman po yung tubig po talaga, gawa ng mga puti. At ang patabigan po na ng San Juan River ay nagmumula po yan sa Batangas.
2: Batangas.
3: Dire-direcho po yan sa Calamba. Kami po yung pinaka-catch basin po.
2: Catch basin. Kasi ang nangyari, parang nawawala ng pagkakakitaan mga tao ng Barangay Real. Dahil dun sila naghahanap buhay eh. Kanilang body of water yan eh.
0: Sir Joseph, ano, June 12 at June 14, kumuha ng water sample. June 26...
3: June 13 po and 14 po.
0: That's right. That's June 13 and 14. Eh, June 26 na po ngayon. Bakit po ang tagal na resulta?
3: Base po, kanina po uli, uli kami nag-follow up. Ini-incubate daw po kasi yung mga sample ng ganyan po. Okay. Kaya patuloy pa din po yung pagpa-follow up namin regarding po sa sample po, sa LLDA po.
2: Sir, pwedeng malaman, ano ang analysis na ipinagagawa natin? Kung incubation, ibig sabihin, hinahanap nyo ang coliform, hinahanap, nag-grow kayo ng bakterya. Pero meron ba tayong analysis in terms of chemical? Oo, chemical man lang. Meron ba tayong sabihin
3: po yung, na? Yes po, yun po yung medyo ina-analyze po kung ano yung chemical na doon na nakapinsala po sa tubig at paano po naman yung companies na merong ganun pong mga chemical. Yung po yung inaanin.
2: Kasi ang point ko, sir, kasi nagsasalita ako bilang isang manggagamot, ano? Dahil pag halimbawa, yes, isang pasyente namin ay nagpa-test po ng chemistry, nagpapatubo din ako ng culture, no? Minsan, 72 hours.
0: It's for the bacteria.
2: Bacteria. Pero ito, malalaman ko, sabihin natin, pag may nalaso na pasyente, ano, meron ba siyang ininom na sabihin natin, mataas ang carbon level, hydrogen level, meron ba tayong phosphate, meron ba tayong organophosphate,
0: yung chemical na incubation
2: yun nga eh. Itong mga analysis, ang sa akin po, sir, yung chemistry. Ang chemistry kasi pwedeng immediate po, hindi ba?
0: Right. Oo, overnight. O, sabihin na natin, pinakamatagal na yung tatlong araw kung maraming chemical na tinetest.
2: Yes. Diba? Sampling ano
3: yes
2: ba?
3: Yes.
2: Kasi meron 2 days tayong ginawa eh. Hunyo a 12 at Hunyo a 14.
0: Bakit wala pa pong resulta hanggang ngayon?
3: Actually po, yan po rin yung tanong din po namin sa LLDA kaya nagpa-follow up din po kami sa kanila.
0: Kailan nyo po last na finalo up?
3: Siguro sila din po yung magandang ahensya na makakasagot po dun sa
0: sir,
3: tanong.
0: Sir, kailan nyo po last na finalo up, Sir Joseph?
3: Ayon itong umaga lang po.
0: Eh bakit ngayon lang po kayo nag-follow up kung kailan may nagko-complain?
3: Hindi po. Yung huli po ang sabi niya, ito pong huli. Pero itong week na nagdaan po, nagpa-follow up po talaga kami sa...
2: Walang initial report, sir.
3: LLDA po.
2: May initial report?
3: Patuloy din naman po yung pakikipag-usap po namin dyan kay Sir Rolando regarding po dun sa tawag po dito yung ano ng tubig dyan sa Real po.
2: In the meantime, ano po ang mitigating measures ang ginagawa natin para ma-address itong sabihin natin may amoy, may lasa,
0: or
2: at bula?
0: Aside from the bukod po doon sa chemical test na hanggang ngayon ay wala pang resulta, ano na po ang ginagawa ninyong imbestigasyon? Tin-raise nyo na po ba ang source? Alam ko po, galing Batangas. Pero natuntun nyo po ba yung pinanggagalingan?
3: Bali po kasi nung nag-inspect po yung mga kasamahan ko po, meron din po sila na kita doon no sa pagitan po ng Calamba sa kapo nung Batangas. Then nagpunta rin po sila sa may FEIP po. May mga ganun din po silang senaryo na nakita na may pagbula din po daw.
2: Pagbula. Opo. Meron ba tayo nilagay na mga signages po na bawal muna uminom, bawal muna kumuha ng tubig, bawal maligo at lumangoy sa lugar na ito? Para protection ba?
0: During
2: ngayon. Kasi na, sabi nyo nga, sabi nga ni Mang Rolando, may namamantal na turista.
0: May naliligo pa rin.
2: Oo. Meron ba tayong nilagay ngayon, mga signages?
0: Na warning.
3: Sa ngayon po, wala pa po kami
0: nilalagay. Bakit? Bakit, Sir Joseph? Kasi akala ko ba nag-umpisa na kayo mag-imbestiga

0: June 12.
1: I-ano ka rin po yan, i-coordinate ko din po yan sa...
2: Opo, kasi ano yan eh.
0: Bakit hindi nyo agad na-coordinate, sir? Di ba kayo ang head ng City Environment po, sorry and Natural
1: po.
0: Resources?
1: Ang ibig kong sabihin, hindi po kasi agad yan na naisip namin kasi hindi naman po, kumbaga wala namang history po talaga
2: yes.
1: na hospital o na ano agad.
0: Naku, hintayin pa natin maka-hospital.
1: Siguro i-coordinate rin po sa health namin regarding po dyan.
2: Opo.
0: Naku naman, meron na nga pong complain na may mga naliligo. Ang ibig sabihin namin, Sir Joseph, yung mga babala para maiwasan indulto. Intayin pa ho ba natin na mayroong ma-hospital? Iintayin na pa ba natin na may malason dahil sa paglunoy-lunoy diyan sa tubig na 'yan? 'Di ba sir, dapat maagap tayo. Prevention is better than cure.
1: Yes po, noted po 'yan.
2: Sir Joseph, ganito, nag-follow up tayo sa laboratory or sa mga culture o pinapatubo o incubation. Ano ang ibinigay sa inyong sabihin natin takdang petsa o kailan mabibigyan ang final report? At least meron tayong idea dahil sabihin natin June 12 at June 14 ano. Syempre nag-follow up tayo. Meron silang tugon, meron silang reply na okay sir, Mr. Llorente, siguro in 24 hours itong weekend may resulta na ba? May binigay ba silang commitment or committed time po na magre-release?
1: Actually po yan din po yung tanong namin sa kanila. Wala po kasi silang time na ibinigay po sa amin. Pero diretso pa rin po yung pagpa-follow up namin sa kanila po.
2: Okay.
0: Sige, Sir Joseph, wala kaming nakuhang magandang sagot mula sa inyo, no? So, ang gagawin na lang po namin, magfa-follow up na lang po kami next week. And titingnan din po natin kung makakakontakt tayo sa LLDA. At inaasahan po namin na simula ngayon, maglalagay na po kayo ng warning signs para wala pong aksidente na mangyari dyan sa San Juan River na yan.
1: Noted po yan.
2: Yes.
1: Pagagawa ko po yan agad.
0: Please lang po para ano, para hindi...
2: Para ma-actionan natin, sir, kasi...
0: Maaagapan kung ano man ang danger.
2: Kumbaga, minus the result. Obviously, sa amoy pa lang, maski nasabihin natin, hindi tayo manggagamot, hindi tayo doktor. Bilang residente, apektado na tayo sa amoy. Itsura pa lang, mula. May mga na-dead na isda. Siyempre, alam natin, medyo hindi okay.
0: And aside from the city, Sir Joseph, nananawagan din tayo sa mga kapitbahay ni Mang Rolando.
2: Yes.
0: Nakita na po natin yung pagkakaiba ng itsura, amoy ng San Juan River. Di wag na ho tayong maglublub doon. Wag na ho tayong mangisda doon. Diba?
2: Dapat iwasan na muna.
0: Dapat iwasan na muna. Tayo na mismo, kung wala pang binibigay na warning ang city, tayo na mismo ang magbabala. Diba?
2: Yes, dapat ganon.
0: Kasi tayo nakatira doon sa paligid. Okay, so mag-follow up na lang po kami, Sir Joseph, next week.
1: Okay po.
0: Okay.
2: Thank you very much, sir.
0: Thank you po.
1: Thank you.
0: Si Mang Rolando. Thank you. Si Mang Rolando. Mang Rolando, follow up kami next week. Huwag na muna kayong gagamit ng ilog, ha?
1: Okay po. Thank you po.
0: Sige. Okay. Yan si Mang Rolando Espedido, residente ng Barangay Real, Calamba, Laguna, na apektuhan ng maduming tubig ng San Juan River doon na dati naman ay hindi. Pero sabi nila, ginagawan nga daw ng paraan according to their head. Head yan ha, pinuno ng City Environment and Natural Resources Office ng Calamba, Laguna, si Sir Joseph Arlan Llorente.
2: Okay!
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
2: Okay, mga kapamilya, mga kaserbisyo, magkita-kita tayo ha, magsisegue tayo, meron tayong event itong July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo.
0: Buong araw na punong-puno ng kasiyahan at public service. Alas 9 po ng umaga, magbubukas na ang gate para sa medical mission. Libreng serbisyong medikal at may libreng gamot pa. Hanggang 300 katao po ang pwedeng ma-accommodate, kaya punta na ng maaga.

0: kumakain ni Doc?
1: Dengue!
0: Dengue! Baka may mga katanungan po kayo tungkol sa dengue. Text na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po tayong mag-text sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 567-15672 or 5673. Sa ilang sandali, babalik pa rin ang Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Ngayon!
3: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga-pakinig.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30.
1: May papasalamatan lang po tayo.

0: Sige, papasalamatan natin.
1: Again.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: At sa oras na alas 2:30, tayo magbibigay daan sa ating mga radyo patrol. Ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong ayos na flood control project sa Araneta Avenue sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores.
3: Doc Dennis, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong rehabilitate na flood control project sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Barangay Tatalon, Quezon City. Ayon kay Pangulong Marcos, epektibo na ang mga unang hakbang ng pamahalaan kabilang ang paglalagay ng malalaking drainage pipe, dredging sa San Juan River at paggamit ng mobile pumps para mapabilis ang pag-agos ng tubig at mabawasan ang pagbaha. Batayan niya sa ulat ng mga residente, hindi na kasing taas ng dati ang baha at mas mabilis na rin itong humuhupa matapos ang malakas na ulan. Gayunpaman, iginiit ni Pangulong Marcos na kailangan masolusyonan din ang problema sa basurang bumabara sa mga drainage system. Dahil dito paigtinginaan niya ang declogging at palalakasin ang koordinasyon.

0: sona sa mga lokal na pamahalaan upang mapanatili malinis ang mga daluyan ng tubig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, PZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Parang kailangan na magbakasyon nito si secretary ng ano DPWA Vin Season, 'di ba? Pumapayat. O siya, naku, sa ibang balita naman, mga menor de edad na nasa likod ng Tacloban school shooting sa ilalim sa age appropriate rehabilitation. Ano ito? Malaman po natin sa balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
3: Magandang hapon, Tito Winnie, Doc Dennis. Ayon kay DSWD Secretary Rex Garcelian, ang dalawang minor de edad na sangkot sa school shooting sa Tacloban City ay sa ilalim sa age-appropriate intervention alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Anya, mananatili sa kustodiya ng DSWD ang mga suspect at ilalagay sa rehabilitation center habang sinusuri ang kanilang kalagayan. Binigindiin din ni Garcelian na may pananagutan pa rin ng mga ito sa ilalim ng batas at nakadepende sa magiging resulta ng kanilang rehabilitation ang susunod na hakbang ng korte. Kasabay ito, tiniyak ng DSWD ang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng insidente. At yan, ang ulitong kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, PZMM.
2: Thank you, Kelly Cordero.
1: Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagpapataw ng expulsion o pagpapatalsik ng mga estudyante mapapatunayang sangkot sa karahasan sa mga paaralan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
4: Doc Dennis, Tita Winnie, tinitignan ng Manila Local Government Unit ang posibilidad na pagtatanggal sa mga estudyante na masasangkot sa karahasan sa mga paaralan, kabilang din ang mga estudyante na magdadala ng armas. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno, pag-aaralan nila ang pagpapasa ng batas sa sangguniang panlunsod upang maipatupad ito. Dagdag pa ni Moreno na hindi na makakapag-aral sa mga public schools sa Maynila ang estudyante ng masasangkot. Nakatakda namang magpulong ang mga kinatawan ng binuong task force ng lungsod sa Lunes para talakayin ang mas mahigpit na security protocol sa mga paaralan sa lungsod upang protektahan ang mga estudyante at maiwasan ang mga insidente ng karahasan at mass casualty attacks sa mga paaralan at pampublikong lugar. Ito ay matapos na nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, PZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Maraming salamat, Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Oras, alas 2:34.
5: Ang puso ng DZMM, action ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
2: Dengue! Alam mo, nung unang panahon, na nag-out itong si Dengue, ano, that was early 2000, I think, ano, Doc, napakasimple lang niyang iwasan na siya daw ay morning mosquito hindi na lumalabas pagpatak ng alas 3, alas 4 ng hapon. Tapos biglang overtime, nag-e-evolve na siya. Parang dapat nag-a-adjust sila mo.
1: Very true, Tita Winnie. Because of climate change, because of environmental change, because pagbabago ng ating rainfall, precipitation, humidity sa ating lugar, pati na ang evolution nitong vector, yung nagdadala ng virus for dengue, si lamok, ang tawag doon ay si Aedes aegypti, ay siyang nagbago rin. Dati sabi mo nga pag sa afternoon 3 p.m. hindi na wala na.
2: Wala no? na magtatago hindi na sila so safe
1: oh,
2: na.
1: Oh, no. Early morning hanggang late afternoon na. Kumbaga extended ang oras nila for involvement for creating trouble.
2: At nung araw, sabi sa maruming tubig, yung pala pati malinis na tubig.
1: Well, in general, ang dengue kasi itong lamok na ito si Aedes aegypti, yung isang lahi niya si Aedes albopictus, more Aedes aegypti, ay siyang nagbe-breed sa stagnant, yun hindi magmagalaw na gumagalaw na tubig at usually clean. Pero syempre pag dirty basta stagnant
2: may siya, kitikiti ka doon
1: oh na magbe-breed siya. Now kung may pagkakataon ka mag-observe ng Aedes aegypti na lamok,
2: okay,
1: kung gusto mong huliin, gusto mong aralin kasi inaaral namin yan.
2: Pinag-aaralan.
1: I'm sorry again. In entomology, in insect mismo, siya ay itim ang katawan,
2: okay,
1: black body,
2: but
1: meron siyang white markings sa
2: white
1: katawan.
2: White stripes.
1: Sa stripes, sa paa. Para kasi naka-stockings na stripes.
2: Oo, parang ano, Wednesday.
1: yun.
2: Stockings ni Wednesday. Socks ni Wednesday. Oo.
1: Pero, okay. Tita Winnie, ang dengue ay isang virus.
2: Okay.
1: Dala ni lamok na si Aedes aegypti, ang virus niya ay Flavivirus.
2: Na kapag kinagat ka ni dengue carrying mosquitoes, ano naman ang ano nun?
1: So wait tayo.
2: Wait.
1: Ito ay dengue ba? Babae ba ang kumagat sa'yo? Dapat kasi infected female mosquito, infected na babaeng Aedes aegypti ang kumagat at siya'y magkakaroon ka ng dengue.
2: Kung babae o lalaki yung lamok.
1: Pues, magkakasintomas ka 4 to 10 days later. Walang kinalaman si lalaki dito.
2: Ay, walang kinalaman ng lalaki.
1: Dahil si female Aedes lamang na infected ang pwedeng mag-transport at magbigay ng flavivirus sa victim. Yes.
2: Sorry naman, impertinenteng question. Bakit?
1: Kasi yun ka na nga ang kanyang power. Yun ang kanyang, sabihin natin, may mga in the world of animal, the class, animalia. Ang lalaki for breeding lamang. Yung mga ganun.
2: Siya lang po ang yung grasshopper pagkatapos nila mag-breed, kinakain.
1: Kinakapwa niya, di ba? Ganun din po yan. Siya po ay magbibigay ng potency kay female. Siya po ang magbe-breed kay female. Okay. So, pag nag-breed na siya, so infected female, ako ang mag-multiply. Ako ang infected. Pwes, pag kinagat ko ang isang person, then, the human person ay magkakaroon ng mild manifestation.
2: Ay, teka lang, bago tayo dun sa sintomas sa tao, ano, ang vector ba, or ang carrier, bakit hindi sila naapektuhan ng virus?
1: Dahil, yan nga, kasi yan ang kanilang...
2: Kasi katulad ng daga,
1: oo.
2: Bakit hindi sila namamatay?
1: Dahil hindi para sa kanila ang sakit.
2: Sa kanila lang namamahay?
1: Yes. Sila ay ginagawang
2: bahay.
1: Tirahan.
2: Oo, parang si Venom.
1: Ganon
2: na. Parasite.
1: Yes. Yes. That's why they are called the carrier, but not the sick person, not the sick animal.
2: And their makeup, yung kanilang biological makeup, akma na doon
1: mag-multiply
2: sa virus na yon.
1: Yes. And, you know, itong virus na ito hindi nakakamatay sa lamok na ito. Parang yung Leptospira ay hindi nakakamatay
2: sa daga.
1: May narinig ka na ba ang daga na nagkasakit at namatay sa
2: hindi
1: Leptospira?
2: Hindi pa na-report.
1: Wala. Hindi sila hindi tanungin natin
2: hindi
1: sa ating...
2: Report.
1: Hindi. Okay. Kaya nga, tinatawag natin vector or carrier kasi sila po ang na-establish natin. Bakit natin dapat alam ang vector at ang carrier? Kasi nga, ito yung public health concern natin.
2: Yes.
1: Na dapat yun ayusin, yung kalinisan, alisin yung breeding area.
2: Right.
1: Dahil, yes, alam natin may dengue, alam natin may leptospirosis, sa daga, si lamok. Pues, alisin yung area na nagbibreed si daga at si lamok.
2: O, edi syempre, katulad ngayon, tayo ay ina-advise na mangolekta ng tubig.
1: Oh.
2: Gawa ng si El Niño, di ba?
1: May problema minsan tayo sa
2: kailangan
1: supply.
2: Kailangan takpan.
1: Takpan. Yung tubig na yan ay takpan, number
2: Pero,
1: one.
2: Pero pagka nakatakip na, safe na yon?
1: Hindi, dapat gamitin mo rin. No? Sabihin natin,
2: hindi, ibig ko sabihin, hindi na siya pagbibreeding.
1: Dahil ground. Walang dadako.
2: Entrance.
1: Oo. Na walang egg laying, walang anything ng lamok.
2: Okay,
1: di ba?
2: Okay.
1: But still, you have to use the tubig na inimbak nyo in 2 days. Oh, di ba? Change to the new one.
2: Okay, so kinagat ang isang tao ng dengue-carrying mosquitoes

0: Sintomas.
1: Sintomas will appear 4 to 10 days after the bite.
0: Parang leptospirosis din, 2
1: weeks. Is 7 to 14, di ba? So ito 4 to 10, average 7. Oh. 1 week later.
0: Okay.
1: Ano bang meron? Spiking fever, napakataas. Mga 40 degrees. Spike dire-diretso. Continuous high fever. Okay. Meron din muscle and joint pain.
0: Okay?
1: And may headache.
0: Now, parehas lang?
1: Oo. Parehas lang. Mild pa rin yan. Dahil mild
0: may
1: pa rin
0: din. Meron ding mild, moderate, high risk?
1: Kasi ang severe nito, grabe. Severe? Complication.
0: Na?
1: Kasi ang tawag natin, pag dengue fever.
0: Oo nga.
1: Okay?
0: Oo nga.
1: Dengue fever, mild.
0: Okay, mild.
1: Pag pumasok na ang mga komplikasyon ng dengue.
0: Okay.
1: Okay? Severe na to. Ito yung tinatawag na DHF. Dengue hemorrhagic fever.
0: Yung biglang sumusuka na ng dugo.
1: Yes, any form of bleeding na, Tita Winnie. Pwedeng nose bleeding, pwedeng gum bleeding, okay. Pwedeng yung toothbrush bleeding lang, kaunting bunggo lang bleeding.
0: Poop bleeding. Bleeding?
1: Yes, rectal bleeding, vaginal bleeding, gastrointestinal bleeding.
0: Grabe dahil, na yun.
1: Kasi ang epekto nito, siyempre si virus, no? Pumasok sa sistema mo na. So kung i-atake niya, ang platelet.
0: Okay, dugo.
1: Diba? Yung dugong siyang nagpapaklat ng dugo.
0: Okay.
1: Binabagsak niya. Kaya nga, ang binabantayan natin dito platelet count. Yun manifestation. Now, ang pattern kasi ng dengue is this. Ang taas ang lagnat, mga 3 to 4 days.
0: Okay.
1: Pagkabagsak, pagbaba niya ng normal, feeling mo okay na ako. Safe. Ito ang time, ang tiyempong ang tito, ang titingnan mo kung dudugo ka o hindi. Kung kailan na wala ka ng sinat o lagnat, doon maglalabas ang bleeding tendencies.
0: Okay. Kahapon, na-frustrate ako na maagapan itong si leptospirosis, diba? Kasi sabi mo, no way
1: to make test.
0: Ang doxycycline or whatever
1: antibiotic.
0: Test or antibiotic should be done may timing.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pwede pala na tayo makainom ng doxycycline sa leptospirosis pero magkakaroon pa rin tayo ng leptospirosis dahil hindi natin na-timingan.
1: Naunahan
0: tayo. Sa dengue.
1: Pwede naman. Meron tayo mga test. Yung tinatawag na dengue NS1 or yung dengue non-structural protein 1.
0: Niyan.
1: Ito po ay isang PCR, polymerase chain reaction test.
0: Okay. Anong ginagawa dyan?
1: Dugo, para malaman kung meron ka o wala.
0: Yung tourniquet?
1: Tourniquet test is clinical. Okay? Now, hindi siya exclusive to dengue hemorrhagic fever.
0: Okay.
1: Yung bibilangin mo ilan ang petit K o tuldok-tuldok sa isang one square inch. Diba? So, pwede rin yan. Okay. Pwede rin yung clinical manifestation. Ibig sabihin, ikaw ba ay nagkaroon ng high fever tapos may bleeding ka ngayon? Yung mga 3 days high fever tapos bagpagsak, merong gum bleeding, vaginal bleeding, rectal bleeding, yung mga ganon.
0: Okay.
1: And syempre, yung pinaka-basic test natin, anong minomonitor natin dito? Yung platelet count. Pwede tayong magpa-platelet count every 6 hours.
0: Every 6 hours?
1: Pwede. Dahil makikita natin yung trending. Yung trending ng pagbaba. Kasi ang normal count ng ating platelets is 150,000 to 400,000. Okay.
0: Okay. So positive.
1: Yes.
0: May dengue. Paano gagamutin?
1: Support.
0: Ano support?
1: Hydration. Wala naman yun tayong
0: lang?
1: Yes. Dahil
0: walang
1: virus, Tita Winnie. Virus. Meron bang antibiotic sa virus?
0: Wala.
1: Wala. So monitor, supportive, volume.
0: Okay?
1: Proper nutrition, food, rest.
0: And yung control ng bleeding.
1: Bleeding? Yes, control ng bleeding. Now, kaya huwag kang magpa, you know, walang sugat-sugat, walang untog-untog, 'di ba? Kasi baka mag-bleed.
0: Okay.
1: Now, that's why you do platelet count repeatedly.
0: That's every 6 okay. hours.
1: Hindi porket bumagsak na siya ng 15,000 hindi na magsasalina na kita ng platelet concentrate. Hindi.
0: Hindi.
1: Dahil clinically maski na bumaba siya. May bleeding ba? Wala eh. Bantayan ko.
0: Hindi agad-agad.
1: Kakausapin ko yung pasyente. Alamin ko niyang mental status.

0: neurologic status. Kasi minsan pwede mag-cerebral bleed, mag-intracerebral bleed.
1: Sus Marioso.
0: Yes, meron tayong mga kasong ganyan, Tita Winnie.
1: Okay. Sabi mo, teka lang Iris, may question si Iris. Sabi mo kasi nga, viral, supplemental lang ang treatment.
0: Yes, supportive.
1: Diba?
0: Yes, yes.
1: Okay, kung ako, malakas ang aking naturalesa, malakas ang aking immune system.
0: Okay.
1: Kahit nakagat ako nitong si dengue, hindi maapektuhan ba ako?
0: Oo naman.
1: Ba talaga?
0: Yes.
1: Hindi ako exception.
0: Hindi ka exception. And hindi ka forever immune against dengue.
1: Kahit na nagka-dengue na ako,
0: yes,
1: parang bulutong?
0: Yes.
1: Pwede dahil, ulit?
0: Yes. Dahil apat ang serotype ng dengue virus. Itong serotype 1, 2, 3, 4. So
1: okay,
0: ikaw nakakagat ng ni 1, atake ka ni 1, protektado ka lang against 1.
1: Okay,
0: meron pa si 2, 3, at 4.
1: Naknanti na pa naman nakaka...
0: Ay, oo. Kaya nga, maganda ito dahil may na-develop na ang vaccine. May vaccine na maganda.
1: Ah, may vaccine na?
0: Yes, may magandang vaccine na. Alam ko parating na rin sa atin dito dahil, di ba, may ginagawang controversy.
1: Hindi, nakakamatay daw yan.
0: Hindi, totoo yan. Hindi, ayusin dati ng knowledge natin sa dengue vaccine na yan dahil dati, dapat in-establish natin seropositive. Ibig sabihin, ako'y nagkaroon na ng dengue, pwede ako mabakunahan. Hindi lang na klaruhan sa ating mga kapamilya.
1: Pag hindi pa nakakatengge, hindi pa rin ma-vaccine.
0: Dapat sa unang uring vaccine.
1: Sa okay? unang uring
0: Dahil vaccine. Meron na ngayon bagong vaccine, yung Qdenga. Yung, I don't know if nandito na. May nakita na kami sa labas. No? Qdenga. 2 doses. Now, 3 months later.
1: Okay. Anong papano?
0: Walang pakialam. Kaya zero positive ka o negative ka. May exposure ka before o wala. At covered ang apat.
1: Ay, talaga?
0: Oo.
1: May baka naman nuknukan ng mahal yan.
0: Alam ko gagawa ng paraan ng ating gobyerno.
1: Ay, naku.
0: Because it is really a good one.
1: Excited ako
0: yes,
1: dyan.
0: Yes, yes.
1: Gusto ko yan.
0: Meron yan.
1: Ayan, may tanong si Irish. Doc, totoo po ba ang kasabihan nila na may pinipili ang mga lamok na kagatin? Halimbawa, ito po mga type O ang dugo. Alam nila kung anong type O. Totoo rin po ba yung mga lamok na puti ang may dala ng dengue? At kung ang dengue ay mas aktibo tuwing umaga?
0: Okay, sagutin natin mula sa huli. Tuwing umaga, aktibo, tama. Meron ba tayong sinasabing mga puti? Yes, yung sabi kong white stockings, no? Sa paan ng lamok.
1: White stripes.
0: White stripes. Tapos, ito bang mga type O ay mas prone? Nasa mga sa mga researches, pag-aaral, mukhang mas marami. Pero hindi naman always equals to.
1: So, AB ako eh.
0: Oh, tingin mo protected ka? Gusto mo mag-experiment tayo ni Tawini?
1: Ayaw ka! Asa na, nawala naman yung ibang tanong.
0: Makatanungan natin. Pero alam mo, maraming myth ha. Yung mga myth nila, sasabihin nila na only dirty places meron daw dengue. Hindi totoo yan ha. At yun mga tawa-tawa, medyo wala naman silbi
1: yung mga plants.
0: May mga papaya leaf daw na extract na magpapataas ng platelet. Hindi. Usually, proper nutrition ba? At hydration, Tita Winnie.
1: Well, I guess, yung pagpapalakas ng resistensya, meron at meron pa rin epekto itong dengue.
0: May protection
1: dengue,
0: yan.
1: Pero malalabanan ng katawan mo para hindi ka magkakomplikasyon.
0: Yes. Mabilis lang talaga itong sabi natin, itong problema natin sa dengue. Eliminate natin ang mga breeding sites.
1: Okay.
0: No? Yung cover natin, mga water receptacles natin, mga balde, takpan, ano? Wag tayo mangolekta ng tubig. Yung mga basin na mapaso-paso natin, yung mga flower pots natin, dapat wala ang koleksyon.
1: Especially now, umuulan.
0: Umuulan, di ba? Yung mga gulong, lata, takip ng tansan, mga ganun. No?
1: Kanal.
0: Prosquito protection. Kung talaga alam mo may pupuntahan ka, long sleeves. Meron tayong mga cream na pang anti-mosquito na pwedeng apply. No? Ang talagang ginagawa naman ng ating mga local government, ng gobyerno, yung community fogging. Nakakatulong
1: yan. Daw,
0: pero at least, nawawala yung breeding ground temporarily. Siyempre, nag-uulit yan. Hindi naman totally out yan.
1: Let's be safe, lalo na protection na natin ng ating mga anak. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan ng kinalaman sa medisina. Mag-message lang po kayo. Pabalik pa rin po ang action ngayon.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action ngayon sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
5: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
4: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga

0: ang puso ng DZMM. Action ngayon! DZMM Action ngayon! Panawagang Bayan!
1: O nasa linya po natin ang tiyahin ng nawawalang si Lord Althea Hernandez Medel. Hello po, Aling Ethel.
2: Good afternoon, ma'am.
1: Hello.
3: Good afternoon po.
1: Opo. Aling Ethel, si Lord ay nawawala noong June 5 pa. Tama?
3: Opo, tama po.
1: Paano po siya nawala?
3: Kasi po, ang kasama niya sa bahay po ay yung mother ko, bali lola niya.
1: Okay.
3: Kasi po, yung mama po niya ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho.
1: Okay.
3: Bali, nagpaalam po sa kanya na aalis daw ho.
1: Aalis?
3: Pupunta daw hong Tarlac. Ganun lang po yung sinabi.
2: Sino na sa Tarlac?
1: Sino kasama?
3: Isang kaibigan po.
1: At bakit daw sila pupunta ng Tarlac?
3: Dahil daw ho, birthday daw ho, nung kasama niya na po na yun. Tapos sinasama po siya ng pamilya po.
1: Okay.
3: Tapos ang paalam po sa nanay ko, true call lang po ito, hindi ho personal. Babalik daw po ng June 13.
2: Wow, isang linggo.
1: Okay.
3: Opo. Tapos kaso hanggang ngayon po, wala pa po siya.
2: First time ba niya umalis?
1: Na nawala ito?
2: First time ba? Unang beses?
3: Second time na ho eh. Noong una po, noong December 2025.
1: Okay.
3: Pero bumalik din po noong January 2026.
1: Ang tagal din.
2: Saan daw pumunta? Alam nyo?
3: Yung una pong ano, ang sinabi ay sa Batangas.
1: Sino daw kasama?
3: Wala po siyang nabanggit. Ang sabi niya po, mag-isa lang daw siya.
1: Oh.
3: Dahil gusto daw niya mapag-isa. Okay. Yun lang po yung sinasabi niya.
2: Pero si Lord et Althea ba okay naman? I mean, normal, regular, yung pag-iisip niya.
1: Meron ba siyang iniindang sakit?
2: May kondisyon ba?
3: Actually po, meron po siyang sabihin ko na po ano.
1: Oh.
3: Meron po siya kasi nag-undergo po siya. Para pong may pinagdadaanan po siyang anxiety disorder, ganun po. Tapos meron din po siyang iniinom na gamot para po dito. Napapatingin po siya.
1: Okay.
2: Napapatingin. Opo.
1: Sige. Dinulog natin ang inyong concern para sa inyong pamangkin, ano, na si Althea, Aling Ethel. Nasa linya po natin ang spokesperson ng National Capital Region Police Office na si Police Major Hazel Asilo. Hello, Major.
2: Good afternoon.
4: Yes po, magandang hapon po.
1: Oo, Major, nakarating na ba sa inyo ang blatter nitong si Lord Althea Hernandez Medel? Nawawala noong June 5 pa.
4: Wala pa po kami nare-receive regarding sa missing person report. Saan po kaya sila nag-file po nung kanilang missing report?
2: Saan kayo nag-file, Ethel?
3: Sa ano po, dito po sa police station po.
2: Nang
3: San
2: ano?
3: Jose del Monte, Bulacan.
2: San Jose del Monte, Bulacan.
4: Opo. Kasi ibang region po yung pinag-file nila. So, nasasak po yan ng Region 3. Kung sakali man po, nasa sa pamilya po kasi yan, tinatanong po kasi namin kung gusto po ba nilang i-post namin, usually po, or ipapublish natin yung missing persons report. Nasa pamilya po yan kung ipapakalat po natin yung kanilang alarm na tinatawag or yung ano, para po malaman po, hindi lamang po dun sa region na kung saan sila nag-report, maging sa ibang region po, makakaabot yung kanilang pag-report na may nawawala po silang kapamilya or kamag-anak.
1: Okay, so Aling Ethel, pwede po bang i-post ng NCRPO ang larawan ng inyong pamangkin para sa missing persons report?
3: Opo, talaga pong yun po yung kailangan po namin, yung may makatuwang po kami.
1: Okay.
3: Sa paghahanap po sa kanya.
2: Okay.
1: Sige, sige. So, Major, paano hong gagawin nilang proseso para ma-i-post ninyo na si Lord Althea sa missing persons report ninyo?
4: Pwede po silang bumalik or ano po kasi yan, usually dito po kasi sa atin sa NCR, meron din po mga nagpa-file ng kanilang missing person na report. Ngayon po, itinatanong po natin yan sa pamilya. Meron po kasi silang may binibigay na picture at syempre yung mga basic details po at yung contact person kung sino po ang maaaring tawagan kung sakaling nakita po nila yan. So, kung meron po siyang kopya nung missing person report na yun na nanggaling po sa station, pwede po nilang ipadala po yun sa amin para ma-share po namin yan dito sa NCR para hindi lamang po dun sa area kung saan kayo nag-report maiipanawagan na nawawala. Samaan po namin yung i-post dun sa aming mga social media pages. Ganon din po, maipabatid namin dun sa mga kalapit na region. Since pag pinost po natin kasi yung ating social media page, ibig sabihin po, ina-allow na po ng family na malaman ng buong mundo na nawawala po itong ating ating isang
1: So, in short, pupunta siya sa inyo, dala-dala yung final nilang missing persons report sa San Jose del Monte, Bulacan.
4: Pwede po, or pwede rin naman po niyang isenda lang po dun sa aming messenger or sa aming Viber number para kami na lamang po ang magpo-post po dun sa aming social media pages.
1: Ay, ganun. Okay. O sige, Aling Ethel.
5: Apo.
1: Ayan, igigiya kayo ni Paul Bea kung ano ang gagawin para maipadala natin itong hinihingi ni Major Hazel, ha?
5: Apo, sige,
1: sige
5: po.
1: Thank you. Baka makarating itong panawagan ninyo kay Althea. Manawagan kayo, Aling Ethel.
5: Apo. Althea, kung nasan ka man, sana ay umuwi ka na kasi lahat kami dito nag-aalala. Saka huwag mong isipin na nag-iisa ka lang. Andito kami na pamilya mo, lagi kami naghihintay sa'yo. Ang dasal lang talaga namin ay yung makauwi ka ng ligtas dito sa Bulacan.
1: Sige po. Ipagdarasal din po namin yan. At tawagan po kayo ni Paul Bea, Aling Ethel, ha? Thank you po. Ingat po kayo sa paghahanap.
5: Salamat po.
1: Ayan. Major, maraming salamat sa inyo, ha?
4: Yes po.
2: Thank you very much.
1: Thank you. Yan po si Police Major Hazel Asilo ng NCRPO at si Aling Ethel Joy De Los Santos ang tiyahin po ng nawawalang si Althea. Althea, uwi na. O kaya makipag-contact ka na sa pamilya mo para hindi na sila mag-alala. Oh, siya, it's a Friday!
2: It's a weekend!
1: Yes.
2: And may show si bukas ni Titawine!
1: Win today! Bukas po alas 10. Huwag kayong lilimot. Kasama natin si Tita Boots Anson Roa bukas.
2: Wow!
1: Ayan. Bye-bye po! Magpapasalamat pa ba tayo?
2: Okay.
1: Pasalamat?
2: Overtime na yata tayo. Overtime na.
1: Salamat sa buong team, Teleradio.
2: Buong team ng DZMM Action ngayon.
1: Radyo Patrol, maraming salamat. Okay. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
2: Ako ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa
2: Action ngayon. Bye-bye!
1: Keep safe!
0: Ang puso ng DZMM Action ngayon! Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig, na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: apat na minuto makalipas po ang ikatlo ng hapon.
1: DZCMM Balita Ngayon.
2: Pamilya, umaasa pa rin ang House Prosecution Panel na mabubuksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
3: Trisha, ang naturang kahon ay naglalaman ng tax records ni VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio. Paliwanag ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., kahit hindi nabuksan ang kahon noong pre-trial conference ay hindi nangangahulugang hindi na ito posibleng mabuksan sa mismong paglilitis sa susunod na buwan. Giit ni Tolosa, mas maigi kung nabuksan ang kahon noong pre-trial conference lalo't sa naturang proseso tinutukoy ang mga ebidensya. Posible rin anyang maresolba o talakay ito ng Senate Impeachment Court bago ang pagdinig sa July 6 o kapag nagpapatuloy na ang trial. Una rito, sumulat na ang prosekusyon sa Senate Impeachment Court para buksan ng kahon at binigyan na ang depensa na maghain ng written response hanggang ngayong araw kasunod na rin ang pagtutol ng kampo ng Vice Presidente na markahan ng sealed BIR box sa pre-trial conference. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa ibang balita, ipinadedeklarang unconstitutional sa Korte Suprema ang bilyon-bilyong pisong local government support fund ng BARM. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Korte Suprema, hati ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Trisha, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupong Save Bangsamoro Movement para hilingin ideklarang labag sa konstitusyon at ipatigil ang paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Government. Sa petition for certiorari and prohibition, sinabi ni Datu Tox Bin Abdurrahman, tagapagsalita ng grupo, na hinihiling nila sa Korte Suprema na magpalabas ng temporary restraining order para mapigilan ang paggamit ng halos 17 billion pesos na LGSF na nakapaloob sa General Appropriations Act ng BARM para sa 2025. Ayon sa grupo, nangangamba silang magamit ang naturang pondo bilang political machinery ng mga partidong nakikinabang dito, lalo na sa nalalapit na countdown ng BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Iginid din nila ng layunin ng LGSF ay pondoan ang social at infrastructure projects para sa kapakinabangan ng mga barangay at iba pang lokal na pamahalaan sa BARM. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Ex-Ateneo Coach Tab Baldwin at 10 iba pa inirekomendahang kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law. 2 na kuryente sa foam party sa Iloilo, menor de edad patay. At panibagong protesta kontra korupsyon kasado na sa Linggo. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
1: DZMM Balita Ngayon.
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Happy weekend! Good afternoon! Happy weekend!
8: Kapag pagod na ang puso at ang mundo'y tahimik.
7: Good afternoon!
8: Parang galang nakakaalam ng bigat na dinadala mo.
7: Happy weekend!

Friday! Naaamoy nyo na ba ang pahinga? All excited na ang lahat for the weekend. Isang makulimlim na hapon sa ating pong mga kapamilya. Kamusta po kayo dyan? Sa lugar ninyo, ay sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan. Medyo tapikin nyo ang inyong mga sarili dahil congratulations na itawid natin ang linggong ito. Kung kayo man ay nanay na gumising na muli ng maaga dahil back to school na, ang inyong mga chikitin ay panalo. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Good job, good job! At kung kayo naman ay avid follower and listener and viewer ng DZMM, abay, congratulations din po sa inyo at maraming maraming salamat! Dahil perfect attendance kayo, always and forever, mula magang maga hanggang gabing-gabing madaling araw, ay nakatutok po sa DZMM. Ang Team Radyo, Team Bahay, Team Kotse, mga nakatutok sa 630 kHz, sa AM band, sa Metro at Mega Manila. At yung mga nakatutok naman sa kanilang Team Bahay sa Teleradyo o ang ating cable channel. At ganun din yung ating mga TFC subscribers sa lahat po ng ating mga kapamilya all over the world. Magandang araw po sa inyong lahat, yung mga nakatutok sa I Want. Yes,

0: ulan man or tag-init, always nandito po ang inyong Chang Emmy sa kanyang pabangs. O, di ba? May pabangs tayo ngayon. Bakit ba? Nangangarap tayong humaba ang buhok. Malay mo, mapagdating ng weekend, mapagupitan na. Ay, wag naman daw sana. Ini-enjoy natin ngayon ang buhok. Kunwari may naaayos, hindi ba? Kamusta? Ano bang nilulook forward ninyo sa inyong weekend? Pero bago yan, dito naman sa ating Chang Emmy Presents ngayong araw po ng Biyernes. Ito na po ang ating huling episode para sa ating month-long celebration ng Father's Day. Sa ating mga minamahal na tatay, ay mapapakinggan po natin ang kwento ng isang ama na pilit itinataguyod ang kanyang nag-iisang anak sa gitna ng panghuhusga, sa kanyang kasarian at mapanakit na mundong kanyang kinagagalawan. At paano nga ba niya po protektahan mula sa mundong mapanghusga ang kanyang anak? At kung mapagtanto niyang hindi niya lubusang kilala ito. Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon kasama ang ating eksperto maya-maya lamang na si Prof. Yeng Gatchalian. Kaya abangan po ninyo.
1: Si Chang Emmy.
0: Yes, at yung mga team online, nariyan na rin nagpapa-attendance check at bumabati ng Happy Friday. Si Mommy Tess Villamin, na ready na daw for today. Tita Lina Ho, Nona Damian, Chris John Gatbunton, at si Donald Figueroa Bagawisa, ganun din si Miguel Andre Mira, at yung mga taga Surigao del Norte, at yung kanyang mga kapatid at magulang ay nakatutok din. God bless you all. Yung mga taga Camarin North Caloocan, nariyan po si Julius Bangalando. Naulan na po dito sa Las Piñas, Chang. Team Kotse ako ngayon, sabi ni Marvin Riabad. Team Radyo naman, abang nasa drama si Virgo Profogo. At hello din kay DZMM Teleradyo version 2.0. At ganun din kay... International TV Radio 4. Ah, hello daw. And happy 630 day, a 40 years. Aba, ang radyo ay sa is 30. Maraming salamat po. LV Vidua, mga taga-Binangon ng Rizal, happy weekend po sa inyo. Si Mind Gale, nariyan na rin sa ating team online.
2: Malamig ang gabi at tila wala kang kakampi.
0: Mami Ligaya Ching Tan, bumabati na rin ang happy weekend sa mga Chang Aminatics. Uy, salamat po. Si Dita Babes ng Pasig. At ganun din si Remy Matthew Ma. Shout out po sa JC Hudson Gubatan. At hello din kay Tita Lina Ho, team online yan. Ganun din si Nona Damian, Tita Alicia Palomo. Si Josh Kyle Edip Official, of course, nariyan na rin. Tita Mercy G underscore 143, magandang hapon din to you. Si Jericho, may nakita akong ibang pangalan ah. Teka, si Jericho Ferrer ba yun? Tama ba? Magandang hapon to you also.
2: Ako to, si Chang Emmy.
0: Shout out po sa Remy United Radio Station nationwide. Oy, hello po sa inyo. At bago lamang po ang ating Chang Emmy Presents, time check muna tayo. Oras 3:15 ng hapon. Bigyan daan po muna natin ang mga pag-ulat ng ating Radyo Patrol. Sige, unahin ko po itong pag-ulat na ito. Malacañang pumalag sa akusasyon ni Senator Alan Peter Cayetano na nakatutok ang administrasyon ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, magandang hapon.

0: Ang iyong malmaang Malacañang sa pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na nakataon umano ang administrasyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang napapabayaan ang investigasyon sa iba pang isyu, kabilang ang kontrobersya ng flood control scandal. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, walang batayan ang pahayag ni Cayetano dahil tuloy-tuloy naman ang ginagawang investigasyon at aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa iba't ibang kaso. Binigyang diin ni Jose Castro na walang humpay ang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang NBI, Department of Justice at Office of the Ombudsman, sa pag-iimbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Dagdag pa ni Jose Castro, kahit sa mga pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasama ang mga miyembro ng gabinete, ay hindi naman pinag-uusapan ang impeachment trial. Dahil dito ay namon ng Malacañang si Cayetano na ipaliwanag kung saan ito hinuhugot ang kanyang mga kwento na wala naman umanong matibay na basihan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Yan po ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: May nagmamahal sa bawat luha, sa bawat dasal.
1: At bago lamang tayo magpatuloy, nais namin batiin. Naku, kahapon nakalimutan ko, alam mo na. Bakit? May EDAD na ako. Isa na akong OLD ha, Charlie Navarrete! Happy birthday! Ang aking pong dating executive producer na isa na po siyang retiradang napakasosyal, napapunta-punta na lang ng Australia ba? Tama ba, Mayora? Oo nga. Isa na po siyang retiradang reyna. Ang aking pong executive producer noong araw sa aking programang About Me and You na AMY dito po sa DZMM. Charlie Navarrete, happy birthday. I miss
4: happy
1: you.
4: Birthday.
1: Belated happy birthday din sa aking schoolmate nung high school. Aba si Claret Singh. Happy birthday. And advance happy birthday bukas. Ito special sa akin. Ito ang kaibigan ko ito. Si Attorney Claire Castro. Yusek, happy birthday. Ganun din sa aking inaanak na si Jacob Pasqua. At kay Lindy Ponce at Chacoso. Happy birthday sa lahat po ng mga nagbabirthday. Sir Manny Conanan, happy Friday. Madaling araw dyan sa America, Australia Garcia. Ganon din si Leon. Shout out po sa mga taga San Juan, Mandaluyong, Makati, Cavite from Leon. 2866. Si Yoli Lu, 6011. Good afternoon din. Sweet Love, 1002. Teamwork naman po ako, Chang. At ganon din kay Carl Gabriel B. Lentejas. Shout out daw. Thank you po. At sa ating pagbabalik, ang ating pong Chang Ami Presents. Diyan lamang po kayo, magbabalik po kami.
2: Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
9: At masasayang usapan.
8: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
4: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
8: Leia?
4: De Guzman.
9: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, makikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
11: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
12: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
11: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
12: Magdasal ka na!
13: Tatapusin na kita, demonyo ka.
11: Ang swab.
9: Kang Ami Perez sa...
1: Ako to, si Chang Ami. Bago lamang po ang ating Chang Ami Presents, o meron po muna tayong gustong pasalamatan.
14: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
15: Pero bakit parang pasan mo ang daigdig kung makapagsalita ka?
16: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
17: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
9: Chang Ami Presents
1: Narito po ang ating Chang Ami Presents ngayong araw ng Biyernes. Sabi niya sa kanyang liham, Dear Chang Ami, ako po ay si Gregorio, pero mas kilala po ako sa aming lugar bilang Gregory, short for gorgeous. Chang Ami, ipinanganak po akong lalaki. Pero lumaki po akong may pusong babae. At bagamat ito ang pinili kong pagkakakinlanlan, hindi po ito naging hadlang para sa pangarap ko na makabuo rin ng sarili kong pamilya. May isa po akong anak na inaalagaan at minamahal ng lubos. Siya po ay si Princess. At kahit ako na lang ang nag-aalaga sa kanya ngayon, Chang, sinisiguro ko pa rin na punong-puno siya ng pagmamahal na kahit kailan ay hindi niya mararamdaman na may kulang sa buhay niya.
18: Ay! Naku! Bayan, anong oras na? Tulog pa rin si Princess. Talagang batang to, napapanot na ako. Ubusin pa ang buhok ko. Gising ko na. Anak! Gumising ka na, anong oras na? Baka maliit ka pa, Princess. Ano ba yan? Ay, naku. Ano ba itong batang to? Ini-stress ang pesla ko. Early in the morning pa talaga.
19: Pa! Gising naman na po ako. Nakapag-bihis na rin po. May inaasikaso lang po ako sa kwarto ngayon, pero pababa na rin po ako. Tsaka, pa, alas 6 pa lang na umaga. 8 a.m. pa yung pasok ko. Napaka-OA mo naman eh.
18: Ha! Basta, bumaba ka na anak. Dahil kakain ka pa rito, baka hindi ka na naman kumain yan dahil nagkakanda o gaga ka sa pag-alis mo. Talagang bata ka.
19: Oo na pa, ito na. Bababa na po. Na pa. Papunta na dyan ang favorite only child mo.
18: Ha? Wow! Napaka-gorgeous naman talaga ng anak ko. Manang-mana lang talagang kagandahan, no, Princess?
19: Hmm? Anong mana-mana? Sus, patingin nga kung totoo. Patingin nga. Parang hindi, no?
18: Ay! Aba. Don't talk to me like that, Princess Gorgeous. Nalulungkot ang beauty ko sa'yo, Princess. Gusto mo bang mag-cry na lang ako rito buong maghapon? Ha? Hindi ako maganda.
19: Joke lang pa. Ito naman, syempre, like father, like daughter. Sa'yo kaya ako, ma.

0: Nga pala, dadaan ng tita Carissa mo ha. You know the drill. Diba? Umuwi ng maaga para matulungan mo ang tita Carissa, okay? Eh ako naman, rarampa-rampa muna dyan sa kanila, Maring Marie, para makakota naman at makauwi na maaga.
1: Okay pa, pero baka medyo malate lang ako na uwi kasi may gagawin pa akong group project kasama si Cheska. Basahan na kasi bukas nun eh. Ayoko namang mamarkahan ng late pa. Pero promise ko sa'yo, pipilitin kong agahan para hindi mag-init ang ulo ni Tita Carissa.
0: Kailan ba talaga ni Cheska mamaya? Aba, baka may kasama rin niyang lalaki ha. Alam mo naman ang sinasabi ko sa'yo noon pa naman, di ba? Wag magbobo.
1: Wag magbo-boyfriend. Pero pag may nagustuhan talaga, ipakilala sa tahanan at wag magpapaligaw sa kalsada. Oo na pa. Alam ko naman po yun. Saka alam mo rin naman pa na hindi rin naman ako lapitin sa mga lalaki, diba? Kaya chillax ka lang dyan.
0: Ay, naku. Buti naman alam mo. Perfect. O siya. Basta, wag masyadong magpapagabi at baka mapahama ka. Okay?
1: Noted pa. Ikaw rin pa, ha? Mag-iingat ka dyan sa racket mo ngayong araw. Osha, tapos na pa akong kumain. Aalis na ako pa, ha?
0: Naku, hindi yung patapos ng pagkain mo. Aalis ka na agad. Kumain ka pa. Kaya ang payat-payat mo pa rin, eh.
1: Pa, busog na po ako. Saka baka malate na ako sa school. Susunduin ko pa rin si Cheska para sabay na kami. Bye, pa. Love you.
0: Love you, too. Ay, naku, ito talagang batang to. Osha, ingat ka, anak. Ay, kahit kailan talaga itong si Princess, pasaway pa rin. Kahit dalagang-dalaga na ngayon. Makapagbigpit na nga at baka lalo pa pala akong maliit sa racket ko.

0: Sa totoo lang po, Chang Ami, kahit na ako na lang ang nagtataguyod sa aming dalawa at kahit wala akong permanenteng trabaho, masasabi kong hindi ako napapagod sa araw-araw. Dahil nandiyan si Princess na pinagkukunan ko ng lakas at tapang para kahit puro pangamba ang kinakaharap ko, alam ko naman na sa pag-uwi ko ay may anak akong mahal na mahal ako kahit sino man ako. Opo, Chang Ami, lantad ako dito sa aming lugar kaya nga nakuha ko rin ang pangalang Gorgie dahil na rin sa pangaasar sa akin. Pero hinagkan ko na lamang ang mga pangungutya at masasakit na salita nila sa akin. Dahil sa bandang huli ay hindi naman kami mapapakain ng kanilang mga salita. Ang mahalaga para sa akin, Chang Ami, ay buong pagtanggap sa akin ang anak kong si Princess. Alam ko na meron akong masasandalan sa tuwing hapong-hapo ako sa buhay. Habang meron din naman akong karisa na katuwang ko sa pagpapalaki kay Princess.
1: Oh, ayan, ma'am. Sandali lang, ha. Patuin lang natin yung nail polish mo bago natin lagyan ng transparent na coat, ha. Diyan lang po kayo. Ay! Ano ba yun? Sino ba itong tumatawag sa akin? Hindi pa nga ako tapos mag-manicure at pedicure dito. Sino ba ito? Ay! Si Carissa pala. Masagot nga. Hello, Carissa? Napatawag ko sa Peter Friendship mo.
2: Gregorio! Ang tagal mong sumagot. Andito na ako sa labas ng bahay niyo. Ano na ba? Nasaan yung susi at wala dito sa carpet, oh? Saan mo ba nilagay?
1: Ay! Wow! Taray, carpet! Basahan lang yan, mare. Sumasapo ka pa sa arte ko, eh. Mali yun. Pero andun siya sa social nating base. Nilipat ko kasi napanood ko sa movie yung hidden technique na yan.
2: Ayan. Nahanap ko na. Dami kasing arte ng bading na to. Kainis?
1: Siyempre, matik, bading ako eh. Pero yun lang talagang dahilan. Ba't ka napatawag? Wala nang iba? Sure ka? Kaloka ka, te. You disturb my peace.

0: with you.
1: Malamang, tatawag ako sa'yo. Ano bang gusto mo? Magprito ako dito sa labas? Saka, kasi itatanong ko na rin kung kumusta ba? Pinuntahan mo na ba yung sinasabi kong common divergence sa Matarik? I-recommend kita rin sa kakilala ko. Don't worry. Sinigurado ko na hindi na mauulit yung nangyari sa'yo nung nakaraan.
0: Yan na nga yung winu-worry ko, friendship. Dahil ayoko naman umuwi na naman ng bahay na may bangas na naman sa mukha dahil lang sa mga tao na ayaw magpakatao, kaya sinasaktan ako. Okay lang sana kung ako lang nasasaktan at natatakot. Pero kasi alam kong nag-aalala rin sa akin si Princess sa tuwing nakikita niyang may bago na naman akong alaga sa mukha at katawan ko.
1: Alam ko rin naman, Greg. Pero pagpasensyahan mo na lang at may mga tao talagang sarado pa rin ang isipan, kaya mas inuunan nila yung kamao kaysa naman buksan ang puso't isipan nila. Pero huwag ka mag-alala. Hindi na mauulit yun, promise. Never.
0: Naku, salamat ng sobra, friendship ko. Pero ano ka ba? Gorgie na nga lang kasi. Gregorio ka ng Gregorio dyan. Ayoko ng ganyan.
1: Eh bakit ba? Pangalan mo naman yan eh. Teka nga. Napaalalahanan mo na ba si Princess na umuwi na maaga? Parang may makatulong naman ako sa pamamalengke para sa hapunan natin.
0: Ay oo, nasabihan ko na. Kaso, baka malit yun ang uwi, Mari ha. Ay, teka sandali. Naku, may trabaho pa nga pala ako. Balikan ko lang yung nails ng client ko at tuyo na. Baka umalis pa to. Pahintayin na lang yung Princess ko dyan sa bahay ha. Huwag kang maging walking microphone dyan at baka magbunga nga ka na naman sa Princessa ko. Kawawa naman ng little eardrums ni Princess.
1: Oo na. Susubukan ko, Gregorio. Basta huwag lang makulit yung si Princess ha. At umuwi ka ng maaga. At huwag ka nang kumembot kung saan-saan ha. Para sabay-sabay na tayong kumain bago ako umalis dito.
0: Gorgie nga ni! Sure friendship. Sarapan mo ang hapunan ha. At mag-work na maganda mong friend. Babush!
2: Oh, Gorgie! Puro title eh, baba dito. Ano? Di tayo for the work? Sa salon na to, ano? Puro chika!
0: Ay! Puro over ka naman sa reaction mo, madam. Ito naman, masipag naman ako ah. Nakasampung paan na nga ako, madam eh. Wala pa sa kalahati ng araw, oh. Shake ka lang dyan. Ako na bahala rito, madam.
2: Naku, Gorgie! Siguraduhin mo lang na maayos lagi ang trabaho mo, ha? Naku, baka palitan ka ang bading. Sige. O sige na, ha? Pumunta ka na sa client mo.
0: Ay, oh, eh, palitan agad. Okay po, madam ko. Pahinga ka lang dyan.

0: Alam mo, Chang Ami, aaminin ko, mahirap pala talagang maging bading hanggang ngayon. Para kasing kailangan lahat alam mo, o dapat marami kang kayang gawin. Dahil kung hindi, pangungutya ang maririnig mo at sasabihin pa sa'yo na bading ka kasi, kaya wala kang alam. Ultimo, pagpapatawa ay naging pangunahing kakayahan na dapat merong kaming mga bading. Dahil kung wala ka nito, minsan hindi ka nila kakaaliwan o bibigyan ng kahit onting interes man lang. Kaya nga minsan, Chang Ami, naiisip ko po, hanggang dito na lang nga ba talaga ako? Pero alam ko na bawal akong sumuko dahil isa akong bading. At syempre, tatay ako ni Princess. Kaya kahit na sobrang ingay sa labas dahil sa mga asaran at pangungutya sa akin, kaya kong tiisin ang lahat para lang kay Princess.
1: Ano ba yung niluluto ni Carissa ngayong araw? Gutom na ang babae. Di pa naman ako nagtanghalian para makatipid. Ay, buti na lang malapit na ako.
2: Princess! Tito. Hoy, babae! Ano yung nakita ko sa palengke, ha? Ano bang sinasabi ng tatay mo? Kaya pala late lagi umuuwi sa tuwing dumadating ako dito? May kababalaghan na namang ginagawa sa buhay?
3: Tita, hindi po. Wala po yun. Mali po kayo na inakala. Tita, hindi po ganun. Please, huwag niyo po sasabihin kay Papa. Please, hindi po talaga, Tita.
2: Anong mali? Anong maling akala, ha? Ano yun? Ngayon, ginagawa mo na akong sinungaling, ha? Kaya ka pala hindi umuwi agad dito sa bahay? Na imbis na tumutulong ka na lang dito, iba yung pinagkakabisihan mo.
1: Oh, anong nangyayari dito? Bakit high blood ka na naman, friendship? Hello? May kausap ba ako? Alam ko may kasama ko sa bahay dito, oh. 1, 2, 3. Oh, di ba? Tatlo tayo. Ba't ako na sumasagot?
2: Andiyan ka pala, Gregorio.
1: Ay, sa bahay yung pagbigkas? Pa-julet-julet? Ako nga to. Pati ang shadow ko nandito na rin sa bahay, oh. Oh, ano bang nangyayari at high blood ng tita mo? Gabing-gabi na.
2: Oh, ayan. Tama. Tanungin mo yung magaling mong anak.
3: Tito, please. Tama na. Huwag na natin pag-usapan. Please.
2: Ay, nako. Bahala kayong mag-ama dyan.
1: Teka, teka. Ano ba yun, nak? Ayoko nakikita yung luha mo eh. Don't worry. Di ba, sabi ko naman sa'yo, kakampi mo ako sa lahat. Huwag ka na matakot para matulungan din kitang mapuksa yung evil tita mo na may pangalang Carissa.
3: Pa, wala lang talaga yun, promise. Hayaan mo na si tita pa. Tara po, kaya na po tayo.
1: True ba yan, nak? Sure ka? Huwag mong sisirain ng tiwala ko, ha? Ikaw, friendship, ano ba kasi yun? I'm lost at the ABC. Sabihin nyo na sa akin para magkapatawanan na tayo.
2: Ay, princess, sabihin mo na yun sa tatay Gregorio mo. Hanggat maaga pa, magtiwala ka sa tatay mo.
3: Tito, huwag na po, please. Tama na po.
1: Diyos ko, Marimar! Sumasakit ang bunbunat at alit ko sa inyong dalawa. Ayoko ng ganyan! Para kong nagpipanuhenyo sa inyo eh. Ano ba yun? May jowa na ba tong Junakis ko? Ano ba? Gwapo ba? Pati puno? Hindi ba ako magagalit? Pero syempre, magtatampo ko sa iyo, anak. Pero, ano?
2: Nakita ko si Princess. Kahali ka niya si Cheska sa kanto.
3: Tita!
1: Nak, mwa-mwa lang. Ha? Si Cheska? Nak, ano ka ba, Princess? Kasabayan mong lumaki yun. Pinipigtails at tinitirintas ko paragi yun nung kinder kayo. Ano ka ba, bata ka? Princess! Ano? Sabagat ka! Tinatanong kita!
3: Oo po pa. Siya nga po. Si Cheska yun.
1: Bata ka! Ay, naku! Ano? May namamagitan ba sa inyo o kayo na?
3: Wala pa po pero nililigawan ko po siya pa.
1: Ano? Itong batang to talaga! Gumaya pa! Anong pumasok sa kukote mo at pumasok ka sa ganyang iskandalo? Diba? Sinabi ko sa'yo, Mag-aral ka muna! Dahil college ka na!
3: Pero pa, hindi naman po nakakasagaban si Cheska sa pag-aaral ko. Sa katunayan nga po, tinutulungan niya ako sa studies ko. Tsaka, anong eskandalo pa? Hindi naman po ito eskandalo.
1: Anong tawag mo dito? Princess! Babae si Cheska! Babae ka rin! Ano bang iniisip mo, ha? Maling-mali yan! Itigil mo yan! Ayoko ng ganyan!
3: Ano nga ka mo yun pa? Anong tawag ko rito? Ang tawag rito, pagmamahal. Pagmamahalan po ito pa. Alam kong babae si Cheska at babae ako, pero anong magagawa ko? Babae rin ang nagpapatibok sa puso ko. Tsaka pa, anong mali rito? Eh bakit kayo? Lalaki rin naman ang hanap mo. Nagsalita ba ako? Tinanggihan ko ba? Hindi ba? Suportado ako sa'yo kasi alam kong dun ka masaya eh. Pero, ba't pagdating sa akin, bawal?
1: Princess, anak. Huwag ka mong pasaway. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Maraming manghuhusga sa inyo, anak. Hanggat maaga pa, itigil nyo na yan. Lumayo ko na kay Cheska. Walang mararating yan, anak. Magulo lang yung isip mo at hindi mo alam yung sinasabi mo. Tsaka, tignan mo, may evil tita ka pa rito.
3: Ewan ko sa'yo pa. Hipokrito ka. Magsama kayo ni Tita Carissa. Hindi ko alam kung bakit hindi kayo masaya para sa akin eh. Siguro, mas mabuti pa ngang umalis na lang ako rito sa bahay. Mas mabuti pa na umalis na ako sa buhay nyo para wala na kayong alagaan na hindi nyo naman kaano-ano. Dahil alam ko namang hindi naman talaga ikaw ang tunay na tatay ko.
2: Ikaw, dapat sa'yo sinasampal na kung bata ka, bastos ka!
1: Huwag masakta ng bata! Huwag masakta, Risa! Tama na! Huwag masakta ng anak ko!
2: Sumasobra ka na, princess, ha? Bawiin mo yung sinabi mo kay Gregorio!
3: Bakit? Totoo naman, di ba? Hindi naman talaga ako ang totoong anak ni Papa, di ba? At hindi niyo naman talaga ako kaano-ano dahil mga kaibigan lang naman kayo nang namatay kong magulang, di ba? Charity case niyo lang naman talaga ako eh. Kaya siguro, hindi niyo alam paano intindihin ang nararamdaman ko dahil hindi ko naman talaga kayo kaano-ano.
1: Oh my God!
3: Makalis na nga!
2: No. Hoy, princess! Bumalik ka rito! Hindi ba tayo tapos? Bumalik ka dito, bata ka!
1: Carissa! Hayaan mo muna ang princess ko. Bigyan muna natin siya ng panahon para mapag-isa. Please, Carissa. Stop mo muna yung pagkaibang mo. Oh my God, what's happening?

0: Tumawak siyang ami. Tama po kayo ng narinig. Hindi ko po talaga tunay na anak si Princess. Anak po siya ng matalik na kaibigan namin ni Carissa. Napag-desisyonan namin kupkupin si Princess dahil ayaw namin na lumaki siya sa bahay ampunan at maramdaman niya na may kulang sa pagkatao niya. Akala ko siyang ami sa maraming taon na pinagsamahan namin ay hindi niya na muling mararanasan na may kulang pa sa buhay niya. Pero nagkamali po ako, Chang. May kulang pa rin pala at baka kaya nararamdaman niya ito dahil hindi ko pa rin alam kung paano maging tatay sa kanya.
1: Carissa, paano ba talaga maging tatay?
2: Ha? Bakit mo naman natanong yan?
1: Wala lang. Eh kasi iniisip ko yung sinabi ng anak ko na baka kaya hindi ko siya maintindihan kasi di naman talaga ako yung totoong tatay niya eh.
2: Ay nako, Gregorio. Wala naman talagang sinusundan na standards ang pagiging isang tatay. Hindi porket kadugo mo, maiintindihan mo na agad ang anak mo. At hindi rin porket hindi mo kadugo eh, wala ka ng karapatan na maintindihan ang anak mo. Ang pagiging isang tatay ay nasusukat pa rin kung paano mo pinapahalagahan at pinoprotektahan ang pamilya mo. At saksi ako kung paano mo minahal si Princess. Simula pa nung maliit pa siya.
1: Pero natatakot ako, Carissa. Sa mundong papasukin niya, alam ko ang mundong yun. Maraming mapangusga at maraming mananakit sa kanya. Gaya mo, akala mo kung nakalimutan ko ng sinampal mo siya. Dahil ngayon sa napili niyong pagkatao.
2: Gregorio, alam ko. Pero kaya ka nga nandyan, di ba? Hindi para pigilan siyang maranasan ang mga naranasan mo noon. Pero para kahit harapin niya yung mga mapangusgan at mapanakit dito sa mundong to, alam niyang may kasangga pa rin siya sa laban. May kakampi pa rin siya. At may babalikan pa rin siyang tahanan. Dahil alam mo naman, sa lahat ng taong kilala niya, ikaw ang mas nakakaintindi sa sitwasyon niya.
1: Oh my God, friendship. I'm crying. Natulog na siya. Pero maraming salamat, Carissa.

0: Anak, princess, gising ka pa ba? Princess, binuksan ko na, hindi ka kasi sumasagot eh. Nak, pwede ba tayong mag-usap tungkol sa nangyari kanina?
1: Sige po, pasok po kayo.
0: Anak, alam kong naging mabigat sa'yo yung nangyari kanina. Pasensya ka na ha. Nasaktan ka ni Tita Carissa mo. Masakit pa rin ba? O ito, yelo, para hindi na mamagayang pisingi mo.
1: Huwag na po pa, okay lang po ako. Hindi rin naman malakas yung pagkakasampal ni Tita Carissa eh.
0: Anak, gusto ko lang sanang humingi ng tawad dahil hindi ko naisip ang mararamdaman mo na dapat ako yung nakakaalam. Ako dapat yung unang makakaintindi sa iyo eh. Pero mas pinili kong hindi ka pakinggan. Baka kasi takot lang ako, anak. Takot ako na baka maranasan mo yung mga naranasan ko dati. Pero anak, nag-open ang bumbilya sa utak ko na hindi pala pagpipigil ang kailangan mo ngayon, kundi support. Support galing sa tatay mong pating. Pero alam ko naman na hindi mo ako totoong tatay. Pero yung tinutupa.
1: Pa, I'm sorry. Sorry din sa mga nasabi ko. Sorry pa, alam kong nasaktan kita. Sorry po, pero sa lahat ng nangyari sa atin, sa mga pinagdaanan natin at sa mga panahon na hinagkan at pinatahan mo ko kapag umiiyak ako, hindi ko kailanman naramdaman na hindi mo ako anak. Nakompleto ang buhay ko dahil sa'yo pa. Para akong binigyan ng pangalawang pagkakataon ni Lord para magkaroon ng tatay na paprotect at magmamahal sa akin.
0: Oh my God, you're making me cry. Pero totoo ba? Kahit nabading pa ang papa mo.
1: Oo naman pa. Kahit bading pa ang tatay ko.
0: Oh, princess, anak.
1: I love you, pa.
0: We love you. Mahal kita, anak.

0: Panginoon ko po na pagtanto siyang ami, na ang totoong sukatan ng pagiging tatay o magulang ay hindi po nasusukat sa dugong nananalaytay sa ating katawan, kundi kung paano mo pahalagahan, mamahalin, pinoprotektahan at gagabayan ang iyong anak sa landas na pinili nila. Dahil ang totoong kailangan ng bata ay ang tatay na magbibigay kalinga at atensyon sa kanilang desisyon at susuportahan ito kahit ano paman ang mangyari. Nagbalik sigla muli ang lahat sa buhay naming mag-ama. Pinatawad na ni Princess ang masungit na friendship kong si Carissa, habang ang anak ko naman ay masaya na sa piling ni Cheska. Ang Gorgy ng bayan naman ay nakahanap na rin ng permanenteng trabaho. At dahil po sa nangyari sa aking pamilya, napagtanto ko rin siyang na kaya pala tayo hinahayaan ng mga guro na magpakilala sa eskwelahan ng may tapang at may kumpiyansa sa sarili, dahil walang sino man ang dapat na mahiya sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Lubos na nagmamahal, Gregorio.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami presents ngayon pong araw ng Biyernes. Gusto lamang natin i-acknowledge ang mga boses sa likod ng ating espesyal na drama ngayong hapon. CJ Pera bilang salon owner. Si Rose Ann Comia bilang si Tita Carissa. At si Sweet Brienne Margin bilang si Princess. At ang boses ni Tatay at ang ating letter sender na si Gregorio, a.k.a. Papa Gorgy, ay si Don Gise. Ito po ay sa panunulat ni Jane Robles, sa direksyon ni Hannah Alquezar. Salamat din sa ating technical director, Papa Benji Gilab. Sa ating pong executive producer, Mayora Sheila Tubalinal. At ang ating pong overall in charge of production, wala pong iba kundi si Representative Franco Reyes. Ay, sabi ni Virgo Profogo, wow, happy ending. Ating pong hihimayin ang kwento na ito ng ating letter sender kasama ang Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Oras! 3:53 na ng hapon!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love.
4: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
5: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
6: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagkinig.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
10: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
11: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
9: At masasayang usapan.
11: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
10: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
11: Leia?
10: De Guzman.
9: Alvin L. Chico.
0: O si Chang Ami. Magician tayo ngayong araw na to. 5 minuto na lang. Mag-umag alas 4 ng hapon. At kasama nga ho natin sa Zoom ang ating Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center na si Prof. Yeng Gatchalian. Profy, sa natitirang ilang minuto, ito po talaga ay isang sitwasyon sa napakaraming pamilyang Pilipino. Nariyan ang judgment ng ibang tao, verbal, physical abuse. Pero I think ang pinakamahalaga dito ay yung role ng tatay sa kanyang anak po.
12: Oo, hi Chang. Magandang hapon. Magandang hapon sa mga nakikinig sa inyong lahat. Oh, ang Father's Day talaga, no? Sa Happy Father's Day. Napakahalaga ng role ng tatay, no? O ng isang magulang sa bata. Ang titignan natin dito, yung nakita natin conflict na malaki talaga, yung tinatawag na psychological parenting at saka biological parenting, Chang. Para bang naging question, hindi naman talaga kita tatay, di ba? Pero ang titignan natin, ang pinaka-importante talaga sa pagiging magulang ay yung tinatawag na emotional or psychological parenthood, kung saan yung mismong tao ang nagbibigay o nagpo-provide ng tinatawag nating emotional safety, na sa kanya, sa taong ito, siya yung gumagabay at umaalalay sa'yo. Kaya sabi nga nila, kahit na hindi mo pa biological parent, mm-hmm. biological father, pero binibigay sa'yo ang pagmamahal na kailangan mo, safe ka sa kanya. May tinatawag din tayong unconditional positive regard, yung sinasabing kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, mahal kita, no? At consistent yan. Yan ang tamang paraan ng pagiging magulang.
0: Ano po ang tawag doon ulit?
12: Positive. Psychological parenthood, Chan.
0: Hindi, yung positive, yung sinabi po ninyong...
12: Unconditional positive regard. Ay, napakaganda niyan. Pag sinabi natin, unconditional, kahit ano, sino, maging sino ka man, mahal kita.
0: Oo.
12: Walang siyempre, judgment.
0: Oo. Sa umpisa talaga, may mga bagay na mahirap tanggapin sa ating mga anak, kung ano man yung mga napag-desisyon na nila. Pero at the end of the day, tayo bilang mga magulang ang siyang dapat nagbibigay ng more love, more understanding, para hindi sila lalayo sa atin, hindi ba? At isipin nila na tayo pa rin magulang ang safe space.
12: Tama. Tayo dapat ang pinaka-safe. Kumbaga, kahit sa makapunta ang anak mo, pag alam niya ang uuwian niya, ay talagang tatanggapin at mamahalin ka ng buong buo, ay talagang safe ang bata sa'yo.
0: At yun ay mahalaga na naipaparamdam natin sa ating mga anak sa araw-araw. Sa ilang mga simpleng paraan po yun, Prof.
12: Halimbawa, yung pagkumusta mo sa kanya na may focus, hindi yung kumusta school, hindi yung ganun lang, kundi o anak, kumusta ka na kanina, 'di ba? May nakapagsaya ba sa'yo o nag-enjoy ka ba sa recess niyo, 'di ba? Yung very intentional yung mga pag-uusap ninyo. Mm-hmm. Yung kapag tapos di kaya pag napansin mo yung anak mo tahimik, lalapitan mo, sabihin mo, kumusta ka na ba anak? Para napansin ko tahimik ka. Kasi pag lagi na lang broad yung mga questions natin, parang nagiging generic. Pero kung nararamdaman ng bata na, napansin ko, anak, tahimik ka kanina, alam ng bata, tinitignan mo siya, nakikita mo siya, at gusto mong alamin kung kumusta siya. Kapag naramdaman ng bata yan, alam niyang meron siyang kakampi. Okay. Kahit anong mangyari.
0: Totoo po yan, at ang pinakamahalagay, alam din ng mga anak natin na tayo ay naririto para sila ay pakinggan at maunawaan. Yes. Yun ay mahalaga po.
12: Oo, sobrang halaga noon, Chang.
0: Yeah, kaya napakahalaga ho na kayo ay nakikinig sa aming programa araw-araw, Monday to Friday. Kaya maraming salamat po, Prof. Yeng. At saan po ba nila pwede kayong padalhan ng mensahe?
12: Oh, pwede ninyo kaming puntahan at bigyan ng mensahe sa Mind Care Center, sa Facebook at sa Instagram.
0: Yun, maraming yeah. salamat po and happy weekend!
12: Yan happy po, weekend!
0: Ang ating chief psychologist mula sa Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center, na si Prof. Yeng Gatchalian. Eksaktong alas 4 na po. Susunod na ang programa ni Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami hanggang sa susunod na linggo. Bye! Happy weekend! God bless us all! Salamat!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw ng Biyernes sa 26 ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Dating Ateneo head coach na Baldwin at 10 iba pa, inirekomend ng kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law kaugnay ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Mga violenting video games gusto nang ipagbawal ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Mga mambabata, sinimok na repasuhin ang Juvenile Justice Act. Panibagong protesta kontra sa katiwalian, kasado na sa Linggo, higit 9,000 pulis ipakakalat. Dalawa na kuryente sa foam party sa Iloilo, minor de edad patay. At animated film na Forgotten Island, tampok ang kwentong Pinoy, umani ng 5 minutong standing ovation sa NEC Animation Film Festival. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, inirekomendang kasuhan ng paglabag ng anti-hazing law si dating Ateneo head coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at utility staff ng Ateneo men's basketball team kaugnay ng pagkamatay ng 2 student-athletes na si Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipakulao, Aurora. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na nakitaan ng mga elemento ng hazing ang team-building activity kung saan sinadya umano ng coaching staff na ilantad ang mga manlalaro sa mapanganib na kondisyon sa dagat. Lumabas din anyang batid ni Baldwin ang posibleng panganib sa seawater training at sinabihan umano siya ng 5 player na hindi sila marunong lumangoy. Ayon kay Secretary Rimulya, ginamit ang aktibidad para malaman kung sinong atleta ang mapapabilang sa listahan ng koponan na isusumiti ni Baldwin sa UAAP board. Bukod dito, may dati na umanong insidente noong 2016 kung saan muntik nang malunod ang mga manlalaro sa kaparehong training. Irerekomenda rin ng DILG na maglabas ng whole departure order para kay Baldwin, pero tiniyak umano ng dating coach na mananatili siya sa Pilipinas habang patuloy ang imbestigasyon.
1: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng samagaan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
0: Samantala, natanggap na ng Department of Justice ang rekomendasyon ng PNPCIDG na kasuhan sina dating Ateneo head coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay ng pagkamatay ng 2 student-athletes. Balita mula sa DOJ, hati ni Raj Patrol, Steve Raz. Steve!
2: Tony, kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nito ang referral mula sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police na nagrekomenda ng pagsampa ng mga kaso kaugnay ng paglabag sa Anti-Hazing Act laban kay dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay ng pagkamatay ng mga student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Aurora. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, posible rin silang makasuha ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa mga ebidensya. Sinabi ni Martinez na sasailalim muna sa paunang evaluation ng referral para matukoy kung kumpleto at sapat ang mga ebidensya para sa susunod na mga hakbang sa proseso. Ipiniliwanag ng DOJ na sakaling makakitang kulang ang ebidensya, maaaritong ibalik para sa karagdagang case build-up sa koordinasyon ng CIDG alinsunod yan sa DOJ Department Circular Number 20. Pero kung sapat naman ang referral, maaaritong idakit at isilalim na sa preliminary investigation ng DOJ. Piniyak naman ang kagawaran na agad at walang kikilingang susuriin ang kaso batay sa ebidensya, umiiral na batas at itinakdang proseso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Sa inilabas namang pahayag, sinabi ni Ateneo de Manila University spokesperson Father R.B. Hizon na kinikilala ng universidad ang rekomendasyon ng PNPCIDG at iginagalang ang takbo ng investigasyon. Ayon kay Father Hizon, patuloy na makikipagtulungan ng Ateneo sa mga otoridad at tiwala silang patas na titimbangin ang katotohanan. Samantala, umarap sa NBI si Ateneo President Father Roberto Yap para magsumitin ang sinumpaang salaysay. Gayon din ang mga hinihinging dokumento kaugnay ng isinagawang training. Tiniyak ni Father Yap ang patuloy na suporta sa pamilya nila Baterbonya at Adili.
3: At I'd really like to say is we have condoled, we have apologized, and we continue to support them. We have provided assistance and we will continue to support them.
0: Hinimok ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mga mababatas na repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act sa harap ng pagkakasangkot ng mga minor.

0: edad sa krimen sa mga paaralan. Sa panayan ng ABS-CBN News Channel, sinabi ni Secretary Remulla na sa kaso ng pamamaril sa Tacloban, lumalabas na batid ng 14 anyos na suspect kung paano siya mapoprotektahan ng batas kontra sa criminal liability base sa kanyang chat sa 15 anyos na kasabwat. Bukod dito, gusto rin ni Secretary Remulla na ipagbawal ang mga violenting video games na maaari anyang maka-impluensya sa mga kabataan na gumawa ng karahasan. Samantala, nagsalita na ang F2 Games o yung developer ng video game na Gorebox na sinasabing nag-impluensya sa mga minor de edad na namaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante. Sa pahayag, nanindigan si Felix Philip na dinisenyo ang software para sa mas mature o rated 18 plus na manlalaro. Aminado naman si Philip na walang developer na makakatukoy ng edad ng bawat magda-download ng game, kaya naglagay ng standardized age rating at parental control systems ang mga major distributor nito tulad ng Steam at Google Play. Handa mo na makipagtulungan si Philip sa investigasyon at nagpaabot ng pakikiramay sa mga biktima. Sa kabila nito, tumanggi namang dumalo sa pagdinig ng Senado si Philip kaugnay ng investigasyon sa Tacloban shooting. Hiniling na ng tulong ni si Senator Risa Ontiveros na siyang namumuno sa pagdinig sa German Embassy sa Pilipinas para mahikayat ang developer na makiisa sa investigasyon. Iniutos na ng PNP sa lahat ng kanilang police unit sa bansa na paigtingin ang koordinasyon sa Department of Education at higpitan ang seguridad sa mga paaralan. Ayon kay PNP Chief General Jose Artates, palalakasin ang school security assessment, police visibility at intelligence monitoring para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante. Samantala, suportado rin ng PNP ang panukalang pag-aralan na posibleng epekto ng marhas na video games, kabilang ang Gorebox sa pag-uugali ng mga kabataan. Inatasan din ang PNP Anti-Cybercrime Group na bantayan ang mga online platform na posibleng nagpapalaganap ng karahasan at copycat attacks. Sa ilalim sa age-appropriate rehabilitation, ang 2 minor de edad na estudyanteng suspect sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na alinsunod ang naturang hakbang sa Juvenile Justice and Welfare Act. Mananatilian niya sa kustodiya ng DSWD ang mga suspect at ilalagay sa rehabilitation center habang sinusuri ang kanilang kalagayan. Sa kabila nito, iginiit ni Secretary Gatchalian na may pananagutan pa rin ang mga suspect sa batas at nakadepende sa magiging resulta ng rehabilitasyon ang susunod na hakbang ng korte. Tiniyak din ng DSWD ang tulong sa mga pamilyang apektado ng pamamaril. Sa iba pa nating balita, binabalangkas na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Senate Impeachment Clerk of Court Renato Bantug na target ilabas ang pre-trial order sa defense at prosecution team sa Lunes. Nakasaad sa pre-trial order ang mga isyong re-resolbahin ng impeachment court, mga inilatag na ebidensya, gayon din ang mga inaasahang testigo sa paglilitis. Sakaling ilabas na sa Lunes, bibigyan ng 3 araw o hanggang 2 ng Hulyo ang 2 panig para maghain ng komento sa pre-trial order. Tiniyak naman ng Senate Impeachment Court na magsisimula na nga ang trial sa July 6, ganap na alas 2 ng hapon. Kahapon, tinapos na ang pre-trial conference kung saan minarkahan ang mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. Inilatag na rin ang listahan ng mga inaasahang testigo, kabilang si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Garandang, gayon din ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022. Naniniwala naman ng Malacanang na bahagi ng diskarte ng House Prosecution ang paghahana o pagharap sa kontrobersyal na si Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yozores. Christian.
1: Tony, ito ang reaksyon ng Malacanang matapos kumpirmahin ni House Prosecutor at Manila Congressman Joel Sua na isa si Mary Grace Piatos sa 25 testigong iaharap nila sa impeachment trial ni Bibi Sara para sa article of impeachment na may kinalaman

0: sa issued ang confidential bond. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nasa prosesyon ang pagpapasya kung sino-sino ang kanilang ihaharap ng mga testigo sa kaso at marahil ay bahagi ito ng estratehiya ng prosecution. Gayunpaman, binanggit ni Castro na batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, wala namang record ng pangalang Mary Grace Yatos, kaya posibleng mahirapan silang matukoy ang naturang individual. Ulit din tiniyak naman ng Malacanang na hindi maaantala ang mga proyekto at operasyon ng pamahalaan sa gitna ng impeachment proceedings at iginiit na tuloy ang trabaho ng ehekutibo sa kabila ng anumang isu. Umaasa rin ang Malacanang na hindi na magkakaroon ng pag-boycott sa mga susunod na sesyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Kasado na ang rally at prayer vigil kontra korupsyon ng iba-ibang grupo sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument sa 28 ng Hunyo. Pangungunahan ng White Ribbon Movement ang pagkilos kasama ang bagong Alyansang Makabayan, Artikulo 11, at iba pang civil society organizations at religious groups. Bit-bit ang panawagang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Magsisimula ang aktibidad sa Misa sa EDSA Shrine, alas 12 ng tanghali, sa pangunguna ni Kitapawan Bishop Colin Bagaforo. Susundan naman ito ng marcha patungo ng People Power Monument. Ito na ang ika-apat na rally ng mga naturang grupo kontra korupsyon na nagsimula noong 21 ng Setyembre. At kaugnay niyan, mahigit 9,000 polis ang ipakakalat para sa White Ribbon March sa Linggo. Balita hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John!
2: Tony, ayon kay NPRPO spokesperson Major Hazel Asilo, proactive deployment ang mangyayari lalo't inaasahan na mula 10,000 hanggang 100,000 ang ilang ng mga dadalo sa protestang inorganisa ng mga anti-corruption unity rally organized by religious at civil society coalition sa EDSA People Power Monument. Iginit naman ng Philippine National Police na wala silang namomonitor na banta sa seguridad sa nasabing pagtitipon. Ipinag-utos din ng PNP ang maximum tolerance sa lahat ng operational units. Nauna nang sinabi ni Bishop Efraim Tendero na layo ng marchang imukin ang pamahalaang panagutin ang mga tiwaling opisyal. Itulong ang pagpasa sa isang tunay na batas laban sa political dynasty at mga reforma sa sistema ng halalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, EZMM.
1: Maraming salamat, John Garner. Pumalo na sa 81 ang napaulat na nasawi sa malakas na lindol na tumama sa Mindanao noong 8 ng Hunyo. Ayon sa NDRRMC, siyam mula rito ang kumpirmado mula sa Davao Region, habang 72 ang sumasailalim pa sa validation. Mahigit 1,300 naman ang nasugatan, habang 31 ang nawawala pa rin. Samantala, aabot sa mahigit 1.3 billion pesos ang iniwang pinsala sa infrastruktura ng lindol sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxargem at BARMM. Personal na ininspeksyon ni Pangulo Marcos Jr. ang inayos na flood control project sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, naging epektibo ang rehabilitasyon sa naturang drainage system batay sa kwento ng mga residente. Hindi na nila malaki ang itinataas ng tubig sa lugar kapag umuulan at hindi na rin ito naiipon. Sunod naman, tututuan ng gobyerno ang pagkolekta ng basura. Ihingin din niya ang tulong ng lokal na pamahalaan para maging regular ang declogging operations. Susunod, SUV at ambulansya nagsalpukan sa Quezon City, 3 sugatan. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin,
3: 4:16.
4: Headlines sa hapon. Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
4: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
4: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga.

0: dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
2: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
3: Ibahin mo ko!
1: Maaksyong tapatan!
4: Papakita ko sa iyo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
5: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
1: Maaksyong baridan!
6: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
1: Punong-puno ng aksyon!
4: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
7: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
1: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito! Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
9: Ubusan ito ng lahat.
10: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
1: Mabagsik at walang sinasanto.
11: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.

0: Traffic Reports. Traffic Reports.
1: Alamin na natin ang lagay ng traffic sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang detalye mula kay Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly!
2: Tony, abiso sa mga motorista, banayad pa ang daloy ng traffic simula sa Elliptical Road papasok ng Commonwealth Avenue northbound. Magkakaroon ng konting build-up ng mga sasakyan sa Tandang Sora Avenue hanggang Sandigan Bayan. Pero paglagpas ng Sandigan Bayan, light traffic na hanggang Litex Market. Samantala, asahan ang posibleng mabigat na daloy ng trapiko sa paligid ng University of the Philippines, Diliman, bukas mula 6 a.m. hanggang alas 12 ng madaling araw dahil sa Lavlaban Pride Festival bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Kabilang sa mga maaapektuhang kalsada, ang University Avenue, Emilio Jacinto Street, Commonwealth Avenue, Ilianan Street, Osmeña Avenue, Roas Avenue at Lacandula Street. Pansamantala rin isasara ang ilang bahagi ng Commonwealth Avenue, University Avenue Corner, C.P. Garcia, isang lane ng C.P. Garcia at Maginhawa Street sa pagitan ng Mapagkawang Gawa at Magiting Street. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 9 at 0 habang umiiral naman ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero! Mga kapamilya, bukas na sa light vehicles ang Udalo Bridge sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro na natengga ng 3 taon. Balita mula sa Maynila at Itinerary Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, mga light vehicles lang muna ang pinapayagang makadaan sa tulay habang tinatapos pa ang curing o papapatuyo ng semento sa loob ng mahigit 20 araw. Target na buksan sa lahat ng uri ng sasakyan ang Udalo Bridge sa July 15. Matatandang binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ng tulay noong Pebrero at tiniyak na matatapos ang tulay na isang mahalagang daan na nagdudugtong sa norte ng Occidental at Oriental Mindoro. Samantala, patuloy namang minamadali ng DPWH ang pagsisemento ng natitirang bahagi ng road component sa kahabaan ng Abra de

0: Ilog Puerto Galera Road na inaasahang makukumpleto sa second quarter ng susunod na taon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Tatlo ang sugatan matapos salpukin ng ambulansya ang isang SUV sa Quezon Avenue sa Quezon City. Sa lakas na pagkakabangga, tumagilid pa ang SUV at bumangga sa Center Island ang ambulansya. Kabilang sa nasugatan ang driver ng ambulansya at dalawang sakay nito. Ligtas naman ang mga senior citizen na lulan ng SUV. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng banggaan. Nananawagan ng hustisya ang kaanak ng gurong namatay matapos salpukin ng SUV sa Marikina noong 13 ng Hunyo. Sakay ng motorsiklo ang senior high school teacher na si Alexander Cruz nang mabangga ng SUV na minamaneho ng anak ni Marikina Vice Mayor Del De Guzman na si David De Guzman. Sinasabing nagpositibo sa alcohol breath analyzer ang anak ng Vice Mayor na inaresto pero nakalaya matapos makapagpiyansa. Pero dahil namatay, ang biktima sinampahan na ang driver ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sa social media post, hiniling ng ina ni Alexander na si Mary Ann sa piskalya na agarang tapusin ang preliminary investigation sa insidente at maglabas ng resolusyong tutukoy kung may sapat na basihan para magsampa ng kaso sa korte. Nauna nang nangako ang Marikina Police na hindi bibigyan ng special treatment ang driver ng SUV. Dalawang kaanak lang na mga nawawalang sabungero ang sumipot sa nagpapatuloy na pagdinig sa kasong kriminal laban sa itinuturing mastermind sa pagkawala ng mga sabungero na si Charlie Atong Ang. Kabilang dito ang misis ng mga nawawalang sabungerong sina Ferdinand Dizon at Nerio Anticristo na dumalo sa pagdinig kasama ang kanilang mga abogado. 17 complainant ang hindi na sumipot sa pagdinig ng kasong inilipat sa Quezon City mula sa mga korte sa Laguna at Batangas. Nauna nang ibinunyag ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na tinangka umanong manuhol ang kampo ni Ang para iatras na ang kaso at hindi na sila sumipot sa pagdinig. Patuloy na tinutugis ang puganteng negosyanteng si Ang na naharap sa patong-patong na kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention. Isa ang patay at isa ang sugatan matapos makuryente sa gitna ng tinatawag na foam party na bahagi ng pagdiriwang ng pista sa Banyate, Iloilo, Webes ng madaling araw. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang nakapasok ang dalawa sa lugar kung saan bawal ang publiko na pinaniniwalaang may nakalaylay na kable ng kuryente. Una nang nakuryente ang 26 anyos na lalaki matapos apakan yung live wire at nang makita ito ng minor de edad, agad siyang tumakbo para tulungan ang lalaki pero nakuryente rin. Isinugot pa sa ospital ang minor de edad pero hindi na nasalba. Iniimbestiga na ng pulisya kung may kapabayaan sa naturang okasyon. Oras po natin muli, 4:25. Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Nananawagan si Senador Pan Villalacson sa Senate Impeachment Court. Napayuhan ang prosekusyon at depensa na umiwas sa pagkomento sa merito ng impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte. Balita mula sa Senado at Inirado Patrol, John Garner. John!
2: Tuni sa pahayag, sinabi ni Lacson na magsisilbing Senator Judge sa paglilitis na magsisimula sa July 6 na mahalagang mapanatili ang integridad ng impeachment proceedings at maiwasang malitis ang kaso sa hukuman ng opinyon ng publiko. Nilinaw naman ni Lacson na ang kanyang panawagan ay nakatuon lang sa mga pahayag tungkol sa merito ng kaso at hindi sa mga usaping pangproseso na makatutulong sa pangunawa ng publiko. Una nang nakadapos ang pre-trial proceedings kung saan minarkahan ng House Prosecution Panel, defense team ng Vice Presidente at ng impeachment clerk ng Senado ang mga ebidensya at tinukoy ang mga testigong ihaharap sa paglilitis. Ayon kay Senate Secretary at impeachment clerk of court Renato Bantog Jr., maaaring umabot ng 72 trial days ang presentasyon ng mga ebidensya. 62 trial days para sa prosecution at 30 trial days para sa depensa. Sasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules.

0: Asia. Sinabi rin ng Pangulo na itinaas na ng PhilHealth ang dialysis benefits para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Samantala, muling nagpaalala si infectious diseases expert Dr. Ron Jean Zulante sa publiko na huwag baliwalain ang sintomas ng dengue at leptospirosis, lalo na ngayong panahon ng tagulan. Mga kapamilya, kinikilalang bayani ng Pampanga ang binatilyong kapampangan na namatay sa Tacloban shooting. Tubong Minalin at Babalacat City, Pampanga ang mga magulang ni Chris Lawrence Tanglao Fabian na ginawaran ng titulong Pride of Pampanga. Ito'y bilang pagkilala sa binatilyong itinuring na huwaran na katapangan, malasakit at sakripisyo. Sa ulat, namatay si Chris matapos subukang iligtas at protektahan ang kanyang mga kaklase at guro sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong 22 ng Hunyo. Mga kapamilya, wala pa man sa mga sinihan na may umuukit na ng tagumpay ang DreamWorks animated film na Forgotten Island, kung saan voice cast ang Pinoy artists gaya ni Liza Soberano, her at si Lea Salonga. Umani ng 5 minutong standing ovation ang pelikula sa Annecy International Animation Film Festival sa France na itinuturing na Cannes Film Fest ng Animation World. Paglalarawan pa ng ilang film critic na the best DreamWorks film of the decade ang Forgotten Island. Pinuri rin ang hitik na kulturang Pinoy sa animated film na ipalalabas na sa Setyembre. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
1: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ang oras, 4:30 ng hapon.
1: Na! ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Eh, humahabol si partner Maan. Eh, kamusta naman? Kamusta naman ang inyong hapon? May mga ilang lugar dito sa Metro Manila na malakas yung ulan kanina, ha? Pero dito sa Quezon City, medyo makulimlim. Hindi maaraw. Pero mainit, ano? Maalinsangan pa rin ang lagay ng panahon. Eh, pero okay na rin to. Ako, huwag na tayong maarte kasi kapag umuulan naman, malamang niyan may baha. Kung masyado namang mainit, eh pawisan tayo. So ako, mas gusto ko na yung ganito lang. Chill-chill lang, ganyan. Kasi nga, weekend na.

0: weekend na. Eh kasi nga naman, di ba? Parang si dinami-dami ng nangyari. Mga kinaharap natin ngayong linggo, eh parang gustong-gusto na talaga natin mag-weekend. Ay nga pala, tapos na ba yung marking? Natapos ba yung marking ngayong araw ng mga ebidensya dyan sa pre-trial ng impeachment laban kay VP Sara Duterte? Eh mamaya po, meron tayong makakausap mula sa House Committee on Justice, miyembro po ng House Committee on Justice. Eh, makikikamusta tayo kung kamusta itong pre-trial. Natapos na ba? Natapos na ba yung ano? Natapos na ba, partner, yung... natapos na ba yung marking? Di pa.
1: Parang natapos na. Pero di ba hanggang ngayon, eh, parang ngayong araw, yung deadline para magkomento yung defense panel doon sa yung pinakabuksang box.
0: Yung BIR box.
1: Pero mukhang nagtapos nang hindi nabubuksan.
0: Eh, paano
1: o
0: yun?
1: Hindi rin namamarkahan.
0: Paano yun? Admissible ba yun? Yun yung tanong. Admissible kaya yun?
1: Kung pwede ihabol,
0: no? Oo.
1: Pero ang sabi naman ng House Prosecution Panel, ay parang ano lang, marami pa naman silang alas. Hindi lang naman nakabatay lang dun. Yung kanilang, kumbaga, end all and be all yun. Diba? Yung, kasi, yung box.
0: Oh. Kasi nga pala, baka...
1: Keber, kung hindi buksan, parang marami pa sila.
0: Eh, baka nga...
1: Itanungin nga natin, ma'am.
0: Si Mary Grace Piatos, yung alas nila.
1: Yung nasa loob ng box.
0: Si Mary Grace Piatos pala. Yung alas nila. Parang, oh, bahala kayo dyan. Basta may Mary Grace Piatos kami. Diba?
1: Nonchalant.
0: Ayan. Oy, po.
1: Teka lang. Good afternoon muna.
0: Ayaw ko nga pala. Good afternoon ka muna.
1: Alam niyo, ganyan yung mga ano eh. Mga parang hindi late. Yung kunwari, sumisegue.
0: Kung nagsabi niya, partner,
1: ay,
0: hindi halata.
1: Happy weekend na. Ano ba yan?
0: Ayun nga, sabi ko nga kanina, parang sa dinami-dami ng nararanasan natin kada linggo na lang. Pag parang, Friday, parang weekend na. Pag ganito pa naman, parang
1: Thursday
0: weekend na.
1: Diba? Tsaka yung, parang yung pagod mo, hindi ano eh, hindi pagod na physical.
0: Pang isang linggo.
1: Yung emotional na pagod, di ba?
0: Paano ba yung emotional na pagod?
1: Hindi, kasi di ba, may manangyaring ano yan.
0: Yun oo
1: na,
0: nga
1: hindi pa tayo nakakaraos dun sa Lindol.
0: Sa Lindol.
1: Nakarecover dun sa Lindol.
0: At yung namatay na dalawang atleta.
1: Oo, student athlete. Tapos, ano pa, etong campus shooting sa Tacloban. Tapos diba nangyari yung... Lindol sa Venezuela ba yan?
0: Oh, sa Venezuela.
1: Venezuela. Eh, yun nga, parang, tapos bumalik sa alaala mo, lalo siguro yung mga kababayan natin sa Jensen, ano? Sa Sarangani.
0: Ayun na nga.
1: No, no, kung mapapanood nila yon, manunumbalik yung trauma noong Lindol din.
0: Sa kanila,
1: ano? Ano nangyari doon?
0: Ang lakas, nakita ko yung mga video online.
1: Ano yun? Para magkasunod.
0: Oo nga eh, di ba?
1: Parang ganun eh. May 7.2 or 7.1 and then parang 7.5. Kung ano yun, parang magkasunod. Ang lakas.
0: Eh, yun nga. Kaya wala talaga tayong magagawa kundi ingat-ingat lang. Eh, pero syempre...
1: Deserve natin ng weekend. Pahinga kayo, ha? Kung gusto nyo, magpasyal.
0: Habang bababa pa yung...
1: Alin?
0: Ano, kasi nga, mukhang dagdag bawas yun sa presyo ng petrolyo next week, eh.
1: Ah.
0: Tsaka hindi nga ma-predict, actually, nahihirapan
1: dahil
0: i-predict.
1: Dahil sarado pa rin.
0: Oo, mahirap i-predict kasi ang laki ng range. Pwedeng pwedeng bababa yung presyo or pwedeng tumaas. Ganun yung range ng
1: so,
0: pwedeng pagbabago.
1: Hindi mo matimpla. Diba? Heist. Parang yung ano lang.
0: Minsan di mo mawari. Minsan di mo mawari kung anong gusto niya.
1: Ay! Sino ba yan? Minsan, pakilala mo na kasi.
0: Minsan ang bait. Minsan di ka nalang kakausapin.
1: Ay!
0: Oh.
1: Ganyan?
0: Oo. Oh, oh.
1: Uy, ano yun ha?
0: Ano?
1: Baka
0: red flag
1: sa...
0: ba yun?
1: Oo, oh, tsaka baka toxic na yan. Eh, yung dating masaya mong buhay, baka naman lalong, di ba?
0: Tapos biglang mawawala.
1: Ay?
0: Magsasabi na lang pag nando na.
1: Ay? Parang yun yung mga ano, yung mga boyfriend mo, yung mga ex mo. Parang mga, yan yung mga ano ah, characteristics ng mga ex.
0: Ay, kaya nga ex yung mga yan.
1: Kaya nga ex. Ex mo na kasi yan.
0: Ay, ayan. Nako.
1: Sino para ba ating kayong bisita, partner?
0: Mamaya, makakasama natin ang, yun nga, pinapakilala ko kanina, makakasama natin ang kinatawan ng Bicol Saro Park. Ay, sige, pakilala na pala. Ready na pala.
1: Ayan na pala siya.
0: Oh, kasi busy sila, Abby.
1: Tanong mo kayo mga red flags sa kanya.
0: Hinihintay ko sa inyo saan tayo. May kausap siya.
1: May intindihan ito.
0: Pero yan ang...
1: Tanong natin yung mga red flag na sinasabi mo.
0: Pwede rin, pwede rin. Pero tignan natin na. Sige. Makasama natin ang kinatawan ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. At syempre, isa rin po, no? Kasama dun sa panel ng mga House Prosecutors. Makasama po natin sa linya ng telepono si Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry.
1: Good afternoon.
2: Magandang hapon. Wait, teka muna. Ano ba yung mga sinasabi niya ng mga pagod ng isang linggo? Mga ex, mga red flag?
1: Si Zandro. May red flag
2: na. Po, hindi po ako yung pinapakilala, no? Na red flag. Oh, oh. Na, ano man, hindi ho yan ang pinunta ko rito. Hindi po ito ano, advice show.
0: Pero, Kong Terry, ang tanong lang namin, naka-cap ka ba ngayon? Naka-baseball cap ka ba ngayon?
2: Hindi, nakuha na ako ng spaceship.
0: Viral ba na ngayon?
2: Kaya ako hindi naka-zoom eh. Kasi nga, walang internet dun. Ano lang, telepono lang.
0: Ah, wala palang zoom sa outer space. Walang internet. Telepono lang.
1: Pero malakas ang connection.
2: Malakas.
1: Solar eh. Solar ang gamit doon. Ano ba? Ayan.
0: Yun nga ko, Terry. Teka, seryoso na tayo.
1: Sige, anong latest? Tapos na nga ba talaga?
0: Yung marking?
1: Pre-trial?
2: Oo, tapos na ko kahapon yung pre-trial proceedings. At inaantay na lang po yung pagpapasya ng
0: Kong Terry?
2: Naka-opening po ng BIR box.
1: Ay, hanggang ano oras ba yung deadline yung sa comment? O yung ano na yan, decision na ng Senate Impeachment Court?
2: Ah, hindi. Yung comment po ng depensa, ngayong araw po inaasahan. No? Pero yung pong decision ng Senate Impeachment Court, pag nag-reconvene na ho sila sa July 6, isa ho yan doon sa mga pwede yung pagpasyahan sa araw po na yan.
0: So hindi ibig sabihin na pag hindi namarkahan ngayon, tulad nitong BIR box, ibig sabihin, pwede pa rin siya, admissible pa rin siya, pwede pa rin siya tanggapin ng impeachment court.
2: Tama naman po yun. Kasi ebidensya po talaga ng prosecution eh. In fact, yung marking nga po ay dapat wala akong debate tungkol doon. No?
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang meron lang naman po
0: Kong Terry.
2: Ay, yung po opening. Magkaibang bagay po yung opening tsaka marking.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Pero pinagsama na lang po namin yung opening tsaka marking para pagpasyahan na po ng Senate Impeachment Court by July 6.
0: So kung ganun pala yung ang hinihintay lang ngayon yung comment.
2: Ngayong araw po inaantay yung comment. And siyempre, ang pinaka-inaantay yung pagpapasya ng Senate Impeachment Court na. At diyan po sa tanong na yan kung imamark at pangalawa, mabubuksan po ba yung pong BIR box, no? Kasi siyempre para maalala lang po ng mga kababayan natin, nag-defer po ng opening yung House Committee on Justice kasi nga meron pong concerns yung BIR eh.
1: Mm-hmm.
2: Doon po sa pagbubukas, no, ang pagtingin nila dapat daw po in executive session yung po nga pagbubukas nito at dapat in aid of legislation. Pero ang posisyon naman ho ng House Committee members noong pong panahon na yon, in fact dapat sana ganito din po yung maging posisyon po ng impeachment court ay hindi naman po ito in pursuit of legislation eh, kundi this is for the impeachment proceedings, no? So magkaiba po yung subpoena para dito sa mga dokumento po na ito.
1: Kung hindi pabubuksan ang box, anong mangyayari?
2: Kung hindi pabubuksan, di siyempre, marami pa naman yung ibang mga ebidensya na pwede pong gamitin sa unexplained wealth, no? So kahit itabi ho natin yung BIR box at BIR documents, dyan pa rin naman ho yung SALN. Andiyan pa rin po yung bank accounts, andiyan pa rin po yung AMLAC report, andiyan pa rin po yung firearms, no? Na pinag-usapan po natin nung nagdaan. So, lahat po yan magagamit pa rin po para patunayan po yung Article on an unexplained wealth.
1: Mm-mm. Ay, Kong Terry, ano yung pre-trial order na hinihintay Monday, or come Monday or Tuesday after well, nga nitong pre-trial conference?
2: Pero naman pong buong linggo yung atin pong Senate Impeachment Court na mailabas po itong pre-trial order. So ang inaasahan po natin dito, mailalabas lang po yung sequence ng presentation po ng evidence, yung pong mga trial dates na tinatanggap po nila. Ibig sabihin kung ilan po yung mga particular na araw ng presentation po ng evidence. Siyempre, yung pong mga, kung ilalatag ba nila doon, yung witness and document list, no, ng magkabilang panig. No? Yan po yung mga inaasahan po natin mailalabas sa pre-trial order. At saka siyempre, yung iba pang mga pwede mapagkaisahan sa pagitan po ng depensa, prosecution at ng Senate Impeachment Court.
1: Mm-mm. Eh, ang sabi kasi parang 92 days. Mukhang yun ang tinataya, no? Ng, kumbaga, gugugulin sa pag-present ng evidence. Eh, di ba ang target ay September 3rd? September, at least, matapos yung impeachment trial. Tingin nyo, lalagpas doon sa dami, no? Voluminous yung documents sa marami ring ipipresent ng testigo, Kong Terry.
2: Well, ang inasahan natin sana talaga September po matapos. Pero siyempre, ang pagkakalatag naman po nung trial date po kasi one witness, one trial date, no?
1: Mm-hmm.
2: And siyempre, meron daw pong tatlong trial dates lang kada pagka po ganyan, 97 po yung trial dates na combined defense and prosecution, pwede po tumakbo more than pag-litis, no? So, ang inaasahan naman ho natin, I guess bahala po magpasya yung pong Senate Impeachment Court kung ilan ho ba talaga itatakda nila trial date. So ibig sabihin, mapapagpasya.
0: Kong Terry? Kong?
2: Sa itatakda pong bilang ng mga araw.
0: Oh, Kong, pwedeng pa ulit medyo na yung bandang dulo na wala kayo ng konti.
2: De, yung sa trial dates po, sa dulo-dulo po yung Senate Impeachment Court, yung magtatakda po nung kabuuan pong araw ng po trial date.
1: Mm-mm. Kung doon sa pre-trial conference, meron ba tayong, I don't know, kung evidence ba yan o witness na in-exclude, tinanggal, nagkasundo ang prosecution at defense na wag nang gamitin?
2: Well, meron po mga particular na mga pieces of evidence or mga dokumento na pinag-aisahan na po. Halimbawa, yung pong fact na Vice President po talaga yung atin pong pangalawang Pangulo, tingin ko wala naman yung debate sa bagay po na yun. Pero marami po doon, in fact, mga common exhibits, although nag-insist po yung defense no, na they will have it separately marked as their own exhibit. So wala naman akong problema ron. Natapos din naman ho ng matiwasay yung pre-trial conference.
0: So on track pa rin tayo, Kong Terry. Wala tayong nakikitang lubak in the coming days. Bukod nga dun sa, well, yung pagdidesisyonan na lang. Ano, parang pinauubaya na talaga sa impeachment court yung issue dun sa marking.
2: Tama po yun. So itong susunod po linggo, totoo, 1 week to go na lang. Ano? Just a few days na lang up until July 6. Maghahanda na lang po bawat araw yung pong prosecution panel, nagawa mock trials pa rin kami doon sa lahat po ng articles of impeachment. No? So, hopefully by July 6, yung inasahan po naman natin doon sa araw po na yun, makapagbigay po ng opening statements, yung pong dalawang partido, yung pong defense at prosecution, para ilatag yung mga kaso po nila.
1: Mm-hmm.
2: At hopefully makapagsimula rin po tayo makapagsalang na una po naming witness sa araw po rin.
1: O, Kong Terry, yung, di ba may apat pang manifestation, yung paggamit ng wikang Filipino sa trial proper, ano pa yun? Yun, yung private lawyers na pwede rin makapagtanong sa testigo, yung Mary Grace Piatos, isa rin sa manifestation yun, eh, approved na ba yun, Kong Terry?
2: Yung mga yan po will be subject to the approval of the Senate Impeachment Court. So, I think either mapagpasyahan ho yun on the trial date itself, yung pong July 6, or kung mailangkap na ho nila yun sa pre-trial order, we will wait po the resolution of the Senate Impeachment Court.
1: Ay, ano Kong Terry, dun sa pre-trial conference, na pag-usapan ba o sinabi ba ng defense na a-attend si VP Sara Duterte sa trial proper?
2: Well, ang pagtingin naman ho namin talaga dyan, syempre sa dulo, siya pangalawang pangulo naman po yung magpapasya, no? Kung magpapakita siya o hindi. Although ang sabi din naman po ng defense panel, ang nunukaran. Pagka necessary ho talaga magpakita siya, magpapakita naman po yung atin pong pangalawang pangulo.
0: Doon sa punto naman po nung pagtatalaga ng presiding officer, ito po yung magaganap kapag nag-convene na, no, ang impeachment court?
2: Tama po yun. So as we speak, at the moment, ang atin pong Senate President Sherwin Gatchalan pa rin po, ang...
0: Kong?
2: Pero yung pong... siyempre may mga usap-usapan din po na pwede hong magtakda ng ibang presiding officer ng atin pong Senate Impeachment Court. So, ayan po, pwede ho nating antayin yan. At siyempre, whoever it is, no, we will respect naman po the decision of the court.
1: Mm-hmm. Pero di ko alam kung masasagot mo kung nakapagpasok ba ang defense ng mga mabibigat na counter-evidence na pinasok ng House Prosecution Panel, Kong Terry?
2: Hindi ko masabi kasi marami po bits, common evidence, no, na marked separately. Ang pagtingin nga ho namin parang halos magkapareho. So ibig sabihin, ang aming pong wonder ay what is there that will actually make a difference doon sa kanilang separate presentation of the same set of witnesses. No? But karapatan naman ho nila yun na gawin. Although I think meron din pong mga particular na mga ebidensyang isasalang po sila. For example, yung pong sa COA findings, no, na... I think meron po mga dokumento na ifa-file, ina-file din po sila para supposedly pasinungalingan yung po mga adverse.
1: Sir, si dating Senador Trillanes, isa rin sa witness. Mm-hmm. I think both. So ano yung mauna doon? Siya as hostile witness sa defense. Sino maunang magpatawag doon? Ang prosecution, pag ganun na pareho kayo na testigo yon, sino maunang magpatawag? Bob, Mary Grace Piatos, ganun din.
2: Prosecution pa rin po yung mauna, no, na magpatawag kay Senator Trillanes, no, dyan po sa pagdinig. Pero siyempre, pwede pa rin, for example, in the event na hindi ho isa lang, halimbawa ng prosecution, sabihin din po nun, pwede ho nga isa lang po ng defense, no, si Senator Trillanes sa paglilitis.
0: Or pwedeng sa cross na siya matatanong ng depensa. Tama, Kong Terry? Kung nauna ang prosecution?
2: Ang pag mag-cross kasi, ibig sabihin, sinalang na ng prosecution. Mm-hmm. But for example, pwede kasi mangyari na hindi pala namin siya isasalang. Pero isasalang at a future time nung pong depensa, kami yung pwede yung mag-cross kay Senator Trillanes.
0: Ah, so ganun pala. Depende kung sino yung mauunang magsalang. Mm-hmm. Yun yung unang magtatanong kung depensa man ito o prosecution. At kung yung kabilang panig na lang sa cross-examination siya maitatanong kahit pareho siyang witness ng magkabilang panig.
1: Mm-hmm.
2: Tama po yun. So yan po yung mga inaasahan po nating maging rules of engagement pagka ho nagsalang ng common witness. Yung pong mga dalawang panig.
1: May timeline ba o say limitation, Kong Terry, halimbawa sa pagtatanong and sa cross-examination, merong itinalagang time, kumbaga limit, time limit?
2: Wala. Wala naman po sa rules yun na meron pong limit to ask questions. Mm-hmm. Kasi syempre, gusto din po natin to be able to exhaust all of the questions on the witness para hindi na rin po sila kailangan pagbalik-balik. Doon po sa ano. So, ibig sabihin, I think each party, the defense and the prosecution, will be allowed to ask as long as they want, for as long as it is material and relevant to what we are wanting to prove, no, for these particular witnesses.
1: Mm-mm. Yung private lawyers nyo, sir, kailangan nyo pa bang magdagdag?
2: I think meron po mga madadagdag pa rin po ng mga private prosecutors, no. So, antayin lang po natin siguro if there will be new announcements. No? Pero, sila naman kasabayan ho talaga namin yun, no? So, marami na ho silang naiambag, no, doon po sa proceedings ng pre-trial at kahit doon sa paghahanda po noong pong mga ebidensya at dokumento.
1: Anong articles of impeachment, Kong Terry, yung talagang magtatagal? Tingin ninyo, gugugol talaga ng maraming araw sa pagdinig?
2: Atin ko, yung kung ano din ho yung... naging matagal. Dito po sa pre-trial proceedings, sa dami din ho talaga ng mga dokumentong pinag-uusapan.
1: Mm-hmm.
2: Ayan po pa rin yung confidential funds misuse at unexplained wealth, no?
1: Mm-hmm.
2: Very voluminous yung documents, no? At meron din po talagang mahabang listahan ng po mga witnesses na isasalang.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi lang pala ito puro dokumento, kundi may mga witnesses din.
1: So ano yan? Talagang 1, 2, 3, 4? Mm-hmm. O pwedeng mauna yung 4, 3, 2, 1? Ganon?
2: Yung po nga sequence of presentation, yan po yung isa sa mga pinopose ng prosecution panel kung alin po yung mauuna. So ang expectation po namin, mauna po yung threat, tapos confidential funds misuse, bribery, at panghuli po yung unexplained wealth.
1: Nako.
0: At doon sa threats, marami rin ba, Kong Terry, yung mga namarkahang ebidensya doon?
2: Mas kaunti po yung sa threats saka sa bribery. Kasi nga, for example, sa threats naman, masyado maliit po yung listahan ng ebidensya, kasi mga video documentation po yun nung pong pagbabanta ng ating pong pangalang Pangulo. I don't think we would need as much witnesses for something that actually speaks for itself.
1: At, yung pinatawag niyo raw doon sa threat na kumbaga siya yung magpapatunay ng mga mga history, mga nakaraan.
0: Akala ko si VP Sara mismo pag humarap siya, di ba?
1: Hindi, ang sabi ay ayaw na raw niyang humarap kasi ipapatawag din to as testigo Ito yata yung ano, yung nasuntok ba?
0: Si Madriaga ba ito? Hindi, iba naman. Iba naman si
1: hindi, yung sheriff, remember?
0: Ah, yung sheriff, oo nga pala.
1: Eh parang nagsabi siya, nag-post na ayaw niyang humarap na kasi isa yata yun sa testigo ninyo. Kinausap niyo ba siya prior?
2: So, well, hindi ko alam kung meron official confirmation kung kasama nga ba siya doon sa mga witness list. No? Pero each and every witness po kasi will be subpoenaed. Ano? So I don't think meron pong choice yung person that will
1: be
2: if they would want to be witnesses or not, no? So I think yung pong offer of this particular witness is really based on the fact na gusto nating ipakita yung pong prior pattern, no? Of threat making or violent actuations ng pong respondent. So I think that kasi merong mga jokes na lumalabas po online relating to that report. Ang sabi nila, baka pati yung tinusok ko ng lapis nung grade 2,
1: ay,
2: ipatawag.
1: Ay, meron din.
0: Hindi, so yun ba? So ganun nga yung kaimportante yung pagharap mismo ni VP Sara, di ba?
1: Oo. Pero yun nga, sabi mo kung Terry, hindi pwedeng tumanggi. Alimbawa, ay kunin kay lawyer ko, ayoko talaga, ikaw na makipag-usap doon. Pwedeng si lawyer niya?
2: Ah, hindi. Isa sa pinaw talaga yun. The witness will have to explain why he or she would not appear before the impeachment court. Kasi kung relevant po yung testimony talaga to show a pattern of threat making or a violent actuation. Talagang kailangan nung isa lang yun.
1: Pero kung maging hostile witness na siya, yung tipo talagang hindi magsalita, no comment ng no comment, pwede ba yun? Kong Terry?
2: Oo, wala naman ng problema doon. Pero the person will still have to show up before the Senate impeachment court. Then again, to answer the joke na sinasabi, baka pati ho yung tinusok ng lapis nung grade 4, ipapatawag. My answer to that is, if that will prove violent actuation and a tendency to commit violence and make threats, then that person will have to be subpoenaed as well, di ba? I think that is the logic of that particular offer of a witness.
0: Yun na nga. So, kung harap na lang si VP Sara, kasi nga parang since siya yung punot dulo nung akusasyon, di humarap na lang siya para hindi na magpahirap ang maghanap pa ng ibang witnesses. Di siya
1: para dumali.
0: Oo, kaya nga, di ba?
1: Oo.
0: Kung Terry?
2: Well, so bahagi ko naman ho, karapatan naman ho siyang magpakita o hindi, but may commitment din naman ho yung defense panel. Ang sabi naman ho nila, if they feel that her presence and sitting in the witness stand is something that is necessary, they will advise the vice president to show up at trial.
0: At yun din, yun din rin yung pagkakataon ninyo para ma-cross-examine siya.
2: At tama naman ho yun. Pero ang totoo naman ho, hindi naman ho requirement yung pong examination or cross-examination of the respondent herself, no? To build the case against her. Tingin ko sapat naman na po yung lahat ng mga nakalangkap sa pre-trial proceedings para patunayan po yung kaso namin.
1: Mm-hmm. So between now and July 6, no, yung start ng impeachment trial, ano pa pong paghahanda, mga last minute, no, na preparation, yung polishing na lang ng House Prosecution Panel.
2: Siyempre, nagpipinal pa din ho tayo nung mga actual na mga witnesses, no, kasama ng mga dokumento na isasalang po namin on each and every trial date. No? So, ayan po yung mga ipipinal. Lalo tigit talagang, I think, less than 10 days na lang, 11 days na lang ang pinag-usapan natin until the 6th of July. So, yan na po yung pagkakabala no, namin sa mga susunod po mga araw.
0: So, siguro po, pagkatapos nito, tuloy-tuloy na yung impeachment trial. So, pwede na namin malaman kung sino yung mga gumaganap dun sa mga mock trials ninyo, Kong Terry.
2: Oo, pwede. Naka-ano rin ako. Naka-cap pa rin ako rin.
1: Naka-record ba yan? Yung inyong mock trial?
0: Gumaganap ka pa ng leak ha?
2: Wala, walang recording doon.
1: Oh, walang recording.
0: Pero may nag-wig? Totoo ba? May nag-wig?
2: Wig?
0: Oh, wig.
2: Hindi, ako, hindi mock trial yun. Press con yun.
0: Oh. Ako yun. ikaw. Parang hindi mo kamukha eh.
2: Hindi, kamukha nga ni Koki.
0: Pero yung, asan yung, saan nilagay yung mangga?
2: Hindi, kinain ng media yun.
0: Ewan ko sa'yo, Terry. Sige po, maraming salamat sa'yo. Mag-weekend na tayo, Kong
1: Happy
0: Terry.
1: Weekend. Pahinga kayo before the trial.
2: And maraming salamat.
0: Ayan po, maraming salamat. Magandang hapon. Yan po si Kong Terry Redon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. Ayan, teka. Ano oras na, Miss Beautiful?
1: Sayang naman. Intay na natin. 50 siyam o 1 minuto bago ang alas 5 ng hapon.

0: Good morning, class.
1: Ang mga una mong minahal na pelikula.
2: Lumawak ang ating imagination.
3: Magaling!
1: Nangunguna sa umaga.
4: Punta naman ang nakita mo.
5: Slow down.
1: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
6: Wala ka ng alalahanin.
1: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
7: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
8: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
10: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Isa lang araw ng Linggo para sa mga hari.
11: Ako ng pahala dyan.
1: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
12: Talaga?
13: Talaga ho?
1: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
14: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto, makalipas ang 5 ng hapon.
1: DTM. Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
0: Eh, kanina maan, may mga nakita kong video online. Parang ang daming nagtitipon-tipon. Nung chinek ko, ito pala yung mga libo-libong Bangsamoro na naghahayag ng pagsuporta kay MILF Chairman Murad Ibrahim.
2: Ayun nga, libo-libong Bangsamoro naghahayag ng pagsuporta kay MILF Chairman Murad Ibrahim. Ito, muli ngang tiniyak ng pamahalaan ang pagpapatuloy ng peace process sa Bangsamoro. Kasunod ito ng isinagawang peace rally ng Moro Islamic Liberation Front na nananawagan para sa ganap na pagpapatupad ng mga napagkasunduan sa ilalim yan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ayon kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Mel Sinen Sarmiento, patuloy ang pagpapalakas sa mga programa para sa kapayapaan kabilang na ang pag-alaan ng pondo sa ilalim ng proposed 2027 national budget.
0: At yun nga, naghahayag pa rin sila ng kanilang, si mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung naghayag ng kanyang suporta sa pagpapatupad nga nitong CAB. Yung ano kasi, yung ito kasing BARM, may sarili sila eh. Maski correct. Yung police, may sarili silang police. Pero under pa rin ng PNP, pero meron silang mas control doon sa police nila. Tapos may sarili, basta marami siyang ano, yung meron din silang sarili legislatura.
2: Kumbaga, parang government na rin. Pero syempre, suportado pa rin ng pamahalaan. No? Ano man yung hakbangin ng Bangsamoro. Yun. At nanawagan din si Sarmiento para sa payapa, maayos at malinis na parliamentary elections sa BARM.
0: So abangan natin yung mga mangyayari pa dyan in the coming days. Pero ano ba susunod nating topic na pag-uusapang?
2: Andito na ba siya?
0: Parang wala pa yata.
2: Wala pa. Tanong rin natin. Kasi maya-maya makasama po natin si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst ng UP Los Baños. Tanongin din natin, ano yung naging obserbasyon niya, partner, sa isinagawang pre-trial conference? Nakalimang araw din, no?
0: Oo.
2: Limang araw. Na ang sabi dyan ay ano lang dapat? Ang more araw. Or less? Para isa nga lang yung...
0: Yung originally nga, akala ko isang araw lang. Diba?
2: Tapos, nausog.
0: Nadagdag.
2: Gusto makita mo, no? Parang yung pag nag-i-staple sila ng mga dokumento, tapos, ang dami.
0: Parang nabasa ko, nadagdag daw ng terminal. Terminal ba yung tawag doon? Yung nagdagdag sila ng tao na nagmamarka. Parang isa or dalawa, naging apat pa nga.
2: Sino kaya yung Xerox machine doon? Yung copier doon?
0: Hindi, mabilis naman na yung mga... Wala na yung mga ganon.
2: Wala bang ganon?
0: Wala na yung...
2: Uy, pakpayan nga to. Dalawang kopya to. Printer! Meron din kaya yun. Printer.
0: Pabukbay.
2: Diba?
0: Tapos
2: ano yung thesis?
0: Tapos pag ano, pag may projector kayo, pwede pong pa-acetate.
2: Diba? Nangyayari yung dati.
0: Alam na, mapagala tayong edad. Naku, oh.
2: Acetate?
0: Hindi, pero nakita lang po namin yun sa history books. Nakita
2: sa Google sa... kayo. Tsaka sa Wikipedia, sinasabi yun. Parang nag-happy weekend na si Prof.
0: Hindi, andyan.
2: Ayan na.
0: Ayan, makakasama po natin sa linya ng telepono si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at isa pong profesor mula sa University of the Philippines, Los Baños. Magandang hapon po, Prof.
2: Good afternoon.
3: Magandang hapon, Alessandro and Maan.
2: Ayan.
0: Ano pong mga ano pong take nyo dun sa mga, syempre dumami, tumagal yung markings. Ano pong take nyo dun sa mga pagmamarka at yung issue nga rin po doon sa BIR box?
3: Well, definitely maraming mga ebidensya na gustong pamarkahan. Yun, isa na yun. Pangalawa, may mga issue kasi hindi sila nagkakasundo. Na katulad nga niyang pagbubukas ng kahon na galing sa BIR. So, yan naman, kahit naman yan ay hindi pumayag ang depensa na buksan, ay hindi pa rin katapusan yan. Kasi pagdating naman sa trial, pwede namang i-insist ng prosecution na buksan. At ang may final say naman dyan ay yung Senate Impeachment Court.
2: Eh, tingin niyo mabubuksan nga ba this time around?
3: I think there's no reason why it should not be open. Kasi ang exemption naman dyan eh, kung nasa impeachment process. Diba nung sa level ng House Justice Committee, eh, hindi nila binuksan kasi mayroong pagtatalo kung ito by impeachment process na o finding of ano pa lang, probable cause. Kaya hindi pinabuksan. Pero ngayon, dahil nasa exemption mismo ng law na pwedeng buksan kapag ito ipinag-utos ng impeachment court, I don't see any reason why the impeachment court will not allow it. Because it is important. One of the grounds for impeachment allegedly is unexplained wealth. Na hindi rin dineklara sa saliin. So, saan ba nakikita yung yung mga wealth ng tao, di ba, sa tax, sa income tax return?
2: Prof, yung kumbaga meron pa namang ibang ebidensya, no, equally ay mabigat din, katulad ng nilalaman ng box. Na yun pa lang, parang swak na sa banga. Ganun ba, Prof?
3: Ayun nga. Pwede naman ganun. Pwede naman sabihin nila na satisfied na kami kaya hindi na kailang buksan. Kasi yung sal-in na lang, makikita mo na doon, yun, eh, walang kontrobersiya yun. Yung ideklara mo na wala kang saving. Wala kang pera sa banko. Tapos hindi mo dineklara sa sal-in yung mga andun sa bank records ng AMLAC. Pero maganda pa rin tingnan yung PIR kasi lahat naman tayo nag-dedeklara ng income tax pagdating sa taon-taon. Of course, yung iba, dinadaya. So, makikita din natin yun kung alit-lit na dineklara nila sa income tax.
0: Prof, itong, siyempre yung mga abogado, sabi nila, karapatan niya na hindi humarap. Pero kasi yung nakikita natin na yung mga pahapyaw, yung mga kumbaga teaser na mga witnesses, yung mga dokumentong ipipresenta, parang mas mapapadali itong impeachment process kung siya mismo yung haharap. So sa perspektibo yung bilang isang political analyst, so tingin niyo po ba makakatulong yung pagharap na niya para diretsyonihin na niya, di ba? Harapin na niya head on yung mga ibinabatong issue laban sa kanya.
3: Alam mo, standard, marami akong nakakausap ng mga abogado. Usually kapag guilty ang kliyente mo, ang advice mo, huwag ka na mag-testify. Yun ang tingin ko na lumalabas tuloy ngayon dahil si Sara Duterte ayaw niyang harapin. Hindi siya, kung sakaling hindi siya mag-appear, ay para na rin nagkakaroon na inkling na talagang siya ay may kasalanan. Kasi kung wala kang kasalanan, naharap ka. In the first place, yan mismo nagsabi, di ba, ilang beses siya bang sabi niya, haharapin ko yan sa tamang forum. Sasagutin ko yan lahat sa tamang forum. May baka yung mga abogado niyang pinaparap niya. Abogado lang niyang pinapasagot niya. So, yun yung tingin ko na it's pretty standard among lawyers and I happen to know a lot of them na kapag ang mapapahamak lang naman ng kliyente mo pag siya'y mag-take ng stand, huwag mo nang paharapin. Kasi karapatan niya naman yun. Tama kayo eh, na huwag umarap. Pero, yun ay isang admission na magpapalusot ka. ikaw ay mahuli sa bibig mo pag ikaw ay kirinuso sa amin.
2: Pero yung testigo ba na ipapatawag, hostile man, witness o hindi, kailangan ba talagang parang mag-beg off ka na ayoko pong humarap? Pwede ba?
3: Ay, hindi ba pwede kasi pwede kang kasuhan ng content. Pag ikaw pinatawag, ang akusado lang ang pwedeng magsabi na ayoko humarap. Karapatan niya yun. Pero yung mga testigo na pinapatawag at sinabina ka, ay pwede kang kasuhan. Makukontem ka kung hindi ko humarap. Wala kang tailan.
2: Abogado, hindi rin. Talagang yung mismong tao.
3: Yung mismong tao, kunyari si Zulaika Lopez, siya hostile witness, ipapatawag siya ng prosecution. Pwede naman kasi tumawag ng hostile witness eh. may strategy yan eh.
2: Mm-hmm.
3: So yun, hindi siya pwedeng hindi mag-appear. Kaya nga ito magpapatawag nila kay ano, Master Stroke to, eh, yung kay Mary Grace Piatos.
2: Mm-hmm.
3: Kasi kung mag-appear si, kung hindi mag-appear si Mary Grace Piatos, ibig sabihin niyan, totoo na hindi siya nag-i-exist.
2: Uh-oh.
3: Right? Ngayon kung mag-appear siya, o hindi ngayon, pwede siyang gisahin.
2: Mm-hmm.
3: Ng prosecution.
0: Mm-hmm. At pag humarap
3: so,
0: siya?
3: So, very, ano yun, master stroke yun ng prosecution panel. Mm-hmm.
0: At pag humarap siya?
3: At walang magagawa doon ng depensa, hindi nila pwedeng tanggihan o hindi, ano, hindi, yung kahon, pwede pa nilang upos na buksan. Pero yung pagpapasamon kay Mary Grace Piatos, dapat sila nga, ano eh, sila nga dapat na nagpapatawag kay Mary Grace Piatos.
2: Oh, then
3: depensa nila dapat yun.
2: Mm-hmm.
3: Kasi diba, ang major, ano, major allegation hindi nag-exist itong si Piatos, kung ipoproduce nila yan, eh di dapat kanila yun. Eh bakit hindi nila pinoproduce? Ba't ang prosecution na magpoproduce na niya? Or, or, well, made the move that as if this is going to appear. So, damn if you don't ito eh.
2: Mm-mm.
3: Pag mag-appear si Piatos, pwede na siyang gisahin. Pag hindi mag-appear, totoong patunay na hindi siya nag-exist.
0: So, sa tingin nyo, na-corner si VP Sara dun sa strategiya ng prosecution na yon na pag-iimbita kay Mary Grace Piatos?
3: Ay, oo naman. It is one of the most least, for me, I'm not a lawyer, but I happen to be a fan of this legal thing. It is a master stroke. It could be one of the death blow in this impeachment complaint.
2: Mm-hmm.
0: So dun pala, pwede masabi natin tapos na boxing.
3: Ay, well, actually, dun pala sa pagbabanta kay Pangulong Marcos eh, at saka kay First Lady eh, wala nang lusot dapat dun. Doon na lang open shot case na dapat yun.
2: So,
3: paano ipagtatanggol? Paano ipagtatanggol yun? Nagbibiro ka lang, whatever. Well, but it is still conduct and becoming a vice president. It's still betrayal of public trust.
2: Pero kasi, di ba, kailangan madinggin ang apat eh.
3: Oo.
2: No? Parehan. Kahit na sabihin mong, okay na to. Pasok na to. So kailangan marinig pa rin yung apat.
3: Gusto ko, alam mo, ako apart, a large part of me would like the trial to proceed because I want to hear the defense.
2: Mm.
3: I want them to prove me wrong.
2: Mm-mm.
3: Alam mo ako, siyempre, alam mo naman siguro ng tao, the way I say things means na parang kumbinsido ako na siya ay guilty. But I want her to prove me wrong. I want their side to tell me na my assumptions are wrong. And I would be, I would be glad if that is it would happen. Kasi, siyempre, baka may mga hindi tayo alam. Ilalabas sila.
2: Oo. Pero, diba? Prof, kung matingkad na, sabi mo nga, madali lang yung isa, madali lang patunayan. Tapos, nag-uumapaw, diba? Yung evidence. Pati na rin yung sinasabi ng mga testigo. Eh, paano tayo makasiguro ni mga senator judges ay fair pa rin, no? Sa paghatol sa impeachment trial.
3: Maan, di ba may survey ang Polarization Octo SWS
2: ang sabi
3: na napakaliit lang ng porsyento ng mga Pilipino na niniwala ang mga senador mag-judge on the basis of evidence and very fair. Which is a sad commentary. Kasi alam naman natin na impeachment is a political process.
2: Mm-hmm.
3: However, in the same manner, senators are political animal.
2: Mm-hmm.
3: Some of them are running for election. Some of them have future political plan. So they know also that you do not act something in a way that will incite people's anger. Kasi ang tao, pag nakita naman nila na very glaring na yung mga ebidensya, tapos pinagtatakpan, hindi naman siguro. Siguro yung mga diehard Duterte supporter lang ang talagang maniniwala pa din.
2: Mm-hmm.
3: Pero yung mga objective, yung mga mag-iisip,
2: mm-hmm.
3: yung mga lead na bumoto kay Duterte pero nakukumbinsi na rin, patingin ko, ano yun eh, will act rationally, will form their own opinion, and the Senate and the senators would be foolish not to act fairly.
2: Mm-hmm.
3: Because the people will be the one who will pass judgment on them.
2: Mm-hmm.
3: So this is a trial that where it is not only Sara Duterte will be on trial, the senators and the Senate will also be on trial.
0: Eh pero balikan ko lang prof yung binabanggit niyo tukol dun sa threats ano na sa tingin niyo yun yung pinakamabigat na akusasyon laban sa pangalawang pangulo. Sa tingin niyo ito kaya yung dahilan kung bakit ito rin yung uunahin ng prosecution? Pero bago niyo po sagutin 'yan, I'll put you on hold lang prof dahil magbibigay lang po tayo sa ilang mahalagang paalala.
4: Mo sa crush mo yan.
5: Oy, kilig.
6: Saray.
7: Cute ka pala, no?
5: Oy, kinikilig.
8: Ganda ko, no?
4: Sobra.
9: Yakapin mo! Ganon!
5: Totoo ba ang nadarama?
10: I love you!
11: Sorry, I don't love you!
12: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
5: Shucks, ito ba yung pag-ibig na?
13: I love you, I love you, I love you, I love you!
14: My love, your braso.
15: Ayan o, sobre.
5: Sine kibig.
16: Saturday and Sunday.
5: Dito sa sine mo, hari ka rito.
17: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
18: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Lola.
1: MDTM. Anong take mo sa DZMM?
0: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
0: Anong oras na partner?
2: Ang oras, 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
0: Eh, balikan na natin si Prof. Antonio Contreras. Magandang hapon po ulit, Prof.
3: Magandang hapon ulit.
0: Opo. Eh, yun nga, balikan ko po yung tanong ko. Sa tingin niyo po, itong estratehiya ng prosecution na unahin yung threats. Dahil sa tingin niyo nga rin po, ano, ito yung isa doon sa mga mahirap na lusutan ng pangalawang pangulo.
3: Ang sa kanyang nung pinakamadali, kasi wala naman dokumentong kailangan na papatunayan yan eh. Hindi naman, wala mga dokumentong kailang i-mark yan, kundi yung mga video, yung mga transcript, yun. Yun lang. At nakita naman ng buong mundo yung video. So, yun yung pinaka-straightforward. At saka, alam mo, ang isa sa mga pwede mangyari dyan, dyan pa lang ay pwede nang ma-impeach si Sara Duterte. Kasi pwede naman kasing ambutuhan per article. So, pwede nga ang sundin ng Senado at tatuos ng hearing ng article, magbutuhan na. Diba?
2: Okay.
3: So which for me is also kind of I don't like. Kasi ibig sabihin niya, patay na agad. Ibig sabihin niya, wala na siya. Hindi na natin narinig yung ebidensya sa ibang count. Lalo na doon sa hidden wealth. So pwede kasing ganun eh. Pwede maging ganun na per article magbuputuhan. Or pwede ang gawin naman na sina. Kasi ganyan na nangyari kay Renato Corona noon, diba? Tatlo. Pero sa'yo kay Corona, tatlo, tapos nagbutuhan. So, pwedeng ganun din ang mangyari. We don't know what will happen during the Senate trial.
0: Mm, ay oo nga no, parang naisip ko rin partner at prof, kung ganun pala yung mangyayari no. Kasi may mga ugong eh, na may posibilidad, kesyo may posibilidad na baka mag-BTO ang pangalawang pangulo. Pero pwede palang ganun ano, para nga rin to save face at para hindi na rin mabulatlat yung iba pang mga ipinupukol na issue tukol sa kanya.
2: Oh, pero di ba kahit mag-BTO, halimbawa lang, no? Yun ang kanya magiging hakbang, tuloy pa rin
0: yung impeachment.
2: Ang impeachment trial, di ba prof?
3: Oo, pero iba kasi yung mag-BTO siya during the trial, pwede ituloy yun.
2: Mm-hmm.
3: Pero pwede rin naman kasing ang move ay after yung first count, which is yung threat, ay magboto ka na at ma-impeach na siya. Di tapos ang buksing. Kasi even if there are four articles of impeachment, you just need to be impeached in one and that's it. So, but at the same time, kung mangyari man yun, granted mangyari, yun yung tatlong counts, pwede pa naman yun i-subject sa court process na. Ang mangyari dun, wala na sa impeachment. Yung mga hidden wares, yung mga allegations ng bribery, pwede na yan pumasok dun sa, ano, sa, pwede siyang kasuhan sa regular court.
0: Sa Sandigan Bayan, ano, kasi nga dahil na-impeach na siya.
3: Kasi kahit by the time there is, hindi na siya president, vice president, nangyari nung siya ay vice presidente pa.
0: May tanong ka pa, partner?
2: Ano pang pwedeng makapagpa-delay? Kasi iniintay na lang ngayon ng July 6. Prof?
3: Well, sa tingin ko, ano na to, wala nang rason para ma-delay ito unless something dramatic happens. But, you know, andyan na yan, meron ng pre-trial order ng Senado. I don't see any reason why this should be further delayed. And I think the Senate is holding, the Senate majority, I don't see any reason for another change in leadership. Sobra na sila. Umayos sila. Pag gano'n, di ba? So, wala man naman kung nakikita ng gano'n.
0: Yan, matakot kayo
2: tama
0: sa
2: na,
0: banta.
2: Tama na, sobra na.
0: Matakot
2: tama
0: kayo sa banta ni Prof.
3: Huwag na sila munang manggut. Di ba? Marami na nangyari sa bayan.
2: Correct.
0: Alright. Sige po, marami pong salamat, Prof.
3: Maraming salamat, Sandro and Ma'am.
2: Happy weekend.
0: Happy weekend po.
3: Happy weekend din po.
0: Yan po si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at profesor po mula sa University of the Philippines, Los Baños. Teka lang, merong may report tayo, Ma'am. Sino ba yan?
2: Kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na tuloy ang pagsasampa ng kaso ngayong hapon kay former Congressman Mike Defensor. Ang detalye mula kay JM Pineda mula sa PRTV News. JM.
4: Yes, Ma'am. Ilong minuto nga bago magsara itong Office of the Prosecutor dito sa Pasig City Hall ay kinumpirma sa atin ni Attorney Melvin Matibag sa isang text message na tuloy ang pagsampa nila ng reklamo laban kay former Congressman Mike Defensor. Namataan ng PRTV News dito sa labas ng Pasig Regional Trial Court ang ilang mga tauhan ng NBI na siya man ang mag-file ng kaso. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa sila lumalabas dito sa gusali. Kaugnay pangari niya ng kaso noong ni-rate nila ng ahensya yung KTB Bar at Hotel sa Pasig noong Abril kung saan yung pinagtatayuan umano ng establishmento ay gusaling pagmamayari ng mga defensor. Batay sa dokumento, ang Cliff Point Development Corporation ay nakapangalan sa pamilyang defensor at malaki umano ang porsyento nila rito. Itinanggi na rin yan ni defensor at sinabi pa nga sinungaling umano si Matibag. At yan muna latest dito sa Pasig City. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
2: Maraming salamat, JM Pineda.
0: Pwede ka lang, may oras pa tayo. May 1 minute pa tayo. Mag-greetings muna tayo. Happy birthday to FMR intern Keisha Gelyada.
6: Happy birthday!
0: O, diba?
2: Ganun-ganun lang.
0: Ganun-ganun lang.
2: O, Eliazar Isidro, good afternoon daw sa ating lahat. Stay safe and God bless you always. Ingat ka daw sa pagdadrive pa, Owe Zandro. Dahil hindi ako nagdadrive.
0: Ako,
2: ingat ka raw.
0: Sino to? Binignan ko mabuti yung pangalan.
2: Malay mo, nagtatago sa pangalan.
0: Oh. Ay, nako! Ito na, susunod na.
2: Happy weekend, Melody Octa and Jill Octa.
0: Ay, ayan. Ayan. O, yung sa mga nakikinig din sa atin. Mm-hmm. Maraming nag-message eh, pero next week na natin.
2: Sino ba yung pinaka-espesyal na nag-message? Batiin.
0: Wala.
2: Dinismiss agad. Yan siya kasi may red flag.
0: Hindi, wala na tayong overtime. Pero may 15 seconds pa. Wow! Okay, tayo susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Nina Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Christian Yusores at Jom Garner sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page.
0: Happy weekend!
2: Bye!
0: Ayan na. Bye!
6: ATM.
8: Anong take mo sa DZMM?

0: 40th anniversary DZMM, una sa balita, una sa public service.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP ang oras natin. Alas 5:30 ng hapon.
1: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
2: Lahat
3: kabanding.
1: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Magandang hapon, mga kapamilya. Happy, happy Friday! Thank God it's Friday, June 26, 2026. Happy Friday po. Yung mga pauwi na po mula sa mga pasok sa mga eskwelahan, magandang hapon po sa inyo. At tapos na ang workday Friday para po sa mga may pasok ng mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon at para sa mga hanggang mamaya pa po ang pasok. Kapit lang, kaunting preno lang dahil malapit na rin pong mag-uwian. Samahan niyo po kami hanggang 6:30 ngayong Friday afternoon sa ngalan po ni Sir Tony Velasquez at Rica Lazo. Ako po si Christian Yosores with a special partner. Sige!
1: Happy Friday mga kapamilya sa ngalan po ni Sir Tony Velasquez at Ms. Rica. Ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner.
0: Hanggang 6:30 po kami ni partner Jom dito po sa programang Issue Spotted. Kaya samahan niyo po kami sa isang oras pong kwentuhan at siyempre pagbabalik tanaw po sa mga malalaking story na binantayan natin sa nagdaang linggo at siyempre ngayong araw. Kanina ang top story natin sa hapon partner ay yung ire-recommenda ng sampahan ng kaso na paglabag sa anti-hazing law. Itong sina Coach Tab Baldwin pati yung ilang mga staff ng Ateneo tungkol doon sa pagkamatay ni na Divine Adili at ni Rene Baterbonne. Pero paano humantong sa paglabag sa anti-hazing law?
1: Partner, kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-reliever sa ating Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Magandang hapon, Mars!
1: Hi, Mars! At sabi nga ni DLG Secretary John Vicremulla, nakita nila ng elemento sa mga profession ng anti-hazing yung ginawang team building activity ng Ateneo Basketball
0: Team. Tinusubukan po natin kunin ang CIDG or panig po ng PNP or kahit law expert lang, no, kung merong initial na pahayag o komento sa bakit ano-ano kaya ang mga

0: specific na classifications or specific na tagpo doon sa team building activity at napagtanto noong mga nag-iimbestiga na maaring may paglabag sa anti-hazing law, di ba?
1: Porter, pero alam mo kasi nabanggit din ni Secretary Remulla kanina na dun sa dating anti-hazing, hindi na lang naman traditional na initiation rights yung tinitingnan dun.
0: Oo.
1: Pero kasing in a form of yung physical and psychological suffering nga.
0: Pero pag sinabi nating traditional kasi, ano ba muna yon? Ano ba ang kahibahan ng hazing na pinag-uusapan natin noon sa hazing na nagbago na ang definition ngayon? Kasi di ba dati po, mga kapamilya, kaserbisyo, kapag pinag-uusapan natin ng hazing, yung alam natin, pinapalo ng paddle, yung talagang physical,
1: pinapahirapan.
0: Oo. Pero dahil naamyandahan, di ba, ang anti-hazing law, dahil nga po nung namatay noon ang yung UST law student na si Acho Castillo, nagkaroon ng mga bagong definition, yung binabanggit mo ngayon, partner.
1: Nabanggit dyan kanina, partner, bago kasi sumama dito, mapasama dun sa final roster na isasubmit ni Coach Baldwin sa UAAP board, kailangan mong makapasa dito nga dun sa tinatawag nilang team building na nangyari at nauwi dun sa trahedya sa Dipakulao, Aurora, noong June 8.
0: So ano siya, parang lumalabas na main requirement para ang isang manlalaro ng Ateneo ay malagay doon sa final lineup na isasubmit nila sa UAAP na maglalaro sa upcoming season. Parang ganun.
1: Parang ganun nga, partner, yung lumalabas. Isa din kasi nasa nabanggit dyan, no, sa dun sa findings ng DALG at ng CIDG ay na-expose daw kasi sa harsh condition itong mga student-athlete at particular dun nga sa open sea dahil malakas yung rip current. At nabanggit din sa mga, base din sa mga testimonya, partner, itinanggi ni Coach Baldwin na wala pang nalulunod dun sa mga dating trainees nila.
0: Pero sapat bang dahilan yon?
1: Pero partner, nabanggit doon na sight yung dalawang dating manlalaro ng Ateneo Basketball na sina... Nakakalimutan ko yung pangalan, partner.
0: Mga alumni.
1: Oo, mga dating player. Pero partner, sinabi nila na munti ka na silang malunod.
0: So ibig sabihin, yung ganong klase ng team building activity ay hindi first time na ginagawa ng Ateneo Men's Basketball Team sa ilalim ni Coach Baldwin. Mm-hmm. Kung ganun man ang naging serye din or pattern ng kanilang mga activities before.
1: Tama ka dyan, partner. Nabanggit din yung ibang mga testimonya ng iba pang mga coaching staff, partner. May nagbanggit na yun nga, kumbaga yung dating player ng Ateneo na kamunti ka na silang malunod kung hindi lang dahil nasalba sila. Malamang nangyari na to before.
0: Oo, pero bukod kay Coach Baldwin, sino pa ba yung ibang pinasasampahan ng reklamo? Para kasing may mga umaalma, di ba, na dapat may hindi kasama doon sa mga inirekomendang sampahan ng kaso.
1: Actually, partner, bukod kay Coach Baldwin, sampu sila. Kasama dyan yung strength and conditioning coach, dalawa yan. Meron pang assistant coach, tatlo yan. Tapos dalawang student manager, isang physical therapist, at dalawang utility ball boy.
0: As ibig sabihin dun yung within the bubble nung the bubble nung coaching staff, yung talagang mga nakakasalamuha nung mga players. Pero ano naman kaya ang papel nung like utility ball boy? Partner, pati nung physical therapist.
1: Nabanggit kasi na kasama sila dun sa mismong nung nangyari ang incident.
0: Nung team building activity.
1: Oo, coaching staff sila. So kumbaga parang kasama sila sa asunto. Oo.
0: Pero ang maganda naman siguro, kung meron mang maituturing man na magandang development, at least mula noong nangyari yung trahedya po, nakikita natin yung participation naman ni Coach Baldwin doon sa mga pagpapatawag sa kanya sa mga opisina nang iimbestiga.
1: Actually, partner, nabanggit din dyan, speaking of participation, natanong kasi dyan Secretary Remulla kung paano tayo makakasigurado na hindi lalabas ng bansa itong si Coach Baldwin. Doon naman sa kanyang part, in fairness naman sa kanya, sinabi niya na inassure niya si Secretary Remulla na hindi siya lalabas ng bansa. Pero gayunpaman, inirekomenda ng DALG or ng CIDG na maglabas ng HDO laban kay Baldwin.
0: Ah, okay. Pero yan ay kapag naisampa na yung complaint sa korte at ang korte ay maglabas ng order. Kasi mahirap pa rin namang pangawakan yung sinasabi na hindi ako lalabas ng bansa. Mm-hmm. Diba? Considering the fact na walang whole departure order, still bukas ang posibilidad na makalabas ang isang taong nahaharap sa mabigat na issue o reklamo. Mayroon na tayo

0: ano eh.
1: Tama ka dyan,
0: lesson
1: partner.
0: Learned na tayo dun sa ibang mga kaso, di ba? Bago pa nakapaglabas ng whole departure order, bago pa naagapang lumabas ng mga exit points, nakalabas na yung tao.
1: Tama ka dyan, partner. Alam natin yan. Marami-rami na sila.
0: Eh oo, magdadalgot pa ba tayo ng mga tao sa listahan? Siyempre, hindi naman po natin gustong mangyari yan. Tsaka, siguro para sa iba, marahil maliit na story dahil nangyari sa isang certain school mm-hmm. o community. Pero parang it paints a bigger picture kasi ano ang maaaring implication nito para doon sa iba pang mga organizations na nagsasagawa ng gantong klaseng activity or training para sa kanilang mga personnel o mga tao na ito sa kaso nito, unfortunately, mga estudyante pa po, mga student athletes at may dalawang buhay na nawala.
1: Ayun nga, partner, tama ka dyan. No? Para din tong lesson learned para dun sa mga iba pang community na nagsasagawa ng ganitong klaseng aktibidad dahil partner, may namatay.
0: Oo, diba? Abang-abangan natin kung gaano kaagap yung pag-request doon sa whole departure order at gaano rin kabilis na maa-action na ng korte mm-hmm. yung magiging kahilingan na yon. At tama ba yung pag-file ng reklamong paglabag sa anti-hazing law ay inirecommend pa lang ng CIDG sa DOJ?
1: Mm. At ang
0: hindi pa sa filed as complaint talaga.
1: Hindi pa, partner. Natanong din kasi dyan, partner, kung bakit dun lang limited sa mga coaching staff yung recommendation na mag-file ng kaso, bakit wala daw yung eskwelahan? Gayong yun naman yung mismong kumbaga employee. Employer nitong nila nung ni Coach Baldwin at nung iba pang mga coaching staff.
0: Oh, kasi mahalaga yung mga susunod na hakbang pa dito dahil after the fact na itong mga nangyayari, nalunod na, namatay na, nailibing na si Butner Bonya, yung labi naman ni Adili, ipapadala na rin sa Nigeria, nag-aabang mm-hmm. yung kanyang pamilya. Pero what's next? Hindi naman dapat matapos doon sa pagkakalibing ng mga namatay. It's still a relevant story na kailangang ungkatin at hukayin pa ng, syempre, ng mga relevant din naman ng mga ahensya at mga opisyal na inaasahan natin makapagbibigay ng kasagutan po dito sa nangyari at kung ano ba dapat ang magiging pananagutan ng kung sinong dapat managot.
1: Partner, maidagdag ko na lang din doon sa tanong kung bakit limited nga lang doon sa coaching staff. Ang sabi naman ni Secretary Remulla dyan, ang final recommendation naman ay manggagaling pa rin sa DOJ. Kung ano yung dapat okay. talaga na i-file na kaso, kung tama bang anti-hazing, at kung may dadagdag pa sila ng mga kakasuhan.
0: So bukod doon sa in-recommend ng CIDG sa DOJ, syempre may sariling powers ang DOJ mm-hmm. na suriin kung ano man yung mga inilatag sa kanila ng PNP at kung meron pa silang ibang makikitang dahilan para let's say mabawasan yung mga sasampa ng reklamo o madagdagan pa doon yung 10 initial na binigay sa kanila ng PNP.
1: Ganoon na nga mangyayari, partner.
0: Inaabangan po natin mula po sa DOJ. Pero bukod po dyan sa malaking story na yan ng development tungkol dyan sa kaso po sa Ateneo, ay meron din tayong inaabang ang malaking protesta sa Linggo, partner. Mm-hmm. Sinasabi naman nila, yan daw ay parang continuation noong serye, noong Trillion Peso March last year, na ang pinaka-aim lang ito po ay kalampagin yung ating gobyerno ano, at mabigyan po ng solusyon yung mga kinakaharap nating issue, particular na po ang korupsyon. At isa po saan sa mga magiging punong abala po sa mangyayaring White Ribbon March. Gaganapin yan sa Linggo, June 28, 2026, dito po sa Metro Manila. Makasama po natin ang convener ng Contradaya, si Professor Danilo Arao. Siya nun po ay magkakaroon ng, ang grupo po nila ay magkakaroon ng participation doon sa gaganaming programa sa Linggo. Prof, magandang hapon po sa inyo, Christian at Jom sa DZMM.
2: Yes, magandang hapon, Christian Johnson. Maraming salamat po sa imbitasyong ito.
0: Si John po ang kasama John natin ngayon.
2: John.
0: Maraming salamat, Prof. Thank you po. Good afternoon. Yeah. Sa Sunday, magkakaroon tayo ng White Ribbon March. Siguro, yung basic na mga dapat po nating malaman dito, Prof, anong oras po magsisimula itong activity at saan po ba magtitipon-tipon yung mga lalahok po dito?
2: Sa mga nagnanais pong mag-misa, lalo na kung kayo po ay Katoliko, alas 12 po ay may misa sa EDSA Shrine. At pagkatapos ay magkakaroon ng assembly sa may flyover. Basta walking distance lang from the shrine. At magmamarcha po maybe from 1 o'clock to 2 o'clock. And then magmamarcha na po papuntang People Power Monument. Ang target po ay magsimula yung programa sa People Power Monument ng mga 2:30 p.m. So okay, sa mga ayaw magmisa or nakapagmisa na, eh pwedeng dumiretso na lang po sa People Power Monument at 2:30 p.m. Para po magsimula yung programa.
0: Apo, at yung buong concentration po ng programa natin, Prof, ay doon po magsisentro sa People Power Monument.
2: Tama po kayo. Ang target ay hopefully matapos ng mga 5 o'clock.

0: So, iba't ibang sektor po yan. Siyempre po, may mga taong simbahan na pupunta at iba't ibang grupo din po.
1: Prof, tama ba dahil open ito sa lahat, okay lang sa inyo kahit may mga grupong sumama galing dun sa kilalang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dyan yung Rage Coalition, PDP Lapan at yung Maisog?
0: Okay, magandang tanong po yan. Siyempre po, bilang mga individual ay wala namang problema kung nais nyong magpunta. Pero may kananasan na po kami sa ilang mga grupo, hindi ko napapangalanan, na talagang nandun lang para manghekel, para manggulo, kaya wala pong espasyo para sa mga taong ganito. Pero siyempre, bilang individual, lahat naman tayo ay malayang makakapunta po roon. Sa mga grupo na nais na magpunta, wala namang problema basta't mapayapa po yung ating pagkilos. At kapag ang panawagan, lahat ng sangkot dapat managot, wag namang masasaktan na okay, lahat ng sangkot maliban kay hindi ko po pwede yung mga ganong klaseng panawagan. So lahat talaga ng sangkot po ay dapat managot.
1: E paano kung prof, kung sakaling may dumating nga dahil hindi naman maiiwasan dahil open nga ito sa public, eh may mga grupong biglang susulpot at kilalang may pinapanigan o may pinoprotektahan?
0: Okay, magandang tanong uli yan. Siyempre, may mga marshals naman na nakaatas na talagang yung gawain nila ay isecure yung lugar at saka masigurado na yung kaligtasan po ng mga tao ay naroon. Tandaan po natin, araw po ito ng Linggo, araw ng pagninilay-nilay, lalo na para sa mga Katoliko na mayorya ay mga Pilipino, at ito ay family day din. At ine-expect natin na may kanya-kanyang bit-bit na mga anak at iba pang mga kamag-anak, yung mga tao roon. Kaya, ayun, yung pakiusap natin sa mga grupong nanggugulo, sana wag namang gawing sa White Ribbon March, manggugulo po sila.
2: Opo, at saka baka masira yung ano yung essence ba na kung ano man ang gusto ring isulong ng mga nag-organisa ng White Ribbon March.
0: Opo.
2: Pero prof, ito naman, ayan, ano, meron naman tong permit, hindi po ba?
0: Sa aking pagkakaalam ay well-coordinated naman ang mga bagay na ito. Nakuha ko na yung materials for the event. May designated places para sa speakers, para sa iba pang mga tao, kung saan nakaporma yung stage. Dapat wala namang problema para sa mga ganitong pagtitipon. Linawin natin na ang anumang pagkilos, hindi naman kinakailangan ng mga permit yan, sa totoo lang, kasi kalayaan po yan na makapagpahayag ng damdamin at syempre ay makakapag express ng mga burning issues of the day. Wala namang insurrectionary kapag sinasabi nating lahat ng sangkot ay dapat managot o kaya labanan ang mga political na mga dinastiya or isulong ang tunay na anti-political dynasty law. Wag po sana tayong mamihasa na kapag ang pulis ay humihingi ng permit, agad tayong titiklop at sasabihing sa susunod po, hahanap na po kami ng permit. Wala pong ganyan dapat sa isang tunay na demokrasya.
2: Opo, mahaba po yung listahan ng mga iba't ibang mga grupo at mga personalities po na inaasahang magpa-participate doon sa programa sa Linggo. So, in essence, Prof. Danny, itong mangyayaring White Ribbon March sa Sunday, it's more of a parang civil society na pagkilos po kontra dito sa mga ipinaglalaban nating mga posisyon at statements po laban sa iba't ibang mga issues.
0: Tama po kayo, malawak po yung hanay na ito, napaka-broad po at talagang dapat nating siguraduhin na ito ay hindi naiimpluwensyahan ng isang partikular na biased na sa isang personahe lamang. Ulitin natin, lahat ng sangkot po ay dapat na managot. At dito, wala namang aktwal na pagsesensura kung anong mga placard at kung anong mga panawagan yung nais ng iba't ibang mga grupo. Karamihan po ng mga grupong ito, lalo na yung mga nasa mga taong simbahan, kasi yung kontradaya ay mula sa simbahan naman yan. It's basically yung church, isa sa mga nagbuo ng kontradaya. Kilala ko na po sila at alam ko yung kanilang integridad at yung anumang placard o panawagan nila, anumang streamer ang daladala nila, for I'm sure and I'm confident, at least sa mga kakilala kong grupo at individual, na hindi naman ito illegal, hindi naman ito seditious o kaya napaka-treasonous.
1: Prof, dahil nabanggit mo na rin no, yung sa treasonous, no, siguro maganda rin linawin natin, itong panawagan na to ay para sa accountability at dun yes. sa pagpapanagot dun sa mga sangkot na tiwaling opisyal at hindi naman direktang panawagan para sa pagbaba ng mga ilang matataas na opisyal ng gobyerno natin.
0: Okay, magandang punto rin yan. Sa totoo lang, may mga grupo na nananawagan ng pagpapababa or pagpaparesign sa iba't ibang mga personahe. Siyempre, ito pong mga ganitong panawagan, halimbawa lang, may mananawagan ng ganon or may magsusulat ng ganon, blank, resign, or kung sino man, hindi naman ito nagpe-present ng clear and present danger sa sino man. At ito ay hindi dapat titingnan bilang threatening. Through the years, sa iba't ibang mga administrasyon, may mga panawagan ng resignation. Yung iba pa nga ginagamit yung terminong oust or patalsikin. Ito po ay mga harmless na mga panawagan in terms of the social order. Kasi wala namang actual na panawagan para humawak ng armas o kaya barilin si ganito. Wala namang ganong panawagan eh. Kaya nga pag sinabi mong resign, it's part of our freedom of expression. Kahit nga yung pagsusunog ng effigy during the SONA rallies, anti-SONA rallies, ay hindi naman talaga dapat tingnan yon bilang threat sa anumang bagay. Kaya dapat na hayaan lang yung mga ganong klaseng kilos protesta. And in fact, one can even argue kahit magsunog ka ng effigy yan, kahit sa ibang bansa, inaalaw yan, part ito ng tinatawag nating mapayapang pagkilos pa rin.
1: Pero coach, pero prof, no, nabanggit na rin kasi sa mga dating mga kilos protesta, yung pagsusunog at yung panawagan na pagre-resign, madalas kung nagagamit ito ng mga otoridad para kasuhan itong mga nagkikilos protesta, pero parang kung kumbaga parang we're walking on a thin line dun sa sinasabi ninyo, prof.
0: Okay, we're walking on thin ice, tama po kayo, pero ito ay dahil sa kagagawan ng police at saka ng ilang mga state forces na nilalagyan ng malisya ang dapat ay mapayapang mga panawagan at mapayapang mga pagkilos. Para sa kanila, hindi po pwedeng magprotesta kapag ikaw ay critical sa administrasyon. Pero pag ang panawagan mo ay mabuhay ang administrasyong ito, walang problema. Kahit magparami pa kayo riyan, kahit na harangan nyo yung buong kalye, basta't ikaw ay sumusuporta sa administrasyon, walang problema. Ganon yung kanilang bokabularyo. Kaya siguro paalalahanan nyo na lang ako sa darating na Pasko, regaluhan natin ang diksyonaryo yung ilang state forces.
2: I'm pretty sure din naman yung mga pare na kasali sa nag-organisa nitong White Ribbon March ay would act accordingly din naman sa kung ano din ang aim ng programa. Ay, hindi na natin kailangan magbanggit ng ibang grupo pero alam naman natin kung sino yung talagang mga nagiging ano din, siguro too much yung emotion kapag nanda. Sobrang passionate sa kanilang mga protesta kapag sila yung nagsasagawa. Pero siguro, Prof. Danny, ang tanong ng ilang mga kababayan natin, what makes this White Ribbon March different doon sa mga previous nating na-witness na mga protesta na kontra-korupsyon, nananawagan ng accountability, kung merong mang kaibahan ito, Prof. Danny?
0: Siguro yung medyo notable na kaibahan, ito ay pagsisikap na pagsamasamahin yung iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga individual. Kung nakita ko na kasi yung lineup ng mga organisasyon, tama kayo, medyo mahaba-haba yung listahan. Hindi ko nababanggitin yung mga grupong hindi kasama dati, pero dati sumusuporta pero low-key o kaya iba naman hindi mo makikita sa luneta halimbawa. Pero kasi yun yung masinalihan ko yung sa luneta So medyo marami-rami in terms of organization. At ito, in a sense, hindi rin kakaiba sa mga dating pagkilos kasi ito ay pagpapatuloy ng ating adhikain na panagutin yung mga sangkot sa iba't ibang klase ng anomalya at i-put forward yung iba't ibang burning issues of the day tulad ng political dynasty, impeachment, electoral reform, at iba pang mga malinaw na calls to action. Kaya in a sense, may pagpapatuloy, pero nakikita natin yung pagdadagdag ng mga puwersa, ng mga individual at ng mga grupo. Opo. So merong kakaiba kahit papano.
2: As far as Contra Daya is concerned, Prof. Danny, ano nga po ba yung naobserbahan po ninyong estado o sitwasyon natin ngayon compared sa nakalipas na taon na eto na naman tayo, kinakailangan natin na mangalampag, magdipon-tipon, magsama-sama dahil kung ano man ang na-observe natin from the previous years ay parang ganun pa rin ang nangyayari ngayon?
0: Siyempre po, nakikita natin na walang qualitative na pagbabago sa usapin ng politika, ekonomiya at iba pang aspekto po ng ating lipunan. At kailangang linawin, lalo na sa usapin ng anti-dynasty law, na ang nais na ipasa sa House of Representatives ay mapagkunwaring anti-political dynasty law kasi napaka-pro-dynasty po nito. Kaya dapat linawin sa publiko kasi minsan ang nagiging claim to fame ng ilang mga individual sa House of Representatives ay nakapagpasa sila ng anti-political dynasty law o nasunod na raw nila yung nakasulat sa saligang batas. Actually, kabaliktaran eh. Uh-oh. Naglabas sila ng anti-political dynasty law na in essence pro-dynasty at hindi sinusunod yung nakasulat sa saligang batas to prohibit political dynasties. Ibig sabihin ng prohibit, ipagbawal. Kaya muli, ipaalala nyo sa akin na magre-regalo tayo ng diksyonaryo pati na rin sa House of Representatives.
2: Simula na tapos, natin ang countdown to Christmas ng ganito kaaga.
0: Okay.
2: Para makapag-Christmas shopping na doon. Go ahead po.
0: Opo. And then, huling-huling punto na lang, medyo mahaba yung listahan ng issue, pero sa usapin naman ng party list system na siyang tinututukan naman ng Contra Daya, nais naming idiin na talagang ito ay patuloy na sinasalaula, binabastardize ng political dynasty, malalaking negosyo at iba pang sektor ng mga mayaman at makapangyarihan. Kaya dapat lang na kung babalikan natin yung anti-political dynasty, may special provision doon that prohibits political clans from controlling political dynasties, from funding it, as well as dun sa pagpapatakbo ng party list nominee na mula sa political clans. It's a step in the right direction. Bagamat yung political dynasty, isa sa mga maraming weaknesses yan eh sa ating party list system. Kaya our call is for a genuine party list reform act po sana, para mabago yung anumang kahinaan sa 1995 na Party List System Act. Apo. So actually marami pang kailangang pag-usapan sa usapin ng issue, kaya nais ko lang kunin yung pagkakataong ito para pasalamatan kayo sa inyong espasyong ibinigay sa atin, at ikalawa para imbitahan sila para po sa darating na Lunes, ulitin natin ha, sa mga hindi pa nagmimisa, kung medyo tanghali gumising o hindi pa nagmimisa, alas 12 po sa EDSA Shrine, and then by 1 PM mag-assemble tayo sa may sky, sa may flyover sa may EDSA Ortigas, and then sama-sama po tayong magmamarcha. Maikling marcha lang naman yun eh, papunta pong People Power Monument.
2: Apo, ito po ay sa Linggo, June 28.
0: Sorry po?
2: Sa Linggo ito, di ba, Prof? June 28.
0: Apo. Yes, yes po. Tama po kayo, June 28. Tapos, kung halimbawa po, hindi kayang magbarcha or hindi pa kayang magmisa sa EDSA Shrine, nakapagmisa na kasi, diretso na lang po sa People Power Monument, 2:30 PM, wala akong

0: problema, diretso na po kayo roon para po pakinggan yung ninanais ng mga taong bayan. At saka syempre, bukod sa pakikinig sa mga speakers doon, ay makisalamuha rin sa iba't ibang mga taong pupunta sa People Power Monument. So abangan po natin yon.
1: Opo. One final
0: Promise
1: note
0: ako
1: na lang.
0: Magbebenta ng diksyonaryo.
1: One final na lang, pero kasi nabanggit mo na
0: Apo.
1: Napasadahan mo yung tungkol dun sa political dynasty. And nagkaroon ba kayo ng chance na maka-sit down yung mga grupo po na
0: yes.
1: May calls or may mga concerns about the electoral system tungkol dito sa ipinupush na anti-political dynasty bill? Kasi ano siya eh, priority bill. Pero ang
0: yes.
1: question nga ay paano siya magiging credible kung yung mga authors ay mga galing din mismo sa
2: mm-hmm.
1: political clan, di ba? Sila Speaker D at si
0: okay.
1: Majority Leader Marcos.
0: Opo, mabilis na paliwanag lang po, yung kontradaya kasama po sa nag-present ng position paper dun sa public hearing na ginawa sa House of Representatives, nagpasa po kami. Kaya lang yun na nga, sinabi ko na lahat ng mga punto na kailangang baguhin, pero kung ano yung ipinasa ni Nadi at Marcos, essentially yun yung consolidated version, yung kasalukuyang House Bill number 8376 if I'm not mistaken. So itong House Bill na to, parang katulad rin yan nung kay Di at Marcos na bill na gaya ng nabanggit nyo mula sa dinastiya, and in essence pinoprotektahan yung mga dinastiya, may konting restrictions lang. Pero maraming kahinaan yung usapin ng degree of consanguinity, ginawang second degree sa halip na fourth degree.
1: Mm-mm.
0: Tapos walang tahimik tungkol sa dynasty succession. Ibig sabihin, pwedeng yung kamag-anak pumalit pag nag-expire na yung termino ng isang doon sa isang posisyon. Tapos yung usapin ng party list system, wala ring provision para ipagbawal yung dynasty roon. At ikaapat, yung usapin ng appointive position. Kasi
1: yes.
0: yung anti-dynasty law dapat i-cover din hindi lang yung elective position, kundi yung power to appoint ng presidente sa secretary, undersecretary, assistant secretary, and other positions sa vital government agencies that would need presidential appointment. Kaya hindi po pwede na magpatuloy yung may magkapatid ka sa kabinete halimbawa, o kaya may mag-apo ka na secretary at ASEC. Dapat hindi na rin magpatuloy yung mga bagay na yon.
1: Alright. Prof, maraming salamat. Kaya natin nasundot kasi malapit na magsone.
2: Mm-hmm.
1: At nagkakasingilan na naman ngayon kung ano ba ang mga priority bills or mm-hmm. yung mga LEDAC bills na maipapasa bago magsona. And mukhang isa itong anti-political dynasty bill sa mga inaabangan. Salamat
0: po,
1: Prof. Till next time po ulit. At sakling ko po sa mga pupunta dyan sa EDSA. Salamat po.
0: Apo, magkita-kita po tayo sa Sunday. Maraming salamat po.
1: Professor Danilo Arao, convener ng grupong Kontradaya. Ang oras po natin ay 6:01. Mababalik po ang programang Issue Spotted. Kasama niya pa rin Christian Yosores. At Roger Patrol John Garner.
3: Talakayang hitik sa
1: Later.
3: Issue ng Bayan. Issue Spotted sa DZMM.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po, on time din po yung news, yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
6: Super sa kapasitikan.
7: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
8: Tabla-tabla muna tol.

0: pues, ang katatawanan.
1: Okay na ba to? Eto pa!
0: Super pati sa Pogi Points!
2: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
1: Hindi ko maipaliwanin, parang bang may magic!
0: Super sa lahat ng hanap mo!
3: For everybody!
0: Super exciting ang Sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine! Dito sa Sine mo, hari ka rito!
4: DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita.
5: Issue Spotted sa DZMM!
6: Ah! 6.04 ang ating oras. Nagbabalik po ang programang Issue Spotted. At sa oras na yan, ay pasadahan na po natin ang balita ng ating mga Radyo Patrol. Inamon ni dating Congressman Mike Defensor ang NBI na imbestigahan din ang senador at miyembro ng gabinete na investor umano sa nireid na KTV bar sa Pasig City na iniuugnay sa kanya. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ kay Radyo Patrol Steve Frass. Steve, good evening.
7: Magandang hapon, Christian at Jom. Handang harapin dating Vice Defensor ang reklamong human trafficking na inihain natin sa kanya ng National Bureau of Investigation ng NBI. Hindi matapos siyang idawid kasalo ang kanyang asawa at anak bilang kumatag mga may-ari ng Chicago KTV Bar at two hotels sa Pasig City na nireid noong April 21 kung saan mahigit 50 babae ang nasa literatura ng operasyon. Ayon din Defensor, wala siyang kinasama sa kanya pa ang hindi siya sa harap. Si NBI Director of Medicine Matang sa may-ari ng sari kung saan na Defensor. Hinamon din ang Direktor si Matimag na imbisagan ang umanay mga individual na may posisyon sa gobyerno na nag-invest din sa naturang negosyo.
8: Nga ang part owner ng building, kasama kami bilang isang may-ari at uulitin ko, binanggit ko na rin to. May cabinet secretary ngayon at may senador ngayon na investors din doon. Kaya kung titingnan nila at alam naman niya kung sino yung mga yon, edi kasuhan din nila kung manggigipit lang naman din.
6: Naputol yung report ni Steve Raz, pero maraming salamat kay Radyo Patrol Steve Raz. Isa pang report, partner.
9: Yes, partner, isa pang report. Anak ng vice alcalde, pinadalhan ng LTO ng show cause order matapos ang fatal crash sa Marikina. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
10: John Christian, naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa driver ng SUV na anak ng isang BC alcalde matapos itong masangko sa banggaan sa Marikina City na ikinasawi ng isang rider. Lumabas sa investigasyon na nagpositibo ang driver sa alcohol breath analyzer test. Dahil dito, isinailalim ng LTO sa 90 araw na preventive suspension ang lisensya ng driver. Inilagay sa alarm ang alarm status ng SUV at ipinatatawag sa pagdinig sa July 8, 2026, alas 10 ng umaga para sagutin ang mga posibleng paglabag gaya na lamang ng reckless driving at driving under the influence of alcohol. Iginiit ng LTO na pantay ang pagpapatupan ng batas, anuman ang katayuan o koneksyon ng isang motorista. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado.
9: Kelly?
10: Ito, ang Radyo Patrol. Yes, Joe.
9: Kelly, tanong lang namin dito ni Christian, no? Nasaan ngayon yung driver?
10: Well, ang pinakahuling ulat, Jom at Christian, kasi pagkatapos nung mangyari yung insidente noong June 13, ay nasampahan ng kaso itong driver na anak nga niyang vice mayor ng Marikina. Sinampahan siya ng reckless imprudence resulting in physical injuries at damage to property. Pero nakapagpiyansa ito at nakalaya. Mm-hmm. Ngayon, ang panawagan ng nanay nitong biktima masampahan o maitaas pa yung kaso, maiakyat yung kaso sa reckless imprudence resulting in homicide at ang pinakauling ulat ay nagsumite na ng death cert itong ina ng biktima sa justice hall ng Marikina.
6: So sa July 8 yung magiging pagharap-harap nila doon sa LTO para yun ang deadline sa kanyang show cause order.
10: Yes, sa July 8, alas 10 ng umaga, ang kinakailangan niya lang gawin ay humarap sa pagdinig at magsumite siya ng verified.

0: yung hearing at investigasyon ng LTO sa kung ano yung ebidensang hawak nila at saka sila maglalabas ng desisyon. So ang posibleng karapin niya ay suspension o bawiin na yung driver's license niya habang buhay na siyang hindi makakapagmaneho kapag napatunayan na improper person siya to operate a motor vehicle.
1: Alright. Saka Kelly, last na itong namatay na biktima, miyembro ito ng faculty ng isang state university, no? Tama, Kelly, no?
0: Yes, Jom. 27 years old, si Alexander Cruz. Siya yung senior high school teacher, Jom.
2: Alright. Kelly, maraming salamat. Thank you.
0: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
2: Maraming salamat kay Kelly Cordero at sa ating Radyo Patrol. Jom Garner, anong oras na?
1: Oras natin, 10 minuto matapos ang alas 6 ng umaga. Anong gabi!
2: Magbabalik po ang Issue Spotted, dyan lang kayo.
3: Issue Spotted sa DZMM.
4: Walang kalma-kalma!
5: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
4: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
6: Tawan mo ko!
7: Pagtatanggol ko kayo.
4: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
8: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
9: Yeah! Giling mo, giling! Pinapilip po kami!
10: Ayun oh!
4: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
11: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
12: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala ang mga ko rito, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Anip sa tindig.
14: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
4: Ibang klase tumitig.
15: Alias Pretty Boy.
16: Hanggat narito ko, liligaya ka.
4: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
17: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
18: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
4: Yan ang tunay na astig.
19: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang putot ko.
4: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahati. Issue Spotted sa DZMM.
2: 6:12 ng nagmamadaling gabi, nagbabalik po ang programang Issue Spotted dito po sa DZMM at tagay ng bungad na discussion natin kanina, partner, tungkol doon sa development nga dyan sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Makakausap po natin isang sports law professor at former acting justice secretary at dati rin pong solicitor general, si Attorney Alberto Al Agra. Attorney, good evening po sa inyo. Maraming salamat po, Christian at Jom sa DZMM.
5: Yes, magandang gabi, Christian, Jom at lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang gabi.
2: Salamat po.
1: Attorney, unahan ko na yung question, no? Nagulat ba kayo na kasong paglabag sa Anti-Hazing Act yung inirekomenda ng PNP laban nga dito kay Coach Baldwin at 10 iba pa?
5: Prudence resulting in double homicide, tsaka nga itong hazing. Siyempre, wala pa namang kasong sinatampa, pero ito lang, lumabas nga sa news na tila may anggulo ng hazing.
1: But do you fully agree, attorney, na pasok sa elemento yung

0: training active?
1: Una, physical or psychological, no? Whether harm, injury, no? At pag usapin ng physical, syempre nakalagay sa batas, kailangan brutal or forced physical activity. Number two, ang biktima rito would be a neophyte, a recruit, or a member, or an applicant, no? Hindi sapat na nagkaroon ng physical, psychological abuse, kailangan konektado siya na kaya mo ginawa yung physical at psychological abuse dahil balak mo, requirement siya para yung aplikante mapasok sa samahan or nasa membro ka na ng samahan para manatili kang membro. At mahalaga ngayon, ang hazing hindi na lang siya confined sa isang fraternity or sorority, kahit anong organization, kaya saklaw nito ang sports organization.
2: Opo, pero kumpara po doon sa binanggit niyo kanina na reckless imprudence resulting to double homicide, mas mabigat po ang magiging kaparusahan kung mapatutunayan nila na talagang paglabag sa anti-hazing law.
1: Alam mo, parehong mabigat.
2: Opo.
1: Sa anti-hazing law, doon sa nag-attend at nag-participate at dahil nga may nangyaring namatay or rape or sodomy or mutilation, anywhere from 20 years and one day to 40 years, tapos meron ka pang fine na up to 3 million pesos. So medyo mabigat kung sakaling mapapatunayan at makukonvict ito mga magiging akusado.
2: Opo, pero may parang may lumabas din pong impormasyon na mula doon sa ilang dating student athletes ng Ateneo na may statement sila na nagkaroon din sila ng parehong training, parang same venue din, at meron sa kanilang muntik ng malunod din.
0: Banggitin ko na yung player na yan, no? Sila Norman Aaron Black at Gideon Babilonia.
2: So would that support attorney yung recommendation na maaaring merong grounds for paglabag sa Anti-Hazing Act?
1: Oo, kung sakaling mapapatunayan nga na hazing pala yung nangyari dati, at may pattern na pala, so lalabas na hindi lang itong unang pagkakataon na nagkaroon ng hazing. Kaya sa pwedeng lumabas na nagkaroon ng hazing before pero hindi, walang namatay o walang na-injure. Walang namatay, walang na-rape, pero nagkaroon pa rin ng hazing, mas mababa ang penalty doon. Kasi may hazing na pwedeng nagkaroon lang ng injury pero hindi, wala namang namatay. Sa nangyari itong sa Ateneo, kung sakali mang mapapatunayan nga na hazing at nagdagdulot ito ng kamatayan, then mas mataas ang penalty.
0: Attorney, nabanggit nyo kanina, no, in the form of yung initiation rights, kailangan not necessarily yung pagpalo, yung physical na,
1: correct,
0: yung dating na traditional. Dito nabanggit ni Secretary Remulla na yung mga makakapasa dito sa training activities na ito, sila lang yung isasama doon sa final list ng roster na isasubmit niya sa UAAP boards. Sa tingin nyo, possible yun na kumbaga parang yun na mismo,
2: yes,
0: malakas na angle na yun?
1: Oo, kung talagang ganun nga na kailangan pumasa ka sa hazing quote-unquote activity, at ito ay magiging batihan para mapasok ka sa team, then clearly baka pumasok dun sa elemento na kaya ka may ganitong physical harm at psychological harm dahil para makapasok sa team. At yun nga yung pangatlong elemento ng hazing, part siya of being part of a team, no? Gusto ko rin sabihin na sa ilalim ng batas, kahit pa pumirma sila ng waiver, assuming pumirma, maliwanag sa batas na yung waiver na yon ay invalid. Hindi ka pwedeng pumayag. Sabihin mo, pwedeng sabihin nung mga coaches, ay pumayag naman sila, pumirma, yes, naman sila ng waiver. Ang pagpayag o pagpirma ng waiver ay hindi siya excuse. In fact, invalid nga siya.
2: So wala pala siyang parang it doesn't hold a power para doon sa mga organizations na nagpe-present palagi ng mga waiver form.
1: Or even something illegal, which is hazing ay pinagbabawal nga sa batas.
0: Actually, attorney, I'm about to ask you that kasi nabanggit

0: din niya ni Secretary Remulla kanina sa press conference na magpapatuloy yung kanilang pagrekomenda ng kaso kahit nga may waiver. At Rini, nabanggit na lang din naman to kasi sa mga dati nating karanasan partner, no, pag may mga school activities na lalabas, karaniwan pinapapirma ng waiver ang magulang na nagsasabing kung may mangyaring masama doon sa anak mo,
1: walang
0: pananagutan yung eskwela.
1: Does it apply?
2: Oo, alam mo, ang waiver, hindi niya pwedeng saklawin lahat ng bagay. Ang sasaklawin lang ng waiver, of course, something legal, saka yung mga tinatawag natin mga foreseeable risk na bahagi ng halimbawa ng training or ng isang sport. Again, hindi kasama. Wala kasi, ang kahit pumirma ka ng waiver na napakalawak na saklaw lahat, hindi nga nito covered yung mga tinatawag nating negligent acts, crimes like hazing or unsafe practices. Kaya kahit pumirma pa, liable. No? At meron na tayong Supreme Court decision tungkol dyan, isang minor na half marathoner sumali sa running event, nabundol ng jeep dahil unsafe yung ruta tsaka untrained yung mga marshals. Sabi ng Supreme Court, liable ang organizer dahil kahit may waiver pa.
1: Opo. How about naman, attorney, yung kasama doon sa mga inirekomendang makasuhan bukod kay Coach Tab Baldwin
0: sampu
1: sila eh. And even up to that level yung utility ball boy, pati yung physical therapist ng mga players.
2: Alam mo, the way the law is worded, nakalagay attended and participated. Kaya the fact na nandun ka, attended at hindi mo pinigilan. Kasi kung pinigilan mo, pwedeng mabawasan or maabsweldo ka eh. Pero again, attended and participated.
1: Opo. So regardless kung sila ay merong direct participation doon sa nangyari o kahit na witness lang nila o sabihin na natin na within the premises sila, hindi naman nila nakita, possible na meron silang maging liability or accountability.
2: Kung sakali, ang isang pwedeng ang depensa would be pwede nilang sabihin nandun ako pero hindi naman ako nag-participate. No?
0: Attorney, isa din sa mga tanong dito, possibly ng mga taga-suporta ni Baterbonya at ni Adili, no? Bakit limited dun sa coaching staff yung asunto at bakit hindi na isama yung mismong school?
1: Yes.
2: Oo nga eh. Kasi alam, nakalagay sa Anti-Hazing Act na ang school at ang mga coaches tumatay yung pangalawang magulang, no? In place of the parent. Kaya sa again, yung pa lang ang initial finding, hindi ko alam kung final na siya. So kung naging, kasi ang lumalabas ngayon ay hindi raw alam ng school hindi nagpaalam sa school, pero meron pa rin responsibility ang kahit anong school to provide for safety protocols. No? Lumalabas din nga, di ba, ang Commission on Higher Education, maraming requirements para sa off-campus training like medical insurance, medical clearance, coordination with the LGU. Kaya nga naglabas na ng show cause order ang CHED para pagpaliwanag ang Ateneo. So, hindi pa tapos ito. Initial findings pa lang ito at hindi pa natin alam kung anong uri ng kaso ang isasampa. At depende rin sa pamilya kung magpa-file sila ng civil case para makakolekta ng damages or damages.
1: Opo. Sa bagay, yung status pa lang naman ngayon, attorney, nire-recommend pa lang ng CIDG sa DOJ. So ano ang magiging proseso noon, attorney? Yung sampu na initial na nirecommend ang makasuhan, maaaring madagdagan o mabawasan depende sa magiging judgment ng DOJ?
2: Correct. Kasi magagawa pa ng reklamo or complaint ang DOJ, syempre bibigyan ng pagkakataon yung mga akusado o respondents sumagot at hindi nga natin alam kung anti-hazing lang, hindi rin natin alam kung magsasampa ng kaso yung mga pamilya, kaya hindi pa tapos ang kwento.
1: Apo, pero sino po ang lalabas na magiging complainant nun kung meron ng mahanap na probable cause ang DOJ para mag-file ng mismong kaso?
2: Well, mismong gobyerno at hindi natin alam kung yung mga magulang ay magsasampa rin directly affected.
1: Mm-mm.
2: So, ang pamilya pwede mag-file ng damages, pwede rin mag-file ng criminal cases.

0: Attorney, dun sa tanong ni Christian, no, kung sino yung pinakamagsasampa ng kaso, nabanggit nyo gobyerno, kung sakaling hindi o kung magkaroon man, attorney, in the future ng settlement between the school and the parents or family ng mga biktima, pwede bang mismong gobyerno na lang kahit hindi na on board yung mismong mga pamilya ng biktima?
1: O, kasi kung normally may private party, normally may witnesses, kaya hindi ko alam kung ngayon nagkakaroon na ng negotiations for settlement. Siyempre, kung ako naman ang respondent, po, halimbawa ako Ateneo or coach, at nagkasundo tayo halimbawa sa settlement like, I don't know, apology or a certain amount of money, ang hihingin siyempre ng mga akusado or respondent would be mag-execute kayo ng quitclaim na wala nang kasong ipa-file dahil nagkasundo na tayo sa settlement.
2: Okay, Attorney, maraming salamat po sa mga paliwanag. Ang ganda po ng kwentuhan natin. At patuloy po natin aabangan itong development dyan sa kasong ito. Salamat po, Attorney. Thank you po.
1: Maraming salamat. Magandang hapon at at sana nakatulong tayo sa paliwanag.
2: Maraming salamat po.
0: Ingat kayo. Salamat, Attorney.
2: Si Attorney Alberto Al Agra, sports law professor, dating acting justice secretary at dating solicitor general. Mahaba-haba pa itong story ang to, partner, pero siyempre tututukan natin yan until makuha at least nung pamilya yung hustisya para dito. Okay. 6:26 ang ating oras. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong Biyernes dito po sa programang Issue Spotted. Mabilis sa pagbati lang sa aking nanay sa Cavite, Vilma Yosores, nanonood, at sina Sir Zosimo Gasmin. May babatiin ka ba, partner?
0: Partner, dito pinapabate. Happy birthday kina Fryan Maravilla, Ina Isidro, Lyra Montes, Ashley Tabdi, John Lloyd Mariano.
2: Happy birthday po sa inyo. At last sa pagbati kay Jordan Dimaano dyan sa Lipa, Batangas. Happy Friday, happy weekend.
0: Happy Friday!
2: Muli ako po si Christian Yosores.
0: At ako naman po si Radyo Patrol, Joam Garner.
2: Sa programang Issue Spotted! Susunod natin!

0: nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
1: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
0: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa, inirekomendang isailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay ng pagkamatay ng mga atletang sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Pagsasampa ng reklamong paglabag sa anti-hazing law, may sapat na paunang ebidensya ayon sa CIDG. Ina ni Rene Baterbonia nagpasalamat sa pag-usad ng investigasyon, labi ni Divine Adili, nasa Nigeria na. Umano'y nakainom na pulis na nanutok ng baril sa isang sibilyan sa Dapitan City, si Bak sa pwesto. Kabayanihan ni Chris Lawrence Fabian na nagbuwis ng buhay para protektahan ang mga kaklase sa pamamaril sa Tacloban, binigyang pugay, DSWD, tiniyak na walang special treatment sa dalawang suspect. Next Generation Kamamilya Stars, rarampa sa futuristic na tema sa Star Magical Prom, Pasang Motorcade.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa resulta ng imbestigasyon sa pagkamatay ng mga Ateneo student athletes na sina Rene Paterbonia at Divine Adili. Inirekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na isailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice sina dating Ateneo head coach Tab Baldwin at sampung iba pa kaugnay sa pagkamatay ng dalawang basketbolista. Muli namang humingi ng tawad si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap sa pamilya ng mga nasawi at nangakong patuloy silang susuportahan. Nagpa-patrol, Karen De Guzman.
2: Matapos ang higit dalawang linggong investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Paterbonia at Divine Adili, inirekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban kay dating Ateneo men's basketball team head coach Tom Baldwin at sampung iba pa. Ayon sa CIDG, may sapat na paunang ebidensya para sampahan sila na reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
3: Ang dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. Nasa beach sila lahat. Walang pumigil, walang umangal, walang nagsabi na delikado to.
2: Batay sa mga nakalat na dokumento at mga salaysay, lumalabas na may ilang elemento ng hazing na pasok sa insidente.
4: For the first element, there should be a physical or psychological suffering. This one is very clear as there is the presence of causation.
2: Napag-alaman na ang naturang team building activity ay isinagawa para matukoy kung sino-sino ang mapapasama sa final roster ng Ateneo Blue Eagles na isusumite ni Baldwin sa UAAP board. Maituturing din anilang hazing ang aktibidad sa dagat dahil sa hayagang paglalagay sa mga manlalaro sa panganib. Alam umano ni Baldwin na lima sa mga atleta, kabilang si Adili, ay hindi marunong lumangoy. Siya rin mismo ang namili ng araw ng training base sa level ng tubig dagat.
3: So alam niya na hindi lumangoy, pero tinuruan niya pa rin paano mag-handle ng rip current. So, nakita namin na alam talaga niya. He was of full knowledge that this could possibly happen.
2: Giit ni Remulla, naiwasan sana ang trahedya kung isinalang-alang ang mga naunang insidente ng muntikang pagkalunod ng mga basketbolista sa kaparehong lugar. Nauna na itong itinanggi ni Baldwin, nataliwas naman sa mga nakuwang pahayag ng ilan dating manlalaro. Ayon kay G-Boy Babilonia, mismong si Baldwin ang sumagip sa kanya noong tangayin siya ng malakas na alon. Muntikan na rin malunod si Norman Aaron Black pero natulungan siya ng isa pa nilang coach.
3: Hindi sila sinaktan, ngunit dinira sila sa mapanganib na lugar kung saan nangyari lahat na to.
2: Kinokonsidera din ang reklamong homicide depende sa magiging pagsusuri ng DOJ sa mga ebidensya. Ipinasa naman na ng CIDG sa DOJ ang pagsilip sa pananagutan ng universidad sa insidente.
3: We are just looking into the criminal aspect. But definitely there will be civil liabilities of the Ateneo de Manila because of the deaths of the two individuals.
2: Sabi ng DOJ, sasailalim muna ito sa kanilang initial evaluation. Anila, kung kulang ang mga ebidensya, maaari itong ibalik para sa kadagdagang case build-up. Pero kung sapat ang referral, pwede na itong mauwi sa preliminary investigation. Samantala, muling humingi ng tawad si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap sa mga pamilya ni Paterbonia at Adili sa kanyang pagharap sa patawag ng NBI ngayong Biyernes.
5: We continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them and we will continue to do so. Over several years. I would not like to make any more comments because I'd really like to respect the privacy of those conversations, the privacy of what we said.
2: Nauna nang sinabi ng NBI na depende sa mga pahayag ni Yap kung tatapusin na nilang investigasyon o kung kailangan pa nilang magpatawag ng iba pang mga testigo.
6: We will be fair, we will be professional dito. Kung ano at saan tayo dadalhin ng mga ebidensya, doon natin dadalhin yan.
2: sa hiwalay na pahayag. Sinabi ng Ateneo na kinikilala at iginagalang nila ang rekomendasyon ng CIDG. Patuloy anila silang makikipagtulungan sa lahat ng investigasyon. Dagdag ng universidad, paiigtingin nito ang mga ipinatutupad ng reforma para matiyak na hindi na mauulit ang kaparehong trahedya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Hindi na muna nagkomento si Roveline Paterbonia tungkol sa usad ng kaso sa pagkamatay ng kanyang anak na si Rene Clert. Labis naman ang kanyang pasasalamat sa mga tulong na kanilang natatanggap. Live mula sa Talakmugon sa Agustin del Sur, nagpapatrol, Hernel Tokmo. Hernel, bakit wala pang komento ang pamilya?
7: Alvin, hindi na nagbigay ng dahilan si Ginang Roveline kung bakit hindi na muna siya magbibigay ng pahayag. Pero nagpapasalamat siya sa mga otoridad na umuusad naman ang investigasyon.
8: Masakit pa rin.
9: Balik sa tahimik ang pamumuhay ng pamilya Paterbonia sa kanilang bahay sa Talakmugon, Agusan del Sur. Iba sa mga nakalipas na araw, nadagsa ang mga tao sa gym, mga kalsada hanggang sa libing ni Rene Clert Paterbonia. Pero may ilan pa rin dumarating na nakikiramay at nag-aabot ng tulong.
8: Marami pong salamat din po sa inyo kasi kahit wala na yung anak ko, hindi na ninyo nakikita, dumarating pa rin kayo dito sa amin.
9: Isa sa mga tulong sa pamilya Paterbonia ay ang ipinagkaloob ng National Housing Authority na isang condominium unit sa Bangkal, Davao City.
10: Kasi kung makita ninyo yung katayuan ng bahay ni Rene, nasa gilid po siya ng Agusan River. So nasa danger area po siya. Isa yun sa mandate ni Chief to relocate, no, para magiging safe yung natitirhan ng pamilya po.
9: Labis ding ipinagpasalamat ni Ginang Roveline ang tulong dahil plano rin ni Rene Clert dati na may matirhan ang mga magulang sa Davao para makasama sana ang mga anak niyang nag-aaral doon.
8: Lahat ng mga sinabi niya sa buhay pa siya is narating talaga sa amin. Di ko nga alam kung bakit ganun. Parang minsan sabi ko, ano ba yun? Sinasabi ba niya yun dahil mawawala na siya? Or ngayon ko lang naisip yan.
11: Justitive Affairs. And lastly,
9: tumangging magbigay ng komento si Ginang Roveline tungkol sa mga nangyayari sa kaso ng kanyang anak. Pero nagpapasalamat siya na umuusad ang mga investigasyon. Dati na niyang sinabi na gusto niyang malaman ang buong katotohanan sa pagkasawi ni Rene Clert.
12: Kontento na

0: Andes,
1: Sa ngayon, ipinaubayan ng pamilya sa mga otoridad ang anumang investigasyon sa pagkamatay ni Rene Clert at Divine Adili. Natanong din kung ililipat na ba sila sa Davao City, lalo't may alok na scholarship sa lahat ng kanyang anak.
2: Sa ngayon is, ngayon parang hindi ko muna agad-agad i-transfer sila kasi mayroon pa akong asikasuhin dito sa amin. And then, hindi ko pa rin biglaan iwan yung anak ko kasi mayroon pang 40 days, ganyan. Yung mausoleum, kailangan ko pa yun ipatayo.
1: Samantala, may mga bumibisita pa rin sa puntod ni Rene Clert sa Talacogon Cemetery. Ang iba, galing pa sa malalayong lugar.
3: Nakarelate din po kasi kami kasi galing po kasi sa hirap. Tapos yung nag-drive po kasi sa kanya yung pangarap niya. Parang na-feel ko yung gusto niyang mangyari yung para sa family niya.
1: Samantala, naibalik sa kanyang pamilya sa Nigeria ang labi ni Divine Adili. Nakatakdang ilibing ang basketbolista sa Biyernes oras sa Nigeria.
4: Alvin, una na ngang sinabi ni Ginang Rovelin sa una nating interview sa kanya na ang pagkamit ng hustisya ay pagkatapos na ng libing ni Rene Clert. Ngunit medyo maingat din sila no, sa pagbibigay ng detalye at komento, lalo't patuloy ang investigasyon. Umaasa rin sila sa mga otoridad na patuloy pa rin tutugon sa kanilang hinihinging hustisya. Alvin?
5: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
6: Tatlo ang sugatan matapos salpukin ng isang ambulansya ang isang SUV sa Quezon City. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
7: Patawid na ang sasakyang ito sa intersection ng Quezon Avenue at Dituazon sa Barangay Lourdes, Quezon City nang biglang salpukin ng ambulansya madaling araw nitong Biyernes. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang nakapula ang stoplight sa Quezon Avenue kaya tumawid ang SUV mula Dituazon pakaliwa. Sa lakas ng impact, tumagilid ang SUV habang bumangga naman sa Center Island ang ambulansya. Sugatan ng tatlong sakay ng ambulansya na agad namang binigyan ng paunang lunas. Wala namang nasugatan sa mga sakay ng SUV.
8: Agad kami, Dituazon kami, papunta kami ng Cubao. Pagtawid namin, dire-diretso siya eh. Pagtumbok niya, wala na. Yun na yung nangyari, baliktad na kami.
7: Paliwanag ng driver ng ambulansya, hindi na siya nakapagpreno dahil sa bilis ng pangyayari.
9: Bigla na siya sumulpot eh, sa kanto. Eh, hindi na rin kinaya ng preno namin. Hindi namin napansin. Parang nablanko na lang kasi kami. Hindi namin napansin yung kung naka-stop ba o nakago.
10: Pagtas namin to, papaganto. Tapos yung SUV at tulis niya. Hindi na siya ng preno, tapos wala siyang ilaw.
7: Pauwi na sana ng Cavite ang ambulansya matapos maghatid ng pasyente sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng QCPD Traffic Sector 1 kung sino ang may pananagutan sa insidente. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
6: Aabot sa halos 2 milyong pisong halaga ng gadgets ang tinangay ng mga kawatan sa Davao City. Sa Dapitan City, sinibak sa pwesto ang isang lasing na pulis na nanutok ng baril sa nakaaway na residente sa Borawen, Leyte. Sugatan ang isang 3 taong gulang na bata at kanyang ama sa pamamaril ng riding in tandem. Yan ang CCTV patrol ni Ranulfo Dukdukan.
11: Sakay ng e-bike ang mag-amang ito mula sa isang eskwelahan sa Borawen, Leyte, Webes ng tanghali. Pero pagdating sa barangay Poblasyon, inabangan na pala sila ng mga nakamotorsiklong gunmen. Pagtawid sa kalsada, lumabas ang mga salarin at pinaputukan ang mag-ama. Nakatakbo pa ang padre ni pamilya, pero hinabol pa siya at pinagbabarila. Rumisponde ang mga residente, pero tumakas ang mga sangkot. Ginagamot na sa ospital ang mga biktima, habang patuloy namang pinaghahanap ang mga salarin. Inaalam pa ang motibo sa pamamarila. Sa Sambuanga del Norte, nakunan ng CCTV ang isang lalaki na sinisigawan ng isa pang lalaki sa barangay Antipolo, Dapitan City nitong linggo. Isang manong pulis ang lalaking nagsisigaw na ayon sa mga nakakita ay nakainuma. Hindi pa ito nakontento, tinutukan niya ng baril ang nakaaway niya. Hinawakan pa niya ito sa buhok at itinulak. Maya-maya, saglit na umalis ang pulis para umihi sa tabi ng kalsada. Nakatsyempo ang nakaaway niya at sinuntok siya, sabay kumaripas ng takbo. Napag-alamang sa Misamis Occidental na kasayan ang pulis na nakadistino sa Sapang Dalaga Municipal Police Station. Ayon sa Misamis Occidental Police Provincial Office, iniimbestigahan na nila ang insidente. Isinailalim na rin muna sa restrictive custody ang pulisa. Sa Davao City, niluuban ng tatlong lalaki ang isang gadget store sa Barangay Turel proper Merkulis ng umaga. Kinuha ng tatlong suspek ang higit 100 cellphone sa mga estante at inilagay sa kanilang mga dalang bangga. Tinatayang nasa 1.8 million pesos ang halaga ng mga ninakaw na cellphone. Nilimas din nila ang pera sa tindahan na mahigit 24,000 piso. Ayon sa pulisya, natuklasan na lang ng may-ari ang pagnanakaw nang makitang sira na ang dalawang padlock ng roll-up door ng tindahan at mapanood ang kuha ng CCTV. Sa investigasyon, lumalabas na 6 na lalaki at 2 babae ang sangkot sa pagnanakaw na tumakas sakay ng isang puting van. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News.
0: Nakatakdang pangalan ng kapwa niya Boy Scout si Chris Lawrence Fabian, ang isa sa mga estudyanteng namatay sa pamamaril sa Tacloban City. Nangako naman ang DSWD na dadaan sa tamang proseso ang dalawang estudyanteng namaril sa loob ng kanilang paaralan. Live mula sa Tacloban City, Kapatrol, si Francis Orsio. Francis, anong pangalaga na ang ginagawa ng DSWD doon sa dalawa?
12: Tony, bago yan, makikita nyo dito sa likuran ko, isinasagawa ang isang banal na misa kasama ang Boy Scout of the Philippines para sa burol nga ni Chris Lawrence Fabian na isa sa mga nasawi sa pamamaril sa Tacloban City sa isang paaralan noong Lunes. Balikan natin yung tanong mo, Tony, na sinabi nga ng DSWD na walang mangyayaring special treatment. Yan ang kanilang tiniyak habang nasa kustodiya nila ang dalawang menor de edad na sangkot nga sa pamamaril sa San Jose National High School. At dagdag pa ng ahensya na sinabi nila sa pakikipag-usap ng social worker dito sa dalawang menor de edad, e tila hindi raw sila makausap ng maayos at natutulala umano kapag tinatanong sa kanila yung nagawa nilang krimen. Ayon sa DSWD, nasa Regional Rehabilitation for Youth ang dalawa. Nasa magkahiwalay na silid at pinagkaitan ng kalayaang natatamasa ng karaniwang mga bata. Hindi rin anila nakakahawak ng cellphone o hindi nakakapanood ng TV ang dalawa. At kahit makihalubilo sa ibang menor de edad na nasa pasilidad, hindi sila pinapayagan.
13: We would like to emphasize siguro that the fact that yung bata ngayon ay nandito na sa atin, deprived na siya ngayon of liberty, of freedom. Freedom to play like a normal, like a child, no? No, like a child that should enjoy everything, the care, the love, no, and the presence of the parents, hindi na sila makalabas. So that itself is already a somehow a penalty, or there is a tawag natin dito the accountability.
14: So with angels and archangels, with thrones.
12: Patuloy din nakikipag-usap ang mga social workers dalawang suspect, bagamat dahan-dahan anila ang proseso.
14: We sing the hymn of your glory.
13: There were instances na somehow parang tulala pa sila. Kailangan natin mabigyan para ma-process, because we understand these children are now also processing themselves. No, ano yung nagawa nila, bakit nagawa yon? Kaya yung ating social workers are very careful kung ano yung questions na ito-throw natin sa bata.
12: Aminado ang DSWD na may mga kakulangan sa mga pasilidad ng mga rehabilitation center sa Tacloban. Una nang sinabi ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na walang bahay pag-asa na pasilidad ng City Social Welfare and Development Office sa kanilang lungsod, bagay na kinikilala ng DSWD. Kaya anila, panahon nang muling suriin at palakasin ang Juvenile Justice and Welfare Act. Samantala, isinasagawa ngayon ang honor rites ng Boy Scout of the Philippines sa burol ni Chris Lawrence Fabian bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Si Chris Lawrence ang estudyanteng naglakas loob na isarado ang pinto sa silid-aralan para protektahan ang mga kaklase habang nagpapaulan ng putok ng baril ang mga sospek. Miyembro si Chris Lawrence ng Boy Scout of the Philippines San Jose National High School at nasa pangangasiwa ng Tacloban Chapter na nangunguna sa pagbibigay ng parangal. Sinariwa naman ang isa sa mga kasamahan at kaibigan ni Chris Lawrence ang kanyang kabutihan at pagiging mapagbigay.
15: Nakikita ko sa kanya kasi maambait niya, tapos bumibigay siya ng mga kahit ano, mga pagkain. Palagi siya nanlilibre sa amin. And hindi siya mahilig magsalita. Tapos tahimik lang palagi lang siya.
12: That they may become the body. Tony, isinasagawa rin o isinagawa rin buong araw kanina ang debriefing para sa iba pang estudyante ng San Jose National High School bilang bahagi ka ng psychosocial support ng Department of Education at ng DSWD, habang sinabi rin ng Tacloban City Mayor na si Mayor Romualdez na wala pa rin pasok sa susunod na linggo para nga mapaghandaan nila yung pagpapaayos sa eskwelahan na nasira dahil sa pamamaril. Tony.
0: Francis, habang nasa rehabilitation facility, yung dalawang binatilyo na namaril, meron bang pinapayagan na makadalaw at makausap sila?
12: Tony, yan yung isa sa mga mahalagang tanong din na itanong natin kanina sa DSWD, at sinabi na nila na hindi rin muna papayagan na makadalaw maski ang mga magulang, ang ibang mga kaanak nitong dalawang menor de edad, habang pinagtitibay nila yung intervention program at rehabilitation program para nga doon sa dalawang menor de edad na sangkot sa pamamaril. Kaya ngayon, isolated sila, magkahiwalay yung kanilang silid doon sa rehabilitation center, at tanging mga house parent o yung mga social worker yung nakikipag-usap sa kanila doon. Tony.
0: Alright, maraming salamat, Francis Orsio.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang magulang nangangamba sa seguridad ng kanilang mga anak sa loob ng eskwelahan kasunod ng pamamaril sa Tacloban. Next Generation Kapamilya Stars rarampa sa Star Magical Prom, tutukan live. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: Tunay na matapang, hindi gumagapa.
17: Tatapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
18: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
16: Hindi kinakalawang.
17: Ibang klase ka pare, intindi mo.
19: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
16: Hindi mo malilim lang.
20: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
16: Ilabas ang mga matatapang.
19: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
16: Dito sa Sine Matapang.
21: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
16: Sa sini mo, hari ka rito!
22: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
23: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
24: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
25: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
24: May kasama kang makikinig sa'yo.
25: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
26: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
24: Ako to, si Chang Ami.
25: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
24: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
16: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
27: Teritoryo ko ito.
16: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang hindi ka aayaw. Matinig na kapata.
27: Tingin ang balala tayo.
16: Maaangas na sagutan.
27: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
28: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
29: Sorry, kaya dangat ang patayin.
27: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
1: May tulang yan sa sili mo. Ari ganito!
26: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
24: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
6: Ano yun?
7: Shooting star. Ah!
6: Ano yun?
7: Falling star.
4: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
8: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
4: Palaging may bit-bit na pampahapi.
7: Ito for you. Chocolate yan, imported.
4: Yan ang Tatak Dolphy.
9: Muscle yan, oh.
7: Hanggang dito, umabot ang muscle.
4: Tatak Hari ng comedy.
10: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
29: Lupit naman nyo.
4: Sa sini mo, Hari ang saya. Hari ka rito.
7: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
10: Uminom.
7: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
30: Tamaan po tayo ng presyo.
24: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
30: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
24: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
30: Hindi natin napapalit.
31: At makakasama po natin sa linya ng telepono ngayon si DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary Remulla, magandang gabi po.
32: Magandang gabi, Karen. Magandang gabi sa lahat.
31: Alright, siguro ipaliwanag nyo unang-una, no, bakit paglabag sa anti-hazing law ang nakikita po ninyo na dapat imbestigahan o ang pananagutan doon sa ginawang team building activity sa Dipakulao Aurora ng Ateneo Basketball Team? Bakit anti-hazing law?
32: Unang-una, kasama sa philosophy ng D-Bob, tan Blue Eagle Band of Brothers, ang breaking down the players to the extreme. Ito ay quote galing kay Baldwin. Ang ginawa nila ay, ayon sa amended hazing, anti-hazing act of 2018, any member or continuing applicant, or any applicant or continuing member of any organization, indiling fraternity or sorority, pero kalagay doon, any club or organization is included in this act. Sa ginawa nila, ay in-expose nila sa weather at saka calisthenics doon sa napakaselan na lugar sa Dipakulao. Ayon sa isang coach, to test their mental strength. Ang nangyari, through extreme, ang nangyari ay may namatay na 2 miyembro dahil sa test of mental strength na ginagawa ni Coach Tab.
31: Pero Secretary Remulla, kasi ang hazing iniisip ng ordinaryong Pilipino o ng marami, dapat merong paddling yan, may torture na nangyari, may pambubugbog. Tama. Pag nakikita natin kasi yung training ng mga athletes, like lumalabas yun na dito sa social media, sa Instagram, training ng World Cup, training ng NBA, nakikita rin natin na matindi ang training nila. Baka ilaban nila na hindi hazing ito?
32: Ayon sa Anti-Hazing Act, hindi kailangan ng public, hindi kailangan ng paddling. Humiliation lang nga eh, or forced consumption of alcohol is considered hazing. So in the elements of the binigay ng anti-hazing act, exposure to weather and forced calisthenics, kasama yan. Number two, yung ginawa nila has no functional value sa training. Meron naman swimming pool sa loob ng resort, pero pinili nila dagat at high tide. Kasi tumakbo sila ng low tide. Ang high tide po dumating 2:27, pumira sila sa dagat ng 2:30. Within 6 minutes, naubos na lahat ng players. Sinawin na ng dagat at naghahabulan sila. So, the definition ng anti-hazing of 2018, babagsak pa talaga siya sa hazing ang ginawa. Dahil sa mental state ng mga players, sinabi nila, akala nila katapusan na nila yun. Akala nila mangyayari na yan. At higit pa ron, nag-testify yung dalawang former players, si Aaron Black at si G-Boy Babilonia, na kahit silang dalawa, yung FSA niya na nun, ay muntik malunod ng 2017. At nasa gitna lang sila. So, very well knowing si Coach Tab na posibleng mangyari ito. Pero ginawa niya pa rin para i-test ang mental toughness ng kanyang mga players.
31: Oo. So, malinaw na meron kayong mga testigo, no? May kinuha kayong testimonies pagdating sa kanyang training style. So, Secretary, kung may pinirmahang waivers ang mga player para ma-release ang Ateneo sa pananagutan, masasampahan pa ba ng reklamo ang mga organizers sa aktibidad na ito o kasama ba ang Ateneo sa posibleng kasuhan?
32: Number one, Karen, waiver, according to the Anti-Hazing Act, a waiver does not invalidate the charges. So, kung nga rin yung fight, pumirma ng waiver na gusto niya sumali, tapos namatay, chargeable pa rin ang mga fraternities. Pareho rin sa basketball team. Ang Ateneo ay talagang dapat may pananagutan dito dahil team nila to eh, dahil under their employee. Si Tab Baldwin. Pero iniiwan namin sa DOJ para examine kung ano ang kanilang culpability. But as far as investigation namin sa testimonies, wala kami makita pa. Pero in my heart, tingin ko talaga ay may pananagutan dapat ang Ateneo.
31: Oo. Now, Secretary, bakit kasama po sa mga inirekomenda na posibleng kasuhan? Itong tanong po ng ilan, yung ball boy, student manager, kumbaga maraming kinasuhan pero may mga kasama doon na sinasabi ng ilan ay wala namang kapangyarihan na magdesisyon sa training ng mga players. Kumbaga, may maliliit na tao doon sa team who have no managerial responsibilities whatsoever.
32: According to the Anti-Hazing Act, kasi, all those who participated in the activities, in the activity na yun, who did not object, who did not try to stop the occurrence, are chargeable. Ngayon, hindi ibig sabihin na automatically mag-charge sila. Nakikita lang namin na may posible silang criminal liability. Para sa akin, ang mga ball boy, tama kayo. Dapat yung ball boy student managers ay hindi nakasama. Kakausapin ko ang DOJ kung pwede pa amendihan yan. Pero ayun lang ang investigation na nakita ng CIDA. At with strict adherence to the law. Ayun. Oh. Pero tama ka, yung ball boy talaga student managers, dapat excusable yan. Pero titignan namin pa rin talaga yung spirit of the law of what is intended or the actual wording of the law kung ano ang sinulat nila.
31: Ano ang sagot nyo naman, Secretary, no, sa mga nagdududa? Kasi ang tanong nila, paano makakatiyak ang publiko na patas ang investigasyon? E lalo't may kini-question ng ilan, may connection po kayo sa UP Fighting Maroons Basketball Program.
32: Number one, Karen, we have 682 pages of testimony,
31: okay.
32: 360 hours of interviews, and sa lahat ng interview na in-attempt ko, I made it very clear. Sabi ko sa kami na, to be, naka-video to ah, at pwede namin submit yung mga video. Sabi ko, to be clear, I am I help UP men's basketball team. At sinabi ko, I am also a graduate of the Ateneo de Manila 1986, batch 1986, and to are my brothers. So, after saying that, after declaring, naka-video to ah, at pwede namin submit yung mga video, sabi ko, to be clear, I am I help UP men's basketball team.
31: Mm.
32: At sinabi ko, I am also a graduate of the Ateneo de Manila 1986, batch 1986, and to my brothers. So, after saying that, after declaring that sa mga in-interview namin, tinanong ko yung mga councils, are you comfortable with my presence? Sabi naman nila, yes, it's okay with us.
31: Okay.
32: So, hindi naman ako nagulang sa disclosure. Sinabi ko talaga kung ano ang pakay ko yung malaman ng katotohanan.
31: Mm-mm.
32: At disclosed ko talaga sa kanila kung ano ang kalagay ako. However, my judgment is not clouded by my being a booster of the UP men's team, but rather my role as DILG secretary.
31: Oo. May mga natuklasan ba kayong inconsistency sa mga salaysay ng student athletes at coaches nung kumbaga nag-iimbestiga kayo? Meron bang iba doon na natuklasan nyo ay nagtatago or may itinatago?
32: At sa mga estudyante, wala. Sa mga athletes, very consistent na naman natin yung sasabi. Ang nagkagulo-gulo kami sa mga coaches. Inamin na ilang coaches na basihan ng mental strength nila sa ginagawang exercises at basihan yan sa pagpili. Sinabi rin ni Tab Baldwin na ang swimming pool doon sa resort ay uni-depth at 6 feet kaya hindi nila ginamit. Pero natinigdan namin, 4 feet ang pinakamababaw, 5 feet ang pinakamalalim. So hindi siya uni-depth. Sabi ko, kasi tinanong ko bakit hindi swimming pool ginamit. Sabi niya hindi daw pwede, daw masyadong malalim. So tinanong ko rin kung nangyari na dati to. Diba? Sabi niya, in no uncertain terms, sabi niya it's never happened before. Pero ayon sa mga coach at mga players, isa nga doon si Jibo Babilonia, si Tad mismo ang nag-rescue sa kanya nung kala niyang mamamatay na siya noong 2017.
31: So
32: nakita natin na alam talaga ni Tom Baldwin na pwede mangyari to, pero hindi niya pa rin pinaghandaan.
31: So sa nakikita po ninyo ngayon, Secretary, just to wrap, no, posible talagang maaresto at makulong si Tab Baldwin at ang iba pang coaches ng Ateneo?
32: We think our evidence is very strong. Pero nasa appreciation ng Department of Justice yan at ang mga fiscal ko anong ibibigay na ng charge. Pero out of the ito pa, the 682 pages of testimony, 380 hours of interviews, 28 lawyers assisting everyone, and they all signed their testimonies. Tingin namin solid ang case namin.
31: Okay, siguro huling tanong na lang ito at ibang issue naman, no. Ito mga issue ng pamamaril at karahasan. Ito yung pamamaril sa Tacloban nitong Lunes. Anong pananagutan ng paano pananagutin ng DILG ang mga police o gun owners sa sitwasyong ito, Secretary?
32: Siyempre yung police na at saka yung security agency may civil liability siyan. Yung police merong administrative liability according to the code ng Philippines. Pero we will have to have a test case para dito dahil ayon sa IRR ng gun ownership ay civil liability lang meron sila. Pero tingin ko dapat may criminal liability eh. Kasi sa ika nga ng mga may advocacy sa People for the Responsible Ownership of Ordinary Guns, dapat ang barrel ay nasa total safekeeping and total control na may-ari ng barrel. Ngayon na may kumuha ng iba, ginamit sa ibang na sa pamaraan na pamamatay, ayon sa batas, wala kami makitang criminal liability. Pero again, it's up to the DOJ to appreciate that. Pero tingin ko dapat may criminal liability ang may-ari ng barrel.
31: Oo. Maraming salamat po sa inyo, DILG Secretary John Vic Remulla.
32: Maraming salamat.
0: Nag-aalala ang ilang magulang sa seguridad ng kanilang mga anak sa loob ng eskwelahan. Matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, nagpatupad naman ang Department of Education ng mas mahigpit na seguridad sa loob at labas ng mga paaralan. Nagpapatrol, Easy Lee.
5: Mahaba ang pila ng mga estudyante sa labas ng gate ng Quezon City High School ngayong Biyernes ang umaga. Hinigpitan pa kasi ang security measures ng paaralan bago makapasok ang mga mag-aaral sa campus. Kaya para masigurong hindi malilate sa klase, mas maaga na ngayong gumigising ang grade 9 student na si Kevin.
9: Mga 5:30 po nandito po ako at nagaantay po kami ng mga 6 po para magbukas. And then pag 6 na po, humaba na po yung pila. Para din po ito sa kaligtasan namin, para po mas maging safe po kami.
5: Dumalo sa meeting ng Parent Teacher Association sa Tomas Marato Elementary School ngayong araw si Karen para alamin kung ligtas pa ba ang kanyang anak sa paaralan. Nag-aalala siya matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban.
11: Paano kung may mangyari rin yung gano'n na insidente? Or pwedeng mangyari talaga kasi nagawa nga ng ibang mga estudyante.
5: Hiling naman ng ilang magulang, gawing online ulit ang mga klase.
12: Siyempre, worried kami sa mga anak namin. Tapos kung anong gagawin, siyempre hindi natin maano yung mga pumapasok sa school.
5: Sa Malolos, Bulacan, namahagi ang lokal na pamahalaan ng handheld metal detector sa mahigit 50 paaralan nitong Huwebes. Bawat paaralan sa syudad ay may tigalawang detector sa entrance at exit para ma-inspeksyong maigi ang mga pumapasok at lumalabas. Bukod sa metal detectors, hinati rin ng Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Maynila sa morning at afternoon shift ang klase ng mga mag-aaral. Hindi pa rin pinapayagang pumasok sa loob ng paaralan ang mga magulang. Sa Taytay Integrated School sa Giwan Eastern Samar, ininspeksyon ng mga class advisor ang gamit ng mga mag-aaral bago sila pumasok sa mga silid-aralan. Ayon sa grade 10 class advisor na si Bayan Patroller April Ecleo, 2 beses ang bag check, isa sa umaga at isa ulit sa hapon matapos ang lunch break. Nitong Huwebes, nakipagpulong si Education Secretary Sonny Angara sa mga opisyal ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa pagsasagawa ng school safety audit o masusing pagsusuri sa mga seguridad sa mga paaralan. Magtatalaga rin ng mga pulis sa paligid ng mga eskwelahan. Inilunsad din ng DepEd ang Comprehensive School Safety Campaign para naman sa kampanya laban sa bullying. Suportado ng Philippine Business for Education ang mga hakbang ng DepEd.
13: I think it's really the partnership with local government units. Make sure that the schools are actually secure should be in partnership with local government units. And that's where we should empower local government units and our schools.
5: Sa ngayon, patuloy na nirerepaso ng DepEd ang mga polisiya para masigurong ligtas ang mga guro at mag-aaral. Easy Lee, ABS-CBN News.
0: Arestado ang 5 lalaking nagbantang dudukutin ang asawa at anak ng isang negosyante kung hindi magbibigay ng 5 milyong piso. Napag-alaman namang mismong kamag-anak ng biktima ang umano'y utak sa krimen. Exclusive ng Paw Patrol, Karen De Guzman.
14: Pumulit niyo ha, hirap lang namin ha.
15: Pero wala akong kalam-alam dito sir.
5: Pinadapa ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 5 lalaking ito na sangkot umano sa tangkang pangingikil sa isang negosyante sa Maynila. Inaresto sila ng mga pulis matapos tanggapin ang hinihinging pera. Kwento ng biktimang si alias Mike. May tumawag sa kanya nitong Huwebes at binantaan siyang dudukutin at papatayin ang kanyang asawa at anak kung hindi magbibigay ng 5 milyong piso.
17: Simula tanghali, hapon, gabi, tuloy-tuloy yung tawag niya eh. Ano ba, magbibigay ka ba? Kukunin na namin, tatapunan namin ang granada yung bahay mo. Nataranta ako, so nagsumbong ako sa attorney, nakipag-coordinate kami sa CIDG.
5: Ayon kay Mike, wala naman siyang personal na nakaalitan.
17: Inassume namin na sa inner circle lang namin kasi alam mismo yung pangalan ng asawa ko, pangalan ng anak ko, specific eh. Yung bahay ko, alam din niya.
18: So, nagtataka kami bakit, ano, no? Bakit alam kung saan nakatira, alam kung paano yung schedule ng bata, pati residences nila. So, kagabi, we conducted an operation which leads to the arrest ng 5 katao.
5: Lumalabas sa investigasyon na mismo kamag-anak pala ng biktima ang nasa likod ng pagpaplano para siya ay pagnakawan. Ipinakita ng isa sa mga sospek ang pag-uusap nila ng naturang kamag-anak na siyang nag-organisa sa grupo para isagawa ang pangingikil.
18: Itong kamag-anak niya na ito is laging nanghihingi ng, or di kaya nangungutang ng pera dahil lulong sa sugal. So, ang nakikita natin dito, siguro gipit sila.
17: At first, syempre, hindi ako makapaniwala. Eh, naisip ko, paano naman niya maisip yung pangalan na yun? Tapos nung sinabi niyang, boss, kamag-anak niyo daw sa, may pinapasingil lang daw sa inyo. And then, pinakita niya mismo sa cellphone, yung conversation nila, pati call logs.
1: Inutusan lang kami, nakunin yung pera. Pero yung mastermind na tatlo, yun ang nahuli.
5: Nahaharap sa reklamong robbery by means of intimidation ang limang suspect habang patuloy na pinaghahanap pa ang pangunahing suspect na kamag-anak ng biktima. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
2: Espesyal ang gabing ito para sa young and promising talents ng Star Magic sa pagbabalik ng Star Magical Prom. At live mula sa Muntinlupa City, nagpapatrol si Ana Cerezo. Ana, sino-sino ang present na Star Magic Talents para sa Star Magical Prom The Future?
16: Gretchen, sunod-sunod nang lumarampa ang next generation kapamilya stars dito sa tinatawag nilang Infinity Runway Walk. Pero hindi lang yung mga pasabog na future themed outfits ang inaabangan, pati na rin ang winners ng Stellar Awards. Bukas ang voting para sa nominees ng Prom King and Queen, Prom Princess and Prince, at Best Proposal hanggang matapos ang Infinity Runway Walk. Kaya pwede pa ihabol ang boto sa Super Chat ng YouTube channel ng Star Magic. Nominated for Prom Queen sina Fiang Smith, Lela Ford, Bianca De Vera, Colette Madelo, at Rain Salmar. Nominado para sa Prom King si JM Ibarra, Emilio Daez, Inigo Jose, Joaquin Arce, Ralph De Leon, at River Joseph. Prom Prince nominees naman sina Andres Del Rosario, Fred Moser, Josh Worsley, Mark Santiago, Miguel Vergara, at Ray Victoria. Habang Prom Princess candidates naman sina Carmel Collado, Eliza Borromeo, Jana Agoncillo, Crystal Brimner, Crystal Mejes, at Rach Alim. Kasama sa nominees for Best Proposal naman ang pasabog nina JM Piang, Lelkin, at Liz Gill. Puspusang pinaghandaan ang futuristic Infinity Runway para matransport sa future hindi lang ang artists kundi pati ang mga manonood sa live stream. Nag-collab sina event stylist Dave Sandoval at ABS-CBN team para mabuo ang Infinity Runway Walk na may LED cube o tunnel, full stretch LED runway at purple and blue lights. Kung pasabog ang Infinity Runway, asahang mas bongga ang loob ng ballroom.
19: Aside from the stars na na-experience nila yung setup natin or yung vibes nung overall look, syempre dapat yung mga mananood din natin e matransport din natin sila sa kung ano yung vibe na gusto nating mangyari.
16: Gretchen, kasama sa mga kapamilya stars na rumampa na dito, si Crystal Mejes, Crystal Brimner, Miguel Vergara, Joaquin Arce, Lela Ford at iba-iba pang mga kapamilya stars. Marami pang aabangan maya-maya. Gretchen?
2: Naku, napaka-exciting ng gabi, Ana. At excited tayo makita yung mga suot at mga looks ng ating Star Magic artist. Maraming salamat, Ana Cerezo.
31: At susunod, dagdag bawas inaasahan sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. At ang inaabangang comeback series ni Asia superstar Catherine Bernardo ipinasilip na. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
20: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
21: Ubusan ito ng lahat.
22: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
21: babawiin ko yan.
20: Mabagsik at walang sinasanto.
21: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
20: Kapahad ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
23: Sa akin ka pa rin babagsak!
25: Ako ang magsisilbing tinig sa lalungan ko.
21: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
23: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
22: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
23: Saan?
22: Sa puso mo.
20: Sine Barako. Sa Sine mo. Hari-harito.
3: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
6: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
7: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam ko? Ako anak ako ng nanay ko.
8: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
10: May bayad bang bata?
24: Wala.
10: Mga bata!
8: Isama pa ang tropa para mas masaya.
26: Uy! Gusto na? Okay lang kayo, ha?
8: Present ang mga bida sa comedy.
27: Huwag sa may ceiling fan.
28: Wag!
27: Ma'am, bakit?
28: Kuya!
29: Patayin ko!
8: Present din ang kulit nila sa fantasy.
30: Meron kang magic, eh.
32: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
8: Oh, bawal lumausent, ha?
33: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
8: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo, Ari Carito.
6: Bago pa man sumikat ang araw,
34: Gabi!
35: Good morning!
6: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
34: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
36: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita.
8: Walang kalma-kalma!
37: Lahat ng tao! Huwag na tayo!
8: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
38: Tawad mo ko!
39: Pagtatanggol ko kayo.
8: Bumibuelo ka pa lang, kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
39: Pasensya ka na, mas mabilis ako, eh.
40: Yes! Giling mo, giling! Pinapili po kami!
41: Ayun, oh!
8: Sine Kamao sa Sinimo, Hari Carito.
42: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
43: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
44: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pangkakampi ng masang Pilipino.
44: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
44: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Anip sa tindig.
45: Ang galing mo, Tiniling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita, eh.
8: Ibang klase tumitig.
46: Alias Pretty Boy.
47: Agad narito ko. Diligaya ka.
8: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
48: Eto.
0: Muling nagpaalala ang Department of Trade and Industry sa mga consumer na tiyaking sumusunod sa kaligtasan at kalidad ang mga binibiling appliances. Nagbabala rin ang DTI sa mga manufacturer at appliance store na nagbebenta ng mga produktong hindi dumaan sa wastong pagsusuri. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
49: Surfacing testing ang bawat produkto
1: imported man o locally manufactured para masigurong pasok sa Philippines.

0: in standards. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, gamit ang verification system ng ahensya, maaari nang i-check ng consumer kung authentic ang nakadikit na ICC o nakasulat na PS mark sa isang produkto. Ang ICC ay ang Import Commodity Clearance at ang PS mark ay ang Philippine Standard Quality o Safety Mark na nagpapatunay ng isang produkto ay sumailalim sa pagsusuri at nakapasa sa pamantayan ng kaligtasan at kalidad.
1: They should also check sa ICC app na yung PS mark ay authentic. Hindi natin masabi na napepeke, but ang importante that may check, may way of checking din tayo.
0: Dagdag ng DTI, hindi lang ang mga appliance na ibinebenta sa mga physical store ang dapat na may ICC at PS mark, kundi pati ang mga ibinebenta sa mga online shopping platforms.
2: We have a department order that's requiring po yung mga platform shopping platforms natin na i-display at yung mga merchants, online merchants natin na i-display yung kanilang lisensya, PS or ICC.
0: Nakamonitor ang DTI sa mga nagtatangkang mameke ng mga ICC at PS mark sa ibinebentang produkto. Kalimitan sa mga consumer, sa bawat pagbili ng anumang uri ng produkto, isa sa mga unang tinitingnan ay ang presyo. Kaya ba ng budget? Pero ang sabi ng DTI, hindi lamang dapat presyo. Dapat ugaliin na tingnan ang kalidad ng produkto para sulit ang bawat halaga ng piso mo. Aminado ang negosyanteng si Crizette na mas nakatuon ang kanyang pansin sa presyo, pero sinisiguro rin naman niyang maganda ang kalidad at matibay ang binibiling appliance.
3: Yung quality tsaka yung price, syempre, mas mura. Minsan, yung ano, may chinecheck ko yung DTI, tapos tsaka yung mga energy power saving na ano, yun ang chinecheck namin sa mga appliances. Normally kasi ang binibili namin talaga yung
0: ibang produkto kumpara sa iba.
1: So sometimes they sell it as a lot. Let's say somebody buys the excess of a certain factory, the whole lot. So murang-mura po siya. Ang importante lang, dumaan sa pagsusuri ng DTI. So there is a certain standard na talagang chine-check kasi ayaw talaga natin baka disgrasya.
0: Babala ng kagawaran, may kaukulang parusa mga negosyanteng hindi susunod at patuloy na magbebenta ng mga produktong walang ICC at PS mark.
4: Dagdag bawas ang inaasahang galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero kinwestiyon ng ilang motorista at transport groups kung bakit hindi pa rin stable ang presyo ng langis sa kabila ng bumubuting sitwasyon sa gitnang silangan. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
5: Motorcycle taxi rider na, installer pa ng baterya ng mga sasakyan. Sabi ni Julius, puwersado siyang humanap ng sideline para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo ngayon na nananatili pa rin mataas ang presyo ng gasolina.
6: Hindi lang umaasa sa isang apps. Kung hahayaan ko namang ganun ang kita ko, di ang baba na, ang mamahal na ng bilihin. So kailangan kong doble ng kayod para mas may uuwi pa talaga.
5: Hirap din sa kita ang taxi driver na si Marlon, kaya umaasa siya na masundan pa ulit ang oil price rollback noong Martes.
7: Sa ngayon, may na nangabiyahe ng taxi, tapos tataas pa, edi parang baliwala naman yung binaba noong nakaraan. Parang babawi lang din ulit.
5: Base sa galaw ng presyo sa world market, pababa pa rin ang presyo ng lahat ng produktong petrolyo, pero wala pang piso kada litro ang binaba. Kaya sa taya ng Department of Energy, posibleng mauwi sa 81 centavos kada litro ang rollback sa diesel sa susunod na linggo, pero pwede rin itong tumaas ng 1 peso at 20 centavos kung ikukonsidera ang premium at freight costs ng local oil companies. Ang gasolina, maaaring bumaba ng 50 centavos kada litro o tumaas ng hanggang 1 peso at 50 centavos. Habang ang kerosene, pwede ring bumaba ng 60 centavos o tumaas ng 1 peso at 40 centavos kada litro.
8: Basta hindi lang ho lumabas dun sa range, ayos na rin ho yun. Kasi total, yun naman ang hinihingi ng industry. Hindi ho pwede yung isang

0: kanan natin, lalo na ng mga tsuper na hanggang ngayon ay hindi pa nakaka-recover.
1: Naniniwala naman ang DOE na gugustuhin pa rin maging competitive ng oil companies o ng mga partikular na gasoline stations pagdating sa presyuhan para hindi mawalan ng customer.
2: On the ground, sabi nila, kami nang bahala mag-compete along the range. Kasi kung magkaharapan na ho kami at siya ay halimbawa 1 peso, pwede ko naman ibaba ng 50 centavo ang aking adjustment.
1: Batay din sa pagtaya ng DOE, tatagal pa ng 6 hanggang 1 taon bago tuluyang bumalik sa normal ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa naging epekto ng gera sa oil facilities at supply mula sa Middle East. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
3: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Kidney and Transplant Institute Legacy Building sa Quezon City kung saan itinatayo ang sinasabing magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Binigyan din ng Pangulo ang pangangailangang palawakin ng serbisyo para sa may mga chronic kidney disease. Nasa 11% o mahigit isa sa bawat 10 Pilipino ang mayroon nito batay sa isang pag-aaral. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, nakatakdang matapos ang proyekto sa December 2027 at opisyal na magbubukas sa 2028. Samantala, binalikan din ng Pangulo ang Barangay Tatalon sa Quezon City para muling silipin ang rehabilitated drainage system. Nauna ng binisita ng Pangulo at ni Dizon ang lugar kung saan matindi ang pagbaba. Kanina, inalam mismo ng Pangulo mula sa mga residente kung may epekto na ang proyekto sa pagbabaha sa lugar. Susunod namang tututukan ang problema sa pangungulekta ng basura. Base na rin sa konsultasyon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte.
4: Mabuti naman, mukhang effective naman. Dahil kausap ko lahat yung ibang mga tiga rito, naman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig. At kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala.
3: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na si Gardo at magiging maulan ba ngayong weekend?
5: Good news, Alvin, dahil wala nang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility makatapos makalabas ang bagyong Gardo alas 9:30 kaninang umaga. Meron namang binabantayang kumpul ng ulap o cloud cluster sa may silangan ng Mindanao. Pero dahil wala pong bagyo sa loob ng PAR, babantayan pa rin natin ang pag-iral ng habagat dito sa bahagi ng Luzon at ng Visayas. Habang yung Intertropical Convergence Zone naman o ITZZ ang makaapekto sa bahagi ng Mindanao. At mula po sa cloud clusters, pwedeng mabuo ang isang low pressure area sa weekend na pwedeng magpaulan sa ilang bahagi ng gitnang Pilipinas sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, June 27 at 28 sa Mindanao, maaraw at maalinsangan Sabado ng umaga at tanghali pa magsisimula yung mga pagulan, malakas ang buhos ng ulan bago ang paglubog ng araw dito sa may bahagi ng Bukidnon at meron pa mga pagulan sa may bahagi ng Caraga, Zamboanga Peninsula at Davao Region sa gabi. Pagsapit naman ng Linggo, muli po ay hapon pa magsisimula yung mga pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao at pwedeng tumuloy po yan hanggang gabi sa may Zamboanga at Davao Region. Dako naman tayo sa Visayas, may maaasan din po mga pag-ulan sa ilang lugar. Bandang hapon ng Sabado, may kalakasan po ang buhos ng ulan sa may Western Panay at dito sa may Negros at Cebu. At pagsapit ng gabi, mas maraming bahagi ng Kabisayaan ang makakaranas ng malalakas na ulan, lalo po sa may Central Visayas. Pagsapit naman ng Linggo, ay meron ding mga aasang ulan pagsapit ulit ng hapon. Lalo po naman tayo sa Luzon, magpaulan po ang habagat madaling araw ng Sabado, dito po lalo sa bahagi ng Zambales. At pagsapit ng hapon, may aasang sahan din pong mga thunderstorms sa ilang lugar dito sa Cordillera at sa gabi naman ay may mga pag-ulan pa sa may Cagayan, Isabela at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa Linggo, may malakas ulit na ulan sa umaga dahil sa habagat dito po sa may bandang Zambales, Bataan at Pampanga. At aasahan ulit yung mga thunderstorms sa hapon sa Cordillera at tutuloy po yan sa gabi sa ilang bahagi pa ng Northern Luzon. Tayo naman sa Metro Manila, magiging maulap pa ngayong weekend. Mas mataas po ang tsansa ng pag-ulan Sabado po yan ng hapon dahil sa thunderstorm, pero pwede namang sumilip yung araw sa Linggo. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po

0: si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat, kapamilya.
1: Posibleng impluensya ng Gore Box sa isa sa mga namaril sa Tacloban, sisiyasatin sa pagdinig ng Senado. At sigabo at someone someday sa anibwersa sa pangmalakas ang motorcade sa Pampanga. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Hindi ako susuko!
3: Digasin.
4: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
3: Habulin!
5: Ang lakas-lakas ng apil mo.
6: Bulaklak para sa'yo.
3: Hindi ka sasantuhin.
7: Si Maroy! Bumuga na kaboy!
8: Halagang
3: ang bumangga.
8: Iba!
9: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
3: Sinong sinabi ko?
9: Ako!
10: Palakpakan po natin ang pag-ibig na lalaki!
3: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
11: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
12: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Pinili po kayong nakikinig.
14: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
15: Nagbibigay ng iba't ibang information.
14: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
16: Pag walang knowledge, walang power.
14: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Iyong pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
1: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
2: Hoy! Kilala ba kung sino ko?
1: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
2: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
1: Ang suwabing bigotilyo.
3: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
4: Wala naman akong boyfriend din.
3: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
1: Malvinis Trumabaho.
2: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
1: Walang aksyong di tatatak.
2: Ano?
1: Lahat ay magmamarka.
2: Sige! Tumukal mo!
3: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko ahamunit. Magkakamatay tayo.
1: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
5: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
6: DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DCMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
9: Boy, kilig.
10: Saray.
11: Cute ka pala, no?
9: Ay, kinikilig.
12: Ganda ko, no?
10: Sobra.
13: Yakapin mo! Ganon!
9: Totoo ba ang nadarama?
11: I love you!
13: Sorry, I don't love you!
14: I can't be jealous. I've never been

0: jealous. Ngayon lang.
1: Oh, shucks. Ito ba yun?
2: Tumanggi ang developer ng video game na Gorebox na dumalo sa pagdinig sa Senado. Sa susunod na linggo, kaugnay ng pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City sa Leyte. Samantala, ipinaliwanag ng ilang eksperto ang mga dahilan kung bakit sila tutol na ibaba ang edad ng criminal responsibility. Na Papatrol, Victoria Tulad.
3: Isa sa mga iniimbestigahan ng otoridad sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, Leyte, ang posible umanong impluwensya ng video game na Gorebox sa isa sa mga namaril. Kaya inimbitahan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang developer ng video game na si Felix Philip na nakabase umano sa Germany. Pero sa isang email sa komite, tumanggi si Philip na dumalo. Giit niya, ang Gorebox ay para sa mga edad 18 pataas at hindi para sa menor de edad. Nakiramay rin si Philip sa pamilya ng mga namatay, sa mga estudyante at staff ng paaralan at sa buong komunidad. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Philip na nakipag-ugnayan na siya sa mga otoridad sa Pilipinas at handa siyang makipagtulungan sa imbestigasyon. Ikinadismaya ni Senador Riz Ontiveros, ang chairperson ng komite, ang pagtanggi ni Philip. Hihingi umano siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para lumahok ang dayuhan sa pagdinig. Nagbabala rin ang senador sa mga developer o online company na kung gusto nilang tangkilikin ng mga Pilipino ang kanilang produkto, dapat nilang respetuhin ang mga batas at institusyon ng Pilipinas, kung hindi ay mananagot sila. Nilinaw ni Ontiveros na hindi niya sinasabing ang isang online game ang nagdulot ng trahedya, pero nais niyang siyasatin kung may kinalaman ito. Nagpatupad na ng temporary ban sa Gorebox ang Pilipinas. Nakatakdaring magkaroon ng pagdinig ang House Committee on Basic Education and Culture tungkol sa school shooting sa Tacloban. Ayon sa namumuno ng komite na si Pasig City Representative Roman Romulo, marami namang batas na nangangalaga sa mga estudyante, gaya ng Mental Wellness Law at Anti-Bullying Law, pero kailangan pa ng mas agresibong pagpapatupad ng mga ito.
4: We always would have items for registered guidance counselors, but there would hardly be any takers. And the reason for that is that the career path in the Department of Education was not inviting. So we passed legislation which increased the salary rate from 11 to 16, and the maximum is 24.
3: Tutol naman si Romulo na ibaba ang minimum age of criminal responsibility o edad na maaring parusahan para sa krimeng ginawa.
4: I'm really for finding out if there is a way that we can fill up that gap with respect to the cause of why minors are doing petty crimes or what happened to the Tacloban incident.
5: Good morning. Thank you for having me.
3: Hindi rin pabor ang ilang eksperto sa pagpapababa sa edad ng criminal responsibility.
5: Imagine 10 years old. Like most children, because these are children, don't even have their sense of identity formed yet at that time. There's a risk that we actually expose them to maybe even further violence or further harm down the line.
6: Walang correlation dun sa juvenile involvement sa crime, yung age of minimum criminal responsibility. Because age actually is not a predictor. What is a predictor is more, one, yung kanilang family exposure, kung yan ay nagkaroon ng monitoring sa mamilya. Two, yung mental health burden, kung sila ay maladjusted, antisocial sila. Three is yung exposure sa violent content sa internet.
3: Ayon pa sa mga eksperto, bukod sa papel ng pamahalaan at mga paaralan, higit na mahalaga ang pamilya at komunidad para gabayan ang mga bata at malaman kung may pinagdadaanan sila. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
7: Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakita ng world-renowned Euro Extreme Circus sa Patrol on the Go ang behind the scenes ng kanilang buhay circus. At ang isa sa kanilang circus star, na in love sa isang aspen?
8: Nakikita nyo ba yung nasa likod ko? Euro Extreme Circus! Pupuntahan natin yan dito kasi balita ko, ito daw yung mga makapanindig balahibo! Ito daw yung mga talagang death defying!

0: Oh, Erica, I want you to meet Jessica and her dog Annie.
1: Pakita natin si Annie. Ito yung Aspen na inadopt ni Miss Jessica. Why did you decide to adopt her?
2: For her personality. She was really happy outside on the street, and then one day she didn't want to walk, and I felt bad for her, so I took her to the vet, and I couldn't leave her. So I took her with me.
1: Ate, bakit naman sa leeg nilagay?
3: Panoorin ang kwento tungkol sa Your Extreme Circus sa Patrol on the Go sa ABS-CBN News YouTube channel. June 27, Sabado po yan, 2:30 p.m. pagkatapos ng It's Showtime. Mapapa-OMG ka sa free TV dahil simula June 29, tatawid na sa telebisyon ang Oh My Gan.
4: Ano mga challenges? Yung heart mo, always this fear.
3: Samahan si Star Patroller Ganiel Krishnan sa kanyang kwentuhan kasama ang mga artista at personalidad tungkol sa kanilang buhay sa loob at labas ng camera. Mapapanood ang Oh My Gan sa A2C 9:30 ng umaga at 10:30 ng umaga naman sa Kapamilya Channel, All TV 2 at Kapamilya Online Live Lunes hanggang Biyernes.
5: Susunod, Love Laban sa UP, Y Party in Manila, at iba pang Pride event, kasado na. Comeback series ni Catherine Bernardo, kasama sina James Reid at Maha Salvador, ipinasilip. Yan, at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: Good morning, class.
7: Ang mga una mong minahan na pelikula.
8: Lumawak ang aking imagination.
7: Nangunguna sa umaga.
9: Punta naman ang laki, ito mo.
10: Slow down.
7: Balikan na mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
8: Wala ka ng alalahanin.
7: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
11: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
12: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok ka rin sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
14: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Isang araw ng Linggo para sa mga hari.
15: Ako nang pahala dyan.
7: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Ayot kaya.
16: Talaga?
17: Talaga ho?
7: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.

0: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at malis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Hi! Good morning, class.
2: Ang mga una mong minahan na pelikula.
3: Lumawak ang aking imagination.
2: Magaling! Nangunguna sa umaga.
4: Low down.
2: Balikan na mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
5: Wala ka ng alalahanin.
2: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
6: Sana nasanay ko dyan.
2: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
7: Say hello to Marian.
8: Hello, Lola!
9: Cute, no?
2: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka.
10: Patay ka ngayon.
11: Sinong babatayin mo?
9: Ako!
2: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
12: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palak mo lang Indian.
2: Sure kang tatawa ng tatawa.
13: Neta ba ako?
9: Isn't it fantastic?
2: Yeah! Sinetawanan, Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
14: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasa ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file.
15: Mga kapamilya, kapapasok lang na balita. 3 ang sugatan sa engkwentro sa pagitan ng mga pulis at ilang miyembro ng umunoy robbery hold-up group sa southbound ng Bocawit Toll Plaza ng North Luzon Expressway pasado alas 5 ng hapon ngayong Biyernes. Sa kuhang video, tadtad na bala ang isang van na pinalilibutan ng ilang pulis. Ilang nakaposas na individual din ang namataang nakadapa. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director Brigadier General Jess Mendez, sangkot ang grupo sa serya ng pagnanakaw sa ilang tindahan sa Pampanga at Tarlac ngayong Linggo. At sinasabing nag-ooperate din sa Calabar Zone Region. Nasundan ng mga otoridad ang gamit na sasakyan ng mga suspect at nasukol sila sa NLEX Bocawit Toll Plaza. Pero binaril umano ng mga suspect ang mga pulis kaya humantong sa engkwentro.
16: Happy Pride! Kabi-kabila ang mga programa at activity para ipagdiwang ang Pride Month gaya ng makulay na Love Laban sa UP Diliman at ang revival ng White Party sa Malate, Maynila. Nagpapatrol, MJ Felipe.
4: bukas, araw ng Sabado, magsasama-sama ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community at mga taga-suporta nila para sa taunang selebrasyon ng Pride Month. Idaraos ang Love Laban ngayong taon sa UP Diliman na inorganisa ng Pride PH at lokal na pamahalaan ng Quezon City. Magsisimula ang araw sa isang Pride Expo, susundan ng Pride March sa loob ng campus at magtatapos sa Pride Night kung saan magsasama-sama ang ilang LGBTQIA+ artists at allies. Mula sa kanilang P-POP Unite event noong Miyerkules, diretso sa Love Laban ang ilang kapamilya acts gaya ng BGYO at Baby Dolls. Makakasama rin sina Maki, Clarice de Guzman, Michelle D at iba pa. At dahil dumarami na ang mga nakikilahok sa Love Laban, apat ang entablado para sa taong ito. Tampok ang iba-ibang advokasya, mensahe at aktibidad. Bukod sa Love Laban 2026, kaliwat kanan ng events ng LGBTQIA+ community ngayong buwan. Gaya ng Coronation Night ng Mr. Gay World Philippines ngayong gabi. Mula sa 38 kandidato, isa ang mapipili na maging kinatawan ng bansa sa Mr. Gay World Pageant. Pangungunahan naman ni Vice Ganda at John Sweet Lapus ang White Party Manila Reignite. Pagbuhay ito ng iconic na White Party noon sa kalye ng Oros at Nakpil sa Malate, Maynila bilang malaking selebrasyon ng Pride Month.
10: This White Party kasi actually before, isa siyang medium for awareness and for community bringing up. Kaya I think it's time ulit that we help the organizations and bring awareness. And of course, siyempre, bring the community back together.
11: Happy Pride, everyone!
4: Mahalaga rin ang mensaheng hatid ng pelikulang Drags to Riches, kung saan gumanap bilang drag queen ang award-winning actor na si Christian Bobles. Kasama rin sa movie, sina Elijah Canlas, Inigo Pascual at ilang drag queens.
17: Hindi nyo makikita ang pagmamahal sa mga tao sa paligid ninyo. Una nyo makikita yan sa sarili ninyo.
18: I mean, aside from acceptance, aside from removing the stigma all in all, I think it's just really empowering the whole LGBTQIA+ community to just be themselves.
4: MJ Felipe, ABS-CBN News.
16: Catherine Bernardo is back. Ipinasilip na ang kanyang comeback serye na Someone Someday kasama sina James Reid at Maha Salvador. At Pampanga, get ready! Sana puwersa ang cast ng Sigabo at Someone Someday para sa pangmalakasang motorcade. Nagbabalik si MJ Felipe.
4: Malalaki ang mga eksena sa seryeng Sigabo ni Coco Martin. Kaya malaking hamon ang crowd control, lalo na sa lugar ng Barangay Gininto ang Lupa na kinunan sa Happy Land sa Tondo, Maynila. Gaya ni Coco, at home na rin ang ilan sa co-stars niya sa teritoryo ni Gabo.
19: So yeah, I think I'm blending in very well with the surroundings. May mga kapareho na ako ng outfit na nakita ko. So bongga yun. We're having fun, definitely. Ang saya mag-shooting dito. Ang bait ng mga tao. They're so cooperative.
4: Muling isinama ni Coco ang ilang veteranong artista, pati ang mga sikat na soft drink beauties noon.
20: Sobra kung yung fulfillment and happiness ko, iba kasi nakikita ko talaga na masaya sila.
21: Ayun o! Wanted!
4: Nakadagdag saya kay Coco at sa buong produksyon ang patuloy na pagtaas ng viewership ng Sigabo sa Kapamilya Online Live. Mula Lunes hanggang Huwebes, umabot na sa 434,000 ang peak concurrent viewers ng serye o yung sabay-sabay na nanonood. Hindi pa kasama rito ang mga nakatutok sa free TV at cable channels. Samantala, unti-unti na ring nasasabik ang fans sa primetime TV comeback ng Asia's superstar na si Catherine Bernardo. Ngayong Biyernes, inilabas na ang poster ng kanilang much-awaited series na Someone Someday, kung saan makakasama niya sina James Reid at Maha Salvador. Mapapanood ang Someone Someday soon sa AllTV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, I Want at TFC. At streaming ito first on Netflix. Okay lang po ba dapat kausapin ng mga... Pero hindi lang yan ang aabangan kay Kat. Dahil matapos ang ilang buwang paghihintay, ipasisilip na ang kanyang wax figure sa Madame Tussauds, Hong Kong. August 2025, nang sukatan si Kat ng team.
19: Nakaka-excite. It's like you're 18 year twin, you know?
0: Yeah.
19: Na parang today, we have created my twin. And I'm gonna meet her in the next 10 to 12 months.
4: Pero bago yan, magsasanipwersa muna sina Coco, Julia at ang buong tropa ng Sigabo at ang cast ng Someone Someday sa isang pangmalakasang motorcade ngayong linggo sa Pampanga para pasiyahin at magpasalamat sa ating mga kapamilya sa patuloy na suporta sa mga programa ng ABS-CBN. Magsisimula ang parada alas 3 ng hapon sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Congratulations, nagsanipwersa pa sila, kaya ang daming tao. Oh, before we go, babatiin natin
22: sino?
1: Ang pinakagwapo
22: na?
1: Sa ating mga anchor sa ABS.
22: Totoo ba yan?
1: Okay, kabayan, nanunood daw ngayon.
22: Dabs.
1: Kabayan, we miss you.
22: Kailan ang balik mo?
23: Anong proweba?
1: Anong proweba na nanunood ka, kabayan?
23: Padala ka ng screenshot.
22: Viber mo nga sa amin, Kab. Sige nga, patry natin. Picturean mo kaming tatlo, ha?
1: Kabayan, we miss you. We miss you, kabayan. We do.
22: Babalik na yan. Lapit-lapit na.
1: Alright. At yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
23: At para sa iba pa mga balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Tony Velasquez.
22: Napapanood din po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend, at magandang gabi, bayan. Hi, Kat!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:02.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Biyernes, June 26, 2026. Bisyo alas 8 na po ha. Spot Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Spot Report!
0: Ay ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Ay bawat kaso aming tututukan at lahat ng ebidensya ay amin pong susuriin. Ako po Jeff Caparaz at ito po ang Spot Report!
1: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ang DZMM Radyo Patrol 630 ay napakikinggan po sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel kung saan ho kami number one, at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at sa I Want App. Ay napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo, YouTube at Facebook. Kaya po i-like at mag-subscribe na po mga kapamilya ha, sa DZMM Radyo Patrol 630 Facebook, TikTok, X at Instagram. Abay siyempre, padarin ho inyong mensahe sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo social media accounts. Ay pwede rin ho kayong magmensahe sa DZMM Viber hotline number 0919-278-3000. Abay lalo na ho, yung mapapadaan ho sa NLEX ha, dyan ho sa Bukawi Toll Plaza. Meron pa ho, on-site pa ho ata ngayon dyan eh. Dahil meron hong naganap na insidente dyan, meron hong hinabol ang mga kawanin ng Central Luzon Police o yung Region 3. Ay on-site ho yung mga matataas na official ho ng Central Luzon, including ho si Brigadier General Jess Mendez. Ang initial hong ulat, ang sinasabi ho ay... Ito po'y robbery group, yung mapapadaan ho dyan sa NLEX ha, kasi meron ho nga nagkaroong inkwentro ho dyan sa pagitan nga ho nitong robbery group tsaka ho nitong mga PNP members dyan ho sa NLEX. Alam ko, on-site po ho sila dyan. Pero ang sabi nga po ni General Mendez, ito ho'y mga miyembro ng robbery group, PNP members dyan ho sa NLEX. Alam ko, on-site po ho sila dyan. Pero ang sabi nga po ni General Mendez, ito ho'y mga miyembro ng robbery group na umaatake ho partikular sa Calabarzon at sa Central Luzon. At itong linggo lang nga ho ay meron ho silang pinasok na convenience store. So susubukan ho natin kung meron ho tayo makakausap dahil nga on-site sila, ay susubukan ho nating makuha ang detalye ng balitang yan.
1: Spot Report!
0: Ay pasadahan na ho natin ang mga balita sa nakalipas na oras.
1: Spot Report! Spot Report! Sa DZMM.
0: Ay teka muna, bago pala ang mga balita, ay pasadahan muna natin to. Meron lang nagmamadaling balita.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Ay meron hong nangyari hong lindol dyan ho sa... sa Balut Island sa Sarangani. Ang detalye ho ay hatid ho sa atin ni Kelly Cordero. Kelly, take it away.
2: Jeff, nianig naman ni 6 na lindol ang karagatang bahagi ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental nitong Viernes, 7:34 p.m. May lalim itong 10 kilometro at tectonic ang pinagmulan nito ayon sa PIVOX. Ayon kay PIVOX Director Teresito Bakulkol, hindi ito aftershocks na naunang magnitude 7.8 na lindol. Naitala ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, habang naramdaman din ang paglilig sa ilang lugar sa Davao Occidental, Davao del Sur, Davao City, Davao de Oro, South Cotabato, Sultan Kudarat at Cotabato. Ayon sa ahensya, inaasahan ang pinsala at aftershocks dulot ng pagyanig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Thank you, Kelly Cordero!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 3.

0: compañero sa SWAT Report.
1: Ayun ho, ang flash report ni Kelly Cordero. Eh kung may mga update ho, maya-maya lang tatawagan ho uli natin si Kelly ha. Eh samantala ho, ito na ho ang mga balita sa nakalipas na oras. Ay mga kapamilya, inirekomendang kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law sina dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at utility staff ng Ateneo Men's Basketball Team. Kaugnay po ito ng pagkamatay ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora. Ay sa press briefing, sinabi po ni Interior Secretary John Vic Remulla na nakitaan ng mga elemento ng hazing ang team building activity kung saan sinadya umano ng coaching staff na ilantad ang mga manlalaro sa mapanganib na kondisyon ng dagat. Lumalabas din aniyang batid ni Baldwin ang posibleng panganib sa seawater training at sinabihan umano siya ng 5 player na hindi sila marunong lumangoy. Ay ayon po kay Secretary Remulla, ginamit ang aktibidad para malaman kung sinong atleta ang mapapabilang sa listahan ng kuponan na isusumite ni Baldwin sa UAAP board. Ay bukod po dito, may dati ng umanong insidente noong 2016 kung saan muntik malunod ang mga manlalaro sa kaparehong training. Ay irerekomenda rin ng DILG na ilabas ang hold departure order laban kay Baldwin pero tiniyak umano ng dating coach na mananatili siya sa bansa habang patuloy ang investigasyon.
0: Spot Report!
1: Ay sa ibang balita mga kapamilya, hinimok ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga mambabatas na repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act ay sa harap ng pagkakasangkot ng mga menor de edad sa krimen sa paaralan. Ay sa panayam sa ABS-CBN News Channel, sinabi ni Remulla na sa kaso ng pamamaril sa Tacloban, lumalabas na batid ng 14 anyos sa sospek kung paano siya mapoprotektahan ng batas sa criminal liability. Ay base o sa kanyang chat sa 15 anyos na kasabwat. Ay bukod o dito, gusto rin ni Remulla na ipagbawal ang mga violenteng video games na maaari aniyang maka-impluwensya sa mga kabataan na gumagawa ng karahasan.
0: Spot Report!
1: Nagkaloob naman po ang pamahalang lungsod ng San Juan ng tig 1,000,000 pisong pinansyal na tulong sa General Santos City at Sarangani Province para suportahan ang kanilang rehabilitasyon at pagbangon matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong June 8. Ay bukod pa rito, nagbigay rin ang League of Cities of the Philippines sa pamamuno ni National President at San Juan City Mayor Francis Zamora ng hiwalay na 1 million pesos na tulong sa General Santos City. Abay bumiyahe rin po si Mayor Zamora patung Mindanao para personal na ipaabot ang mga tulong sa General Santos City, Sarangani Province at Coronadal City. Ayon kay Mayor Zamora, nakikiisa ang mga taga San Juan at ang LCP sa mga mamamayan ng Mindanao at patuloy na magbibigay ng tulong habang sila ay muling bumabangon mula sa epekto ng malakas na lindol.
0: Spot Report!
1: Nananawagan naman po ng hustisya ang kaanak ng gurong namatay matapos salpukin ng SUV sa Marikina noong June 13. Ay sakay po ng motorsiklo ang senior high school teacher na si Alexander Cruz nang mabangga ng SUV na minamaneho ng anak ni Marikina Vice Mayor Del de Guzman na si David de Guzman. Sinasabing nagpositibo sa alcohol breath analyzer ang anak ng Vice Mayor na inaresto pero nakalaya matapos makapagpiansa. Pero dahil namatay ang biktima, sinampahan na ang driver ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sa social media post, hiniling ng ina ni Alexander na si Mary Ann na sa piskalyang agarang tapusin ang preliminary investigation sa insidente at maglabas ng resolusyong tutukoy kung may sapat na basihan para magsampa o maisampa ang kaso sa korte. Ay nauna nang nangako ang Marikina Police na hindi bibigyan ng special treatment ang driver ng SUV.
0: Spot Report!
1: Arestado po ang dalawang pinaghihinalang armed robber matapos maharang sa isang dragnet operation sa Maharlika, Quezon, sa Maharlika Highway sa Gumaca, Quezon. Ay sangkot umano ang mga suspect sa isa pang pagnanakaw sa Camarines Sur at nakasakay sa isang pampasaherong bus nang matuntun sila ng mga otoridad. Ay matapos ang paghahalughog sa kanilang dalangbag, nakuha na nga mula rito ang dalawang loaded na baril, mga extra magazine, foreign at peso currency at sari-saring alahas na pinaghihinalaang ninakaw ng mga ito. ay dinala ang mga suspect sa Gumaca Municipal Police Station para sa dokumentasyon at mas malalim na imbestigasyon. Inihahanda na rin ng pulisya ang mga kasong isasampa laban sa kanila.
0: Spot report.
1: Ay maganda ho ang koordinasyon ng Bicol Region Police at ng Quezon Province Police. Imagine ninyo, ang nangyari ho dyan ay sangkot ho itong dalawa sa robbery case sa Camarines Sur. So nung nakuha yung kanilang description at nalamang sumakay ng bus, eh nakipag-coordinate ito sa Quezon Police Provincial Office. At doon na nga ho, nung naharang ho sa dragnet operation yung bus na sinakyan, ayun, nasukol na ho itong mga ito ha. So congrats ho at good job po sa inyo dyan ha.
0: Spot report.
1: Samantala, kasado na ang rally at prayer vigil kontra korupsyon ng iba't ibang grupo sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument sa Linggo, June 28. Pangungunahan po ng White Ribbon Movement ang pagkilos kasama ang bagong alyansang makabayan, Artikulo 11, at iba pang civil society organization at religious group. Bitbit ang panawagang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Magsisimula ang aktibidad sa misa sa EDSA Shrine alas 12 ng tanghali sa pangunguna ni Kidapawan Bishop Colin Bagaforo na susundan ng marcha patungong People Power Monument. Ito na ikaapat na rally ng mga naturang grupo kontra korupsyon na nagsimula noong September 21.
0: Spot report.
1: Ay sa balita po, sa labas ng himpilan ba? O unahin natin si Dr. Bocolcol, nandiyan na sa sali niya. Ay kaugnay nga po nung nangyari pong paglindol doon po sa Balut Island ay makakausap po natin si Dr. Teresito Toto Bocolcol po, ang director po ng FIBOX. Magandang gabi po, Dr. Bocolcol. Jeff Caparas po, welcome po sa Spot Report, sir.
2: Yes, sir. Magandang gabi din po sa inyo.
1: Okay, sir. Pakibigyan po kami ng detalye dito sa nangyari yung pagyanigo dito sa Balut Island. Go ahead po.
2: Okay, so kanina at 7:34 p.m. meron tayong magnitude 6.6 and this is 90 kilometers south 12 west of Balut Island in municipality of Sarangani in Davao Occidental, and yung pinakamataas na intensity na report sa atin is intensity 5 sa may Kiamba Sarangani. Mm-hmm. Intensity 4 naman sa may Don Marcelino and Santa Maria Davao Occidental. Intensity 3 sa may Davao City, Matanao, in Davao del Sur, and intensity 2 sa may Digos City, Davao del Sur, and intensity 2 din sa may Mungkayo, Mawab, and Maragusan in Davao de Oro. So, that's from our earthquake information number 1. Uh-oh. And baka madagdagan pa yan as we get more information from the field.
1: Are we expecting mga aftershocks po, Dr. Bocolcol, sir?
2: Yes, we are expecting aftershocks for this one, but wala po tayong tsunami threat for coming from this event.
1: Okay. So yung pong mga kababayan natin, nakakatapos lang humaranasan ho yung napakalakas ho na lindol, sila ho ay expected doon na mararamdaman ho nila ulit ito?
2: Well, again, naramdaman ito sa Kiamba Sarangani as intensity 5.
1: Naku.
2: So for sure, marami nakaramdam din ito.
1: Naku.
2: Sa iba pang parte ng Southern Mindanao.
1: Ayun. Regarding po dyan, Doc, nasa linya ho namin. Thank you po, Dr. Bocolcol, sir. Mag-iingat po kayo, mag-iingat.
2: Maraming salamat din po.
1: Alright, regarding po doon, kung naramdaman nga ng ating mga kababayan doon sa Soccsargen, ay nasa linya ho natin si Rodrigo Sosmeña, ang Regional Director po ng Office of Civil Defense sa Region 12 o yung Soccsargen. Magandang gabi po, sir. Jeff Caparas po, welcome po sa program.
3: Magandang gabi, Jeff. Magandang gabi sa ating tagapakinig.
1: Okay, sir. Kamusta ho, sir? Naramdaman niyo ho dyan? Kamusta po ang mga kababayan natin?
3: Opo, medyo naramdaman po natin yung pagyanig kanina, mga bandang alas 7:24 ng gabi. Mm-hmm. Ang aming natala na mga intensity dito sa aming lugar ay ang pinakamalakas ay intensity 5 lamang. Ito
1: okay.
3: Ay nangyari sa o nararamdaman sa municipality ng Palapatan, Kiamba at Malungon.
1: Mm-hmm.
3: Yung ibang municipalities ay nakakaramdam ng mga 4, intensity 4 lamang kasama ng General Santos City.
1: Oo. Kamusta ho, sir? Ano ang paghahandang ginawa ho natin after ho nitong lindol na ito? As of the moment?
3: As usual, we are on parati naman tayong nasasanay na sa mga aftershocks. But because of this, titingnan natin, wala pa namang nag-report ng may mga pag kasira ng mga additional na mga structure, no? Wala naman. Malalaman natin yan paglipas ng mga ilang minuto kung merong mag-aalarma na mga additional damages. Mm-hmm. Pero sa ngayon, wala pa naman.
1: So, wala pa po kayong natatanggap so far na report ng mga nasirahong mga gusali, mga power interruptions po? Wala pa po, sir?
3: So, wala. Wala pa po naman. Ang rin-report nila ay yung mga intensity lang na nararamdaman sa kanilang mga bayan.
1: Mm-hmm. Sir, sa report po ba sa ground, meron ho bang mga naapektuhan? Meron pa rin ho bang mga tent cities?
3: Ano po yun? Tent city?
1: Oh, meron pa rin ho bang mga nasa evacuation?
3: Ay, meron pa po.
1: Oo.
3: Meron pa. May mga ilan-ilang pamilya pa na nasa evacuation center, lalo na sa municipality ng Glan.
1: Opo. So far po, sir, wala pa pong konkreto at patayong malinaw na report kung sila ho'y naapektuhan doon sa mga evacuation centers?
3: Wala pa naman. Very light material lang naman ang mga evacuation centers natin. Mga tent lang po ang karamihan na ginagamit na bilang temporary evacuation centers. Kasi yung structure, yung concrete na evacuation center ay hindi na rin naman magagamit. So, nandyan lang sila sa mga family tents na nakalagay.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at update na yan. At kukuha pa rin ho kami ng mga update, Sir Sosmeña, kung meron na hong pumasok ko mula sa ground. Maraming salamat po sa inyong oras, Rodrigo Sosmeña, ang Regional Director ng Office of Civil Defense, SOC Sergeant. Ay, kuha na tayo ng balita sa labas ng himpilan. Manila Police District magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad para sa inaasahang mga rally sa Maynila sa Linggo. Ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid po ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, take it away. Babalikan ho natin si Bert Dizon. Ay samantala ho, nakalinya ho ngayon, bukas ho meron ho yung love laban . Nakalinya ho sa atin yung convener ho nito, si Miss Angel, nasaan na yun? Si Miss Angel Romero, ang national convener ho ng Pride PH. Dahil nga ho meron nung love laban bukas dyan ho sa UP Diliman. Ito ho yung in connection ho ito sa Pride Month 2026. Tapos nga ho, kukuha rin ho tayo dahil magkasunod ho ito. Sa Linggo naman, yun naman hong, ano ba ito? Yung regarding naman dun sa protesta, sa, ayun, yung White Ribbon March sa Linggo. Kukuha rin ho tayo ng update sa NCRPO. Pero ito ho, balikan na ho natin si Bert. Tingnan ho muna natin kung anong mga preparasyon ho sa Maynila. Go ahead, Bert!
4: Jeff, tiniyak na Manila Police District ang mas mahigpit na seguridad ngayong Linggo para sa inaasahang kaliwat kanang kilos protesta sa Maynila kasabay ng White Ribbon March sa EDSA. Bagamat hindi ibinigay ang eksaktong bilang ng mga polis, ay tiniyak ng MPD na sapat ang kanilang bilang mula sa MPD at augmentation mula sa Region 3 Central Luzon at Region 4A Calabarzon. Ayon kaya Police Major Philip Ines, partikular na babantayan ng mga polis ang paligid ng Malacañang Complex, Mendiola, Recto Avenue, US Embassy at mga Freedom Parks. Sa ngayon ay wala pang mga grupo ang nag-request na makapag-rally sa Maynila. Magiging alerto naman ng MPD sa mga grupo na posibleng humalo sa mga rallyista at magtatangkang manggulo.
5: May mga napapansin kayo, mga kainahinalang individual na humahalo sa inyong grupo, i-report nyo agad sa otoridad. Meron na tayo nakitang hayagang paglabag sa batas. Wala tayong magagawa kundi patupad natin, ang batas. Hindi ito pasaporte na para manakit, manira ng mga kagamitan ng pribado o pampublikong kagamitan o kaya mga manira doon.
4: Dagdag pa ni Major Ines na pinapayagan naman na magkilos protesta basta't paninilihin ang kapayapaan at kaayusan ng pagtitipon at hindi nakakaantala o sagabal sa public order. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay, balik ko tayo dito sa studio. Kagaya ho ng nabanggit ko ha, mamaya ho, may makakausap po tayo doon sa regarding ho doon sa Pride March o yung Pride Month, yung programa bukas sa UP Diliman. Tsaka ho yung sa darating na Linggo, yung White Ribbon Protest naman. Tsaka yung kaugnay na rin dito sa Pride Month na ito. Eh, makakausap nga ho natin si Miss Angel Romero tsaka ho si Major Hazel Asilo. Ha? Yan ho yung mga ating kakapanayamin ngayon hong Biyernes dito sa Spot Report. Na kailangan lang ho magbigay daan sa ilang paalala. Ha? Kaya dyan lamang ho kayo. Ha? Magbabalik pa po kami makalipas sa ilang paalala.
0: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report!
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
7: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ko sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
9: Isa lang araw ng Linggo para sa mga hari.
10: Ako nang pahala dyan.
9: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
10: Talaga?
11: Talaga ho?
9: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.

0: kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
1: Sana siya sanay ko dyan.
0: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
2: Hello to Marian.
3: Hello, Lola!
4: Cute!

0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Caparas. Ay sa mga naghahanap nga pala kay partner Marlene Padiernos, meron lang ho siyang importanteng inasikaso ho ngayong araw. Ako naman ho kahapon, ay kaya ho medyo hindi umabot sa studio. Abay grabe ho naman ang init lamig din eh. Kaya ho tinamaan ho tayo ng sakit ng ulo kahapon. Grabe ho, para hong binibiyak talaga ang ulo ko. Kaya ho sa ating mga kapamilya, ay talaga hong unpredictable, ika nga ho ang weather. So magdadala ho kayo ng payong. Tapos lagi ko kayo magdadala ng tubig. Eh kung may mga portable electric fan na kayo, eh dalhin nyo na rin. Dahil napakainit nga ho ng panahon paminsan, tapos biglang bubuhos ang ulan. Di ba? Ang hirap tansyahin, hindi ba? Kaya nga ho, regarding ho dyan sa panahon, ay bukas ho, ay baka ma-challenge din ho yung ating mga kapamilya, kaserbisyo, na member ho ng LGBTQIA plus community dahil nga po meron silang Pride March bukas dyan ho sa UP Diliman. E para mas kwentuhan ho tayo ay makakasama ho natin ang National Convener ng Pride PH via Zoom, si Miss Angel Romero. Magandang gabi po sa iyo, Miss Angel. Jeff Caparas po. Welcome po sa Spot Report.
2: Ma'am. Hello po. Good evening po. Sorry. I'm outside kasi. Can you see my screen? Can you see me?
1: Hindi pa ho namin masyadong nakikita. Teka, papaayos ho natin. Pero loud and clear po ang inyong audio, Miss Angel.
2: Can you hear me now?
1: Yes po, malinaw po. Loud and clear. Okay. Pero yung video nyo lang ho ang medyo wala pa. Pero okay lang po yan. At least loud and clear po kaya.
2: Okay.
1: Okay. Miss Angel, can you tell us about yung Lablaban bukas ho, yung Pride March? Ano ho ba ito? Go ahead ho.
2: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapamilya. Yes, thank you for having me. Yes, we will have po our Lablaban Pride PH Festival tomorrow, Sabado po, malapit po sa UP Diliman. We will be having a lot of surprises for everyone po.
1: Mm-hmm. Ay, ang nabasa ko ho, Miss Angel, meron ho kayong apat na stages eh, no?
2: Yes po. We have different stages. So we have the main stage sa harapan po ng Oble, pagpasok po ng University Ave. But meron din po kami mga satellite stages sa iba-iba pong parte ng UP Diliman. This will actually feature different calls po, calls para sa kabataan, sa karapatang pangtao, sa mga kababaihan, meron din po. And then in parallel po, we'll have po two Pride Villages in Araneta and Maginhawa po to feature also different performances. And apart from that, Pride PH po supports different Pride festivals all over the country. So you have different Pride celebrations na kasabay po namin sa iba-iba pong parte ng Pilipinas.
1: Mm-hmm. And I understand though, Miss Angel, ito ho ay one of the largest Pride celebrations sa Asia. So at ang last year ho, ilan ho umattend? Kasi ho parang nang-iinganyo ho kayo ng more than 300,000 participants ho, na mga pupunta.
2: Tama po. So last year po, we actually broke the record. We were higher than our neighboring country, so we were the highest in Asia. At

0: also our founding organization, because Pride PH is a coalition of LGBT organizations all over the country. And of course, meron din po kami mga individuals. So lahat po kami volunteers, walang bayad. And we're doing this for the love for community.
1: Eh, Miss Angel, meron ba ulit mang susurpresa? Parang nabalitaan ko last year, biglang pumunta si Vice Ganda, no?
0: Si Nene Vice naman po ay isa po talagang supporter po ng Pride PH. So, hindi natin sure kung makakadaan din siya. But of course, we have a lot of surprise guests and artists po na dadalo po sa event.
1: Alright. Ano po ang inyong payo ho sa mga magjo-join ho bukas? Ano ho yung mga do's and don'ts po? Paalala ho ninyo, Miss Angel.
0: So, I think ang pinaka-importante is respect. So, respect everyone. No? It's a safe space for everyone. Number two, maging handa po tayo dahil maulan. So, rain or shine, tuloy po tayo tomorrow. And then, of course, if you can po, make sure lang po na ang dadalhin nyo lang mga bagay, mga essential, kasi sobrang dami pong tao. And mahirap na pong mawalan ng mga ating mga gamit. So, kung kailangan na pack light lang po tayo.
1: Oh, tsaka meron din ko yung paalala kung by groups ho na pupunta dyan, mas mainam na ho na mag-carpooling no? Kaysa humagalan sa sariling sasakyan.
2: At ano po, may libre pong sakay ng bus every 30 minutes. Care of Quezon City government. So, mula City Hall, pwede po kayo sumakay ng bus papuntang UP. Libre po yun.
1: Ayun. So, mas maganda. Doon na sila magpuntahan sa City Hall. No, miss, intayin nila yung bus papuntang UP para at least hassle-free na. Ano? Hindi na maghanap ng parking.
2: Yes po.
1: Ayun. So ang paligid po ng UP ay anong oras ho ito talagang fully isasara ho, ma'am, para ho sa mga motorista naman?
0: Meron po mga traffic advisory po ang Quezon City government. So abangan na lang po nila sa mga pages para malinaw po yung instructions po.
1: Ayun. Eh baka ho meron pa ho kayong mga panghuling mensahe, Miss Angel. Hindi ko ho na itanong regarding po sa event. Nasa inyo ang pagkakataon, Miss Angel Romero.
0: Okay, so inviting everyone to actually join us in the biggest Pride in Asia, no? Pride celebration in Asia, in partnership with the Quezon City government and of course UP Diliman. Madami po kaming mga activities para sa lahat, bata, matanda, mga pamilya, mga fur babies, meron po at welcome po kayo. At may kalalagyan po kayo bukas.
1: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras at good luck po bukas, Miss Angel Romero, ang National Convener ng Pride PH. Salamat po, ma'am. Mag-iingat po kayo.
0: Happy Pride po.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 8:38. Ay, yun, nakita ko yung mga guest list eh, pati pala yung ating our very own DJ Jai ho, nandito sa listahan eh. O, tatanungin natin mamaya si DJ Jai ho, pupunta nga. Ayun, no? Ay, asahan nyo ho na yung academic oval ho ay sarado ho simula ho alas 9 ng gabi. Sa preparation hanggang 12 noon ng June 28. Ayun, asahan nyo na ho yan ha. Tapos yung traffic management operation ay implement ng June 27 ng 6 a.m. to 12 p.m. tapos 12 p.m. to 6 tapos 6 p.m. to 12 midnight na nga ha. So yung mga traffic personnel ng UP Diliman Traffic Management Office, sila Special Services Brigade at yung Quezon City Traffic Enforcer, sila yung mga naka-deploy dyan doon sa mga major intersections tsaka entry points. Ayun, kaya nga sabi nga, ine-encourage ho ng mga organizer na mag-carpooling kayo, public transpo o pumunta ho kayo ng maaga kung kayo ho ay dadalo ho dyan sa Pride March. At yung nabanggit nga ho kanina, ay meron palang libreng sakay mula dyan sa Quezon City Hall papunta ng UP. Every 30 minutes po iyan na.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ay, teka muna, maraming nangyari kanina sa simula ng programa eh. Ay, kaya hindi ko na nabasa itong mga classmate, itong mga nag-attendance check kayo. Oh, siyempre, nandito si Tita Nona Damian, si Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan, si Farah Robles, ayun, attendance check si Farah Robles, si I Am Kim Rose. Ayun o, count me in. I'll be there with my...

0: Barangays. Ayun, si I am Kim Rose. Pupunta siya bukas pala, no? Tapos si Cherish Apari. Good evening from Pasay, Sir Jeff. Ay watching spot report as usual. Ayan, as usual. Automatico na yan, ano, Cherish Apari, ano? Taka si Louis Basco. Happy Friday din sa iyo. Si Sergeant Putik. Oo nga eh. Bugbog na sa malakas na earthquake ang mga structures dyan sa Sarangani. Kaya nga, eh di syempre, meron na namang iche-check for structural integrity na naman. Tsaka yung trauma na naman, no, ating mga kababayan dyan. Susko naman talaga. Si Yura, kikain na, andito rin. No, happy Friday po sa lahat. Sino pa ba? Si Eric Araulio. Si N. Lim, nandito na rin. Attendance check. Ano man ang pangalan mo? Muntik na naman. Ay, si Anita Bartolazo, oh, good to hear na okay ka na, Jeff. Opo, maraming salamat po, ha. Eh, kaya nga po ang sinabi ko nga po kanina, eh, lagi ho kayo magdadala ng tubig, tsaka huwag ho kayo magpapaulan. Yan ho ang numerong kalaban. Tsaka ho dapat ho, eh, maintenance ho kayo sa vitamin C kahit paano. Tapos eh, kung kayo man ay mababasa sa ulan, ang payo ng aking nanay, na nanonood ho ngayon, by the way, si Eleanor Poblete, flu vaccine eh. So, magpa-flu vaccine na kayo. Dagdag protection din yan, ano? Sino pa nandito? Si, anyway, si Prayer Warrior Me. Ayun, syempre, kailangan nating pray for Mindanao naman, ang sabi niya. At si, sino pa nandito? Kailangan mabasa na lahat weekend ngayon eh. Ayun, si Architect Marvin Riabad, si Julius Bangalando, Beth Kamaing from Marikina, si Werisha from Imus, Cavite. Sino pa nandito? Backread tayo, ha? Ayun, si Doc Mario Festin, nandito na rin po sa ating live stream. Julius Bangalando at saka si Doc Mario Festin. Mukhang okay na lahat, nabanggit ko na lahat, ano? Eh, susunod nga po, eh, siyempre, meron din nung mangyayari ho sa linggo. Kaya ho yung mga seguridad ho dyan, tsaka yung mga paghahanda, kung meron ho bang mga saradong kalsada. Eh, kanina ho, meron na hong sinabi si Bert Dizon sa kanyang report. Eh, mamaya ho, eh, ang kakausapin naman natin ay mula sa NCRPO, ha? Kaya dyan lamang po kayo, ha? Magbabalik pa po ang spot report, makalipas sa ilang paalala.
1: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report!
2: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
3: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
5: Pause muna sa drama.
6: Kakainin kita din sa chinelas mo.
7: Ayaw! Ayaw!
5: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
8: Talagang bago.
5: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
9: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
10: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
11: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
12: Uy, kilig.
13: Sakay.
14: Cute ka pala, no?
12: Uy, kinikilig.
15: Ganda ko, no?
16: Sobra.
17: Yakapin mo! Ganon!
12: Totoo ba ang nadarama?
14: I love you!
18: Sorry, I don't love you!
19: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
12: Oh, shucks, ito ba'y pag-ibig na?
6: I love you! I love you!
7: Wow!
1: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Cabanas. Abay, bukod po sa nagbabalik ang programa ay meron hong mga matitikas na crew ng ABS-CBN na pabalik naman ho dito sa aming himpilan. Abay, galing ho sila sa Star Magic Prom, aba? Eh, ito ho yung mga magagandang lalaking sina Froilan Billiones, si Joseph Desacula, ang matikas sa si Romel Sarate, tsaka si Gerald Menorias. Ayan ho yung mga yan, ha? Mga matitikas ho naming crew ho yan dito sa ABS-CBN. Ha? Ingat kayo mga kuyang, pabalik ng ABS-CBN.
1: TTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ay, speaking of security, abay, kabi-kabi lang ho mangyayari ngayong weekend, mga event, mga big events dito ho sa Quezon City, tapos sa Maynila, tsaka sa Quezon City sa Linggo. Ay unahin ho muna nating alamin yung preparasyon ho ng NCRPO dun ho sa mangyayaring White Ribbon March sa Linggo. Makakasama ho natin ngayong gabi si Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Magandang gabi po, Major Azilo. Happy weekend po sa iyo.
7: Magandang gabi po, Sir Jeff.
0: Ma'am Hazel, kamusta ho ang preparasyon ng NCRPO dito nga po sa White Ribbon March sa Linggo po? Go ahead po.
7: Para sa White Ribbon March, march natin para sa June 28, meron po tayong ilalatag na nasa mahigit 9,000 na personnel mula sa NCRPO. At syempre, meron din tayong mga augmented forces mula po sa Region 3 at Region 4A. So, hindi lamang naman po dito sa ating area na sinabi magkakaroon ng mga pagtitipon, lalo dito sa People Power Monument at sa Maedsa Shrine. May mga iba pa pong areas dito sa Metro Manila na lalagyan din natin ng ating mga police personnel, since alam naman natin na kahit sabihin nila na doon lang yung kanilang magiging pagtitipon, meron din po may ibang mga lightning rallies at may mga protest rallies na magaganap sa iba't ibang panig ng NCR. So bilang paghahanda po, ang NCRPO po ay naka-full alert na po simula kaninang 5 p.m.
0: Ayun. Ilan pong mga tropa po ang ipapakalat natin, Major Azilo, ma'am?
7: Initial po natin is nasa 9,563 na personnel.
0: Ito ho'y sa NCRPO lang ho ito? O kasama na ho lahat?
7: Kasama na po dyan yung nasa 1,000 mula po sa Pro 3 at 1,000 din mula sa Region 4A.
0: Ma'am, reminders ulit ni General Abirin sa atin ng mga tauhan, maging dun ho sa mga pupunta ho.
7: Siyempre, doon sa ating mga kasamahan na magbabantay at magsisecure dito sa ating mga kababayan na maglalahok dito sa White Ribbon Rally, yung ating patuloy na pag-i-implement, yung ating maximum tolerance, ang paggalang sa karapatang pantao, at syempre ang pag-observe po natin ng police operational procedures.
0: Ma'am, saan ho ang concentration ho natin? Saan hong district? QCPD at MPD ho ito, no?
7: QCPD po ang may pinakamarami, since dito sa may People Power Monument talaga magaganap yung kanilang pagtitipon. Meron din po sila dito sa may Edsa Shrine, pero kukunti lamang naman po doon, kasi ang alam ko magkakaroon sila ng para mag-join force itong ating dalawang ilang grupo po ito. So hindi po natin matiya kung saan sila magpo-program, pero meron naman pong Memorandum of Understanding ang QCPD at saka po yung organizers po nitong ating White Ribbon Rally. Kaya po mas magiging maayos po ito dahil meron na po silang ginanap na mga coordinating meetings at kung ano po yung mga do's and don'ts dun sa mga dadalo sa rally na ito.
0: Ayun, I think major both parties po ang concern kung meron hong hahalo na naman para manggulo. Meron ho kayo na mo-monitor na gano'n?
7: Sa ngayon po, wala naman po tayo mga na-monitor na mga manggugulo, since naging maayos naman po yung sinabi ng mga organizers na ito pa para ano, kasi mga religious groups po itong mga nag-convene ito, mag-start po nitong White Ribbon Rally. So inaasahan po natin na magiging peaceful at more on program lamang po sila, at wala po daw silang papaakyatin ng mga politiko na magsasalita na pwedeng mag-disrupt dun sa kanilang programa.
0: Wala ho bang mga maapektong kalsada, Major? Wala naman, ano?
7: Wala po, meron po lang tayong mga areas na ibibigay sa kanila para po dun sa drop-off.

0: nung kanilang mga kasama at syempre yung parking po na kung saan i-allow yung mga sasakyan ng mga participants po natin dito sa rally.
1: Alright. Eh Major, yun hong para bukas, ano ho naman ang directive sa QCPD pagdating ho doon sa Love Laban Pride March sa UP ho?
0: Yes po. Since po ito ay sa loob po ng UP campus, Quezon City po ang kumbaga may direct na control dito. Magbibigay lamang po ang ating RHQ ng kanilang ng ating personnel na nasa 525 para po mag-secure din kumbaga augmented forces naman ngayon ng RHQ dito sa QCPD para ensure na yung inaasahan nila na nasa 250 to 300,000 po daw na mga participants nila ay ma-ensure na hindi po sila mabibiktima ng kung anumang mga opportunistic crimes since alam po natin na magiging siksikan yan at maraming tao po ang dadayo para makiisa sa love laban po dyan sa UP campus.
1: Oh, expected. Daan-daang libo, Major Asilo. Anyway, ano po ang reminder nyo doon sa mga pupunta ho bukas? Maging yung sa Linggo na rin, no? Mga reminders ho nyo, Major.
0: Doon po sa mga pupunta po bukas, ensure po natin na yung ating mga gamit, huwag na po tayo magdala ng mga hindi naman gaanong kailangan para po maiwasan natin yung mabiktima ng kung anumang mga opportunistic crimes dahil alam po natin na magiging siksikan po yan, marami pong mananamantala, maging alerto po tayo sa ating mga gamitan kung may dadalhin, siguraduhin po natin na tayo po ay baka po umulan, magdala po tayo ng payong or kapote para ensure po na hindi po tayo magkakasakit, hindi po tayo mababasa ng ulan. At sa mga dadalo po sa Linggo, ang panawagan po natin palagi ay gawin po natin ito ng maayos, maging kampante po ang lahat kung ano po yung ipinunta natin, kung ano po yung gusto nating maiparating at maipahayag, ay gawin po natin ng maayos at nasa tahimik na, na paraan.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Salamat po ma'am, happy weekend po sa inyo. Mag-iingat, mag-iingat.
0: Maraming salamat po.
2: TZMM Numero uno sa aksyon! Spot Report! Spot Report! Spot Report sa DZMM!
1: I don't know, sa mga dadalo bukas doon sa Love Laban sa UP Diliman, reminders na ho nung isa sa mga organizers, maging ho ng PNP, ay ingatan ninyo ho inyong mga gamit ha. Eh kung yung mga unnecessary, huwag nyo na hong dadalit. Napakadelikado naman ho. Dahil baka mayroon humapanamantala na humalo ho dyan, mabiktima pa ho kayo ha. Yung mga hindi ho importante na gamit, ay huwag nyo na hong dadalhin. Tapos kung kayo naman ay dito lang sa area, mas mainam ng mag-carpooling. At saka yung sinasuggest kanina na sumakay na kayo doon sa bus na pinrovide ng QCLGU na manggagaling ng Quezon City papunta ng UP Diliman, hindi ba? So ang sinasabing programa bukas, June 27, ang mangyayari 8 a.m. bubuksan na yung mga gate nung Pride Expo tsaka yung Queer Con yung magsisimula na yan bukas as 9 a.m. may mabubuksan naman sa maginhaw. Abay, kainan ito. Oh. Sabi ko na nga ba. Oh. Nakaset na yon doon sa mga local community activities dyan. Tapos yung mga pagkain. Ako, ang daming pagkain dyan. Kailangan maiwasan ko yan. Nagjejeta tayo. Magme-medical eh. Baka tumaas ang sugar tsaka mga kolesterol. Iiwas muna tayo sa mga kainang ganyan. Pagkataas sa medical, pwede na ulit. Di ba? Diba, sino ang ganyan ng style? O, pagka medical, medyo behave-behave muna sa pagkain. Iwas muna sa mga matatamis, matataba. Pero pagka maganda resulta ng medical, larga! Choke lang ha. Dapat i-maintain nyo. Pagka maganda ang resulta ng medical, i-maintain nyo na yan. Tiis-tiis eh. Tiis-tiis. Kung kayo medyo mataas ang sugar nung nakaraang medical, ay bawas-bawasan nyo matatamis. Bawas-bawasan ng dessert, eh, diba? Bawas-bawasan. Mahirap da. Oh, ito pa. Sunod de 10 a.m. Mabubuksan din yung ilang mga stage tsaka yung mga villages. Tapos 1 p.m. yun na yung Pride March. Yun. Mag-gather ho yung mga participant sa palibot ho ng UP Diliman Campus. Tapos sa Academic Oval at dun sa mga surrounding din ng mga ruta dyan sa UP.

0: So, ang expected, o oh, yun, oh, 1 p.m. yung Araneta City Pride Villages magbubukas naman, tapos 5 p.m. yung Pride Night sa Kalayaan Stage. Tapos eh, meron silang mga stage nakita ko. Ito, maraming performances eh, oh, nakikita ko rito eh. Eh, mahaba-haba ang listahan, eh, bisitahin nyo na lang. Ho, ano? Eh, sabi ho ni Miss Angel Romero kanina, eh, bukas ho ito kahit hindi ho miyembro ng LGBTQIA+ community, ha? Eh, kung kayo ho ay merong mga mahal sa buhay na miyembro ho ng community, na iyan, ay pwede magpunta dyan. Tapos eh, kung gusto nyo silang mas lalong maintindihan, di ba? Sabi ni Miss Angel, ay meron silang apat na stages eh. Kaya sa'yo yung apat na stages na yun. O yun o. Meron silang karapatan stage dedicated to human rights, advocacy, and social justice conversations. Tapos eh, kabataan, kalusugan, at kabaklaan stage. Focus naman ito sa youth empowerment, sa health, wellness, at saka LGBTQIA+ experiences. Di ba? Tapos eh, meron naman ding katipunan ng kababaihan stage. Yung platform na yan ay hina-highlight ho yung mga issue ho ng kababaihan, intersectional advocacy, tsaka ho yung community leadership. At meron din ho silang kalayaan stage, yung main concert venue ho ito at yung pinaka-centerpiece nung Pride Night na yan. At kung saan nyo nga ho makikita yung ilang mga personalities ho dyan, ha? Kaya kanina nakita ko nga eh, pangalan ni DJ Jaiho eh, nandito eh, pupunta yata. Siyempre naman, matik si DJ Jaiho dyan. So ang advisory ho, traffic and road closure, siyempre yung palibot ho ng UP, ay iiwas-iwasan nyo ho yan. Eh kung kayo ay galing sa Circle, papunta ho ng Commonwealth o kusaan man, eh siyempre asahan nyo na ho na merong konting pagbigat ho ng daloy dyan bukas. Pero sana naman eh, wala ha. At saka siyempre, paalala ho nila, ay magdadala ho kayo ng pananggalang sa ulan, tsaka sa init ng araw. Eh, payong ho ang solusyon dyan, ha? Tsaka kapote. Tsaka waterproof na rin ho ng mga sapatos. O kaya, eh, chinyelas na. Mahirap mabasa ng sapatos, mahirap matuyo doon. Anyway, less than 3 minutes lang ho sa programa. Ihabol natin yung mga kaka-tune in lang dito sa ating live stream. Ay, habulin natin si Jericho Ferrer. Si DZMM Teleradio version 2.0 ba? Si Tiger Lily, ayun no, sa solo flight nga ho tayo ngayon, talaga naman. Dahil may inaasikaso nga ho si partner Marlene Pajernos eh. Si Donald Figueroa Bagisa nandito na rin, si Farah Robles of course, nabanggit ko na kanina. Aha, si Doc Mario, si Prayer Warrior Me nandito na rin siya ha. Anyway, ay lumipas na nga po ulit ang isang oras ha, dito ho sa programa sa Spot Report kung saan ho una ang kaligtasan mo. Ay muli po ako po, Jeff Caparas. Happy weekend ho sa inyo. See you ho sa Lunes. Mag-iingat ho kayo ngayong weekend ha. Magdala ng payong tsaka tubig ha. Tsaka dun ho sa mga pupunta sa mga event ho ng Sabado tsaka Linggo. Ay yung mga mahalagang gamit ay iwanan na ma. Iwanan na. Huwag na magdala ng kung ano pang unnecessary ha. Anyway, happy weekend. Happy weekend ho sa inyo. Susunod na programa, Alam na Dish. Kasama ho si Mama Jai ho. At oh my God, Ganyal Krishnan. Ha? Magandang gabi sa inyo, mga kapamilya, kaservisyo. Ingat, ingat, ingat.
1: Spot Report. Spot Report sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 9 o'clock na mga kapamilya!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat pasabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!

0: Alam na,
1: mainit na issue,
0: issue.
1: Sizzling na chika. At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na, alam mo na, alam nyo na. Alam na this!

0: Sister Chica sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada ang kapartner ninyo. Sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ako po si Jai Ho.
1: At sa ngalan ng inyong ever-lovable, ever-laughable, papa-alapaz, ako po si Gaynell Krishnan.
0: Grabe naman, kung alam ko lang na on a Friday, talaga namang parang pinaghandaan mo talaga ng lubos na lubos. Todong-todo, walang preno. Diba? Ang gabing ito, dahil nga Friday evening,
1: Friday.
0: Hindi sana naghanda pala ako, pero hindi ako magpakabog. Kung tonight, hindi ako prepared, tomorrow, abangan nila ang outfit ko sa Love Laban.
1: Laban na pala bukas.
0: Yes, mag-host ako ate ko. Sabay-sabay tayo, tuloy-tuloy tayo sa Chika in a very, very short while. Dahil, eto na po, alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na.

0: Showbiz, balitang mabilis.
1: Balitang mabilis.
0: Walang nitis.
2: Alam na nitis.
1: Alam na nitis.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na nitis.
3: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz. Ilan pang nagwagi sa PMPC Star Awards for Music ating kilalanin.
0: Alam na this!
4: At syempre, nakakaaliw na reunion ni Chris Aquino at kanyang anyang future daughter-in-law na si Ryza Mae tutukan.
0: Alam na this!
3: Eto na, mga kapamilya, sa ngalan ni Papa Awel Paz na hindi ko alam kung saan namang racket ngayon si Papa Awel.
4: Nasa South Korea siya.
3: Ay, dahil dun sa ganap nila ni Mama Bing Cristobal,
4: yes,
3: at saka ni Showtime online host Wise Estabilio.
4: Yes.
3: Grabe si Papa Awel.
4: Umalis na siya kagabi actually after ng show.
3: Wow.
4: Dumiretso na siya sa airport.
3: Ibang level din naman talaga, Papa. Ah, alam mo na ha, pasalubong. Gusto ko yung ano, fresh na mga cabbage lettuce para gagawa ako ng kimchi.
4: Ako strawberry.
3: Wow.
4: Asan yung strawberry din sa
3: talaga?
4: Ano. Pero iba pa rin ang Baguio strawberry.
3: Totoo. Baka ang gusto mo ano, tawag doon yung matigas na strawberry.
4: Ano?
3: Hard strawberry. Hindi, ano yung matigas? Ano
4: mochi?
3: Hindi, mochi.
4: Yung
3: nasa stick.
4: Tanghulu.
3: Tanghulu, yes.
4: Oh, gusto ko yun, actually.
3: Hindi ko kaya.
4: Bakit?
3: Hindi kasi sure baka mabasag yung two front teeth ko. Wow, dami. Eto na muna, nagsama-sama ang mga bigating personalidad sa music scene sa ginanapa na 17th PMPC Star Awards for Music. Ilan sa mga big winners, sila James Reid na kinilalang Album of the Year, habang Song of the Year naman ang Dilaw ni Macky, nanalo naman bilang Female Recording Artist of the Year si Moira De La Torre. Group or Duo Artist of the Year ang Ben and Ben, at Hakot Award naman bilang ang SB19 bilang Concert Performer of the Year at Concert of the Year, at habang Music Video of the Year naman ang Kalakal Song ng SB19 pati na rin ni Glock 9. Mula dito sa Alam na Dis, congratulations sa lahat ng mga nagwagi sa PMPC Star Awards for Music.
4: Congratulations!
0: Alam na
4: Dis! Taon-taon, inaabangan natin yung PMPC. Kasi hindi lang naman music ang PMPC, right? Meron
3: yes.
4: Meron music ng movies.
3: TV.
4: TV.
3: Kasi diba, PMPC stands for Philippine Movie Press Club. Oo, Philippine Movie Press Club.
4: PMPC.
3: Yes, oo. Meron din PMPC yung sa amin, sa 92.3. Philippine Collective Media Corporation.
4: Arte mo sabihin yan.
3: Ganun talaga kasi. Papagitan ko rin papawal pag di corporation.
4: Oo nga eh. Saka yes. Mga Britain.
3: Britons. That's a mutton. Ganun.
4: Galing. Congratulations po sa mga mananalo sa PMPC. But of course, samantala, kinaaliwan ang muling pagkikita ni Queen of All Media Chris Aquino at Eat Bulaga host Ryza Mae Dizon. Sa surprise appearance sa kapatid noong noontime show, pabirong binati ni Chris si Ryza bilang kanyang soon-to-be daughter-in-law na lalong nagpakilig sa viewers at fans nang noon pa lamang ay naaaliw na sa friendship ni na Bimby at Ryza. 2013, huling nagkasama sa pelikulang My Little Bossings si na Bimby at Ryza na noon ay mga chikiting pa lang pero nananatili ang pagkakaibigan hanggang ngayong dalaga at binata na. Uy,
3: I'm super duper happy.
4: Uh-oh.
3: Iba talaga yung kilabot, di ba? Yung lumapit si, may binigyan ng microphone si Miss Chris Aquino, tapos lumapit si Ryza para magbigay galang, nagmano siya, di ba? Tapos parang may pahiwatig na, oh, gumaganda ka kasi merong nagpapaganda sa'yo. Yung ganun. Yung tunog ng boses niya talaga, te. Parang pag,
4: iconic talaga.
3: Oo, alam mo, right? Oh, nabivertigo ako. Wala siyang ganun sinabi.
4: Hindi ba sinabi
3: na parang gumaganda ka, you look so beautiful, ganyan, chururut. Kasi nga may nagpapaganda sa'yo, which is itong ang si Bimby, di ba? Tapos parang...
4: Nag-usap na ba sila?
3: Ni
4: Ryza. I mean, getting to know pa rin ba? Kasi...
3: Ay, wala pa akong balita dyan. Kasi parang ang pagkakaalam ko, noon pa man talaga, ang mga naka-love team ni Bimby, bukod kay Ryza Mae Dizon, isa dyan yung kapatid Daniel Padilla. Si Lela Fall. Yes. Oh. Oo. Naka-love team na parang mini-mini, chiki-chikiting na, oh, ano, oh, na clink-clink. Kasi remember, di ba, dati lagi si Lela sa, ano, sa Chris TV.
4: Yes. Oo. Oh, si Lela nga pala. Malaki yes na rin yan. Dalagan na.
3: Pero yung kay Raisa at kay Bim, hindi ko sure kung nag-uusap na sila. Tatry kong chikayan si Raisa kasi dati nag-aasa na kami ni Raisa.
4: Nakakatuwa naman kung sakali, no, na magkatuluyan doon, no?
3: Agad-agad, no? Oo, talaga, oh, diba? Then and diba now. Sabi ni Miss Chris, kung si Bim nakapag-guest na, diba, may linya siyang binitawan, sabi niya, ako, kailan ako mag-guest host?
4: Grabe.
3: Abangan, diba? Back. Actually, no, sana talaga, alam mo yun yung sinasabi namin ni Papa Awel Ganiel. Mm. Parang sisigla at magbabalik yung lakas ni Miss Chris Aquino talaga kapag ka nabigyan siya ulit ng pagkakataon na ma-showcase yung talagang love na love niyang gawin, which is yung pag-host.
4: I think madami naman talaga nag-aalok na kay Miss Chris. It's just really that iba yung pinapahalagahan niya ngayon yung health niya, no? Pero ang nakakatuwa, si Bimby, pumasok na talaga siya sa mainstream.
3: Yes.
4: Alam mo yan, you get to see him every day. Tapos ngayon pa, may Ryza. Meron pang ganitong tandem na nabubuo. Napakagandang tingnan at makita na from little kids, to mga kids na to, ngayon, dalaga binata na. And they're really having fun also. And natutuwa yung viewers sa kanila, no? Inaabangan sila.
3: Oo. Ay, segue ko lang, nag-post ang business unit head ng Magandang Buhay. Hmm. Si Ate Jasmine.
4: Paliera.
3: Jasmine Paliera, yeah. Oo. Tapos ano, parang ito yung, sa post niya, wala namang sinabi ng goodbye or walang sinabing nagko-close na yung chapter. Diba? Wala namang ganun sa caption niya. Pero pinost niya yung almost 74 photos talaga ata. 74 photos of Magandang Buhay, yung mga kanilang mga ganap sa Magandang Buhay. Tapos sabi niya, maraming salamat, Magandang Buhay. What a privilege it has been. Forever grateful. Eh, diba ako din ay nagpapasalamat sa Magandang Buhay family because nung panahon na si Ma'am Shikarla, si Melay at saka si Julina yung magkakasama. Diba ako, ang isa sa mga original na sidekick nila talaga, along with Kalad Karen. So, naging parte ako ng mga lipad ng Magandang Buhay sa Boracay, anniversary special sa Vegan,
4: yes,
3: birthday special ni Julina, birthday special ni Carla sa Antique. So, naging parte ako talaga for the longest time ng Magandang Buhay. Just a quick kwento lang, ano. Alam mo, bago isinara ang ABS-CBN at hindi binigyan ng prangkisa, supposedly, ang Magandang Buhay ay lilipad dapat kami ng Korea. Naka-ready na yung mga papers namin and everything.
4: Anong ganap?
3: Eh, di ba nga, parang dun kami mag-ano, parang Magandang Buhay goes to Korea, may ganon. Eh, kaya lang, di ba nga, dahil walang franchise,
4: yes,
3: hindi natuloy yung mga pagpapalabas ng mga programa. So, maraming salamat sa mga staff, sa lahat ng taong bumubuo sa cameraman, mula sa utility, sa writer, sa wardrobe, sa makeup artist. Mahal na mahal ko ang Magandang Buhay family kasi kayo ay nagtiwala at binigyan niyo po ako ng espasyo na mapanood siyempre tuwing umaga ng mga kapamilya natin. Ati Jo, I love
4: ano
3: you.
4: Ano oras yan? Yung
3: pinalitan mo.
4: Ito na nga eh.
3: Oo, ayan.
4: I-confirm ko lang
3: yes
4: talaga malalasay. But also, of course, thank you so much sa Magandang Buhay kasi I remember nag-guest din ako sa Magandang Buhay before. Meron akong isang episode dyan and
3: yes
4: I was able to talk kaila Ma'am Shiredge, Ma'am Shimelay, and nakakatuwa talaga. And of course, mga kapamilya, kahit natapos na yung Magandang Buhay, pinalitan po yan at pinalitan ba?
3: Oo, pinalitan.
4: Oh my God,
3: wow,
4: mapapanood din na po yan everyday sa Kapamilya Channel, AllTV2. At I Want, meron din po kami and Kapamilya Online. Mapapanood na po ang Oh My God araw-araw 10:30 a.m. hanggang 11 a.m.
3: Ayan, kaya yung mga kapamilya natin ay talagang excited na ma-witness naman kung sino naman ang mga kapamilya stars na iyong kikilalanin sa iyong programa. And of course, congratulations, Ganiel.
4: Thank you so much.
3: Deserve mo yan, ha?
4: Thank you.
3: Diba, ang tagal natin pinag-uusapan yan. Sabi nga natin, diba, lahat talaga in God's perfect timing.
4: Yes, oo. Grabe naman talaga yung blessing ni God.
3: No? Diba sabi mo nga sa caption mo, parang kwentuhan lang talaga.
4: Oh, before it was just really a conversation with Jeff Canoy, of course, the chief of reporters. Ang dami talaga bumubuo sa likod nitong Oh My God. Ang dami pong taong nasa likod nito. Kahit na kami lang at nung guest ko yung nakikita. Pero ang dami. Sila Miss Myla, Miss Tony, thank you so much. Sila Felix, sila Kuya Rex, mga editor, mga cameraman behind Oh My God. Marami sa chief of reporters. Ang dami talaga bumubuo sa likod nitong Oh My God. Ang dami pong taong nasa likod nito. Kahit na kami lang at nung guest ko yung nakikita. Pero ang dami. Sila Miss Myla, Miss Tony, thank you so much. Sila Felix, sila Kuya Rex, mga editor, mga cameraman behind, oh my God, marami salamat po. Mga kapamilya, oh my gosh.
3: Starting Monday.
4: Na. Yes,
3: diba?
4: Starting June 29, 10:30 a.m. po, mapapanood na ang Oh My God.
3: So, ganun-ganun na lang. Wala kang paano, paalog, pakape, pa samji.
4: O, sige, after.
3: Ay! Diba? Pero syempre, oras natin, 9:12. Sa buong kapuluan ng Pilipinas, dako naman tayo, syempre, sa hindi ko kayang pantayan dahil talaga namang nag-iisa lamang. Ito na ang ating showbiz. Hindi kaya. Hindi kaya. Showbiz. Hindi talaga kaya. Ganun lang. Hollywood! Sa ating balitang showbiz, padami na ng padami ang clues ng usap-usapang pagpapakasal ni Taylor Swift at Travis Kelce. Kabilang na dito ang ulat ng New York Times na sa Madison Square Garden ang venue ng kasal na ibinook umano ni Taylor sa mga petsa mula July 2 at July 4. Wala pa namang kumpirmasyon o anunsyo si Taylor at Travis kaugnay sa detalye.
4: Congratulations, Maring Taylor. Ah.
3: Actually, I received a message from Maring Tete.
4: Ako, no, an invite.
3: Yung message sa an invitation. Wow! Hashtag
4: feeling close.
3: Oo, diba? Akala mo talaga Maring Tete tayo, diba?
4: Oh, pero congratulations kay Taylor Swift, ah. Saka kay Kelce. Kay Travis Kelce.
3: Oh, Travis Kelce. Oh, kasi, ay, na-invited yan, ha?
4: Close kami. Close. Hindi, grabe. Yung pinagdaanan din naman ni Taylor Swift, no?
3: Sa love life.
4: Sa love life, oo.
3: At saka deserve niyang pagdaanan yun.
4: Para
3: makapaglabas siya ng mga kanta. Kasi diba, imagine, every time na may nararamdaman siya, isinusulat niya agad-agad at nag-hit.
4: Oo, also, hindi naman deserve, kundi talagang kailangan niyang pagdaanan yun to
3: ikaw
4: get to
3: din.
4: This point.
3: Ikaw
4: ano ba yun? Ano ba yun?
3: Ikaw din kailangan mo pagdaanan. Imagine, diba ate, noong time na may something, churut barurut.
4: Bakit ako nang oh my God dito?
3: Hindi, diba noong time na parang may mga pinagdadaanan ka sa life mo about sa iyo yung buhay pag-ibig.
4: Uh-oh.
3: Diba? Kalmado ang buhay. Oo, ibigay natin. Pero nung, diba, kapag nga sabi, diba, kapag may mga nagsasaradong pintuan, maraming mga bintana ang nagbubukas. Mm-hmm. Imagine, baka kailangan mangyari yun kasi meron pala paparating na blessing sa'yo na ang papalabas na at papalit. Mm-hmm. Alam mo, Tay, diba, who would have thought? Mabalik tayo, diba, na ikaw na ang tatimeslet sa pang-morning show ng Kapamilya Network.
4: Diba? Very grateful ako kay Miss Corey, of course. Ita Corey, thank you so much. And also sa DZMM, alam mo, hindi ko rin in-expect kasi na, syempre, mapapaupo ako dito sa DZMM, Talaraj, sa Alam na This.
3: Pero
4: dito pa, sa Alam na This.
3: Oh my God, Gainel, wala to. Ano ka ba?
4: Kayo lang yan.
3: Ano ka ba? Ito naman, sige. Alam mo, ang liit na bagay, pinapahaba natin.
4: Hindi, thank you so much talaga. Grabe. Ano, iyak ba ako dito?
3: Hindi kayo iyak kasi syempre kailangan ano ka lang, pretty face. Alam mo, tayo sa ating magkakapatid, ikaw ang hindi maganda pag umiiyak. Wow! Sa ating magkakapatid.
4: Thank you so much. Maraming salamat po sa lahat po ng opportunities na dumadating. Alam mo, patuloy tayo mag-pray. Alam mo, it's really prayers.
3: Totoo.
4: Prayers
3: kung ano
4: talaga.
3: Man yung mga pinagdadaan natin sa buhay, alam niyo po, nakikita niyo kaming mga fresh lagi.
4: Parang ako lang yun. Joke lang.
3: Nag-lag. Ha? Talaga, ganyan?
4: Joke lang. Fresh na fresh. Ano yung makita niyo po live si Jaiho? Fresh na fresh po
3: totoo,
4: talaga.
3: Totoo. Diba? Katapos ko lang magpaganong-ganon ng fest ko. Kaya parang ang liit talaga niya ngayon.
4: Ang ganda.
3: Yes,
4: ganda mo, girl.
3: Totoo. Ano ka ba?
4: Bakit ka nagpaganda ng sobra tonight?
3: Hindi, kasi syempre.
4: Hindi, diba, hindi.
3: Ang gagwapo ng bisita natin.
4: Ate,
3: oh, yes. Oy, ano ba yung balita about sa report sa tambalang rap gel?
4: Uy, akin ba yan?
3: Oo.
4: Ito na nga. Kumuha muna tayo ng report.
3: Ayan, fresh ha, pero walang ano ha.
4: Sorry. Samantala mga kapamilya, kumuha muna tayo ng report mula sa Maynila, tambalang rap gel, ipinakilala bilang bagong mukha ng isang energy drink brand.
2: We are so grateful. Yan ang naging pahayag ng rising stars na sina Robin Angeles at Angela Muji matapos silang ipakilala bilang pinakabagong brand ambassadors ng isang energy drink brand sa ginanap na A Pop of Surprise media launch sa isang mall sa Manila. Opisyal na inilunsad ng Cobra ang kanilang pinakabagong produkto na layong maghatid ng panibagong energy at excitement sa mga consumer. Hindi lang media launch ang naging tampok sa event dahil sinabayan din ito ng back-to-back performances mula sa UE Pep Squad, interactive games, at iba't ibang mga booth para sa mga risers at rap gel fans. Ayon naman sa marketing manager na si Eunice Develin, layunin ng energy drink brand na magbigay ng something new and exciting para sa active lifestyle ng mga Gen Z. Sa bagong produkto at panibagong roster ng brand ambassadors, umaasa ang energy drink brand na mas marami pang Pilipino ang makakaranas ng bagong pop ng energy. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ako po si Simon Tan, nagbabalita mula sa Maynila, balik sa inyo.
0: Alam na this!
3: 9:17 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Naku, alam ko lahat kayo excited kung ano at sino ang paandar natin on a Friday evening. Pero bago po yan, mga kapamilya at mga kaservisyo, alamin muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan.
4: Mahigit 30,000 nakiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Maynila sa Quirino Grandstand. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon.
5: Daniel, mahigit 30,000 Malineño ang nakiisa sa Araw ng Maynila bilang pagdiriwang ng 455th taong anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod. Kanya-kanya naman latag ng mga picnic mats ang pamipamilya, magkakamag-anak at magkakabarkada para makiisa sa pagdiriwang. Nakiisa rin sa selebrasyon ng mga senior citizens, estudyante, empleyado ng syudad at mga barangay official sa mga programang inihanda ng Manila LGU. Enjoy rin ang mga nakiisa sa daang-daang food stalls na namigay ng libreng pagkain sa mga bisita. Bahagi rin ng programa ang State of the City Address ni Manila Mayor Isko Moreno Bagoso kung saan iniulat niya ang pagbangon at pagsulong ng lungsod sa kabila ng mga hamon. Iniulat rin ng alkalde ang ginawang aksyon para mabayaran ang 14.6 billion na obligasyon na minanam ito sa dating administrasyon. Sa ngayon ay nakapagbayad na ang Manila LGU ng 8.8 billion pesos habang patuloy na nagsisikap na maitaas ang antas ng edukasyon, pangkalusugan at mga serbisyo publiko para sa mga residente ng lungsod ng Maynila. At yan, awalitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat kay Bert Dizon.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
6: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM.
3: 9:20, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kapamilya at mga kaservisyo. Sa ating pagbabalik, makakasama naman po natin ang Mr. Global 2024. At syempre, meron din tayo mamaya na makakasama P-pop boy band na binubuo ni na GV.
4: Nandiyan din si

0: Renzo,
1: si Patrick,
0: si Zach,
1: si TJ,
0: at si Patrick.
1: Nasabi ko yun. At si Enzo.
0: Kanina ko pa, iniisip ko, nasabi na ba niya yun? Bakit yung ginanon mo?
1: Sa baba, di ba? Jimmy, Patrick, TJ, Zach, Enzo.
0: Seryoso pa naman ako dito, nakakainis.
1: Ano, dalawa na?
0: O, ayan po, makakasama po natin ang P-pop boy band na Ayo. Kasama po si Renzo, Enzo, Zach, TJ, Patrick, at Jimmy.
1: Ayan, walang bibitaw, magabalik po. Ah, ang alam ko na.
0: Alam niyo na. Alam na this.

0: sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Dina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
2: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
8: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: DZMM sa East 30 ang Pilipinas.
11: Alam showbiz chika!
12: Alam na dis!
11: Live!
13: Nagbabalik po tayo, kasama pa rin of course, Kapiling Ka Bonding, ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
14: At syempre, sa ngalan ng ever-lovable, ever-laughable, papa-a, awal pass, ako po si Gino Krishnan.
13: And of course, partner, mga kapamilya at mga kaservisyo, like what I've said and promised, makakasama po natin ngayong araw ng Biyernes, ang ating Mr. Global 2024. And the president of Mr. Filipinas. Nandito na po live sa studio, Dom Corellia. Hello!
15: Hello! Magandang gabi sa inyong lahat.
14: Yes. Hi, Dom!
13: Ayan. O, diba nakakatuwa? Kasi dalawa, like si Ganiel, diba? Meron din siyang experience sa pageant world,
14: yes,
13: diba? Ayan. So talagang, I'm sure marami kang mga maitatanong kay Dom.
14: Oo.
13: Mamaya kiligin ang mga nanonood at mga fans, maging next Aldab kayo, ha? Aldab, diba? Diba? Kaway-kaway ka naman muna, Ganiel. Kaway-kaway ka.
14: Kuha ng love team.
13: Kaway-kaway ka, Dom.
14: Grabe ka.
13: Kaway ka sa camera, Ganiel. Kaway ka naman, Dom.
15: Hello.
13: Oh, yes. Pero welcome to the program. We are live sa 630 kHz sa AM band, sa kanilang mga radyo, sa ating YouTube channel na merong 1.5 million subscribers, sa ating Facebook page na 3 million followers, at syempre, live din tayo napapanood sa telebisyon, sa Sky Cable Channel 20.

0: 56 at sa 183 local cable channels nationwide. Ganun din sa The Filipino Channel. At pwede mong batiin ang mga kapatid. Yes.
1: Yes. Magandang gabi mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa DZMM. So, sobrang maraming salamat sa pag-invite sa akin dito.
0: Yon.
1: And yeah.
0: Ganyan?
2: Oh, okay. Yan naman. Thank you, Ana Jaya. Ha? Grabe. No, Dom, so... Bakit may patawa ka? Dom, so you won the title, Mr. Global 2024.
1: Yes.
2: Kwento mo naman kami, how was your experience doing pageant?
1: Actually, it started when I was, my first pageant talaga was in, when I was in Mapua. Parang finors lang ako ng class ko na, uy, sumali ka dito sa anong pageant. So sabi ko, uy, sige, bahala na, we'll just try it. Tapos hindi ako nanalo yun. So I was like, okay, maybe it's not for me. Tapos maybe around 2019, doon ako sinalis sa Global Asian Models. Tapos yung nakuha kong title is Manhunt Philippines. So yun talaga yung first national title ko. Tapos after yun, nag-modeling ako for quite some time, di ko naisip yung pageantry. Tapos I said, you know what? I think I can do better than top 16. So sabi ko, I'll do, try ko ulit. One more chance. Tapos, nag-try ako ng Mr. Pilipinas Worldwide hanggang nanalo ng Mr. Global. Actually, ang goal ko lang yun is top 5 lang talaga. Para lang may mauwi ako ng sash or runner-up for my country, for the Philippines, diba? Pero nagulat ako nung tinatawag din yung top 4, top 3, tapos top 2 na.
2: Nasa
1: top
2: 2 na ako.
1: Yeah.
2: No?
1: Oh my God, baka ito na yun. Tapos nung tinawag na Mr. Philippines, like, oh my God, grabe.
2: Grabe, no, the experience. Grabe pag nananalo ka talaga eh, ng crowd.
1: Yeah.
2: No? Parang iba talaga yung feeling, lalo na kung international.
1: Yes.
2: But I would assume talagang lagi ka nakukuha sa pageants. Kasi ang tangkad mo din, what's your height?
1: 6'4".
2: 6'4", so. Grabe. Ang tangkad ni Dom, no?
1: Kung may advantage ang pagiging tall, pero it's not everything. Nasa, paano mo idala yung sarili mo sa audience.
2: Sa judge. Saan ka talaga nag-focus during the time nung nag-pageant ka?
1: To be honest, hindi ako yung pinaka-gwapo, hindi ako yung pinaka-matangkad, hindi ako yung pinaka-magandang katawan. Ang finocus ko talaga is yung sa Q&A ko. Kasi doon ako naglalamang sa pagiging ano yun, eloquent in speaking English or sa pagiging well-educated or well-informed sa mga problem sa mundo. So doon ako parang nag-focus.
2: Oh.
1: And buti na lang, Mr. Global, heavy sila... Mabigat sila sa mga Q&A.
2: Oo,
1: so medyo,
2: sa Q&A talaga. And
1: yeah.
2: I think lahat naman ng pageants, no? They're very heavy on that. Pag question and answer talaga, kailangan makasagot ka.
0: Yes.
2: To get the crown. Kasi parang, kaya nga last part yan of the pageant, di ba? That's like the final stage.
1: Ano, sa amin kasi may dalawang speech, tapos dalawang Q&A. So
2: parang sa
1: talaga.
2: Miss World before, meron kasi kami sa Miss World naman, ano, ang tawag nyo, nakalimutan ko tuloy.
3: 5, 4, 3,
2: nakalimutan ko yun. May fast track.
3: Yes, may
2: fast track. Oh, ang galing naman yun.
3: May fast track.
2: Parang gusto na nang umupo dito.
0: Totoo. At saka parang may ano siya, nagagalit siya. Kasi syempre, diba, parang, ate, ano ba, ginagalingan mo naman kay Do masyado.
2: Ikaw naman, may mga questions sa kay Do.
0: Hindi, of course, diba, gusto kong malaman, kagaya nga na napag-usapan namin before, sabi ko, no, grabe sa mga babae, todo yung effort, mula sa hair, makeup, outfit, fit, diba? Pero sa inyo mga lalaki, ang naging sagot nga niya is kailangan lang ay ikaw ay maging, anong itsura mo pag nagka-pageant
1: ka? Simple lang, basta very gentleman yung dating mo, tapos dapat classy. Ayun, yun yung sa mga...
0: So, nakuha mo yung corona ng Mr. Global 2024. Ito po ay sa international stage na po ito, na ginanap saan?
1: Sa Thailand.
0: Sa Bangkok, Thailand, syempre. Anong next na nangyari, diba? Parang diba dito sa atin sa Philippines, may mga pa-homecoming pagka Miss Universe ka, ganyan. Anong next? Ano yung mga doors and opportunities na nagbukas para sa'yo?
1: Ayun nangyari is ang dami nag-interview sa akin kasi nanalo. Mm. Pero yung number one talaga na nagustuhan ko is... I started acting na talaga sa showbiz.
0: Oh.
1: So, doon nag-start. I have made

0: welcome that with open heart. We'll give them all the love and support. Yun talaga. Yun.
1: But also, this is the first time na nakarinig ako ng ganun. Super arrogant niya.
2: Actually, di ba, yun napaka straightforward ni Dom din sa pagsagot niya dun sa tanong natin about sa issue ng halfies, ganyan. Kasi yung iba, kung tatanungin mo, aminin naman natin, di ba, magpapaka, kind of like, safe sila ng very right of answering that question on national television and on sa buong Pilipinas na radyo, di ba, no? Pero in fairness, as the president of Mr. Filipinas, di ba, tama naman din ang naging stand mo talaga. So, I believe it's about time for you to be crowned as the Mr. DZMM
1: 2023.
2: Tinatanong, sabi ng mga nakikinig, if ever daw ba, bigyan ka ng chance to do radio, ikaw ba, i-game ka daw ba?
0: Game na game, siyempre.
2: Ay, antaray. Lunes hanggang Biyernes ang schedule mo, ganyan.
0: Kahit araw-araw pa.
2: Antara.
0: Umaga, gabi, kaya.
2: Yes, kaya. Ano po ha? Sir Berg, if you're watching po, ayun po siya. Ready daw po siya natanggapin ang hamon para araw-araw pong umere sa radyo.
1: At araw-araw mo siya makikita.
2: Tama. Mamara. Hello po.
1: Good evening, Mamara.
2: Nanawagan. O, diba? O, pero syempre, gusto nating malaman, what's next for Dom? Ano naman ngayon yung, syempre, bukod sa pagiging presidente ng Mr. Filipinas, you're also into, like what you've mentioned, diba? You're also from TV5. You're assigned artist of TV5 under Starworks.
0: Yes,
2: Starworks. Tama. Under the pangangalaga of our tatay, Mr. M.
0: Yes, Mr. M.
2: Oo, diba? Anong mga pwede mong i-share sa amin na mga pwedeng malaman na ng mga fans mo na naka-line up para sa iyong
0: career? For
2: now,
0: kasi kakatapos ko palang mag-acting workshop.
2: Wow.
0: So, medyo ngayon pa lang nila ako magpa-plan for my acting career. Pero for now, focus muna ako sa pagiging president ng Mr. Filipinas Worldwide.
2: Talaga?
0: Kasi meron pa kaming, I think, 8 or 7 na boys that will compete international. Like with Felipe Marasigan for Mr. Supernational, Jonwin Alba for Mr. International.
1: No? Yeah, ilan ba ang male titles ngayon? Ilan ba ang pageant ng
0: sa Mr. Filipinas Worldwide, we have 8 international titles.
1: Okay. Mm-hmm.
0: So, we really try to help them.
1: And usually, nangyayari yan mga November, October, mga bare months,
0: I think
1: right?
0: Next month, sa July, Mr. Supernational.
1: Yeah. Wow, okay. Good luck, round. Ha? Good luck sa mga magko-compete.
0: Sa mga boys natin. Yeah.
2: Ay, pero alam ko, meron siyang without naming the brands, may sasalihan siya at magre-ready na siya.
0: Oh, yes.
2: Sa kanyang pagiging parte ng sikat na sikat na na pageant, super bods naman yan, super bods this year.
0: Yes.
2: Screening ka na, hindi pa
0: mangyayari pa yun, I think June 27 or 28.
2: Oh my god, you need a very very supportive partner like Ganiel.
1: Partner like Ganiel.
2: Sorry.
1: Si Aviona dito eh. Dapat nakikita si Aviona. Dapat nakikita niyo yung reaction.
0: Siya sa tabi.
2: Oo nga.
1: Grabe.
2: What are your preparations?
0: Syempre, since fitness heavy yung competition, fitness lang, diet, gym every day, tapos...
2: Gym every day?
0: Gym every day talaga.
1: Wow. Oh, actually, ako, I'm preparing for a full marathon naman.
0: Yung.
2: Ah, diba sabi mo nga,
1: Nag-gym.
2: Ilang K?
1: 42. Full marathon eh. Totoy lang.
2: Ikaw ba nagaganong ka full marathon?
0: I think pinakamalaya narating ko 7K lang.
1: Pero kasi nabibuild naman yan eh. Nabibuild.
0: Yeah.
2: Tara.
0: That's impressive. Grabe.
1: Tingnan natin kung matatapos. Yeah.
2: Correct. Ayan po, sa mga gusto pong iship sila, hashtag Krishdom. Hashtag Krishdom ngayong gabi. Nakilala po natin kung gusto niyo pong swibayan ng kanyang love story. Opo, mamaya po magpa-followan sila.
1: Grabe.
2: Sorry.
1: May grabe ka sa'yo.
2: Hindi, joke lang, ganyan.
1: Wait, sorry.
2: Bagi kasi sila.
0: Game, yes.
2: Ayan na, magkawayan kayo sa harap ng screen. Yeah. Ayan na sila. Kita na sila sa screen. Rose, bagi sila noon ni Ganiel. Oh, in fairness.
1: Oh, sobra
2: mag-heart
1: ka, Rose.
2: Kayo, mag-heart kayo sa screen. Ganyan, mag-heart kayo, ganyan.
1: Saan? Dali. Ang layo.
2: Wala kang layo naman, te. Baka maging hamburger yan. Pwedeng ganyan. Kailangan heart. Okay, ganyan. Dali na, te.
1: Grabe, ang init dito.
2: Malamig dito, te. May electric fan. Okay, 1, 2, 3.
1: Saan ba?
2: Heart. Yay!
1: We don't, sorry ah. Ito kasing friend ko eh.
2: Ano ka ba? Don't say sorry. Be better.
0: Be better.
2: Charing. Oras mo na 9:40 mga kapamilya para mas masiglakas na araw. Ito po, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa bagati ng serbisyo publiko. Kaya naman, maraming salamat sa pagbabahagi ng

0: masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. 9:40, Doma, mamaya kapag may oras pa, magabalik tayo para ikaw ay makapagpa. Actually, ngayon pwede na. You promote your social media accounts and saan ka dapat abangan at supportahan. Ayan.
1: Oh yes, guys. Follow nyo ako sa Facebook, Instagram, and TikToks. Yung Instagram ko is Dom Corilla, DOMCORILLA. And follow our Mr. Pilipinas Worldwide as they, as our Philippine Kings, compete on their international journey. Ayan.
0: Ay, ang cute. Hashtag Domniel. Oh. Oh, hashtag Domniel.
2: Ba't yung nagpapaganyan?
0: Hindi kasi yung mga staff dito kinikilig sa inyo, di ba? Oh, pero mag-pause muna tayo for a break. Ayan, kayong dalawa dyan, mag-usap muna kayo dahil mamaya sa pagbabalik natin, ako na lang po mag-isa. Kasama ang guest natin, ang P-pop boy band na Ayo. Kaya naman sabay-sabay, alam ko na.
2: Alam niyo na.
0: Ikaw magsabi ng alam na this. Go.
1: Alam na this.
0: Yes. That's the voice.
3: Drama, action, comedy,
4: horror,
3: or suspense. Be the answer. Alam na this.
5: Mga balitang kumpirmado.
6: Walang kalma-kalma.
7: Lahat ng tao, huwag tatayo.
6: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma.
8: Itawan mo ko!
9: Pagtatanggol ko kayo.
6: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
9: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
10: Yes! Giling mo! Pinabili mo kami!
11: Ayun oh!
6: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Panip sa tindig.
13: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
6: Ibang klase tumitig.
14: Alias Pretty Boy.
15: Agad narito ko. Diligaya ka.
6: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino may yayanin.
16: Eto ang tandaan mo. Tistado na ang bulok mo.
17: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
6: Yan ang tunay na astig.
18: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntos ko.
6: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
5: Sa tulong ng tamang health information.
19: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
5: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
5: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol.

0: Tayo po'y nagbabalik. Nako, syempre, marami talaga ang ika nga kinilig on a Friday evening dahil sa hashtag Domniel. In fairness, no, may mga nangyari talaga na hindi inaasahan.
1: Na ano?
0: Hindi, kumbaga yung parang sa Aldab, di ba? May ganong eksena na parang, may kilig moment sa may something bagay na bagay.
1: Ano pa, Jai? Ano pa? Ano pa, Jai?
0: Hindi, syempre, di ba, mapasabi ka na talaga, ayun!
1: Kala ko alam, mapasabi ka na, alam yun na.
0: Hindi. Nagbabalik po ang beso ng bahay at ang Diyosa ng Kalsada. Ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, si Jai Ho.
1: At sa ngalan ng inyong ever-lovable, ever-laughable, Awal Paz, ako po, si Ginul Krishnan.
0: Eto na, sila magpakilala kasi alam ko may mga ano yan eh. Kami po ang mga
1: ganyan. Kayo
0: please
1: na bahala.
0: Welcome ang ating special na bisita on a Friday evening. Ayo!
2: Hello po. Good evening.
0: Yes, ito ang inyong camera. O, paano yung pakilala nyo? Diba isa-isa may ganyan? Hi, I'm Renzo. Hi, diba may ganyan? Okay. Go, do it. Go!
2: Hi guys, I'm Zach.
3: Hello, I'm Renzo.
4: Good evening po, I'm TJ.
5: Good evening everyone, I'm GV.
6: Good evening, I'm Enzo.
7: Hello po, I'm Patrick, and we are...
8: Ayo!
1: Ayo!
0: Ayo! Yes, po, Ayo. Totoo. Sila ay P-pop boy band.
1: Mm-hmm.
0: So, di ba iba rin to? Pare-pare silang P-pop, pero pag sa'yo mong boy band, di ba, talagang ito serving looks, serving talent, sing and dance, ganon.
6: Yes.
0: Oo. Paano kayo nabuo lahat? Seven.
7: Yung journey po namin nag-start noong 2024, so nagkaroon po ng audition sa Davao. So actually kami tatlo po is nag-audition po kami, and sila Renzo, Enzo, tsaka si Zach is na-scout to be part of the group. So after po nun is nag-training na po kami, and yun, here we are.
0: Ang galing no, small world, Ate Ganyel.
1: Oh,
0: si Dom kasi is from Davao. Totoo!
1: Whoa.
0: Si Dom is from Davao. Also, he won Mr. Global 2024. Kayo, nabuo kayo 2024 din. Oh, diba? It's a small world after all. Diba? Perfect yung mga bisita na. Ba't ka ba tawang-tawa?
1: Kanina ka pa.
0: Hindi, naisip ko lang na grabe ang galing. At lahat sila nagmula sa Davao, lumipad ng Maynila para i-pursue ang kanilang P-pop career. Oh, di ba galing? Ang bongga. O bilang isa sa mga pinakabagong P-pop act na nasa ilalim ng Sony Music Entertainment, ano sa palagay nyo ang pinagkaiba niyo sa napakarami ng P-pop na ating kilala? Ayan.
3: Well, ano po, for one, yung us being from Davao, parang meron po siyang challenges, and also it can be our strength din po kasi of course nandito yung center ng industry, so nandito yung mga other P-pop groups and all.
0: Galing.
3: So as from Davao po, parang we have this certain hunger na we wanna prove then and to be heard dito, and also parang ano po, like we have a representation sa different cultures and diversity po ng not just Davao but Mindanao po.
0: Oh. Pero di ba ang yung Ayo ay galing sa Cebuano word na
5: maayo.
0: Simba, okay kaayo.
5: Okay kaayo.
0: Ganon. Oo, totoo doon ang galing yun, di ba? But ang ano, eh bakit, di ba, maayo? Bakit naging Ayo?
1: Alam mo, di ba may end of that? I'm not sure kung ganun ba. Malalaman nga natin. Di ba may mga batya na, Ayo.
8: Yes.
1: Ayun ba yun? Nag-get ko.
0: Talaga?
3: Opo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Alam ko, Ayo. Sean Kingston. Tipo, girl. Di ba? Ayo. Sean Kingston. Tipo, girl. Tipo, girl. Ate, work tayo. Ganyan. Oo, di ba? Pero kayo, hindi kayo daw takot na subukan ng iba't ibang mga styles, tunog sa P-pop. Kasi syempre, ako ang dami ko na na-interview na P-pop. Syempre, ang king of P-pop natin dyan. Nandiyan ang SB19.
1: Mm-hmm. Andiyan din ang ano, BGYO.
0: Andiyan ang Aces, di ba?
1: Vision.
0: Vision. Yes. Yes My Love, 1621, Aja.
1: Ang dami.
0: Ang dami nila talaga. Kayo, pero, hindi kayo takot na. Ano yung masasabi niya na pinakakakaiba sa Ayo? Bukod sa Ayo, Sean Kingston.
5: I think what's different from us po is we incorporate Bisaya lyrics po from our song po.
6: Yes.
3: Mm-hmm. And siguro po nakaanong since ano po yun parang naiiba talaga din po kami na hindi po kami dito naka-base. Yun ang one of the things. So mm-hmm. there's a lot that we can put at the table, we can mm-hmm. be a representation din po sa mga local artists din talaga sa Davao po.
1: Oo, yun yung maganda, no? Na marami silang nagawa. Saka dahil maraming members, 7 kayo, di ba?
3: 6.
1: Sorry. Bakit ako gay? Isang 7 member. But anyway, 6 kayo. Marami rin kayong napag-uusapan na pwede nyo i-collaborate sa isa't isa, no? So, tell us about, meron na bang album? Meron bang EP? Meron ba kayong music na gusto nang i-release anytime soon? Go ahead.
4: Actually po, we released our pre-debut single, I'm Him, po, last April.
8: Mm. Ito ang I'm High.
4: I'm High.
9: Alam mo, effect talaga to. Kasi nag-ride hailing application ako. Tapos naulanan ako, te.
1: Ah, talaga?
9: Oo, nakamotor lang ako kanina. Kasi iniwan ko yung sasakyan dun sa ano, sa dito sa parking. Kasi nga, traffic dahil Friday.
1: Oo, sa ating mga kapamilya.
9: Parang feeling ko na alog yung utak ko talaga.
1: Oo, ingat po kayo sa kalsada. Kung nasa kalsada pa po kayo hanggang ngayon, no? Maulan din po. Ingat
9: totoo
1: po kayo.
9: Totoo. I'm Him. Ano meron sa I'm Him? Ano yung kwento nito? Para kanino ito? Pag napakinggan, kanino siya mag-resonate? Resonate.
3: Ayun po. I'm Him po is primarily parang it's a anthem or parang song siya embracing individuality.
1: Mm-mm.
3: Na parang to be unapologetically you po. Mm. Na parang dapat you look inwards to yourself na you can be proud to say that you're you.
1: Mm.
3: Parang ganyan po.
1: Sino inspiration ng song na to? Like kayo din mismo?
3: Yes po. But the song itself po is written primarily by our producer po, si Paolo Franco. He's also a very talented na local producer from Davao. And we collaborated po sa lyrics and sa pag-produce ng song.
9: Yes. May naalala lang ako nung sinabi nila na ini-incorporate nila yung kanilang language, yung dialect ba?
3: Yes,
9: yung kanilang dialect na yung pagiging isang Davaoenyo, di ba? Naalala ko lang, di ba yung alamat, sila naman yung very culture of the Philippines.
3: Yes.
9: Diba, yun sa kanila, ito yung, kaya sabi ko, ay gusto ko yan, seryoso ako dun sa sinabi kong gusto ko yan. Kasi syempre, diba, dati, dumating yung punto na sumikat yung mga yung porke ng maldita.
1: Ay, oo. Oh,
9: oh. Porke contigo. Yung mga ganyan. Yes, diba? Tapos may ganyan, gikumot-kumot. Diba, may ganyan pa? Diba? Tapos ganyan na rin ko sinasabi ko, oh my God, magiging fan ako ng Ayo.
3: Wow.
9: Kasi nga, mahilig ako, lalo na sa FM namin, sa 92.3, gustong-gusto ko talaga nagkapatugtog ng mga Bisaya na mga kanta.
1: Uh-oh.
9: Kasi alam mo, dito sa Maynila, marami ang mga taga Visayas at mga taga Mindanao ang parang nag-try ng luck nila.
1: Yes.
9: Even yung mga OFWs natin, kaya gustong-gusto ko na kahit pa paano ibinabalik sa kanila yan, dapat naririnig kayo ng bonggam-bongga. Sa I'm Him, meron ditong lyrics na salitang Davao.
3: Yes,
9: po. Naku, huwag natin patagalin to. Bago nyo isample-sample, kapag narinig ko ba ito ba ay parang mai-inlove ba ako? Ito ba
1: upbeat
9: ay,
1: ba to?
9: Oo,
3: yes,
9: ito.
3: Yes,
1: ah, correct? Upbeat. Oo.
10: Magugulat po kayo.
9: Magugulat.
1: Magugulat.
9: Sige. O, yan. I-read nyo naman sarili nyo sa oras na 9:53. Sa mga nanunod sa YouTube po, huwag kayong mag-alala. Kapag nawala po yung tunog, ibig sabihin po kumakanta sila, pwede nyo buksan ang TV o ang radio po ninyo. Dahil kasi stricto ang YouTube sa mga ganito, yung mga kanta. Yung iba nagugulat ba daw nawawala ng sounds? Mga kapamilya at mga kaservisyo, please welcome ang ating special na bisita ngayon, P-pop boy band na Ayo! Shang Skins!

0: Ma'am.
1: Wow!
2: Kevin, ang galing!
0: Tsaka hindi tinitingnan ko sa isa. Sino yung bass?
3: Kami po ang bassist. Alto
2: ba tawag dyan? Alto.
3: Bass.
0: Grabe, yes. Ang husay. Lahat kayo, individual, pare-pares kayo mga ano, may vocal na ibubuga talaga. Ano yung tawag sa ganun? Pag pipap, ano, kunyari merong pang face card.
2: Di ba may mga positions?
0: Positions. Ano-ano, isa-isa, sige.
4: I'm the main rapper po.
0: Main rapper.
4: Main lead dancer po.
0: Main vocal ka?
5: Yes po.
0: Ang ganda nung ano niya, yung may ngiling-ngiling.
3: Ikaw,
0: ang ganda niya. Hindi, totoo lang joke, ang ganda ng yung vibrato. Hindi ko kaya, kasi hindi naman ako musically inclined. Wow! Ikaw naman.
3: I'm the all-rounder po.
0: Ay, ang galing. Ibig sabihin, kaya mong mag-rap. Yes. Kaya mong sumayaw, kaya mong kumanta. Oh, wow!
2: Parang leader ba yan?
3: Hindi po. Diba? Pero para siyang pasok ako sa lahat ng line po. Na
2: wow, parang yun ako
0: na all, di ba? Hashtag sana all. Oh. Next.
3: Ako po, lead rapper and main visual.
0: Taray. Next.
6: Ako po is dancer and lead vocalist.
0: Ay, ang galing.
7: Ako po, one of the singers and one of the rappers din.
0: Actually, no, ang ganda rin ang boses mo, no? Bongga. Nakakatuwa. Pero nung dati, lahat kayo, walang mga sinalihan ng mga singing reality competition. Meron?
6: Meron po.
0: Saan ka sumali?
6: Tawag ng tanghalan kids po.
0: Kids?
6: Yes,
0: talaga?
6: 10 years ago.
4: Sample, sample.
0: 10 years ago. Ano kinanta mo noon?
6: Defying Gravity po.
2: Wow!
0: Ay, sample naman yun.
6: Ang taas. Lakawit lang.
3: Lower version.
0: Kahit konti lang.
6: Nakalimutan ko po yung lyrics.
0: Na defying gravity.
2: Parang iba yun.
0: Tama.
2: Iba yun sa'yo.
0: Ano ba dapat eh?
4: Comfortability lang.
0: Okay.

0: Uy, alam mo, wala na pa si Kuya Ab? Wala? Naku, Kuya Ab, baka naman pwede kayo sa July 18, mag-perform kayo sa ano, sa DZMM,
1: apat na po
0: anniversary, di ba?
1: So, pero base ba kayo dito?
0: Base na kayo sa Manila.
2: Double base.
0: Ah, talaga? Yeah. Eh, paano yun? Hanggang kailan kayo nandito sa Manila?
3: 28 po.
0: Babalik na kayo?
2: Yes, yes po.
0: Ang hirap, eh, paano yun? Siyempre, lahat ng mga guesting, mga TV shows dito.
1: Yes, hindi, kaya ayun nga eh, ito na nga Jai, di ba? Kaya ito na, di ba? Tinatry natin i-book na sila lahat dito.
0: Kailangan, kailangan. Alam mo, na-amaze ako, na-believe talaga ako ng bonggang-bongga sa inyong talent. So, invite nyo ang mga kapamilya viewers natin all over the world na mapakinggan ang inyong music. Hanggang kailan kayo?
2: 28.
1: 26 na ngayon.
0: Hindi, kasi hindi sila aabot. Wala. Sana next week, i-guess ko kayo sa isang sa FM para ma-play natin yung song nyo. Oo, sa 92.3 sa programa ko doon paghapon.
1: Pero nandito kayo kasi may mga programs kayo yung pupunta.
2: May show. Yes. May performance po kami tomorrow.
0: So ayan, i-promote nyo yan.
2: Fort Santiago, Intramuros po. We're going to perform.
4: Fet de la Music. Fet de la
0: Music. Oh, yes. Kasama nila sila, Bea, yung ating, yung New Flame, yung ibang mga P-pop groups.
2: Yes.
0: Yes. Yes, totoo. Kasi nga, ano yan, parang P-pop con.
2: Yes. Mm.
0: Yes. So invite our kapamilya and our kaservisyo.
2: So, mga kapamilya, please do visit us tomorrow as we perform at Fete de la Musique at Fort Santiago in Ramuros po. We will be performing alongside our fellow P-pop artists. So, please show your support po and visit us there.
5: Kita kids.
0: See you there. Ay, bongga. Ay, taray. O, pwede. Ay, taray, binigyan tayo ng extension. Ang taray, di ba? So, nakaka-happy. Sinong, if given a chance, of course, tomorrow will be the, tomorrow yan, di ba?
2: Yes, yes.
0: Will be the day kung saan magsasama-sama mga mahuhusay na mga P-pop groups sa Pilipinas. Given a chance, sino yung mga gusto nyo talaga na makakollaborate?
5: For tomorrow.
2: Tomorrow, yeah.
6: For tomorrow ba?
0: Kahit hindi tomorrow kasi ano late na 10 na hindi na.
1: Sino yung mga ano, yung mga nasa industry ngayon na gusto niyo makakula?
5: Actually marami kayong maiisip. Pero siguro ano SB19.
0: Agad?
1: Yes.
0: Manifest na kagad 'yan. Yes.
1: Sino pa?
5: Beanie,
1: of course. Grabe, no?
0: Yes.
2: Alamat.
0: Alamat, di ba? Ay, magandang alamat, no? Para ang eksena yung about sa culture and of course yung sa lingwahe din.
1: Ito, I wanted to ask this to the boys kasi dahil nandito na rin kayo, what do you think about itong mga Pinoy pop groups really making it internationally? Like, lahat tayo ngayon, ang dami ng mga Pinoy pop groups na...
0: Beanie for Coachella.
1: We have
0: SB19 sa Japan.
1: Exactly. We have Sofia La Forteza sa Cat's Eye. Ang dami na. They're really making it. Ano masasabi niyo doon? Grabe umaalagwa yung Pinoy pop dito sa Pinoy pop groups dito sa bansa. Also internationally.
5: Siyempre po nakaka-proud as a Filipino and also as a co-artist po. And we get inspired by them po talaga na to strive more, to be more hungry po, to reach that kind of level din po in the future. And yes po, we are really working hard for it and hopefully po that we will be able to ano din po, reach that or achieve that soon po.
1: Yes, oo. Ang galing. Eventually, diba? Hopefully, you guys are gonna make it.
0: Ibabalik kayo dito, ha? Pagbalik nyo dito, dapat, ano, hit na hit na yung mga kanta ninyo,
2: yes,
0: ha?
2: Yes, hopefully po, hopefully.
1: You know what? May nagsabi sa akin, and also, I've been seeing this sa mga reels, na, diba, depende yung sa algorithm mo eh. You really have to set a timeline.
5: Yes,
1: and po. Then, yung isa-set yung timeline na yun, talagang susundin mo siya. So, delusionally, talagang makikita mo kung hanggang saan ka. Pagka sinet mo yung timeline na yun, kung hanggang saan naabot yung pagiging delulu natin, no? Yung pagiging delulu natin, really going insane about a certain dream or about a certain job that we really want to have. Di ba? We set a timeline and then we try to achieve that. So kayo, I just wanted to ask, ano yung goal ng grupo for this year? We have like few more months before 2027. Anong goal ng grupo ng AO?
2: Definitely po, we wanna have a very strong debut na period. Because like, as of now, we're already preparing. And before the year ends, surely we'll be releasing our debut. And our pre-debut single na I'm Him was just the start pa lang po. And although it was already strong, but we want to be stronger and like exceed talaga even the quality and everything po talaga.
1: That's congratulations.
2: Thank you so much.
1: I know for sure you guys are gonna make it. Ang galing-galing nyo. Ang ganda ng blending ng grupo.
0: Correct.
1: And also the personality, you can really see na mabait talaga sila. No? Sana
0: na-amaze ako, promise. Talaga, diba? Kaya mag-focus lang kayo ng bonggam-bongga. Kasi diba kapag nakapag-focus tayo, the ano eh, the energy will flow and the action follow.
1: Yes. Para sinerge pa yun.
2: Yes.
0: Para maganda kasi meron kang magandang sinabi.
1: We set a deadline. Deadline. Timeline, deadline.
0: Due date.
1: And, due
0: date. We set a due date.
1: Expiration date.
0: Totoo. Susunod na po ang programang Love Connect kasama si Coach V. Kaya patuloy niyo pong i-stream sa lahat ng mga digital streaming platforms ang kanilang awitin na I'm Him. Diba? Bongga-bongga.
1: Iba sa iyo eh.
0: Ano? I'm high. High with energy. Because tomorrow, magkita-kita po tayo sa Love Laban.
1: Yes.
0: Diyan po sa Happy Pride, sa Pride Philippine Festival
1: Happy
0: 2026.
1: Pride.
0: Ito po ay gaganapin sa UP Diliman, Quezon City. And right after po niyan, sa White Party Manila naman. Kaya naman, kita-kits tayo bukas, bisim-bisi ang Sabado. At syempre, Monday to Friday, 9 to 10 p.m. Nag-sit tayo ulit, di ba? Monday and Tuesday.
1: Yes.
0: Totoo. Sa Sunday po, ayan, bongga ka Jai, kasama pa rin ang besyo ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. And of course, Monday, Ganyel.
1: Monday, mga kapamilya, magsisimula na po ang Oh My God, 10:30 a.m. po yan sa Kapamilya Channel, All TV 2, Kapamilya Online Live, at lahat po ng ABS-CBN platforms. Meron din po ang I Want. At mga kapamilya, sa ngalan po ng inyong ever-lovable, ever-laughable, papaa, Awel Paz, ako po si Gino Krishnan.
0: At syempre, ako naman ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner niya sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho. Sabay-sabay, alam ko na.
1: Alam niyo na.
2: Alam na this.
0: Let's go.
1: Thank you.
0: Dong Yao forever.

mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: headline ngayon. Team building ng Ateneo na ikinamatay ng dalawang atleta na kitaan ng elemento ng hazing. Dating coach sa si Tab Baldwin at sampung iba pa pinakakasuhan.
1: Developer ng Gorebox nagsalita sa sinasabing impluensya ng online game sa mga estudyanteng namaril sa Tacloban City. Gorebox para lamang umano sa 18 plus o mature gamer.
0: Ambulansya bumangga sa SUV sa Quezon City, tatlo sugatan. Bagong silang nasanggol, inabandona sa Mountain Province.
1: Tatlong Chinese timbog sa kahon-kahong smuggled na sigarilyo sa hotel sa Isabela.
0: Bagyong Gardo nakalabas na ng par. Posibleng baha at landslide na dulot ng localized thunderstorm ibinabala.
1: Taylor Swift at Travis Kelce usap-usapang magpapakasal na sa susunod na buwan.
0: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, inirekomendang kasuhan sa Department of Justice sina dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at sampung iba pa sa posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act kaugnay ng pagkalunod ng dalawang student-athlete sa Aurora. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom! Jom!
2: Jeff, inirekomenda ng PNP-CIDG sa Department of Justice na magsagawa ng case build-up at preliminary investigation sa posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act ni na dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin at sampung iba pa kaugnay ng pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Roberto Orbonia at Divine Adili noong Hunyo 8 sa Dipakulaw, Aurora. Kabilang din sa mga pinakakasuhan ang mga strength and conditioning coaches na sina Grant Derns at Cesar Ilumba, assistant coaches na sina Dean Castagnano at Sandro Soriano at Reynaldo Jacinto Jr., student managers na sina Paolo Adevoso at Andrew Salud, physical therapist na si John Eric Rueca at utility ball boys na sina Aris Ponce at Joel Rapa. Ayon kay DLG Secretary John Vic Remulla, nakita sa investigasyon ang mga elemento ng hazing sa training activity kung saan sinadya umano ng mga coaching staff ang pag-expose sa mga student-athletes sa panganib o mapanganib na kondisyon ng dagat nang mangyari ang insidente.
3: Violation of RA 11053 or the Anti-Hazing Act against respondents who actually planned and participated in the hazing. Section 14 states that those who actually planned or participated in the hazing as a consequence of the incident results therefrom.
2: Dagdag ni Remulla, ginagamit din ang nasabing aktibidad para malaman kung sino sa kanila ang mapapabilang sa pinal na listahan ng koponan na isinusumite ni Baldwin sa UEAP Board. Kumpiyansa si Remulla na matibay ang kanilang inirekomendang kaso na mula sa lagpas isang o sa anim na... Dagdag ni Remulla, ginagamit din ang nasabing aktibidad para malaman kung sino sa kanila ang mapapabilang sa pinal na listahan ng koponan na isinusumite ni Baldwin sa UEAP Board. Kumpiyansa si Remulla na matibay ang kanilang inirekomendang kaso na mula sa lagpas isang o sa 600 pahina ng testimonya ng mga player at mismo coaching staff. Yan ay kahit pa meron umanong consent at pumirma ng waiver ang mga player para sa team building activity na nauwi sa trahedya. Ipinauubaya naman ng PNP-CIDG sa DOJ ang mas malalim na imbisigasyon para sa nararapat na kaso laban sa mismong paaralan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Sa ipinalabas naman pahayag, sinabi ni Ateneo de Manila University spokesperson Father R.B. Hizon na kinikilala ng universidad ang rekomendasyon ng PNP-CIDG at ginagalang ang naging takbo ng investigasyon. Patuloy anyang may ikipagtulungan ng Ateneo sa mga otoridad at tiwalang patas na titimbangin ang katotohanan. Dagdag ni Father Hizon, patuloy ang paninindigan ng Ateneo sa pananagutan at pangalaga sa kapakanan ng mga mag-aaral para matiyak na hindi na mauulit ang trahedya. Patuloy rin anya ang kanilang suporta sa pamilya ng mga nasawing student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili.
1: SUV, tatlo ang sugatan sa ambulansyang bumangga sa SUV sa Dituazon Street sa Quezon City at sa Quezon Avenue sa Quezon City. Sa lakas ng pagkakabangga, tumagilid ang SUV at bumangga sa Center Island ang ambulansya. Kabilang sa nasugatan ang driver ng ambulansya at dalawang sakay nito, habang ligtas naman ang mga senior citizen na lulan ng SUV. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng banggaan.
0: Pumaraw na ang senior high school teacher na nabangga ng SUV na minamaneho umano ng anak ni Marikina Vice Mayor Del De Guzman. June 13, nagtamo ng pinsala sa ulo si Alexander Cruz matapos mabangga ng SUV ni David De Guzman. Sinasabing nagpositibo sa alcohol breath analyzer ang SUV driver na inaresto pero nakalaya matapos makapagpiyansa. Pero dahil sa pagkamatay ng biktima, sinampahan ang driver ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Tiniyak ng Marikina Police na hindi bibigyan ng special treatment ang anak ng Vice Mayor. Senior high school teacher sa pamantasan ng lungsod na Marikina ang biktima.
1: Iginit na isang eksperto na hindi sagot ang pagbaba sa age of criminal responsibility para matuldukan ang juvenile crimes sa Pilipinas. Sinabi sa DZMM ni Southern Illinois University Carbondale Criminology and Criminal Justice Associate Professor Dr. Raymond Narag na batay sa mga siyentipikong pag-aaral, hindi pa fully developed ang brain maturity ng mga batang edad 15 pababa at hindi pa buo ang pag-unawa sa tama at mali kahit mababad na sila sa mga content online. Sa halip na makabuti, maaari anyang lalong makasama kung ipapareho ang parusa ng mga batang sangkot sa krimen sa mga matatanda.
4: Because age actually is not a predictor. What is a predictor is more yung kanilang family exposure, yung mental health burden, exposure sa violent content sa internet, and that's one of the most problematic issues at our time. And yung kanilang ina-access ay mga violent content, access sa guns and other weapons. So yun talaga ang issue.
1: Binigyang diin din ni Dr. Narag na mananagot pa rin sa Juvenile Justice and Welfare Act ang mga batang sangkot sa krimen sa pamamagitan ng rehabilitative justice na akma para sa kanilang edad.
0: Naniniwala ang grupo ng gun owners na dapat ding kasuhan ng murder ang policewoman na may-ari ng baril na ginamit ng kanyang pamangking estudyante sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinabi sa DZMM ni Gun Owners in Action, President and General Counsel Attorney Rod Moreno, na lumalabas sa investigasyong sinadya ng polis na payagan ang menor de edad na kaanak na gamitin ang baril. Lalo't bilang law enforcer, sinanay na siya sa pangangalaga ng kanyang service firearm. Gate ng grupo, sapat ang mga batas sa gun ownership at usapin ito ng pagpapatupad. Una nang sinabi ng PNP na posibleng masibak sa serbisyo at makasuhan ang policewoman kaugnay ng insidente.
5: Pwede siya makasuhan din ng murder sa principal, indispensable cooperation. She's a law enforcer. She's trained how to safeguard her firearm. Service firearm niya yun eh. So yeah. Presumably she's aware wherever it is. Hindi siya papasok sa trabaho na wala yun. Puta, sa kadami-dami ng tao, napunta sa pamagkit pa niya.
1: Nagsalita na ang founder ng F2 Games at developer ng video game na Gorebox sa sinasabing impluensya nito sa mga menor de edad na namaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinamatay ng tatlong estudyante. Sa pahayag, sinabi ng founder na si Felix Philip na disenyo ang software para sa mas mature o rated 18+ na manlalaro. May nakalagay din anyang safety and behavioral warnings sa software para sa mas mature na paglalaro nito. Aminado naman si Philip na walang developer na makakatukoy ng edad ng bawat magda-download ng game, kaya naglagay ng standardized age rating at parental control systems ang mga major distributor nito tulad ng Steam at Google Play. May paalala rin aniya ang Gorebox sa pagsisimula ng laro at kada 10th launch na ang Gorebox ay para lamang sa fictional entertainment, hindi nagsusulong ng karahasan at hindi rin pang real life world. Handa naman umanong makipagtulungan si Philip sa investigasyon. Nagpaabot din siya ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga namatayan.
0: Developer ng larong Gorebox tuwangging dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng investigasyon sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Balita hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
6: Jeff, ayon kay Senator Risa Hontiveros na siyang namumuno sa pag dinighingi siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para mahikayat ang developer na makiisa sa investigasyon. Sa email na pinadala na sa Senate Committee Secretariat, sinabi ni Felix Philip, developer ng laro na nakabase sa Germany, na hindi siya dadalo sa hearing maging personal man o sa pamamagitan ng Zoom. Naisa na ng Senado na tanungin ang developer kung tungkol sa age safeguards, content moderation at iba pang hakbang ng laro para maprotektahan ang mga batang gumagamit nito. Binigyan din ni Hontiveros na hindi lamang isang laro ang iniimbestigahan, kundi ang posibleng papel ng mga online platform sa pagkalantad ng kabataan sa karahasan. Dagdag pa niya, ang mga dayuhang developer at online platform na kumikita mula sa mga Pilipinong gumagamit ay dapat ding sumunod sa mga batas at institusyon ng bansa. Sa pagdinig sa Hulyo 1, sisiyati ng din ng Senado ang iba pang posibleng salik na nag-aambag sa insidente, kabilang ang online grooming, radicalization at normalisasyon sa karahasan sa internet. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowen Cueto.
1: Dinaan sa protesta ang panawagan para sa safe space sa mga paaralan para sa mga estudyanteng kasapi ng LGBTQIA+ community ngayong Pride Month. Balita malamang hilahat ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
7: Rika, hindi natinag ng malakas na ulan ang Pride protest ng iba't ibang grupo ng LGBTQIA+ community sa Liwasang Bonifacio kaninang alas 10 ng umaga. Bago pa umulan, dinaan sa sayaw ng ilang rallyista ang panawagang taasan ng sahod at ibaba ang presyo ng mga bilihin. Ibinida ng mga grupo ang mga makukulay na placard at bandila kalakip ang iba pang issue, kabilang ang agresyon ng ibang bansa, pondo para sa edukasyon at korupsyon. Giit ni Bahaghari spokesperson Yel Teresa, kailangan nang maipasa ang SOGIESC bill para maprotektahan ang karapatan ng mga LGBTQIA+, lalo't patuloy ang nararanasang diskriminasyon, partikular sa mga paaralan.
8: Hindi lang bullying, iba't ibang tipo ng discrimination na nakabase sa SOGIESC, iba't ibang tipo ng pananakit sa kapwa kaklase. Ang call naman syempre na ay magkaroon ng inclusive and space schools for everyone. Nililimit yung kakayahan sana ng bawat estudyante na lumaki sa isang mas maayos na environment sana. At kung sa mga LGBTQ workers naman po, ay syempre dapat bonggahan yung sahod ng mga manggagawa.
7: Rika, dahil sa masungit na panahon, hindi na itutuloy ng mga grupo ang martsa patungong Calau Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Sa iba pang balita, nangako ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na wala munang hulihan sa mga nagtitinda sa ilang bahagi ng elliptical road sa Quezon City habang patuloy silang hinahanapan ng permanenteng puwesto. Sa parayan ng DZMM, inireklamo ng vendor na si Imelda Reyes ang makailang ulit na panghuhuli sa kanila kung saan ang ilan ay tinitiketan o kinukuhaan ng paninda. Bagamat may alok anyang pwesto sa ilang palengke, wala naman anyang kasiguraduhan kung kikita sila doon. Apela ni Reyes, payagan na silang manatili sa kanilang pwesto dahil may mga suki na rin sila rito.
9: Dati po kasi, inilagay po nila kami sa TUCP. Wala pong tao doon. Labas lang kami ng puhunan. So nagbabayad ka ng upa, dugi, utang pa. Ay wala pong mangyayari sa amin. Kaya po, nangangamba po kami kung kami ay inilipat sa ibang pwesto, baka ganun na naman po yung mangyari sa amin. Paano po yung pamilya namin?
0: Ipinaliwanag naman ni QC Market Administrator OIC Attorney Mark Anthony Aldave na bukod sa usapin ng kalinisan, nagdudulot din ng pagsikip sa traffic sa elliptical road ang pagtambay ng mga driver ng jeep o taxi na bumibili ng pagkain sa mga nagtitinda. Kaya kailangan talaga silang ilipat.
10: Tutulungan po namin sila maghanap ng pwedeng tindahan site. No? Makikipag-coordinate po kami sa mga barangay captains po kung saan po sila nakatira. Kung ayaw po nila sa palengke, meron po kami mga temporary vending sites kahit sa buong Quezon City. At kahit pa paano naman po kumikita naman po sila lahat.
1: Halos 83 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiska sa Isabela. Tatlong Chinese hinihinalang sangkot sa ilegal na aktibidad. Magkahatid ni Cesar Galassi. Cesar.
11: Maigit 200 kahon ng smuggled na sigarilyo na tinatayang may 82.7 million pesos na hindi nabayarang buwis ang nasabat sa isang hotel sa Barangay District 1, Cagayan City, Isabela. Ikinasang operasyon matapos makatanggap ng tip ang pulisya sa sinasabing ilegal na pagbebenta at distribusyon ng kontrabando sa lungsod. Na-recover ang kahon-kahong iba't ibang brand ng sigarilyo sa dalawang kwarto sa hotel. Tatlong Chinese ang natukoy na hinihinalang sangkot sa operasyon at nakatakdang sampahan ng mga kaso. Nasa kustudiya ng BIR Regional Office 2 ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa dokumentasyon at paghahain ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi. Attention po mga motorista, asahan ang panibagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bago matapos ang Hunyo. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na base sa taya ng Department of Energy, posibleng bumaba ng 50 sentimos o tumaas ng 1.50 sa gasolina, rollback na 81 sentimos o pagtaas na 1.20 sa diesel at tapyas na 60 sentimos o sirit na 1.40 sa kerosene. Ipinaliwanag naman ng DOE na may competition pa rin ng mga kumpanya ng langis kaya may range ang galaw sa presyo.
12: Ang reklamo talaga is hindi pwede yung isang numero sa lahat kami. So bigyan mo kami ng range because magkakaiba yung ordering schedule namin, magkaiba yung premium, insurance, freight namin. Ang sabi nila, kami nang bahala mag-compete along the range.
1: Inilatag ng White Ribbon Movement ang aktibidad sa malaking rally sa EDSA sa linggo. Balita mula EDSA Shrine, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
13: Rika, kasado na ang rally at prayer vigil kontra korupsyon na isasagawa ng iba't ibang grupo dito sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument sa darating na linggo, Hunyo 28. Ang rally ay paungunahan ng White Ribbon Movement at sasamahan ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayana, Artikulo 11, iba pang civil society organization at religious groups. Sisimulan ang rally sa pamamagitan ng misa sa EDSA Shrine alas 12 ng tanghali sa paungunan ni Kidapawan Bishop Colin Bagaforo. Susundan ito ng marcha mula EDSA Shrine patungong People Power Monument. Inaasahang magsasalita rito ang mga leader ng iba't ibang grupo at mga religious leader para ipanawagan ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian sa pamahalaan. Ito na ang ika-apat na rally ng mga naturang grupo kontra korupsyon na nagsimula noong September 21. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Pinabibilisan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtatayo ng bagong gusali ng National Kidney and Transplant Institute para sa hemodialysis. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
14: Jeff, sa pag-inspeksyon ni Pangulong Marcos sa mga proyekto kaninang umaga, sinabi nitong kailangang mapabilis ang konstruksyon dahil mahigit 11% ng mga Pilipino ang may chronic kidney disease at patuloy na tumataas ang pangangailangan sa dialysis treatment. Kapag natapos, magiging pinakamalaking dialysis center anya sa Southeast Asia ang 13 palapag na gusali na magkakaroon ng 200 state-of-the-art dialysis machines, malasakit center, operating rooms, pharmacy at iba pang pasilidad para sa mga pasyente at healthcare professionals. Ayon kay Pangulong Marcos, binago ng pamahalaan ang sistema ng pagpupondo sa proyekto para mapabilis ang konstruksyon, kung saan sa halip na paunti-unting inilalabas ang pondo, ay buong pondo na ang inilaan para sabay-sabay namang maisagawa ang iba't ibang phase ng proyekto. Target ng pamahalaan na magsimula ang operasyon ng bagong dialysis center sa unang bahagi ng 2028. Bukod sa pagpapalawak ng pasilidad, sinabi rin ni Pangulong Marcos na itinaas na ng PhilHealth ang dialysis benefits para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease at paiitingin din ang pamahalaan ng mga hakbang para maiwasan ang pagdami ng mga kaso ng sakit sa bato. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
15: Ula, panahon.
1: Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Gardo kanina alas 9:30 ng umaga. Sa ngayon, patuloy na nakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, gayon din sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Asahan naman ang localized thunderstorm sa silangang bahagi ng bansa at malaking bahagi ng Mindanao. Ingat po mga kapamilya dahil posible ang pagbaha at pagguho ng lupa sakaling bumuhos ang malakas na ulan.
0: Sa harap naman ang tumataas na kaso ng dengue at leptospirosis kasabay ng pagsisimula ng tag-ulan, nagpaalala ang isang infectious disease expert sa publiko na huwag baliwalain ang sintomas ng sakit at agad magpasuri. Grabe sa DZMM ni Dr. Ront Jean Solante na may apat na stereotype o klase ng mga lamok na may dalang dengue. Ang lahat at lahat ay lantad dito anuman po ang edad. Kaya importanteng panatilihin ang kalinisan lalo na sa mga karaniwang pinamamahayan ng lamok. Sa ngayon, wala pa rin anyang aprobadong bakuna kontra dengue sa Pilipinas.
16: Doon yun nag-manifest na pwede kang mag-severe because of the comorbidities. Pag yung lagnat mo lumampas na ng third day, nangihina, nagsusuka, walang ganang kumain, magpasuri na. You have to rule out dengue first kasi wala namang gamot ng dengue na antiviral. Okay.
0: Nagpaalala rin sa publiko si Dr. Solante kontra leptospirosis na karaniwang inaabot ng 2 linggo bago lumabas ang sintomas ng sakit. At abangan ng headline ngayon sa Mindanao ni Hernel Tokmo.
17: Tindahan ng gadget sa Davao City nilooban. Higit 100 cellphone nalimas.
1: At looting na itala sa ilang supermarket sa Venezuela matapos ang 2 malakas na lindol. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
15: Headline Ngayon!
18: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.
15: Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Sa oras na 12:27 nilunsad sa Cebu ang Safe Schools Program kasunod ng mga napaulat na karahasan sa ilang paaralan sa bansa. Balita hatid ni Annie Perez. Annie.
19: Nilagdaan ng gobernadora ng Cebu ang Executive Order 35 na layong paigtingin ang seguridad sa mga paaralan sa buong probinsya. Nakasaad sa EO na magtatalaga ng Cebu Safe Schools Committee, kabilang ang iba't ibang mga opisina ng Kapitolyo gaya ng Disaster, Gender at Development, pati ang Sagundiang Bayan na babalangkas ng Safe Schools Framework and Action Plan para masugpo ang anumang karahasan. Bibigyan ang komite ng hanggang 3 buwan para mabuo ang plano, habang magkakaroon din ng mga regular na inspeksyon at mga drill sa mga paaralan. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez. Mahigit 100 unit ng cellphone ang tinangay ng mga kawatan sa tindahan ng gadget sa Davao City. Balita mula Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
17: Sa kuha ng CCTV noong Miyerkules, pumasok ang 3 lalaki sa gadget store sa Barangay Toril proper at pinangkukuha ang mga cellphone sa loob ng mga istante at inilagay sa kanilang mga dalang bag. Ayon sa pulisya, umabot sa 101 cellphone na nagkakahalaga ng kabuoang 1.8 milyon pesos ang natangay. Gayon din ang mahigit 24,000 pesos na kita ng tindahan. Natuklasan na lang umano ng may-ari ang pagnanakaw nang makita ito sa CCTV at sira na ang 2 padlock ng roll-up door ng tindahan. Sa pagsusuri sa CCTV, napag-alaman ng pulisya na aabot sa 6 lalaki at 2 babae ang sakay ng puting van at itinuturing na silang mga suspect sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
0: Sa labas ng bansa, pinaniniwala ang daan-daang residente ang naipit ng buhay sa magkasunod na malakas na lindol sa Venezuela. 235 na ang naitalang patay sa magnitude 7.2 at 7.5 na lindol at libo-libo pa ang nawawala. Walang kuryente ang coastal city at maraming residente ang nagpalipas ng magdamag sa mga kalye para hanapin ang mga nawawalang kamag-anak sa mga bumagsak na gusali. May naiulat na ring insidente ng looting sa isang lokal na supermarket sa Lagyara. Tiniyak naman ng United Nations ang tulong sa Venezuela habang magpapadala ng rescue teams ang Switzerland, Spain, France, Portugal at Mexico. Si Pope Leo XIV nagpadala ng inisyal na 100,000 euro bilang tulong sa Venezuela.
1: Inisa sa Hulyo 25 ang plebisita ng Commission on Elections sa pagbabago ng sakop ng 5 barangay sa Paranaque. Magtamala Comelec at ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
20: Pagbobotohan sa plebisito ang pagpapatibay sa City Ordinance No. 2023-19 na nagbabago sa territorial boundaries o sakop ng mga barangay ng Baclaran, Tambo, Don Galo, La Huerta at San Dionisio sa katabi ng mga reclaimed areas sa Manila Bay. Ayon sa Comelec, gagamitin sa pagtukoy ng mga bagong territorial boundaries ang tinatawag na straight line policy. Gaganapin mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang botohan kung saan isusulat lamang ng mga botante kung pabor o tutul sila sa ordinansa. Ipatutupad naman ang plebiscite period mula

0: Pirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
1: Showbiz ngayon!
2: Showbiz ngayon!
3: Magsusunod-sunod ang historic gig ng P-pop group na SB19 sa global scene ngayong darating na Hulyo. Una sa listahan ang kanilang pagtatanghal sa Grammy Museum's Global Spin Live Series sa July 28 sa Los Angeles, California. Susundan ito ng kanilang Lollapalooza debut sa Chicago sa July 30. Sa Agosto, lipad naman pa Tokyo, Japan ang grupo kasama ang Beanie para mag-perform sa Summer Sonic Festival. Samantala, padami na ng padami ang clues ng usap-usapang pagpapakasal ni na Taylor Swift at Travis Kelce. Kabilang dito ang ulat ng The New York Times na sa Madison Square Garden ang venue ng kasal na ibinuumano ni Taylor sa mga petsa mula July 2 at July 4. Wala pa namang kumpirmasyon o anunsyo si Taylor at Travis kaugnay ng detalye.
4: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
3: Ako po si Rica Lazo hanggang sa Lunes sa
4: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
5: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
6: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
7: Sama mo! Malinis akong babae! At hindi ako prosti!
8: Ano bang sinasabi mo?
7: Ano? Tanga-tangahan lang? O sadyang tanga ka? Alam kong ikaw ang nagdikit sa likod ng mga papel na may nakasulat na nakakainsulto.
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
9: Avid fan ng mga K-pop stars at mahilig din manood ng mga Korean novela si Alexa. Pero nang magkaroon ng transferee na mukhang Koreano sa pinapasukan niyang school, ay di nagpakita ng interes ang dalaga. Patay mali siya rito si Alexa. Hindi niya pinapansin si Calvin. Kaya lang nagkaroon ng isang pangyayari na naging dahilan para mainis si Calvin kay Alexa. Sa pagmamadali, nabangga ni Alexa si Calvin at natapon sa uniforme ang sauce ng fishball na dala nito. Humingi siya ng sorry pero di yun tinanggap ni Calvin at nagkaroon sila ng pagtatalo. Naging simula yun ang inis nila sa isa't isa. Mga kapamilya, dito natin dudugtungan ang mga pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, cute pa rin ang tingin ko kay Calvin pero inis na inis ako sa kanya dahil sa naging kagaspangan ng kanyang ugali. May mga pagkakataon nga na tinitingnan niya ako ng masama. Hanggang minsan, habang naglalakad ako sa corridor ng university, isa na namang eksena ang nangyari. Hindi ko alam kung aksidente ba o sinadya.

0: Tumabi ka kasi at huwag harang-harang sa daan.
1: Ikaw!
0: Ako nga.
1: Ikaw na nga nakabangga. Ikaw pang galit.
0: Eh di sorry. O ano, okay na? Nag-sorry na ako!
1: Yabang talaga. Nag-sorry nga, pero pasigaw. Sobrang talaga sa kayabangan ng Calvin na yun. Cute nga siya. Magandang mata dahil chinito. Pero ang ugali, wagas sa kasamaan. Pwisit! Hindi ako dapat paapekto sa hambog na yun. Hindi siya ang sisira ng araw ko.

0: Calvin. Ano ba meron at parang napapranik ka riyan? Tawa ka ng tawa.
1: Masaya lang ako, Jake. Kasi, success!
0: Success? Ah, Lin!
1: Yung plano ko! Sigurado, siya naman ang mapapahiya.
0: Ha? Anong ginawa mo kay Alexa?
1: Chillax ka lang, tol. Hindi naman ako killer. At lalong hindi ako rapist. Kaya buong-buo pa si Alexa.
0: Ano nga ginawa mo sa kanya?

0: Ano bang nangyayari? Bakit nagtitinginan sa'yo mga estudyante habang naglalakad tayo?
1: Baka nagkagandahan sa akin.
0: Kaya na ba yan?
2: OMG! Disgusting! Yuck!
0: Hindi sila nagagandahan sa'yo, Beshi. Pinagtatawanan ka nga eh. Hindi mo ba nakikita?
1: Ingit lang siguro sa beauty ko.
0: Sandali nga! Ikot ka nga, Besh!
1: Bes, ano ka ba? Anong akala mo sa akin, trumpo?
0: Basta turn around ka lang, na parang nagmo-model. Ganun!
1: Oh, ayan!
0: OMG!
1: Bakit? Anong meron? Anong makita mo na hindi ko nakikita?
0: Eto! Nakadikit sa likod mo.
1: Papel?
0: Oo, at may nakasulat. Hashtag pokpok ako. Hashtag malandi ako.
1: Akin nga! Sino ang magdikit nito sa likod ko?
0: Ewan ko sa'yo. Idinikit sa likod mo, hindi mo naramdaman. Manid lang, besh.
1: Angoy na yun. Sigurado ko siya nagdikit sa damit ko. Kaya pala binangga ko.
0: Sino?
1: Ang walang hiyang si Calvin! Talagang sumusobra na ang unggoy na yun. Gusto yata pagsarahin ko ng tuluyan ang mga mata niya.
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Hi. Good morning, class.
6: Ang mga una mong minahan na pelikula.
7: Lumawak ang aking imagination.
6: Nangunguna sa umaga.
8: Puta naman ang nakita mo.
9: Slow down.
6: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
10: Wala ka ng alalahanin.
6: Umpisa pa lang ng araw mo buo na sa Sine Una. Sabado 4 a.m. at Linggo 5 a.m.
11: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
12: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
6: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
13: Sana nasanay ko dyan!
6: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
14: Say hello to Marian.
15: Hello, Lola!
16: Cute, no?
6: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka.
17: Patay ka ngayon.
18: Sinong babatuin mo?
17: Ako.
6: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
19: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palak ng Indian.
6: Sure kang tatawa ng tatawa.
0: Netawa ako.
4: Kasi na
2: fantastic.
4: Yes! Sine Tawanan, Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
5: Hi. Good morning, class.
4: Ang mga una mong minahan na pelikula.
10: Lumawak ang aking imagination.
17: Magaling!
4: Nangunguna sa umaga.
8: Punta naman ang nakita mo.
9: Slow down.
4: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
10: Wala ka ng alalahanin.
4: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
18: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga pilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Araw ng Linggo para sa mga hari.
20: Ako nang pahala dyan.
4: Sit back.
21: Wow, ang sarap ng The King.
4: Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Ay, mo't kaya.
20: Talaga? Talaga ho?
4: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
22: Hanggang sa ulo ko ang naramdaman kong inis kay Calvin. Sobra akong napahiya. Doon ko napatunayan na sinadya niya ang pagbundol sa akin para magawa ang kanyang plano. Hindi ko nagawang kontrolin ang sarili ko. Kaya hinanap ko siya sa buong university at nang makita ko, lumipad ang kamay ko papunta sa kanyang pisngi. Galit na galit ako sa kanya.

0: sinasabi mo?
1: Ano? Tanga-tangahan lang? O sadyang tanga ka? Alam kong ikaw ang nagdikit sa likod ko ng papel na may nakasulat na nakakainsulto.
0: Ano nga ko? Nakita mo bang dinikit ko yun?
1: Hindi, pero alam kong walang ibang gagawa nun, kundi ang gaya mong masama ang ugali. Talagang binangga mo pa ako para madikit sa likod ko ang papel? Bakit? Ano bang kasalanan ko sa'yo? At gusto mo akong ipahiya, ha?
0: Ikaw ang nagpasimula, di ba? Pinahiyaan mo ako.
1: Hindi ko sinasadya yun. Di ba nag-sorry na ako sa'yo? Bakit ba gustong-gusto mo akong pagtripan? Ano bang ikinagagalit mo sa akin, ha? Anong atraso ko sa'yo?
0: Wala.
1: Wala pala eh. Patayin mo akong tantanan. Alam mo, gwapo ka sana eh. Pero walang kwenta ang kagwapuhan mo kung wala kang respeto sa mga babae. At alam mo ba kung anong tawag sa mga nagtitrip sa babae? Becky, bakla! Siguro inggit ka sa ganda ko. Insecure ka kasi Becky ka. At di mo matanggap na mas maganda ako sa'yo. Hashtag, Becking Chinito.
0: Di ako Becky, ha?
1: Becky ka! Becky!
0: Becky pala.
1: Bastos!
0: Sorry. Ikaw kasi, pinikon mo ako.

0: ang sama niya. Ang yapag niya. Bakit pa nagka-crush pa ako sa unggoy na yun? Hindi pala siya deserve para maging crush. Cute lang siya, pero ang sama-sama ng ugali.
1: Hindi, masaya ka na ngayon. Kasi nakaganti ka na.
2: Ewan ko ba?
1: Anong ewan? Tingnan ba, nahalikan mo pa?
2: Nabigla lang ako.
1: Anong lasa ng labi? Matamis ba? Malambot?
2: Maasim. Amoy panis na laway.
1: Polo ko. Yung totoo.
2: Ang lambot ng lips niya. Saka parang bigla akong nahiya pagkatapos ng nangyari. Lalo na nung tumakbo siyang papalayo at umiiyak.

0: Oh, umiiyak ka ba, anak?
1: Hindi po, pa.
0: Eh, ano bang hindi eh, ano? At pinunasan mo pa ng kamay mong luha mo.
1: Wala po to, pa.
0: Alexa, ano bang problema, ha?
1: Pa, maliit na bagay lang po.
0: Ayoko kasi na nakikita kang umiiyak. Saka, baka mamaya ko ano na lang mabalitaan ko.
1: Pa, okay lang po ako. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala.
0: Ano ba, natanggal ka ba sa scholarship? Ha, anak? Hindi ko kayang suportahan ang pag-aaral mo. Magkano na lang ba ang kinikita ko sa pagtitinda ng gulay?
1: Hindi ko rin po hahayaang mawala yon. Dahil yun na lang ang paraan para makapag-aral ako ng libre sa college. Kaya, wala po kayong dapat ipag-alala. Okay lang po ako.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Makukulit na hirit, Tatak Dolphy.
5: Ano yun?
6: Shooting star.
5: Ah! Ano yun?
6: Falling star.
4: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
7: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limanda sa 1,000. Kuha ka mo.
4: Palaging may bit-bit na pampahapi.
6: Ito for you. Chocolate yan, imported.
4: Yan ang Tatak Dolphy.
8: Muscle yan, oh.
6: Hanggang dito, umabot ang muscle.
4: Tatak, hari ng comedy.
9: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
10: Lupit naman yun.
4: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
6: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
4: Umiyom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
11: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service. Laala mo kaya sa DZMM.
1: Charo, sobra akong naapektuhan ng pangyayaring yun. Doble ang kahihiyang naramdaman ko sa ginawa ni Calvin. Lalo na nang ibalita sa akin ni May ang tungkol sa insidenteng nangyari. Isang video ang kumalat at pinagpiestahan sa aming eskwelahan.
2: Anong video ang sinasabi mo, May?
3: Eh, di yung nangyaring pagkisay ni Calvin.
2: Ano?
3: Bes, may nag-video at in-upload sa isang social media site.
2: Ano? Nakakahiya, Bes. Lalo na kapag nakita yun ni Papa.

0: May sasabihin po kayo, ma?
1: Oo, tungkol sa video na panood ko.
0: Wala yon, ma.
1: May isang babae kang hinalikan?
0: Ma, tinarayan kasi ako. Saka kung anong sinabi sa akin. Siguro narinig mo yung audio. Sinabihan akong Becky. Nakakalalaki kaya ginawa ko yun. Pinatunayan ko na hindi ako Becky.
1: Hindi naman ako nagagalit, anak. Saka, hindi rin big deal yun. Dahil kasalanan din pala ng babaeng yun. Kung magre-reklamo siya, sabi mo sa akin.
0: Hindi yun magre-reklamo. Lalo na't napahiya na siya. Baka siya pa ang pagtawanan.

0: Sikat na kayo ni Alexa. Ang daming views doon sa video scandal nyo.
1: Anong video scandal?
0: Nasa ginawa mong pag-alik sa kanya. Sabi ng mga comments sa'yo, isa ka raw kissing bandit.
1: Napilitan lang ako. Kasi napikon ako. Kaya ginawa ko yun, oh.
0: Pero sabi sa mga comment, bagay daw kayo.
1: Sabi lang nila.
0: Tol, ano bang naramdaman mo nung hinalikan mo si Alexa? Parang may spark ba? Parang may kuryente?

0: Calvin.
1: Anong nangyari?
0: Tinanong lang. Inalam yung buong kwento. Hindi na raw dapat maulit yun.
1: Buti ganun lang.
0: Nakakahiya, Beshi. Buti nga, hindi pa alam ni Papa eh.
1: Pero Besh, pansin ko mula nung mangyaring incident na yun, parang di ka na pinagtitripan ni Calvin. Tapos iba na yung mga tingin niya sa'yo. Di kaya may something nang nararamdaman yun para sa'yo, Beshi?
0: Hala, nararamdamang ano? Kung anong basurang nasa utak mo, over ka.
1: Uy, napasmile ka, ha? Huwag mo sabihin nag-a-assume ka rin. Hala, sumerang lola, feeling pretty?
0: Hindi, no. At sa ginawa niyang kabastusan, hinding-hindi ko siya mapapatawad.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4

0: ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto sa inyong lugar.
1: Misteryo ang inyong umaga dito sa Sinesiga.

0: alam mo kaya sa DZMM.
1: Ang hadlang ay hindi nawawala sa nagmamahalan. Tulad ng isang bangka na lumulutang sa gitna ng karagatan bago makarating sa patutunguhan. Dapat sagupain ang malalaking alon at kailangan itong malagpasan. Ano ang gagawin ni Alexa ngayong pinamimili siya ng mama ni Calvin? Handa ba niyang kalimutan ang pangarap para sa pag-ibig? Mga kapamilya, huwag kaliligta ang sundan ng mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
0: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 26, 2026. Aba, 6, tama ba? 6-26-26?
1: Correct.
0: What is that? Oh wait, did you hear that voice? Narinig niyo ba ang boses na yan? Na-miss niyo ba ang boses na yan? Naimbaga bigat, Ading, you're back.
1: Wow, naimbaga bigat. Hi, Elon. Good morning, Manang Nina. Hi, Elon. Good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Busos po. Glad to be back at syempre patuloy po ang trabaho at pagsiservisyo.
0: Wow, kita nyo naman ang aking partner, fresh na fresh. Ganyan ang nagagawa ng kahit may konting break. Parang naka 10 hours sleep ka. 10 hours! Ang itsura po niya ngayon, parang 10 hours siyang nakatulog, parang nakakain. Sabing Tita Mirna, medyo nag-gain ka ng weight na maganda. Kumain ka ba ng maraming cheesecake? At cheeseburger.
1: Bago pa ako umalis, sinabi ni Tita Mirna
0: sa akin. Sinabi na ba niya?

0: rin, hindi nagbabago.
1: Oo, bagong gupit lang atin.
0: Ano ba sikreto mo dyan, partner?
1: Bagong gupit. Diba? Gusto ko i-shoutout yung barbero ko, si Jojo.
0: Yan naman si Jojo. Anong chismis Jojo niya? Anong chismis?
1: Sa 6 years ko na tong ano, 6 years ko na tong 7 years ko na tong hairstyle kay Jojo.
0: Wow,
1: shoutout
0: sa'yo
1: dyan, Jojo.
0: Ikaw na. Oo, ano bang kwentong barbero? Pinag-uusapan ngayon sa mga barbershop.
1: Hindi, actually, ang pinagkwentuhan namin nga talaga namin kanina ni Jojo, eh, syempre, hindi pa rin tayo makaget over. Hindi tayo makaget over doon sa mga sinapit ng mga mag-aaral sa Tacloban. Eh, kahapon, meron nga rin balita sa Davao de Oro. Diba? So, ngayon, parang yung analysis ngayon, no? So, syempre, tayo mga magulang, eh, tayo ay meron pangamba. And at the same time, ang tanong din, Ate Nins, no, does this open the floodgates? Ibig sabihin nun, nangyari na, di ba? Nangyari na ng isang beses. Pwede rin bang maging inspirasyon ito, quote-unquote, sa mga iba pang nagbabalak? Di ba?
0: Actually, partner,
1: does it only take one?
0: That's the fear ng marami. Mm. And kailangan paghandaan ng ating otoridad, ng mga eskwelahan, ng mga magulang. Kasi nga, meron nga tinatawag na copycat, diba, syndrome.
1: Yes.
0: O yung mga nanggagaya. And you're correct, the word inspire.
1: Yes.
0: Na i-inspire. Kasi kung dati, imahinasyon lang nila, ngayon nabibigyan sila ng parang lakas ng loob.
1: Mm-hmm.
0: Na pwede ko pala, kaya ko palang gawin.
1: Mm-hmm.
0: At eto nga, it's such a, parang yung kumbaga bad example, partner. Oo, na trahedya na napakalaki, unbearable sa mga magulang. Hanggang ngayon, bilang isang magulang, hindi ko pa rin talaga ma-imagine yung pinagdaraanan ngayon ng mga magulang na nawalan ng kanilang mga anak sa loob ng eskwelahan. Kaya talaga pong yung pagdarasal po namin tuloy-tuloy lang at taus-puso po kaming nakikiramay sa mga magulang kasi sila yung biktima dito. Imagine, pinapasok mo lang yung anak mo sa eskwelahan tapos ganito ang mangyayari.
1: Mm-hmm. Yun nga, no, akong mayroong mga ibang ehemplo sa ibang bansa, gagamit ako sa salitang Ingles, mind-boggling, di ba? Parang hindi mo lubos maisip na paano nangyari yun sa Pilipinas. Kung kukumpara mo sa Amerika na maraming mga kaso ng ganito, eh sa maraming estado, state, eh actually, legal ang gun laws eh. Diba? So ang access sa mga baril ng mga individual, at least sa Amerika, is masasabi mong legal. Pero dito sa Pilipinas, paano nangyari yun?
0: Yes,
1: at lalo na possession ng kabataan. Paano nangyari yun?
0: Mm-mm. And before that, diba, partner, kasi alam ko naka bakasyon ka, no? Nung weekend, may nagsaksakan naman sa Cavite. Dalawang insidente na separate incidents.
1: Mm-hmm.
0: Can you imagine? So, kahit ano eh, they can have kung anumang weapon ang meron sila. Pero syempre, iba rin yung baril rin talaga, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero imagine rin yung saksak, partner.
1: Mm-hmm.
0: Actually, hindi naman po bago ito.
1: Yes.
0: Nahahighlight lang ngayon kasi nga, because of this tragedy. But imagine, naalala mo yung nasa Pasig, last year ba yon, yung nagsaksakan ng mga bata. Nag-meet sila sa bridge at nagsaksakan doon.
1: Parang away gang eh, no?
0: Oo. Hindi, from the school, tas nagpunta doon. Tapos yung nasaksak, naglakad lang na ganun.
1: Oo.
0: Pero it could have been fatal.
1: Mm-hmm.
0: Swerte siya na hindi masyadong malala yung saksak niya, no? Pero anong nangyari doon? Paano na-resolve kaya yan? Kumusta na yung mga batang nagsaksakan doon? Pati mga babae na nag-awayan, yung nagsipaan, sabunutan, suntukan, diba? Naka-uniform. Diba?
1: Oo.
0: So, nangyayari na to eh. Siyempre, yung barilan, yan talaga first. Ngayon lang talaga natin na
1: narinig.
0: Yung random na pumasok sa eskwelahan na yun ang gusto niyang gawin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya maganda mamaya makakausap po natin isang cyber security expert. Nakakausap na rin po siya dati. At pag-uusapan nga natin kung ano ba ang epekto nitong mga ultra-violent online games tulad ng Gorebox sa ating mga kabataan. Sapat na ba yung pag-ban sa mga laro para maprotektahan sila?
1: Pero yun din eh, Ate Nince, hindi naman din first time na magkaroon ng ganitong klaseng video games na mga first-person shooting games. Ako nung kabataan ako,
0: diba, give examples. Kasi ano na nga ba yung mga sikat?
1: 90s, sabihin na natin, Counter-Strike, Call of Duty. Ito yung mga first-person na mga video games na video game lang siya. It just stays as a video game. At the same time, yung may multiplayer

0: function din naman sa mga consoles eh. PS5, Xbox, na pwede ka rin mag-multiplayer kung sino rin ang kalaro mo online, but it stays within the game. Pero ngayon, ang nangyayari is bakit, sabihin natin sa mga platform na katulad ng Discord, bakit siya napapasukan na maganitong klaseng perpetrators na pwede pala maka-impluensya na gawin yung real game at na gawin yung video game in real life. Yun ang hindi ko rin lubos maintindihan.
1: Oo, so kumbaga partner talagang malalim yan eh. At apparently, it's a worldwide epidemic. Yung may nag-groom sa mga batang ito na naglalaro, for example, Gorbox. Actually, kahapon, kausap namin sa Arangkada Balita si Yusek Aboy Paraiso.
0: Yusek, hello.
1: And he even said na yung Gorbox, hindi raw ganun kadami ang players nito. Hindi siya kasing sikat ng Roblox. Mm. Kumbaga parang pawala na siya or hindi siya ganun ka, ano, sikat. O konti lang yung downloads, ganito, ganyan. So, anyway, pero yun nga, the fact na konti, kung sino man yung, di mas madali mo sigurong mahuli.
0: Correct.
1: Yung mga sasali. Kasi, ibig sabihin yung mga maglalaro ng Gorbox, talagang
0: kumbaga niche yan.
1: Kakaiba ang kanilang takbo ng utak. Tama.
0: Tama.
1: Ano pa sa Tagalog? Masyado malalim.
0: Oo, niche. Parang select na select.
1: Kumbaga is, kumbaga may specialist.
0: Totoo.
1: Kasi the fact na sumali ka doon, target ka na agad nung sabi mo nga kung predator ba yan or groomer. Kasi the fact na nilalaro mo to, meron ka ng violent tendency. Or baka, malaki yung posibilidad na meron kang criminal mind na tinatawag.
0: Mm-hmm.
1: Or vulnerable ka at madali kang masway sa mga iuutos ko sa'yo bilang groomer.
0: At dyan po papunta ang ating question of the day. Dapat bang i-ban ang mga violent games sa Pilipinas? Share mo na po yan, 0919-273-3000. I-share niyo po yan sa ating Viber number, social media, Facebook, and YouTube. Dahil yun nga, no, yun na nga common na usapin. Matagal naman nang may video games. Kung ibaban mo ang mga violent na video games sa Pilipinas, parang pinag-usapan natin dati atinin sa Roblox, ano naman ang magiging impekto sa bata kapag pinagbawalan mo sila ng certain something. Ibig sabihin, baka naman mamaya yung effects niyan. Baka naman magrebelde. Sabihin nila, kung pwedeng iban, hindi ako naglalaro niyan, hindi ako cool. I will feel left out. Kung ako naman, I will feel left out, baka naman meron na ba ding ibang epekto yun sa kanilang behavior?
1: Kung ako ang tatanungin, it goes beyond. Hindi lang po about banning violent online games. That's a start. Pwede siyang paunang lunas. Pero hindi niya ina-address yung root cause ng problema. Para sa akin, sabi rin kahapon ng mga nakakausap natin, ng mga eksperto, lalo na sa, let's say, juvenile justice or sa mga kabataan, yung mga social workers natin, talagang sabi nga nila, di ba, it takes a village, ang pagiging magulang or parenting. Meron dyang say ang estado, yung gobyerno, yung eskolahan, yung barangay, yung komunidad. At syempre, lalong-lalo na sa bahay. Lahat naman nag-uumpisa sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: So, yung pagpapalaki sa ating mga anak, kailangan, minsan siguro nakakalimutan na kasi ang nagpapalaki sa ating mga anak ngayon ay yung kanilang gadgets, partner.
0: Correct. Yun na din.
1: Hindi na natin sila natututukan.
0: Yun nga, paunang lunas lang ba ang video games? Hindi lang naman video games ang tinututukan ng bata sa screens. Meron din yang social media. Meron din yang online presence, di ba? So yun din, no? Kumbaga, multi-platform approach din ba ito?
1: Oo, kumbaga, it's a whole of nation approach, partner. Ano? Lahat meron stake. Hindi lang isa. Hindi isa lang gagawin mo, tapos nakalimutan mo na yung iba. So, marami pong factor, sabi nga ng mga psychologists natin. It's a multifactorial. Hindi lang yan simpleng bullying.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so, unang-una, itong mga predators na sinasabi mo nga, or yung mga groomers po, yung mga galing po to sa mga ibang bansa, ibang
0: correct
1: nationality, ha, na-identify na nila yung mga vulnerable na mga bata, yung mga batang weak, mga batang wala pang prinsipyo masyado or problemado sa buhay, or may mental health problem. Yun nga, meron na siyang tendency na maging violent, na gawin ito kasi galit ako sa mundo. Or alam mo, worst partner, what's really more disturbing, some do it just for fun.
0: Yun na nga. Tama, mas grabe yun.
1: Dahil wala lang. Wala akong saysay sa buhay eh. Kasi wala namang nagkikare.

0: sa akin eh. Outcast ako eh. Social outcast ako eh. O, wala akong kaibigan.
1: And tsaka yung
0: mga magulang ko, wala namang pakialam sa akin eh.
1: And if anything, baka yun pa yung mas maraming mga cases. Kasi at the teens, hindi pa naman natin na-experience or encounter yung buong mundo eh. Diba? Dahil nga minor pa nga tayo, baka nga yun ang entry point. Diba?
0: Yes. So kailangan yung mga magulang, talagang inoobserbahan nila yung kanilang anak. Ito bang anak ko, laging naka-online, laging nakakulong sa kwarto, walang kausap, walang kaibigan, paano magsalita? Diba? So minsan nakakaligtaan natin yan at hindi mo alam may mga kausap na pala sila at nararadicalize na sila at nabe-brainwash na sila. Naggawin mo to. Tapos i-video mo. Diba? Yung iba naman, bina-blackmail partner. Kunyari, i-video mo yung sarili mo na, let's say, sa isang sitwasyon na ikakahiya mo. Mm-hmm. It can be sexual. Pwedeng kunan mo yung sarili mo na sinasaktan mo yung sarili mo.
1: Okay.
0: Tapos, papadala mo sa groomer mo.
1: Oo.
0: Tapos mamaya sasabihin sa'yo ng groomer, oh, gawin mo to ha. Saktan mo tong kaibigan mo or mag-shoot ka, whatever.
1: Kundi,
0: or else, ipapalabas ko tong video mo.
1: Pero ang tanong blackmail. Ko, no, ano ang motibo naman yun ng mga groomer? Kung bakit nila yun?
0: Wala. They are just violent people. They just want to cause violence.
1: So yun din.
0: Ano yan? Grupo sa buong mundo yan. Iba-iba.
1: Kumbaga yung puno, yun din ang naging sanga. Sabi mo nga, may mga bata na gustong gawin, trip lang.
0: Iba ka mamaya,
1: yung groomer o predator, trip lang din.
0: Yes, oo. E may ganyang phenomenon. Sinasabi nga ng mga psychologists, kailangan mabantayan kasi since ganyan na siya, international na siya, parang sindikato eh. So, kahit sabi mo, hindi mangyayari yan sa Pilipinas, hindi mangyayari yan sa Japan, mababait mga tao, hindi eh.
1: Hindi, nangyayari.
0: Anywhere. Kahit
1: anywhere.
0: Saan. Kahit sabi mo pa yung magandang bansang tahimik, New Zealand, di ba ganyan?
1: Nangyayari din.
0: Nordic countries.
1: Australia.
0: Di ba?
1: Taiwan.
0: So, dahil sa internet talagang nagsama-sama, yung mga criminal minds, violent minds, lahat ng outcast, pagsamahin mong ganyan, nilalakas loob nila, dati mag-isa lang sila eh.
1: And it only takes one.
0: Yes.
1: Only takes
0: one. You can have a partner. Like itong nangyari sa Tacloban.
1: Dalawa.
0: Nagka-partner. Diba? So parang perfect combination.
1: Tandem,
0: imagine kung mas marami pa sila. Diba? So it only tama, isa lang. Lalakas loob mo, gagawa ka na ng ganyang klase ng krimen. Imagine. Mm-hmm. So, at mga kabataan ang target po. Kaya, maganda mamaya kausapin natin si cybersecurity analyst po at co-convener ng Scam Watch Pilipinas na si Sir Art Samaniego. Kung may questions po kayo, 0919-278-3000. At syempre, hindi mawawala ang aming Dr. Serbisyo. Dahil Prostate Cancer Awareness Month po ngayon, kung may questions kayo about prostate cancer, pwede rin po kayong mag-message, magtanong sa YouTube, sa Facebook, at sa aming Viber. Magbabalik po kami.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Linya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
4: Kung may ma-traffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.
5: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
6: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
5: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
6: Magdasal ka na!
7: Tatapusin na kita, demonyo ka!
5: Ang swabing bigotilyo.
8: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
9: Wala naman akong boyfriend din.
8: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
5: Malvines Trumabaho.
10: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
5: Walang aksyong di tatata.
6: Ano?
5: Lahat ay magmamarka.

0: Sige! Ibukan mo!
1: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga muna. Kakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Martang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carrillo.
3: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
2: Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
10: DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
11: Isang araw ng linggo para sa mga hari.
12: Ako nang pahala dyan.
11: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
12: Talaga? Talaga ho?
11: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
13: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
14: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
14: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
13: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
14: Leia?
13: De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaservisyo of the Day.
15: At kasama po natin via Zoom ang cybersecurity analyst at co-convener ng Scam Watch Pilipinas, Art Samaniego. Magandang umaga sa inyo, Sir Art.
16: Morning, good morning Ninya, good morning Mings, sa mga lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Magandang umaga po.
17: Morning, sir. Morning, sir. Manila na kayo. Wala na kayo sa Davao.
15: Wala Manila. Na kayo. O, diba, yun na nga, nung usap natin si Sir Art, ay...
17: thank you, Sir Art, ah. Sobrang thank you. Sobrang thank you, Sir Art. We appreciate your time.
16: Doon ko nalaman na ang dami palang nanonood sa inyo abroad. Ang dami ng message sa akin, as in madami.
15: Wow. Salamat sa aming mga taga-subaybay sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel.
17: Thank you, Sir Art.
15: Salamat
17: thank you po.
15: Oh, pero Sir Art, yung kwento mo naman kasi nakakabahala at kinabahan rin kami for your safety, di ba?
17: Yes.
15: Tsaka yung ginawa mo, kinuha mo yung ID mo.
17: Oo, oh, galing,
15: diba?
17: Galing. Good tips yun, good tips.
15: Oo, pero di ba medyo kasi, morbid.
16: Oo, ayaw ng pag-usapan ng anak ko nung sinabi ko yung reason. Tapos kinuwento ko sa kanya yung nangyari sa bag.

0: Baguio many years ago na ang daming hindi na-identify kasi walang ID. So yun yung naisip ko talaga.
1: Alam mo, mahirap. Dapat tama. Yes. Anyway, ibang usapan rin po ito ngayong umaga, masaklap. At sa may connection nga po sa mga nangyayari ngayon sa online. Ano? At binanggit nyo nga po kamakailan, Sir Art, na hindi lang ito usaping simpleng paglalaro ng mga violent video games, kundi kwento rin ng online radicalization. Paano ho ba, Sir Art, nararadicalize ang isang bata sa mga extremist online groups?
0: So tama yung sinabi mo kanina. Pag nandito sa mga games na to, ibig sabihin nito targeted na sila. Pag pumasok sila sa mga games na to. Kaya ito yung mga delikado. Pag join nila dyan, so nadidetect na sila na pwede itong mangyan. So merong grupo na isang online group na ang tawag ay 764. Ito ay nag-radicalize sa mga sumasama. At maraming ang inuutos sa kanila para maging member ng grupong ito. So ito yung dapat bantayan natin. So hindi lang naman ito tungkol sa games na pinupuntahan at sinasalihan, kundi sa mga community na nagjo-join yung mga bata. At yun ang mas delikado kaysa sa games na nilalaro nila.
1: Opo. Oh, ano ba itong grupo na to? At ano ang kanilang purpose?
2: Yes.
0: So yun lang ang purpose nila. Minsan trip lang nila na gawin to. Natutuwa lang sila na may violence na nangyayari. So nangre-recruit sila at inuutosan nila na halimbawa ang unang requirements nila kailangan gumawa ng breaking. Yung brick, yung hollow blocks, ibabato mo sa bahay na may salatin, kailangan mabasag, kukunan mo ng video yan at ipapadala sa kanila. Pangalawa, kotse, babasagin mo o gagawa ka ng arson. So ito yung mga requirements sa kanila. At pag ito, so halimbawa ang bata meron pang problema sa bahay, meron pa siyang mga mental health issues, pag pinagsama-sama mo to, ito na yung magtutulak sa kanya gumawa ng mga bagay na illegal o na hindi dapat niyang gawin.
2: Mm. So Sir Art, para mas maintindihan, no, trip lang nila, etc., 'di ba? But at the same time, meron yang psychological aspect. Bakit kaya yun din ba siguro ang kanilang kumbaga experience ng bata, sila bata-bata na gusto na lang quote unquote mang-impluwensya ngayon ng mas bata pa sa kanila.
0: So ang isa sa mga reasons din kasi nito para makakuha sila ng pera. So etong mga to, so pag naloko na yung o na-trick na yung mga bata na ibigay yung accounts nila, pwedeng i-blackmail na yung bata.
2: Ayun.
0: O kung hindi ka magbibigay ng ganitong pera sa amin, kung hindi ka magbibigay o sabihin o kumuha ng pera o ng account sa mga magulang mo, i-expose namin tong mga binigay mo. Kasi ang nangyayari ngayon, sa games ha, halimbawa sa Roblox, itong mga to, bumibili sila ng mga skins. Ito yung parang mga merchandise doon sa within the games. Pagkatapos magyayabang sila na meron sila nun. At sasabihin nila na, meron akong ganito, tignan nyo. So magbibigay sila ng mga small gifts. Itong mga bata, magtatanong, paano mo nakuha yun? Sasabihin niya, ito yung instruction. Pag nagbigay siya ng instruction, magbibigay yan ng link. Pag kinlik mo yung mga link na yan, maaaring meron na yan malware. At yung malware na yan, nakapasok na sa computer mo. Pag nakapasok yan sa computer mo o sa cellphone mo, pwede na niyang kunin yung mga pictures mo doon. Pwede na niyang kunin mga content mo. Oh. At doon ka na mabablocking.
2: Ayun. So money making. Ultimately.
0: Kaya dapat yung mga magulang na nakikinig, sabihin nyo sa mga anak nyo, wag magda-download na kahit anong app, pagbibigay yung link galing sa mga taong nandyan lang na nakakausap mo o hindi mo kilalang mga tao.
1: Oh, ayan po ha, sa mga magulang at kung kayo mismo, 'di ba? Never ever click nga a link, 'di ba? Kay mga scam sa bangko, etc. Mga nagbebenta sa iyo or kunyari inaalok ka ng too good to be true na pera, no? Yes. Lahat 'yan parang medyo pareho, similar eh, no?
2: Tama.
1: Back dun sa link po na 'yan. Okay. 'Di ba may paraan yung magulang na kahit na mag-send ng link ay hindi hindi ma-open yun ng bata? Di ba may mga security measures na pwedeng gawin?
0: Ang Google, meron siyang family link. Yung family link, i-install yun sa telepono ng magulang. Pagkatapos, naka-install din dun sa bata. So, okay. Yung family link na yun, pwede mo matrace yung bata kung nasan siya kasi merong Google Maps. Pwede mo makita kung ano yung mga dinadownload niya, mga apps, at pwede mo i-reject or i-allow.
1: Yes.
0: So, ito yung kagandahan sa Google Family Link kasi pwede mo i-control pati yung screen time niya, kung anong oras lang siya pwedeng mag-online o magkaroon ng internet connection. So ito yung free. Pero meron ding may mga software na merong bayad. Halimbawa, NetNanny, yung mga ganong mga software. So ngayon, nire-recommend ko gamitin yung na mga magulang, gamitin yung Google Family Link.
1: Opo, so kahit na hindi bata, sabi natin teenager or college na, para matrace mo kung nasan, di ba? Hindi mo alam, baka mamaya may kumuha sa anak mo, di ba?
2: Correct, opo.
0: Tama, oo. So, dapat laging naka-on yung locate my device. Kasi nakakatulong dito, halimbawa, nawala yung device mo, matitrace mo kung nasan siya. At ang accuracy ngayon, kasi dati 2 kilometro yung distance dun sa device mismo. Ngayon, within few feet na yung ma-identify mo na talaga kung nasan pag may internet connection yun.
1: Opo.
0: So protection to. Protection para sa mga bata.
1: I have a personal experience with Google Family Link. We use that. Ginagamit po namin yan. And kunyari yung anak ko nung isang araw, binibigyan lang namin siya, for example, 1 hour a day na pwedeng kung mag-internet. Oo, pero syempre, alam ko rin kung anong kailangan niya laruin. Inalis ko na nga yung Roblox . Oo. So anyway, naghihingi, biglang may naghabang ginagawa ko ang itong show, nagseservish, biglang may nag-flash sa akin. Yung anak ko raw is requesting extra time, Sir Art. Reject or agree? Reject. No. Talagang yung pagpindot ko, kala mo,
2: With conviction.
1: Nagigil ako. No. Diba?
2: Kaya ka pala napanunong isang araw.
1: Nakita ko, kumaganon ako. May lumalabas sa cellphone ko . Na
2: so it works.
1: It works.
2: It works.
1: Yes.
2: It works. So at least nare-regulate talaga ng magulang.
1: Yes. Oh. And baka sa mga hindi masyadong tech savvy, can you give us a step by step? Paano ba 'to gawin, Sir Art?
0: So, ganun lang, download mo lang siya sa app yung Family Link. Nasa Play Store siya. So, nandun 'yon, i-download mo. Pagkatapos, itatanong kasi sa iyo kung sino yung account na ia-add mo as family member. Tapos pag nakita mo yung family member, ipapasok yung edad. So pwede mo siyang ilagay yung account ng anak mo. So bibigyan mo din of course na account yung anak mo para ma-control mo yung device. So ang kagandahan dito, hindi niya pwedeng i-delete yung app na yun without your permission. So ito yung isa sa mga bibigay protection sa atin. Sa mga ganito mga problema.
2: Opo.
1: Ayan, gawin na po natin yan. Sa mga magulang. Oo, gawin. Ikaw naman yung mga anak mo, mabait pa .
2: Pero at least, mare-regulate yung screen.
1: Kasi baby pa yun.
2: Baby pa. Kumbaga, nasa Peppa Pig pa.
1: Wala pa silang ganun.
2: Pero mare-regulate yung screen time. Pero sir, ito, tatanungin ko sa iyo ang ating question of the day. Dapat bang iban ang violent online games sa Pilipinas? Dahil ang context nga ng sir, sabi ko nga kanina, in 90s, 2000s, may mga first-person shooter games na. Ako rin, favorite kong laruin yan. Pero it stays within the game. Pero ngayon, na nag-evolve na, ito po ba ay talagang long-term solution ng ating question of the day, Sir Art?
0: Oo, hindi siya long-term solution. So, ang gaming kasi, ang gaming industry, para yung movie industry, meron siya mga ratings. So, itong game in question ngayon, itong Gorebox, ang rating niya, ang age rating niya, 18 plus. So,
1: pero paano naka-play yung 14 and 15?
0: Correct.
1: Diba, ibig sabihin hindi correct sila paano nagbantay? Kasalanan
0: correct
1: nung
0: ang tanong ngayon, hindi yung bakit may adult content yung game na to. Ang tanong dapat, bakit nakapaglaro ang mga batang to ng game na yun? So parang sa movie industry, Halimbawa, banggitin ko na, Diva Max, halimbawa. So sasabihin mo ba,

0: yes. Mga
1: pa mismo nagbibigay ng permission para makagamit sila. So ito yung problema natin. So ang game na to 18 plus kasi ito ay isang physics based Ragdoll physics ang tawag doon. Pag sinabi mong physics based, kung ano nangyayari sa physics sa tunay na buhay, ito yung nangyayari sa games. Binangga mo yung kotse sa pader, pwede siyang umikot, pwede siyang tumalbog, pwede siyang sumabog. So yun yun. At walang same scenario na nauulit, parang tunay na buhay. Pag binaril mo ang tao, pwede sumabog yung ulo, pwede maputol yung kamay. Ito yung nagiging attractive siya sa mga bata, sa mga users. Pero yun nga, 18 plus ang rating nito. Kaya dapat, ito yung bantayan natin. So huwag nating i-demand na mag-tone down tong 18 plus games na to. Kasi napaka, parang, it's missing the point yung rating. Dapat matandaan ng mga magulang na ang rating po ay hindi suggestion, hindi yan recommendation. Yan po ay dapat masunod kasi ibig sabihin yun, delikado itong mga games na to sa mga bata at hindi to para sa mga bata. Same Opo. As the movie industry saka sa film industry natin. Kaya ingatan po natin, may role talaga ang magulang dito sa mga bagay na ito. So,
0: Opo.
1: And tama last kanina ninyo, no? Whole of society approach dapat ito.
0: Opo. Again, balikan ko lang yung kanina, may sinabi ka kasing 764, tama ba? Ano naman yung KMFDM? Yung nasa t-shirt nung bata, is that another version o ibang grupo na parang 764 din na gusto lang din maghasik ng lagim kasi ito yung ginamit dun na t-shirt dun sa Columbine shooting noon?
1: Yung KMFDM, isa siyang German band. Banda siya na merong mga...
0: Okay.
1: Oo, banda siya na may mga rock music.
0: Okay.
1: Merong mga ganun music nagustuhan ng mga
0: shooters. Yes,
1: nagustuhan nila pero ito ha, walang kinalaman yung banda na yun. So last night pinakinggan ko yung bandang to. Maganda yung music. Maganda yung vocalization. Maganda yung music.
0: Lyrics.
1: Maganda yung music nila.
2: 80s yan, Sir Arte, diba?
1: Pero yung mga lyrics kasi, meron mga parang suicidal, parang violence, meron mga ganun na mga...
0: Yes, it's a band, pero baka nagkaroon na rin ng parang grupo or parang kulto na kinuha na yung pangalan. Not as a band, but as a, di ba?
2: As a movement.
0: It's like a 764 thing, di ba?
1: Wala namang ganun movement. Pero yun lang, nagustuhan nila yung music. Kung matatandaan, ewan ko, mas bata kayo sa akin. Nung panahon ko, meron tinatawag na backmasking.
2: Yes, sa tape, sa cassette, mga hidden message yan.
0: Na parang Keshero Evil or Satanistic or something.
2: May
1: subliminal message to. Parang ganun yung nangyayari. Wala namang kinalaman yung Eagle sa ganung talaga na
0: pinag... Mga Metallica, mga ganyan dati. Guns N' Roses.
1: So yun yung uso dati. So ngayon ito, nag-inspire lang. Hindi naman nag-inspire, nagustuhan lang ng mga bata itong mga music nitong
0: group. So yun yung uso ngayong ganyang nangyari. Pero naku, pag naka-t-shirt yung anak nyo ng KMFDM, parang magdadalawang isip ka na ngayon, di ba? Lalo na kung may naka-t-shirt na 764. Naku, patay. Di ba? Di ba? Pagkausapin nyo na yung mga anak nyo. Di ba? Anyway, naku, maraming salamat, Sir Art. Siguro bilang panghuli na lang, no? Ano po ang inyong... maaaring maging mensahe sa ating mga magulang ngayon or sa mga guidance counselor, sa mga otoridad, ano, para ma-address ang tamang paggamit ng internet?
1: So ang mga kabataan po natin ngayon, ang mga bata ngayon, yun yung most vulnerable sector of the society. Kasama na ang senior citizen. Pero dapat yung mga bata, ito yung unahin natin. So kasi maaaring may impluensyahan sila, hindi ng games, kundi ng mga nakakausap nila online, saka yung mga community na sinasamahan nila. So dapat ang mga magulang magkaroon ng regular conversation sa mga bata. Kung ano ba talaga itong mga napapanood at mga nakikita online.

0: At importante din po na ma-monitor natin yung mga online interactions natin, particularly yung mga multiplayer games na nilalaro nila. At dahil po dito, gumawa po ako ng isang storybook, isang book for kids na nagtuturo paano yung ano ang dapat nilang gawin. Pero mas magandang basahin to kasama ang magulang para magabayan sila. Ito pa ay pinamimigay ko ng libre. Pwede nyo pong makuha to at kung susundan nyo to, pwede na maging safe yung mga anak natin online.
1: Ano tawag
2: sa
1: book? Makukuha?
2: Opo, Sir Art. Ano po tawag sa book?
0: Kingdom of Privacy ang tawag. At pwede nyo itong makuha. I-message nyo lang po ako sa Facebook. Sinisimulan ko na ito ipamigay na libre. Message nyo lang po sa Facebook at ipamimigay ko ito.
1: Oh, Art Samaniego sa Facebook. At ano ang picture doon? Baka may mga maraming may ibang gumagaya po sa inyo, mga fan. Diba, mga iba, 'di ba? Fan page, hindi pala kayo.
0: Ako yung merong blue check.
1: Blue check. Ayan. Naku, maraming salamat po ha sa inyo. At saka syempre tayo rin ay katuwang po ninyo sa pag-educate at sa pagsusulong na sana isama yung internet safety sa curriculum. Hindi ho ba? Simula grade 1. 'Di ba?
0: Simula natin school, sa grade 1.
1: Sa ibang schools kasama na 'yan eh, sa ibang private schools. Pero sana sa public schools rin at sa iba pang schools na wala po nito, isama na po 'yon, internet safety sa ating curriculum. Tama. Yes.
2: Mm-hmm. All right.
1: Okay, Sir Art Samaniego, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.
2: Thank you,
1: hanggang
2: Sir Art.
1: Sa muli.
0: You're always welcome po. Maraming pong salamat.
1: Thank you.
2: Tama yun natin, Ince, kasi maraming ang mga schools ngayon required na mag-tablet eh. At that requires to be online. So dapat ano na yan, kumbaga basic na yan, safeguards against online threats.
1: Kahit every year, paulit-ulit, ganun talaga eh.
2: Ganun talaga. Oo.
1: At sabi ko nga sa'yo, dun sa school ng anak ko, kailangan namin dalhin yung iPad para ayusin ang settings sa school. Dahil pagdating sa school, at pwede yung hanggang sa bahay, kung gusto na magulang, basta nasa school siya, hindi siya pwedeng gumamit ng iba. Oo. Kundi yung lesson lang.
2: Limited.
1: Sobrang
2: restricted
1: limited.
2: Access.
1: Wala, you cannot play games, hindi ka pwede mag-messenger, hindi ka pwede mag-message, Facebook, whatever.
2: Negative.
1: Talagang kung ano lang yung sa school. Ayan. So, okay. Magbabalik po kami dahil mamaya pag-uusapan naman po natin ang prostate cancer dahil po sa Prostate Cancer Awareness Month.
3: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Pinik! Manupin!
8: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
9: Hindi ako natatakot sa isarapin.
7: Matindi.
10: Kahit sino kung si pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita.
7: Ganyan talaga kapag may bibit na akima. Mananagutin ko kanyan. Walang kakabatang nag-iisang alamak.
8: Sino ka ba talaga?
7: Ramon Revilla Sr.
11: Bilib lang ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
7: Alamak ni akima.
12: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
7: Sa sinemo, hari ka rito.
13: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
14: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya

0: ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Manatili po kayong nakikinig.
3: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
4: Nagbibigay ng iba't ibang information.
3: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
5: Pag walang knowledge, walang power.
3: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCFM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Iyakan?
3: Check! Sorry po.
2: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
4: Good boy ka na ba?
5: Good boy na po.
4: Sigurado ka?
5: Opo.
2: Pang-pamilya? Check na check!
6: Yes!
2: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya! Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow sine mo official accounts na.
7: Okay, nagbabalik po kami dito sa nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Batiin lang po natin ang ating mga kaserbisyong doktor at medical staff ng Marikina Valley Medical Center sa pamumuno ni Dr. Cherry Din Josef Oro. Ayan ha. At alam nyo ba, partner, ikaw, this is your thing. Dahil meron silang fun run. Oo, sa June 28 ng umaga. At ito po ay gaganapin, when is June 28? Ano
8: sa
7: na ba
8: weekend.
7: Ngayon? Ngayong weekend na ba? Grabe, pwede po kayo mag-register. Ayan, nasa aming screens ngayon. Merong 1 km, 3, 5 hanggang 10 kilometers.
8: Yeah.
7: Okay.
8: Go.
7: Saan nga ba to? Sa Marikina
8: Valley
7: Medical Center. Hello
8: maganda
7: po
8: dyan.
7: Sa inyo.
8: Malawak ang kalye dyan sa Marikina Valley.
7: Magandang venue ng isang fun run. Mm-hmm. Yan, pwede pa hong mag-register. At meron kang 10% off pagka kayo ay apat.
9: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
7: At kasama natin ngayong umaga ang ating medical oncologist mula po sa UERM at St. Luke's. Walang iba kundi si Doc Christian Quaresma. Magandang umaga, Doc.
10: Hello, magandang umaga po. Sir Migs, magandang umaga, Ma'am Nina, and sa lahat ng mga viewers and listeners ng DZMM Teleradio.
8: Morning.
7: Good morning. Thank you, Doc. Well, Prostate Cancer Awareness Month is this month, tama? June?
10: Yes, June is Prostate Cancer Awareness Month.
7: Eh, umabot tayo bago mawala. Eh, magandang pag-usapan to dahil dumadami nga ang kaso ng prostate cancer, Doc.
10: Mm-hmm. Yes, sa bagong tala, it's the third most common cancer site in males in the Philippines and globally kung pag-uusapan natin yung magnitude of burden ng cancer, ng prostate cancer, number 4 siya of in terms of new cancer cases and number 8 in terms of cancer death globally.
8: So ngayon, Doc, no, para ba natin muna malalaman yung kumbaga, at least kung pa natin mamomonitor kung tayo nga ba ay at risk dito?
10: Okay.

0: So baka kailangan magpa-check na tayo. Like, mag-elevate ba siya twice or thrice na wala kang ibang iru-roll out na dahilan bakit tumataas.
1: So like, let's say, senior citizen, 60 mm-hmm. pataas, do you still follow the less than 4 o merong, kahit medyo mag-elevate ng konti, merong acceptable?
0: Yes, may acceptable naman. Like, senior ka, nagsusmoke ka pala, so it can... increase. Tapos senior ka, tapos lumalaki pala talaga, lumalaki yung prostata mo. Normal sa atin yun eh. When we age, lumalaki yung prostate. Yun yung tinatawag na benign prostatic hyperplasia. So tumataas din yung prostate specific antigen. So if you do see a pattern or trend na yung levels of PSA increases, so baka kailangan na natin magpa-biopsy pag ganun.
1: Ito, kasi connected ang ating question ng ating listener and viewer. Good day po. Ilang years na po benign ang benign prostatic hyperplasia condition ng relative ko. Kaya po bang gamutin ng meds like Tamsulosin?
0: Yes.
1: Dutasteroid. Dutasteroid. Or sa surgery din po ang final treatment for BPH. Magiging cancer po ba ito kapag matagal na?
0: Okay, so ang BPH ay common na benign condition sa ating mga kalalakihan. And maaaring tumagal yan kahit taon, kahit na 70s, 80s may BPH tayo, but it doesn't necessarily mean na it will go to prostate cancer. So yung mga sinasabi ni sir, yung mga medications, that would help... dun sa paggamot dun sa benign prostatic hyperplasia, no? So hindi lahat would go into prostate cancer for BPH cases.
2: Okay, meron po bang sintomas na masakit? May masakit?
0: One is painful urination, yung tinatawag naming dysuria. Besides sa frequent urination, pag masakit, minsan kinokorrelate natin yung sakit sa pag-iisa urinary tract infection. Pero part na pala ng lumalaking prostate and magkakaroon ng prostate cancer. And second is yung painful ejaculation. Yung paglabas ng semilya, may sakit na nararamdaman. That could be a part and partial symptom of prostate cancer.
2: Wait, yung paglaki ng prostate at saka prostate cancer ay magkaiba?
0: Magkaiba, oo.
2: Pero pwedeng pareho.
0: Pwedeng pareho.
2: You can get both,
0: yes,
2: especially sabi nyo nga, talagang habang tumatanda ang isang lalaki, lalaki ang kanyang prostata. Diba?
0: Yes.
2: At magiging, mahihirapan siyang mag-umihe, ganyan.
0: At anatomically speaking, Ma'am Nina, kasi yung prostate natin, yung prostata ay nasa gitna ng ating pantog. Tapos nandun din siya sa upper part ng ating urethra. So pag lumalaki siya talaga, yung daloy ng ihi na naaapektuhan, kasi pag lumalaki, naiipit siya. Kaya there's pain.
2: Kasi dati, may kilala ako na parang nasa 50s, magsi-senior na siya, natatakot po siyang magpa-check up kasi sumasakit, nahirapang umihi. Iniisip niya, cancer na. Tapos noon nagpa-check up po siya, buti na lang ay hindi pala cancer, pero lumaki naman pala yung prostate.
0: So with the help of mga oral medications, Tamsulosin, Dutasteride, mukhang umokay si sir.
2: Parang lumiit
0: yes,
2: yung pwede palang paliitin yung prostate.
1: Tsaka
2: para
1: common,
2: makaihin ng maayos. Diba?
1: Yun, diba, Doc, na merong fear na magpatingin?
0: Oo. May mga Pinoy pa rin na nahihiya pa din na magpatingin.
1: So paano natin address yun, Doc? Siguro as a part of our parting shot, kasi 2 minutes na lang po tayo.
0: Yes, I think siguro dapat malaman natin mga pasyente or particularly sa ating mga lalaki na yung pagiging maagap can save a life. No? So early detection can save lives. And dapat malaman natin na ang prostate cancer ay preventable at treatable at napakadaming treatment options, not only chemotherapy. Yun yung kinakatakutan eh, no, yung chemo, but also other treatments like hormonal, targeted, and of course yung recent natin na novel agent, yung immunotherapy.
1: Alright.
2: Nako, Doc, maraming salamat.
0: Thank you.
2: Sa pagbibigay linaw dito po sa prostate cancer, lalong-lalo na bago matapos ang Prostate Cancer Awareness Month ngayong buwan. Sana po, no, life-saving yung mga ganito eh. Pansinin niyo yung mga sintomas po ninyo at magpatingin na po tayo sa isang urologist. Ano ba yan? Urinary tract. Laging nga tayong may urologist or medical oncologist na

0: mga gumagamot ng cancer like Doc Christian Quaresma. Maraming salamat, Doc.
1: Thank you, Sir Mix and Ma'am Nina.
2: Thank you, Doc. Basahin lang po natin ng mabilis ang mga kasagutan po sa ating question of the day. According to Daisy De Luna, dapat po iban sa computer shops ang violent games, sabi ni Ben Francis Ranzes. It could be one of the efforts, but elders must be mindful of how they conduct themselves at home and outside.
0: Ayan. Ito, si Pocholo Pocho. Depende sa pagkatao ng mga bata ang naiimpluensyahan ng mga violent video games. Papel ng magulang para mahubog ang pagkatao ng kanilang mga anak. Magulang ang huwaran ng mga anak. At eto si Geodiasis, ang hirap i-pronounce. Oh, sabi niya, not all gamers are easily influenced by the games they play. And with Gorebox, etc.
2: Developers.
0: Ah, okay. Oh. Nasa magulang yung problema for not supervising their kids. And yan nga po, napapaisip ngayon ng lahat ng magulang. Well, malinaw nga po ang paalala natin. No? Itong mga teknolohiya ay tools lamang. Ngunit ang mas malalim na bantay ay dapat mag-umpisa po sa ating mga tahanan.
2: Alright.
0: Sa mga magulang po yan.
2: Yan. Happy weekend po at time for reflection, time for family time, quality family time. At syempre, mas man-nourish natin ang values, ang pampilipinong values ng pamilyang Pilipino. Muli ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.
0: Thank you, partner Migs. Ha? Sandali lang. Thank you sa aking pasalubong. Ayan, ha? Ito ha. Oh, hard to ano to.
2: Hard
0: mahirap
2: to get
0: ya. To. Diba? Maraming salamat. Magugustuhan to ng anak kong si Stella, favorite color. Thank you so much, partner. Happy weekend sa inyong lahat. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
2: Bye!
3: Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello, Attorney!
4: Hello, Attorney!
3: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
5: Magandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakaganda at napakabait na partner, Liza Aquino.
6: So, yung itsura ko nga, napakabait? Are you okay today? Partner, nagulat ako lang. Hindi lang ako prepared na may additional na tayo sa mga adjectives natin, partner. Ano kailangan mo? Wala tayong pera, partner. Napakabait. Wala tayong pambigay ng utang, partner. Bawal yun. Charot lang. Naku, partner, kumusta ka naman? Magandang hapon po. And welcome po. Kasama ko po ngayon ang napaka-reliyosong maka-Diyos. Kala mo, pagandahan tayo ng adjective ngayon, partner, dahil Friday. Ha? Ang napaka pasensyosong abogado sa lahat ang nag-iisa on the left corner weighing something pounds.
5: Hinihintay ko yung mahaba ang hair.
6: Partner, bawal tayo magsinungaling ngayon, partner, baka makasuhan po tayo. Napakagandang napakabait, napakapogi ng kalooban. Attorney Noel Del Prado!
5: Tatanggapin ko yan, partner.
6: Sabi niya ni Attorney Noel, bawiin na natin, napakabait. O ngayon, alam mo na, partner, ha, na ano na natin, napatunayan na natin na malayo tayo sa ganong ugali talaga, partner. Joke lang. Kaya yung pakala ko, Angel Liza.
5: Tama. Bagay na bagay.
6: Kaya kayo, Liza, ang ginamit, partner. Hindi yung Angel. Sabi niya, hindi talaga yun. Sabi niya, kailangan, totoo tayo dito. Hindi na-realize ang nanay ko yung pinangalanan niya ako, partner, ng Angel Liza.
5: Ganyan po ka-humble ang aking partner.
6: Joke lang. Happy Friday, everyone! Ganyan lang talaga tayo ngayon kasi patapos na pong ating programa. So, hinaba na may adlib pa rin, hindi na kayo tumawin. Joke lang! Naku, maganda pag-uusapan natin ngayon. First time natin itong ikakasa dito sa inyo, attorney.
5: May kinilaman sa hair, partner.
6: Oo, dapat pala, nagpa-reban tayo today, partner. Dapat na hindi kulotski, ganon. Pero maya-maya po ay himayin natin itong ating pag-uusapang bagong batas o bagong topic po natin dito sa Hello, Attorney. But of course, magandang hapon po muna sa lahat mga reliyoso, mababait, poging kalooban ng mga viewers po natin sa Sky Keyboard Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
5: Hello din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, IWAN TFC, YouTube Live, Facebook Live,

0: Hindi si MM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin na kikinig dito po sa
2: TTZMM numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Ipadali nyo na po yung mga katanungan at mensahe dito po sa aming mga hotlines.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
1: Wait, may nagtanong na agad sa live stream. Sagutin mo muna to na makatulog tayo ng maayos mamayang gabi. Bakit ang ganda ng ngiti ni Attorney Noel ngayon? Kasi ipa-Friday na, guys. Alam niya, kumpleto ang tulog niya kinabukasan.
0: Alam niyo, mga kapamilya, yun lang.
1: Lagi naman magandang ngiti niya, guys. Yun lang masasabi ko. Everyday yan, he's a ball of sunshine in the office. Pagpapasok yan, nakangiti yan agad sa makeup room. Hey, partner. Gusto ka naman, partner. Alam na alam ko kapag siya ang kapartner ko kasi nakakuha ko ng positive vibes talaga agad sa kanya.
0: Wow naman. Malapit na ba birthday ko? Malayo pa.
1: Hindi, ginandahan mo kasi yung umpisa ng programa na pe-pressure ako, partner. Kailangan taasan tayo ng bangko dito ngayon. Hanggang matapos ang programa. Nako po. But anyway, sa oras po na 108 ang hapon, natin na pong alamin ang ating Friday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello, Attorney!
1: Alright, ang ating pong topic for today. Babasahin ko yung pagkakasulat nito sa script natin.
0: Oo,
1: kasi
0: ganda.
1: Ang talino ng nakiisip nito, no? From Riband to Rehas. Ganda ang hinanap, reklamo ang hinarap.
0: Yan.
1: Oh, akala mo pwede na natin pang stinger yan dito sa Hello Attorney. But anyway, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isang balita nga po noong Lunes kung saan isa pong 41-year-old na babae ang pumunta po sa isang parlor dyan po sa lungsod ng Maynila at siya po ay nagpariband ng kanyang buhok na nagkakalaga po ng 3,500 pesos. Ngayon po, nang siya po ay naunat na ang buhok, partner, shiny silky hair na, eh nung sisingilin na po si madam, eh, wala palang pambayad. O, nangyari po, dinala po siya sa mall security at siya po'y inaresto. At ngayon nakakasuhan po ng reklamong estafa, partner.
0: Mm-hmm.
1: Ano po ba mga elemento, mga ganito pong klase ng krimen na maituturing po nating pasok sa kategorya ng estafa, partner?
0: Partner, unang-una, itong estafa, ang kanyang title sa revised penal code ay swindling and other deceits. So doon pa lang sa title, makikita mo na ang revised penal code provisions, kasi marami po ito, on estafa ay iba't ibang uri ng panloloko.
1: Okay.
0: Pero hindi naman lahat ng panloloko ay matatawag nating estafa.
1: Estafa, tama.
0: Ano ang nakapagpapa-estafa sa isang gawain? Halimbawa dito sa particular na to.
1: Okay.
0: Yung kumuha ka ng serbisyo, kumuha ka ng mga produkto, pero hindi ka nagbayad. So kung tutuusin, yan ay maituturing ng panloloko. Kasi kung pupunta ka sa isang tindahan, whether goods yan or services yan, ang presumption, lahat tayo may presumption ng good faith. Kumbaga, hindi ka uupo sa isang restaurant para kumain, para hindi magbayad yung presumption ng may-ari ng restaurant at yung mga empleyado doon, pag kumain ka doon, meron kang pambayad.
1: Tama.
0: Ganun din, nagpapa-parlor ka,
1: uupo
0: ka doon, magpapagawa ka ng kung ano-anong mga serbisyo, pinaghirapan po yan ng mga tao at saka mo sasabihin na wala ka palang pambayad.
1: So mali,
0: o kaya yung iba, partner, tumatakas. Di ba? Yung pagkatapos nilang kumuha. At yan po, ang pinarurusahan ng batas. Pero dito sa tingin ko, ito kasi yung isa sa mga uri ng krimen, partner, na ang parusa ay nakabase sa
1: halaga ng
0: halaga. Bakit? Kasi, partner, yung isa sa mga elemento nito ay yung financial or pecuniary damage doon sa naloko.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, halimbawa, dati kasi medyo mabababa itong threshold amounts. Pero dahil meron na tayong 10951, Republic Act number 10951, na kung saan itinaas na yung mga threshold amounts at tinaas na rin yung mga corresponding na mga parusa. Mabilisan lang, partner, for yung mga damage below 40,000, ang parusa niyan, mababa rin. 2

0: months to 4 months. So, hindi siya ganun kamiga. Pero, partner, meron niyang, kumbaga, scale na yung susunod dyan, above 40,000, below 1 million, 200,000, merong 1 million, 200,000 hanggang 4 million. At kung doon pa sa pinakamatataas, merong pang additional 1 year of imprisonment for every 2 million amount. So, kung malaki yung naloko mo...
1: May mga ganyan, investment scams. Yan, estafa partner. Ang kanilang kaso, diba?
0: Pero, sabi ng batas, meron din itong, kumbaga, hangganan. Okay. Maximum ng hanggang 20 years. Pero kung talagang napakalaki ng iyong nadispalgo, yung iba umaabot ng reklusyon perpetua. Pero, okay. Again, kumbaga, hindi natin yun, kumbaga, pupuntahan. Kasi ngayon, ito yung kumbaga, yung bumibili kunyari, wala namang pambayad, kumukuha ng serbisyo, wala namang pambayad. O talagang makikita mo, kung wala siya pambayad, wala talaga siyang intention. Mm-mm. At kasi sasabihin ng iba, hindi ko naman intention. Kasi sabi mo, attorney, yan ay revised penal code na krimen. So dapat may
1: motibo ka dyan.
0: Intent. At dito, yung intent mo ay intent to gain.
1: Mm-mm.
0: Yung halaga na nakuha mo, whether through services or goods, yan yung pinarurusan. At dito, partner,
1: mm-mm,
0: yung intent ay tinitignan mula sa iyong ginawa. Kagaya nun, wala ka talagang pera, pero pumasok ka doon, nagpariband ka.
1: O, tsaka hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam ang presyo niyan, kasi kung kayo po ay nasa parlor, kadalasan ay meron yan yung
0: tarpon. Nakapublish, nakaprint na malaki.
1: Nasa labas agad yan.
0: At karaniwan, kahit naman saan, bago ka pumunta doon, alamin mo muna bago mo tanggapin, kunin yung reservisyo, ano ba naman yung magtanong ka, magkano po ba, para malaman mo kung afford mo ba yan o hindi.
1: Oo, mukhang tama kayo.
0: Talagang,
1: intention niya talaga na takasan ang pagbayad. Eh, masaklap kasi doon, rebound yun, partner.
0: Yun, isa sa pinakamahal, di ba?
1: Hindi mo mababawi yung nilagay mong chemical.
0: Exacto.
1: Unat na unat ang buhok niya sa rehas, promise. Kasing straight ng rehas yung buhok niya ngayon. Sobrang black talaga. Tapos ang silky shiny, mukhang nilagyan pa ng Brazilian blowout. Ano yun?
0: Hindi ko na naintindihan yun. Right.
1: Pwede ka naman, Brazilian blowout, partner. Sa
0: Pasko.
1: Sayang
0: ang pera, partner.
1: Sasagot ko na ang Brazilian blowout mo kasi malaking tipid dyan sa length
0: lang
1: ng hair mo, partner. Pero imagine mo, hindi mo na mababawi yung chemical na ginamit, yung oras na ginugol ng mga
0: correct
1: nasa parlor. So, kawawa din sila.
0: Mm-hmm.
1: Paano po kapag ganyan? So, dapat may settlement. So, dapat the suspect has to pay the amount nung kanyang, nung equivalent doon sa
0: at
1: service.
0: Sa tingin ko, hindi naman tutuloy sa kaso. Kung yan, kasi partner,
1: kung
0: nagawa na niya, ang tawag dyan sa batas, consummated.
1: Oo,
0: tapos na, nagawa mo na lahat yung elemento,
1: mm-mm,
0: yung panloloko mo na nagbunga ng damage doon sa service provider. At kumbaga, may malinaw na connection yung panloloko mo na nag-rely yung tao na naloko mo doon sa iyong representation na may kakayahan kang magbayad. Pero yun nga, kumbaga, hindi, yung batas po natin sa estafa, hindi lang yan ang kinocontemplate. Ito po yung estafa, kaya doon sa isang, kumbaga, catch-all provision yan, and other deceits, at iba pang uri. At alam naman natin, partner, lagi tayo nagugulat sa balita, merong mga yan, pinapakita na aking
1: bawal
0: partner.
1: Bawal ko yung sinisilip ko lang sa iyo, itsura ng suspect.
0: Nagpariband at hindi nagbayad.
1: Oo, ang ganda ng hair niya.
0: Yun nga, kaya lang, saan niya naman papakita ngayon? Nasa apat na sulok ng selda niya, hindi ba?
1: Oo. Meron po tayong magandang question dito kasi
0: sige,
1: nagulat ang lahat ng tao na estafa pala ang reklamo isinampa.
0: Mm-hmm.
1: So ano po ba kaibahan nito sa mga usual theft?
0: Okay, magandang tanong. Kasi partner, isa sa uri ng estafa, yung meron kang kinulimbat na ipinagkatiwala sa'yo.
1: Okay.
0: So parang katunog yan ng qualified theft, di ba? Yung para pero kasi dito, partner, sa qualified theft, dapat, o karaniwan, ito yung mga empleyado o katiwala, halimbawa ng isang taniman, plantation, na talaga, o kaya kahera, ikaw talaga yung tungkulin mo talaga. Yan,
1: umawak ng pera.
0: Qualified theft. Pero halimbawa kasi dito, minsan, partner, yung pinahawak lang o pinagamit or minsan hiniram mo, 'di ba? Tapos, syempre

0: pag sinabi mong hiram, eh, ang expectation is a soli mo.
1: Tama.
0: Pero yung iba, ang hiram, ibinenta.
1: Ay,
0: so, yan. So, hindi naman, kumbaga, wala naman kayong employer-employee. At kung tutuusin yung tiwalang pansamantalang ibinigay sa iyo, hindi naman doon sa inyong professional arrangement. So, doon, yun yung estafa. Pinahiram ka ng bike, binenta mo, pinahiram ka ng kotse.
1: Hindi ba anti-carnapping yun kapag ganun?
0: Oh, pero kasi yung anti-carnapping, talagang kinuha mo ito,
1: forcefully.
0: May elemento ng deceit, panloloko.
1: I see.
0: Kasi pinalabas mo, kaya mo nakuha yung gamit kasi sinabi mo, hiram lang ha. Tapos biglang wala
1: gets,
0: na,
1: gets.
0: Kalimutan na pala. Oh, so hinahanap na, nasa na, may buyer na, na benta na. Diba? Wala na.
1: Nga.
0: So yun, kumbaga, at doon, kung kotse pinag-usapan natin, partner, malaki. Diba? Ang halaga. So, yung panloloko na yun, iba. Ang doon, may graduated scale po yan sa estafa. Depende sa, kasi ganun din ang theft. Yung,
1: depende sa gravity.
0: Depende rin sa
1: amount
0: ng nawala doon sa victim. So, in that sense, magkapareho sila, pero hindi pa rin eksakto. Halimbawa, yung marami rin nalilito, partner, doon sa itong estafa or swindling at yung BP22, yung bouncing checks law.
1: Tama,
0: kasi
1: tama.
0: Meron din silang mga common elements. Halimbawa, yung paggamit mismo ng cheque. Pero ang kaibahan, partner, yung isa, yung sa estafa, ginamit mo yung cheque bilang instrumento ng panloloko.
1: Okay.
0: At doon naman sa bouncing checks, hindi kailangan na may panloloko, pero ang pinarurusahan kasi sa BP22, yung mismong pag-issue ng isang worthless check. Alam mo na walang pondo yan. Kasi di ba yung cheque, kumbaga yan yung utos mo sa banko, kapag sino man nag-present, lalo na pay to cash.
1: Tama.
0: So siya yung bibigyan. Eh, pagdating doon, wala naman palang pondo.
1: Laman.
0: O kaya, nung inisyo mo, merong pondo, pero winidraw mo na. So nung ipinresenta yung cheque, na-deny, na dishonor ang tawag ng batas doon, eh, kumbaga, withdrawn, kumbaga wala ng insufficient funds na ang tawag doon, daif. So, kumbaga, yun yung mga sa bouncing checks law naman. Pero, kumbaga, syempre, hindi naman, lahat naman po tayo, hindi naman kailangan alam natin. Pero, alam natin na kung kayo ay naargabyado, may nawala sa inyo, napagastos kayo, nawalan kayo ng goods, may serbisyo, hindi kayo nabayaran.
1: Oo.
0: Ang kailangan nyo pong unang gawin, una, magreklamo kayo sa pulisya. Kasi krimen po ito. Pablatter po ninyo kaagad.
1: Ito nga sa mall security guard agad pumunta.
0: Oo, nahuli ka agad. Kasi, caught in the act siya. Patakas pa lang
1: siguro siya. Kitang-kita.
0: So, mapapagkakilanlan. Yung unat na unat ang buhok, yan ang suspect. Diba?
1: Oo nga, grabe nangyari. Although we have a very good question here from Zach Tolentino. Partner, bago lang tayo mag-commercial break. So yeah, paano naman po kung baliktad yung nangyari? Example, you availed their service. Say, Reban. They promised na magbibigay sila sa'yo ng napakagandang serbisyo sa buhok mo.
0: Ayan.
1: You pay a certain amount. Tapos bigla nakita mo, ang kinalabasan is ganire. Gusto mo yung sobrang straight. Hindi ba estafa din yun?
0: Hindi. Kasi yun, partner, kapag pumasok ka doon, umupo ka doon, meron kayong hindi nakasulat, pero kontrata. So parang ang kontrata po ninyo ay gagawin mo ang serbisyo, babayaran kita. Parang ganun. Ang kumbaga, inyong kasunduan sa inyong isipan. So doon, kung yung quality na inaasahan mo ay hindi up to your standards. Yan, pwede may reklamo ng breach of contract. Kasi,
1: I see.
0: Oo, so civil case yun, partner.
1: Okay.
0: Pero kagaya niyan, kasi minsan meron talagang kontrata, pinirmahan ninyo. Pero yung i-deliver ay peke. Ang agreement ninyo ay, kumbaga, yung branded na produkto. So doon, may panloloko pa rin doon. Pero ang tawag doon ay civil fraud. Kasi nga, pinalabas mo. At doon, pwede kang merong breach of contract, civil case. Baka pwede pang, kumbaga, kasuhan ng estafa o panloloko.
1: Okay.
0: Kung mapatutunayan na talagang yung nire-represent mo ay hindi pala yun ang, kumbaga, kaya mong i-deliver.
1: I remember kasi may mga ilan, yung parang nagpakulay sila, partner.
0: Ng buhok.
1: Nasunog.
0: Ah, yun din.

0: ng partner.
1: Sobrang na-damage yung buhok nila.
0: Breach of contract yun. Kasi kung tutusin, kung sinadyang sinunog, iba rin ang usapan.
1: Oo.
0: Pero kung tutusin mo, karaniwan, di ba?
1: Pero ano dapat dinidisclose.
0: Oo, partner. Kasi diba? Una-una, mararamdaman yun ng maamoy. Di ba? Pagsunog yung buhok, amoy kagad. At makikita mo, hindi ka naman naalis doon nang hindi ka nagsasalamin. Yung iba, nakakatulog. Pero syempre, bago ka umalis, tiyakin mo na yung hiningi mo at yung binayara mo serbisyo ay talagang nakuha mo. At dyan nga, partner, nagkakaroon ng, kumbaga, dapat linawin.
1: Oo,
0: ano
1: tama
0: ba yung gusto mong mangyari? Kasi kagaya halimbawa yung pagpapakulay ng buhok. Nung nakakita ko niyan sa aking anak, yung may color palette, yung
1: oo,
0: pinapipili.
1: Tama, tama.
0: Ako, sa mata ko, hindi ko makita yung kaibahan. Pero, kumbaga, doon sa mga eksperto at yung mga kadalasan na nagpapakulay, alam nila yung kanilang, kumbaga, gustong eksaktong kulay. At
1: tama.
0: Syempre, kung ito, tinuro, yan yung napagkasunod, iba yung na-deliver. Yan, breach of contract yan.
1: Oo, naku. Ito lang talaga masasabi ko. Tayo mga Pilipino lang talaga, minsan may pagkamahiyain.
0: Hindi lang minsan, partner.
1: parang pag na, ilang beses na ako na biktima ng ganun, may certain haircut ako na gusto, tapos hindi nila nagawa. Hindi na ako para kipang mag-breach of contract eh. Parang hindi na lang na ako babalik sa'yo. Parang I've learned my lesson. Tinraidor mo ng buhok.
0: So hindi lang pala mabait at maganda ang aking
1: wow
0: partner. Mahihiyain din pala siya.
1: Oo, sobrang shy ko talaga, promise. Hirap talaga ako maging broadcaster. Sabi ko, hindi ko kaya ito. It's not for me. Sobrang akong shy as a person. Parang no na. Hindi, joke lang. Pero alam mo, I just wanna shout out kay Ate Anne. Siya yung hairdresser ko.
0: Aba.
1: Very loyal ko sa kanya. Kasi kamakailan, Chika Bes, kumagat ko commercial break.
0: Kinakabahan na si Ate Anne, baka kakasuhan mo na siya ng breach of contract.
1: Gusto ko pa-highlight ang buhok. So gusto ko parang may mga blonde dito,
0: aha,
1: may gold strands, ganun.
0: Aha.
1: Tapos sinabihan niya ako, sis, hindi pa po pwede yan kasi bleach ang gagamitin dyan, kakakulay lang ng buhok mo, magra-rubber yan.
0: Ah.
1: So sana may ganung disclosure ang ating pong mga hairdresser na hindi, baka hindi natin makuha yung kulay na gusto
0: yun,
1: mo kasi
0: maganda,
1: super black ng buhok mo, ha? If gusto mo makuha yan, i-bleach natin. Itatapang yan, baka masira yung buhok mo. At least, i-disclose mo yan,
0: yan
1: para absuelto ka.
0: Correct. Diba? Kasi, kumbaga, tandaan po natin, minamanage nyo rin po yung expectation ng inyong customers. Kung, kasi siguro sa inyong karanasan, meron ng nagpagawa niyan at yun ang naging, kumbaga, resulta na hindi akma, tugma sa kanyang inaasahan. Kaya, kumbaga, mas maingat na si Ate. Ate Anne.
1: Oo, si Ate Anne. So, I love you, Ate Anne.
0: So, kumbaga, nakukuha rin yan sa karanasan. Pero ngayon, meron na tayong benefit nung karanasan ni partner Liza at Ate Anne. Hindi lang po yan sa pagpapakulot, sa pagpapakulay. Lahat po. Nagpapagawa kayo ng sasakyan, nagpapagawa kayo ng bahay, nagpapagawa kayo ng kahit na ano na pumapasok kayo sa kontrata. Dapat malinaw yung kung ano man yung pinagkakasunduan nyo para sa huli, iwas po tayo ng asunto, iwas gulo rin, iwas stress din.
1: Si Papa P, may gusto na daw kasuhan sa buhok niya. Tinanong niya, pwede ko ba kasuhan yung dati ko hairdresser? Grabe ka, patawarin mo na.
0: Maganda naman yung buhok mo.
1: Ito, alam mo, speaking of kasuhan, may gusto ko kasuhan yung mga nasa live stream natin. Sabi
0: bakit
1: nila, mahiyain? Si Liza, talaga, press X to doubt sa'yo, Tita Liza. Grabe kayo, guys.
0: Biyernes na biyernes.
1: So, grabe kayo. Nag-umpisa sa'yo lahat to nung umpisa ng programa partner eh. Sumunod na sila ngayon.
0: Sinabi
1: dito
0: ko, mabait.
1: Ako po mga kapamilya, sa kayo po, bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Meron po tayong Dear Attorney, ha? Babayaran. Ito lang. Babasahin. Namin mamaya yan. So ating case study, yung nagpadala po ng letter ay nabully sa school. So ano po
0: yung
1: ba?
0: Yung anak niya.
1: Oo, so sino pong unang dapat lapitan? Very timely that we're gonna discuss this later on. Pero sa ngayon po, kung kayo ay may mga naisip, dulog pa sa aming programa, ang Viber number po namin 0919-278-3000. So huwag po kayong bibitaw, yung babalik po ang hello
0: attorney.
2: Hello attorney sa DZMM.
3: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera

0: gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
1: Matinding bakbaka na taksyon! Ramdam sa iba't ibang lokasyon!
2: Teritoryo ko ito!
1: Gawing espesyal ang bawat araw! Sa mga super pelikulang kakaayaw! Matinig na kapata!
3: Ding isang palala tayo!
1: Makaangas na sagutan!
4: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
5: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
6: Sorry, kailangan ang patayin.
7: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
1: Dito lang yan sa Sino. Ari ka rito!
8: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
9: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
11: Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
9: Sa tulong ng tamang health information.
12: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
9: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
13: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
14: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
9: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
16: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
17: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
9: At masasayang usapan.
17: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
16: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
17: Leia?
16: De Guzman.
9: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Makukulit na hit. Tatak Dolphy.
19: Ano yun?
20: Shooting star.
19: Ah! Ano yun?
20: Falling star.
18: Mga banat na malupet. Tatak Dolphy.
21: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limanda sa 1,000. Kuha ka mo.
18: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
22: Muscle yan, oh.
18: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak, hari ng comedy.
23: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
24: Lupit naman yun.
18: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
25: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
18: Uminom.
25: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
26: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
9: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
27: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Maglalahad po tayo ng ilang mahalagang reports.

0: rekomendasyon ng PNP-CIDG na kasuhan ng ilang sangkot sa pagkakasawi ng Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili, hinihintay pa ng Department of Justice. Balita kumpirmado at sigurado ang hatid sa atin mula sa DOJ ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
1: Magandang hapon, na pwede hindi pa natatanggap ng Department of Justice ang referral o reklamo mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng pagkamatay ng mga student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Aurora. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, wala pa sila impormasyon kung naiyain ng reklamo at kung kailan ito susunod sa DOJ. Sa ngayon, nakantrap yung DOJ sa rekomendasyon ng PNP-CIDG na sampa ng kaso sina dating Ateneo basketball coach Tom Baldwin at sapung iba pa dahil yan sa posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act kasunod ng pagkalunod ng dalawang basketballista sa Aurora. Binigyan din ng DOJ na tinitimbang nila ang lahat ng impormasyon at ibinabata ito sa ebidensya. Pasado alauna ngayong hapon, nanggaling na sa tanggapan ng National Prosecution Service Docket Section ng mga tauhan ng PNP-CIDG, pero wala pang kumpirmasyon sa ngayon kung ito ay may kaugnayan sa kaso nina Baterbonya at Adili. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ra, DZMN.
2: Maraming salamat, Steve Ra. Samantala, nanawagan ng hustisya at agarang aksyon ang ina ng nasawing guro at rider na sinalpok ng isang SUV sa Marikina City noong Hunyo at 13. Narito pong balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
3: Liza, humiling ang ina ng nasawing guro at rider na si Alexander Quinto Cruz sa mga otoridad na pabilisin ang pag-usad ng kaso at iba pang proseso para agad mapaglabas ng arrest warrant laban sa nakabangga sa kanyang anak. Si Cruz ay isang linggo na koma bago nasawi matapos mabangga ng SUV na minamaneho ni David De Guzman at sinasabing anak ng Vice Mayor na Marikina sa post sa social media. Nagpahayag si Mary Ann Quinto Cruz, ina ng biktima, ng pangambang makatakas si De Guzman. Formal na rin niyang naisumite sa Office of the City Prosecutor sa Marikina ang certified true copy ng death certificate na kanyang anak na anay kumukumpleto sa mga pangunahing dokumentong kailangan sa kaso. Dahil dito, hiniling niya sa mga piskal na agad tapusin ang preliminary investigation at maglabas ng kaukulang resolusyon kung may sapat na basihan para maisampa ang kaso sa korte. Patuloy namang umaasa ang pamilya Cruz na makakamit nila ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Sa report ng Marikina Police, isinalalim sa Alcohol Breath Analyzer o ABA test ang driver ng SUV kung saan nagpositibo siya sa blood alcohol concentration. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMN.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Samantala, PNP, suportado ang mas pinaigting na school safety measures ng DepEd kasunod ng pamamaril sa isang high school sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney Noel at Liza. Inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng unit ito sa buong bansa na aktibong suportahan ang pinaigting ng mga hakbang ng Department of Education para sa kaligtasan sa mga paaralan kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melenzo Nartatis Jr., buong suporta ang ibibigay ng pulisya sa mga hakbang na ipatutupad para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawaninang paaralan. Kabilang sa mga hakbang, ang pakikipag-ugnayan ng lahat ng regional at local police units ng, sa mga official ng DepEd sa kani-kanilang lugar, magtagawa ng security assessment. Dagdagan ang police visibility sa paligid ng mga paaralan at makibahagi sa intelligence sharing at pagmomonitor sa ibang mga bantang pangkaligtasan. Ani PNP Chief, layunin ng polisya na makapagbigay ng panatag na kapaligiran kung saan mapagtutuunan ng mga mag-aaral ang kanilang pag-aaral nang walang pangamba. Kabilang sa mga ipinatutupad ng DepEd ang Nationwide School Safety Audit, pagrepaso sa mga umiiral na school safety policies, pagdagdag ng presensya ng polisya sa mga paligid ng paaralan, paglalaan ng pondo para sa security equipment at pagpapahusay sa mga pasibilidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, kinwestiyon ng House Prosecution Panel ang pagkontra ng defense team sa mga ebidensyang nais nitong pamarkahan kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.

0: Naghain na rin ang prosekusyon ng written request na pabuksan ang kahon at sinagkokomento ang defense hanggang ngayong araw. Kahapon ay na-terminate na ang pre-trial conference sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, BZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
1: Babalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Partner, ang dami na nilang comments dito sa ating YouTube Live.
4: Yes! Mag-ilulo po tayo sa lahat ng mga nandito po ngayon. Magbuhat pa po kaninang MMK. Pero speaking of MMK,
1: yes, partner,
4: basahin ko lang ito, pinakakatawa comments si Yuri Kekain. Dapat po yung segment nyo tuwing Friday na Dear Attorney ay Maala-Aliza mo kaya, sabi niya.
1: Pwede.
4: Ma'am Shee, dapat ganun na daw pangalan, hindi na daw Dear Attorney. Maala-Aliza mo kaya. Yun, daming oras mag-isip ng mga napakatalino nating mga viewers, ha. Dami niyong oras on a Friday, ha. Gamitin niyo po ang Sabado't Linggo para maghunos dili, magnilay sa ating mga nabibitawang salita. Ganon. Paalala ni Tita Liza. Naku, partner, meron na po tayong katanungan ngayon mula kay Miss Maria ng Davao. Nanggahanap ka ng ating mga kasamahan sa Mindanao. Your wish has been granted. Ito po ang nagkabali ako ng pinto. Ayun po. Hello po, ma'am. Magandang hapon po. Welcome to Hello Attorney.
1: Ma'am Maria, magandang hapon po.
4: No. Alright, ayusin po natin maya-maya ang linya ni ma'am. O, try natin itong isa. Ay, hindi. Ito talaga. Ma'am, hello po. Alright, we'll fix the line. Maya-maya po eh.
1: Samantala.
4: Estapa kasi ang kanyang katanungan. Eh, maganda pa. Mm-mm.
1: Tita Nona Damian, Zach Tolentino, Ligaya Chingtan, Zach Tolentino ulit. Si
4: isa pa, parang
1: Yuri Kekay, Sarah C. from Los Angeles, California, Shelly Kila... nabubula. Kelly Sheila Vera.
4: Oh, Zach Tolentino ulit, partner. Hindi, joke lang. Si Rina Liz Saburido nandito na sa live stream natin.
1: Social hello, live posting.
4: Si, may nagtanong dito kanina eh.
1: Oo, nga,
4: si Louie Basco sabi niya, paano po kung barber ang request pero semi-kalbo ang inabot? Yung kumbaga parang hindi nga nakuha yung gusto mo na cut, haircut.
1: Gayun pa man, eh, kumbaga, meron, kagaya ng sinasabi ng aking partner kanina, meron ng mga bagay na hindi na, yan yata si Miss Maria, hindi na mababawi. Kasi kumbaga kung kulang pa yung gupit, pwede pang remedyohan. Eh.
4: Pero
1: kung nasobrahan yung gupit,
4: na. Mm-hmm.
1: Kagaya, itsura ka, semi-kalbo ba to or kalbo na tong tawag
4: dito? Semi-kalbo part.
1: So yan. So wala, hindi na maibabalik. So breach of contract na yon. Pero kasi kagaya nito, partner, bago ka naman magpagupit, wala naman kayong pinipirmahan na kontrata. So kumbaga kung magkakaroon man ng reklamuhan, yan yung kumbaga pwede ninyong he said, she said, or he said, he said. Pero again, para hindi rin po kayo maabala, ma-stress. Halimbawa, kung meron kayong gustong ipagaya,
4: tama.
1: Diba?
4: Litrato.
1: Pakita niyo yung picture.
4: Tama.
1: Kasi yun yung, kumbaga, medyo objective na, diba? Yun lang ang tanging pinakita kong picture na sobrahan pa, diba? So,
4: picture
1: yun, may malinaw.
4: Picture niyo na po si Atty. Noel ngayon. Para po sa mga nais po na yan ang peg ninyo, guys, for...
1: Ayan, or si partner Liza.
4: Si Miss Maria ng Davao, partner, nasa linya na po ulit. Let's try it again.
1: Welcome
4: magandang
1: back.
4: Po.
5: Hello po.
4: Ayun.
1: Yan,
4: perfect.
1: Go ahead po.
5: Hello, good afternoon.
1: Ma'am Maria, go ahead po sa inyong katanungan.
5: Hello po, good afternoon. May itanong lang po ako. Ilang weeks back on yung report ng solution for staff?
1: Naku, hindi ko
4: Ma'am po Maria, pasensya na po kayo. Ayusin lang po natin ulit ang linya. Minakabukas po bang radio, television po, ma'am, sa inyo po?
1: Naku, nawala na yata ulit.
4: Ayan, ayusin lang po natin. Linya ni Ma'am Maria. Malabo pa sa kinabukasan ko ang kanya pong linya, partner.
1: Social live posting, kanina pa rin. Active na active. Si Josh Kyle Edip Official, nandiyan na rin.
4: Si Marvin Ria, ba't may magandang tanong siya eh? Bihira lang magkaroon ng gantong tanong to eh, na maganda-ganda. Teka, nasa na ba yun? Sinabi niya, parang papaano kung nagpakilalang isang tao na hairdresser, pero... hindi naman pala siya hairdresser.
1: Okay.
4: But like yung mga fake dentist, may mga ganyang story apart.
1: Oo, bukod dun sa mga medical professional na kumbaga

0: authorized practice dito sa mga nagpapakilala, isa yan sa uri ng estafa. Yung sinasabi mo, ikaw ay kumbaga kung ano man ang profesyon pero hindi mo pala kaya dahil wala kang pinag-aralan na sakto dun sa serbisyong in-offer mo. Nakabalik na ba si Maria?
1: Try po natin ulit, partner, for the third time around. Hello po, ma'am. Magandang hapon.
0: Naku.
1: Try natin ulit. Try lang tayo ng try, partner. Sabi lang, gabi, buhay may pag-asa.
0: It's me, Welotsky. Welcome back din po. Janet Corosa, hello, hello din po. Sabi niya, with... Hello, attorney, and pretty Miss Liza with your pretty glasses. Bago ba yan, partner?
1: Hindi, partner, kasi mapagpanggap din ako. Bulag talaga ako, pero hindi ko sinusot masyado sa programa. Ngayon, hindi na kaya.
0: Okay,
1: need
0: so
1: the glasses.
0: Precious Wisdom, at si Miss Jessie, yan din. Meron din siyang comment sa mga hairdressers.
1: Sa Social Life post yun dito na, teka, may question kanina si Oscar Dagamina. Medyo sa back read. Ito po, tanong po, attorney, paano po malalaman na legit o peke ang isang deed of sale? May nagkakamkam kasi ng lupa namin, pinakitaan kami ng deed of sale.
0: Okay, so yung deed of sale po, tandaan po natin, hindi yan ang ebidensya ng pag-aari. So, kung hindi, kung kayo po, or kung sino man ang registered owner ng isang lupa, bago po yan mailipat sa iba na legal, dapat po yung taong nakariso doon ang pwede lang magbenta o mag-donate. Yun lang yung tanging paraan, voluntary transfer of ownership. Hindi po, kumbaga, yung mere deed of sale, marami pong paraan para yan ay makita ninyong peke. Yan din po yung pinag-usapan natin kahapon. Pero kung yung inyong lupa ay nananatili sa inyo, wala kayong pinirmahang deed of sale, hindi po yan mawawala sa inyo.
1: Yun,
0: yan po.
1: Po
0: ang pangako ng batas ng Torrens Title System po sa Pilipinas. Kung hindi nyo voluntary bebenta yan, meron din mga involuntary, hindi kayo nakabayad ng buwis, kukunin niya ng gobyerno. Pero kung hindi po ganun, hindi po yan, peki po yan.
1: Okay. Partner, si Nad ng Antipolio, may katanungan naman po sa atin ngayon. Hello
0: LPO.
1: Po, magandang hapon.
2: Yes,
0: sir Nad?
2: Magandang hapon, attorney, and ma'am, Benzer po.
0: Opo, go ahead po.
2: Number one listener po ng Antipolo.
0: Aba.
2: Opo. Babilisan lang, meron po akong tao na pinagkatiwalaan ko na maglalakad ng dokumento. Example ko na ho, sa isang LPO ngayon, may bigay ako ng perang amount na sinabi niya para may proseso yung dokumento. Ang problema, hindi po siya nagbigay ng kahit ano. Wala kami nakuhang balik sa kanya.
0: Okay.
2: Nagpabarangay ako, hindi sumipot. Tapos ipinail po siya ng reklamo sa police station. Ang sabi ng police station, magbigay ako ng demand letter.
0: Tama po.
2: So gumawa ako ng demand letter, tatlong beses. Ang problema, kada dinideliver, kahit ako na ang personal na nagdideliver dun sa address na alam ko, walang tumatanggap at ayaw tanggapin.
0: Mm-hmm.
2: Yun po ang nangyayari. At isa pa ho ang siyang tanong ko, attorney, kaya lang, ito ho lumipas na ho ng more than 4 years ata, lagpas na ng 4 taon. Pwede po ho ba ihabulin po o itato?
0: Pareho pong kaso yung sinasabi ninyo?
2: Ano po yun eh, parang stop pa po siya, parang ganun po bang kakalabasan nyo?
0: Okay, unang-una po, yung problema ninyo ng pagsiserve nitong demand letter, pwede nyo po yung ipadala through registered mail. Kasi po, yung registered mail, may tinatawag po yung registry return card na matatanggap ninyo. Parang
2: Apo.
0: Report po yan ng Philippine Postal Office natin na sinubukan i-serve pero ayaw tanggapin or wala yung tao doon. Yan yung patunay ninyo na kasi kailangan lang mabigyan sila ng pagkakataon na ma-inform ng inyong reklamo o demand para po matuloy na yung inyong kaso. Pero sabi nyo, dumaan na rin kayo sa barangay, ilang patawag na, hindi rin sumipot. So, na-issuehan na po ba kayo ng Certificate to File Action?
2: Meron po.
0: Okay. Yung pong transaksyon ninyo, yan po ay kontrata din. Ibig sabihin, babayaran ninyo para sa serbisyo. Pero tanong lang po, Sir Nad, yung po bang pinagagawa ninyo lehitimong transaksyon, hindi po siya fixing? Kasi nabanggit niyo po yung LTO, baka kung yan ay driver's license, hindi niyo po yan pwedeng ipalakad dahil yan ay dapat personal ninyong nilalakad. Anong uri po ba ng transaksyon itong pinalalakad niyo sa LTO?
2: Ano po ito? Parang fixer po siya eh. Ganun po ang lumabas.
0: So yun po. Pero alam nyo naman po na fixer siya. So kumbaga meron din po tayong penal provision sa mga fixer. Sa, nandyan po yan sa Anti-Red Tape Act, Ease of Doing Business, bawal po yan. So pwede nyo rin po siyang ireklamo ng kriminal. Pero ito ang tanong, Sir Nad, kasi kung illegal yan, alam ninyong illegal, eh bakit po tayo nakipagkontrata? Kasi dapat dinaanan na lang natin yung tamang proseso at hindi na po kayo nalagay dyan. Kasi kumbaga, ang ating pong mga korte, ang ating sistema ng batas, ang nire-reward po niyan ay yung mga, yung meron pong isang expression sa korte, sa galing sa Korte Suprema, yung rule of equity. Ibig sabihin, kung ikaw ay humihingi ng remedyo, legal na remedyo sa batas, dapat ikaw ay dumudulog ng malinis ang iyong konsensya, malinis ang iyong kamay. Those who come to court must come with clean hands. Ibig sabihin, hindi kayo kasama doon sa, kumbaga, pandaraya sa gobyerno, pamimiki ng dokumento. At kung, kasi kumbaga, kung alam nyo na bawal yan, at alam nyo na fixer yan, eh kumbaga, meron din po kayong pagkukulang. Sir Nad?
2: Opo, nangitigyan ko po.
0: Pero kung tutuusin, kahit na po nga ganun, dahil meron kayong binitawang pera, kayo namin, naman din po ay may prejudice, may damage. So pwede nyo talaga siyang ireklamo. Yung kanyang sinasabi na yung, kumbaga hindi naman siya maabsuelto dahil lang alam nyo na fixer siya. Sir Nad?
2: Opo. Ano pong, at saka attorney, more than 4 years na nakalipas eh, kasi naging busy na rin ako at saka umuwi ako ng probinsya ng time na yun.
0: Kasi po dito, Sir Nad, halimbawa, so kung yung panahon ng pandemic, pwede po yung maipaliwanag. Ibig sabihin, hindi po ika-count yan. Pero as a general rule po, kapag ang cause of action ninyo, civil case po ito, ha, batay sa kontrata, kagaya nito, nag-agree kayo, sabihin na natin, legal yung pinag-uusapan natin, 10 years po ang prescriptive period niyan. Pero, kasi dito po hindi malinaw yung detalye, kung yan ay criminal case, depende po yan sa imposable penalty. Kagaya po, yung less than 40,000 na estafa, sabi natin kanina, 2 to 4 months lang. Light po yan ang offense na yan. Opo, meron, kung 4 years na po yan, paso na po yan. Kasi sa mga light, kung di ako po nagkakamali, ay 2 months lang ang prescriptive period. Pero yung utang sa inyo, yan, civil, kung ipagpapalagay natin yan ay kontrata, meron kayong kasunduan, hindi siya sumunod, pwede po yan hanggang 10 years.
1: Okay po, sir.
2: Attorney, kung halimbawa, may binigay lang ako sa kanyang papel na nireceive niya yung pera na, sa ganitong halaga na para sa paglalakad ng ganitong dokumento, yun lang po ang...
0: Sapat na po yun. Kasi yung isusupplement po nyo yan, dadagdagan nyo po yan ng inyong salaysay. Ipapaliwanag nyo bakit kayo nagbigay at bakit siya tumanggap ng pera sa inyo. Hindi naman kayo kasimbayat ni partner Liza na magbibigay lang kayo ng pera na walang kapalit, hindi po ba? So yung inyong salaysay, doon nyo pwedeng ipaliwanag kung ano yung konteksto ng pagbibigay ninyo ng pera. Okay po, Sir Nat?
2: Tony, ano pinakamagandang gawin ko? Ipapail ko ng... sa police station ba o kukuha ko ng lawyer?
0: Eh pero kasi sabi nyo, after 4 years na eh. So hindi niya na yan, hindi na po tatanggapin niya ng police. Ang mungkahi ko po kasi kulang po tayo sa oras, yung detalye. Pero magkonsulta po kayo sa pinakamala, sa Antipolo po, punta po kayo sa public attorney's office. Ikonsulta nyo po kasi kung yung unang-unang tanong, kung party rin po kayo sa panloloko at pamimiki, kung yan ay alam nyong fixer, baka dun pa lang, payuhan na kayo ng abogado na parang walang kahihinatnan itong inyong kaso. Pero hindi naman po masamang magtanong. At yung kumbaga, i-disclose nyo naman sa abogado, protected din po yan ng attorney-client privilege, hindi naman po yan magagamit sa inyo. Okay po, Sir Nat?
1: Okay po, sir.
2: Salamat po.
0: Salamat din po.
1: Sir Nat. Thank you po.
2: Number one listener po ako. Lagi po akong nakikinig sa inyo.
0: Salamat po, Sir Nat.
1: Okay po, sir. Thank you po sa inyo. Yan po si Sir Nat ng... Antipolo, sorry, I just need to double check eh. Kasi ang problema mo, kapag nag-avail ka rin ng service ng fixers, pag napatunayang
0: yes,
1: fixers.
0: Meron ka rin pananagutan.
1: Meron ka rin pananagutan, mm-hmm. Sir Nad. So a question here is that really worth it pa na habulin? Mm-hmm. Kasi po pwede kang ma-back to you sa kaso, partner, kasi illegal po mag-avail ng services ng mga fixer. So, and I'm saying this, hindi lang po para kay Sir Nad for his future transactions, mm-hmm, with government agencies, but of course, to remind our kapamilyas out there, bawal pong mag-avail ng services ng mga fixer. Yun! At hindi po ako namimigay ng pera. Wala pong katotohanan ang sinabi ni Attorney Noel. Ipagdadasal ko kayo. Yun ang kaya ko ibigay. Sa ngayon!
0: Cheque lang po ang pinamigay.
1: Wala rin laman. BP22 ang bagsak natin dyan, partner. Sa ngayon po yung magbibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala at sa ating pagbabalik. Dear Attorney, maalalayza mo kaya?
3: Hello, Attorney! Sa DZMM!
4: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
5: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at balis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
7: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
8: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
9: Sana nasanay ko dyan!
8: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
10: Hello to Marian.
11: Hello, Lola!
12: Cute, no?
8: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
10: Patay ka ngayon.
11: Sino ba patayin mo?
10: Ako.
8: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
12: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palakong ng Indian.
8: Sure kang tatawa

0: Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
1: Matulungan DJMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po, on time din po yung news, yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Hello, Attorney. Sa DZMM. Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney. Dear Attorney.
1: Nagbabalik po, Hello Attorney, sa ating pong panibagong edisyon ng Dear Attorney. Ang ating pong liham ay galing po kay Elena. Attorney, isa po ko nag-aalalang magulang na humihingi ng inyong payo tungkol sa aking anak na estudyante. Ilang buwan na po siyang nakararanas ng pambubuli sa kanilang paaralan. Madalas siyang tinutokso, pinapahiya sa harap ng klase at minsan ay tinutulak pa ng ilang kaklase. Nalaman ko rin na gumagawa sila ng masasakit na komento tungkol sa kanya sa social media. Napansin ko pong ayaw na niyang pumasok sa eskwela at madalas siyang umiiyak at sinasabing natatakot na siyang makita mga nambubuli sa kanya. Bilang magulang, labis po akong nag-aalala sa kanyang kalagayan. Nais ko po itanong kung ano po bang dapat namin gawin, kanino po ba kami dapat lumapit, sa advisor po ba, sa principal o direct na po ba kami dapat sa ibang ahensya. Kung sakaling hindi po umaksyon ang paaralan, meron po ba kaming maaring kasuhan o puntahan para magsahain ng reklamo? At ano po bang mga ebidensyang dapat namin ihanda upang maprotektahan po ang aking anak? Maraming salamat po.
2: Okay, una-una po, simulan natin. Ano yung mga ebidensya? Isulat po natin yung salaysay ng ating anak. At alam natin na medyo traumatic itong epekto sa bata ng bullying. Mm-hmm. Kung kaya nga, kailangan tulungan natin sila upang maihanda sila na makapagbigay ng malinaw at kumbaga kumpletong salaysay. Pero tanong, saan pwedeng magreklamo? Unang-una, doon sa teacher. Yan, mandato yan ng DepEd Child Protection Policy na bawat eskwelahan dapat ay mayroong Child Protection Committee na pinamumunuan ng principal o yung highest official. So, mula sa guro, hindi naaksyonan, akyat tayo sa principal. Pero yung agad-agad, halimbawa, kagaya nun, tanong, hindi inaksyonan ng guro, hindi inaksyonan ng principal, eto, marami tayo na pwedeng tawagan. Unang-una, Department of Education, Learners, Telesafe, Contact Center, partner.
1: Okay.
2: Landline, 8632-1372. Meron din po yung smart number or ite-text nyo 33733. So madaling matandaan, 33733. Pwede po ninyo i-text yung reklamo. Meron din pong email ang Department of Education for bullying reporting. We protect learners at deped.gov.ph. Bukod dyan, meron pang DepEd Public Assistance and Action Center na meron ding mga landlines 8636-1663, 8633-1942. Ito pa, may mobile din, may smart, may globe, pero baka hindi na natin basahin dahil hindi rin natin matatandaan. Ang Council for the Welfare of Children, meron din sa

0: ng Makabata Helpline 1383. So dito naman po, toll free, pwedeng tawagan, whether landline or phone, 1383 lang, apat na numero lang po. At meron din po sila, i-research niyo po, Makabata Helpline ng Council for the Welfare of Children. May Smart din po, may Globe number. Bukod dyan, PNP Women and Children's Protection Center. Ang hotline po ng ating Philippine National Police, 911. At meron din po silang, kumbaga, mobile number. Pero tandaan po natin yung pagre-reklamo, yung legal na remedyo sa mga kaso ng bullying, isang aspeto lang po. Ang sa tingin ko po, mas mahalagang ma-address natin immediately, agad-agad, yung pong mental health ng ating yes. mga anak. Kaya pwede po kayong tumawag dito, Hopeline Philippines, parang ito po ay 8804-4673. Yan ay, tingin ko, baka private, pero National National Center for Mental Health, NCMH, meron din silang 1553. So yan po, kumbaga, yung pong immediate mental health first aid. Diyan po pwede natin itawag.
1: At lahat po ng mga numero na banggit po ng aking partner, eh, maaari nyo po makita pag po sinerge nyo ito sa internet.
0: Yes.
1: May mga official social media pages po sila. Ano, eh, sayang nabitin lang po tayo sa oras. Miss Elena, pinagdarasal po namin kayo at yung anak. God bless you po. Paalala po namin na ang payo pong binigay ng aking partner ay batay lamang po sa limitadong impormasyong aming pong natanggap dito po sa Maalalayza Mo Kaya. Sa ngayon!
0: Ubus na po oras. Sorry po sa hindi namin nabati.
1: Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok po sa aming isang linggong talakayan dito po sa Iloilo Attorney. Ako po si Liza Aquino na nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas sa madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Iloilo Attorney, sagot ka ng batas.
1: See you Monday, partner.
0: Ingat. Happy weekend.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM.
3: Happy, happy weekend! Oh yes, it's a Friday! Naaamoy nyo na ba ang pahinga? Oh, excited ng lahat for the weekend. Isang makulimlim na hapon sa ating pong mga kapamilya. Kamusta po kayo dyan? Sa lugar ninyo, ay sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan. Medyo tapikin nyo ang inyong mga sarili dahil congratulations na itawid natin ang linggong ito. Kung kayo man ay nanay na gumising na muli ng maaga dahil back to school na, ang inyong mga chikiting ay panalo. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Good job, good job! At kung kayo naman ay avid follower and listener and viewer ng DZMM, abay, congratulations din po sa inyo at maraming salamat! Dahil perfect attendance kayo, always and forever, mula magang maga hanggang gabing-gabing madaling araw, ay nakatutok po sa DZMM. Ang Team Radyo, Team Bahay, Team Kotse, mga nakatutok sa 630 kHz, sa AM band, sa Metro at Mega Manila. At yung mga nakatutok naman sa kanilang Team Bahay sa Teleradyo o ang ating cable channel. At ganun din yung ating mga TFC subscribers sa lahat po ng ating mga kapamilya all over the world. Magandang araw po sa inyong lahat, yung mga nakatutok sa iWan. Yes, tag-ulan man or tag-init, always nandito po ang inyong Chang Emmy sa kanyang pabangs. O, di ba? May pabangs tayo ngayon. Bakit ba? Nangangarap tayong humaba ang buhok. Malay mo, makapagdating ng weekend, mapagupitan na. Ay, wag naman daw sana. Ini-enjoy natin ngayon ang buhok. Kunwari may naaayos, hindi ba? Kamusta? Ano bang nilulook forward ninyo sa inyong weekend? Pero bago yan, dito naman sa ating Chang Ami Presents ngayong araw po ng Biyernes. Ito na po ang ating huling episode para sa ating month-long celebration ng Father's Day. Sa ating mga minamahal na tatay, ay mapapakinggan po natin ang kwento ng isang ama na pilit itinataguyod ang kanyang nag-iisang anak sa gitna ng panghuhusga,

0: kanyang kasarian at mapanakit na mundong kanyang kinagagalawan. At paano nga ba niya po protektahan mula sa mundong mapanghusga ang kanyang anak? At kung mapagtanto niyang hindi niya lubusang kilala ito. Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon kasama ang ating eksperto maya-maya lamang na si Prof. Yeng Gatchalian. Kaya abangan po ninyo. Yes, at yung mga team online, nariyan na rin nagpapa-attendance check at bumabati ng Happy Friday, si Mommy Tess Villamin, na ready na daw for today. Tita Lina Ho, Nona Damian, Chris John Gatbunton, at si Donald Figueroa Bagawisa, ganun din si Miguel Andre Mira, at yung mga taga Surigao del Norte, at yung kanyang mga kapatid at magulang ay nakatutok din. God bless you all. Yung mga taga Camarin, North Caloocan, nariyan po si Julius Bangalando. Naulan na po dito sa Las Piñas, Chang. Team Kotse ako ngayon, sabi ni Marvin Riabad. Team Radyo naman, abang nasa drama si Virgo Profogo. At hello din kay DZMM Teleradyo version 2.0. At ganun din kay... International TV Radio 4. Ah, hello daw. Unhappy 630 day A 40 years. Aba, ang radyo ay sa is 30. Maraming salamat po. LV Vidua, mga taga Binangon ng Rizal, happy weekend po sa inyo. Si Mind Gale, nariyan na rin sa ating team online.
1: Malamig ang gabi at tila wala kang kakampi.
0: Mami Ligaya Ching Tan, bumabati na rin ang happy weekend sa mga Chang Aminatics. Uy, salamat po. Si Dita Babes ng Pasig. At ganun din si Remy Matthew Ma. Shout out po sa JC Hudson Gubatan. At hello din kay Tita Lina Ho, team online yan. Ganun din si Nona Damian, Tita Alicia Palomo. Si Josh Kyle Edip Official, of course, nariyan na rin. Tita Mercy G underscore 143, magandang hapon din to you. Si Jericho, may nakita kong ibang pangalan ah. Teka, si Jericho Ferrer ba yun? Tama ba? Magandang hapon to you also.
1: Ako to, si Chanami. Ako to.
0: Shout out po sa Remy United Radio Station nationwide. Oy, hello po sa inyo. At bago lamang po ang ating Chang Emmy Presents, time check muna tayo. Oras 3:15 ng hapon.

0: tandaan po muna natin ang mga pag-ulat ng ating Radyo Patrol. Sige, unahin ko po itong pag-uulat na ito. Malacañang pumalag sa akusasyon ni Senator Alan Peter Cayetano na nakatutok ang administrasyon ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
1: Siyang aami yung malmang Malacañang sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na nakatuon umano ang administrasyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang napapabayaan ang imbestigasyon sa iba pang issue, kabilang ang kontrobersya ng flood control scandal. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, walang batayan ang pahayag ni Cayetano dahil tuloy-tuloy naman ang ginagawang imbestigasyon at aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa iba't ibang kaso. Binigyang diin ni UC Castro na walang humpay ang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang NBI, Department of Justice at Office of the Ombudsman, sa pag-iimbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Dagdag pa ni Jose Castro, kahit sa mga pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasama ang mga miyembro ng gabinete, ay hindi naman pinag-uusapan ang impeachment trial. Dahil dito ay namon ng Malacañang si Cayetano na ipaliwanag kung saan ito hinuhugot ang kanyang mga kwento na wala naman umanong matibay na basihan.

0: at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Yan po ang pag-ulat ng ating Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: lamang tayo magpatuloy. Nais namin batiin. Naku, kahapon nakalimutan ko. Alam mo na, bakit? May EDAD na ako. Isa na akong OLD, ha? Charlie Navarrete! Happy, happy birthday! Ang aking pong dating executive producer na isa na po siyang retiradang napaka-social, napapunta-punta na lang ng Australia ba? Tama ba, Mayora? Oo nga. Isa na po siyang retiradang reyna. Aking pong executive producer nung araw sa aking programang About Me and You na AMY dito po sa DZMM. Charlie Navarrete, happy, happy birthday! I miss you! Belated happy birthday din sa aking schoolmate nung high school! Aba, si Claret Singh! Happy birthday! And advance happy birthday bukas! Ito, special sa akin to. Kaibigan ko ito. Si Attorney Claire Castro. Yusek, happy birthday! Ganun din sa aking inaanak na si Jacob Pascua. At kay Lindy Ponce. At Chacoso. Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagba-birthday. Sir Manny Conanan, happy Friday. Madaling araw dyan sa America, Australia Garcia. Ganon din si Leon. Shout out po sa mga taga San Juan, Mandaluyong, Makati, Cavite from Leon. 2866. Si Yoli Lu, 6011. Good afternoon din. Sweet love, 1002. Teamwork naman po ako, Chang. At ganon din kay Carl Gabriel B. Lentejas. Shout out daw. Thank you po. At sa ating pagbabalik, ang ating pong Chang Emmy Presents. Lamang po kayo, magbabalik po kami.
1: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Sa house.
1: Retrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
3: Bakit masaya ang pare ko?
4: Makikinig ako.
3: Dahil araw-araw, may sinis saya.
5: What's happening here?
6: Bakit parang kasalanan ko pa?
7: Four sister lang, four sister.
3: Sayang nakakakilig.
8: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
9: Ayaw ko makikitin.
10: No one touches Shine. She's my jowa.
11: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
3: Sayang love trip.
12: Nah, nawala.
13: That's the most funniest I've ever seen.
14: Ooh, charinggera.
3: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
15: Mapit ka sa akin.
16: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
17: Sabi ko na nga ba, hindi mo ko matitip.
3: Okay, relax. Sinesaya sa sinemo. Hari ka rito.
18: Tamaan po tayo ng presyo.
19: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alamang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
18: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
19: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
18: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
19: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: Matulong ang DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
19: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
17: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
19: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensya magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga,
5: Jesse Cruzat.
19: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Pause muna sa drama.
9: Kainin kita din sa chinelas mo.
14: Ayaw! Ayaw!
6: Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliyo. Tsak ikaw ay mababaliyo. Tara at sabo.
14: Ayaw!
6: Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliyo. Tsak ikaw ay mababaliyo. Tara at sabay-sabay magiliw. Talagang bago! Dahil sa sino mo, hari ka rito.
14: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
20: Ang talaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
21: Parang pasan mong daigdig kung makapagsalita ka.
22: Traitor ka! Pinaraidor mo kami ng anak mo!
23: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
19: Chang Abi presents...
0: Ito po ang ating Chang Ami Presents ngayong araw ng Biyernes. Sabi niya sa kanyang liham, Dear Chang Ami, ako po ay si Gregorio, pero mas kilala po ako sa aming lugar bilang Gregory, short for gorgeous. Chang Ami, ipinanganak po akong lalaki, pero lumaki po akong may pusong babae. At bagamat ito ang pinili kong pagkakakinlanlan, hindi po ito naging hadlang para sa pangarap ko na makabuo rin ng sarili kong pamilya. May isa po akong anak na inaalagaan at minamahal ng lubos. Siya po ay si Princess. At kahit ako na lang ang nag-aalaga sa kanya ngayon, Chang, sinisiguro ko pa rin na punong-puno siya ng pagmamahal na kahit kailan ay hindi niya mararamdaman na may kulang sa buhay niya.
24: Naku! Bayan, anong oras na? Tulog pa rin si Princess. Talagang batang to, napapanot na ako. Ubusin pa ang buhok ko. Gising ko na. Anak! Gumising ka na, anong oras na? Baka maliit ka pa, Princess. Ano ba yan? Ay, naku. Ano ba itong batang to? Ini-stress ang peslak ko. Early in the morning pa talaga.
25: Pa! Gising naman na po ako. Nakapag-dehis na rin po. May inaasikaso lang po ako sa kwarto ngayon, pero pababa na rin po ako. Tsaka, pa, wala 6 pa lang ng umaga. 8 a.m. pa yung pasok ko. Napaka-OA mo naman eh.
24: Ha, basta, bumaba ka na anak. Dahil kakain ka pa rito, baka hindi ka na naman kumain yan dahil nagkakanda o gaga ka sa pag-alis mo. Talagang bata ka.
25: Oo na pa, ito na. Bababa na po. Na pa. Papunta na dyan ang favorite only child mo.
24: Wow! Napaka-gorgeous naman talaga ng anak ko. Manang-mana lang talagang kagandahan, no, princess?
25: Anong mana-mana? Sus, patingin niya kung totoo. Tingin nga. Parang hindi, no?
24: Ay! Aba! Don't talk to me like that, Princess Gorgeous. Nalulungkot ang beauty ko sa'yo, princess. Gusto mo bang mag-cry na lang ako dito buong maghapon? Ha? Hindi ako maganda.
25: Joke lang pa. Ito naman, syempre, like father, like daughter. Sa'yo kaya ako, mana. Kuya, huwag ka na mag-cry pa. Gigiling ka pa mamaya, di ba?
24: Aba! Syempre, no? Hahataw pa tong papaganda mo. O siya, kumain ka na at baka malate ka pa, ha? Naku, ayokong nalilate. Alam mo naman, princess, ayoko ng ganyan. At mas lalong ayokong na-stress ang face ko, no? Alam mo naman, ang pes ang puhunan ko, ana.
25: Hay nako, ewan ko sa'yo pa. Sige na nga, makakain na nga.
24: Ha, sige. Ito. Naku, masarap yan.
25: Oh, masarap na, matikman nga po.
24: Nga pala, dadaan ng tita Carissa mo, ha? You know the drill. Diba? Umuwi ng maaga para matulungan mo ang tita Carissa, okay? Eh ako naman, rarampa-rampa muna dyan sa kanila, Maring Marie, para makakota naman at makauwi na maaga.
25: Okay pa, pero baka medyo maliit lang ako na uwi kasi may gagawin pa akong group project kasama si Cheska. Basahan na kasi bukas nun eh. Ayoko namang mamarkahan ng late pa. Pero promise ko sa'yo, pipilitin kong agahan para hindi mag-init ang ulo ni Tita Carissa.
24: Kailan ba talaga ni Cheska mamaya? Aba, baka may kasama rin niyang lalaki, ha? Alam mo naman ang sinasabi ko sa'yo noon pa naman, di ba? Huwag mag-bobo.
25: Huwag magbo-boyfriend. Pero pag may nagustuhan talaga, ipakilala sa tahanan at huwag magpapaligaw sa kalsada. Oo na pa. Alam ko naman po yun. Saka alam mo rin naman pa na hindi rin naman ako lapitin sa mga lalaki, diba? Kaya chillax ka lang dyan.
24: Ay, naku. Buti naman alam mo. Perfect. O siya. Basta, huwag masyadong magpapagabi at baka mapahama ka. Okay?
25: Noted pa. Ikaw rin pa, ha? Mag-iingat ka dyan sa racket mo ngayong araw. Osha, tapos na pa akong kumain. Aalis na ako pa, ha?
24: Naku, hindi yung patapos ng pagkain mo. Aalis ka na agad. Kumain ka pa. Kaya ang payat-payat mo pa rin, eh.
25: Pa, busog na po ako. Saka baka malate na ako sa school. Susunduin ko pa rin si Cheska para sabay na kami. Bye, pa. Love you.
24: Love you too. Ay, naku, ito talagang batang to. Osha, ingat ka, anak. Ay, kahit kailan talaga itong si Princess, pasaway pa rin. Kahit dalagang-dalaga na ngayon. Makapagbipit na nga at baka lalo pa pala akong malate sa racket ko.

0: Sa totoo lang po, Chang Ami, kahit na ako na lang ang nagtataguyod sa aming dalawa at kahit wala akong permanenteng trabaho, masasabi kong hindi ako napapagod sa araw-araw. Dahil nandiyan si Princess na pinagkukunan ko ng lakas at tapang para kahit puro pangamba ang kinakaharap ko, alam ko naman na sa pag-uwi ko ay may anak akong mahal na mahal ako kahit sino man ako. Opo, Chang Ami, lantad ako dito sa aming lugar kaya nga nakuha ko rin ang pangalang Gorgie dahil na rin sa pangaasar sa akin. Pero hinagkan ko na lamang ang mga pangungutya at masasakit na salita nila sa akin. Dahil sa bandang huli ay hindi naman kami mapapakain ng kanilang mga salita. Ang mahalaga para sa akin, Chang Ami, ay buong pagtanggap sa akin ang anak kong si Princess. Alam ko na meron akong masasandalan sa tuwing hapong-hapo ako sa buhay. Habang meron din naman akong karisa na katuwang ko sa pagpapalaki kay Princess.
1: Ayan, ma'am. Sandali lang, ha. Patuin lang natin yung nail polish mo bago natin lagyan ng transparent na coat, ha. Diyan lang po kayo. Ay! Ano ba yun? Sino ba tong tumatawag sa akin? Hindi pa nga ako tapos mag-manicure at pedicure dito. Sino ba to? Ay! Si Carissa pala. Masagot nga. Hello, Carissa? Napatawag ko sa Peter Friendship mo.
2: Gregorio! Ang tagal mong sumagot. Andito na ako sa labas ng bahay niyo. Ano na ba? Nasaan yung susi at wala dito sa carpet, oh? Saan mo ba nilagay?
1: Ay! Wow! Taray, carpet! Basahan lang yan, mare. Sumasapo ko pa sa arte ko, eh. Mali yun. Pero andun siya sa social nating base. Nilipat ko kasi napanood ko sa movie yung hidden technique na yan.
2: Dami kasing arte ng bading na to. Kainis?
1: Siyempre, matik. Bading ako eh. Pero, yun lang talagang dahilan. Ba't ka napatawag? Wala nang iba? Sure ka? Kaloka ka, te. You disturb my peace. Be with you.
2: Malamang, tatawag ako sa'yo. Ano bang gusto mo? Magprito ako dito sa labas? Saka, kasi itatanong ko na rin kung kumusta ba? Pinuntahan mo na ba yung sinasabi kong common divergence sa matarik? Ni-recommend kita rin sa kakilala ko. Don't worry. Sinigurado ko na hindi na mauulit yung nangyari sa'yo nung nakaraan.
1: Yan na nga yung winu-worry ko, Friendship. Dahil ayoko naman umuwi na naman ng bahay na may bangas na naman sa mukha dahil lang sa mga tao na ayaw magpakatao. Kaya sinasaktan ako. Okay lang sana kung ako lang nasasaktan at natatakot. Pero kasi alam kong nag-aalala rin sa akin si Princess sa tuwing nakikita niyang may bago na naman akong alaga sa mukha at katawan ko.
2: Alam ko rin naman, Greg. Pero pagpasensyahan mo na lang at may mga tao talagang sarado pa rin ang isipan. Kaya mas inuunan nila yung kamao kaysa naman buksan ang puso at isipan nila. Pero huwag ka mag-alala. Hindi na mauulit yun, promise. Never.
1: Naku, salamat ng sobra, Friendship ko. Pero ano ka ba? Gorgie na nga lang kasi. Gregorio ka ng Gregorio dyan. Ayoko ng ganyan.
2: Eh bakit ba? Pangalan mo naman yan eh. Teka nga. Napaalalahanan mo na ba si Princess na umuwi na maaga? Parang may makatulong naman ako sa pamamalengke para sa hapunan natin.
1: Ay oo. Nasabihan ko na. Kaso, baka malit yun ang uwi, mare ha. Ay, teka sandali. Naku, may trabaho pa nga pala ako. Balikan ko lang yung nails ng client ko at tuyo na. Baka umalis pa to. Pahintayin na lang yung Princess ko dyan sa bahay, ha? Huwag kang maging walking microphone dyan at baka magbunga nga ka na naman sa Princess ako. Kawawa naman ng little eardrums ni Princess.
2: Oo na, oo na. Susubukan ko, Gregorio. Basta huwag lang makulit yung si Princess, ha? At umuwi ka ng maaga. At huwag ka nang kumembot kung saan-saan, ha? Para sabay-sabay na tayong kumain bago ako umalis dito.
1: Gorgie nga, ni. Sure, Friendship. Sarapan mo ang hapunan, ha? At mag-work na maganda mong friend. Babush!
3: Oh, Gorgie! Puro tayo telebaba dito, ano? Di tayo for the work? Sa salon na to, ano? Puro chika!
1: Ay! Puro over ka naman sa reaction mo, madam. Ito naman, masipag naman ako, ah. Nakasampung paa na nga ako, madam, eh. Wala pa sa kalahati ng araw, oh. Shake, shake, shake ka lang dyan. Ako na bahala rito, madam.
3: Naku, Gorgie! Siguraduhin mo lang na maayos lagi ang trabaho mo, ha? Naku, baka palitan ka ang bading. Sige. O sige na, ha? Pumunta ka na sa client mo.
1: Ay, oh, eh, palitan agad. Okay po, madam ko. Bye na lang dyan.

0: pamamala talagang maging bading hanggang ngayon. Para kasing kailangan lahat alam mo o dapat marami kang kayang gawin. Dahil kung hindi, pangungutya ang maririnig mo at sasabihin pa sa'yo na bading ka kasi, kaya wala kang alam. Ultimo, pagpapatawa ay naging pangunahing kakayahan na dapat merong kaming mga bading. Dahil kung wala ka nito, minsan hindi ka nila kakaaliwan o bibigyan ng kahit onting interes man lang. Kaya nga minsan siyang aming naiisip ko po, hanggang dito na lang nga ba talaga ako? Pero alam ko na bawal akong sumuko dahil isa akong bading at syempre tatay ako ni Princess. Kaya kahit na sobrang ingay sa labas dahil sa mga asaran at pangungutya sa akin, kaya kong tiisin ang lahat para lang kay Princess.
1: Sa ngayong araw. Gutom na ang babae. Di pa naman ako nagtanghalian para makatipid. Ay, buti na lang malapit na ako.
2: Princess!
3: Tito.
2: Hoy, babae! Ano yung nakita ko sa palengke, ha? Ano bang sinasabi ng tatay mo? Kaya pala late lagi umuuwi sa tuwing dumadating ako dito? May kababalaghan na namang ginagawa sa buhay?
3: Tita, hindi po. Wala po yun. Mali po kayo na inakala. Tita, hindi po ganun. Please, huwag niyo pong sasabihin kay Papa. Please, hindi po talaga, Tita.
2: Anong mali? Anong maling akala, ha? Ano yun? Ngayon, ginagawa mo na akong sinungaling, ha? Kaya ka pala hindi umuwi agad dito sa bahay? Na imbis na tumutulong ka na lang dito, iba yung pinagkakabisihan mo.
1: Oh, ano nangyayari dito? Bakit high blood ka na naman, friendship? Hello? May kausap ba ako? Alam ko may kasama ko sa bahay dito, oh. 1, 2, 3. O, oh, diba? Tatlo tayo. Ba't wala sumasagot?
2: Andiyan ka pala, Gregorio.
1: Ay, sa bahay yung pagbigkas? Pa-julet-julet? Ako nga to. Pati ang shadow ko nandito na rin sa bahay, oh. Oh, ano bang nangyayari at high blood ang tita mo? Gabing-gabi na.
2: Oh, ayan. Tama. Tanungin mo yung magaling mong
3: tita,
2: anak.
3: Tita, please. Tama na. Huwag na natin pag-usapan. Please.
2: Ay, nako. Bahala kayong mag-ama dyan.
1: Teka, teka. Ano ba yun, nak? Ayoko nakikita yung luha mo eh. Don't worry. Di ba, ang sabi ko naman sa'yo, kakampi mo ako sa lahat. Huwag ka na matakot para matulungan din kitang mapuksayang evil tita mo na may pangalang Carissa.
3: Pa, wala lang talaga yun, promise. Hayaan mo na si tita pa. Tara po, kaya na po tayo.
1: True ba yan, nak? Sure ka? Huwag mong sisirain ng tiwala ko, ha? Ikaw, friendship, ano ba kasi yun? I'm lost at the ABC. Sabihin nyo na sa akin para magkapatawanan na tayo.
2: Ay, Princess, sabihin mo na yun sa tatay Gregorio mo. Hanggat maaga pa, magtiwala ka sa tatay mo.
3: Tito, huwag na po, please. Tama na po.
1: Diyos ko, Marimar! So masakit ang bundbuna at alit ko sa inyong dalawa. Ayoko na ganyan. Para akong nagpipanighenyo sa inyo eh. Ano ba yun? May jowa na ba tong Jonakis ko? Ano ba? Gwapo ba? Pati puno? Hindi ba ako magagalit? Pero syempre, magtatampo ko sa iyo, anak. Pero, ano?
2: Nakita ko si Princess. Kahalikan niya si Cheska sa kanto.
3: Tita!
1: Mua-mua lang. Ha? Si Cheska? Nak! Ano ka ba, Princess? Kasabayan mong lumaki yun. Pinipigtails at tinitirintas ko para nung kinder kayo. Ano ka ba, bata ka? Princess! Ano? Sabagat ka! Tinatanong kita!

0: tulungan niya ako sa studies ko. Tsaka, anong eskandalo pa? Di naman po ito eskandalo.
1: Anong tawag mo dito? Princess, babae si Cheska. Babae ka rin. Ano mang iniisip mo, ha? Maling-mali yan. Itigil mo yan. Ayoko ng ganyan.
0: Ano nga ka mo yun pa? Anong tawag ko rito? Ang tawag rito, pagmamahal. Pagmamahalan po ito pa. Alam kong babae si Cheska at babae ako, pero anong magagawa ko? Babae rin ang nagpapatibok sa puso ko. Saka pa, anong mali rito? Eh bakit kayo? Lalaki rin naman ang hanap mo. Nagsalita ba ako? Tinanggihan ko ba? Hindi ba? Suportado ako sa'yo kasi alam kong dun ka masaya eh. Pero ba't pagdating sa akin bawal?
1: Princess, anak, huwag ka mong pasaway. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Maraming manghuhusga sa inyo, anak. Hanggat maaga pa, itigil nyo na yan. Lumayo ko na kay Cheska. Walang mararating yan, anak. Magulo lang yung isip mo at hindi mo alam yung sinasabi mo. Tsaka, tignan mo, may evil tita ka pa rito.
0: Ewan ko sa'yo pa. Hipokrito ka. Magsama kayo ni Tita Carissa. Hindi ko alam kung bakit hindi kayo masaya para sa akin eh. Siguro, mas mabuti pa ngang umalis na lang ako rito sa bahay. Mas mabuti pa na umalis na ako sa buhay nyo para wala na kayong alagaan na hindi nyo naman kaano-ano. Dahil alam ko namang hindi naman talaga ikaw ang tunay na tatay ko.
2: Ikaw, dapat sa'yo sinasampal na kung bata ka, bastos ka!
1: Huwag masaktan ang bata! Huwag masaktan, Risa! Tama na! Huwag masaktan ang anak ko!
2: Sumasobra ka na, princess, ha? Bawiin mo yung sinabi mo kay Gregorio!
0: Bakit? Totoo naman, di ba? Hindi naman talaga ako ang totoong anak ni Papa, di ba? At hindi niyo naman talaga ako kaano-ano dahil mga kaibigan lang naman kayo nang namatay kong magulang, di ba? Charity case niyo lang naman talaga ako eh. Kaya siguro, hindi niyo alam paano intindihin ang nararamdaman ko dahil hindi ko naman talaga kayo kaano-ano.
1: Oh my God!
0: Makalis na nga!
2: No. Hoy, princess! No. Bumalik ka rito! Hindi ba tayo tapos? Bumalik ka dito, bata ka!
1: Carissa! Hayaan mo muna ang princess ko. Bigyan mo na natin siya ng panahon para mapag-isa. Please, Carissa. Stop mo muna yung pagka-evil mo. Oh my God, what's happening?

0: siyang Ami. Tama po kayo ng narinig. Hindi ko po talaga tunay na anak si Princess. Anak po siya ng matalik na kaibigan namin ni Carissa. Napag-desisyonan namin kupkupin si Princess dahil ayaw namin na lumaki siya sa bahay ampunan at maramdaman niya na may kulang sa pagkatao niya. Akala ko, Chang Ami, sa maraming taon na pinagsamahan namin ay hindi niya na muling mararanasan na may kulang pa sa buhay niya. Pero nagkamali po ako, Chang. May kulang pa rin pala at baka kaya nararamdaman niya ito dahil hindi ko pa rin alam kung paano maging tatay sa kanya.
1: Carissa, paano ba talaga maging tatay?
2: Ha? Bakit mo naman natanong yan?
1: Wala lang. Eh kasi iniisip ko yung sinabi ng anak ko na baka kaya hindi ko siya maintindihan kasi di naman talaga ako yung totoong tatay niya eh.
2: Ay nako, Gregorio. Wala naman talagang sinusundan na standards ang pagiging isang tatay. Hindi porket kadugo mo, maiintindihan mo na agad ang anak mo. At hindi rin porket hindi mo kadugo eh, wala ka ng karapatan na maintindihan ang anak mo. Ang pagiging isang tatay ay nasusukat pa rin kung paano mo pinapahalagahan at pinoprotektahan ang pamilya mo. At saksi ako kung paano mo minahal si Princess. Simula pa nung maliit pa siya.
1: Pero natatakot ako, Carissa. Sa mundong papasukin niya, alam ko ang mundong yun. Maraming mapangusga. At

0: maraming mananakin sa kanya. Kaya mo.
1: Akala mo kung nakalimutan ko nang sinampal mo siya.
0: Dahil ngayon siya napili niyang pagkatao.
2: Gregorio, alam ko. Pero, kaya ka nga nandyan, di ba? Hindi para pigilan siyang maranasan ang mga naranasan mo noon. Pero para kahit harapin niya yung mga mapanghusgan at mapanakit dito sa mundong to, alam niyang may kasangga pa rin siya sa laban. May kakampi pa rin siya. At may babalikan pa rin siyang tahanan. Dahil alam mo naman, sa lahat ng taong kilala niya, ikaw ang mas nakakaintindi sa sitwasyon niya.
0: Oh my God, friendship. I'm crying. Tutulong na siya. Pero maraming salamat, Carissa.

0: Anak? Princess? Gising ka pa ba? Princess? Binuksan ko na. Hindi ka kasi sumasagot eh. Nak? Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa nangyari kanina?
1: Sige po. Pasok po kayo.
0: Anak. Alam kong naging mabigat sa'yo yung nangyari kanina. Pasensya ka na ha. Nasaktan ka ni Tita Carissa mo. Masakit pa rin ba? O ito, yelo, para hindi na mamagayang pisngi mo.
1: Huwag na po pa. Okay lang po ako. Hindi rin naman malakas yung pagkakasampal ni Tita Carissa eh.
0: Anak, gusto ko lang sanang humingi ng tawad dahil hindi ko naisip ang mararamdaman mo na dapat ako yung nakakaalam. Ako dapat yung unang makakaintindi sa iyo eh. Pero mas pinili kong hindi ka pakinggan. Baka kasi takot lang ako, anak. Takot ako na baka maranasan mo yung mga naranasan ko dati. Pero anak, nag-open ang bumbilya sa utak ko na hindi pala pagpipigil ang kailangan mo ngayon, kundi support. Support galing sa tatay mong pating. Pero alam ko naman na hindi mo ako totoong tatay. Pero yung tinutupo...
1: Pa, I'm sorry. Sorry din sa mga nasabi ko. Sorry pa, alam kong nasaktan kita. Sorry po, pero sa lahat ng nangyari sa atin, sa mga pinagdaanan natin at sa mga panahon na hinagkan at pinatahan mo ko kapag umiiyak ako, hindi ko kailanman naramdaman na hindi mo ako anak. Nakompleto ang buhay ko dahil sa'yo pa. Para akong binigyan ng pangalawang pagkakataon ni Lord para magkaroon ng tatay na paprotekta at magmamahal sa akin.
0: Oh my God, you're making me cry. Pero totoo ba? Kahit nabading pa ang papa mo.
1: Oo naman pa. Kahit bading pa ang tatay ko.
0: Oh, Princess, anak.
1: I love you, pa.
0: We love you. Mahal kita, anak.

0: siyang ami, na ang totoong sukatan ng pagiging tatay o magulang ay hindi po nasusukat sa dugong nananalaytay sa ating katawan, kundi kung paano mo pahalagahan, mamahalin, pinoprotektahan at gagabayan ang iyong anak sa landas na pinili nila. Dahil ang totoong kailangan ng bata ay ang tatay na magbibigay kalinga at atensyon sa kanilang desisyon at susuportahan ito kahit ano paman ang mangyari. Nagbalik sigla muli ang lahat sa buhay naming mag-ama. Pinatawad na ni Princess ang masungit na friendship kong si Carissa, habang ang anak ko naman ay masaya na sa piling ni Cheska. Ang Gorgie ng bayan naman ay nakahanap na rin ng permanenteng trabaho. At dahil po sa nangyari sa aking pamilya, napagtanto ko rin siyang na kaya pala tayo hinahayaan ng mga guro na magpakilala sa eskwelahan ng may tapang at may kumpiyansa sa sarili, dahil walang sino man ang dapat na mahiya sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Lubos na nagmamahal, Gregorio.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami Presents ngayon pong araw ng Biyernes. Gusto lamang natin i-acknowledge ang mga boses sa likod ng ating espesyal na drama ngayong hapon. CJ Pera bilang salon owner. Si Rose Ann Comia bilang si Tita Carissa. At si Sweet Brienne Margin bilang si Princess. At ang boses ni Tatay at ang ating letter sender na si Gregorio aka Papa Gorgie ay si Don Gise. Ito po ay sa panunulat ni Jane Robles, sa direksyon ni Hannah Alquezar. Salamat din sa ating technical director, Papa Benji Gila. Sa ating pong executive producer, Mayora Sheila Tubalinal. At ang ating pong overall in charge of production, wala pong iba kundi si Representative Franco Reyes. Ay, sabi ni Virgo Profogo, wow, happy ending. Ating pong hihimayin ang kwento na ito ng ating letter sender kasama ang Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center sa pagbabalik po ng Ako To Si Chang Ami. Oras 3:53 na ng hapon.
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Walang kalma-kalma!
4: Lahat ng tao! Huwag na tayo!
3: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
5: Tawan mo ko!
6: Pagtatanggol ko kayo.
3: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
7: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
8: Yeah! Giling mo, giling! Pinapiling po kami!
9: Ayun oh!
3: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
10: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes! Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga. At sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Migs Bustos, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nanghihirapan magbasa pa ng mga balita.
10: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
9: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
11: Hindi ako susuko!
12: Digasin.
13: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
12: Habulin!
14: Ang lakas-lakas ng apil mo.
15: Bulaklak para sa'yo.
12: Hindi ka sasantuhin.
16: Si Maroy! Bumuga na ka, boy!
17: Halagang
12: ang bumangga.
17: Iba!
18: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
12: Sinong sina dito?
18: Ako!
19: Palakpakan muna din ang pag-iting na lalaki!
12: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
20: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Chong Ami! Woo! Magician tayo ngayong araw na to. 5 minuto na lang bago mag-alas 4 ng hapon. At kasama nga ho natin sa Zoom ang ating Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center na si Prof. Yeng Gatchalian. Profy, sa natitirang ilang minuto, ito po talaga ay isang sitwasyon sa napakaraming pamilyang Pilipino. Nariyan ang judgment ng ibang tao, verbal, physical abuse. Pero I think ang pinakamahalaga dito ay yung role ng tatay sa kanyang anak po.
21: Oo, hi Chang, magandang hapon sa mga nakikinig sa inyong lahat. Oh, ang Father's Day talaga, no, sa Happy Father's Day. Napakahalaga ng role ng tatay, no, o ng isang magulang sa bata. Ang titignan natin dito yung nakita nating conflict na malaki talaga ay yung tinatawag na psychological parenting at saka biological parenting, Chang. Para bang naging question, hindi naman talaga kita tatay, di ba? Pero ang titignan natin, ang pinaka-importante talaga sa pagiging magulang ay yung tinatawag na emotional or psychological parenthood, kung saan yung mismong tao ang nagbibigay o nagpo-provide ng tinatawag nating emotional safety, na sa kanya, sa taong ito, siya yung gumagabay at umaalalay sa'yo. Kaya sabi nga nila, kahit na hindi mo pa biological parent o biological father, pero binibigay sa'yo ang pagmamahal na kailangan mo, safe ka sa kanya. May tinatawag din tayong unconditional positive regard, yung sinasabing kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, mahal kita, no? At consistent yan. Yan ang tamang paraan ng pagiging magulang.
0: Ano po ang tawag doon ulit?
21: Positive. Psychological parenthood siya.
0: Hindi, yung positive, yung sinabi po ninyong...
21: Ah, unconditional positive regard. Ay, napakaganda niyan. Pag sinabi natin unconditional, kahit ano, sino, maging sino ka man, mahal kita.
0: Oo.
21: Walang siyempre, judgment.
0: Oo. Sa umpisa talaga, may mga bagay na mahirap tanggapin sa ating mga anak, kung ano man yung mga napag-desisyon na nila. Pero at the end of the day, tayo bilang mga magulang ang siyang dapat nagbibigay ng more love, more understanding para hindi sila lalayo sa atin. Hindi ba? At isipin nila correct na tayo pa rin magulang ang safe space.
21: Tama. Tayo dapat ang pinaka-safe. Kumbaga, kahit sa makapunta ang anak mo, pag alam niya ang uuwian niya, ay talagang tatanggapin at mamahalin ka ng buong buo, ay talagang safe ang bata sa'yo.
0: At yun ay mahalaga na naipaparamdam natin sa ating mga anak sa araw-araw. Sa ilang mga simpleng paraan po yun, Prof.
21: Alimbawa, yung pagkumusta mo sa kanya na may focus, hindi yung kumusta school, hindi yung ganun lang, kundi o anak, kumusta ka na kanina, di ba? May nakapagsaya ba sa'yo o nag-enjoy ka ba sa recess nyo, di ba? Yung very intentional yung mga pag-uusap ninyo. Mm-hmm. Yung kapag, tapos di kaya pag napansin mo yung anak mo, tahimik, lalapitan mo, sabi mo, kumusta ka na ba anak? Parang napansin ko, tahimik ka. Kasi pag lagi na lang broad yung mga questions natin, parang nagiging generic. Pero kung nararamdaman ng bata na, o napansin ko, anak, tahimik ka kanina, alam ng bata, tinitignan mo siya, nakikita mo siya, at gusto mong alamin kung kumusta siya. Kapag naramdaman ng bata yan, alam niyang meron siyang kakampi. Oh. Kahit anong mangyari.
0: Totoo po yan, at ang pinakamahalagay, alam din ng mga anak natin na tayo ay naririto para sila ay pakinggan at maunawaan. Yes. Yun ay mahalaga po.
21: Oo, sobrang halaga noon dyan.
0: Yeah, kaya napakahalaga ho na kayo ay nakikinig sa aming programa araw-araw, Monday to Friday. Kaya maraming salamat po, Prof. Yeng. At saan po Manila, pwede kayong padalhan ng mensahe?
21: Oh, pwede ninyo kaming puntahan at bigyan ng mensahe sa Mind Care Center, sa Facebook at sa Instagram.
0: Yun, maraming salamat po and happy weekend!
21: Yan happy po weekend!
0: Ang ating chief psychologist mula sa Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center, na si Prof. Yeng Gatchalian. Eksaktong alas 4 na po!
11: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi... gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
15: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
22: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
23: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
15: At masasayang usapan.
23: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
22: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
23: Leia?
22: De Guzman.
15: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
10: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising
1: Ang Pilipinas! Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonya. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonya alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
1: Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Eh, humahabol po, humahabol si partner Maan. Eh, kamusta naman? Kamusta naman ang inyong hapon? May mga ilang lugar dito sa Metro Manila na malakas yung ulan kanina, ha? Pero dito sa Quezon City, medyo makulimlim. Hindi maaraw, pero mainit, ano, maalinsangan pa rin ang lagay ng panahon. Eh, pero okay na rin to. Ako, huwag na tayong maarte kasi kapag umuulan naman, malamang niyan may baha. Kung masyado namang mainit, eh pawisan tayo. So ako, mas gusto ko na yung ganito lang, chill-chill lang, ganyan. Kasi nga, weekend na. Weekend na! Eh kasi nga naman, di ba? Parang si dinami-dami ng nangyari. Mga kinaharap natin ngayong linggo, eh parang gustong-gusto na talaga natin mag-weekend. Ay nga pala, tapos na ba yung marking? Natapos ba yung marking ngayong araw ng mga ebidensya dyan sa pre-trial ng impeachment laban kay VP Sara Duterte? Eh mamaya po, meron tayong makakausap mula sa House Committee on Justice, miyembro po ng House Committee on Justice, eh, makikikamusta tayo kung kamusta itong pre-trial. Natapos na ba? Natapos na ba yung ano? Natapos na ba, partner, yung... natapos na ba yung marking? Di pa.
6: Parang tapos di... na eh, ah, natapos diba? Na. Pero di ba hanggang ngayon, eh, parang ngayong araw, yung deadline para magkomento yung defense panel doon sa yung pinakabuksang box.
4: Box, yung BIR box.
6: Pero mukhang nagtapos nang hindi nabubuksan.
4: Eh, paano
6: o
4: yun?
6: O hindi rin namamarkahan.
4: Paano yun? Admissible ba yun? Yun yung tanong. Admissible kaya yun?
6: Kung pwede
4: yun,
6: habol, ano? No? Oo. Pero ang sabi naman ng House Prosecution Panel, ay parang ano lang, oh. Ano, marami pa naman silang alas.
4: Ah.
6: Hindi lang naman nakabatay lang doon.
4: Oo.
6: Yung kanilang, kumbaga, end all and be all. Oo. Yun. Diba? Yung, kasi, yung box. So,
4: kasi nga pala,
6: eh,
4: baka...
6: Keber, kung hindi buksan, oo, parang marami pa sila.
4: Eh, baka nga...
6: Itanungin nga natin, ma'am.
4: Si Mary Grace Piatos, yung alas nila.
6: Nasa loob ng box.
4: si Mary Grace Piatos pala. Yung alas nila, parang, oh, bahala kayo dyan, basta may Mary Grace Piatos kami. Diba?
6: Nonchalant.
4: Ayan
6: oy,
4: po.
6: Teka lang, good afternoon muna.
4: Ay, oo nga pala, good afternoon ka muna.
6: Oh. Alam niyo, ganyan yung mga ano eh, ano? Mga parang hindi ano? Late. Yung kunwari eh, sumisegue.
4: Kung nagsabi niya, partner, ay, hindi halata.
6: Happy weekend na. Ano ba yan?
4: Ayun nga, sabi ko nga kanina, parang sa dinami-dami ng nararanasan natin kada linggo na lang. Pag Friday, parang weekend na. Na. Pag ganito pa naman, parang
6: Thursday
4: weekend
6: pa
4: na.
6: Diba? Tsaka yung, parang yung pagod mo, hindi ano eh, hindi pagod na physical.
4: Pang isang linggo.
6: Yung emotional na pagod, diba?
4: Paano ba emotional na pagod?
6: Hindi, kasi diba, may manangyaring ano yan.
4: Hindi
6: pa tayo nakakaraos dun sa Lindol.
4: Sa Lindol.
6: Nakaka-recover dun sa Lindol.
4: At yung tapos, namatay na dalawang atleta.
6: Oo, student athlete. Mm. Tapos, ano pa, etong campus shooting sa Tacloban. Tapos diba, nangyari yung Lindol sa Venezuela ba yan?
4: Oh, sa Venezuela.
6: Venezuela.
4: Oh.
6: Eh, yun nga, parang, tapos bumalik sa alaala mo, lalo siguro yung mga kababayan natin sa Jensen, ano? Sa Sarangani.
4: Ayun na nga.
6: No, no, kung mapapanood nila yon, manunumbalik yung trauma noong Lindol din.
4: Sa kanila,
6: no? Ano nangyari doon?
4: Ang lakas, nakita ko yung mga video online.
6: Ano yun? Parang magkasunod.
4: Oo nga eh,
6: parang
4: di ba?
6: Parang ganun eh. May 7.2 or 7.1 and then parang 7.5. Kung ano yun, parang magkasunod. Ang lakas.
4: Eh, yun nga. Kaya wala talaga tayong magagawa kundi ingat-ingat lang. Eh, pero syempre,
6: deserve natin ng weekend. Pahinga kayo, ha? Kung gusto nyo, magpasyal.
4: Habang bababa pa yung
6: alin?
4: Ano, kasi nga, ayoko. Mukhang dagdag bawas yun sa presyo ng petrolyo next week, eh. Tsaka hindi nga ma-predict. Actually, nahihirapan
6: dahil
4: i-predict.
6: Dahil pa rin, sarado pa rin.
4: Oo, mahirap i-predict kasi ang laki ng range. Pwedeng pwedeng bababa yung presyo or pwedeng tumaas. Ganun yung range ng
6: so,
4: pwedeng pagbabago.
6: Hindi mo matimpla. Diba? Highs. Parang yung ano lang.
4: Minsan di mo mawari. Minsan di mo mawari kung anong gusto niya.
6: Ay! Sino ba yan? Minsan, pakilala mo na kasi.
4: Minsan nabait. Minsan di ka na lang kakausapin.
6: Ay! Oh. Ganyan?
4: Oo.
6: Uy, ano yun ha?
4: Ano?
6: Baka
4: red flag
6: sa
4: ba yun?
6: Oo, tsaka baka toxic na yan. Eh, yung dating masaya mong buhay, baka naman lalong, di ba?
4: Tapos biglang mawawala.
6: Ay.
4: Magsasabi na lang pag nando na.
6: Ay. Parang yun yung mga ano, yung mga, ano, mga boyfriend mo, yung mga ex mo. Parang mga, yun yung mga ano ha, characteristics ng mga ex.
4: Ay, kaya nga ex yung mga yan.
6: Kaya nga ex. Ex mo na kasi yan. Oo.
4: Ay, nako.
6: Sino para ba ating kayong bisita, partner?
4: Mamaya, makakasama natin ang, yun nga, pinapakilala ko kanina, makakasama natin ang kinatawan ng Bicol Saro Park. Ay, sige, pakilala na pala. Ready na pala.
6: Ayan na pala siya.
4: Oh, kasi busy sila.
6: Tanong mo kayo mga red flags sa kanya.
4: Hinihintay ko sa inyo saan tayo. May kausap siya.
6: Maintindihan ito.
4: Pero yan ang
6: tanong natin yung mga red flag na sinasabi mo.
4: Pwede rin, pwede rin. Pero tingnan natin na. Sige. Makasama natin ang kinatawan ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. At syempre, isa rin po no? Kasama dun sa panel ng mga House Prosecutors. Makakasama po natin sa linya ng telepono si Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry.
6: Good afternoon.
3: Magandang hapon. Uy, teka muna. Ano ba yung mga sinasabi niya ng mga pagod ng isang linggo? Mga ex? Mga red flag?
6: Si Zandro. May red flag.
3: Excuse me lang po. Hindi po ako yung pinapakilala no, na red flag. Na, ano man, hindi ho yan ang pinunta ko rito, hindi po ito ano advice show.
4: Pero Kong Terry, ang tanong lang namin, naka-cap ka ba ngayon? Naka-baseball cap ka ba ngayon?
3: Hindi, nakuha na ako ng spaceship.
4: Viral ba lang
3: kaya ako,
4: yung
3: kaya ako hindi naka-zoom eh. Kasi nga, walang ano walang internet dun. Ano lang, telepono lang.
4: Ah, wala palang ano, zoom sa outer space. Walang internet. Telepono lang.
3: Oo.
6: Pero malakas ang connection.
3: Ah, malakas.
6: Solar eh. Solar.
4: Solar.
6: sonar ang gamit doon. Ano ba? Ayan.
4: Eh, yun nga kung tinima. Teka, seryoso na tayo.
6: Sige, anong latest? Tapos na nga ba talaga?
4: Yung marking?
6: Mm-mm. Pre-trial?
3: Oo, tapos na ako kahapon yung pre-trial proceedings at inaantay na lang po yung pagpapasya ng siya.
4: Kong Terry?
3: Naka-opening po ng BIR box.
6: Ay, hanggang ano oras ba yung deadline doon sa comment? O yung ano na yan, decision na ng Senate Impeachment Court?
3: Ah, hindi. Yung comment po ng depensa, okay. Ngayong araw po inaasahan. No? Pero yung pong desisyon ng Senate Impeachment Court, pag nag-reconvene na ho sila sa July 6, isa ho yan doon sa mga pwede yung pagpasyahan sa araw po na yan.
4: So hindi ibig sabihin na pag hindi namarkahan ngayon, tulad nitong BIR box, ibig sabihin, pwede pa rin siya, admissible pa rin siya, pwede pa rin siya tanggapin ng impeachment court.
3: At tama naman po yun, kasi ebidensya po talaga ng prosecution eh. In fact, yung marking nga po ay dapat wala akong debate tungkol doon. No?
6: Mm-hmm.
3: Kasi ang meron lang naman po
4: Kong Terry.
3: Ay, yung po opening. Magkaibang bagay po yung opening tsaka marking.
6: Mm-hmm.
3: Diba? Pero pinagsama na lang po namin yung opening tsaka marking para pagpasyahan na po ng Senate Impeachment Court by July 6.
6: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. So kung ganun pala, yung ang hinihintay lang ngayon, yung comment.
3: Ngayong araw po, inaantay yung comment. At siyempre, ang pinaka-inaantay yung pagpapasya ng Senate Impeachment Court na.
6: Mm-hmm.
3: Diyan po sa tanong na yan, kung imamark at pangalawa, mabubuksan po ba yung pong BIR box? No? Kasi siyempre, para maalala lang po ng mga kababayan natin, nag-defer po ng opening yung House Committee on Justice kasi nga meron pong concerns yung BIR. Eh.
6: Mm-hmm.
3: Doon po sa pagbubukas, no? Ang pagtingin nila, dapat daw po in executive session yung pong pagbubukas nito at dapat in aid of legislation. Pero ang posisyon naman po ng House Committee members ng pong panahon na yon, in fact, dapat sana ganito din po yung maging posisyon po ng impeachment court ay hindi naman po ito in pursuit of legislation eh, kundi this is for the impeachment proceedings. No?
6: Mm-hmm, mm-hmm.
3: So magkaiba po yung subpoena para dito sa mga dokumento po na ito.
6: Kung hindi pabubuksan ang box, anong mangyayari?
3: Kung hindi pabubuksan, di siyempre marami pa naman yung ibang mga ebidensya na pwede pong gamitin sa unexplained wealth. No? So kahit itabi ho natin yung BIR box at BIR documents, andyan pa rin naman ho yung SALN. Andiyan pa rin po yung bank accounts, andiyan pa rin po yung AMLAC report, andiyan pa rin po yung firearms, no? Na pinag-usapan po natin nung nagdaan. So, lahat po 'yan magagamit pa rin po para patunayan po yung article on unexplained wealth.
6: Ay, Kong Terry, ano yung pre-trial order na hinihintay Monday or come Monday or Tuesday after nitong pre-trial conference?
3: Pero naman po nga buong linggo yung atin pong Senate Impeachment Court na mailabas po itong pre-trial order. So ang inaasahan po natin dito, mailalabas lang po yung sequence ng presentation po ng evidence, yung pong mga trial dates na tinatanggap po nila. Ibig sabihin kung ilan po yung mga particular na araw ng presentation po ng evidence. Siyempre yung pong mga, kung ilalatag ba nila doon, yung witness and document list, no, ng magkabilang panig, no? Yan po yung mga inaasahan natin mailalabas sa pre-trial order. At saka syempre, yung iba pang mga pwede mapagkaisahan sa pagitan po ng depensa, prosecution at ng Senate Impeachment Court.
6: Mm-mm. Ang sabi kasi parang 92 days. Mukhang yun ang tinataya, no? Ng, kumbaga, gugugulin sa pag-present ng evidence. Di ba ang target ay September at least matapos yung impeachment trial, tingin nyo lalagpas doon sa dami, no? Voluminous yung documents, sa marami ring ipipresent ng testigo, Kong Terry.
3: Well, ang inaasahan natin sana talaga September po matapos, pero syempre, ang pagkakalatag naman po nung trial date po kasi one witness on trial date, no?
6: Mm-hmm.
3: And siyempre, meron daw pong tatlong trial dates lang kada pagka po ganyan, 97 ho yung trial dates na combined defense and prosecution, pwede ho tumakbo more than pag-litis, no? So, ang inaasa naman ho natin, I guess, bahala po magpasya yung pong Senate Impeachment Court kung ilan ho ba talaga itatakda nito trial date. So, ibig sabihin, mapapagpasya
4: Kong Terry? Kong?
3: Sa itatakda pong bilang ng maaraw.
4: Oh, Kong, pwedeng pa ulit. Medyo na yung bandang dulo na wala kayo ng konti.
3: De, yung sa trial dates po, sa dulot-dulo po yung Senate Impeachment Court, yung magtatakda po nung kabuuan pong araw. Mm-hmm. Noong trial date.
6: Mm-hmm. Kung doon sa pre-trial conference, meron ba tayong, I don't know, evidence ba yan o witness na in-exclude, tinanggal, nagkasundo ang prosecution at defense na wag nang gamitin?
3: Well, meron po mga particular na mga pieces of evidence or mga dokumento na pinag-aisahan na po. Halimbawa, yung pong fact na Vice President po talaga yung atin pong pangalawang Pangulo, tingin ko wala naman yung debate sa bagay po na yun. Pero marami po doon, in fact, mga common exhibits, although nag-insist po yung defense no, na they will have it separately marked as their own exhibit. So wala naman akong problema ron. Natapos din naman ho ng matiwasay yung pre-trial conference.
4: So on track pa rin tayo, Kong Terry. Wala tayong nakikitang lubak in the coming days. Bukod nga dun sa, well, yung pagdidesisyonan na lang. Ano, parang pinauubaya na talaga sa impeachment court yung issue dun sa marking.
3: Tama po yun. So itong susunod po linggo, totoo, 1 week to go na lang. Just a few days na lang up until July 6. Maghahanda na lang po bawat araw yung pong prosecution panel, nagawa mock trials pa rin kami doon sa lahat po ng articles of impeachment. No? So, hopefully by July 6, yung inasaan po naman natin doon sa araw po na yun, makapagbigay po ng opening statements yung pong dalawang partido, yung pong defense at prosecution para ilatag yung mga kaso po nila.
6: Mm-hmm.
3: At hopefully makapagsimula rin po tayo makapagsalang na una po naming witness sa araw po na yun.
6: O, Kong Terry, yung, di ba may apat pang manifestation, yung paggamit ng wikang Filipino sa trial proper, ano pa yun? Yun, yung private lawyers na pwede rin makapagtanong sa testigo, yung Mary Grace Piatos, isa rin sa manifestation yun, approved na ba yun, Kong Terry?
3: Yung mga yun po will be subject to the approval of the Senate Impeachment Court. So, I think either mapagpasyahan ho yun on the trial date itself, yung pong July 6, or kung mailangkap na ho nila yun sa pre-trial order, we will wait po the resolution of the Senate Impeachment Court.
6: Ay, ano Kong Terry, dun sa pre-trial conference, napag-usapan ba o sinabi ba ng defense na a-attend si VP Sara Duterte sa trial proper?
3: Well, ang pagtingin naman ho namin talaga dyan, syempre sa dulo, siya pangalawang pangulo naman po yung magpapasya, no? Kung magpapakita siya o hindi. Although ang sabi din naman po ng defense panel, ang nukaran, pagka necessary po talagang magpakita siya, magpapakita naman po yung atin pong pangalawang pangulo.
4: Doon sa punto naman po nung pagtatalaga ng presiding officer, ito po yung magaganap kapag nag-convene na, no, ang impeachment court?
3: Tama po yun. So as we speak, at the moment, ang atin pong Senate President Sherwin Gatchalan pa rin po ang pero yung pong siyempre may mga usap-usapan din po na pwede hong magtakda ng ibang presiding officer ang atin pong Senate Impeachment Court. So ayan po, pwede hong nating antayin yan at siyempre whoever it is, no, we will respect naman po the decision of the court.
6: Mm-hmm. Pero di ko alam kung masasagot mo kung nakapagpasok ba ang defense ng mga mabibigat na counter-evidence na pinasok ng House Prosecution Panel, Kong Terry?
3: Hindi ko masabi kasi marami po common evidence na marked separately. Ang pagtingin nga ho namin parang halos magkapareho. So ibig sabihin, ang aming pong wonder ay What is there that will actually make a difference doon sa kanilang separate presentation of the same set of witnesses, no? But karapatan naman ho nila yun na gawin. Although I think meron din pong mga particular na mga ebidensyang isasalang po sila. For example, yung pong sa COA findings, no, na I think meron po mga dokumento na-file din po sila para supposedly pasinungalingan yung pong mga adverse
6: Sir, si dating Senador Trillanes, isa rin sa witness.
4: Mm-hmm.
6: I think both So ano yung mauna doon? Siya as hostile witness sa ano sa defense. Sino maunang magpatawag doon? Ang prosecution pag ganun na pareho kayo na testigo 'yon, sino maunang magpatawag? Bob, Mary Grace Piatos,
3: prosecution pa rin po yung mauna no na magpatawag kay Senator Trillanes no. Diyan po sa pagdinig. Pero siyempre pwede pa rin, for example, in the event na hindi ho isalang, halimbawa ng prosecution, ibig sabihin din po nun, pwede ho nga isalang po ng defense, no? Si Senator Trillanes sa paglilitis.
4: Or pwedeng sa cross na siya matatanong ng depensa. Tama akong Gary? Kung nauna ang prosecution?
3: Ang, pag mag-cross kasi, ibig sabihin, sinalang na ng prosecution. But for example, pwede kasi mangyari na hindi pala namin siya isasalang. Pero isasalang at a future time nung pong depensa, kami yung pwede ho mag-cross kay Senator Trillanes.
4: Ah, so ganun pala. Depende kung sino yung mauunang magsalang. Yun yung unang magtatanong kung depensa man ito o prosekusyon. At kung yung kabilang panig na lang sa cross-examination siya maitatanong kahit pareho siyang witness ng magkabilang panig.
3: Tama po yun. So yan po yung mga inaasahan po nating maging rules of engagement pagka ho nagsalang ng common witness. Yung pong mga dalawang panig.
6: May timeline ba o say limitation kung Terry, halimbawa sa pagtatanong and sa cross-examination, merong itinalagang time, kumbaga limit, time limit?
3: Wala. Wala naman po sa rules yun na meron pong limit to ask questions. Kasi syempre, gusto din po natin to be able to exhaust all of the questions on the witness para hindi na rin po sila kailangan pagbalik-balik. Doon po sa ano. So, ibig sabihin, I think each party, the defense and the prosecution will be allowed to ask as long as they want, for as long as it is a material and relevant to what we are wanting to prove, no, for these particular witnesses.
6: Yung private lawyers nyo, sir, kailangan nyo pa bang magdagdag?
3: I think meron po mga madadagdag pa rin po ng mga private prosecutors, no. So, antayin lang po natin siguro if there will be new announcements. No? Pero, sila naman kasabayan ho talaga namin yun, no? So, marami na ho silang naiambag, no? Doon po sa proceedings ng pre-trial at kahit doon sa paghahanda po noong pong mga ebidensya at dokumento.
6: Anong articles of impeachment akong Terry yung talagang magtatagal? Tingin ninyo, Google talaga ng maraming araw sa pagdinig?
3: Tingin ko, yung kung ano din ho yung naging matagal. Dito po sa pre-trial proceedings, sa dami din ho talaga ng mga dokumentong pinag-uusapan. Ayan po pa rin yung confidential funds misuse at unexplained wealth, no? Very voluminous po yung documents, no? At meron din po talagang mahabang listahan ng po mga witnesses na isasalang.
4: So hindi lang pala to puro dokumento, kundi may mga witnesses din.
6: So ano yan? Talagang 1, 2, 3, 4? O pwedeng mauna yung 4, 3, 2, 1? Ganon?
3: Yun po nga sequence of presentation, yan po yung isa sa mga pinopose ng prosecution panel kung alin po yung mauuna. So ang expectation po namin, mauna po yung threats, tapos confidential funds misuse, bribery, at panghuli po yung unexplained wealth.
6: Nako.
4: At doon sa threats, marami rin ba, Kong Terry, yung mga namarkahang ebidensya doon?
3: Mas kaunti po yung sa threats saka sa bribery kasi nga, for example, sa threats naman, masyado maliit po yung listahan ng ebidensya kasi mga video documentation po yun nung pong pagbabanta ng atin pong pangalang Pangulo. I don't think we would need as much witnesses for something that actually speaks for itself.
6: Yung pinatawag niyo raw doon sa threat, na kumbaga siya yung magpapatunay ng mga history, mga nakaraan.
4: Akala ko si VP Sara mismo pag humarap siya, di ba?
6: Hindi. Ang sabi ay ayaw na raw niyang humarap kasi ipapatawag din to as testigo Ito yata yung yung nasuntok ba?
4: Si Madriaga ba ito? Hindi. Iba naman.
6: Hindi, yung sheriff, remember?
4: Sheriff, oo nga pala.
6: Oo. Parang nga nagsabi siya, nag-post na ayaw niyang humarap na kasi isa yata yun sa testigo ninyo. Kinausap niyo ba siya prior?
3: Well, hindi ko alam kung meron official confirmation no kung kasama nga ba siya doon sa mga witness list. No. Pero each and every witness po kasi will be subpoenaed. Ano? So I don't think meron pong choice yung person that will
6: ganun asked ba yun? Oo.
3: Kung if they would want to be witnesses or not, no? So, I think yung pong offer of this particular witness is really based on the fact na gusto natin ipakita yung pong prior pattern, no?
6: Mm-mm.
3: Of threat-making
6: history
3: or violent actuations ng mga respondent. So, I think that, kasi merong mga jokes na lumalabas po online, ano, relating to that report, ang sabi nila, eh baka pati yung tinusok ko ng lapis nung grade 2,
6: ay, ipatawag.
4: Ay, meron din. Hindi, so yun ba? So, ganun nga yung kaimportante yung pagharap mismo ni VP Sara, di ba?
6: Oo. Pero yun nga, sabi mo kung Terry, hindi pwedeng tumanggi. Alimbawa, ikunin kay lawyer ko, ayoko talaga, ikaw na makipag-usap doon. Pwedeng si lawyer niya?
3: Ah, hindi, hindi. Isa sa pinaw talaga yun. The witness will have to explain why he or she would not appear before the impeachment court. Mm. Kasi kung relevant po yung testimony talaga to show a pattern of threat-making or a violent actuation.
6: Mm-mm.
3: Talagang kailangan nung isa lang yun.
6: Eh, pero kung, again, eh, paano kung maging hostile witness na siya? Yung tipo talagang hindi magsalita, and no comment ng no comment, pwede ba yun? Kung Terry?
3: Oo, wala naman ng problema doon. Pero the person will still have to show up before the Senate impeachment court. And again, to answer the joke na sinasabi, baka pati ho yung tinusok ng lapis nung grade 4, eh, ipapatawag. My answer to that is, if that will prove violent actuation and a tendency to commit violence and make threats, then that person will have to be subpoenaed as well. Hindi ba?
6: Mm-hmm.
3: I think that is the logic of that particular offer of a witness.
4: Mm-hmm. Eh yun na nga, so kuharap na lang si VP Sara kasi nga parang since siya yung punot dulo nung akusasyon, eh di humarap na lang siya para hindi na magpahirap ang maghanap pa ng ibang witnesses. Di
6: tsaka para dumali.
4: Oo, kaya, di ba?
6: Oo.
4: Kung Terry.
3: Yeah, so bahagi ko naman ho, karapatan naman ho niyang magpakita o hindi, but may commitment din naman ho yung defense panel. Ang sabi naman ho nila, if they feel that is that her presence and sitting in the witness stand is something that is necessary, they will advise the vice president to show up at trial.
4: At yun din, ano, yun din rin yung pagkakataon ninyo para ma-cross-examine siya.
3: At tama naman ho yun. Pero ang totoo naman ho, hindi naman ho requirement yung pong examination or cross-examination of the respondent herself, no, to build the case against her. Tingin ko sapat naman na po yung lahat ng mga nakalangkap sa pre-trial proceedings para patunayan po yung kaso namin.
6: Mm-hmm. So between now and July 6, no, yung start ng impeachment trial, ano pa pong paghahanda? Yung mga last minute, no, na preparation, yung polishing na lang ng House Prosecution Panel?
3: Siyempre, nagpipinal pa din ho tayo ng mga aktual na mga witnesses, no, kasama ng mga dokumento na isasalang po namin on each and every trial date. No? So, ayan po yung mga ipipinal. Lalo tigit talagang, I think less than 10 days na lang, 11 days na lang ang pinag-usapan natin until the 6th of July. So, yan na po yung pagkakabalan namin sa mga susunod po mga araw.
4: So, siguro po, pagkatapos nito, tuloy-tuloy na yung impeachment trial, so pwede na namin malaman kung sino yung mga gumaganap dun sa mga mock trials ninyo, kung Terry.
3: Pwede. Naka-cap pa rin ako nun.
6: Naka-record ba yan? Yung inyong mock trial?
4: Maghanap ka pa ng leak, ha?
3: Wala. Walang recording dun.
6: Oh, walang recording.
4: Pero may nag-wig. Totoo ba? May nag-wig?
3: Wig?
4: Oh, wig.
3: Hindi, ako, hindi mock trial yun. Press con yun. Ako yun.
4: Ikaw. Parang hindi mo kamukha eh.
3: Kamukha nga ni Koki.
4: Pero yung, asan yung, saan nilagay yung manga?
3: Hindi, kinain ng media yun.
4: Ewan ko sa'yo, Kong Terry. Sige po, maraming salamat sa'yo. Mag-weekend na tayo, Kong
6: Terry. Happy weekend. Pahinga kayo before the trial.
3: And maraming salamat.
4: Ayan po, magandang hapon. Yan po si Kong Terry Ridon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. Ayan, teka. Ano oras na, Miss Beard po?
6: Sayang naman. Intay na natin. 59 minuto bago ang 5:00 ng hapon.
2: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
15: Bago pa man sumikat ang araw,
7: Gabi!
8: Good morning!
15: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
15: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
10: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
9: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
13: Ubusan ito ng lagi.
24: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
9: Mabagsik at walang sinasakto.
25: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
9: Kaya kapag uminit ang kanilang ulo,
26: sa akin ka pa rin babagtak!
27: Ako ang magsisilbing tinig sa lalong ano.
25: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
26: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
27: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
28: Saan?
27: Sa puso mo.
9: Sine Barako sa sine mo, Hari Garito!
29: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
30: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
10: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
31: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
10: May kasama kang makikinig sa'yo.
31: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
32: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
10: Ako to, si Chang Ami.
31: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
15: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
33: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
15: Ang naninindigan para sa katotohanan.
34: Nakaupulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
15: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
35: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
36: Uy, kilig.
37: Saray.
38: Cute ka pala, no?
36: Uy, kinikilig.
39: Ganda ko, no?
37: Sobra.
35: Yakapin mo! Ganon!
36: Totoo ba ang nadarama?
38: I love you!
37: Sorry, I don't love you!
40: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
36: Shucks, ito ba'y pag-ibig na?
40: I love you, I love you, I love you, I love you!
37: I love
0: your braso. Ayan o, sobre.
36: Sine Kinig.
1: Saturday and Sunday.
36: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
32: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
2: Ito po si Radyo Patrol Bert Lizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
3: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
4: Anong take mo?
3: Eh, kanina maan, may mga nakita kong video online. Parang ang daming nagtitipon-tipon. Nung chinek ko, ito pala yung mga libo-libong Bangsamoro na naghahayag ng pagsuporta kay MILF Chairman Murad Ibrahim.
4: Ay, yun nga, libo-libong Bangsamoro naghahayag ng pagsuporta.

0: May sarili sila eh. Maski
1: correct.
0: Yung police, may sarili
1: Mm-mm.
0: silang police.
1: Mm-mm.
0: Pero under pa rin ng PNP, pero Mm-mm. meron silang mas control
1: Oh-oh.
0: Doon sa police nila.
1: Oh-oh.
0: Tapos may sarili, basta marami siyang ano, yung meron din silang sariling legislatura.
1: Oo. Kumbaga, parang government na rin.
0: Oo.
1: Pero syempre, suportado pa rin
0: Mm-mm.
1: ng pamahalaan, no?
0: Oo,
1: ano man yung hakbangin ng Bangsamoro.
0: Mm-mm.
1: Yun. At nanawagan din si Sarmiento para sa payapa, maayos at malinis na parliamentary elections sa BARM.
0: Mm-mm. Mm-mm. So abangan natin yung mga mangyayari pa dyan in the coming days.
1: Mm-hmm.
0: Pero ano ba susunod nating topic na pag-uusapang?
1: Andito na ba siya?
0: Ah, parang wala pa yata.
1: Wala pa. Tanong rin natin. Kasi maya-maya makasama po natin si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst ng UP Los Baños. Tanongin din natin, ano yung naging obserbasyon niya, partner, sa isinagawang pre-trial conference? Nakalimang araw din, no?
0: Oo.
1: Limang araw na ang sabi dyan ay ano lang dapat? Ang more or less? Para isa nga lang yung...
0: Yung originally nga, akala ko isa lang
1: araw
0: diba? Lang eh.
1: Tapos nausog ng nausog ng nausog.
0: Nadagdag ng nadagdag.
1: Tapos makita mo, no? Parang yung pag nag-i-staple sila ng mga dokumento,
0: tapos
1: ang dami.
0: Parang nabasa ko, nadagdag daw ng terminal. Terminal ba yung tawag doon? Yung nagdagdag sila ng tao na nagmamarka. Parang isa or dalawa, naging apat pa nga.
1: Sino kaya yung Xerox machine doon? Yung copier doon?
0: Hindi, mabilis naman na yung mga... Wala na yung mga ganon.
1: Wala bang ganon?
0: Wala na.
1: Uy, pakpain nga to. Oh, ang dalawang kopya to. Printer! Oy, meron din kaya yon. Printer.
0: Pabukbang. Diba? Tapos pa.
1: Ano yung thesis?
0: Tapos pag ano, pag may projector kayo, pwede pong pa-acetate.
1: Oo, no, di ba? Nangyayari yung dati.
0: Wala na, mapagala tayong edad. Naku, oh.
1: Acetate?
0: Hindi, pero nakita lang po namin yun sa history books. Nakita
1: sa Google sa... kayo. Oo, tsaka sa Wikipedia, sinasabi yun. Parang nag-happy weekend na si Prof.
0: Hindi, andyan.
1: Ayan na.
0: Ayan, makakasama po natin sa linya ng telepono si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at isa pong profesor mula sa University of the Philippines, Los Baños. Magandang hapon po, Prof.
1: Good afternoon.
2: Magandang hapon, Alessandro and Maan.
1: Ayan.
0: Mm-hmm. Ano pong take niyo dun sa mga, syempre dumami, tumagal yung markings.
1: Mm-hmm.
0: Ano pong take niyo dun sa mga pagmamarka at yung issue nga rin po doon sa BIR box?
2: Well, maraming mga ebidensya na gustong pamarkahan. Yun, isa na yun. Pangalawa, mm-hmm. may mga issue kasi hindi sila nagkakasundo.
1: Mm-hmm.
2: Na katulad nga niyang pagbubukas ng kahon na galing sa BIR.
1: Mm-hmm.
2: So, yan naman ay kahit naman yan ay hindi pumayag ang depensa na buksan, ay hindi pa rin katapusan yan. Kasi pagdating naman sa trial, pwede namang i-insist ng prosecution na buksan. At ang may final say naman dyan ay yung Senate Impeachment Court.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tingin niyo mabubuksan nga ba? This time around?
2: I think there's no reason why it should not be open. Kasi ang exemption naman dyan ang kung nasa impeachment process.
1: Mm.
2: Diba nung sa level ng House Justice Committee, hindi nila binuksan kasi mayroong pagtatalo kung ito may impeachment process na o finding of probable cause.
1: Mm-hmm. Mm.
2: Kaya hindi pinabuksan. Pero ngayon, dahil nasa exemption mismo ng law na pwedeng buksan kapag ipinag-utos ng impeachment court, I don't see any reason why the impeachment court will not allow it.
1: Mm-mm,
2: because
1: mm-mm.
2: it is important. One mm-mm. of the grounds for impeachment allegedly is unexplained wealth
1: mm-mm.
2: na hindi rin dineklara sa saliin. So, saan ba nakikita yung mga wealth ng tao, di ba sa income tax return?
1: Prof, yung kumbaga... Meron pa namang ibang ebidensya, no? Equally ay mabigat din. Katulad ng nilalaman ng box. Na yun pa lang, parang swak na sa banga. Ganun ba, Prof?
2: Oh, yun nga. Pwede naman ganun. Pwede naman sabihin nila na satisfied na kami. Kaya hindi na kailangan buksan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung salin na lang, makikita mo na doon. Yun, walang kontrobersiya yun. Yung ideklara mo na wala kang saving.
1: Mm-hmm.
2: Wala kang pera sa banko. Tapos hindi mo dineklara sa salin yung mga... andun sa bank records ng AMLAC.
1: Mm-hmm.
2: Pero maganda pa rin tingnan yung BIR kasi lahat naman tayo nagdedeklara ng income tax pagdating sa taon-taon. Of course, yung iba, dinadaya. Makikita din natin yun kung alit-lit ang dineklara nila sa income tax nila.
0: Prof, itong syempre yung mga abogado, sabi nila karapatan niya na hindi humarap. Pero kasi yung nakikita natin na yung mga pahapyaw, yung mga kumbaga teaser na mga witnesses, yung mga dokumentong ipipresenta, parang mas mapapadali itong impeachment process kung siya mismo yung haharap. So sa perspektibo yung bilang isang political analyst, so tingin niyo po ba makakatulong yung pagharap na niya para diretsyonahin na niya, di ba? Harapin na niya head on yung mga ibinabatong issue laban sa kanya.
2: Alam mo, standard, marami akong nakakausap ng mga abogado. Usually kapag guilty ang kliyente mo, ang advice mo, huwag ka na mag-testify. Yun ang tingin ko na lumalabas tuloy ngayon dahil si Sara Duterte ayaw niyang harapin. Kung sakaling hindi siya mag-appear, ay para na rin nagkakaroon na inkling na talagang siya ay may kasalanan. Kasi kung wala kang kasalanan, naharap ka. In the first place, yan mismo nagsabi, di ba, ilang beses siya bang sabi niya, kakarapin ko yan sa tamang forum. Sasagutin ko yan lahat sa tamang forum. May iba kasi mga abogado niya ang pinaparap niya. Abogado lang niya ang pinapasagot niya. So yun yung tingin ko na it's pretty standard among lawyers and I happen to know a lot of them. Na kapag ang mapapahamak lang naman ng kliyente mo pag siya mag-take ng stand, huwag mo nang paharapin. Kasi karapatan niya naman yun. Tama kayo na huwag umarap. Pero yun ay isang admission na magpapalusot ka. ikaw ay mahuli sa bibig mo pag ikaw ay kinilusot sa amin.
1: Pero yung testigo ba na ipapatawag, hostile man, witness o hindi, kailangan ba talagang parang mag-beg off ka na ayoko pong humarap? Pwede ba?
2: Ay, hindi ba pwede kasi pwede kang kasuhan ng contempt. Pag ikaw tinatawag, ang akusado lang ang pwedeng magsabi na ayoko humara. Karapatan niya yun. Pero yung mga testigo na pinapatawag at sinabina ka, ay pwede kang kasuhan. Makukontempt ka kung hindi ko humara. Wala kang dahilan.
1: Abogado, hindi rin. Talagang yung mismong tao.
2: Yung mismong tao, kunyari si Zulaika Lopez, siya hostile witness, ipapatawag siya ng prosecution. Pwede naman kasi tumawag ng hostile witness eh. May strategy yan eh. So yun, hindi siya pwedeng hindi mag-appear. Kaya nga ito magpapatawag nila kay Master Stroke to, yung kay Mary Grace Piato. Kasi kung hindi mag-appear si Mary Grace Piato, ibig sabihin niyan, totoo na hindi siya nag-i-exist. Right? Ngayon, kung mag-appear siya, hindi ngayon, pwede na siyang gisahin ng prosecution.
0: At pag humarap siya?
2: Master stroke yun ng prosecution panel.
0: At pag humarap siya?
2: At walang magagawa doon ng defense, hindi nila pwedeng tanggihan o hindi. Yung kahon, pwede pa nilang upos na buksan. Pero yung pagpapasamon kay Mary Grace Piato, dapat sila nga ang sila nga dapat na nagpapatawag kay Mary Grace Piato. Depensa nila dapat yon. Kasi di ba ang major allegation hindi nag-exist itong si Piato. Kung ipoproduce nila yan, ay di dapat kanila yon. Eh bakit hindi nila pinoproduce? Ba't ang prosecution na magpoproduce na niya? Or made the move that as if this is going to appear. So damn if you don't ito eh. Pag mag-appear si Kipiatos, pwede na siyang gisahin. Pag hindi mag-appear, totoong patunay na hindi siya nag-exist.
0: So tingin nyo na-corner si VP Sara dun sa strategiya ng prosekusyon na yon na pag-iimbita kay Mary Grace Piatos?
2: Ay, oo naman. It is one of the mostly, for me, I'm not a lawyer, but I happen to be a fan of this legal things. It is a masterstroke. It could be one of the death blow in this impeachment complaint.
0: So doon pala, pwede masabi natin tapos na boxing.
2: Actually, doon pala sa pagbabanta kay Pangulong Marcos at saka kay First Lady. Wala nang lusot dapat doon. Doon na lang open shot case na dapat yun.
1: So
2: paano kung may ipapagtatanggol? Paano, paano may pagtatanggol yun? Nagbibiro ka lang, whatever.

0: πώς μου να σε δράμα. Σίμουνα να ανσαλιά μπίτωσα. Σίμουνα κουέλα. Σάρσαντι. Stress free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Siyak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
1: Talagang bago.
0: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
2: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
3: Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
0: Isang araw na ito para sa mga hari.
10: Ako nang pahala dyan.
0: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax,
11: sweetheart.
0: And enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
12: Talaga?
13: Talaga ho?
0: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
16: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
17: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
18: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: DTM. Anong take mo sa DZMM?
1: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Anong oras na, partner?
2: Ang oras, 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Balikan na natin si Prof. Antonio Contreras. Magandang hapon po ulit, Prof.
3: Magandang hapon ulit.
1: Opo, yun nga, balikan ko po yung tanong ko. Sa tingin niyo po, itong estratehiya ng prosecution na unahin yung threats. Dahil sa tingin niyo nga rin po, ano, ito yung isa doon sa mga mahirap na lusutan ng pangalawang pangulo.
3: Ang sa kanya yung pinakamadali kasi wala naman dokumentong kailangan na patunayan yan eh.
1: Mm-hmm.
3: Hindi naman, wala mga dokumentong kailangan i-mark yan, kundi yung mga video, yung mga transcript, yun. Yun lang. At nakita naman ng buong mundo yung video. So, yun yung pinaka-straightforward. At saka, alam mo, ang isa sa mga pwede mangyari dyan, dyan pa lang ay pwede nang ma-impeach si Sara Duterte. Kasi pwede naman kasing ambutuhan per article. So, pwede nga ang sundin ng Senado at tatuos ng hearing article, magbutuhan na. Diba?
2: Okay.
3: So, which for me is also kind of I don't like. Kasi ibig sabihin niya, patay na agad. Ibig sabihin niya, wala na siya. Hindi na natin narinig yung ebidensya sa ibang count. Lalo na doon sa hidden wealth. So, pwede kasing ganun eh. Pwede maging ganun na per article magbubutuhan. Or pwede ang gawin naman na sina. Kasi ganyan na nangyari kay Renato Corona noon, di ba? Tatlo. Pero sa yung kay Corona, tatlo, tapos nagbutuhan. So, pwede ganun din ang mangyari. Hindi, we don't know what will happen during the Senate trial.
1: Ay, oo nga, no, parang naisip ko rin, partner at prof, kung ganun pala yung mangyayari, no? Kasi may mga ugong eh, na may posibilidad, kesyo may posibilidad na baka mag-BTO ang pangalawang pangulo. Pero pwede palang ganun, no? Para nga rin to save face at para hindi na rin mabulatlat yung iba pang mga ipinupukol na issue tukol sa kanya.
2: Oo, pero di ba kahit mag-BTO, halimbawa lang, no? Yun ang kanya magiging hakbang, tuloy pa rin
1: yung impeachment.
2: Ang impeachment trial, di ba, Prof?
3: Oo, pero iba kasi yung mag-BTO siya during the trial, pwede ituloy yun. Pero pwede rin naman kasing ang move ay after yung first count, which is yung threat, ay magboto ka na at ma-impeach na siya, di tapos ang boxing. Kasi even if there are four articles of impeachment, you just need to be impeached in one, and that's it. So, but at the same time, kung mangyari man yun, granted mangyari, yun yung tatlong counts, pwede pa naman yun i-subject sa court process na. Ang mangyari dun, wala na sa impeachment. Yung mga hidden wealth, yung mga allegations ng bribery, pwede na yan pumasok dun sa, no, sa, pwede siyang kasuhan sa regular court.
1: Sa Sandigan Bayan, ano, kasi nga dahil na-impeach na siya.
3: Kasi kahit by the time na hindi na siya vice president, nangyari nung siya i-vice-presidente pa.
1: May tanong ka pa, partner?
2: Ano pang pwedeng makapagpa-delay? Kasi iniintay na lang ngayon ng July 6. Prof?
3: Well, sa tingin ko, ano na ito, wala nang rason para ma-delay ito unless something dramatic happens. But, you know, andyan na yan, meron ng pre-trial order ng Senado. I don't see any reason why this should be further delayed. And I think the Senate is holding the Senate majority. I don't see any reason for another change in leadership. Sobra na sila. Umayos sila. Pag gano'n, di ba? So, wala man naman kung nakikita ng gano'n.
1: Yan, matakot kayo
2: tama
1: sa banta.
2: Tama na, sobra na.
1: Matakot kayo sa banta ni Prof.
3: Huwag na sila munang manggut. Di ba? Marami na nangyari sa bayan.
2: Correct.
1: Alright. Sige po, marami pong salamat, Prof.
3: Maraming salamat, Sandro and Man.
2: Happy weekend.
1: Happy weekend po.
3: Happy weekend din po.
1: Yan po si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at profesor po mula sa University of the Philippines, Los Baños. Teka lang, may report tayo, Maan. Sino ba yan?
2: Kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na tuloy ang pagsasampa ng kaso ngayong hapon kay former Congressman Mike Defensor. Ang detalye mula kay JM Pineda mula sa PRTV News, JM.
4: Yes, Maan, ilong minuto nga bago magsara itong Office of the Prosecutor dito sa Pasig City Hall ay kinumpirma sa atin ni Attorney Melvin Matibag sa isang text message na tuloy ang pagsampa nila ng reklamo laban kay former Congressman Mike Defensor. Namataan ng PRTV News dito sa labas ng Pasig Regional Trial Court ang ilang mga tauhan ng NBI na siya man mag-file ng kaso. Pero hanggang sa ngayon na hindi pa sila lumalabas dito sa gusali. Kaugnay pangari niya ng kaso noong nirate nila ng ahensya yung KTB Bar at Hotel sa Pasig noong Abril kung saan yung pinagtatayuan umano ng establishmento ay gusaling pagpamayari ng mga defensor. Batay sa dokumento, ang Cliff Point Development Corporation ay nakapangalan sa pamilyang defensor at malaki umano ang porsyento nila rito. Itinanggi na rin yan ni defensor at sinabi pa nga sinungaling umano si Matibag. At yan mga latest dito sa Pasig City. Ako si JM Peneta ng PRTV News para sa DZMM.
2: Maraming salamat, JM Peneda.
1: Pwede ka lang, may oras pa tayo, may one minute pa tayo. Mag-greetings muna tayo. Happy birthday to FMR intern Keisha Gilyada.
5: Happy birthday!
1: O, diba?
2: Ganun-ganun lang.
1: Ganun-ganun lang.
2: O, Eliazar Isidro, good afternoon daw sa ating lahat. Stay safe and God bless you always. Ingat ka daw sa pagdadrive pa, Uwe Zandro. Dahil hindi ako nagdadrive.
1: Ako,
2: ingat ka raw.
1: Sino to? Binignan ko mabuti yung pangalan.
2: Malay mo, nagtatago sa pangalan.
1: Oh. Ay, nako! Ito na, susunod na.
2: Teka lang. Happy weekend, Melody Octa and Jill Octa.
1: Ay, ayan. Yeah. O, yung sa mga nakikinig din sa atin. Mm-hmm. Maraming nag-message eh, pero next week na natin.
2: Sino ba yung pinaka-espesyal na nag-message? Batiin.
1: Wala.
2: Dinismiss agad. Yan siya kasi may red flag.
1: Hindi, wala na tayong overtime. Pero may 15 seconds pa. Wow!
0: Anong take mo sa DZMM?
6: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Magandang hapon, mga kapamilya. Happy, happy Friday! Thank God it's Friday, June 26, 2026. Happy Friday po. Yung mga pauwi na po mula sa mga pasok sa mga eskwelahan, magandang hapon po sa inyo. At tapos na ang workday Friday para po sa mga may pasok ng mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon at para sa mga hanggang mamaya pa po ang pasok. Kapit lang, kaunting preno lang dahil malapit na rin pong mag-uwian. Samahan po kami hanggang 6:30 ngayong Friday afternoon sa ngalan po ni Sir Tony Velasquez at Rica Lazo. Ako po si Christian Yosores with a special partner. Sige.
8: Happy Friday mga kapamilya sa ngalan po ni Sir Tony Velasquez at Ms. Rica. Ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner.
7: Hanggang 6:30 po kami ni partner Jom dito po sa programang Issue Spotted. Kaya samahan niyo po kami sa isang oras pong kwentuhan at siyempre pagbabalik na po sa mga malalaking story na binantayan natin sa nagdaang linggo at siyempre ngayong araw. Kanina ang top story natin sa hapon partner ay yung ire-recommenda ng sampahan ng kaso na paglabag sa anti-hazing law. Itong sina Coach Tab Baldwin pati yung ilang mga staff ng Ateneo tungkol doon sa pagkamatay ni na Divine Adili at ni Rene Baterbonya. Pero paano humantong sa paglabag sa anti-hazing law?
8: Partner, kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-reliever sa ating Radyo Patrol Marlene Padiernos.
7: Magandang hapon, Mars!
8: Hi, Mars! At sabi nga ni DLG Secretary John Vicremulla, nakitaan nila ng elemento sa mga profession ng anti-hazing yung ginawang team building activity ng Ateneo Basketball Club.
7: Tinusubukan po natin kunin ang CIDG or panig po ng PNP or kahit law expert lang no kung merong inisyal na pahayag o komento sa bakit ano-ano kaya ang mga specific na classifications or specific na tagpo doon sa team building activity at napagtanto noong mga nag-iimbestiga na maaring may paglabag sa anti-hazing law, di ba?
8: Porter, pero alam mo kasi nabanggit din ni Secretary Remulla kanina na dun sa dating anti-hazing, hindi na lang naman traditional na initiation rites yung tinitingnan dun. Pero kasing in a form of yung physical and psychological suffering nga.
7: Pero pag sinabi nating traditional kasi, ano ba muna yon? Ano ba ang kahibahan ng hazing na pinag-uusapan natin noon sa hazing na nagbago na ang definition ngayon? Kasi di ba dati po, mga kapamilya, kaserbisyo, kapag pinag-uusapan natin ng hazing, yung alam natin, pinapalo ng paddle, yung talagang physical,
8: pinapahirapan.
7: Pero dahil naamyandahan, di ba, ang anti-hazing law, dahil nga po nung namatay noon ang yung UST law student na si Acho Castillo, nagkaroon ng mga bagong definition, yung binabanggit mo ngayon, partner.
8: Nabanggit din kanina, partner, bago kasi sumama dito, mapasama dun sa final roster na isasubmit ni Coach Baldwin sa UAAP board, kailangan mong makapasa dito nga dun sa tinatawag nilang team building na nangyari at nauwi dun sa trahedya sa Dipakulao, Aurora, noong June 8.
7: So ano siya, parang lumalabas na main requirement para ang isang manlalaro ng Ateneo ay malagay doon sa final lineup na isasubmit nila sa UAAP na maglalaro sa upcoming season. Parang ganun.
8: Parang ganun nga, partner, yung lumalabas. Isa din kasi nasa nabanggit dyan, no, sa, dun sa finding ng findings ng DALG at ng CIDG ay na-expose daw kasi sa harsh condition itong mga student-athlete at particular dun nga sa open sea dahil malakas yung rip current. At nabanggit din sa mga, base din sa mga testimonya, partner, itinanggi ni Coach Baldwin na wala pang nalulunod dun sa mga dating trainees nila.
7: Pero sapat bang dahilan yon?
8: Pero partner, nabanggit doon na sight yung dalawang dating manlalaro ng Ateneo Basketball na sina... Nakakalimutan ko yung pangalan, partner.
7: Mga alumni na, mga alumni.
8: Oo, mga dating, mga dating player. Pero partner, sinabi nila na muntikan na silang malunod.
7: So, ibig sabihin, yung ganong klase ng team building activity ay hindi first time na ginagawa ng Ateneo Men's Basketball Team sa ilalim ni Coach Baldwin. Mm-hmm. Kung ganun man ang naging serye din or pattern ng kanilang mga activities before.
8: Tama ka dyan, partner. Nabanggit din yung ibang mga testimonya ng iba pang mga coaching staff, partner. May nagbanggit na yun nga, kumbaga yung dating player ng Ateneo na kamuntikan na silang malunod kung hindi lang dahil nasalba sila na malamang nangyari na to before.
7: Oo, pero bukod kay Coach Baldwin, sino pa ba yung ibang pinasasampahan ng reklamo? Para kasing may mga umaalma, di ba, na dapat may hindi kasama doon sa mga inirekomendang sampahan ng kaso.
8: Actually, partner, bukod kay Coach Baldwin, 10 sila. Kasama dyan yung strength and conditioning coach, 2 yan. Meron pang assistant coach, 3 yan. Tapos 2 student manager, 1 physical therapist at 2 utility ball boy.
7: Sabi sabihin doon yung within the bubble nung the bubble nung coaching staff. Yung talagang mga nakakasalamuha nung mga players. Pero ano naman kaya ang papel nung like utility ball boy, partner, pati nung physical therapist.
8: Nabanggit kasi na kasama sila dun sa mismong nung nangyari ang incident.
7: Nung team building activity.
8: Oo, coaching staff sila. So kumbaga parang kasama sila sa asunto. Oo.
7: Pero ang maganda naman siguro, kung meron mang may tuturing man na magandang development, at least mula noong nangyari yung trahedya po, nakikita natin yung participation naman ni Coach Baldwin doon sa mga pagpapatawag sa kanya sa mga opisina nag-iimbestiga.
8: Actually, partner, nabanggit din dyan, speaking of participation, natanong kasi dyan Secretary Remulla kung paano tayo makakasigurado na hindi lalabas ng bansa itong si Coach Baldwin. Doon naman sa kanyang part, in fairness naman sa kanya, sinabi niya na inassure niya si Secretary Remulla na hindi siya lalabas ng bansa. Pero gayunpaman, inirekomenda ng DALG or ng CIDG na maglabas ng HDO laban kay Baldwin.
7: Ah, okay. Pero yan ay kapag naisampa na yung complaint sa korte at ang korte ay maglabas ng order. Kasi mahirap pa rin namang panghawakan yung sinasabi na hindi ako lalabas ng bansa. Mm-hmm. Diba? Considering the fact na walang whole departure order, still bukas ang posibilidad na makalabas ang isang taong nahaharap sa mabigat na issue o reklamo. Mayroon na tayong lesson learned na tayo doon sa ibang mga kaso, di ba? Bago pa nakapanglabas ng whole departure order, bago pa naagapang lumabas ng mga exit points, nakalabas na yung tao.
8: Tama ka dyan, partner. Alam natin yan. Marami-rami na sila.
7: Oo, magdadalbog pa ba tayo ng mga tao sa listahan? Siyempre, hindi naman po natin gustong mangyari. At saka, siguro para sa iba, marahil maliit na story dahil nangyari sa isang certain school o community. Pero parang it paints a bigger picture kasi ano ang maaring implication nito para doon sa iba pang mga organizations na nagsasagawa ng gantong klaseng activity or training para sa kanilang mga personnel o mga tao na ito sa kaso nito, unfortunately, mga estudyante pa po, mga student athletes at may dalawang buhay na nawala.
8: Ayun nga, Porter, tama ka dyan. No? Para din tong lesson learned para dun sa mga iba pang community na nagsasagawa ng ganitong klaseng aktibidad dahil partner may namatay.
7: Oo, diba? Abang-abangan natin kung gaano kaagap yung pagre-request doon sa whole departure order at gaano rin kabilis na maa-actionan ng korte yung magiging kahilingan na yon. At tama ba yung pag-file ng reklamong paglabag sa anti-hazing law ay inirecommend pa lang ng CIDG sa DOJ?
8: At ang
7: hindi pa siya filed as complaint talaga.
8: Hindi pa, partner. Natanong din kasi dyan, partner, kung bakit doon lang limited sa mga coaching staff yung recommendation na mag-file ng kaso, bakit wala daw yung eskwelahan? Gayong yun naman yung mismong kumbaga employee employer nitong nila nung ni Coach Baldwin at nung iba pang mga coaching staff.
7: Oh, kasi mahalaga yung mga susunod na hakbang pa dito dahil after the fact na itong mga nangyayari, nalunod na, namatay na, nailibing na si Butner Bonya, yung labi naman ni Adili, ipapadala na rin sa Nigeria, nag-aabang yung kanyang pamilya. Pero what's next? Hindi naman dapat matapos doon sa pagkakalibing ng mga namatay. It's still a relevant story na kailangang ungkatin at hukayin pa ng, syempre, ng mga relevant din naman ng mga ahensya at mga opisyal na inaasahan natin makapagbibigay ng kasagutan po dito sa nangyari at kung ano ba dapat ang magiging pananagutan ng kung sinong dapat managot.
8: Partner, maidagdag ko na lang din doon sa tanong kung bakit limited nga lang doon sa coaching staff. Ang sabi naman ni Secretary Remulla dyan, ang final recommendation naman ay manggagaling pa rin sa DOJ. Kung ano yung dapat talaga na i-file na kaso, kung tama bang anti-hazing, at kung may dadagdag pa sila ng mga kakasuhan.
7: So bukod doon sa in-recommend ng CIDG sa DOJ, syempre may sariling powers ang DOJ na suriin kung ano man yung mga inilatag sa kanila ng PNP at kung meron pa silang ibang makikitang dahilan para, let's say, mabawasan yung mga sasampa ng reklamo o madagdagan pa doon yung 10 inisa na binigay sa kanila ng PNP.
8: Ganoon na nga mangyayari, partner.
7: Yan ang abangan po natin mula po sa DOJ. Pero bukod po dyan sa malaking story na yan ng development tungkol dyan sa kaso po sa Ateneo, ay meron din tayong inaabang ang malaking protesta sa Linggo, partner. Na sinasabi naman nila, yan daw ay parang continuation noong serye noong Trillion Peso March last year na ang pinaka-aim lang ito po ay kalampagin yung ating gobyerno mabigyan po ng solusyon yung mga kinakaharap nating issue, particular na po ang korupsyon. At isa po saan sa mga magiging punong abala po sa mangyayaring White Ribbon March. Gaganapin yan sa Linggo, June 28, 2026, dito po sa Metro Manila. Makasama po natin ang convener ng Contradaya, si Professor Danilo Araw. Siya nun po ay magkakaroon ng, ang grupo po nila ay magkakaroon ng participation doon sa gaganaming programa sa Linggo. Prof, magandang hapon po sa inyo, Christian at Jom sa DZMM.
5: Yes, magandang hapon, Christian Johnson. Maraming salamat po sa imbitasyong ito.
7: Si John po ang kasama John natin ngayon.
5: I'm sorry, John pala, John.
7: Maraming salamat, Prof. Thank you po. Good afternoon. Yeah. Sa Sunday, magkakaroon tayo ng White Ribbon March. Siguro, yung basic na mga dapat po nating malaman dito, Prof, anong oras po magsisimula itong activity at saan po ba magtitipon-tipon yung mga lalahok po dito?
5: Sa mga nagnanais pong mag-misa, lalo na kung kayo po ay Katoliko, alas 12 po ay may misa sa EDSA Shrine. At pagkatapos ay magkakaroon ng assembly sa may flyover. Basta walking distance lang from the shrine. At magmamarcha po maybe from 1 o'clock to 2 o'clock. And then magmamarcha na po papuntang People Power Monument. Ang target po ay magsimula yung programa sa People Power Monument ng mga 2:30 p.m. So sa mga ayaw magmisa or nakapagmisa na, pwedeng dumiretso na lang po sa People Power Monument at 2:30 p.m. Para po magsimula yung programa.
7: Apo, at yung buong concentration po ng programa natin, Prof, ay doon po magsisentro sa People Power Monument.
5: Tama po kayo, ang target ay hopefully matapos ng mga 5 o'clock or 5:30 p.m. Bago maggabi para po maikli lang yung programa. Ang layunin po kasi natin ay mapagtipon yung iba't ibang mga grupo, kaya may mga iba't ibang tagapagsalita po na pupunta roon. Kasama na po ako sa Contra Daya para po ibigay yung mensahe na nais nating irehistro. Gaya ng nabanggit ninyo, nilalabanan natin ang korupsyon, ang pagkakaroon ng political na dinastiya, tapos yung mga pandaraya na nangyayari sa halalan, at syempre pa yung paboritong topic ngayon, yung impeachment, at marami pang mga issue na kailangang talakayin. So iba't ibang sektor po yan. Syempre po may mga taong simbahan na pupunta at iba't ibang grupo din po.
8: Prof, tama ba dahil open ito sa lahat, okay lang sa inyo kahit may mga grupong sumama galing dun sa kilalang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dyan yung Rage Coalition, PDP Lapan at yung Maisog?
5: Okay, magandang tanong po yan. Siyempre po bilang mga individual ay wala namang problema kung nais nyong magpunta. Pero may kananasan na po kami sa ilang mga grupo, hindi ko napapangalanan, na talagang nandun lang para manghekel, para manggulo, kaya wala pong espasyo para sa mga taong ganito. Pero syempre bilang individual, lahat naman tayo ay malayang makakapunta po roon. Sa mga grupo na nais na magpunta, wala namang problema basta't mapayapa po yung ating pagkilos. At kapag ang panawagan, lahat ng sangkot dapat managot, wag namang masasaktan na okay, lahat ng sangkot maliban kay hindi ko po pwede yung mga ganong klaseng panawagan. So lahat talaga ng sangkot po ay dapat managot.
8: E paano kung prof, kung sakaling may dumating nga dahil hindi naman maiiwasan dahil open nga ito sa public, may mga grupong biglang susulpot at kilalang may pinapanigan o may pinoprotektahan?
5: Okay, magandang tanong uli yan. Siyempre, may mga marshals naman na nakaatas na talagang yung gawain nila ay isecure yung lugar at saka masigurado na yung kaligtasan po ng mga tao ay naroon. Tandaan po natin, araw po ito ng Linggo, araw ng pagninilay-nilay, lalo na para sa mga Katoliko na mayorya ay mga Pilipino, at ito ay family day din. At ina-expect natin na may kanya-kanyang bit-bit na mga anak at iba pang mga kamag-anak, yung mga tao roon. Kaya, ayun, yung pakiusap natin sa mga grupong nanggugulo, sana wag namang gawing sa White Ribbon March, manggugulo po sila.
9: Opo, at saka baka masira yung yung essence ba na kung ano man ang gusto ring isulong ng mga nag-organisa ng White Ribbon March. Opo. Pero prof, ito naman, meron naman tong permit, hindi po ba?
5: Sa aking pagkakaalam ay well-coordinated naman ang mga bagay na ito. Nakuha ko na yung materials for the event. May designated places para sa speakers, para sa iba pang mga tao, kung saan nakaporma yung stage. Dapat wala namang problema para sa mga ganitong pagtitipon. Linawin natin na ang anumang pagkilos, hindi naman kinakailangan ng mga permit yan, sa totoo lang, kasi kalayaan po yan na makapagpahayag ng damdamin at syempre ay makakapag express ng mga burning issues of the day. Wala namang insurrectionary kapag sinasabi nating lahat ng sangkot ay dapat managot o kaya labanan ang mga political na mga dinastiya or isulong ang tunay na anti-political dynasty law. Wag po sana tayong mamihasa na kapag ang pulis ay humihingi ng permit, agad tayong titiklop at sasabihin sa susunod po, hahanap na po kami ng permit. Wala pong ganyan dapat sa isang tunay na demokrasya.
9: Opo, mahaba po yung listahan ng mga iba't ibang mga grupo at mga personalities po na inaasahang magpa-participate doon sa programa sa Linggo. So, in essence, Prof. Danny, itong mangyayaring White Ribbon March sa Sunday, it's more of a parang civil society na pagkilos po kontra dito sa mga ipinaglalaban nating mga posisyon at statements po laban sa iba't ibang mga issues.
5: Tama po kayo, malawak po yung hanay na ito, napaka-broad po at talagang dapat nating siguraduhin na ito ay hindi na-impluwensyahan ng isang partikular na biased na sa isang personahe lamang. Ulitin natin ha, lahat ng sangkot po ay dapat na managot at dito wala namang aktwal na pagsesensura kung anong mga placard at kung anong mga panawagan yung nais ng iba't ibang mga grupo. Karamihan po ng mga grupong ito, lalo na yung mga nasa mga taong simbahan, kasi yung kontradaya ay mula sa simbahan naman yan. It's basically yung church, isa sa mga nagbuo ng kontradaya. Kilala ko na po sila at alam ko yung kanilang integridad at yung anumang placard o panawagan nila, anumang streamer ang daladala nila, for I'm sure and I'm confident, at least sa mga kakilala kong grupo at individual, na hindi naman ito illegal, hindi naman ito seditious o kaya napaka-treasonous.
1: Prof, dahil nabanggit mo na rin no yung sa treasonous, no, siguro maganda rin linawin natin itong panawagan na to ay para sa accountability at dun sa pagpapanagot dun sa mga sangkot na tiwaling opisyal, at hindi naman direktang panawagan para sa pagbaba ng mga ilang matataas na opisyal ng gobyerno natin.
5: Okay, magandang punto rin yan. Sa totoo lang, may mga grupo na nananawagan ng pagpapababa or pagpaparesign sa iba't ibang mga personahe. Siyempre, ito pong mga ganitong panawagan, halimbawa lang, ha, may mananawagan ng ganon or may magsusulat ng ganon, blank, resign, or kung sino man, hindi naman ito nagpe-present ng clear and present danger sa sino man. At ito ay hindi dapat titingnan bilang threatening. Through the years, sa iba't ibang mga

0: administrasyon, may mga panawagan ng resignation, yung iba pa nga ginagamit yung terminong oust or patalsikin. Ito po ay mga harmless na mga panawagan in terms of the social order. Kasi wala namang aktwal na panawagan para humawak ng armas o kaya barilin si ganito. Wala namang ganong panawagan eh. Kaya nga pag sinabi mong resign, it's part of our freedom of expression. Kahit nga yung pagsusunog ng FEG during the SONA rallies, anti-SONA rallies, ay hindi naman talaga dapat tingnan yon bilang threat sa anumang bagay. Kaya dapat na hayaan lang yung mga ganong klaseng kilos protesta. And in fact, one can even argue kahit magsunog ka ng FEG yan, kahit sa ibang bansa, inaalaw yan, part ito ng tinatawag nating mapayapang pagkilos pa rin.
1: Pero coach, pero prof, no, nabanggit na rin kasi sa mga dating dating mga kilos protesta, yung pagsusunog at yung panawagan na pagre-resign, eh madalas kung nagagamit ito ng mga otoridad para kasuhan itong mga nagkikilos protesta, pero parang kumbaga parang we're walking on a thin line dun sa sinasabi ninyo, prof.
0: Okay, we're walking on thin ice, tama po kayo, pero ito ay dahil sa kagagawan ng police at saka ng ilang mga state forces na nilalagyan ng malisya ang dapat ay mapayapang mga panawagan at mapayapang mga pagkilos. Para sa kanila, hindi po pwedeng magprotesta kapag ikaw ay critical sa administrasyon. Pero pag ang panawagan mo ay mabuhay ang administrasyong ito, walang problema. Kahit magparami pa kayo riyan, kahit na harangan nyo yung buong kalye, basta't ikaw ay sumusuporta sa administrasyon, walang problema. Ganon yung kanilang bokabularyo. Kaya siguro paalalahanan nyo na lang ako sa darating na Pasko, regaluhan natin ang diksyonaryo yung ilang state forces.
2: I'm pretty sure din naman yung mga pare na kasali sa nag-organisa nitong White Ribbon March ay would act accordingly din naman sa kung ano din ang aim ng programa. Ay, hindi na natin kailangan magbanggit ng ibang grupo, pero alam naman natin kung sino yung talagang mga nagiging ano din, siguro too much yung emotion kapag sobrang passionate sa kanilang mga protesta kapag sila yung nagsasagawa. Pero siguro, Prof. Danny, ang tanong ng ilang mga kababayan natin, what makes this White Ribbon March different doon sa mga previous nating na-witness na mga protesta na kontra-korupsyon, nananawagan ng accountability, kung merong mang kaibahan ito, Prof. Danny?
0: Siguro yung medyo notable na kaibahan, ito ay pagsisikap na pagsamasamahin yung iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga individual. Kung nakita ko na kasi yung lineup ng mga organisasyon, tama kayo, medyo mahaba-haba yung listahan. Hindi ko nababanggitin yung mga grupong hindi kasama dati, pero dati sumusuporta pero low-key, o kaya iba naman hindi mo makikita sa luneta halimbawa. Pero kasi yun yung masinalihan ko yung sa luneta . So medyo marami-rami in terms of organization. At ito, in a sense, hindi rin kakaiba sa mga dating pagkilos kasi ito ay pagpapatuloy ng ating adhikain na panagutin yung mga sangkot sa iba't ibang klase ng anomalya at i-put forward yung iba't ibang burning issues of the day tulad ng political dynasty, impeachment, electoral reform, at iba pang mga malinaw na calls to action. Opo. Kaya in a sense, may pagpapatuloy, pero nakikita natin yung pagdadagdag ng mga puwersa, ng mga individual at ng mga grupo. Opo. So merong kakaiba kahit papano.
2: As far as Contradaya is concerned, Prof. Danny, ano nga po ba yung naobserbahan po ninyong estado o sitwasyon natin ngayon compared sa nakalipas na taon na eto na naman tayo, kinakailangan natin na mangalampag, magtipon-tipon, magsama-sama dahil kung ano man ang na-observe natin from the previous years ay parang ganun pa rin ang nangyayari ngayon.
0: Siyempre po, nakikita natin na walang qualitative na pagbabago sa usapin ng politika, ekonomiya at iba pang aspekto po ng ating lipunan. At kailangang linawin, lalo na sa usapin ng anti-dynasty law, na ang nais na ipasa sa House of Representatives ay mapagkunwaring anti-political dynasty law kasi napaka-pro-dynasty po nito. Kaya dapat

0: dapat linawin sa publiko, kasi minsan ang nagiging claim to fame ng ilang mga individual sa House of Representatives eh nakapagpasa sila ng anti-political dynasty law o nasunod na raw nila yung nakasulat sa saligang batas. Actually, kabaliktaran eh.
1: Uh-oh.
0: Naglabas sila ng anti-political dynasty law na in essence pro-dynasty at hindi sinusunod yung nakasulat sa saligang batas to prohibit political dynasties. Ibig sabihin ng prohibit, ipagbawal. Kaya muli, ipaalala nyo sa akin na magre-regalo tayo ng diksyonaryo, pati na rin sa House of Representatives.
2: Simulan na natin ang countdown to Christmas ng ganito kaaga.
0: Oo nga eh.
2: Para makapag-Christmas shopping na doon. Go ahead po.
0: Opo. And then, huling-huling punto na lang, medyo mahaba yung listahan ng issue, pero sa usapin naman ng party list system na siyang tinututukan naman ng kontradaya, nais naming idiin na talagang ito ay patuloy na sinasalaula, binabastardize ng political dynasty, malalaking negosyo at iba pang sektor ng mga mayaman at makapangyarihan. Kaya dapat lang na kung babalikan natin yung anti-political dynasty, may special provision doon that prohibits political clans from controlling political dynasties, from funding it, as well as dun sa pagpapatakbo ng party list nominee na mula sa political clans. It's a step in the right direction. Bagamat yung political dynasty, isa sa mga maraming weaknesses yan eh sa ating party list system. Kaya our call is for a genuine party list reform act po sana para mabago yung anumang kahinaan sa 1995 na party list system act. So actually marami pang kailangang pag-usapan sa usapin ng issue, kaya nais ko lang kunin yung pagkakataong ito para pasalamatan kayo sa inyong espasyong ibinigay sa atin, at ikalawa para imbitahan sila para po sa darating na Lunes. Ulitin natin ha, sa mga hindi pa nagmimisa, kung medyo tanghali gumising o hindi pa nagmimisa, alas 12 po sa EDSA Shrine, and then by 1 PM mag-assemble tayo sa may sky, sa may flyover sa may EDSA Ortigas, and then sama-sama po tayong magmamarcha. Maikling marcha lang naman yun eh, papunta pong People Power Monument.
2: Apo, ito po ay sa Linggo, June 28.
0: Sorry po?
2: Sa Linggo ito, di ba, Prof? June 28.
0: Apo, yes po. Tama po kayo, June 28. Tapos, kung halimbawa po, hindi kayang magmarcha or hindi pa kayang magmisa sa EDSA Shrine, nakapagmisa na kasi, diretso na lang po sa People Power Monument, 2:30 PM, wala akong problema, diretso na po kayo roon para po pakinggan yung ninanais ng mga taong bayan. At saka syempre, bukod sa pakikinig sa mga speakers doon, ay makisalamuha rin sa iba't ibang mga taong pupunta sa People Power Monument. So, abangan po natin yon.
2: Opo. One final
0: promise
2: note na lang.
0: Magbibenta ng diksyonaryo.
2: One final na lang, Prof, kasi nabanggit mo na napasadahan mo yung tungkol dun sa political dynasty. And nagkaroon ba kayo ng chance na makasit down yung mga grupo po na may calls or may mga concerns about the electoral system tungkol dito sa ipinupush na anti-political dynasty bill? Kasi, ano siya eh, priority bill. Pero ang question nga ay, paano siya magiging credible kung yung mga authors ay mga galing din mismo sa political clan, di ba? Sila Speaker D at si Majority Leader Marcos.
0: Opo, mabilis na paliwanag lang po. Yung kontradaya kasama po sa nag-present ng position paper dun sa public hearing na ginawa sa House of Representatives, nagpasa po kami. Kaya lang yun na nga, sinabi ko na lahat ng mga punto na kailangang baguhin, pero kung ano yung ipinasa ni Nadi at Marcos, essentially yun yung consolidated version, yung kasalukuyang House Bill number 8376 if I'm not mistaken. So itong House Bill na to, parang katulad rin yan nung kay Di at Marcos na bill na gaya ng nabanggit nyo mula sa dinastiya, and in essence pinoprotektahan yung mga dinastiya, may konting restrictions lang, pero maraming kahinaan yung usapin ng degree of consanguinity, ginawang second degree sa halip na fourth degree. Tapos walang tahimik tungkol sa dynasty succession. Ibig sabihin, pwedeng yung kamag-anak pumalit pag nag-expire na yung termino ng isang doon sa isang posisyon. Yung usapin ng party list system, wala ring provision para ipagbawal yung dynasty roon. At ikaapat, yung usapin ang appointive position. Kasi
2: yes,
0: yung anti-dynasty law dapat i-cover din hindi lang yung elective position, kundi yung power to appoint ng presidente sa secretary, undersecretary, assistant secretary, and other positions sa vital government agencies that would meet presidential appointment. Kaya hindi po pwede na magpatuloy yung may magkapatid ka sa kabinete halimbawa, o kaya may mag-apo ka na secretary at ASEC. Dapat hindi na rin magpatuloy yung mga bagay na yon.
2: Alright. Prof, maraming salamat. Kaya natin nasundot kasi malapit na mag-zone eh.
1: Mm-hmm.
2: At nagkakasingilan na naman ngayon kung ano ba ang mga priority bills or yung mga LEDAC bills na maipapasa bago mag-zone. And mukhang isa itong anti-political dynasty bill sa mga inaabangan. Salamat po, Prof. Till next time po ulit. At sa linggo po sa mga pupunta dyan sa EDSA. Salamat po.
0: Apo, magkita-kita po tayo sa Sunday. Maraming salamat po.
2: Professor Danilo Arao, convener ng grupong Kontradaya. Ang oras po natin ay 6:01. Mababalik po ang programang Issue Spotted. Kasama niya pa rin Christian Yosores. At
3: talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang radyo patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radyo patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radyo patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado, at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney, kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
7: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan, at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
8: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Sa tulong ng tamang health information.
10: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
9: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo
1: kasama sina Dina Marasigan, Dr. Albert Dominguez.

0: DZMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
1: Issue spotted sa DZMM.
2: Four ang ating oras, nagbabalik po ang programang Issue Spotted at sa oras na yan ay pasadahan na po natin ang balita ng ating mga Radyo Patrol. Inamon ni dating Congressman Mike Defensor ang NBI na imbestigahan din ang senador at miyembro ng gabinete na investor umano sa nireid na KTV bar sa Pasig City na iniuugnay sa kanya. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ kay Radyo Patrol Steve Frass. Steve, good evening.
3: Magandang hapon, Christian at Jom. Handang harapin dating Mike Defensor ang reklamo human trafficking na inihain laban sa kanya ng National Bureau of Investigation ng NBI. Ay madami siyang idawid kasalo ang kanyang asawa at anak bilang umatag mga may-ari ng Chicago KTV Bar at Two Hotels sa Pasig City na niraid noong April 21 kung saan nahigit 50 babae ang nasa literaturang operasyon. Ay dinisektor, wala siyang kinagaman sa kano at hindi siya sa harap. Si NBI Director Melvin Matthew sa may-ari ng Sari kung saan na Lorenzo Meda. Hinamon din ni Director si Matimag na imbisagan ang umanay mga individual na may posisyon sa gobyerno na nag-investigin sa naturang negosyo.
4: Niya ang part owner ng building. Kasama kami bilang isang may-ari at uulitin ko, binanggit ko na rin to. May cabinet secretary ngayon at may senador ngayon na investors din doon. Kaya kung titingnan nila at alam naman niya kung sino yung mga yon, eh di kasuhan din nila. Kung manggigipit lang naman din sila, di ba? Di gipitin din nila yung makasama nila.
2: Naputol yung report ni Steve Ras, pero maraming salamat kay Radyo Patrol Steve Ras. Sa pang-report, partner.
5: Yes, partner, sa pang-report, anak ng BC Alcalde, pinadalhan ng LTO ng show cause order matapos ang fatal crash sa Marikina. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
6: John Christian, naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa driver ng SUV na anak ng isang BC alcalde matapos itong masangko sa banggaan sa Marikina City na ikinasawi ng isang rider. Lumabas sa investigasyon na nagpositibo ang driver sa alcohol breath analyzer test. Dahil dito, isinailalim ng LTO sa 90 araw na preventive suspension ang lisensya ng driver. Inilagay sa alarm ang alarm status ng SUV at ipinatatawag sa pagdinig sa July 8, 2026, alas 10 ng umaga para sagutin ang mga posibleng paglabag gaya na lamang ng reckless driving at driving under the influence of alcohol. Iginiit ng LTO na pantay ang pagpapatupan ng batas, anuman ang katayuan o koneksyon ng isang motorista. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado.
5: Kelly?
6: Ito, ang Radyo Patrol. Yes, Joe.
5: Kelly, tanong lang namin dito ni Christian, no? Nasaan ngayon yung driver?
6: Well, ang pinakahuling ulat, Jom at Christian, kasi pagkatapos ng mangyari yung insidente noong June 13, ay nasampahan ng kaso itong driver na anak nga niyang vice mayor ng Marikina. Sinampan siya ng reckless imprudence resulting in physical injuries at damage to property. Pero nakapagpiyansa ito at nakalaya. Mm-hmm. Ngayon, ang panawagan ng nanay nitong biktima masampahan o maitaas pa yung kaso, may accept yung kaso sa reckless imprudence resulting in homicide at ang pinakauling ulat ay nagsumite na ng death cert itong ina ng biktima sa justice hall ng Marikina.
2: So sa July 8 yung magiging pagharap-harap nila doon sa LTO para yun ang deadline sa kanyang show cause order.
6: Yes, sa July 8, alas 10 ng umaga, ang kinakailangan niya lang gawin ay humarap sa pagdinig at magsumite siya ng verified o yung sinumpaang salaysay niya at iba pang kinakailangan dokumento kung bakit hindi siya dapat patawan ng parusa. Pero kung hindi naman sa sisipot, ay magtutuloy-tuloy pa rin ang hearing at investigasyon ng LTO sa kung ano yung ebidensang hawak nila at saka sila maglalabas ng desisyon. So ang posibleng kaharapin niya ay suspension o bawiin na yung driver's license niya habang buhay na siyang hindi makakapagmaneho kapag napatunayan na improper person siya to operate a motor vehicle.
5: Alright. Saka Kelly, last na itong namatay na biktima.

0: Membro ito ng faculty ng isang state university, no? Tama, Kelly, no?
1: Yes, Jom. 27 years old, si Alexander Cruz. Siya yung senior high school teacher, Jom.
2: Alright. Kelly, maraming salamat. Thank you.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Maraming salamat kay Kelly Cordero at sa ating Radyo Patrol. Jom Garner, anong oras na?
0: Oras natin, 10 minuto matapos ang alas 6 ng umaga.
2: Ah, ng gabi. Magbabalik po ang Issue Spotted, dyan lang kayo.
3: Issue Spotted sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
5: Manatili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ako po si Radio Patrol Kelly Cordero. Taga-Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
3: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
4: Hey! Kilala ba kung sino ko?
3: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
4: Magdasal ka na!
5: Tatapusin na kita, demonyo ka!
3: Ang swabing bigotilyo.
6: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
7: Wala naman akong boyfriend din.
6: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
3: Malinis trumabaho.
8: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
3: Walang aksyong di tatata.
4: Ano?
3: Ah? Lahat ay magmamarka.
4: Sige! Tumukan mo!
6: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Kakamatay tayo.
3: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
0: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad? Ito nga panukalang batas.
1: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
0: Ah, ganyan. Ako naman, ang ako nag

0: Rin kay Lea.
1: Lea.
0: De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigoña alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
4: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Una sa balita, una sa public service. Issue Spotted sa DZMM.
5: 6:12 ng nagmamadaling gabi, nagbabalik po ang programang Issue Spotted dito po sa DZMM. At tagay ng bungad na discussion natin kanina, partner, tungkol doon sa development nga dyan sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Makakausap po natin isang sports law professor at former acting justice secretary at dati rin pong solicitor general, si Attorney Alberto Alagra. Attorney, good evening po sa inyo. Maraming salamat po, Christian at Jom sa DZMM.
6: Yes, magandang gabi, Christian, Jom, at lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang gabi.
5: Salamat po.
7: Attorney, unahan ko na yung question, no? Nagulat ba kayo na kasong paglabag sa Anti-Hazing Act, yung inirekomenda ng PNP laban nga dito kay Coach Baldwin at 10 iba pa?
6: Alam mo, ang dalawang criminal cases naman ang posibleng mangyari at ikaso sa kanila yung tinatawag nating reckless imprudence resulting in double homicide, tsaka nga itong hazing. Siyempre, wala pa namang kasong sinatampa, pero ito lang, lumabas nga sa news na tila may anggulo ng hazing.
7: But do you fully agree, attorney, na pasok sa elemento yung training activities na nauwi sa trahedya dun sa provision nitong anti-hazing law?
6: Siguro pag-usapan natin ano ba elemento para mapasok sa hazing. Una, physical or psychological, no? Whether harm, injury, no? At pag-usapin ng physical, syempre nakalagay sa batas, kailangan brutal or forced physical activity. Number two, ang biktima rito would be a neophyte, a recruit, or a member, or an applicant, no? Hindi sapat na nagkaroon ng physical, psychological abuse, kailangan konektado siya na kaya mo ginawa yung physical at psychological abuse dahil balak mo, requirement siya para yung aplikante mapasok sa samahan or nasa membro ka na ng samahan para manatili kang membro. At mahalaga ngayon, ang hazing hindi na lang siya confined sa isang fraternity or sorority, kahit anong organization, kaya saklaw nito ang sports organization.
5: Opo, pero kumpara po doon sa binanggit niyo kanina na reckless imprudence resulting to double homicide, mas mabigat po ang magiging kaparusahan kung mapatutunayan nila na talagang paglabag sa anti-hazing law.
6: Alam mo, parehong mabigat.
5: Opo.
6: Sa anti-hazing law, doon sa nag-attend at nag-participate at dahil nga may nangyaring namatay or rape or sodomy or mutilation, anywhere from 20 years and one day to 40 years, tapos meron ka pang fine na up to 3 million pesos. So medyo mabigat kung sakaling mapapatunayan at makukonvict ito mga magiging akusado.
5: Opo, pero may parang may lumabas din pong impormasyon na mula doon sa ilang dating student athletes ng Ateneo na may statement sila na nagkaroon din sila ng parehong training, parang same venue din, at meron sa kanilang muntik ng malunod din.
7: Banggitin ko na yung player na yan, no? Sila Norman Aaron Black at Gideon Babilonia.
5: So would that support, attorney, yung recommendation na maaaring merong grounds for paglabag sa Anti-Hazing Act?
6: Oo, kung sakaling mapapatunayan nga na hazing pala yung nangyari dati, at may pattern na pala, so lalabas na hindi lang itong unang pagkakataon na nagkaroon ng hazing. Kaya pwedeng

0: lumabas na nagkaroon ng hazing before, pero hindi, walang namatay. O walang na-injure. Walang namatay, walang na-rape, pero nagkaroon pa rin ng hazing, mas mababa ang penalty doon. Kasi may hazing na pwedeng nagkaroon lang ng injury, pero hindi wala namang namatay. Sa nangyari itong sa Ateneo, kung sakali mang mapapatunayan nga na hazing at nagdagdulot ito ng kamatayan, then mas mataas ang penalty.
1: Attorney, nabanggit nyo kanina, no, in the form of yung initiation rights, kailangan not necessarily yung pagpalo, yung physical na,
0: correct,
1: yung dating na traditional. Dito nabanggit ni Secretary Remulla na yung mga makakapasa dito sa training activities na ito, sila lang yung isasama doon sa final list ng roster na isasubmit niya sa UAAP boards. Sa tingin nyo, possible yun na kumbaga parang yun na mismo,
2: yes,
1: malakas na angle na yun?
0: Oo, kung talagang ganun nga na kailangan pumasa ka sa hazing quote-unquote activity at ito ay magiging batihan para mapasok ka sa team, then clearly baka pumasok dun sa elemento na kaya ka may ganitong physical harm at psychological harm dahil para makapasok sa team, at yun nga yung pangatlong elemento ng hazing, part siya of being part of a team, no? Gusto ko rin sabihin na sa ilalim ng batas, kahit pa pumirma sila ng waiver, assuming pumirma, maliwanag sa batas na yung waiver na yon ay invalid. Hindi ka pwedeng pumayag. Sabihin mo, pwedeng sabihin nung mga coaches ay pumayag naman sila, pumirma, yes, naman sila ng waiver, ang pagpayag o pagpirma ng waiver ay hindi siya excuse. In fact, invalid nga siya.
2: So wala pala siyang siyang parang it doesn't hold a power para doon sa mga organizations na nagpe-present palagi ng mga waiver form.
0: Oo.
2: Para sa mga participants in any event na mangyari.
0: Oo, in any event kasi hindi mo sinasaklawan ang negligent acts or unsafe practices or even something illegal, which is hazing ay pinagbabawal nga sa batas.
1: Actually, attorney, I'm about to ask you that kasi nabanggit din niya ni Secretary Remulla kanina sa press conference magpapatuloy yung kanilang pagrekomenda ng kaso kahit nga may waiver. Attorney, nabanggit na lang din naman to kasi sa mga dati nating karanasan, partner, no, pag may mga school activities,
2: yes,
1: na lalabas, karaniwan pinapapirma ng waiver ang magulang na nagsasabing kung may mangyaring masama doon sa anak mo,
2: walang
1: pananagutan yung eskwela.
2: Does it apply?
0: Oo, alam mo, ang waiver, hindi niya pwedeng saklawin lahat ng bagay. Ang sasaklawin lang ng waiver, of course, something legal, saka yung mga tinatawag natin mga foreseeable risk na bahagi ng halimbawa ng training or ng isang sport. Again, hindi kasama, wala kasi ang kahit pumirma ka ng waiver na napakalawak na saklaw lahat, hindi nga nito covered yung mga tinatawag nating negligent acts, crimes like hazing or unsafe practices. Kaya kahit pumirma pa, liable, no? At meron na tayong Supreme Court decision tungkol dyan, isang minor na half marathoner sumali sa running event, nabundol ng jeep dahil unsafe yung ruta tsaka untrained yung mga marshals. Sabi ng Supreme Court, liable ang organizer dahil kahit na may waiver pa.
2: Opo. How about naman, attorney, yung kasama doon sa mga inirekomendang makasuhan bukod kay Coach Tab Baldwin,
1: sampu
2: sila eh. And even up to that level, yung utility ball boy, pati yung physical therapist ng mga players.
0: Alam mo, the way the law is worded, nakalagay attended and participated. Kaya the fact na nandun ka, attended at hindi mo pinigilan. Kasi kung pinigilan mo, pwedeng mabawasan or ma-absweldo ka eh. Pero again, attended and participated.
2: Opo. So regardless kung sila ay merong direct participation doon sa nangyari o kahit na witness lang nila o sabihin na natin na within the premises sila, hindi naman nila nakita, possible na meron silang maging liability or accountability.
0: Kung sakali, ang isang pwedeng defensa would be pwede nilang sabihin, nandun ako, pero hindi naman ako nag-participate.
2: Mm-mm.
0: Kasi

0: nakalagay attended and participated. So abangan natin kung anong magiging depensa nung pati mga utility boys.
1: Mm-hmm. Attorney, isa din sa mga tanong dito, possibly ng mga taga-suporta ni Bater Bonyat nung ni Adili, no? Bakit limited dun sa coaching staff yung asunto at bakit hindi na isama yung mismong school?
2: Yes.
0: Oo nga eh. Kasi alam, nakalagay sa Anti-Hazing Act na ang school at ang mga coaches tumata yung pangalawang magulang, no? In place of the parent. Kaya ta again, yung pa lang ang initial finding, hindi ko alam kung final na siya. So kung naging, kasi ang lumalabas ngayon ay hindi raw alam ng school at hindi nagpaalam sa school, pero meron pa rin responsibility ang kahit anong school to provide for safety protocols. No? Lumalabas din nga, di ba, ang Commission on Higher Education, maraming requirements para sa off-campus training like medical insurance, medical clearance, coordination with the LGU. Kaya nga naglabas na ng show cause order ang CHED para pagpaliwanag ang Ateneo. So hindi pa tapos ito. Initial findings pa lang ito at hindi pa natin alam kung anong uri ng kaso ang itasampa. At depende rin sa pamilya kung magpa-file sila ng civil case para makakolekta ng damages or damages.
2: Opo. Sa bagay, yung status pa lang naman yun, attorney, nire-recommend pa lang ng CIDG sa DOJ. So ano ang magiging proseso nun, attorney? Yung 10 na initial na nirecommend ang makasuhan, maaaring madagdagan o mabawasan depende sa magiging judgment ng DOJ?
0: Correct. Kasi magagawa pa ng reklamo or complaint ang DOJ, syempre bibigyan ng pagkakataon yung mga akusado o respondents sumagot at hindi nga natin alam kung anti-hazing lang, hindi rin natin alam kung magsasampa ng kaso yung mga pamilya, kaya hindi pa tapos ang kwento.
2: Apo, pero sino po ang lalabas na magiging complainant nun kung meron ng mahanap na probable cause ang DOJ para mag-file ng mismong kaso?
0: Well, mismong gobyerno at hindi natin alam kung yung mga magulang ay magsasampa rin. Kaya gano'n ang pwede mangyari.
2: Apo, pero pwede rin po mag-file ng criminal complaint yung mga pamilya?
0: Oo, kasi sila naman talaga yung directly affected. Mm-mm. So ang pamilya pwede mag-file ng damages, pwede rin mag-file ng criminal cases.
1: Attorney, doon sa tanong ni Christian, no, kung sino yung pinaka magsasampa ng kaso, nabanggit niyo gobyerno, kung sakaling hindi o kung magkaroon man attorney in the future ng settlement between the school and the parents or family ng mga biktima, pwede bang mismong gobyerno na lang kahit hindi na on board yung mismong mga pamilya ng biktima?
0: O kasi kung normally may private party, normally may witnesses. Kaya hindi ko alam kung ngayon nagkakaroon na ng negotiations for settlement. Siyempre, kung ako naman ang respondent, kung halimbawa ako Ateneo or coach at nagkasundo tayo halimbawa sa settlement like, I don't know, apology or a certain amount of money, ang hihingin siyempre ng mga akusado or respondent would be mag-execute kayo ng quit claim. Na wala nang kasong ipa-file dahil nagkasundo na tayo sa settlement.
2: Okay, attorney, maraming salamat po sa mga paliwanag. Ang ganda po ng kwentuhan natin at patuloy po nating aabangan itong development diyan sa kasong ito. Salamat po, attorney. Thank you po.
0: Maraming salamat. Magandang hapon at at sana nakatulong tayo sa paliwanag.
2: Maraming salamat po.
1: Ingat kayo. Salamat, attorney.
2: Si attorney Alberto Al Agra, sports law professor, dating acting justice secretary at dating solicitor general. Mahaba-haba pa itong storyang to, partner, pero syempre tututukan natin yan until makuha at least nung pamilya yung hustisya para dito. Okay. 6:26 ang ating oras. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong Biyernes dito po sa programang Issue Spotted. Mabilis sa pagbati lang sa aking nanay sa Cavite, Vilma Yosores na nanonood at sina Sir Zosimo Gasmin. May babatiin ka ba, partner?
1: Partner, dito pinapabate. Happy birthday kina Fryan Maravilla, Ina Isidro.

0: Ira Montes, Ashley Tabdi, John Lloyd Mariano.
1: Happy, happy birthday po sa inyo. At last sa pagbati kay Jonathan Dimaano dyan sa Lipa, Batangas. Happy Friday, happy weekend.
0: Happy Friday.
1: Muli ako po si Christian Yosores.
0: At ako naman po si Radyo Patrol, Jom Garner.
1: Sa programang Issue Spotted.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Ngayon, noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras!
1: Hoy! 402!
2: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balitang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseservisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar.
3: Noel Alamar.
2: At Dennis Datu.
3: Dennis Datu.
2: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
1: Yan tayo!

0: Hoy! Alas 4 na, gising na. Good morning, Pilipinas! Ito ang programa na maghatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar.
1: Hoy, ang bilis ng araw, 27 na sa buwan ng Hunyo. Maya-maya po ay buwan na ng Hulyo.
0: Mm-hmm.
1: Napakabilis ha. Parang kailan lang tayo nagsisimula ng buwan ng Hunyo, patapos na naman.
0: Oo, oo.
1: At ang dami pong naganap talaga nito nakaraang linggo, nitong buwan ng Hunyo. Napakarami.
0: Mm-hmm.
1: O, diba? So, mamaya po ay pupuntahan natin ang mga naglalaki ang balita na pumutok sa mga lalawigan dito po sa programang Yan Tayo. At nasaan ka man sa Pilipinas, itatampok po namin ang mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon sa kabila po ng magulong sitwasyon ating bansa. Anumang pong panahon, ako po si Dennis Dato.
0: Mm-hmm. Ayan. Samantala, nasan ka man sa Pilipinas, bida ang kwento ng Pilipino dahil...
1: Siyempre, yan tayo.
0: Yan tayo.
1: Oy, may lindol kagabi sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental, magnitude 6.6. At naramdaman yan hanggang sa Sarangani Province General at Santos. General Santos City.
0: Aftershock ba yun?
1: Hindi pa natin alam kasi may mga sabi ng P-Box expect aftershocks at damage sa nangyaring pagyanig.
0: Mm-hmm. Yan. Ayan. Samantala.
1: So, oras po natin 4:05.
0: Narito muna ang mga balita.

0: Sadar ang mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
1: Simulan natin ang pagbabalita sa Ilocos Norte. Mahigpit nang ipatutupad simula Hulyo 1 ang regulasyon sa paggamit ng mga electric vehicle sa Vigan City, alinsunod sa City Ordinance Number 9. Ayon sa pamahalang lungsod, kinakailangang 18 years old pataas sa mga driver at dapat ay ligtas at maayos ang kondisyon ng kanilang sasakyan. Naku, napakaraming mga bata ako nakikita ang e-bike sa highway pa. Layunin ng ordinansa na mapanatili ang kaligtasan sa kalsada at maayos sa daloy ng trapiko habang dumarami ang gumagamit ng e-bike, e-scooter, e-trike at e-tricycle. Motorcycle, pinapayuhan ng mga gumagamit ng mga e-vehicles sa sumunod sa batas trapiko, magsunod ng helmet, iwasan ng overloading at huwag gumamit ng cellphone o magmaneho habang nasa impluwensya ng alak o droga upang makaiwas sa multa na 200 hanggang 1,000.
2: Tsug-tsug sa Quezon, ginawala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng drug-free workplace certification ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon at mga ospital sa ilalim ng Quezon Provincial Hospital Network. Ginawa ng PDEA kay Quezon Governor Helen Tan at mga miyembro ng sangguniang panlalawigan hindi ng mga department heads ang pagkilala dahil sa mahigpit na pagsunod at pagpapatupad ng mga polisiya para sa ligtas at drug-free workplace sa ilalim ng mga patakaram at pamantayang itinakda ng Dangerous Drugs Board o DDB. Kabilang sa kinilala ang 15 ospital sa ilalim ng Quezon Provincial Hospital Network na kinabibilangan ng Quezon Medical Center at QPHN sa Infanta, Polillo, Sampaloc, Mauban, Candelaria, Unisan, Catanawan, San Francisco, San Narciso, Alabat, Atimonan, Gumacal, Lopez at Ginayangan. Samantala sa Bulacan, nauwi sa engkwentro ang pagtugis sa mga otoridad sa mga muling mga hold-upper na sakay ng isang van sa southbound ng North Luzon Expressway sa may Bukawe. Bandang alas 5 ng hapon, kahapon po yan. Sugatan ng tatlong suspect na pamamangha sangkot umano sa serye ng pang-holdup sa mga mini-mart sa Magalang, Pampanga at Victoria Tarlac. Sa follow-up operation na mataan ng mga otoridad ng sasakyan ng mga suspect sa Rosales, Pangasinan, kaya sinundan nila ito hanggang umabot niya yan dyan sa NLEX. Pagdating umano sa may Bukawi Toll Plaza ay pinutukan na agad ang mga tauhan ng SWAT na nakaabang. Hinihinalang sangkot din ang mga suspect sa seri naman ng nakawan sa Calabarzon Region.
0: Balita mula sa Visayas.
1: Yeah, siguro kasama ng mga nahuli sa Lipa ba yun?
2: Oo, nang hold up naman sa isang grocery store sa Chaong, Quezon.
1: Ayan, samantala sa Dumaguete City, ikinatuwa ng mga opisyales ng Negros Island Region, kabilang ang Sikihor, kasama ang kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang na sibilyan, ang inisyatibo ng Philippine National Police na gawing mas ligtas ang rehiyon sa pamamagitan ng 911 hotline. Ito'y matapos ilunsad ng Police Regional Office NIR sa pamumuno ng Regional Director Brigadier General Romano Cardinho ang Safe NIR Dial 911 sa Negros Oriental Convention Center. Ang safe na nangangahulugang seen, appreciated, felt at extraordinary ay isang pinagsama-samang sistema ng pagtugon na naglalayong magbigay ng mabilis at lokal na serbisyo ng pulisya at emergency response sa buong Negros Island at Sikihor. Ayon kay General Cardinho, nagpapakita ng positibong resulta ang paggamit ng 911 para sa agarang paghingi ng tulong sa pulisya sa Negros Occidental kung saan unang ipinatupad ang programa. Aniya, gumagana ang sistema tulad ng isang call center hub sa Maynila kung saan ang mga operator na tumatanggap ng mga emergency call kapag natatanggap ang impormasyon, agad itong ipinapasa sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa lugar ng insidente upang makapagresponde sa lalong madaling panahon.
2: Samantala sa Tacloban, kinilala po ng Boy Scout of the Philippines, Leyte Council, ang kapayanihan at hindi matatawarang sakripisyo ni Scout Chris Lawrence Pavian na ibinuwis ang buhay para maprotektahan ang mga kaklase sa naganap na pamamaril sa San Jose

0: National High School na nag-iwan po ng 3 patay na estudyante at mahigit 20 sugatan. Base po sa resolusyon, ipinakita ni Pabian ang kakaibang tapang at presence of mind nang mabilis niyang isara ang pinto ng classroom habang papalapit ang mga armadong namamaril. Dahil sa kanyang katapangan, napigilan ang mas marami pang posibleng nasawi, subalit naging dalaman ito para siya ang mabaril at mapatay ng mga gunman. Tinutuloy ngayong bayani ang 15 taong gulang na si Pabian.
1: Balita mula sa Mindanao.
2: Panood mo ba yung video noon? Yung actual na yun, ano? Oo. Anyway, sa Cotabato City, 2 kataong nasawi matapos ang sagupaan sa pagitan ng magkalabang angkan sa Barangay Patot, bayan ng Pahimudin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nag-ugat ang insidente sa matagal ng alitan ng 2 magkamag-anak na pamilya kaugnay na isang lupang ipinagkaloob bilang dote sa kasal ng isang dating mag-asawa na naghiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Nais ng lalaki na mabawi ang 2 ektaryang lupa na binigay niya sa pamilya ng kanyang asawa at matapos tumanggi, nauwi ito sa panalambang at palitan ng putok.
0: Sa Surigao del Norte, naaresto ng Philippine National Police Maritime Group ang 2 suspects sa illegal na transportasyon ng krudo sa bayan ng Claver. Naaktuhan ng Maritime Law Enforcement Team ang cargo vessel sa barangay Hayang Gabon na lulan ang 2,200 na litro ng diesel na nasa 1.1 million pesos ang halaga na wala naman sila mga maipakitang mga kaukulang dokumento. Nasa pangalaga na ng mga otoridad ang mga suspect, gayon din ang barko at ang nasabat na krudo.
1: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
2: Hoy! Ang dami nating pag-uusapan ngayon sa kwentong Lion Dennis Datu. Bukal Dennis Datu, pupunta tayo sa Mountain Province sa Sagada dahil yung mga sobrang ani ng kamatis, aba, ay napapakinabangan dun sa Sagada.
0: Oo, hindi katulad dito sa ating mga naitatampok dati at nababalita sa Laguna, Maysiha, sa northern part ng Luzon, ay kapag sobra, tinatapon, nabubulok lamang. Ito, mabuti't may actually may paraan naman talaga. Kaya meron. Pag sobrang dami talaga,
2: oo,
0: napakabagsak ang presyo. Kung ibabiyahe mo yon papunta sa mga
2: palengke,
0: palengke o sa ibang bayan o kaya ay dadal mo sa mga facility para i-process, lugi-lugi ka.
2: Lugi-lugi.
0: Kaya mas nabubuti nilang itapon na lamang.
2: Itapon, ipamigay. Mm-hmm. Oo. Ayan. Tapos pupunta tayo sa Los Baños. Aba, dito pala, may gumagawa ng tsokolate.
0: Mm-hmm.
2: Oo, handcrafted at artisanal truffle chocolate ng Los Baños.
0: Oo.
2: Yan, oo. Titikman natin yung artesan yan. Chocolate.
0: Ay bakit kaya artisanal? Di ba pag artisanal, gawang kamay?
2: Gawang kamay.
0: Oo, yun. Oo.
2: Kinamay.
0: Handmade, yan.
2: Kinamay, parang yung sampalok kinipil.
0: Ano kaya ang kakaiba dito?
2: Mm-hmm. Ano kaya ang lasa nito?
0: Oo.
2: Masarap kaya ito?
0: Oo.
2: At syempre, yung mga regular discussion natin, patuloy po ang nararamdaman na tagtuyot sa iba't ibang panig ng bansa. Pupuntahan natin ang Catanduanes.
0: Yan.
2: Oo, ay sila yung nananalangin na kausap po kahapon yung mga officialis
0: na,
2: to.
0: Nagdadasal na. Namamalikluhod na, na magkaulan.
2: Oo.
0: Ay, ang Puerto Galera na nauna nag-declare state of calamity.
2: Yes. Oo.
0: Ay, nakahanap kahapon ng Dipwell na isaayos nila
2: sa White Beach.
0: Sa may White Beach. So, at saka doon sa may Balatero. So, ngayon ay nagkakaroon na ng supply ng tubig. So, marami pang aayusin. At sana nga magtuloy-tuloy na magkaroon na ng supply ng tubig. Pero ang DSWD ay nagpapadala na ng mga family food packs doon sa mga apektadong lugar. Dahil nga po sa matindi ang kakulangan ng supply ng tubig.
2: Mm-mm.
0: Napadaan ako sa may Tamaraw Falls isang araw.
2: Oo, kumusta ang agos?
0: Ay, mahinang-mahina ang tubig.
2: Mahinang-mahina.
0: Sa ramdam talaga ang matindi taginit. Pero sabi ng kausap ko sa tourism office, eh medyo bumaba nga ang tourist arrival. Para nung nakaraang weekend, eh nasa 1,000 lamang yung mga turista.
2: Konti, ano?
0: Dati yan, tuwing weekend, umaabot ng 5,000, 9,000. So, pero sinasabi naman ng tourism office at ng LGU ng Puerto Galera, hindi naman apektado yung mga resort, mga hotel, resort.
2: Mga dahil may mga deep well nga sila doon.
0: May sarili.
2: Oo, may sarili. At I understand, ang pamahala ang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pamamagitan ni Governor Dolor, I think nagpadala ng assistance sa 1 million pesos ba para doon sa rehabilitation o pantulong doon sa kakapusan ng tubig.
0: Pangkudo, panghakot doon sa gagamitin ng mga truck.
2: And yung Udalo Bridge, ano, nakita ko yung mga report mo sa wakas, after 3 taon.
0: Udalo Bridge, 3.5 years na natengga yan. Halos kalahati lamang ang natapos nung dating contractor dahil nga sa
2: anomalya.
0: Kulang sa pondo.
2: Kulang sa pondo.
0: So ngayon, report natin, napansin ni Secretary Dizon.
2: Papalitan nga daw pangalan nun eh.
0: So pinuntahan na nga ako na after, by June dapat tapos. So binalikan ng Webes, at isinama Secretary Dizon, at yun nga, natapos din, tuwan-tuwa yung mga tao. At isa na lamang ang kulang, yung bahagi nun. Yung Udalo Bridge kasi, isang maliit na portion lamang na may problema. So natapos ito. Ang parte yon, yung Udalo Bridge, parte din niya ng Puerto Puerto Galera Abradiilog Road. Yung part naman siya, northern section ng Mindoro Circumferential Road. So, 20-point-something yung haba, kilometro ang haba nitong Puerto Galera Abradiilog Road. At nabawasan naman yung hindi sementado dahil may natapos sa 2 kilometro. So, ngayon ay nasa 7 kilometers na lamang yung sasementuhin.
2: Tatapusin din yun.
0: By mid-year ng next year. So, by June, tapos din yon. At may pondo naman daw yon kasi ang naging problema, yung mga hindi nasementado, Discaya project yon. So, pinalitan niya, tinerminate, naghanap ng bagong contractor. So, dumaan niya ako doon mula yung Puerto Galera to Udalo ay sementado na, maayos na.
2: Nice.
0: Pagpasok
2: na
0: lang ng Udalo to part ng Abradiilog. Yung talaga matindi.
2: Lubak-lubak
0: matitindi. Pero may portion-portion naman na sementado. So, napakatalik. So, by next year, talagang ayusin. So, dami lang umiksa ng mga politiko.
2: Siyempre. Nung una, ayaw.
0: Wala, tinataguan ako. Ngayon, dahil turuan-turuan, di doon yung project.
2: Ngayon po, mga kaibigan, pwede na pong daanan yung Udalo Bridge, yung mga light vehicles, yung motorsiklo, tricycle, yung gano'n. Yung mga truck at mga mababigat, yung mga four-wheel siguro, after ng curing.
0: 21 days.
2: Kasi kailangan pang pahinugin yung
0: pero,
2: semento.
0: Pero, tuwan-tuwa, ang mga taga doon, at sabi nung
2: ba, malaking tulong yun.
0: Hindi na doon sila lulusong sa ilog, kapag naglilibing.
2: Ay, paano yung...
0: Kasi dati daw...
2: Lilibing lang?
0: Lalo doon paglilibing, pahirap. Tapos daw, pag may mga disaster, ang hirap ng response.
2: Yes.
0: Sabi ni Mayor, napak-vital link, crucial link kasi ang lugar na yan para mag-connect sa dalawang probinsya, yung Oriental at Occidental Mindoro.
2: Ay, paano yung mga nagbubuhat ng motorsiklo doon sa ilalim?
0: Ay, pwede na nga. Di ba sa taas na nga?
2: Wala na yung mga nagbubuhat doon.
0: Wala na.
2: Wala na. Tapos na yung maliligayang araw. Maraming salamat po kay DPWH Vince Dizon.
0: Nabanggit din natin yung Victoria Sablayan.
2: Yun. Tututupan nga pala.
0: Yung Central Mindoro Island naman.
2: So, maganda yun.
0: 2017 pa sinumulan yan. Hindi din natatapos.
2: Hindi rin natatapos.
0: Pero ang paliwalag sa atin ni Regional Director ng Mimoropa DPWH Rosita Tinawin ay may na-suspend yung construction last year dahil sa problema sa ECC. Hindi pa sila nabibigyan ng ECC ng DNR dahil ito ay may problema sa mga requirements swap kasi protected area
2: yung lugar.
0: Pero sabi ni Secretary Liz, tututukan niya at personal niya ang kakausapin si Secretary Kunan ng DNR.
2: Maganda kasi pag nabutas talaga yung Victoria to Sablayan.
0: Malaking part na yung butas.
2: Malaking bawa sa travel yan.
0: So from Victoria Oriental to Sablayan Occidental, mga 45 minutes na lang. Dati iikot ka na napakalayong 10 oras.
2: Mga 300 kilometers ata ang layo nun.
0: Yung buong, yung ruta mula Puerto Galera to paikot, Ascalapan to Puerto Galera Abradiilog paikot. 450 kilometers yun.
2: Yun.
0: So kung mabubuks ang biyahe niyan, 10 hours.
2: Oo.
0: Kung mabubuks, kung maayos na yung Puerto Galera, Abra de Ilog, 1 to 2 hours lang ang biyahe.
2: Nako, eh, talagang ang ganda. Ang ganda nung pag natapos. Again, maraming salamat.
0: Mamaya, baka kausap natin, Mayor, ng Abra de Ilog.
2: Oo.

0: Oo.
1: Tingnan natin.
0: Tapos ito pa. Pupunta tayo sa yung second tranche noong Terminal P, yung pagtataas. Ano?
1: Yes.
0: Oo, I understand. Ngayon, July yun. Ano?
1: July, kasi pinatupad yata yan ng January. Mm-hmm. Oo, yung from 30, naging 60.
0: 60.
1: Tapos ngayon, another. Kasi 60 pesos yung inapro ng PPA. So, ngayong July ang papatupad ng second tranche ng terminal fee increase.
0: Mm-mm.
1: Gayun din ang toll fee naman sa mga expressway.
0: Yeah.
1: Kaya kakausapin din natin ang Toll Regulatory Board.
0: Mm-mm.
1: Si Mr. Julius Corpus, ang tagapagsalita ng TRB.
0: Yes. At saka yung magandang balita rin sa mga biyahero dyan sa Batangas, Mindoro, and Abra de Ilog, and Romblon, nagbaba ng pamasahe. Yung ilang shipping line dyan. Oo. And pupuntahan din natin itong Calamba City. Naku, yung kontaminadong ilog. Ito yung binabanggit natin noong nakaraan.
1: Uh-oh.
0: Na hindi matrace-trace.
1: Ay, kausap ko si residente doon, si Roland Espedido.
0: Mm-mm.
1: Para-instance sa akin video kasi maya-maya pa daw ang pagbula. May patuloy pa pagtatapon. So, malalaman natin, natukoy na ba kung anong planta, pabrika yung nagtatapon ng
0: chemical
1: na nagdudulot ng pagbula. Ay mukhang ang timbre sa akin ay mukhang doon sa may turbina may pagawa ng pintura.
0: Ay naku, very toxic yun. Oo, tapos meron tayo magiging guest mamaya. Kaugnay nitong nangyari na shooter dyan sa Tacloban, mamaya may makakausap tayo na eksperto tungkol sa mga bagay. Ano ba yung dapat gawin?
1: Kapag may active shooter sa mga eskwelahan. So, tuturo yan. Ito, matagal na itong nung may nangyaring shooting incident sa loob ng eskwelahan sa Calamba City. Ilang taon na nakalala ko sa may pinatay ding estudyante na binaril ng security guard, pinasok sa classroom, dinidiscuss na niya ito sa akin.
0: Mm-mm.
1: So ngayon ay makakausap natin. At may bago pong insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Dalawang minor students po, nagalap pong saksakan naman kahapon ang hapon paglabas ng eskwelahan dyan sa Silang Cavite. So
0: yes,
1: mamaya po pupuntahan
0: natin yun.
1: Oras po natin, 4:23 na ng umaga. Magbabalik po yan tayo.
0: Dyan lang kayo.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo! Iyan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Happy 40th anniversary, DZMM family! Una sa balita, una sa public service.
2: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
2: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
6: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 medya ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon! Kwentong Nayon!
1: Eto na! Yung pinag-uusapan natin kanina, yung sobrang ani ng kamatis ay hindi nagkakaroon ng problema, bagamat problema yan sa mga magsasaka dahil nga sa bagsak ng presyo, pero ginagawa ng paraan ng isang enterprising na tao na ikinoconvert yan sa homemade tomato basil sauce. Nasa Zoom natin si Alyssa Marie Gullian, co-owner ng Log Cabin Sagada dyan sa Mountain Province. Good morning, Alyssa. Si Noel, si Dennis.
2: Good morning po.
1: Hi. Oo, good morning. Nasa Sagada ka ngayon?
2: Yes po, sir. Nandito po.
1: Ayan. Ito ay Log Cabin Sagada. Paano nagsimula yung inyong negosyo na yung kamatis ay kinoconvert sa tomato basil sauce?
2: Bilang isang restaurant po, ginagamit po talaga namin siya sa mga sauces namin at soup. Kaya napaisip po kami kung paano po namin mas papatagalin pa po yung shelf life niya. Kaya po namin siya binote.
1: Oo. I understand. Meron bang oversupply ng kamatis dyan sa Sagada?
2: Meron po, sir. Sabay-sabay po silang nag-aani.
1: Oo. So, ibig sabihin, bagsak ang presyo. Kinukuha nyo na lang yun sa halip na itapon o pamigay.
2: Opo, sir. Yung iba po, pinapamigay na din po nila. Sa pag kumuha po kami ng sobrang dami sa kanila, mamimigay pa po sila ng sobra.
1: Ayo. Kailan nagsimula yung inyong negosyo na yan? At ano yung inyong naisip para simulan yung negosyo na yan?
2: Ang negosyo po namin na Log Cabin ay simula noong 1991. Sinimulan po siya ng mga in-laws ko po. Since 2017 po kami na pong nagte-takeover. Sinimulan po namin siya kasi sobrang bagsak presyo din po ang mga kamatis, sabay-sabay ang anihan nila. Kaya sa sobrang dali nitong masira, napipilitan po kaming ibote po siya para mas tumagal pa po yung buhay ng kamatis.
3: Kayo ba may sariling taniman ng kamatis o yung mga kamatis na ginagawa niyo sa pagpaprocess niyang produkto niyo ay binibili din yun lang?
2: Yung mga kamatis po na ito ay galing din po sa kamag-anak, sa isang uncle namin dito sa Sagada. Kaya sa amin na po niya binabagsak lahat ng mga ani niya ng kamatis.
3: Alyssa, kwentuhan mo nga kami, kapag panahon ng tagkamatis, ano nangyayari? Nabebenta ba lahat yon? Anong ginagawa niyo sa mga sobra? Tinatapon ba? O anong
1: ginagawa niyo?
2: Bagsak presyo po talaga lahat kaya sabay-sabay po silang nag-aani. Madali pong masira yung mga kamatis natin, kaya ang ginagawa po namin, niluluto po namin kaagad ito at binobote, kung hindi naman po fini-freezer po namin.
3: Okay. So ano-ano mga klaseng bukod dyan sa parang niluluto? Pag naluto, anong mangyayari dyan pag naibote?
2: Yung iba po binebenta po namin, yung iba naman po, yun po mismo yung ginagamit naming tomato sauce po sa aming restaurant.
3: Kasi yung iba, parang pinaprocess na ginagawang ketchup, tomato paste, ang iba naman ay pinatutuyo. Meron din ba kayong mga ganun produkto?
2: Yes po, sir. Yun na din po yung ginagawa naming condiment sa mismong restaurant po.
3: Ayun. So, gano'ng karami na po-produce nyo ng mga produkto galing kamatis?
2: Nung season po niya, puno po yung mga shelves natin ng bote ng tomato sauce. Pero ngayong paubos na po, yun din po kasi ang ginagamit namin sa pang-araw-araw namin. Kaya hindi din po siya tumatagal.
3: Hindi ba napapanis agad yan?
2: Dumaan po siya sa tamang sanitation at proseso, kaya umaabot po siya ng isang taon sa shelves.
1: Wow. Oo. Ano yung preservative para mapahaba yung shelf life? Ano yung ginagamit nyo?
2: Yung pH level po niya, pinapataas lang po namin para hindi po siya madaling masira. Gumagamit po kami ng citric acid or suka.
3: Ayun. Pero, anong klaseng

0: kamatis, ito ba'y hinug na o medyo hilaw-hilaw pa?
1: Pag sumobra po yung ani nila, kung minsan po ang dinadala nila sobrang hinog na po ng kamatis, kaya pinoproseso po namin siya agad.
2: Magkano ang kilo ng kamatis, yung pinakamababang presyo na kuha nyo?
1: Sir, umaabot po siya ng 10 pesos a kilo.
2: A kilo?
0: Medyo mataas pa yon kasi sa Laguna minsan umaabot ng 5 pesos, 5 pesos. 6 pesos.
2: Oo.
0: Oo. So, mura lang din yung nabibenta. Pero pag nabibili, mura lang yung nabibili yung kamatis. Pero pag na-process yun na, magkano naman ang benta?
1: Yung mga nakabote po namin, kung minsan 395 po yung isang 500 ml natin. Kaya maganda din po talaga na mas pinaprocess natin siya kasi nagkakaroon po siya ng value.
2: Mm-hmm. And available na yung mga produkto nyo sa mga outlets?
1: Ngayong July po, ibababa po namin siya sa Manila. Magkakaroon po kami ng bazaar doon.
2: Mm-hmm. Pero sa Sagada, sa Baguio, meron na yan?
1: Sa Sagada lang po, sir. Sa restaurant po, available po siya.
0: Anong suporta ang nakukuha nyo sa Department of Agriculture?
1: Sa ngayon po, sir, wala po.
2: Pero hindi pa kayo lumalapit sa DA kasi sa mga ganyan mga home industries may mga suporta usually silang binibigay.
1: Baka po sa mga farmers po natin kasi kami po yung small business owners na kusang nagproproseso. Kasi lahat po ng season, kunyari po tomato season, cabbage season, lahat po yan pinaproseso po namin.
2: So hindi lang kayo sa kamatis, pati yung cabbage?
1: Opo sir, kung makikita niyo po yung mga nasa likod ko, yun po yung mga seasons ng Sagada.
0: Pero bakit walang tulong mula sa DA? Dapat nga pag ganyan, may mga intervention yan. Na pag doon sa mga bagsak presyo ng mga kamatis, may kasali sa mga intervention yan, tinuturuan yung mga magsasaka na mag-process ng mga ganyang produkto. No comment na lang.
2: No comment. So, subukan yung lumapit. May papayo namin.
0: Hindi, matagal na sila. Bata pa ilang taon na yan.
2: Subukan nyo. Baka...
0: Pero ikaw, kailan ba gumagawa dyan ng ganyang produkto?
1: Siguro, sir, meron din pong sumusubok.
2: Uh-huh.
1: Pero matagal na po namin siyang ginagawa, sir. Parang naisip lang po namin talaga siyang i-video nung time na yon. Ngayong taon na season niya.
0: Oo. So, ang market nyo ay malawak na?
1: Sa Metro Manila po, sir. Malawak na.
0: Pero may iba din ba kayong produkto na pinaprocess? Mga ibang mga gulay o prutas?
1: Opo, sir. Nung cabbage season po, sobrang mura din po nung time na yun. Ang dami pong nasayang. Binote din po namin siya.
0: Paano?
2: Parang pickled, ganun?
1: Fermented po siya. So, ang ginawa po namin is inasinan lang namin yung cabbage.
2: Mm-mm.
1: Tapos, inimbak po namin ng 3 weeks.
0: Parang kimchi? Hanggang...
2: Parang kimchi?
1: Parang kimchi po. Pero, ito po inasinan lang natin.
2: Inas ng repolyo.
1: Ang tawag po sa kanya is sauerkraut.
0: Ayun.
2: Oo, yan ay... Doon sa amin sa Germany, sauerkraut yan ay katerno ng mga sausages, okay. Di ba? Yung mga Hungarian sausage, masarap yan. At tsara, kumbaga, parang ganun.
1: Gumagawa po kasi kami ng

0: lahat dito ng mga staff. As in, yun po yung buong araw na tinatrabaho namin.
1: Oo. So, kayo pala yung nasa Sagada. Sagada Mountain Province pala yung lugar nyo.
0: Opo.
1: Oo.
2: Log cabin.
1: Ay, di ba ano? Kasi Sagada, tourist area. Mm-hmm. So, wala bang mga turistang napunta dyan para bumibili ng mga produkto nyo?
0: Yun po yung natutuwa sila, sir, na may mga nakukuha silang homemade na mga tomato sauce, na sauerkraut, at mga iba't iba pa pong ino-offer natin dito.
1: So yan ang isa sa mga pagpunta ng turista pa uwi sa Metro Manila at sa kanilang mga probinsya. Yan ang isa sa mga pasalubong.
0: Opo.
1: Ayun.
2: Sarap siguro. Masarap ba?
0: Opo naman po.
1: Masarap yung partner. Anong ang tawag nyo sa Mountain Brabish? Yung luto sa karne na...
2: Parang inihaw?
0: Etag po. Opo.
1: Ano na?
0: Yung ham at bacon etag po namin na homemade din.
2: Itag.
0: Yung po ang pinipare namin.
1: Kasi nung nandun ako sa Natonin, yun ang mga hinihahain sa amin.
2: Oo.
1: Oo.
2: Sa Baguio naman, doon sa slaughterhouse.
1: Ay, napakalamig pala sa Mountain Province. Doon na nasa Natonin ako, hindi ako makaligo kasi sobrang lamig ng tubig, parang nagyayelo. Ganyan di ba sa Sagada ngayon?
0: Opo, sir.
2: Hanggang ngayon, malamig, ano?
0: Opo.
1: Mas malamig pa sa Baguio yan, eh. Mm-mm. So, kumusta naman ang bentahan, Alisa?
0: Mas maganda po, sir, kasi nagkaroon po ng value yung kamatis natin at yung iba nating binobote.
1: Ayun. Bakit nagka-value?
0: Alam mo yung pag binili po nila, hindi na nila kailangang magluto ng sauce nila para sa pasta. Ready to eat na po siya.
2: Oo.
0: Kung yung iba pa nga pong foreigner na bumibili nito, binubuksan na nila mismo sa restaurant, nilalagay po nila sa tinapay nila.
1: Pwede pala yun.
2: Diretso na, kumbaga. Ang sabi mo kanina, yung kamatis, para hindi mo bulok, pinapakuluan ninyo, tapos... Oo. So pagkatapos pakuluan, lalagyan nyo ng yung mga ingredients sa iba pa, tapos bote. So parang buong kamatis yung nasa bote, ganun?
0: Opo, sir, nire-reduce lang po namin siya. Yung sariling katas po ng kamatis yung lumalabas, hindi na po namin siya dinadagdagan ng tubig.
2: Ayun. Anong gamit noon? Para pang condiment sa pagkain, ganun, parang side dish?
0: Yung tomato sauce naman po na ginagawa namin, yung walang halo, kung minsan po yun na po yung nilalagay namin sa mga sinigang namin. Hindi na po kami gumagamit ng kamatis. Mm-hmm. Yung mga tomato basil naman po, biniblender namin siya at niluluto siya with salt and basil hanggang mag-reduce. Yun na po yung pasta sauce.
2: Ayun. Ilan ang production staff nyo sa log cabin ngayon?
0: Meron, 10 po kami, sir, na gumagawa.
2: Aba, 20, ang operation is daily?
0: Opo. Balik, kami din po yung nagluluto sa restaurant at waiter, waitress. Mm-hmm. Kung wala pong bisita, yun po ang inaasikaso namin.
1: Ayun.
2: Mm-hmm. Yung bang log cabin, parang restaurant to? O parang ano to, pasalubong center? O ano yung log cabin?
0: Family-owned restaurant po siya, sir.
2: Ah, restaurant. 1991. Ayun. And ikaw ay co-owner. Sino pa yung isang may-ari?
0: Yung asawa ko po, sir.
2: Ah, okay. So, family business pala talaga to.
1: Okay. Sige, Alisa, maraming salamat. Sana patuloy kang tumulong sa ating mga kababayan, mga kapamilya natin, mga magsasaka dyan, lalo na kapag may ganyang problema na hindi mabenta yung kanila mga ani.
0: Oo nga po. Salamat po.
2: Oo. Anong, baka meron kayong social media page? Paano kayo makukontakt ng listeners natin, ng viewers natin? O kung sino mang interested sa inyong produkto? Sige.
0: Kami po ay mahanap nyo sa Facebook and Instagram. Log Cabin Sagada po ang pangalan namin doon. Magkakaroon din po kami ng isang bazaar sa Manila, July 1 to 5 sa Shangri-La EDSA. Iyon po ay tinatawag na Mid-Year Impact Kabsat, only the best.
2: Munog na naman to sak.
1: Si Alisa Marie Gulyan, ang co-owner ng Log Cabin Sagada, dyan po sa Sagada Mountain Province, tumutulong sa ating mga kababayan na i-process yung kanilang mga produkto, lalo na kapag ito'y may oversupply.

0: at nasasayang lamang. So ginagawa nilang kapakikapakinabang yung mga produkto oversupply.
1: Idol! Idol kita! Yan tayo!
2: Ayun, at least hindi nasasayang yung mga kamatis, hindi nasasayang yung mga repolyo. Meron tayong mga katulad ni Eliza na pinagyayaman yung mga ganyang produkto para hindi yung tapon ng tapon. No? And doon naman sa DA, itong mga ganitong negosyo dapat suportahan natin para naman hindi nasasayang yung mga produkto na sobra-sobra sa ani. Ayan, o mamaya, pupuntahan natin yung isa pang kwentong layo naman. Dadako tayo sa Los Baños sa aming pagbabalik. Diyan lang kayo.
3: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong Nayon.
1: Kinokontakt natin yung second story natin, si Jana at saka si Jana Andrea at saka si Beatrice. Naglag lang daw sila dun sa Zoom natin. Ready na? Oh, yan. Okay. Ang susunod natin mga kaibigan, itong Artisa Chocolate Handcrafted and Artisanal Truffle Chocolate dyan sa Los Baños, Laguna. Paano ito nagsimula? Paano ito ginagawa? And ano yung mga nagagawang tulong nito sa mga magsasaka particular, yung mga cacao farmers. Nasa Zoom natin si Jana Andrea at si Beatrice Reset Abellieto, ang may-ari ng Artisa Chocolate. Good morning sa inyo, si Noel at si Dennis.
2: Good morning po, Sir Noel and Sir Dennis.
1: Ikaw si?
2: Ako po si Jana Uriza, isa po sa owner ng Artisa Chocolate.
1: Ayan, oo.
3: Nasaan si Beatrice?
1: Nasaan si Beatrice?

0: Ay, bali po, hindi na po makakapunta si Beatrice at meron lang po siyang emergency kagabi po. Ayun na lang.
1: Ah, okay.
2: oo.
1: So ikaw ang aming makakausap. Talagang ang parang napakaganda naman ng pangiti mo
2: Oo nga, eh, ang
1: dyan.
2: ganda ng gising mo ah.
0: Oo. Po, magandang umaga
1: magandang
0: po.
1: Umaga. Nasa Los Baños ka ngayon.
0: Currently po, nandito po ako sa Nagcarlan, Laguna. Sa malapit lang din po siya sa Los Baños.
1: Oo, sa Nagcarlan. So kay Vice Mayor Rexon.
2: Napakagandang lugar niyang Nagcarlan.
1: Oo. Malapit sa Liliw at
2: yes.
1: sa, ano bang bayan yun?
2: Sa 4th
1: sa Rizal.
2: District Laguna, sa Rizal.
1: Yan.
2: Si Kevin Pamatmat, taga riyan eh.
1: Sa Liliw. Nagcarlan pala.
2: Nagcarlan.
1: Jana, kwentuhan mo nga kami. Mm-hmm. Ano ba itong negosyo niyong Artisa Chocolate? Chocolate?
0: Bale po, ang Artisa Chocolate, isa po siyang artisanal chocolate brand. And nag-start po siya as a thesis project po sa University of the Philippines sa Baños.
1: Mm-mm.
0: And kami po isang agribusiness student ng aking business partner na si Beatrice Abelieto. Mm-hmm. Ayun po, bale po, isa po kaming entrepreneurship major. And doon po siya nabuo yung chocolate business namin. Bale, ako po kasi mahilig po ako sa chocolates.
1: Mm-hmm.
0: So, ayun po, doon po kami na-inspire na parang gumawa po ng sarili namin na chocolate brand. And naisipan po namin na parang wala pa pong gumagawa ng mga Filipino flavors. So, doon po kami nag-start. Doon po yung basis namin na mag-start sa mga Filipino desserts. Lagyan po namin yung chocolate namin ng mga flavors like ube, yema, coco jam, yung mga Filipino desserts po talaga na mga kilala ng mga Filipino.
1: Ayun. Kayo ay pang ilan ng mga estudyante ng UP Los Baños na sa parehong kurso na na-guest namin dito.
2: Mm-hmm.
1: So, sa ngayon, gano'n kalaki ang production ninyo, Jana?
0: Actually, kami po ay startup business lang po. So, maliit pa po kami na yung production din po namin, and maliit pa lang din po yung production facility namin. Bale po, almost 10 kilograms per month po yung nakakaw yung ginagawa namin po.
1: Ayun.
2: Mm-mm.
1: Pero saan sana nakakarating ang produkto ninyo?
0: Nakarating na po yung product namin sa around Manila po.
1: Mm-mm.
0: Pero madalas po kami mag-pop up sa bazaar dito po sa Laguna, sa Manila, ganyan. Pero nakarating na din po sa Dubai,
1: wow.
0: yung sa Japan po, yung chocolate po namin by special orders lang po. Ganun.
1: Ayun.
2: Anong flavors ang na-develop nyo na, Jana?
0: Bale po, meron po kaming 5 flavors ngayon. Yun po yung, meron po kaming 70% na dark, o yun po yung original namin.
1: Mm-hmm.
0: Then, meron din po kaming ube flavor, yema flavor, yung isa po coated siya with tempered chocolate and white chocolate drizzle. And yung isa naman po, coated siya ng nuts. And another one po is coco jam po.
1: Mm-hmm. So, bakit kakao ang napili niyong produkto?
0: Ayan po, ako. Actually po, nag-start po kami nung parang product development po namin ay nag-start po kami sa gawa na pong chocolate.
1: Mm-mm.
0: Pero nung nalaman po kasi namin na meron pong kakao na plantation,
1: Mm-mm.
0: may mga kakao farmers po dito malapit sa university namin sa Los Baños. Kasi po, ang alam namin, yung mga karaniwan pong mga chocolate producers, alam namin kumukuha sila ng kakao ay sa Davao, ganyan po, more on din po kasi talaga yung malaking plantation, no? So, nung nalaman po namin na meron dito, actually dito sa Nagcarlan, yun po yung aming source ng kakao po, which is sa Sipan po, Cacao Farmers Agripreneur of Nagcarlan. And nung nalaman po namin na merong ganun, sinubukan po namin na din po mag-start. And mas nakilala po namin yung mga farmers and nalaman po namin na hindi lang din po sila yung may plantation dito sa Calabarzon. So, nag-start po talaga kami dito sa municipality po namin. Then, pag lumaki po yung production namin, mag-source po kami sa another parts po ng Calabarzon.
2: Ayun. Kasi may mga plantation ng sa Batangas, meron din mga kakao, di ba?
1: So, ngayon, yung produkto mo
2: Mike. Mike.
1: So ngayon, ang produkto mo ay kung saan-saan na nakarating, hanggang ng Dubai, Metro Manila. Ano ang ginugol nyo ngayon sa inyong product? Kasi nakikita ko sumasali ka din pala sa mga

0: mga trade
1: Exhibition.
0: fair.
1: Oo.
2: Ah, yes po. Ayun po, nakasali po kami actually this June po dun sa MAFDEX po, sa Food Expo po. Ayun po, under po kami ng Department of Agriculture as a awardee po ng Young Farmers Challenge, Season 5 sa startup category po. And ayun po, ang goal po namin ay mas makilala po yung product po namin, hindi lang po sa Pilipinas at sa ibang mga lugar pa po sa mundo. And isa pa po doon ay mas makilala po ang aming farmers. Every time po na sumasali kami sa mga pop-ups po namin within the Manila, ganyan, yung mga nakakasama, mga nakasalamuha po namin sa Food Expo, sa MAFDEX po, yung mga international na nakakausap po namin. Sinasabi po talaga namin yung nagiging source na, yung naging source po namin na Kakao, which is yung aming partner cooperative na po na si Fan. Ayun po. So, ayun, ang goal po namin ay isa din po, makilala po sila bukod po sa mas mapalago din po yung artisa chocolate.
0: Kasi mukhang nakakatuwa ngayon yung mga kabataan yung ang kanilang pagtutok na lamang, pagtulong.
1: Mike, ulit. Nawawala.
3: Yeah. Nakakatuwa yung mga kabataan, mga estudyante, na talagang ang direction nila sa pagninegosyo ay para tumulong din sa mga magsasaka. Sa dami nga ng ating mga na-interview na lagi mga awardee din ng Young Farmers Challenge Program at mga nag-aral din sa UP Los Baños, talagang nakikita natin na tumutulong din naman yung Department of Agriculture para mapaunlad, ma-develop itong mga produktong ito. So, sa ngayon, ay ilan ang empleyado nyo na natutulungan ito?
2: Actually, kami lang pong dalawa ni business partner ko yung nag-work po ngayon. Pero, nung mga nakaraan po, since student po kami, hindi na naman po namin kaya lahat. So, nag-hire po kami ng mga nangangailangan din po mga students, mga part-timers po sa within the UP LB po. So, may nakahire na po kami na more than 5 people po na students po.
3: Ay, diyan naman nagsisimula yan sa unti-unti hanggang sa palaki ng palaki. Oh. So talagang ang hirap pala ng pinagdaraalan nyo. Dalawa lang kayong mag-partner na gumagawa niyan. So talaga yung mga pagod, puyat, pagtsatsagaan nyo, hirap sa pagmamarket, talagang pinagdaanan nyo.
2: Opo, totoo po yan. Kasi as a student din po, pinagsasabay po namin yung mga pagbebenta po, pagmamarket. Ayun.
3: Anong pakiramdam nyo ngayon na ang produkto ninyo?
1: Kakarating na ng Dubai.
3: Nakikilala na.
2: Ayun po, ano po kami, para grateful po na napadala namin sa Dubai na hindi din po namin inakala na kaya pong lumabas po ng Pilipinas na kayang magtagal sa flight ng amin chocolate kasi inaaral pa din po namin yung kanyang shelf life, ganyan. And ongoing po kasi yung process namin sa mga food testing, sa FDA, ongoing pa po yun sa lahat. So, ayun po, grateful po kami na napadala po namin siya sa Dubai.
1: Sinong gumagawa ng formulation? Kayo nung mag-partner?
2: Opo, kami po nag-start and until now, kami pa rin po yung gumagawa and nag-produce po mismo ng chocolate po namin.
1: Okay. Ayun, no? Nung bang recently, nagkaroon ng MAFDEX dyan sa Santa Cruz, Laguna, kayo ba isumali doon? Para kasing napansin ko yan doon eh.
2: Mula po kami doon sa Santa Cruz, Laguna. Bale, ang last po namin ay doon po sa World Trade Center po sa Food Expo, sa MAFDEX po.
1: Ayun. Okay.
3: Okay.
1: Sige. Eh, saan kayo makukontak kung sakali? Meron ba kayong Facebook page o Instagram?
2: Ayun po, makukontak niyo po kami sa aming Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan po niya ay Artiza Chocolate po. And doon nyo din po maabangan yung aming mga announcements para po sa aming mga pop-ups and bazaars po within the Philippines po.
3: Okay. Maraming salamat, Jana Andrea Oriza. And sana magtagumpay kayo ng kasama mo sa inyong negosyong ito.
2: Maraming salamat po.
3: Okay.
4: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo!
3: Okay, samantala, magnitude 3.1 na Lindol ang naitala kanina pong 4:35 ng

0: aga, ngayon niya lamang.
1: Saan yan?
0: Ito po ay sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. May lalim itong 20 kilometers. Magnitude 3.1 niya ito at naramdaman po ang instrumental intensities. Yeah, intensity 3 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Intensity 2 sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Intensity 1 sa Bawan, Batangas at Calapan City, Oriental Mindoro.
1: Ayan, okay. So, paano? Magbabalik po kami. Diyan lang kayo.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kaisaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras!
1: Oras natin, 4:57 ng umaga!
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Balita mula Luzon, Luzon.
0: Narito na mga ikalawang bunso ng balita sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Laguna. Pinag-re-retraining ni Governor Sol Aragones ang dalawang personnel ng Provincial Ambulance matapos silang hindi makaresponde sa isang aksidente ang kanilang nadaanan sa Magdalena. Ayon sa mga personnel, hindi nila ginalaw ang biktima dahil wala itong malay at hinihinalang may malubhang pinsala. Dagdag pa nila, papunta rin sa paggawaan ng ambulansya at kulang ito sa kagamitan. Hindi ito naging sapat sa paliwanag kay Governor Aragones at humingi ng pamanhin ang dalawang personnel at inaming nagkulang sila.
1: Ano daw ang pagkukulang?
0: Wala silang gamit, hindi sila trained.
1: Ay, teka lang.
0: Papunta sila ng talyer.
1: Papagawa nga eh.
0: Mm-mm.
1: So walang gamit. So bakit? Di ba dapat problema ng ano yun, ng provincial government?
0: Hindi. Sila kasi yung driver at yung personnel, hindi sila yung trained na first responder.
1: So tama lang na hindi nila ginalaw.
0: Oo, tama lang.
1: So ano ang pagkukulang nila?
0: Wala.
1: Kasi hindi nga sila trained at sila idadali niya yung ambulansya sa talya, papagawa. Mm-mm. Wala talagang gamit ko kasi papagawa. So ano ang pagkukulang nila?
0: Wala. Wala ako nakikita.
1: So bakit sinabon sila?
0: Hindi sinabon. Inalam lang ni Governor kung ano yung naging dahilan. Humingi ng tawad, hindi naman pinarusahan, kundi pinag-retrain nila.
1: So, bakit naka-Facebook Live agad?
0: Sige.
1: Kasi dapat dyan, ang may pagkukulang dyan talaga, yung namamahala dyan. Kasi dapat, maayos yung, may mga gamit silang na magagamit sa pag-respond dito.
0: Kaya dapat, first aid man lang.
1: May pinadalang bagong ambulance or rescue.
0: Oo, hindi muna iniwan.
1: Dapat ay sa MDR mo yan, ang anong bayan yon?
0: Magdalena.
1: Magdalena. So, dapat itinawag nila doon. Kasi, halimbawa, hindi naman sila sa dyan nadaanan lang. Anong gagawin? Sira nga yung ambulansya nila. Kung madisgrasya lalo, di ba? Hindi pa sila trained.
0: Sige.
1: Sige.
0: Okay.
1: Kaya nagtataka lang ako, ba't kailangan pagpaliwalagin ba? Parang amdating kasi sinasabon agad. Samantala, tumaas na. Sa Mindoro ito ha, tumaas na ang bilang ng mga tamaraw na matatagpuan sa Mounts Iglit Bacoon Natural Park. Ayon sa DNRB Maropa, na itala ng Tamaraw Conservation Program Office ang 425 na bilang ng mga tamaraw sa isinagawang annual tamaraw population count na isinagawa noong April 15 hanggang April 20, 2026. Mas mataas anya ito ng 12% kumpara noong nakaraang taon. Bukod sa Mounts Iglit Bacoon Natural Park, kabilang sa mga kumpirmadong tirahan po ng mga tamaraw ay ang Siburan, Aruyan, Dangari, Iyason, Kinarawan, Critical Habitat o Sadik at ang Upper Amnai Watershed.

0: Yes.
1: Sa Tayata.
0: Saan yun?
1: Tayata. Tama raw.
0: Tayat. Ay, naku.
1: Tama raw kasi ngayon, wala na sa bundok, lang sa mga kalsada na.
0: Sa mga kalsada na. Oo. Ibang klase na. Uy, congratulations kay Baco Mayor.
1: Bakit?
0: Abay, graduate.
1: Anong...
0: Graduate ng college. Sino? Doon sa Baco Community College.
1: Sino?
0: Si Mayor. Bachelor of Science in...
1: Siya?
0: Oo, siya.
1: Ba yun?
0: Oo.
1: Hindi siya?
0: Siya, siya.
1: Parang sa fate siya. Eh.
0: Oo. Sige.
1: Okay.
0: Sa Negros Occidental, arestado isang high-value individual sa bypass operation ng RPDEU Pro-NIR sa Hacienda Busay, Barangay Punta Mesa sa Manapla. Kinilala ang suspect na si alias JM, 19 taong gulang, kung saan na-recover ang tinatayang 820 gramo ng hinihila ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso. Nasamsam din ang bypass money, 20,000 cash, na pininiwala ang drug proceeds at isang motorsiklo.
1: Samantala, sa Iloilo City, higit 10,000 mga puno ang itinalim sa ginanap na tree planting activity bilang bahagi ng pagdiriwang ng Arbor Day. Kabilang po sa mga itinalim ay mga puno ng mangrove, mga indigenous trees at mga fruit-bearing trees. Naku, sa Mindoro, ako'y ini-invited, pinagtatalim doon, eh hindi ko na lang kinaya at pagod na ako.
0: Bakit?
1: Marami pa ako panalim sa amin, sa bukid namin na hindi pa rin na itatalim.
0: Naku.
1: Hindi kong magtag-ulan talaga ng todo.
0: Mm-mm. Eh, dapat italim mo yun. Sayang naman.
1: Ay, mamamatay. Sobrang init pa eh. Oras natin, 5:02.
0: Mm-hmm.
1: Balita sa Mindanao.
0: Mindanao.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa North Cotabato, patay ang isang 10 taong gulang na lalaki habang 2 pa ang nasugatan matapos sumabog ang isang unexploded ordnance sa barangay Ganatan sa Arakan. Kinilala ng polisya ang nasawi bilang alias Matt habang sugatan sina alias Jim 17 at Jill 8 taong gulang na kapwa residente ng sabing barangay. Patuloy silang ginagamot sa isang ospital sa bayan ng Arakan. Batay sa ulat, ng liligot, naglalaro sa isang sapan, 3 bata na may natagpo ang UXO. Ang isa sa mga bata, hiniampas ito sa bato na siyang naging sanhi ng pagsabog.
1: Sa Davao Occidental, niyarigpo ng, ito palibagong lindol na naman ito, niyarigpo ng magnitude 6.5 na lindol, ha? Ang karagatan ng Tibog Kalura ng Balot Island sa Sarangani nitong Biyernes dakong alas 7.34 ng gabi. Hindi pa nga nakakabangon ay nilindol na naman. Naramdaman po ang intensity 5 sa mga bayan ng Kiamba, Malapatan, Malungon at Alabel sa Sarangani Province, General Santos City, Coronadal City, Lake Cebu at Sibuli sa South Cotabato, at ganyan din po sa Palimbang Sultan Kudarat. Umabot naman sa intensity 4 ang naramdaman sa bayan ng Glan, Maasim at Maitum sa Sarangani Province, Don Marcelino at Santa Maria sa Davao Occidental, Davao City, Matanao sa Davao del Sur at ilang lugar sa South Cotabato. Naitala rin ang intensity 3 sa iba pang bahagi ng Davao Region, Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga City at Basilan, habang intensity 1 naman at intensity 2 ang naramdaman sa ilang lugar sa Davao de Oro, Maguindanao del Norte, Lanao del Norte, Sulu, Bukidnon at Cotabato. Ayon po sa PBOX, wala namang inaasang malaking pinsala dulot ng lindol, gayman nagbabala ang ahensya na maaaring makaranas pa rin ng mga aftershock. Pindot.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo.
0: Bakit?
1: Pindot.
0: Bakit kinatawa, Jerbo? Samantala,
2: panahon, patrol.
1: Kumuha tayo ng update po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw po ng Sabado mula po sa PAGASA Weather Forecasting Center. May asa habang pag-ulan. Si Lian Loreto ang ating pong PAGASA Weather Forecaster. Good morning, Lian.
3: Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Wala na po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit patuloy naman po umiiral itong habagat at nakaka-apekto sa may Luzon and Visayas. So expect pa rin po natin na may maulap po tayong panahon at mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorms dulot nitong habagat sa Metro Manila at sa may kandurang bahagi pa rin po ng Luzon and Visayas, particular na po dito sa may areas ng Ilocos Region, pati na rin po dito sa may Batanes-Babuyan Island, some parts din po ng Central Luzon and Calabar Zone, maging sa may Occidental Mindoro, Palawan at sa may Western Visayas area. Samantala, yung Intertropical Convergence Zone naman po ay maaari din po magdala ng mga pag-ulan sa may Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at sa may Davao Region ngayong araw. But other parts of the country, generally fair weather conditions na po tayo and possible lamang po yung mga thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Salamat, Lian! Okay, yan po si Lian Loreto, ang ating pong forecaster, weather forecaster sa PAGASA. Wala nang bagyo.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: May dalawang pumasok, pero sumalipsip lamang yung isa. Oo, sandali lamang. Extreme Northern Luzon, pumasok, lumabas ka agad.
1: Wala lang susunod.
0: Wala nang susunod.
1: Kaya parang init. Pero pa umuulan-ulan, di ba?
0: Yes, oo. Kahapon sa Laguna, malakas yung ulan. Mga bandang alas 5 ng hapon, malakas yung ulan. Pero kung malakas yung ulan, pero sa ibang parte ng Pilipinas, ramdam na ramdam pa rin yung kakapusan ng tubig. At isa dyan, ang lalawigan ng Catanduanes. Sa linya natin si Robert Monterola, ang chief ng PDRRMO sa Catanduanes. Magandang umaga si Robert, si Noel po at saka si Dennis.
4: Good morning din po, Sir Noel.
0: Oo, kausap ko din si Mr. Monterola kahapon at sinabi niya, we pray for rain. Oo, gaano na po katindi yung epekto ng tagtuyot dyan sa lalawigan ng Catanduanes, Mr. Monterola?
4: Actually po, yung kahapon, nagkaroon kami ng online discussion ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. At yun nga po, na-reveal ng PAGASA region, yung lugar namin, yung Catanduanes, ay hahagipin talaga ng tagtuyot.
1: Mm-hmm.
4: At ito nga, nagsisimula na yung pagkawala ng tubig dito sa amin, lalo dito sa sentrong bayan ng Birak.
1: Ganun na po kalawak ang epekto. Ilalaman po namin, lahat ba ng bayan nakakaranas na? Wala na ba pumapatak na tubig sa gripo? Tuyo na ba mga ilog, sir?
4: Nagsisimula na po kasi by this time, July, August, kasi yung super El Nino yung tatama sa amin based din doon sa briefing ng PAGASA.
1: So bitak-bitak na mga lupa?
4: Sa ngayon, nagsisimula pa lang po yung tagtuyot.
1: Mm-hmm. So ano po ang gagawing paghanda o ano pong aksyon ng PDRMO para po inaasahan natin kakapusin niya ng supply ng tubig? May mga aksyon po ba tayo nakahanda?
4: Actually po, yung last meeting ngayong linggo ng council, na may binigay na pong measures yung council. Napag-usapan na po yun.
1: Mm-hmm.
4: Dito po sa sentrong bayan ng Virac, kusa na naka-sentro yung maraming population, nakapag-propose na po ng halos 20 million na measures kung saan gagamitin po yun para sa pag-ukay ng dalawang malaking deep well para po sa supply ng tubig dito sa Virac.
1: So, magdedeklara din ba kayo ng state of calamity?
4: Ayun po ang susunod na hakbang para ma-release po yung 20 million na kailangan po para doon sa project na yun.
1: So, pero sa ngayon, may tubig pa po?
4: Mayroon pa konti-konti po, mayroon pa po. Pero talagang nagsisimula ng maging tuyot. Dito nga sa amin, dito sa lugar ko, which is Kapilian, medyo 2.5 kilometers away from Capitolio, malapit din po ako sa bundok. Pero nasa urban area pa po. Wala na pong halos madaling araw lang po at kukunting patak lang po ng tubig na kukuha namin.
1: Mahirap yung pagkukunan dyan. Isla kayo, sir, no?
4: Opo.
1: Mahirap yung umaap kung aasa kayo sa mga kalapit na probinsya. Medyo malayo. Wala. Tapit dagat kayo eh.
4: Opo, yun po ang problema. So, hindi kami makapag... kailangan maging self-sufficient po kami. Mm-hmm. Magkaroon ng strategic measures para po hindi kami matuyuan.
1: Ay, nakakapagtaka, daan na ng bagyo ang Katanduanes. Hindi nakasapat yung mga nagdaan bagyo para magkaroon ng tubig.
4: Ayun nga po ang ano, yun ang magiging problema namin. Ganito po naging experience namin. Mm-hmm. Tutuyuin kami ng ilang buwan.
5: Mm-hmm.
4: Then, pag beer month, yun po ang kinatatakutan namin dahil
5: sobra-sobra naman.
4: Dahil, yun nga, kasama na rin po doon sa briefing at sa experience namin, during this time na ganitong may El Nino tayo, pag beer month, yun naman po ang panahon na magkakaroon kami ng ano, dadalawin kami ng mga super typhoon.
1: Okay.
5: Mm-mm. Hindi po, nagkakaroon na po ba ng mga water rationing ngayon, particular sa Birak?
4: Sa ngayon po, wala pa naman pong nangyaring ganong water rationing. Meron pa rin pong napagkukunan yung mga tao dito para doon sa ano, sa kanilang safe water, yung kanilang drinking water, sa kanilang domestic use.
5: Mm-mm. Ang irrigation, okay pa rin po so far ang supply ng tubig for irrigation?
4: So far, ngayon po, mayroon pa rin po. Pero yun po ang pinangangabahan namin dahil alam namin mangyayari yun by the next planting season. Pero yung Department of Agriculture, nakapag-sagawa na rin ng kanilang measure kung saan yung mga drought-resistant varieties po yung kanilang pinagpapatanim sa mga magsasaka.
1: Okay, dapat talaga. Samahan natin si Roberto ng matinding pagdarasal para bumuhos kahit papano ang ulan dyan at magkaroon na kayo ng mapagkukunan ng tubig. So, ingat po kayo at kami po ay makikibalita sa susunod pang mga araw para po sa epekto kung ano na ang sitwasyon dyan sa Catanduanes. Maraming salamat po, Ginong Robert Monterola.
4: Likewise po, salamat din po sa concern.
1: Ang PDR mo po ng Catanduanes.
5: Yan, oo. Meron pa naman palang tubig pero talagang pinaghahandaan na nila sapagkat isa si ang Catanduanes sa tatamaan.
1: Natutuyo na. Yung lugar daw ni Mr. Roberto Monterola, hirap na din ang tubig.
5: Mm-hmm.
1: Oo, kakain ako. Nahuli ako sa kape.
5: Memo ka, yari ka.
1: Okay. Nasa linya naman po natin ang spokesperson and Assistant Vice President for Strategic Communications ng Asian Terminals Incorporated, ATI, dahil po sa parang patutupad na ang ikalawang bahagi ng pagkataas sa terminal fee dyan sa Batangas Port. Maganda umaga po, Mr. Dominador Bustamante.
5: Good morning, sir. Asa na?
1: Yan.
5: Naputol
1: yan. Si Ginoong Bustamante.
5: Naputol.
1: Kasi, di ba, yun ang inaangal. So, matutuloy ba ang pagpapatupad?
5: Magkano ba yung forecasted na second tranche?
1: 30 pesos nga. Kasi na-approve na yun eh. 60 pesos, hinati lang ang pagpapatupad.
5: Hinati lang. Mm. Oo. Nako.
1: Balikan natin. Nandiyan na ba?
5: Nandiyan na ba?
1: Mahirap po siyang pumalang yan.
5: Wala pa.
1: Oo.
5: Tinatawag natin. Calling again. Naputol. Yan.
1: So, naputol daw eh. Yan.
5: Eh yung unang pagtaas ng 30, maraming umaray doon. Ano? Pero ngayon, wala naman tayo magagawa. Eh
1: kasi sabi nila, papagandahin daw ang servisyo. Tingnan natin. Pero may nanatiling exempted sa pagbabayad ng mga senior citizen,
5: PWD,
1: mga uniform personnel, yan, mga Medal of Valor awardee. Mm-mm. And yung bang pag-increase ngayon, meron bang nabago? Meron bang nadagdag na magandang serbisyo?
5: Yes.
1: Kasi ang problema kasi, magpapatupad tayo ng yung second tranche, 30 pesos, ay tumaas kasi din yung presyo ng pamasahe. So, baka lalo magkaroon ng pag-angal.
5: Ayan, sige. Magbabalik tayo. Diyan lang kayo.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo.
6: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Tamaan po tayo ng presyo.
12: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
12: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
14: DZMM Radio Patrol sa I-Strenta. Una sa balita, una sa public service.
15: Bibigyan mo sa crush mo yan.
16: Boy, kilig.
17: Sakay.
18: Cute ka pala, no?
16: Boy, kinikilig.
19: Ganda ko, no?
15: Sobra.
20: Yakapin mo! Ganon!
16: Totoo ba ang nadarama?
18: I love you!
20: Sorry, I don't love you!
21: I can't be jealous. I've never been jealous. Ngayon lang.
16: Shucks, ito ba'y pag-ibig na?
21: I love you, I love you, I love you, I love you!
22: My love, your braso. Ayan o, sobre.
16: Sine kibig.
7: Palitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
1: Nagbabalik po ang Yan Tayo. Oras po natin 5:19 na umaga. Balikan po natin si Dominador Bustamante, ang tagapagsalita po at Assistant Vice President for Strategic Communications ng Asian Terminals Incorporated, ang operator po ng Batangas Port. May kaugnayan po ito sa terminal fee increase. Magandang umaga, sir.
2: Sir, hello. Magandang umaga.
1: Opo, yeah. Si Dennis po at si Noel dito sa DZMM. Ang tagapagsalita po at Assistant Vice President for Strategic Communications ng Asian Terminals Incorporated, ang operator po ng Batangas Port. May kaugnayan po ito sa terminal fee increase. Magandang umaga, sir.
2: Sir, hello. Magandang umaga.
1: Opo, yeah. Si Dennis po at si Noel dito sa DZMM Yan Tayo. Eh, matutuloy po ba daw yung ikalawang bahagi ng terminal fee increase dyan sa Batangas Port?
2: Oo. Ito naman ay ituloy, no? Sa alinsunod sa patakaran na ng ating pamunuan ng Philippine Ports Authority. No? Mm-hmm. Tayo naman ay sumusunod at tumatalima sa kanilang mga alituntunin.
1: So, kailan po ipatutupad, sir?
2: Kung ating maalala, ito ay inimplementa ng dalawang bahagdan.
1: Mm-hmm.
2: Nagsimula tayo noong nakaraan at ito na ating second tranche na tinatawag. Mm-hmm. Ay magsisimula ng July 1.
1: Mm-hmm. So pagsapit ng July 1, aasahan na po ng ating mga pasaherong daraan sa Batangas Port na 90 pesos na ang terminal fee.
2: Tama po yan. Linsunod sa patakaran ng ating mga pamahala ng PPA.
1: Kasi di ba last year inapprove ito na 60 pesos, mm-hmm. Kaya lamang hinati nyo. Ang unang 30 ay January 1 and itong ikalawa ay July 1.
2: Tama po yan.
1: Okay.
3: Mm-hmm.
1: So, ulit sir, pakipaliwalag, sino-sino yung mga libre sa terminal fee?
2: Opo. Maraming salamat na mention niyo po yan. Bilapagkalima rin sa mga patakaran ng PPA, no? Ang mga libre sa ating pantalan, sa ating tinatawag na terminal fee, ay ating mga, syempre, mga minamahal natin, mga senior citizens, mga PWD at mga estudyante, kasama na rin po dyan yung mga uniformadong personal ng ating pamahalaan, PMP, AFP, at ang mga tumanggap ng parangal tulad ng Medal of Valor, kasama po dito yung mga kanilang first degree of affinity and consanguinity, ang kanilang mga kaanakan hanggang sa first degree. So ito po yung mga pasahero na exempted po sa ating terminal fee. Tutungo lang po sila sa ating mga terminal counter para ma-avail po itong privilehyo ito.
4: Hindi ba daw pwedeng pagpaliban muna eh? Mataas pa daw tumaas ng tolled pagkakas.
1: Hindi daw ba pwedeng pagpaliban muna, Sir Dominador? Kasi ang taas na nga ng pamasahe sa barko.
2: Of course, naririnig naman natin yan no, sa ating mga manlalakbay. Kaya lang, syempre, sa ganang amin din, eh, kami naman ay tumatalima din lamang sa, you know, sa patakaran na, you know, it's legal and itinakda ng ating namamahala sa PPA. No? Pagkaman, naiintindihan natin ang sentimento ng ating mga manlalakbay. Sa ganang amin, syempre, tumatalima din kami sa mga alituntunin. At ito naman, kita niyo naman po ang ating transformasyon ng Batangas Port. Ano? Ito ay, katumbas nito ay, you know, mahusay, maigting at moderno at makabagong serbisyo publiko sa ating pantalan sa Batangas.
3: Last question po, Mr. Bustamante, si Noel po ito. Meron pa po bang mga inaasahang improvement dyan sa maganda ng Batangas Port?
2: Opo. Noel, maraming salamat sa inyong katanungan. Marami po tayong nakatakda pang mga proyekto, no, na para mapag-iting pa ang ating pantalan sa Batangas. nung ating nabuo yung Batangas Port, marami po tayo na naidagdag pa na mga dagdag serbisyo publiko, no? Nagkaroon tayo dyan ng walkway, no? Na COVID walkway para hindi maulanan, maharawan ang ating mga malinakbay mula dyan sa tinatawag nating drop-off gate. Nagtaraga din tayo ng mga additional na mga shuttle stops, ano? Na libre namang ating binibigay sa ating mga malinakbay, no? Na sumusunod, nag-aadit sa kanila mula sa taranggahan ng mga barko at sa ating main gate din, ho. No? Bukod dito ay may mga dagdag po tayo mga servisyong dinadagdag dyan, ano? Mag-improve po tayo ng ating mga wifi connectivity dyan, lalakas pa yan. At magkakaroon ng mas malawig na coverage, ano? Kasi sa ngayon isang telco pa lamang ho ang gumagana dyan at kami naman po na ipag ugnayan na sa iba pang mga service provider.
3: Medyo mahina nga po ang signal doon sa loob, eh.
2: Yes, tama po. Kasi alam naman natin na ang ating mga kababayan ay digitally savvy na ho, ano, kailangan lagi tayong updated at nakaugnay sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak. Ito naman ay binibigay natin ng servisyo na libre, ano, para sa ating mga manlalakbay.
1: Okay po, maraming salamat po, Ginoong Dominador Bustamante, tagapagsalita ng Asian Terminals Incorporated, ang operator ng Batangas Port.
2: Isa pa. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo.
3: Apo. Mabuhay po kayo.
1: Isa pang tataas na naman ang mga toll sa ating mga expressways.
3: Nawala. Napindot ko dito. Sorry.
1: Ikalawang bahagi din ito.
3: Pakitawagan ulit. Napindot ko dito.
1: Ikalawang bahagi dito ng pagtataas sa mga toll sa toll sa mga expressway. Sa SLEX, Star Tollway at iba pang expressway. Kaya kukunin natin ang detalye. Tuloy ba ito? Kasi parang nakikita ko doon sa mga toll gate, eh, meron lang mga nakapaskil, eh.
3: Na, oo.
1: Hindi ba pwede ipagpaliban muna?
3: Tatanong natin.
1: Okay, nasa linya po natin.
3: Nasa linya natin.
1: Ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board, isa sa mga idol natin, napakabait ito, si Mr. Julius Corpus. Magandang umaga, Sir Julius.
3: Morning.
5: Sir Dennis at Sir Noel, isang napakagandang umaga po sa inyo. At hayaan nyo naman po akong bumati sa ating 40th anniversary ng ating DZN.
1: Wow. Batang-bata pa lang akong reporter.
3: Oo.
1: Siya na ang tagapagsalita ng TRB.
3: TRB.
1: Eh, hindi nagbabago ang boses.
5: At napag-lagi available. Maraming salamat po, Sir Dennis at Sir Noel. Nandiyan pa rin kayo, kaantabay namin. Pamimigay ng balita sa ating mga...
1: Si Kuya Noel Alamar po ay nandito pa rin po kahit matanda na.
5: Guwapo pa rin naman.
3: Doon sa 40 years anniversary po natin, 35 taon lang sa akin doon.
5: Talagang buong-buo. Sir Noel ko.
1: Eh, Sir Julius, tuloy ba pagtataas ng mga toll?
3: Tawa tayo ng tawa dito. Increase yung ating pag-uusapan.
5: Opo. Sir Noel at Sir Dennis, kung maalala po ninyo, ito pong, hindi na po ito bagong announcement. Ano? Sapagkat last year, December, ipinaalam po natin, inannounce natin sa ating mga motoristang gumagamit ng expressways, SLEX and STAR, na meron tayong adjustment na ipapatupad dito sa SLEX and STAR sa 2026. At last December po, inannounce nga po natin na imbes na minsan ang singilin ng ating operator investor yung adjustment ng 2026, minarapat po na sa ating pakiusap na gawing dalawang bahagi. Yung unang bahagi ay naipatupad na po noong January, kung maalala ninyo. At noong ding December, sinabi natin na ang pangalawang bahagi ay ipapatupad po nila ng July of this year. At ito po yung adjustment na mangyayari itong parating na July 1.
1: Okay, so magkano ang tanong po lagi,
3: magkano
1: ang itataas?
5: Ito po, no? Mabilisan lamang sa para sa kaalaman at reminder na rin sa ating mga gumagamit ng expressways. Dito po sa SLEX, yung Alabang to Calamba section, ang panibago pong rates niyan for class 1, 2, and 3 would be 137, 274, at saka 411 for class 1, 2, and 3. ang karagdagang toll fee po na babayaran nila for the Alabang to Calamba section would be 11 pesos, 21 pesos, and 32 pesos for class 1, 2, and 3 respectively.
6: Mm-hmm.
5: Gaparte po ng SLEX, yung Calamba to Santo Tomas naman, no? Mm-hmm. It is around 7 to 8 kilometers. Ang panibagong toll fee is 7 pesos, 74, and 11 class 1, 2, and 3 po yan. At karagdagang toll fee na babayaran simula July 1 is only 3 pesos, 6 pesos, and 9 pesos
6: mm-hmm.
5: for class 1, 2, and 3.
6: Mm-hmm.
5: Yung end-to-end po niya ng Dagasingil, no? From Calamba to Santo Tomas na is only 8 pesos, 17 pesos, and 26.
6: Mm-hmm.
5: Dito naman po si Star, ang which is also on July 1, ang mm-hmm. pagpapatupad po nung second tranche na nila, would be from Santo Tomas to Lipa,
6: mm-hmm.
5: ang panibagong toll fee with the second tranche is 64 pesos, 128 and 192 for class 1, 2, and 3.
6: Mm-hmm.
5: Ang karagdagang single po dyan is 4, 9, and 13 for mm-hmm. class 1, 2, and 3. Yung Lipa to Batangas naman,
6: mm-hmm.
5: is new rate is 57, 114, and 171. The additional fee is 4, 8, and 12, plus 1, 2, and 3.
6: Mm-hmm.
5: Ang from end to end po niyan is only 8 pesos, 17 pesos, and 26 pesos from Santo Tomas hanggang Batangas City na po niyan.
1: Eh medyo mataas na nga, maraming umaangal, mataas na, tumaas nga ang krudo, hindi pa daw masyadong bumabalik sa dating presyo. So may dagdag ba yan pala? Pero ito naman pala ay approved na dati pa.
5: Dati pa po, last year pa po yan. Instead, napakiusapan natin sila, huwag nyo naman singilin ng biglaan.
6: Uh-oh.
5: Bigyan naman natin ng pagkakataon makabawi muna ang ating mga ano sa mga nagtataas ng presyo at that time.
6: Uh-oh.
5: Kaya pinagbigyan naman po tayo.
1: Hindi
5: at
1: po...
5: kung maalala ninyo, may mga discounts pa nga binigay ang mga yan no, sa ating
3: yung
5: mga...
3: Yung may tatanong ko.
5: Oo, PUBs, PUJs, at mga trucks. Subalit, yan po ay nagtapos na rin itong Hunyo, May or June, nagtapos na rin.
6: Opo.
5: At na nagbigay rin naman po sila ng kaluwagan para sa ating mga sectors ng ating transportasyon na nangangailangan ng tulong at suporta.
1: Sir Julius, ibang expressways, meron bang nagbabadyang pagtaas ng toll?
5: Hindi naman natin pinagkakaila, Sir Dennis, namin na may mga petisyon na nakahain sa aming tanggapan. Subalit hanggat hindi po nabibigyan ng final na desisyon at kung kailan ipapatupad ay hindi pa po ako authorized to speak about it at this time.
3: Sige.
1: Maraming salamat po.
3: Kami ni Dennis ang talagang tatamaan dahil dumadaan kami dyan lagi sa SLEX hanggang Batangas City.
5: Aray ko. Nga, alam ko, Sir Dennis, that you commonly and usually use itong lugar na to.
3: Ako, SLEX din lagi.
5: Sana naman po yung improvements, yung mga bagong kalsada dyan, mga widening na ginagamit na ginagawa nila, naging kapakipakinabang din naman sa inyong mga gumagamit.
1: Maluwag na po ngayon, napakaluwag. Malapad na. Salamat, Sir Julius.
5: Maraming salamat po, Sir Dennis at Sir Noel. At muli po ako yung nagpapasalamat ng aming tanggapan. Nanandiyan kayo parati, kaantabay namin sa pamamahagi ng mga impormasyon sa ating mga expressways.
3: Okay.
5: Mabuhay po kayo.
3: Mabuhay po kayo.
1: Hindi ko na pinakahabaan yung interview. Baka mapalitan ako.
3: Ganda
1: ng boses eh.
3: Oo nga. Tsaka ang galing magsalita.
1: Julius Corpus, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board.
3: Okay, tuloy-tuloy tayo. Nasa linya naman natin si Joseph Arlan Llorente, Department Head ng Calamba City Environment and Natural Resources. Good morning, Mr. Llorente, si Noel at si Dennis.
7: Magandang umaga po, Sir Noel and Sir Dennis.
1: Opo, ilang linggo na po nakararaan ay meron pong insidente ng pagbula ng ilog dyan, San Juan River, sa Mayreal, Calamba. At hanggang nito mga nagdaang araw ay may mga insidente pa rin daw ng pagbula dahil parang patuloy pa rin ang pagtatapo ng kemikal.
3: Mm-hmm.
1: Ano na po ba ang resulta ng investigasyon dito, sir? Kasi alam ko lang, water sampling.
3: Sampling na.
7: Apo, magandang umaga po. Nung nagmula po yan, nung June 12 po, nung nakita namin po sa maybe sa social media na po, agad-agad naman po, pinuntahan naman po na amin pong tanggapan ng yung ilog po ng San Juan River. Regarding naman po doon sa araw-araw naman po kasi kami nagmamantay regarding din po doon sa pangyayari. At pinagbigay alam po namin yan doon sa ating pong nasyonal sa LLDA saka sa DNR po, para mas matulungan po tayo sa pagkuhao ng mga sample. So ang inaabangan na lang po namin ay yung resulta po ng sample para po mas clear po kung ano po mga chemical po yung nandiyan sa ilog po natin sa San Juan River.
1: Gano'n ba katagal, Sir Joseph, bago malaman ang resulta? Kasi parang...
3: tagal na rin yan
1: Ilang...
7: Opo, actually po, every week naman po nagpa-follow kami sa LLDA saka sa Coast Guard na kumuha po ng sample po natin dyan. Pag po kami nagpapasample po kasi dati, pag kumukuha po kami ng sampling po dyan, minsan po tumatagal din po ng 2 to 3 weeks po yung sampling. Pero dito po sa LLDA, hindi ko lang po alam. Kasi po sila po yung nagtetest.
1: Kasi,
7: pero nahingi din po kami ng time sa kanila kung kailan po nila mabibigyan. Dahil sinasabi din po namin na nahingi po kayo sa amin ng result ng test.
1: Hindi ba natin pwedeng baybayin ang ilog at makita kung saan nagmumulay dumadaloy na bulala yan?
7: Actually po, dun sa test po ng LLDA at ng DNR, kasama po ang aming tanggapan, ay binaybay po namin yung ilog at mula po dun sa FBI.

0: medyo may nakikita po sila na namamatay na ilon, namamatay na isda, kailan ilan po. Pero nung nakaraan pong linggo, napasyalan po kami ng BIFAR, na wala naman po doon sa Baybaylawa po na fish kill na tinatawag nila.
1: Sa Laguna, sa Laguna, Dibay, wala pa pong epekto, sir?
0: Apo, sabi naman po ng BIFAR nung nakaraang linggo. Then ano na rin po naman na sinabi din po nung ni Carolando, yung isa po namin sa... Isa po na nag-report sa amin na na isa po sa nag-report namin sa Carolando na minsan nga din po ay meron pa rin pong chemical na naagos o naamoy sila kasi pag umulan daw po sa Batangas ay medyo lumalaki tubig. Yun po yung tinitingnan po din namin.
1: Okay. Sige po. Sir Joseph, maraming salamat po. Ingat po kayo.
0: Opo. Patuloy naman po kami nag-investigate regarding po dito sa matters na ito. Salamat po.
2: Ipa-follow up po namin niyo sa mga susunod na episode natin, Sir Joseph.
0: Opo. Pakipag-ungayan pa rin po naman kami sa aming pong mga national LLDA at DNR po. Salamat po.
1: Thank you very much. Si Ginoong Joseph Arlan Llorente, ang department head ng Calamba Centro. Dako naman tayo sa Silang Cavite. Meron pong insidente kahapon na isa pong estudyante ang sinaksak ng kapwa estudyante. Alamin natin yung detalye ito. Magandang umaga, Colonel Police Joseph. Lieutenant Colonel Joseph Makatangay Hepe ng Silang PNP. Good morning po, sir.
3: Good morning po sa inyo, mga sirs, at sa lahat po ng tagapakindi po ng inyong programa.
1: Okay. Ano ba ang nangyari po dito, Colonel? Pakibigyan kami ng detalye. Huwag niyo lang pong banggitin ang pangalan ng mga estudyante. Ano po? Ano po ba nangyari? Paano ba nauwi sa saksakan ito, sir?
3: Ano ba po yung ating dalawang minor na estudyante, itong ating minor suspect at minor na biktima, habang sila po ay papauwi na po ito actually, nasa labas po ng eskwelahan, malayo na po sa eskwelahan, nasa kabilang barangay na po, Dubali. Habang po sila ay naglalakad papauwi, medyo nagkakaroon po ng pambubuli ito sa ating suspect, itong si biktima.
1: Ilan taon po yun?
3: So, nung ang ating pong minor suspect ay 15 years old na po, at ang ating pong biktima ay 17 years old po.
1: Magkaklase po ito, sir?
3: Schoolmate lang po. Mag-schoolmate lang po
2: schoolmate.
3: Sila.
2: Bali, ang lumalabas po sa initial investigation ninyo is bullying?
3: Opo, ganun po lumalabas po, di Bali. Kasi lagi pong binubully niya itong si 17. Suspect, si biktima. Opo. So, nung sila nga po ay, katulad na panggito kanina, nung sila po ay papauwi na habang naglalakad, nagkakaasaran na nabubuhol ito si suspect. Ngayon, ang ginawa, umabot na po sa mainit na sagutan, mainit na pagtatalo, at di umano, sinuntok po ni biktima si suspect. So yung pagsuntok mo kay kay suspect kumanti na po ito si si biktima natin. Isang minapidad na si Anis na po mahigit. Kumanti po at may dala po pala ng isang bladed weapon na sinaksak mo doon kay sa ating po biktima na 17 years old.
1: Ano ito pinag-
3: tinamaan naman po. Pero maaam po yung ating biktima sa abdomen dito po sa kanyang ibaba ng pusot.
1: Kumusta po ang kalagayan niya?
3: Sa ngayon po, sir, ayos naman po. Conscious naman po kahapon pa. Okay naman po, nagpapagaling po sa ospital.
1: Yung minor dilad pong suspect, asan po?
3: Nasa ospital po ngayon. Naka-confine po sa ospital. Pero conscious naman po, maayos naman po yung ganyang
1: Yung suspect. Yung suspect po, yung minor de la suspect.
3: Ang suspect po na ating ay kagabi pa po ay ating pong may turn over na po sa MSWD. Ito po sa Silang. At mag-undergo po ng inquest proceeding po sa Lunes. Ano po namin sa fiscal niya.
1: Parang planado pa, pinalano ba niya ito? Na talaga pinaghandaan niya?
2: May dalang patalim
3: Ang sabi po ng

0: yan, oh, suspect ay madalas po siyang nabubuli nito. Hindi lang naman siya, meron ding mga nabubuli na classmate niya. Ngayon, nung parang winawarningan siya na ano na binabantaan palagi siya, so eh nagbaon siya ng ano ng
1: patalim
0: na kutsilyo po, po patalim okay. Para pinaghanda niya rin po siguro ang nung tinanong po namin na kung saan niya galing yung kanyang patalim na yon, hindi yung ano, ang kwento niya is nagbakasyon siya minsan sa ano, Taguig sa lola niya. Sa ilog daw, nakapulot siya rin ng kutsilyo sa pinagbakasyonan niya. Itinago niya, yun po okay. Ang nangyari.
2: Okay po, maraming salamat po, Colonel Makatangay.
0: Opo, opo, maraming salamat din po at magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Good morning, sir.
2: Si Police Lieutenant Colonel Joseph Makatangay, happy po ng silang Municipal Police Station. Kaugnay po sa insidente na naman ng karahasan na may nakinasasangkutan ng mga estudyanteng minor de edad. Oras natin, 5:42 ng umaga.
1: We'll be right back. Diyan lang kayo.
2: Promise.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
1: Okay, balik po tayo sa yan tayo. Nauso mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan, lalo na po yung nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Pero bago yan, meron ng nauna mga insidente sa Calamba City. May pinatay din estudyante sa Nueva Ecija. May dalawang estudyante ding namatay sa shooting sa school. Pero pinakamatindi nga itong sa Tacloban City.
2: Sige.
1: So ngayon po, ano ba mga dapat gawin kapag may active shooter sa mga eskwelahan? Para bigyan tayo
2: ng tips.
1: Ay makakasama po natin dito sa studio si Ginoong Jason Barcelon, ang training director ng TACMED PH.
2: Good morning. Good morning Jason.
3: Good morning mga idol at sa mga ating pakinig, taga-pakinig.
1: Ang TACMED ay ang ano nga ba?
2: Tactical Medicine.
1: Tactical Emergency Services. Tactical Medicine. So si Jason ay Training Director ng TACMED PH.
2: Yan.
1: Okay. So, Jason, gano'n ka nakatagal? Ikaw talagang Training Director?
3: Yes, Idol, more than a decade na natin ginagawa to actually. Tapos hanggang sa napagtipon-tipon na natin yung mga like-minded na partners natin na tulad sa mga veterano ng SWAT, veterano ng military, so nagsama-sama dito.
1: So talagang kayo ang nagtitrain?
3: Actually, yes. Isa kami sa mga nagpo-provide ng mga advanced training sa ating kapulisan at military.
1: Ayun. So, ito ba yung first time na may ganito katinding nangyaring pamamaril sa mga eskwela sa inyo, sa iyong pagkakaalam?
3: Actually, dito sa atin, hindi naman ito first time. Pero sa abroad, napakadalas nito. Pero dati, kung babasahin natin yung mga, kahit yung mga news archive, meron naman nangyayari naman to. Pero ngayon, mas matindi na siya kasi bukod sa may exposure sa media, may social media pa. Tapos, iba to kasi maraming nasaktan.
2: Marami. Jason, ano ba yung ibig sabihin nung active shooter?
3: Yes, Idol. Ang active shooter kasi is a mass murderer bearing a single or multiple firearms na ang intention nito is makapanakit o pumatay. Yun lang ang nasa isip ng isang active shooter. Tapos, yung sa klase ng atake sa paaralan, gumagamit ng isa o higit pang baril, di ba? Yung nangyari ngayon sa Cavite, sa Tacloban, very rare instance to na dalawa yung shooter. Kasi usually, isa lang ang shooter. Ito, rare instance to na dalawa ang shooter.
1: So ano ang posible mga nagiging motibo ba? Napapag-aralan din nyo ba yan sa TACMED PH?
3: Exactly, Idol. Bukod sa sinubaybayanan natin to noon pa, like more than a decade ago, yung mga researches nito, ang number one na motibo ng active shooter, na laging may motibo ang isang active shooter, ang number one is revenge o yung paghihiganti.
2: Oo,
3: tama, Idol. Sila yung victim or claiming to be a victim of bullying.
2: Yun.
3: O di kaya naman ay crime of passion. Tipong si crush, may iba na palang crush. Tapos yung pangalawa na medyo sensitibong topic is yung mental health problem.
2: Yan. Oo.
3: A maniac, psychopath, depression, o may personal problems that lead to snap or trigger their psychotic tendencies. Ang pangatlo naman na lubhang napakadelikado rin para sa lahat is yung terrorism o terorismo. May dalawang klase yan. Terrorism by religion. Ito yung merong mga false interpretation ng religion nila that leads to extremism tulad ng mga ISIS.
2: Yan yung mga fanatics na.
3: Yes, exactly, Idol. At ang pangalawang klase ng terorismo dito is yung mga cult-like political affiliations. Sorry to say, pero ito kasi yung reality. Katulad niyan yung mga grupong makakaliwa. Sobrang fanatic at parang kulto na sila . Tulad din ng mga DDS. Parang ganun na sila mag-isip. sorry to say, pero yun yung mga nakakatakot talaga. From observation standpoint, ganyan yung mga dapat natin binabantayan.
1: Okay. So, ano pa yung motives? Meron pa?
3: Yes, Idol. May pang-apat pa. Yung chemically induced violence.
2: Yan. Oo.
3: Ito naman, yung mga attacker ay nasa impluensya ng droga. Or alak.
2: Oo.
3: Kasi pag ang spirito ng alak o droga, pumasok na dun sa utak ng tao, wala na eh. Ang tapang niya na eh. Parang lahat na. Pwede niya nang gawin.
2: Trip na.
3: Yes, correct, Idol.
2: Oo.
3: At ang panghuling motibo, ito naman ay ang pinaka-uncommon. Ngunit, hindi dapat ipagkibit-balikat. Ang domestic dispute, mga Idol.
2: Yun. Oo.
3: Ito ay relationship problems and custodial dispute ng mga magulang which leads to violence. Tipong sa eskwelahan nagpang-abot yung nagbabangga ang panig ng mga magulang.
2: Mm-hmm.
3: So, outsider ang attacker dito, hindi estudyante. Kundi yung mismong mga magulang or guardian ng estudyante.
1: Napapansin ko lang, Jason, kahit sa US, bakit kalimitan ng school ang tinatarget?
3: Yes, kasi totoo. Doon kasi mas vulnerable ang population.
2: Mm-hmm.
3: So, yung mga attacker, mas doon kasi nade-develop. Kasi sino kadalas ng attacker? Mga estudyante, di ba? Mga teenager.
2: Mm-hmm.
3: So, yung lalo na sa US kasi, madaling magkaroon ng mental health problem yung mga estudyante. Mm-hmm. Tapos yung resources nila na parang hindi katulad sa atin na mahigpit yung gun laws. Sa kanila, maluwag. So, lahat pwedeng humawak ng barrel nang walang training. Unlike dito,
1: yung
3: lahat ng humahawak ng barrel, halos lahat ay responsable na may lisensya.
2: Sa US napakadalas yung napapanood na napapanood ko sa US, ano yung
3: exactly
2: yung sa mga show, eh talagang ang dami ng mga active shooters, sa mga paaralan talagang tinatarget nila.
1: May binabanggit na 5 stages of an active shooter. Ano yun?
3: Yes, tama, Idol. Yun yung 5 phases or stages, tama. Sa Tagalog, 5 yugto ng isang active shooter. So, yung una is yung reverie or vision. Sa Tagalog, ito yung literal na nananaginip ng gising. Nagpapantasya yung active shooter kung gaano karami yung kaya niyang patayin.
2: Mm-mm.
3: Anong magiging itsura ng mga babarilin niya.
2: Grabe, no?
3: Kung paano nagmamakaawa. Oo, ilang araw bago niya gawin yun, pinapantasya niya na yun.
2: Okay.
3: At ang mga active shooter kasi, lalo na sa abroad, nagpapataasan ng number yan. Halimbawa, yung active shooter last year, 12 yung napatay niya.
2: Mm-mm.
3: Yung magiging active shooter ngayon, tatry niyang i-beat yung record doon. Ganon sila magpantasya.
1: Kaya pala, nasusundan agad lagi.
3: Yes, kasi Idol.
1: Ano pa yung stages?
3: Yung pangalawa is yung planning stage. Yung dito nagkokolekta ng datos yung active shooter. Inoobserbahan niya yung security. Kung gaano ba yung resistance ng security pag nilusob ko yung eskwelahan na yan.
1: Okay.
3: May barrel ba yung security? Alerto ba yung security? Yung mga ganong bagay, Idol.
1: Sige. Okay, anong sunod?
3: Yes, ito na yung prep stage or yung preparation stage.
2: Mm-mm.
3: Dito nag-armas na yung active shooter.
2: Mm-mm.
3: Kung saan man siya naglulungga, kung sa bahay, nag-iipon siya ng barrel, nag-iipon ng bala. Pampasabog, gumagawa ng pampasabog.
2: Mm-mm.
3: Nag-prepare siya ng mga panaksak, mga knife, ganyan.
1: Tapos pang-apat na.
3: Yes, ang ating approach. Ito yung pinaka-importante. Actually, ang approach stage kasi, ito lang naman yung on the way na si active shooter doon sa target.
2: Papunta sa target.
3: Yes.
2: Mm-hmm.
3: Or, nandoon na siya sa target area, pero nagtatago siya halimbawa sa CR.
1: Mm-hmm.
3: Nagtatago lang
2: umahanap
3: siya.
2: Umahanap
3: ng tiyempo, Idol. Exactly. Napaka-importante ng stage na to kasi ito na yung last stage na pwede sana siyang ma-intercept, ma-prevent sana yung mangyayaring active shooting. Mangyayari ang prevention doon kung may nakapansin doon sa shooter.
2: Na may dalang armas, yes, may dalang gano'n.
3: Suspicious yung galaw. So, maire-report agad. So, yun yung last stage. Hanggang umabot na tayo sa actual execution stage.
1: Okay.
3: Ito na yung actual na pag-atake ni active shooter. Tsaka, or nung mananaksak yung slasher.
2: Mm-hmm.
3: So, ang tanging magpapahinto na lang dito ay yung kahandaan ng mga defender at otoridad. Kabilang dito yung mga guro, estudyante, tsaka yung mga school administrators.
1: Mm-hmm. Sige. So, preventions. Ano ang paraan natin
2: para maiwasan.
1: Maiwasan itong pangyayaring ito?
3: Yes, actually, this is highly preventable naman, Idol. But not 100%. So, ang pinaka-effective na nakikita natin dito is yung tinatawag na community approach o ang inclusive approach. Ito yung paraan upang maiwasan ang mga ganitong sakuna. Dahil ang kaligtasan ng mga kabataan, Idol, at ang paaralan, hindi trabaho ng iisang guru lamang, kundi trabaho ng lahat. Mm-hmm. Kumbaga, responsibilidad ng lahat yan. So, dyan papasok yung prevention number one.
2: Mm-hmm.
3: Yung early detection and reporting.
1: Mm-hmm.
3: Ito kasi yung may mga warning signs na
1: ano yun?
3: Na sana ay naoobserbahan na mga okay. kapamilya, kaklase, kaibigan, mga guro at school counselors dahil nakikitaan ng estudyante ng mga red flags.
1: So,
3: tulad ng madidilim o violenting social media post and conversations.
2: Yeah. Okay.
3: Research trends sa kanilang mga mobile gadgets or computer gaya ng magre-research sila ng paggamit ng armas. Pati yung mga documentary at mga news article tungkol sa mga school shooting, kung paano nila gagayahin yun, or even researching yung ating juvenile justice system.
1: So, katulad na nangyari sa Tacloban.
3: Exactly, yeah. Idol. At posible rin na may merong verbal or written at electronic threats o yung pababantahan ng shooter sa pamamagitan ng text or chats.
1: Okay. So pag may mga ganyan pala, dapat i-report agad.
3: Yes. Oh, red flag na yun.
1: Correct. Huwag pagtawanan. Oh, biro lang, joke lang yan.
3: Correct.
1: Para seryosohin lagi.
3: Correct, Idol. At isa pang red flag dyan is kasama yung depression and changes in behavior. Kasi baka may pinagdadaanan na pala yung bata mentally. So itong mga bagay nito ay kailangan na i-report ng maaga sa mga guro, magulang, healthcare professionals at law enforcement agencies upang mabigyan ng tamang assessment, intervention at counseling.
1: Kasi ang problema sa atin, kapag may mga ganyang nire-report na akala nila simple lang, binabaliwala lang.
3: Yes, pinagtatawanan pa. Pinagchichismisan ba?
2: Oo, yun pala grabe na.
1: Yes, okay.
3: Exactly, Idol.
1: So yun ang mga dapat sa prevention.
2: Mm-mm.
1: Pag sa pag-atake na sa school, aktual na, nag-atake, ano ba dapat gawin?
2: Yung response and management.
3: Yes, ito na yung response and mitigation. Tama, Idol.
1: Mm-mm.
3: Ito yung lubos na dapat paghandaan. Kung nagsasagawa kasi tayo ng fire drill at earthquake drill sa mga paaralan, this is a wake-up call na siguro. Panahon
1: so, dapat
3: na,
1: may mga drill din tayo sa may mga active shooter?
3: Exactly, Idol. Panahon na para isagawa natin yung mga active shooter drills. Dahil, Idol, sa totoo lang, higit isang dekada na nating ginagawa ito ng on a minimal scale lang, yung mga nagpa-participate lang na school. Kasi hindi naman napapansin dati sa atin, di ba, yung active shooter. So, dapat dito, natuturuan yung faculty and personnel at ang susunod na mga scenario drills kasama na yung mga mismong estudyante. Kasi it's a controlled environment for a controlled chaos. Yun yung target natin.
1: May dapat bang baguhin sa disenyo ng mga school? Kasi sa atin, yung pinto ng school natin, napakasimple lang. Tapos
3: exactly.
1: Mga bintana. Hindi katulad sa US, meron silang yung pinto na pag... may double
3: yes exactly may mga double latch Idol
1: so dapat ganoon na din ang school natin.
3: Yes, Idol, pero medyo parang malabo yon kasi isang mga pondo nga lang sa maayos na classroom, di ba, nawawala pa
1: importante may drill
3: importante may drill at may kahandaan at may knowledge talaga yung mga staff ng school.
2: Jason, mayroon akong tanong.
3: Yes po.
2: Kung lahat ng prevention ay nagawa na ng mga pinapayo mo ba na kung walang-wala na is lumaban?
3: Actually, that is the last part. That is the last resort. Kasi kung sa earthquake drill, meron tayong duck, cover, and hold.
2: Mm-hmm.
3: Sa active shooter, meron tayong golden rule na run, hide, fight.
2: Mm-mm.
3: Three words lang yan. Yan ang natandaan natin. Yes.
1: So tumakbo ka hanggat makakatakbo, makakalayo.
3: Yes. Mm-hmm. Pagka may active shooter, tumakbo ka palayo.
1: Uh-oh.
3: Much better kung pa-zigzag yung takbo mo kasi kahit ang experienced shooter, hirap yan tamaan ang taong tumatakbo na nagzizigzag.
1: Ah, okay. Mm-hmm. So para makaiwas sa bala. No?
3: Yes. Ang pangalawa is hide. Kung hindi kayang tumakbo o walang pagkakataon tumakas, ay magtago.
2: Tago.
3: Magtago sa classroom ng tahimik, isilent ang mobile phones, lagyan ng barricade ang mga pintuan at bintana upang hindi makapasok ang attacker. Patayin din ang ilaw, Idol.
2: Mm-mm.
3: Alamin kung ano ang pinagkaiba ng cover at concealment.
2: Mm-mm.
3: Ang cover kasi, mga Idol, di ba? Pag sinabi mong cover, yan yung pader, yung sementadong pader, hindi lulusutan ng bala. Samantala, ang concealment, ito lang yung mga, hindi ka makikita ng shooter.
2: Ilalim
3: pero,
2: ng mesa, yung mga ganun.
3: Lulusutan ito ng bala, tulad na ilalim ng lamesa, plywood na pader, oo, ganyan.
1: So nakita ko sa Tacloban, nag-video pa yung mga estudyante. So nag-video-video pa, na-post pa nila.
2: Tas, lalakas ang iyakan.
1: So dapat talaga iwasan mag-video. Kasi yung nag-video isa doon, ang balita ko, isa siya na
2: baril.
1: Na patay. So talagang takbo, magtago, ano yes. pa isa?
3: Ang pinakahuli, yung last resort nga na nabanggit ni Sir, is yung paglaban.
1: Mm-hmm. Diba? Yeah, kung makasagup.
2: Kung walang-wala na talaga.
3: Yes, run, hide, and fight. Ito na yung last resort talaga. Dito kailangan kasi ng mindset. Mm-hmm. Ang proper mindset sa ganitong insidente ay yung sarili mong survival. Mm-hmm. Kapag nakapasok ang active shooter, wala ka ng matakbuhan, wala ka ng mataguan, lumaban ka na ng buong loob at buong lakas. Itatak mo sa isip mo na kung hindi ka lalaban, ay siguradong tatapusin ka ng active shooter. Kasi wala na ibang drive yung utak ng drive ng active shooter, kundi pumatay, pumatay, pumatay.
2: Uh-oh. It's either so, pero, ikaw or ako.
3: Yes, yeah. Exactly.
1: Kung makakatakas ka, tumakas ka talaga.
3: Tumakas, yun ang the best option.
1: Last option last, mo talaga yes, yung paglaban.
3: Exactly, idol.
2: Ayun.
1: So yun.
2: Wala na tayong oras. At sarap sana ng discussion.
1: So kayo sa TACMED, nagtuturo kayo ng paano makakaiwas, paano mga dapat gawin kapag may yes. active shooter.
3: Yes, idol, exactly.
2: Pag may mga gusto mag-invite sa iyo, mga eskwelahan, pwede kayo.
3: Yes, sir. Kasama sa advocacy natin yan na makatulong talaga.
2: Ano yung social media page niyo so, para kung sakaling...
3: Yes, pwede tayong kontakin sa TACMEDPH na Facebook page.
1: TACMEDPH. So,
2: thank you.
1: Yung mga school natin, mukhang lalo ng mga private school, mukhang marami ang magpapatraining dahil nga sa nangyaring ito sa Tacloban. So, dapat din talaga nahigpitan ang mga gate,
2: yes.
1: ang pagpasok, ang inspection.
2: Oo.
1: So, may nais ka pa dagdag, Sir Jason?
3: Lasting na lang, no? Kasing importante rin kasi ito ng run, hide, fight. Yung tamang first aid sana, na doon dapat yun. Kasunod yun ng training. Dapat inclusive siya sa training. Kasi, ang mga ganito kasing bagay, may mga mechanism of injuries dito na siyempre, penetrating wound, mga tama ng bala, ganun. So, pag hindi mo na-address yung mga ganitong klase ng injury, within 3 to 15 minutes, sigurado mawawala ng chance ang mabuhay yung ating mga victims.
2: Okay. Saka dapat yung mga school, meron mga hotline numbers na nakapaskill siguro.
3: Exactly.
2: Emergency response, police, medics, and kung ano-ano pa.
1: Okay.
2: Jason, wala na tayong oras. Ang sarap pa sana ng kwentuhan natin.
1: Oh, oh.
2: Maraming salamat sa iyo. Oh, oh.
3: Maraming salamat din.
1: Sa ibang program, ma-interview din si
2: sa
1: Jason.
2: Ibang program.
1: Okay. Oh, okay. Paano?
2: Oh, paano? Tapos na po kami. So, susunod na, anong ganap?
1: Tulad, anong ganap? At Christian
2: Yosores. Okay.
1: Bye-bye.
2: Thank you. Thank you.

Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Maging in sa mga balitang may pakialam ka. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap. Susunod na!

0: Gising! Bangon, Pilipinas! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP ang oras.
1: Oy, Dennis Dato, 6:04 na!
0: Magpakain ka na!
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong di tumulang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosomes at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Good morning! Na po mga kapamilya, happy Saturday. Tumitilaok na yung manok, oh.
1: Ako.
0: June 27, 2026, huling Sabado ng Hunyo.
1: Ay, grabe, oo nga, ang bilis.
0: Akalain mo yan, partner. Papasok na tayo sa ikapitong buwan ng taon. It's Saturday, mga kapamilya. Panibagong weekend, panibagong mga story ang ating babalikan. Ako po, si Christian Yusores.
1: Siyempre kami po ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend. Happy weekend po. Ako po si Victoria Tulay.
0: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood. Ito po sa DZMM Teleradio Cable Channel para po yan sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado. May pag-sigurado. Para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.4 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang boses ninyo mga kapamilya at kaserbisyo, kaya sumali po sa aming talakayan. Mag-send sa ating Viber number 0919-278-3000 o kaya naman sa mga social media pages, accounts ng DZMM Teleradio. At promise, babasahin po namin yan later! Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong gana! Sa pagpasok ng huling linggo ng Hunyo, partner, parang paribagong mga storya at mga kwento na naman yung ating natunghayan. Unfortunately, mabibigat po yung bumungad sa atin sa pagpasok ng linggong ito. Kung nakaraan, nakatutok tayo doon sa mga storya sa Senado, sa nangyayari sa politika. This time, dinala po tayo ng mga storya on the ground sa nangyayari sa komunidad natin, particular na po sa mga paaralan.
1: Parang every week, no? Every Monday, may something. So, Senate, tapos nangyari yung Lindol. Nangyari yung pagkamatay ng dalawang student athlete. After nun, meron ba sumunod? Wala.
0: Ito.
1: Tapos ito na yung sumunod. Oo. Yung barilan nga po sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte, kung saan tatlong estudyante po unfortunately ang namatay.
0: At hindi ito ang unang school violence na ating nabalitaan this month. Dahil bago nangyari yung dyan sa Tacloban, di ba meron ding na-report sa Cavite na isang estudyante naman na nanaksak ng kanyang mga kapwa-estudyante. Pagkatapos ay meron din nangyari sa Negros na sinaksak din ng kapwa-estudyante. At meron pang nireport ang DILG, di ba, na naagapan, na muntik ng isa pang school shooting dyan din sa Leyte.
1: So, siguro mas na-highlight ito. Ang dami na nga nangyayari. Pero mas na-highlight ito dahil nga baril yung ginamit at may tatlong namatay, unfortunately. At ngayon, ang init po ng debate kung dapat bang ibaba ang minimum age ng criminal responsibility, dapat bang iban ang social media. Yung mga dati na rin po nating issue na pinag-uusapan na syempre nakakalimutan after a while, ay ang bumabalik na naman para i-haunt tayo kasi hindi pa rin natin siya naisasaayos hanggang sa ngayon.
0: At sa oras po na 6:08, balikan na po natin ang ilang malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban, pinaiimbestigahan na po sa Senado at Kamara. Dalawang minor de edad na sospek inilipat sa kustodiya ng DSWD. Considering the fact din, partner, na wala pang isang buwan, wala nang magbukas ang klase. Diba sa mga pampublikong paaralan, and yet ito ang bumungad sa mga estudyante. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ng mga kabataan na meron pa silang more or less 11 buwan sa eskwelahan, 'di ba? Isang taon pa yung kanilang gugugulin at araw-araw na papasukan. Paano ano magiging epekto ng nangyari ngayon? Wala pang isang buwan sa kanilang pasok.
1: Oo, masyado namang hinahamon yung ating education system. Hindi pa nga natin maayos na talagang naipapatupad or na-observe itong start ng panibagong school year, meron na naman tayong ganitong hamon.
0: Bago nag-start ang pasukan, parte may mga na-interview tayo, mga teachers, mga grupo, mga experts, kung paanong kailangan i-resolbahin yung mga problema sa sektor ng edukasyon. Yung mga dati ng problema, di ba? Learning crisis, kakulangan ng mga facilities, sahod at benefits ng mga guro. Tapos dumagdag pa itong panibagong kailangan resolbahin din.
1: Sana sa pamamagitan nitong hearings, ng House at ng Senate, eh meron naman tayo talaga, alam mo yun, lagi namang merong napag-uusapan. Ang problema ay implementation. Mm-hmm. Halimbawa na lang, sabi nga ni Congressman Roman Romulo, yung chair ng Basic Education Committee ng House, kulang na kulang tayo sa mga guidance counselor na mahalaga sana ako, lalo na kung merong mental illness or mental troubles yung isang estudyante. Kulang kasi walang, hindi ganun kaganda yung package. Pero alam naman natin na kailangan-kailangan, diba?
0: Correct.
1: So bakit hindi i-infuse ng, although dinagdagan na raw nila ng pasahod, pero hanggang ngayon kulang pa rin tayo, naghahanap pa rin tayo ng mga guidance
0: bakit
1: counselors.
0: Hindi mainganyo yung mga professionals, yung mga may kapasidad naman gawin yung trabahong yun na pumasok sa public schools at magbigay ng ganong serbisyo kung talagang meron din namang ibinibigay o may ginagawang hakbang ang gobyerno para mahikayat sila. Asan tayo nagkukulang? Asan ang butas doon na kailangang ma-fill in ng sistema?
1: Pero sana alam mo, hindi tayo maabot sa ganito na may barilan, may mamamatay.
0: Correct.
1: Para ma-realize na, oh, kailangan nating i-review yung batas. Uy, 20 years na pala yung batas. Baka hindi na siya up to the times ngayon, di ba? Dapat regular din para kapag may dumating o may mangyaring ganito or hindi at ma-prevent
0: talaga
1: yung mangyari, yung pangyayaring ganito dahil effective yung batas eh.
0: Dapat ito yung isang bagay na hindi sumasagi sa isip natin na mangyayari kapag hinahatid natin yung mga anak natin sa eskwelahan, kapag bago matulog sa gabi at naghahanda yung mga anak ninyo sa pagpasok kinabukasan, di ba? Dahil second home nga ang tawag sa mga paaralan, di ba? Kapag ang mga anak natin ay nasa eskwelahan, panatag tayo dahil wala naman tayong supervision sa kanila. Ang andon ay mga guro, mga security guard, at yung mga school personnel na dapat ay nagbibigay ng extra layer ng protection habang wala yung mga magulang nila sa tabi nila.
1: At wake up call din to sa mga paaralan para masigpitan. Kahit na walang ganito, higpitan po natin yung pagbabantay, yung pag-inspeksyon sa mga gamit. Kasi may mga schools na, sige, pabayaan mo lang pumasok yung mga, paano ako merong something.
0: At hindi lang sa eskwelahan yan. Guilty ang marami sa atin dyan pag napasok sa mga establishments,
1: yes.
0: Di ba? Na unfortunately, yung ibang mga establishment, wala nang ano, mga metal detector na para automatically ma-detect kung may mga itinatago kang kontrabando o illegal. Yung mga security personnel pa, hindi po lahat, hindi natin nila lahat. Pero may iba po talaga na alam naman po natin yan na apparently po ay hindi talaga mano-mano nag-i-inspeksyon ng mga gamit.
1: Or kung inspeksyon mo man, yung stick.
0: Oo.
1: Check. Okay na.
0: Eh, di ba? Eh, paano kung merong sinaulong nagtago doon, nagsingit ng kontrabando, nalusutan tayo tuloy ngayon bigla? Ano ba yan? Problema ba yan ng sobrang matagal din na oras sa pagtatrabaho ng mga security personnel o kinapapaguran din? O dapat ba meron din silang kapalitan dyan? Baka kailangan din silipin yun para naman effective yung mga nagbabantay sa atin na talaga nagsusuri ng mga gamit na dala natin.
1: Marami tayong dapat silipin at improve. Hindi lang sa school, sabi mo, marami pa sa iba-ibang establishments.
0: At mabuti na lang na talagang naresolba na, kung tama mang naresolba na yung issue dyan sa Senado para makapag-focus tayo sa mas mahalagang usapin kagaya po nito.
2: Anong ganap?
1: Online video game na Gorebox, pansamantalang ipinagbawal sa bansa, Pangulo Marcos, bukas ding ipagbawal ang mararahas na online games. Itong Gorebox kasi, siya yung di umano ay posibleng naka-impluensya doon sa isang isa sa mga namaril, yung 14-year-old, dahil naglalaro siya nito. At ito pong Gorebox, ngayon ko alam din nalaman na may ganito. Violent siya talaga. Yung may barilan, mas violente siya kasi sa ibang games. Pero barilan talaga yung ginagawa dito. At gory, I guess. Kaya nga Gorebox. Kasi gory yung images, yung videos.
0: At parang, kung tama ako ng pagkakaintindi doon sa mga nabasa kong articles saka mga information about the game, para kasing pwede mo ma-customize. Kumbaga yung tao, yung player, meron kang liberty na siguro magawing mas marahas yung gagawin
1: talaga
0: ng character mo. Kumbaga namibigyan ka ng kahit papaano yung freedom at parang initial pasilip sa kung ano ang pwede mong gawin. Yun nga lang virtually. Pero siguro dahil may ganong liberty yung naglalaro, nagkakaroon din siya ng idea na pwede ko kaya itong gawin ng personal sa totoong buhay. Kasi parang dati naman marami na rin talaga mga online games na may tema ng violence, di ba? Yung mga baril-barilan ng mga online games before.
1: Arcade.
0: Correct. Pero hindi naman para ma-impluwensyahan noon yung mga naglalaro na gawin yan in real life.
1: Dito rin papasok talaga, partner, yung monitoring ng magulang, yung relationship ng isang magulang sa kanyang anak para alam niya kung ano yung ginagawa ng anak niya at nababantayan, nagagabayan niya ng husto.
0: Ang nasa hot seat ngayon, bukod siyempre sa kung paano i-address yung pangangailangan ng mga kabataan, ay unang-una po ang mga magulang, ang mga eskwelahan, ang mga school officials, mga personal, ang yung immediate community, kumbaga, ng mga kabataan. How do we make a safe and livable space na hindi nila maiisip na kailangan nilang mag-result into violence kapag merong hindi magandang nangyayari sa paligid nila?
2: Anong ganap?
0: Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi na naman dumalo sa ikalawang status conference sa kinakaharap na kaso sa International Criminal Court.
1: Nag-wave si Pangulong Duterte ng kanyang appearance dito nga po sa second status conference. At pinag-usapan dyan yung deadline ng filing na observation ng mga expert panel, adoption ng protocol on handling confidential information, at magde-decide pa po kung kailan ang susunod na status conference. So, itong mga status conference na to kailangan para ma-streamline yung mga gagawin para po sa trial, which is on November 30.
0: Para pagdating ng November 30, sabak agad, trial agad, wala na yung hingian ng mga gantong dokumento, submission pa ng gantong mga evidences na siguro yun ang kadalasan nangyari sa mga sa mga regular court. Pero dahil ibang kaso naman itong sa ICC, bago pa yung mismong pagharap sa araw po ng paglilitis sa November 30 ay hawak na nung korte yung mga kailangan nila mula sa panig ng depensa, ng prosekusyon, pati nung mga biktima.
1: Very similar dun sa pre-trial conference na ginagawa naman ng House prosecution team at ng defense team ni VP Duterte kaugnay nga po ng impeachment trial laban sa kanya.
0: At least doon sa level na yun, markado lahat ng mga ebidensya, listahan ng mga testigong ihaharap para pagdating nung unang araw nung paglilitis, game tayo, talakay agad, salang na agad, wala nang kung ano-ano pang hihingin mula sa bawat panig. At saka diba may pending din naman na, tama ba, request ang kampo ng dating Pangulo na suriin ulit yung kanyang medical status?
1: Yes. Oo, ongoing pa yun. Siguro yun yung isa doon sa mga sinettle din nila doon sa second status conference.
0: Kaya hindi pa po nakadala. Pero syempre, kahit po malayo ang The Hague, ay meron tayong access para makuha at makita po yung mga latest development dyan sa The Netherlands sa kaso po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Anong ganap?
1: At speaking of impeachment, Mary Grace Piatto, si pipresentang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Court sheriff na sinapak ng vice presidente kasama rin sa testigo ng prosekusyon. So, paano mo sila papaharapin kung si Mary Grace Piatto di umano ay hindi mahanap, parang ang lumalabas ghost daw multo, at yung sheriff naman naglabas na rin ng statement na wag na siyang isama sa politika.
0: Pero sino nagsabi, yung sa panig doon sa dating sheriff, sino ang nagsabi na siya ipipresenta as testigo?
1: Ang prosecution. Kasi parang to establish daw yung pattern na may ganitong behavior si Vice President Duterte in relation to the threat, grave threat laban kay President Marcos, First Lady, at kay House Speaker, former House Speaker, Martin Romualdez.
0: Kasi parang hamo naman yun, challenging naman yun, partner na na-announce na publicly agad-agad na ipipresenta yung isang personality, tapos bigla namang umayaw o hindi naman pala open yung taong yun na humarap.
1: Pero ang sabi ng prosecution, partner, kayang i-compel ng impeachment court ang isang tao na dumalo. Halimbawa, itong sheriff nga. Ay kung court yan eh. So, required ka. Ang tanong, yung kay Mary Grace Piatto, kung hindi siya totoong tao, ano yun?
0: Eh, lalo pat sinasabi, di ba, nasa records ng PSA, ay wala namang Mary Grace Piatto. At ang essence nga, kaya pinangalanan di umano na Mary Grace Piatto, ay dahil dun sa nature ng confidential funds na kailangan ay confidential, hindi kailangan bare information ang ibibigay mo about doon sa kung saan mo ginastos yung pera.
1: Mamaya, tanungin natin si attorney.
0: Dahil kasama po natin mamaya.
1: Kung pwede niya i-discuss yan.
0: Kasama natin mamaya ang legal spokesperson at member po ng private prosecutor na si attorney Benjamin Tolosa Jr. Abangan po natin mamaya.
2: Anong ganap?
0: At dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin humarap na sa NBI Crime Scene Reconstruction o muling pagbuo at pagsusuri sa insidente ng pagkalunod ng dalawang student athletes sa Dipakulaw Aurora isinagawa ng PNP CIDG.
2: Anong ganap?
0: Bago dito kahapon, partner, ay narecommend na ng PNP na sampahan ng kasong paglabag sa anti-hazing law sina Coach Tab Baldwin at yung ibang staff ng Ateneo coaching team.
1: Ang tanong, bakit hazing? Ang paliwanag ni DILG Secretary Remulla, kasi ang hazing ay hindi lang naman yung pagpapaddle. The mere fact na dinala sila sa isang dangerous daw na lugar ay pwede pa rin daw makonsider na hazing. Kahit nga raw yung pagpilit na uminom ang isang bata o isang tao ng alak, for example, sa isang lugar o isang pagtitipon, pwede rin daw makonsider na hazing.
0: Dahil inamiendahan na yung Anti-Hazing Act, diba? Nagbago na rin siguro ang definition ng hazing na hindi na lang sa limitado para sa mga sumasali sa mga organization, fraternity, sorority, maaring applied na rin daw sa ibang mga setting.
1: Kahit nga yung humiliation daw, pwede rin daw hazing yan. Pero it's a new concept para sa atin. So, tingnan natin kung paano naman kukontrahin nung team, nung legal team ni Tab Baldwin itong akusasyong ito.
0: At kung tama ko nang dinig, partner, kahapon meron ding isasubmit ng request para maglabas ng whole departure order kina Coach Tab Baldwin. Pero syempre kasi, di ba, maglalabas lang naman ng whole departure order, ang korte lang makapaglalabas nun.
1: Pero kasi sabi niya na file na Dati kasi ILBO lang. Ano nga, Immigration Lookout Bulletin Order.
0: Yes.
1: Pero dahil ngayon may kaso na, pwede na rin maglabas ng HDO, whole departure order.
0: Yun ang abangan po natin kasi ang sabi din naman po ni Secretary Remulla, may commitment naman daw from side of Coach Baldwin na hindi siya lalabas ng bansa, hindi siya magtatangkang umalis. Pero syempre, malalaman pa rin naman natin yan kung meron nang mailalabas na HDO para masigurado rin na yung mga involved o mga iniimbestigahan po dito sa kasong ito ay nandito sa ating kapaligiran at pwedeng mapatawag anytime kapag lang imbestiga. At huwag na natin dagdagan pa please yung listahan ng mga nakatatakas na kailangang taong imbestigahan. Di po ba? Ang sakit sa ulo eh. Nawawala tayo, nadederail tayo doon sa focus kasi wala na, missing in action na yung mga kailangang imbestigahan. Di ba? Malaki pa naman po yung kaso.
2: Anong ganap?
0: At ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend.
2: Anong ganap?
0: Sa oras po na 6:22, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado.
3: Panahon Patrol!
0: Wala yan kay Sir John Manalo, ang ating Pag-asa weather forecaster. Magandang umaga po, Sir John.
1: Good morning, Sir John.
4: Good morning po, Sir Christian and Ma'am Victoria. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Yung southwest monsoon or habagat ay patuloy na nagdadala ng maulap na kalangitan, kaya may chance pa rin ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo at Guimaras. Ganun din po yung mararanasan ng mga kababayan natin dito sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region at ganun din sa Davao Region dahil naman doon sa cloud cluster na nasa eastern part ng Visayas in Mindanao. Itong cloud cluster na to ay sa ating analysis ay mag-move pa-westward, papalapit sa ating kalupaan at mas makaka-apekto ito by Monday and Tuesday sa darating na Linggo. Pero sa natitirang bahagi naman ng ating basa, yung mga hindi natin nabanggit, ay mananatiling mababa lamang yung chance ng mga pag-ulan dito. Ang posible lang ay yung mga localized thunderstorms. Wala na po tayong binabantayan o minomonitor na kasama ng panahon o bagyo sa loob ng PAR, except lang sa binanggit natin na cloud cluster o mga kaulapan na papalapit sa ating sa Eastern Visayas at Mindanao. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
0: Opo, ngayong araw ba, Sir John, dito sa Metro Manila, nakakaranas pa rin po tayo katulad nung kahapon na maulap, makulimlim, tapos panaka-naka po yung ulan sa maghapon?
4: Opo, mas mababa lang po yung chance ngayon. Pero may mga passing clouds din po na posibleng magdulot ng mga papitik-pitik or mga passing clouds na posibleng magdala ng pag-ulan for a short period of time.
0: Apo, pero malakas po bang ulan yung ina-expect natin diyan sa mga nabanggit po ninyo?
4: Hindi naman po malakas, no? At posible lang na maka-apekto, pero sa mga susunod na 2-3 oras simula ngayon ay wala naman po tayong nakikita ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at mga karating nitong probinsya. Ang nakikita po natin sa ating analysis ay dito sa probinsya lang ng Zambales at Bataan.
1: At bukas, Sir John, may White Ribbon March sa EDSA. Ang tinataya, libo-libo yung pupunta. Ano ang lagay ng panahon po tomorrow?
4: Bukas po. Kung ngayon po ay may chance na ng mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga binanggit natin kanina, mas mababa pa po bukas. Ibig sabihin, mas bawas pa yung kaulapan bukas.
0: Alright.
1: Okay. Sir John, para sa mga magpaprotesta.
0: Maraming salamat, Sir John. Ingat.
1: Salamat
4: po. Maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Si Sir John Malalo ang ating pag-asa weather forecaster.
2: Anong ganap?
0: At speaking of March, partner, ngayong araw meron ding Pride March dito sa Quezon City, yung Love Laban. Kaya naitanong din natin yung lagay ng panahon para doon sa mga maikilahok at magtitipon-tipon dyan sa may area ng UP.
1: Anong oras yan?
0: I think maghapon din to, partner, hanggang gabi. Kasi may nakita ko may concert din at may activity mamayang gabi. So para po sa mga lalahok din mamaya, ayun po ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila. Ingat po.
1: Happy Pride.
0: Happy Pride. Pride. Ang oras natin ay 6:25. Mabilis na pagbati lamang po sa mga maagang nanonood sa ating ngayong Saturday. Maraming salamat po kila Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Thank you.
1: Nandiyan din po syempre nako si Sir Zosimo Gasmina, napakaaga. Thank you, sir. At si Sir Dante Silyador. Salamat po.
0: Good morning po. Binabati na natin ang mga tagalipa Batangas, sina Melissa Malabanan. Good morning. At si Tandy Maano, get well soon. And sa family, good morning.
1: Good morning. Good morning sa lahat.
0: Sa ating pong pagbabalik ay pag-uusapan natin, partner, mainit pa rin ang usapin tungkol doon sa nangyari sa Tacloban. Maraming angulo yung kailangan natin pag-usapan bukod doon sa posibilidad na ibaba yung age of criminal liability. Gaano nga ba kahalaga din yung safety ng mga may-ari po, yung mga nagmamay-ari ng mga armas? Ano
1: yung
0: ang kanilang
1: responsibilidad?
0: Sa ating pong pagbabalik, ha, magbabalik po ang Anong Ganap?
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga balitang kumpi. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Ibang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
3: Ang naninindigan para sa katotohanan.
6: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
3: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
7: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
8: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
9: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako!
10: Ubusan ito ng lahat.
11: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
9: Mabagsik at walang sinasakto!
12: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
9: Kaya kapag uminit ang kanilang ulo,
13: sa akin ka pa rin babagtak!
14: Ako ang magsisilbing tinig sa lalong mano.
15: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
16: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
17: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
18: Saan?
17: Sa puso mo.
9: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito!
19: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
20: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Ako po si Radyo Patrol Kelly.
1: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
2: Anong ganap? Anong ganap?
3: Alas 6:30 sa Radyo Patrol sa 6:30 DZMM. Nag-isip pa, no? Nagbabalik po ang Anong ganap? Kasama niyo pa rin po Christian Yusores.
4: At Victoria Tulad.
3: At sa oras po na ito, pag-usapan po natin ang gun safety.
4: Mm-hmm.
3: Isa to sa mga angulo na kailangan nating talakayin din kaugnay po nung nangyari doon sa Tacloban. Ano? Bukod sa responsibility ng mga magulang, ng eskwelahan, at yung pananagutan ng mga kabataan, ano rin ba ang pananagutan ng mga gun owners, ng mga may-ari po, yung mga lisensyadong may-ari ng mga armas at mga baril. Kasama po natin ang consultant on gun policy and campaign against proliferation of illegal firearms at Council for Climate and Conflict Action Asia, si Sir Eddie Quitoriano. Sir Ed, good morning po sa inyo. Maraming salamat po, Christian at Victoria sa DZMM.
4: Good morning po.
5: Good morning, Vicky. Good morning, Christian.
3: Maraming salamat po. Pag-usapan po natin yung gun safety po, yung responsibilidad ng mga gun owners, Sir Ed. Lalo na po may nangyaring insidente doon sa Tacloban. At malaking question nga po kung sino ba ang may pananagutan doon sa armas na ginamit po nung estudyante. Dahil lumalabas pala na yung isang baril ay pag-aari ng kanyang tiyahin na pulis. Yung isang armas naman ay nakahirehistro sa isang security agency sa Cebu. Kayo nga po ang magpaliwanag doon, Sir Ed.
5: Sige. Unang-una sa lahat, yung gun policy natin ay nagbibigay ng pribilehiyo sa civilian para sa protection, no? Sa sitwasyon na hindi lahat ng oras mayroong pulis na nagbabantay, no? Pero yung pribilehiyo na yan ay hindi para sa lahat ng citizens. So, malinaw sa batas, qualified citizens lang yung sinasabi. And even yung age is just one of the qualifications, no? Yung age nga, hindi voting age na 18, kundi 21. Kasi kailangan may stage of maturity, tsaka yung, meron kang income, nagbabayad ka ng buhay, etc. Plus yung psychological preparedness, no?
3: Mm-hmm.
5: So yun. Ngayon, deterrent yung gun ownership. Kung titingnan natin sa data, no, ng crime sa PNP, 99.9% nung gun-related crimes ay nanggagaling doon sa illegal firearms or loose firearms, hindi doon sa registered. So by registering, parang meron kang inherent deterrence and ayaw mo namang masabit yung pangalan mo doon. Kaya lang merong kaakibat na responsibility, no? Number one dyan, yung baril, dahil nasa loob ng bahay or sa opisina kung corporate yung registration, dapat may storage, may safeguards para hindi ma-access. Ngayon, sa kalagayan itong nangyari na trahedya sa Tacloban, apparently yung baril nasa loob ng bahay na ilabas, no? Ngayon, merong deterrent effect yan kapag hindi nagawa yung, kakibat doon sa responsibility, no? Once yung baril, kahit rehistrado, ay mapasa kamay nung tao na hindi rehistrado o resensyado, yung baril na yan magbabago yung personality. Magiging loose firearm ang tawag niyan. Kasi kahit anong baril na nasa kamay nung hindi taong hindi lisensyado, magiging loose firearms. At saka yung humahawak sa baril na yan, ang implication niyan is yung illegal possession. Ngayon kapag nailabas yung baril niyan, dala-dalawa yung implications legally, no? Doon sa may-ari, posible siyang accountable doon sa tinatawag na illegal transfer. Unless sasabihin niya na ninakaw or pinilit na kukunin sa kanya, no? Doon naman sa nagdadala, marami ding implications doon. Una yung illegal transport ng baril, pero dahil may ammunition, so illegal transport din ng ammunition. Now, ito yung masaklap dahil ginamit nga siya sa school shooting, nagkaroon ng wounding at saka may tatlong namatay. Papasok yung iba pang mga batas. Doon sa may-ari ng baril, accountable siya doon sa revised penal code sa 365 yata. Oh. Yung usapin ng negligence, reckless imprudence ang tawag noon. Kahit hindi siya yung nagdara ng baril, meron siyang accountability doon sa nangyari, sa consequence ng pamamaril. No? Now, ito yung gusto nating makita. Kasi ang underlying thread dito, so doon sa pinag-uusapan na tatlong bagay, edad, bullying, at saka yung pamamaril, no? Ang pamamaril kasi yung nag-cut across dyan eh. Kasi wala namang direct correlation doon sa edad at saka bullying. Bullying na nangyayari sa mga adults or across genders. Wala namang direct correlation ng bullying at saka gun shooting. Kasi hindi naman automatic na kapag may bullying, namamaril ka agad. Correct. Iba-iba yung ano yan eh. Iba-iba yung defense mechanisms or counter offense mechanisms ng nabubuli, no? So dito talaga, ang masaklap dito yung baril. At ito yung dapat pag-iisipan. Number one, responsibility ng may-ari. Dahil kapag humulagpos yung responsibility, yung storage, yung safety, at saka yung mapigilan mo yung access even within the family. No? Sa kalagayan na halos lahat

0: Sige, ma-cancel yung license mo. Pero meron bang mas mabigat na parusa na pwede? Lalo na nga po at merong namatay.
1: Doon sa 365 talaga, yung reckless imprudence na issue na nagamit yung baril niya na nakarehistro sa kanya doon sa ano to, sa isang criminal na act.
2: Apo. Pero do you think, Sir Ed, na kailangan ding i-review yung batas natin doon para mas magkaroon ng mas mabigat na parusa para matakot din yung mga registered gun owners na talagang mas maging responsible sila at magkaroon ng layer of fear na kailangan talagang sigurado ko sa pagtatago ko at pag-iingat ko ng armas ko dahil maaaring mas mabigat may parusang maipataw sa akin kapag napabayaan ko?
1: Okay, bago yung parusa, ito yung sa issue ng control eh. Dahil kapag nagrehistro ka ng baril, no? Ano yan, sasubmit ka ng requirements. Tapos may mga pangako ka doon, yung gun safety, tapos yung storage sa bahay. Pero sa separation ng public and private space, ito yung problema ng pulis eh. Hindi ka pwedeng pumasok sa bahay para inspeksyonin kung saan nakalagay yung baril. Talagang nasa responsibility ng may-ari. Ayun yung dapat pag-isipan eh. Kung pwede bang from time to time, pwedeng silipin ng pulis kung tama. Lalo na sa batas natin ngayon na you have 5 types of licenses, no? You can own more than 15. So kapag dumami yung baril dyan, iba-iba ang itsura ng storage eh. Satay sa isang baril o dalawang baril. Halimbawa, meron kang 15. Eh, sa anong lalagyan mo dyan sa loob ng bahay? Then you add on the issue of ammunition. Kasi bawat baril, meron kang 50 kung hindi ka sport shooter, no? So kung mag-imba ka ng bala sa loob ng bahay, hindi lang issue ng ano eh, safety dahil para magkaroon ng pamamaril sa loob ng bahay or kung may mga magnanakaw, kundi yung sa sunog, magbabago din yung rules and procedures ng Bureau of Fire Protection.
0: Sir, meron ba rin dapat baguhin doon sa qualifications para payagan ng isang tao na mag-own ng baril? Kasi baka mamaya hindi pala siya psychologically adept or hindi pala niya kaya yung responsibility talaga na mag-own ng baril. Lalo na kung sinasabi niyo nga po, we can own up to 15 guns.
1: Yeah. Qualifications wise, siguro baguhin dapat yung ano, yung psycho test kasi psychometric lang eh. Okay. Hindi naman talaga siya psychological test. Mm-hmm. Yung sasagot-sagot ka lang, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So that's the same test that you use kung maghanap ka ng trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa baril kasi iba. Yan. So tama 'yan. Na talagang mas malalim dapat.
2: At dapat merong isang expert na kakausap sa sala, mag-i-interview doon sa isang aplikante para siya mismo from his or her point of view, marerecommend niya kung itong taong to qualified na bigyan ng lisensya na mag-own ng armas, hindi pwede.
1: Yeah. Tsaka, yung regular na monitoring. Dahil every year, hundreds yan ng baril. Dahil siyempre maluwag na ngayon yung importation ng baril. No? Tingnan mo yung data sa UN Comtrade. Talagang thousands ang pumapasok. Tapos ang gagandang klase, no? Mga high-tech na. Ang kailangan dyan, mamonitor ng PNP, lalo na yung may more than one firearm, kung ano na yung status ng baril. Dahil between the registration at saka yung edad ng ownership na yan, may posibleng mangyayari, binibenta, nililipat, namatay yung may-ari. Dapat on record yun sa FIMS, yung Firearms Information Management System ng PNP, kung nasaan na yung baril. Alam natin yung mobility sa Pilipinas, di ba, kung saan-saan ka pumupunta.
2: Mm-hmm.
1: Tapos mga OFW, dahil may pera, namimimaray lang baril, iniiwan doon sa kamag-anak. Dapat mo-monitor yung status ng mga baril na yan.
0: Sir, panghuling tanong na lang sa akin, in the first place, bakit ba kailangan may baril sa bahay? May nabanggit kayo kanina about safety, pero to own up to 15 guns, baka kasi may mga nag-iisip din na in the first place nangyari ito dahil merong mga nagtatago ng baril sa bahay.
1: Yun nga yung tinatanong din namin, no, sa CCAA. Dahil before 2013, yung gun policy natin, maximum dalawa lang yun. Kasi dalawa lang ng kamay ng tao, di ba? So, dalawa lang yung baril na pwedeng iparehistro. Ito ngayon nagiging market-oriented na talaga yung 10591. At nagiging robust yung manufacture, yung imports, mga ganyan. Tapos, of course, ang excuse palagi, maganda.

0: maganda kasi magagapit mo sa sport shooting, no? Now, ito yung dapat pag-isipan uli. Bakit kailangan ng isang tao ng more than one?
1: Opo.
2: Pero yung one, kailangan for the safety. Tama po ba? Sa bahay, para kung
1: kahit
2: sakaling...
1: Kahit papaano, oo.
0: Kahit papaano kasi, lalo na sa mga liblib na lugar, na yung mga ano households, pamilya, rural, malayo sa proteksyon ng batas. Pero dapat malinaw nga, to protect my family and my property. Ganun lang. But that gun should not be used for enforcement. Trabaho ng pulis yan.
1: Opo. One last naman din sa akin, Sir Ed, quickly po. No? Nung sinabanggit ninyo na parang most naman ng mga naitatalang cases sa barrel ay ang involved naman ay yung mga illegal firearms, yung mga improvised, yung hindi naman mga rehistrado. Paano din po kaya i-reconcile ng ating mga law enforcement authorities na meron din maging hakbang para maiwasan o maagapan yung paglaganap din po ng mga illegal firearms, yung mga improvised, yung mga hindi inirehistro?
0: Actually, kukunti na lang yung improvise ngayon dahil sa robustness ng market. Mga high-tech na ngayon yung illegal, no? Mga inismuggle. And even yung incident nga dyan sa Tacloban, yung baril na yon na ginamit nung 14-year-old, yung 9mm, sa instance na nahawakan na nung bata, illegal na, tawag noon eh. Naging illegal na, nagbago na yung personalidad ng baril eh. Kaya nga yung talagang manipis yung ano distance between a legal and an illegal firearm kung luluwagan ng may-ari yung control and safeguards.
1: Bottom line, talagang malaki ang responsibilidad ng mga gun owners. The moment na nag-apply pa lang sila para mag-ari sila ng armas hanggang sila ay mag-grant at fully makapag-own ng kanilang sariling personal na baril.
0: Yeah, lalo na sa mga pamilya na malalaki, maraming tao, palipat-lipat yung kamag-anak, tapos sa mga komunidad na marami ding tao.
1: Last na lang, sir. Final na lang po, quickly. Kasi nabanggit niyo yung storage kanina. Ano ba ang advisable para sa mga gun owners na facility or area para safely pong nasa-store yung kanilang pag-aaring armas at out of reach po ng kahit sino, whether bata or adult?
0: Ano, ang requirement sa batas niyan, depende sa size nga, no? Yung ano talaga, parang safety deposit box. Na may matibay, bakal, may nakalock. Tapos talagang yung may-ari lang ang pwedeng magbukas at pwedeng humawak ng baril niyan or magdala palabas ng bahay kapag mayroon siyang PTC.
1: Alright po. Sir Ed, maraming salamat po. Napaka fruitful po ng discussion natin and we hope may napulot po lalong-lalo na yung mga gun owners sa atin pong naging discussion. Salamat po, Sir
2: Thank
1: Eddie.
2: Thank you, Sir Ed.
0: Welcome.
1: Po. Until next time po. Si Sir Ed Eddie Quitoriano, consultant on gun policy and campaign against proliferation of illegal firearms.
3: Anong ganap?
2: Si Celerio Mods, ang sabi partner, dapat lisensyado at ipagbawal ang mga baril. Si Poy Poy, sabi niya, yan ang natututunan ng mga kabataan. Tita Fighter, pag lahat may baril, patas na lahat.
1: Pero I guess, partners, kung binabanggit natin yung pangangailangan ng armas for safety, I guess hindi naman siguro kakailanganin natin ng armas kung in the first place, ang mga law enforcement natin sa paligid ay binibigyan tayo ng assurance na talagang ligtas tayo any time of the day, whether nasa loob ka o labas ng bahay mo.
2: At ang maganda rin yung point ni sir, na bakit kailangan ng 15? Kung safety lang din, masyado ng market-oriented.
1: Parang ano na yun,
2: sell?
1: Hard sell, at saka overkill.
2: Oo.
1: Ang oras natin,
2: 6:46.
1: Magbabalik po ang Anong Ganap?
4: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
5: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
6: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito, nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: BCM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga,
3: Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DCMM.
4: Sa DCMM.
1: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio.
5: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
6: Ubusan ito ng lahat.
7: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
8: babawiin ko yan.
5: Mabagsik at walang sinasanto.
9: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
5: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
10: Sa akin ka pa rin babagsak!
11: Ako ang magsisilbing tinik sa lalamunan mo.
12: Nandito na ang matandang dagang.
13: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap.
14: Anong ganap?
15: Good morning!
16: Good morning!
15: Nagbabalik po ang Anong ganap? At sa oras na 6:49 partner, merong binanggit mo, diba? Merong White Ribbon March bukas dito po sa Metro Manila. Alamin lang natin ang mga detalye at ano pong aabangan bukas kasama ang convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Tama na! At initiator po ng Kilusang Bayan kontra Kurakot, yung KBKK, si Professor David Michael San Juan. Prof, welcome back. Good morning.
16: Welcome back, sir.
17: Ako po, Sir Christian at Ma'am Victoria po.
16: Apo.
17: Ganda umaga po sa ating lahat.
16: Sir, can you give us details lang po dito po sa inyong gagawing White Ribbon March sa may EDSA bukas?
17: Ang White Ribbon March po ay pinamumunuan ng White Ribbon Movement na binuo ng mga interreligious leaders, mga obispo, mga church people, no, at kalahok din ng iba't ibang civil society organizations. Ang Tama Na at ang KBKK ay mga partners ng White Ribbon Movement, ano? Bagamat cooperative partners and cooperators, bagamat kami ay hindi formal na kasali sa organization ng WRM o White Ribbon Movement. So ito ay panlahat at inimbitahan lahat, no, sa White Ribbon March. Itinayo kasi yung White Ribbon Movement para bigyan diin yung ating mga advokasyas laban sa mga political dynasties, laban sa corruption, at para sa electoral reform. Iyon yung focus ng White Ribbon Movement. So ang Tama Na and KBKK, we share the same core advocacies, lalo na dun sa paglaban sa matinding korupsyon, no, at saka yung mga political dynasties. So, kaya lalahok tayo sa Sunday, no, so that will be tomorrow, bukas na po yan, no, Linggo. Alas 2:30 po ng hapon ang simula ng programa sa People Power Monument. No. Ito po ay isang prayer rally, so may mga panalangin, pinamumunuan ng mga church people, at the same time may mga short speeches din mula sa iba't ibang leader ng mga organisasyon para bigyan din yung mga issues ng taong bayan.
16: Mm-mm. At ito po ay hanggang anong oras po, sir?
17: Tatagal po ito ng hanggang alas 5 pasado. No? Pinakasagad na po kung mag-over time yung programa ay alas 6 ng gabi. No? Intention natin sa kilos protestang ito ay muli mabigyan diin, no, yung mga pinaglalaman natin na kinokonekta natin yung isyu ng kahirapan ng mga mamamayan sa isyu ng korupsyon at kawalang pananagutan. Diba? Alam naman natin matindi ang krisis, mahirap ang buhay, at isa sa dahilan ay hindi na ibibigay ng gobyerno ang maayos na serbisyong edukasyon, serbisyong pakalusugan, hindi natutulungan ang mga kababayan nating kapos at hirap dahil kulang ang suportang pinansyal ng gobyerno, kulang ang pondo para sa social services dahil nauubos sa korupsyon. Okay. Kaya napakahalaga sa atin ng paglaban sa korupsyon, paglaban sa mga corrupt na dynasties at contractors. Ano? So kaya kasama sa panawagan natin yung ipagpatuloy at palawakin pa yung investigasyon sa flood control scam,

0: tuloy ang paglilitis ni VP Sara Duterte at tiyakin na lahat ng sangkot sa iba't ibang isyu ng katiwalian ay mapapanagot, lalo na yung mga masterminds. So, kasi hanggang ngayon, iilan lang yung nakulong sa flood control. Magtatag-ulan na naman, ito na naman tayo. So dapat talaga may mangyari na dito at nang mabawi na rin yung nilakaw na yaman ng mga korap.
1: Opo. Sir, marami na rin kayong malalaking rallies na ginawa, lalo na po last year. Mula noon hanggang ngayon, may nakita ba kayong significant na pagbabago, na accountability na nangyari po sa lahat ng isyong ito?
0: Kahit pa paano, ang isang masasabi natin na konkretong epekto nitong lahat ng ating ginagawa ay meron ng roughly 25 billion pesos na nabawi, or rather frozen assets, no, ang anti-money laundering councils, no, billions of pesos worth ng ari-arian, bank accounts at iba pa na frozen ngayon. Ibig sabihin ay hindi pwedeng galawin ng mga nagsasabing sila ang may-ari nito, yung mga bureaucrats at mga contractors, no. Frozen yung assets, yung bank accounts at iba pa na pinaghihinalaang ninakaw sa pondong para sa flood control, ninakaw sa pondo ng bayan. Pinaghihinalaan pa lang kasi wala pang kasuhan, hindi pa tapos yung mga civil forfeiture cases. Pero kahit pa paano, masasabi natin na kaya nagkaroon ng ganitong kalaking frozen assets ang Anti-Money Laundering Council konektado sa flood control ay dahil sa pangangalampag ng taong bayan, di ba? Naobliga sila na actionan yung issue. At mayroong more than 200 cases filed sa ombudsman, no, related sa flood control, no, at kasama ang iba't ibang organisasyon, kasama kami, ang KBKK, sa nag-file ng at least isa sa mga complaints sa ito at marami pa ibang grupo. So nakita natin buhay na buhay ang pagbabantay ng taong bayan sa pondo ng taong bayan, no, no, sa pondo natin mismo, sa buwis na ating binabayaran. So lahat ng ito masasabi nating munting tagumpay. Ganon din yung kahit paano, may isang senador na nakakulong at may mga senador pa na iniimbestigahan din ngayon, no? So ang gusto lang natin mangyari, lalo pang lawakan at laliman ang investigasyon, kasi nga hanggang ngayon hindi pa natutukoy sino ang mastermind.
2: Apo.
0: At saka isa pang masasabi nating concrete na small victory rin, nakita nyo naman, for the first time in history, mukhang magkakaroon na tayo ng anti-dynasty law this year. Bagamat very limited pa. No? At kinikriticize o pinupuna nga natin kasi parang sa halip na ganap na ipagbawal ang dynasties, parang niregulate lang at pinayagan pa nga nitong batas ng Marcos administration yung pagkakaroon ng dynasties sa lahat ng levels ng government. No? Pero yun nga, the fact na nagkaroon ng bill na naratsada sa Congress, ngayon nasa Senado na, tingin ko ito ay refleksyon ng takot ng gobyerno sa galit ng taong bayan. Kaya may mga ginagawa silang mga small steps, sabihin na natin small steps, para kahit pa paano ay ipakita sa taong bayan na may nangyayari at may ginagawa sila. Nakukulangan tayo, no, sa mga nangyayari, kaya yun nga rin ang dahilan kung bakit tayo magpoprotesta ulit, magsasama-sama ngayong June 28, no, sa bukas, no, sa People Power Monument, alas dos media.
2: So Prof, in essence, yung pagkilos na gagawin natin bukas is ang pinakasentro niya ay still calling for accountability at yung pag-resolve po doon sa mga issues na yun. Hindi tayo magfo-focus din doon sa ongoing na impeachment or pagpapanawagan na bumaba sa pwesto ang mga opisyal.
0: Kasama po sa panawagan natin na ipagpatuloy, no, yung paglilitis kay VP Sara Duterte. So ibig sabihin, malinaw po sa atin ang mga pupunta bukas na hindi lang issue ng flood control ang ating gustong uriratin, no, pati yung issue ng confidential funds, allocables, gusto nating uriratin din. Kaya sinusuportahan din natin ang panawagan na ituloy ang paglilitis kay VP Sara Duterte, ilabas lahat ng mga ebidensya. Kasi remember, isa sa mga dapat na maalala na ating mga kababayan, nating lahat, yung issue ng confidential funds, actually, ito ay hindi lang nga rin issue ni VP Sara Duterte. Kasi ang Marcos administration, may billion-billion piso rin confidential funds. Kaya totoo rin yung sinasabi ng iba, na si VP Sara Duterte ay millions ang confidential funds. Ang Marcos administration,

0: ang billions. Pareho yan na dapat managot. Marcos at Duterte kailangan managot sila saan nila ginagastos yung pera ng bayan sa confidential funds. Kaya kasama rin sa panawagan natin yung wakasan nga ang sistema ng mga corrupt na dynasties. No? Kasi yun ang problema natin eh. Nagkukunwari pa magkakalaban ng dynasties pero iba paano ba sila nakapamayani sa poder? Diba? Nag-alya-alyansa sila noon. Pero ngayon na hindi sila magkasundo sa pera-pera ay ayan na. No, nagtatangka silang, nagkukunwari sila nag-aaway. Pero essentially, pare-pareho silang nagwawaldas ng pera ng bayan.
1: Opo. With that, Prof, maraming salamat. I know, magiging busy kayo sa mga paghahanda para bukas. Muli po, anong oras ang simula po ng programa, sir?
2: At ilan, sir, ang inaasahan niyo po na dadalo?
0: Alas 2:30 po sa 2:30 p.m. po sa People Power Monument ang ating White Ribbon March laban sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan. Iniimbitahan po natin ang lahat ng kababayan ano, na pumunta doon ng alas 2:30 sa People Power Monument bukas. Ngayon, ang inaasahan po nating dadalo, ang binanggit ng isa sa mga leader ng White Ribbon Movement, we will be very happy if we will reach the number 10,000 citizens. Pero anything na mas mababa doon, masaya pa rin tayo kasi ang mahalaga ay nagpapatuloy ang pagkakaisa at paglaban ng mga mamamayan sa mga corrupt na political dynasties. And for sure, marami pang susunod, kagaya sa July 6 sa Senado naman ating Kilos Protesta.
1: Alright. Okay. Prof, maraming salamat at good luck po. Ingat po kayo.
0: Salamat po at magandang umaga po.
2: Good morning, sir.
1: Ang convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, tama na! At initiator po ng Kilosang Bayan Kontra Kurakot, KBKK, si Professor David Michael San Juan.
2: Ayan, bukas po yan. Anong ganap? Sa may EDSA.
1: Yes. At babantayan din yan syempre ng I'm sure ABS-CBN at ng DZMM yung mga ganap po dyan bukas sa EDSA.
2: Oo. At partner, bago tayo mag break at lumipat sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend, babati lang po tayo syempre kay Tito Ariel Rojas. Good morning.
1: Birthday ba ni Ariel?
2: Nag-message lang. Good morning. Good morning,
1: Ariel.
2: Sabi niya ay nanonood sila ni ng kanyang papa, ng kanyang tatay na si Mr. Rafael Rojas.
1: Hello
2: po.
1: Po.
2: At si Kuya Melchor Teston.
1: Maraming salamat po.
2: Happy weekend sa inyo.
1: Alas 7:00 ng umaga. Magbabalik po ang Anong Ganap pero susunod na Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
3: Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong Ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Oras!
1: 7:01.
2: Patas. Balance. Balance. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Estudyanteng binubuli umano ng kaeskwela sa Cavite, nanaksak gamit ang baod na kutsilyo.
1: Bahagi ng mall sa Binondo, Maynila, halos 5 oras na nasunog.
0: 3 sugatan sa inkwentro ng mga pulis at Abonoy Robbery Hold-up Group sa NLEX.
1: 2 bugso ng dagdag toll sa SLEX at Star Tollway, sasalubong sa mga motorista sa unang araw ng Hulyo. Batangas Port, may taas din na terminal fee.
0: Pamilya Baterbonya nagpasalamat sa pag-usad ng kaso. Divine Adili na ilibing na sa Nigeria.
1: Tiang Smith at JM Ibarra itinanghal na prom king and queen sa Star Magical Prom 2026.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye ng mga balita. Mga kapamilya, sugatan ang 17-year-old na estudyante matapos pagsasaksakin ng kapwa nito estudyante sa Silang Cavite. Sinabi sa DZMM ni Silang Cavite Municipal Police Station Chief of Police, Lieutenant Colonel Joseph Makatangay, na posibleng bullying ang motibo sa pananaksak ng sospek na 15-year-old. Sinasabing kalalabas lang ng paaralan ng biktima at sospek nang maganap ang insidente. Nagtamo ng saksak sa ibabang bahagi ng pusod ang biktima na nagpapagaling na ngayon sa ospital habang nasa kusadiyan na ng Municipal Social Welfare and Development ang sospek.
2: Sabi po ng ating sospek ay madalas po siyang nabubuli nito. Hindi lang naman siya, meron ding mga nabubuli na classmate niya. Ngayon, nung parang winawarningan siya na binabantaan palagi siya. So, ayun, nagbawon siya ng
3: patalim.
2: Kutsilyo.
1: Samantala, pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines, Tacloban Chapter, ang isa sa mga estudyanteng namatay sa Tacloban shooting na si Chris Lawrence Fabian. Kinilala ang kabayanihan ni Fabian sa pagtulong nitong protektahan ang kanyang mga kaklase nang isarado umano ang pintuan ng kanilang classroom habang namamaril ang 2 estudyante sa San Jose National High School. Miyembro ng BSP Tacloban si Fabian na inilarawan ng kanyang mga kasamahan bilang mabait at tahimik.
0: Samantala, kinilala rin ang Pampanga bilang bayani ang namatay sa Tacloban shooting na si Chris Lawrence Fabian. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao.
4: Pinarangalan ng sangguniang palalawigan ng Pampanga ang yumaong si Chris Lawrence Tanglaw Fabian sa pamamagitan ng pagkakaloob ng titulong Pride of Pampanga bilang pagkilala sa kabataang itinuring na huwaran ng katapangan, malasakit at sakripisyo. Sa ulat, namatay si Chris matapos umanong subukang iligtas at protektahan ng kanyang mga kaklase at guro sa naganap na trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22, 2026. Ang mga magulang ni Chris ay mula sa Barangay Lourdes sa Minalin at Barangay Dao sa Mabalacat City, Pampanga. Personal din nagtungo sa Tacloban City ang ilang opisyal ng Pampanga para ipaabot ang pakikiramay sa pamilya ni Chris. Kasabay nito ang pagbibigay ng Resolution Number 10319 at tulong mula sa Kapitolyo. Sa pamamagitan ng naturang resolusyon, kinilala ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga ang kabayanihan ni Chris Lawrence Tanglaw Fabian na nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa mga Kapampangan, kundi maging sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Maraming salamat, Gracie Rutao.
1: Sa ibang balita, walang naisalbang paninda ang ilang tendero matapos sumiklab ang sunog sa bahagi ng isang mall sa Binondo, Maynila, pasado alas 10 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot ang sunog sa 3rd alarma bago na apula mag-aalas 3 ng madaling araw. Sinasabing hamon ang pag-apula sa apoy na nagsimula sa masikip na bahagi sa 2rd palapag at kinailangang basagin ang ilang salamin para makalabas ang usok. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Posible umanong muling magbukas ang mall sa loob ng 3 araw maliban sa lugar na pinagmulan ng sunog.
0: 3 miyembro ng Umanoy Robbery Hold-up Group ang sugatan matapos makainkwentro ang mga pulis sa North Luzon Expressway Biyernes ng hapon. Ayon sa pulisya, sangkot ang grupo sa seri ng pagnanakaw sa ilang tindahan sa Pampanga at Tarlac at nag-ooperate din sa Calabarzon. Huwebes, nang magsimulang manmana ng mga otoridad ang sasakyang ginamit ng grupo, bago na corner sa southbound ng Bukawi Toll Plaza kahapon. Pero bigla umanong nagpaputok ang mga sospek kaya humantong sa inkwentro. Agad namang ginamot ang mga sugatang sospek matapos ang insidente.
1: Higit 18 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska sa buy bust operation sa Camarines Norte. Balita mula Bicol, hatid ni Vince Villar.
5: Tinatayang aabot sa 18.3 million pesos ang halaga ng ininalang shabu na nakumpiska sa isang babaeng high-value individual sa buy bust operation ng PNP sa Barangay Lagoon, Daet, Camarines Norte maghahating gabi noong Huwebes, Hunyo 25. Sa ulat ng Police Regional Office 5, naaresto ang 33 anyos na babaeng residente ng Barangay Cubangbang, Daet. Pinangunahan ng Police Provincial Drug Enforcement Unit ng Camarines Norte Police Provincial Office ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Bicol. Positibong nakabili ng ininalang shabu ang undercover na police sa suspect at nasundan ng pagkakasamsam ng malalaking bulto ng droga na tumimbang ng 2.7 kilo. Nabawi rin sa suspect ang buy bust money at iba pang ebidensya. Nasa kusto diyan na ng Daet Municipal Police Station ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Mga motorista, makinig po, epektibo na sa unang araw ng Hulyo ang ikalawang bugso ng dagdag toll sa South Luzon Expressway at Star Tollway. Sinabi sa DZMM ni Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, matagal nang inanunsyo ang taas sa toll fee na hinati sa dalawang bugso at unang ipinutupad noong Enero. Sa SLEX o Alabang to Calamba section, maglalaro na sa 137 pesos hanggang 411 pesos ang toll para sa Class 1, Class 2 at Class 3 vehicles o karagdagang 11 pesos, 21 pesos at 32 pesos sa toll fee. Habang sa Star Tollway mula Santo Tomas hanggang Lipa, Batangas, papatak na sa 64 pesos, 128 at 192 ang toll sa Class 1, 2 at 3 vehicles. Para po sa kompletong listahan ng dagdag toll, bisitahin ang social media page ng TRB.
6: At yun po, last year pa po yan. Instead, napakiusapan natin sila. Huwag nyo naman singilin ng biglaan. Bigyan naman natin ng pagkakataon makabawi muna ang ating mga sa mga nagtataas ng presyo at that time.
1: Samantala, kasado na rin sa Miyerkules, July 1, ang ikalawang bugso ng pagtaas ng terminal fee sa Batangas Port. Kasunod ito ng unang taas singil na 30 pesos na ipinatupad noong January 1, matapos payagan ng Philippine Ports Authority ang petisyon ng operator ng pantalan na Asian Terminals Incorporated. Dahil dito, inaasahang aabot na sa 90 pesos ang terminal fee sa Batangas Port. Sa panayam sa DZMM, tiniyak ni Asian Terminals Incorporated spokesperson Dominador Bustamante na marami pang proyekto ang nakalinya para mapaganda ang serbisyo ng pantalan, gaya ng mas malakas at mas malawak na Wi-Fi connection. Exempted naman sa terminal fee ang ilang sektor kabilang ang mga senior citizen, persons with disabilities, mga estudyante at iba pa.
7: Kapag naisipin natin ang sentimento ng ating mga manlalakbay, sa ng amin, siyempre, tumatalima din kami sa mga alitutunin at katumbas nito ay, mahusay, maigting at moderno at makabagong serbisyo publiko sa ating pantalan sa Batangas.
0: 7:10 ang oras, iba pa pong mga balita, inirekomendang kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law. Sina dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching staff at utility staff ng Ateneo Men's Basketball Team. Kaugnay ng pagkamatay ng mga estudyanteng atleta na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulao Aurora. Sa press briefing, sinabi Interior Secretary John Vic Remulla na nakitaan ng mga elemento ng hazing ang team building activity kung saan sinadya umano ng coaching staff na ilantad ang mga manlalaro sa panganib na kondisyon ng dagat. Lumabas din anyang alam ni Baldwin ang posibleng panganib sa seawater training at sinabihan umano siya ng 5 player na hindi sila marunong lumangoy. Ayon kay Remulla, ginamit ang aktibidad para malaman kung sinong atleta ang mapapabilang sa listahan ng kuponan na isusumite ni Baldwin sa UAAP board. Bukod dito, may dati na umanong insidente noong 2016 kung saan muntik malunod ang mga manlalaro sa kaparehong training.
8: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng samagaan ang paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
1: Sa inilabas na ng pahayag, sinabi ni Ateneo de Manila University spokesperson, Father R.B. Hizon, na kinikilala ng universidad ang rekomendasyon ng PNP-CIDG at iginagalang ang takbo ng investigasyon. Ayon kay Father Hizon, patuloy na makikipagtulungan ng Ateneo sa mga otoridad at tiwalang patas na titimbang

0: Pangin ang katotohanan. Samantala, sa pagharap naman sa National Bureau of Investigation para magsumite ng sinumpaang salaysay, sinabi ni ADMU President Father Roberto Yap na patuloy ang kanilang suporta sa pamilya ni na Rene Baterbonya at Divine Adili.
1: What I'd really like to say is we have condoled, we have apologized, and we continue to support them. We have provided assistance and we'll continue to support them.
2: Naniniwala ang ilang ekspertong malakas na ebidensya ang sinasabing initiation rites sa team building activities sa Aurora sa rekomendasyong kasuhan ng hazing si dating Ateneo head coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay ng pagkamatay ng mga manlalarong sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa panayam ng DZMM, iginiit ni sports law professor na si Attorney Alberto Agra na kahit walang pisikal na pang-aabusong sangkot sa umano'y initiation rites, maituturing pa rin hazing ang kondisyong mapapasama sa final roster ng koponan ang mga makakapasa sa training activity. Hindi rin anya maituturing na valid ang sinasabing nilagdaang waiver ng mga manlalaro. Nailibing na si Baterbonya sa Talacogon, Agusan del Sur noong Miyerkules.
3: Ang pagpayag o pagpirma ng waiver ay hindi siya excuse. In fact, invalid nga siya. Ang waiver, hindi niya pwedeng saklawin lahat ng bagay. Ang sasaklawin lang ng waiver, of course, something legal, saka yung mga tinatawag natin mga foreseeable risk na bahagi ng halimbawa ng training or ng isang sport.
0: Ilang araw matapos ilibing si Rene Clert Baterbonya, may mga nakikiramay at nagpapaabot pa rin ng tulong sa pamilya. Ang National Housing Authority nagbigay sa pamilya ng condominium unit sa Bangkal, Davao City.
4: Kasi kung makita ninyo yung katayuan ng bahay ni Rene, nasa gilid po siya ng Agusan River. So nasa danger area po siya. Isa yun sa mandate ni NHA to relocate, no? Para magiging safe yung natitirhan ng pamilya po.
0: Nagpasalamat naman sa tulong si Ginang Roveline Baterbonya dahil matagal na anyang plano ng atleta na may matirhan sila sa Davao para makasama ang mga anak niyang nag-aaral doon. Pero aminadong hindi pa sila makakalipat sa ngayon.
5: Lahat ng mga sinabi niya sa buhay pa siya is narating talaga sa amin. Di ko nga alam kung bakit ganun. Parang minsan sabi ko, ano ba yun? Sinasabi ba niya yun dahil mawawala na siya? Or ngayon ko lang naisip yan.
0: Nagpasalamat din ang Ginang na umuusad na ang kaso ng kanyang anak.
2: Inilibing na sa Nigeria nitong Biyernes ang Ateneo player na si Divine Adili na nalunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sa hiling na rin ang mga kaibigan ni Adili dito sa Pilipinas, ipinakita ng auntie nito ang burol ng pamangkin sa kanyang Facebook account. Sinimulan din ang libing ng convoy kasama ang pamilya ni Adili na nakasuot ng t-shirt na may mukha ng atleta at may pangalan at numerong 14 sa likod. Nakita rin sa video ang nakababatang kapatid ni Divine na si Jesse na hawak ang larawan ng kanyang kuya na nakasuot ng Blue Eagles uniform. Bago ang libing, nag-alay muna ng dasal at kanta ang pamilya sa namayapang atleta na kung tawagin nila ay Starboy at Gentle Giant.
0: Posible umanong matagalan ang impeachment trial sa pagtalakay sa isyu ng sinasabing hindi maipaliwanag na yaman at maanomalyang paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Terry Ridon na bunsod ito ng dami ng ebidensya sa mga naturang isyu at mga inaasahang sasalang na testigo. Tiniyak naman ni Ridon na masusing pinag-aralan ang mga inilistang testigong inaasahang makatutulong sa paglilitis sa vice-presidente. Matatanda ang kabilang sa listahan ng mga isasalang na testigo ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022.
6: Each and every witness po kasi will be subpoenaed, ano? Yung pong offer of this particular witness is really based on the fact na gusto nating ipakita yung pong prior pattern, no?
7: Mm-mm.
6: Of threat-making or violent actuations ng mga respondents. Kasi kung relevant po yung testimony talaga, na talagang kailangan nung isa lang yun.
2: Humihirit ng 7.2 trillion pesos na national budget sa susunod na taon

0: ang Marcos administration. Ang naturang panukalang budget ay 6% mas mataas sa 6.8 trillion pesos na pondo ngayong taon. Ayon sa Department of Budget and Management, ilalaan ang budget sa susunod na taon sa food security, human capital, development at climate resilience. Nangako naman si Pangulong Marcos na aayusin ang transparency sa paggamit ng pondo matapos ang trilyon-trilyon piso ang naibulsa ng mga kontraktor at mamamatas na iniuugnay sa maanumalyang flood control projects.
1: Public funds belong to the people and must always be spent for their benefit. By making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas, at nakikita ang ating mga ginagawa.
2: Samantala, isinampa na ng National Bureau of Investigation ang reklamong qualified human trafficking na walang piyansa laban kina dating Congressman Mike Defensor, misis na si Julie Rose at dalawa nilang anak. Kaugnay ito ng kanilang koneksyon sa sinalakay na KTV bar at hotel sa Pasig, kung saan mahigit 50 babae ang sinagip ng NBI sa operasyon noong Abril. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isinampa sa Pasig City Prosecutor's Office ang reklamo, kung saan kabilang din sa mga respondent ang iba pang mga opisyal ng establishmento. Una nang itinanggi ng dating mambabatas ang mga alegasyon na anyay may halong politika kahit siya ang may-ari ng gusali kung nasaan ang naturang KTV bar.
3: Panahon Patrol!
0: Talagay ng panahon, makakaapekto sa Luzon at Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat ngayong araw, habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nakaapekto sa Mindanao. Ayon sa PAGASA, posibleng maging maulap at magkaroon ng kalat-kalat na pag-ulan sa ilang lugar gaya ng Metro Manila, La Union at Pangasinan dahil sa habagat. ITCZ naman ang posibleng magpaulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Abangan, NCRPO naka-full alert na kaugnay ng malawakang protesta bukas kontra korupsyon.
2: At magkasunod na lindol naramdaman sa Balut Island, Davao Occidental. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
3: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan.
7: Choir ako dati nung bata-bata ako.
8: Yung Martin, ako nag-train dyan.
6: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
8: Leia?
6: De Guzman.
3: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
9: Pause muna sa drama.
10: Ayaw! Ayaw!
9: Simulan na ang saya dito sa Sini Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.

0: dahil sa sine mo.
1: Harry Carito!
0: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
2: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!

0: 7:23, nagbabalik po ang Radyo Patrol. Balita, alas 7, weekend. Naniniwala ang ilang eksperto na may pananagutan ang pulis na may-ari ng barel na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sinabi sa DZMM ni Ed Quitoriano, Consultant on Gun Policy and Campaign Against Proliferation of Illegal Firearms, Council for Climate and Conflict Action Asia, nagkaroon ng kapabayaan sa panig ng pulis dahil nagawang mailabas ng bahay ng estudyante ang baril at nakapatay pa. Kahit pa ni Quitoriano, kahit lisensyado ang baril, lalabas na loose firearm o illegal na ito kapag napunta sa hindi lehitimo ang may-ari.
1: Once yung baril, kahit rehistrado, ay mapasakamay nung tao na hindi rehistrado o lisensyado, yung baril na yan magbabago yung personality. Magiging loose firearms. At saka yung humahawak sa baril na yan, ang implication niyan is yung illegal possession. Ngayon kapag nailabas yung baril niyan, doon sa may-ari, posible siyang accountable doon sa tinatawag na illegal transfer.
2: Inilagay na sa full alert status ang National Capital Region Police bilang paghahanda para sa White Ribbon March bukas. Sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na mahigit 10,000 pulis ang ipoposte para magbantay sa protesta sa EDSA People Power Monument. Wala ring namomonitor na banta sa seguridad kaugnay ng pagtitipon.
3: Sa ating mga kasamahan na magbabantay at magsisecure dito sa ating mga kababayan na maglalahok dito sa White Ribbon Rally, yung ating patuloy na pag-i-implement, yung ating maximum tolerance, ang paggalang sa karapatang pantao, at syempre ang pag-observe po natin ng police operational procedures. Mm-hmm.
2: Sinabi naman sa DZMM ni Tama na Convener David San Juan na alas 2:30 ng hapon magsisimula ang mismong programa kung saan magkakaroon ng prayer rally at mga talumpati ng iba't ibang leader. Kabilang sa mga panawagan ng mga grupo, ang pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control projects, pagpapanagot sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian at paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
4: Ito ay panlahat at inimbitahan lahat, no, sa White Ribbon March. Intensyon natin sa kilos protestang ito ay muling mabigyan diin, no, yung mga pinaglalaman natin na kinokonekta natin yung issue ng kahirapan ng mga mamamayan sa issue ng korupsyon at kawalang pananagutan.
0: Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Balut Island sa Rangani, Davao Occidental kaninang alas 4 ng umaga. Ayon sa FIVOX, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 2 sa Kiamba, Malungon, Malapatan at Maasim sa Rangani. Habang intensity 1 naman sa Tivoli, South Cotabato. Kagabi nakaranas din ng magnitude 6.6 na lindol ang Balut Island. Sinabi sa DZMM ni FIVOX Director Dr. Teresito Bakulkol na naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Southern Mindanao na ang pinakamalakas ay nasa intensity 5 sa Kiamba, Sarangani.
5: We are expecting aftershocks for this one. Naramdaman ito sa Kiamba, Sarangani as intensity 5. Naku. So for sure maraming nakaramdam din ito. Naku. Sa iba pang parte ng Southern Mindanao.
0: Sinabi naman sa DZMM ni Rodrigo Sosmeña, Regional Director ng OCD SAC Sergeant, na hanggang kagabi, wala pang naitalang pinsala sa nasabing lindol.
2: Kasado na ang love.

0: Laban Pride PH Festival sa UP Diliman sa Quezon City bilang selebrasyon ng Pride Month. Sinabi sa DZMM ni Pride PH National Convener Angel Romero na layo ng festival na isulong ang iba't ibang panawagan kabilang ang karapatang pantao at karapatan ng mga kababaihan. 300,000 ang inaasahang lalahok sa festival kung saan magtatanghal ang ilang OPM artist. May paalala naman ang organizer sa mga lalahok sa festival.
1: Importante is respect. To respect everyone, no? It's a safe space for everyone. Maging handa po tayo dahil maulan. So, rain or shine, tuloy po tayo. Madami po kaming mga activities para sa lahat. Bata, matanda, mga pamilya, mga per babies, meron po at welcome po kayo.
2: Nakikita ng Philippine Travel Agencies Association na muling lalakas ang turismo ng bansa sa huling quarter ng taon kasunod ng pagbaba ng presyo ng petrolyo. Sinabi sa DZMM ni PTAA President Jason Yang na kumpiyansa silang gagawa ng paraan ang Department of Tourism para makabawi sa epekto ng krisis bunsod ng giyera sa Middle East. Sa datos ng DOT noong nakaraang linggo, halos 3 milyong turista ang bumisita sa bansa mula January 1 hanggang June 16, 2026. Nakaramihan ay mula sa Estados Unidos.
3: Medyo nakakakita kami ng konting pagbawi or paglakas ulit ng turismo mga last quarter of this year. So we're hoping and praying na magdire-diretso yung fuel rollback. We are very optimistic with the new DOT Secretary Dita Angara Matay na babawi tayo dun sa mga nawala sa atin because of the fuel crisis.
2: Una nang nilinaw ng Japanese Embassy na libre pa rin ang temporary visa para sa mga turistang Pilipinong papuntang Japan. Sa datos ng embahada, nasa 885,000 na Pilipinong turista ang bumisita sa Japan noong 2025.
0: Sa labas ng bansa, dumating na sa Venezuela ang mga rescue team ng iba't ibang bansa para tumulong sa paghahanap sa mga residenteng nawawala matapos ang magkasunod na lindol na malakas. Kabilang dito ang team mula sa Spain, Switzerland at Mexico na tutulong sa search and rescue operations. Umabot na sa 920 ang namatay sa magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Caracas na ilang segundo lang ang pagitan. Higit 4,000 naman ang sugatan at daan-daan ang nawawala. Sinasabing naririnig pa ang boses ng mga residenteng na ipit sa mga debris na humihingi ng tulong. Ito na ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Venezuela sa higit 100 taon.
2: Sports Balita. Sa sports, makakaharap na Filipina tennis star Alex Ayala ang Mexican tennis player na si Renata Zarazua sa opening round ng Wimbledon. Wala pang detalye sa tapatang Ayala at Zarazua na dati lang nagtuo sa Kerry Tennis Classic noong 2024 kung saan nanalo si Zarazua. Sakaling manalo, makakalaban ang Pinay tennis star ang mananalo sa pagharap ni na Maya Joint at tennis legend Serena Williams na kapatid ng doubles partner ni Ayala na si Bad Homburg sa Open na si Venus Williams na isa rin sa mga tanyag na manlalaro sa tennis.
0: Parang si ano. Sa entertainment, kinoronahan bilang prom king and queen sina Fiang Smith at JM Ibarra sa Star Magical Prom 2026. Masaya sina JM at Fiang dahil ito ang kanilang unang beses na dumalo sa prom at hirangin bilang king and queen.
2: Wow.
0: Wagi rin sa kategoryang best promposal ang on-screen partners. Kinilala naman bilang prom prince and princess sina Crystal Mejes at Fred Moser. Ginanap ang Star Magical Prom 2026 kagabi sa Muntinlupa City. Samantala, inaabangan na ang primetime TV comeback ni Asia's superstar Catherine Bernardo.
2: Wow.
0: Kahapon, isinapubliko na ang poster ng kanyang bagong serye na Someone Someday. Kasama sina James Reed at Maha Salvador. Malapit nang mapanood ang Someone Someday sa AllTV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, aba, dami, iWant, TFC at Netflix.
2: Wow!
0: Aba naman!
2: Congratulations in advance and good luck. Kaabang-abang yan for sure.
0: Oo,
2: sa mga
0: nga
2: fans ni na Kat at ni James at ni Maha.
0: Maha, congratulations!
2: Congratulations! At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas

0: 7 Weekend. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
0: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
6: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
6: Leia?
5: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
7: Pause muna sa drama.
8: Ayaw! Ayaw!
7: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
9: Talagang bago!
7: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
10: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya
2: mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
1: Anong ganap?
2: Good morning!
3: Good morning!
2: Andito na po ang inyong alarm clock. Good morning
3: Good
2: po.
3: Good morning.
2: Happy, happy Saturday. Gising, bango na po sa mga may pasok this Saturday.
3: Favorite ng anak ko yan, yung good morning natin. At nagkataong gising si Danny ngayon. Good morning,
2: Good morning, Danny!
3: Good morning!
2: Good morning! Sabayan mo si Bami sa good morning.
3: Ay, sinasabayan niya ako. Sasabihin niya, good morning!
2: Good morning! Good morning po sa ating lahat. It's a brand new day Saturday. Yung mga may pasok po, ingat po. Gaya ng aking tatay na si Junior Soros, papasok na daw dyan sa Cavite. Ingat, Papa. At sa
3: ingat
2: mga
3: po.
2: May pasok po this Saturday, good morning.
3: Hello rin po sa aking mga magulang na si Alfredo Tulad at Jinky Tulad na nasa Pateros. Good morning.
2: Morning po sa aking nanay, Vilma Yosores sa Cavite. Pagbati rin kay Vien Valles na nanonood sa atin. Nakita raw tayo nanonood sa TV. Maraming salamat. At kay Jill Borjal.
3: Aba, syempre.
2: Na nakahabol daw kahit inumaga. Saan kaya galing si Jill Borjal?
3: Yan ang tanongin natin. At si Sir CO na tinatanong kung bakit hindi mo siya nire-

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, kapamilya, alas 8:02 na po ng umaga.
1: Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Balita Antemano. Sa DZM.